0: also this video before, no, was ano, no, publicized, no, online. But then may mga portion sini gigipang takedown na, pero te I know nga familiar kita sini dre Attorney Paul Ray Tolentino, no, ining pagpamuyayaw kag pagpamahog sang vice presidente, no, direkta sa presidente sang Pilipinas, siya sini nga asawa kag sa iya sini nga pakaisa, which is the former House Speaker, no, Martin Romualdez, no, nga ti may mga certain nga mga statement kag tinaga to siya didto nga gimbuyan. Now, in what particular masiling naton ngang isa ka pagpamahog makabig naton nga grave threat, no? For sure this is the ang pinaka most na or pinaka grabe nga klase sang pagpamahog, no? Attorney Paul Ray Tolentino. Sa inyo sini nga paglantaw in a perspective bilang isa ka abogado, no? Ano na siya ang mga basihan nga masiling naton may ara sang probable cause?
1: Okay, ang ginatawag nato nga probable cause, no, ang amon siya ang ginagamit sa judge naton na determination whether or not nga mag-issue sang isa ka warrant of arrest. So ang determination of probable cause sang mga judges naton ginanantaw in nila if a crime has been likely committed and the accused is likely guilty, no, of the crime charged. However, no, bisan nga may warrant of arrest ang isa ka tawo, we must emphasize nga ang akusado has the presumption of innocence until proven guilty beyond reasonable doubt. Mm-hmm. So, bisan may warrant, ikaw, of course, you have your day in court to defend yourself. So, ang warrant, it's a mechanism to bring you in court, no, to acquire jurisdiction over the person para madala ikaw sa korte kag sabton mo ang mga charges na ginkaso against sa imo.
0: Okay.
1: Okay.
0: So it doesn't mean it necessarily it doesn't necessarily means nga pag may warrant of arrest ka guilty ka na, no? That is the common perception sa our sa iba naton sa mga kultura na may warrant of arrest, may kaso sa ati guilty gimani sa kay ti ginisuhan sa warrant of arrest, no? But ang warrant of arrest is somehow a mechanism or a process wherein ini ang paagi nga madala ikaw sa korte kagatagan ikaw sang tsansa nga makadepensa sang imo sini nga kaugalingon, Attorney Paul Ray Tolentino.
1: Yes, kay ang ariang reminder sa atong tanan, whatever crime it is, basta akusado ikaw sa krimen, you have the presumption of innocence, meaning innocent ikaw until proven guilty. So ang burden na mag-prove na guilty ikaw sa isa ka krimen ara sa prosecution kung sino ang nag-file sang kaso. So it doesn't mean na mahina ang ebidensya sang depensa, amuna na dayon. The guilt of the accused depends on the
0: presentation of the evidence.
1: Ipagwaon sang prosecution.
0: Okay. Attorney, now the next question is that the vice president herself, no, is a sitting official. And now she is also facing an impeachment case, no?
1: Yes.
0: Sa aton sining Senado. The question is, since she is also an impeachable official, may ngaa ang pamangkot sa iban, ngaa, no, na filean sa kaso kag ngaa na tigayon nga mapapanaugan sa sang warrant of arrest, because ang thinking sang iban, if you are an impeachable official and vice presidente kao, somehow just like the president, you have this presidential immunity nga do hindi ka matandog la, do hindi kaya mapailan kaso. Attorney Paul Ray Tolentino, ano gid man ang ano sini, no, ang standing sang aton vice presidente when it comes to this?
1: Okay, amon isa subong ang ginadebatehan sang mga legal experts naton online, no, especially sa immunity of a president, no, immunity from suits. So dapat una naton nga pag-insindihon ano bala ang presidential immunity. So ara na iya, wala ina siya sa constitution ta, but these are products or this immunity from suit, no, it is jurisprudential or based mga kaso nga gintang desisyonan sang Korte Suprema nato. May ibaan nga nagambal nga OBC presidente man si Sara, so meaning nag-enjoy man siya sang immunity from suit. However, ang jurisprudence naton, cases decided by the Supreme Court, no? Nagambal nga it is the president. No? Wala gid ya, may ginambal nga ibang official, but only the president who enjoys the immunity from suit para hindi ma ano ba na masabad ang iyang duties while sitting as the president that happened in the case of Dilima versus Duterte, no? So Dilima during the Duterte tenure, however, in the case time of the vice president yano, iwala ina siya na it does not explicitly enumerate the vice president as to enjoy the immunity. So amo na siyang isa ka explanation sa mga legal luminaries naton. Next, yes, impeachable officer yano, maybe the judge has considered that the crime is different from the impeachment process because ang impeachment process tiyadaan niya has two outcome, which is removal from office and disqualification
0: yes,
1: from running in public office man.
0: Yes.
1: So those are the two na mga resulta ng impeachment. Ang ato niyang without prejudice man to the filing of other civil, criminal, and admin cases. So that is why we have to distinguish those two concepts. No? But it's right now, no, jurisprudence, kaso lang sa Supreme Court, ang minapanghawakan nga, it is the president who enjoys the immunity from suit.
0: Okay. To answer the question of the public, no, sa atong sining mga ka-K5, mahimo mafailan kag mafailan sang kaso ang vice presidente kag other impeachable officials except the president, no, masu, no, sang any cases, no, sa aton sini nga mga ka-K5. So that's what happened during these cases, no, related to vice president Sara Duterte nga ti na papanaugan sa warrant of arrest, nakabail siya and nagagisa sa legal process, no. Ang pagpapanaog sang warrant of arrest, attorney Bot Silingon, nagakulugan ini nga prior to that, di ba, may mga apadalaan kami ni subpoena, sabton mo ang subpoena. So ang pagpapanaog sang warrant of arrest, that is the last ano, you know, di ba, parang after all the legal procedures, attorney Bot Silingon, nakitaan sang probable cause because sa nahambal mo kay ina nga may mga ginabasihan, no, ang iya ang kaso nga ginfile sa iya, that's why nga gipapanaogan sa warrant of arrest. It doesn't really mean, necessarily means nga why siya nagaka-cooperate, that's why gipapanaogan sa warrant of arrest.
1: No it doesn't mean nga wala siya nagaka-cooperate. No, in fact, no, and in all fairness with vice president, she cooperated with the process by posting bail. So kumbaga ginkilala man sang vice presidente ang proseso na ginrespeto yaman ang warrant of arrest sang if you look at it, no, nag-voluntarily surrender ang vice president. But to go back to your question, kay Five Ray, no, ang isa ka warrant of arrest, no, nag-umpisa ang kaso sa pag-file sa prosecutor o kung in this case sa DOJ. And then ang DOJ mag-investigar, kaghatagan yun na iya ang respondent, no? Ang respondent sang isa ka sang chimpo nga makasabat man sa mga allegations na ginaakusar sa iya. And then the DOJ will find ang pumiara din man bala sang basihan nga pasakaon ang kaso kag mag-file sang information dito sa court with regards sa case ngayon. So therefore, ang court subong ma-determine kung may probable cause din man to issue the warrant of arrest. So
0: okay,
1: it's a product of a very long process of investigation.
0: Okay. So para lang maintindihan sa mga ka-K5 naton nga nagapamati subong, this case was actually recommended through the Office of the Department of Justice Prosecutors, no, from the National Bureau of Investigation or NBI. So after receiving sang DOJ and then after filing of these cases, they transmitted it to the court, no, sa korte to determine if this case may ara bala sang probable cause or may ara bala sang basihan to proceed the case, no, sang a grave threat against Vice President Sara Duterte. And I think that is the natabo attorney, no? Why is it may ara sa sang warrant of arrest? But with all fairness to the Vice President, no, nag-surrender sa dito, nagpakita sa sangya presensya. Damo naman nagpamangkot. Mm-hmm. Nga, not like other public official, kagin filean kaso, attorney Paul Ray Tolentino, may warrant of arrest, nakapiansa, pero nga ang vice presidente nag-skip for the mugshot. No? Damo ka pamangkot na, why mugshot ang vice presidente, etc. So on and so forth. What would be the legal basis of this? May kinamatarong ang vice presidente. Ginapahunugutan bala inis ang aton sining nga alayi diri sa Pilipinas.
1: Oo, no. It is very common pang tao, ginayasang tao, diin ang mag-shot sa isa ka-akusado. No? However, though, it must be noted na nag-voluntarily surrender ang vice president. And that is according to the legal counsel. So, okay. Ang nakita sa mga tao, no, especially sa mga in their community or sa mga teleseryo, no, ang police nag-serve sa warrant of arrest.
0: Mm.
1: However, diriya, ang natabo sa aton diriya, kung ikaw nag-voluntarily surrender dito ya sa korte ya, there is a different booking procedure. So, pwede kaya ka-submit sang identification photographs directly to the clerk of court. Ang mag-shot na inaya, kung ikaw mismo ginserbihan sang warrant of arrest and gindala ikaw sa kustodiya sang police. Dira yang naka-orange yung t-shirt, yung may plaka, kagiguan yung ang krimen, no? But, kung if you mas mayo nga nag-voluntarily surrender ka, kaya dito ka na lang yung magproseso sa piyansa mo sa korte. And the mugshot, no? Hindi na siya, it's
0: mandatory.
1: Not mandatory. Gidya nga sa rules of court natin or whatever. It's just important na makita ang dapat masubmit ka lang sa copies sang imong front, left profile, the right profile mo na ko-identify you. So, it's not just because may special treatment sa vice presidente siya. So, nag-voluntarily surrender yung vice presidente, K5A.
0: Alright. So, with regards to the case, grave threat, no? May statement dito si Vice President Sara Duterte. Ang hambalya, ganito na ba yung justice system natin sa Pilipinas? Wala na ba tayong karapatan? Wala na ba tayong freedom of speech? If I'm not mistaken, ang iban gina-presume ini nga she is referring to her case itself, no? Ang grave threat nga do ginasiling niya nga freedom of speech ko lang to ya, no? It's not something na dapat seryosohon, no? So anong masiling diri attorney, no? Anong ang paglantaw naton diri sa legal nga aspeto sang isa ka ginatawag nga freedom of speech sa ginatawag nga iniseryoso na grave threat gini ni, no? Attorney Paul Ray Tolentino.
1: Okay, just to be clear, no, wala kita yung nag-commentar about sa case itself because it is already pending in court.
0: Yes.
1: Pero ang kailangan lang nato yung i-distinguish, no, for the education of the public, ano bala ang grave threats, which is isa in ka unprotected speech, meaning wala tayong isa ginaprotektahan na speech, versus sa protected speech mo na covered sa freedom of speech. No? Kung ang imo nga ginahambal intended nga mag-intimidate, mag-instill sang kakulba, or nag-communicate ikaw sang actual design nga mag-inflict sang harm, that is grave threats, no? Hindi ina siya covered sang freedom of speech natin. Yes, niyara kita sang freedom of speech. However, it is not absolute, especially kung ang imo ginahambal makalapas ang lagi. Ano lang gid bala ang maging protected speech naton? So, for example, intended to criticize, mag-protesta ikaw, no? Mga vague or exaggerated or mga symbolic expressions lang, no? Hindi ang because you have to differentiate it with grave threats na may intention. Ang isa ka tao na mag-inflict some harm, nga may intention nga mag-intimidate at mag-instill sang kapulba sa imong subject matter.
0: No? Just like, for example, sa mga protesta, abi na, no? They're using a symbolic faces and caricature, no, sang pinanaton sini mga public officials, tigina pangsunog ina sa attorney Paul Ray Tolentino. So you cannot technically saying at the grave threat ina, but that is an only an expression, no, of their sentiments, sabi, no, sa administrasyon o kung sa nagkatabo sa pungsod Pilipinas. Lain niya ang grave threat nga may ara sang makita, nga may ara sang intention, no, intent to nga iobrahon ang ina siyang krimen or ang ina nga pagpamahog kag ang tawo may kapasidad sa pag-obra sina. Attorney Paul Ray Tolentino, I think that is one thing also ang ginalantaw nga inang naghambal, ang inang nagpamahog, may capability bala ina nga obrahon niya ina, no, Attorney Paul Ray Tolentino?
1: Yes, no. Ang amugin na ang pagalantawon sa mga prosecutor kung under investigation pa o kung sa judge kung arat sa korte, no. Ang lantawon gid bala kung nagakasulod sa elements of the crime na may capability nga mag-inflict ng harm such as grave threats na daan niya amounting to a crime such as murder, arson, kidnapping, etc., no. So ginalantaw gid na. Unlike sa ginambal mo kang ginaya ko kay Five Ray, especially sa mga caricature nga to be nagaprotesta, no, against sa mga government officials, no. These are considered as ano ba na, mga addressing their mga sentimiento kag mga criticism sa gobyerno naton, which these are protected speech. And at the same time, no, may ara kita ginatawag na onion skin doctrine. Nagahambal kita ang Korte Suprema naton nga dapat ang aton yung mga public official
0: hindi magbalat sibuyas.
1: Hindi balat sibuyas na.
0: Correct. Now, they are subjected in all forms of criticisms mo. Kung isa ikaw ka public official, and you should expect that, Attorney Paul Ray Tolentino, once you are in a public office, you know. Now, Attorney, my next question is that, just like for example, just given the scenario, no, hambalon ko bi karon nga, karon tumbahon ta kada, no? So inabala masiling mambalbig grade threat na napahog mo ko, no? Attorney Paul Ray Tolentino.
1: Oh, titan tawon ta man din, no, for example, if your statement is directed towards a public official, syempre dapat ang imo nga ginahambal kag gina-criticize connected man sa iya nga duties, eh. Pero ang mga terms na tumbahon ta ka or what, syempre it can be, no. It depends on the appreciation man sa mga prosecutors na kung isang judge, it can be considered as a threat.
0: At ito ka, malamig ka tumbahon ta ka na, malamig ko yung tumbahon ta ka na, tiklodon ta lang kaya? Pero depende na. Siya
1: nga, nandawon din ang elements of the crime.
0: Oo, oh, depende.
1: Kung,
0: ambal ko, depende na, attorney, kung mag-ambal ka tumbahon ta ka na, ikaw ko nag-atindog ka na sa 21st floor, ba? Tapos, ala ka sa kilid sang building, balon taka tumbahon taka titi grave threat kada ikipidi hulugon mambasa tayo hulugon magli ko, Attorney Paul Ray, no, I mean I'm just giving you a scenario nga duka langas lang, pero mamudaw pilosopo da bibla nga mga tawo nga tinga grave threat gidaw karo ko nga balon ko na bisa mo na kasuhan niya gigko dayon, Attorney Paul Ray.
1: That's why kailangan maging arya nga para sa publiko, no, nga maging careful sa tanang yung ginapanghambal naton. I understand nga ang mga langas-langas na iya Sir Ray, no, ang iba niya tao mahambal din man na iya palusot din man na nila nga ti langas-langas mo lang to but you we have to check ang tono nila, no, kung correct, kung paano gin-address, kung intentional din man bala o kung langas-langas mo lang to nan.
0: So maagi magyapon sa proseso, attorney, and there are legal procedures to determine if there is a intention, no, sa iya sini nga mga statement kay ti probably mambalbing ati ginambalan mo nga tumbahon ta kada ti later gali after discovering gali may ara ka mga old grudges, no, kag may ara gali ka mo nga nga dumtanay nga daan, so it can be interpreted ngang imo hambal nga tumbahon is literally patyon mo siya o kon may ubrahon ka nga certain crime sa iya, something like that, Attorney Paul Ray Tolentino.
1: The intent is very important, especially kung maghambal kita sa mga criminal laws naton, no. Amo na siyang ginalantaw gid kung may kapasidad ang isa ka tawo, kung anong iya ginaplano sa isa ka tawo, pag ano ang kabuuan niya statement, no, in order to consider it as grave threat.
0: All right. So anyways, Attorney Paul Ray Kadamo patani sa taga sang istoryahan, kaso may ara kita nga mga ongoing live reporting competition sa aton sini nga mga students no sa naglain nga mga bulutuan diri sa probinsya kag siyudad sang Iloilo pati na sa isla sang Guimaras. But nevertheless sa Attorney Paul Ray Tolentino, salamat sa imo sini nga oras. Ang aton man rituyo nga tiwi somehow no we help our public no to understand no sang sining mga kasubong sining mga kaso no, especially that ang kaso nga ti ginatubang ni Vice President Sara Duterte pertaining to the grave threat no nga iya sining na baton no Attorney Paul Ray Tolentino nga ti somehow maintindihan sang aton publiko nga ay possibly gali no ang mga kasubong sining nga pwede ko obrahon, pwede nila obrahon is they are liable sa sining mga kasubong sining mga kaso nga ti kung busy presidente gani na dutlan no how much more ikaw nga normal nga tawo nga wala ikaw sa public office Attorney Paul Ray Tolentino.
1: Correct no, so dapat we must use our social media responsibly kag dapat before kita may ubrahon sa isa ka ka-act no dapat amo nang banila nga impito na pala you have to count impito gidya ginaliteral nga 1 to 7 count ano kay para para ma-assess mo kung ubrahon mo gid man o kung babalaan mo anong konsekwensya sa imong ubrahon.
0: Pakalma ka nay no, kung na impito ka isip ka nay 1 to 7 1 2 3 para do makalma kalma ka ma-relax ka kag ma-set mong emotion nga mind and mood nga hindi ikaw makabuya sang mga tinaga nga probably balikan ikaw Attorney Paul Ray.
1: Yes, kay kahas yung bisang sang balik-balik na bilas ang kasuhay mas layo nga tao hay ang kabuhi mo ang mugi na ya K5 Ray.
0: Kung si Doc Ramil pa na bambalya hanap buhay kita ha, hindi hanap patay Attorney Paul Ray. So amo na bla sa aton sini nga mga ka K5. Alas 8:25 oras sa aton sini nga mga pinarangga nga mga tagpalabati. Salamat sa oras Attorney Paul Ray Tolentino.
1: Salamat gid K5 Ray, at salamat man sa K5 station. Salamat gid.
2: Sa bawat katanungan may kasagutan. Foro Delos Pablo on the spot.
0: Nabatian si Attorney Paul Ray Tolentino mga ka K5 no sa sining aton sini mga kabyaran nga ti diskusyon no parte sa sining ginatubang ni Vice President Sara Duterte nga grave threat no kung saan nag-file ini kag nag-post ini sang bill nga nagabalor 360,000 pesos kay tatlo ini ka-count sang grave threat ang iya siniya nga nabato no, and each grave threat mayra sang 120,000 pesos nga piyansa.
2: Komentaryo nga patas kag serbisyo nga wagas Ray Umalay para sa Foro de los Pueblos.
0: Diretso na kita mga ka-K5 sa aton sining K5 Live Reporting Competition Secondary Level Elimination Round para sa aton sining Batch 5. Batch 5 din ni SM Moreno. Ikalima na ni nga batch mga ka-K5 and we're expecting nga by Thursday?
3: Tomorrow.
0: Tapos na ang aton sining Elimination Round, no? Sa aton sini nga mga ka-K5, sa aton sini mga pinalangga nga mga tagpalamati. So, mayara kita sang lima tanan ka mga naka-line up subong adlaw sang aton sini nga live reporting competition secondary level elimination round mga ka-K5. Pero sa programa nga Foro de los Pueblos, no? Duha ka mga reporter naton halin sa Alberto Surongo National High School kag Pasi Montessori School ang magpalayag sang ila sining pagbalita kag report subong adlaw. Kay gani sa mga fans nat na share na naton live sa ila kay Faiba Warren no sa ila sining group page sa ka K5 kisya na share na ang link naton para ang ila sining mga fan base, ang ila sining mga supporters, ang mga faculty and staff kag mga classmates ang Alberto Surongo National High School mag-cheer up na sa ila sini nga pambato nga si ka K5 Iris Alia Poral. Sa aton sini nga mga ka K5 amuman ang mga faculty and staff kag ang mga estudyante, classmate, friends, parents, ginikanan, pariente ni Bianca Gwen, Gwen gin man Bianca Gwen Bianca Gwen Pedrogosa sa Pasi Montessori School, mga ka-K5. So, taga Pototan, taga Pasi, ni ka-K5 Warren?
3: Yes, oo. Subong aga Pututan, kaga Pasi ang aton subong mabatian, kaga masaksihan. Karon sa udto ang haron ang subong aga Alberto Sorongon National High School sa Pututan, kaga Pasi Montessori School, International School sa Pasi City, ha? So mag neighbor mag paindisindi subong aga. Kag karon sa udto ang haron National High School kaga Uton National High School, kaga karon sa hapon ang Tubungan National High School. So this will be the second to the last day sa atong sing elimination. So Buas will be our last, and then by Wednesday i-announce na naton ang atong sing top 10. And if there is a ano kaman may ara makita K5 ring kun may dugangan naton kay mga naga-request kay damo gid sang mga maayo.
0: Mm.
3: Yes,
0: oh. Lantawon naton no sa to sini nga mga ka-K5 top 10 ang aton sini nga ano eh nga initial no.
3: Mm.
0: Pero
3: oh, yes.
0: Let's see sa deliberation sang aton nga mga hurado kag sang aton sini nga organizing staff kung may ara bala sang balantayan, kung may ara sang wild card.
3: Yes.
0: Ka-K5 Warren the French kay di grabe. Mabudlay ang pagpili kapin pa kung halos tanan mga sagad kay kabilidaran.
3: Oh. Kay mating aton man sing tinutuyo diri to give them the chance no nga at least mapasundayag no ang ilas ning mga kidadman kag diri mahibaloan sini naton no. We will give the opportunity sa mga participante naton, especially sa mga estudyante nga gusto gid nga mag pasakop nga mag intragid kay at least maka ang aton diri nga tinutuyo K5 ring makakita kita sang representante man aton nga isang buwa man aton sa regional level mo. So at least kundi may ara kita sang enough no nga pool of talents nga mapilian sini naton nga makapasundayag no. Kay bag isa sometimes there is elimination iban may mga may gamay pa nga kulba no ang preparasyon do medyo kulang pa kag pwede nga ma-develop naton. Kay may nga atos importante makakita kita ya sang ano mo sa mga promising talents mo. So diri pinagis na diri diri naton makitan ang abilidad sang tagsa-tagsa gid ka mga ano ka mga estudyante nga nagaparticipate diri sa ato sing K5 live reporting competition.
0: Alright, I think ready na nga magdulong sang iya sining balita ang aton sining first participant sa subong adlaw sang Lunes September 7 2026 live alindra sa Alberto Sorongo National High School. Mga ka-K5, welcome sa live reporting competition sang K5 News sa Pemilolo 88.7 secondary level elimination round.
4: This 2026, which school will reign? Whose student will be hailed?
5: Ni si Alana Pacardon Marapa.
6: Ko si Joshua Darin Villavion.
7: Ni si Kirby John Panes Agravan.
4: As the champion of the most awaited competition of K5 News FM Philippines, this is the K5 News FM Live Reporting Competition Year 2. This year, 22 schools from four divisions across Iloilo and Guimaras have finally accepted the challenge. But only 10 schools will make it to the finals. This is the K5 News FM Iloilo Inter-School Live Reporting Competition 2026
8: Elimination Round Secondary Level.
4: Sino ayhan ang mangipabaw? Bantayan sa K5 News FM Iloilo.

0: Oras magkakakape, alas 8.33 sa aga. Welcome sa pagpangalagad sa Foro de los Pueblos program. Kaupod ninyo si KK5 Ray Espeha Umalay. Naka-standby na sa aton siningalinya mga KK5 ang aton sining campus reporter. Hali naman sa Alberto Sorongon National High School. Para sa igadulong sininga balita, nga isa ka grade 8 student sa Alberto Sorongon Senior Memorial National High School nagpauli sang gold medal para sa Putotan Municipal Meet 2026, mga KK5. Para sa detalye ng aton sining report, naka-standby si KK5 Iris Alia Poral. KK5 Iris, please standby.
1: KK5 News FM, Iloilo Live Report.
0: KK5 Iris, go ahead.
2: Maayong aga, KK5 Ray. Nag-celebrar karon ang bugos nga komunidad sang Alberto Sorongon Senior Memorial National High School sa pagdaog sang isa kini ka estudyante sa patag sang dalagan sa bag-ong lamang natapos nga Putotan Municipal Meet 2026 na ginhiwat sa West Visayas State University Track Oval. Si Angela Liberal, 14 anyo, sa grade 8 Mulave ang nagdalagan sa 3,000 meter dash o kontikso kagtunga nga paglilibot sa Track Oval. Natigayon niya pangunahan sa mag-abante sang dako sa first week sa sungkong ang anong sa mga nagkalain-lain na eskulahan. Nangin makahalot hawat sa mga sa second week sa 25 grade kung sa diin mas nangin competitive ang pagpaindis-indis sa mga partisipante. Sa third week and final week sa mga sa 25 grade, mas nangin agresibo si Angela kung nakakuha sa tempranong abante kung sa diin mas nagbudlayan na sa paglagas ang mga kasumpong sinin. Sino kay Sir Benny de los Santos, coach ni Angela, nagdaog siya tungod sa iya, disiplina, kondeterminasyon. Yari si Sir Benny para sa dugang mapagpahayag.
3: Okay, si Angela Liberal, isa ka mabuo, mapisan, kag may disiplina sa ulingon ng isa ka atleta. Parte sa iya handong na magkumpit sa higher niya, nagitaan ko siya na may dedikasyon, wala nagareklamo, bisan ano ang ipapraktis sa iya. Tungod, isa na karason nga posibido siya mag-ampang sa higher niya.
2: Labi naman ang kalipay ni Dr. Arlene C. Galiega, officer in charge, so sininga bulutuan, kaging pasiguro ang bugot na suporta para kay Angela. Yari naman si Ma'am Arlene C. Galiega para sa anang mensahe.
4: So, una sa tanan, nagpangibulahan gid ako kay Angela Liberal kay nagdaog siya sa gold medal during sa ato yung municipal meet. So, bilang isa ka bata, hindi ni basta-basta, it needs courage at the same time, endurance para sa isa ka-atleta nga magdaog sa isa ka-medalya, which is gold medal. So, my congratulations to Angela and of course, ang suporta na mahatag natin bilang isang institusyon sa pag-imuan ni Angela Liberal sa iyang bilang atleta sa madaling eskwelahan, we will ask with our SPTA or the Parent Teachers Association for the help and of course the school will do donations and other means in order that we could extend help to our athletes. So Angela, congratulations and mabuhay. Dal-a ang kadalag-an sa aton nga congressional meet.
2: Nahibaluan nga ikaduwa na ini nga higayon ang pagdaog ni Angela kung sa diin natabo na ini sa grade 7 pa lamang ini. Sa tubong nagahanas na si Angela para sa third congressional meet nga pagahiwaton sa Banwatong Maasin sa Palabutol nga September 11 tubtubinte sa Sininga 2A. Amuin na ang balita nga natipon diri, gikan diri sa Alberto Sorongon Senior Memorial National High School sa K5 Ray.
0: K5 ba, Iris, nasiling mo na no nga ikaduha na ni nga kadalag-an nga ginapakita ni Angela para magrepresentar sa 3rd Congressional District Meet no o kon sa aton sininga 3rd District Meet no ka K5 Iris aside sa sining kategory nga ginahampangan ni Angela. Ano pa gid ang mga sports sporting events nga iya sini ginapasakupan? Ka K5 Iris, may ara pa bala nga iban?
2: Sa K5 Ray, may ara pa iban no nga sports na nasakupan. kung sa diin amo ina ang basketball, volleyball, sagi chess pa no ka K5 Ray.
0: Hmm. Si how about si Angela? Ano yang mga sports pagid aside sa athletics? May ara pagid sa blagin na intrahan ng iban nga sports?
2: Ako K5 Ray wala na si Angela nga may gin intrahan nga sports activities kundi amo lang gid ini ang pagdalagan.
0: Okay, pila gani kami tros ni iya sini nga specialty nga ginadlaganan na K5 Iris?
2: Ako K5 Ray, may 3,000 meter dash kita no nga gindalaga ni Angela sa Pototan Municipal Miss 1 2023.

0: mga sport events na nga inyo sining nga ginaintrahan pagid nga masiling mo naga-excel pagid kamo aside sa athletics sa Kakipay Bayris?
1: Kakipay Bray, mahambal ko nga ang ininga sport sa mong ina ang chess. Kaya sa chess sa Kakipay Bray, may nagdaog man kanino nga isa ka estudyante. So sa diin, duwa sila ni Angela ang mag-competisya kuya sa Congressional Meet 2026 kuya sa Banwa sa Maasin.
0: Okay, so butsilingon na duha. Si aside kay Angela, may arapay ka mga chess player, chess athlete, nga mag-represent sa inyong bulutuan. No, sa ining palabuton nga congressional meet naton sa maabot nga Lunes sa KK5 Iris. Ikaw, ga-intra ka mabla sa mga sporting events? Anong emotion nga mga sports nga ginintrahan na KK5 Iris?
1: KK5 Iris, sa subunga tuig, no, wala ako maging intrahan tulad nga sports events. Kaya nag-focus ako sa akon nga journalism nga ginihiwat kang Agosto 1 kag 2. Kaya wala ako is time nga tungaon ng akon nga oras para magi-practice pagituya sa municipal kag sa journalism.
0: Hmm, okay, so nag-focus kaya sa journalism competition mo. KK5 Iris, no? Sige. So far, congratulations sa duha ninyo ka mga estudyante nga magarepresentar kag dalon ang pangalan sa banwa sang Putotan sa maabot nga congressional meet, no? And gabay pa nga ti makalabot gid sa Wibraa, no? Ang provincial meet ang aton sini nga mga pambato sang Sorongon Memorial National High School KK5 Iris. Si Angela ni nakadiin na ning pinakamataas yang level sang kompetisyon nga nadangtan.
1: KK5 Ray, sa tubong, ara ang pinakamataas na nadangtan ni Angela nga level, ara pa lang sa congressional meet.
0: So hopefully base sa plakadlaw mangin Webra ano na siya representative no sa Western Visayas sa KK5 Iris. With that, KK5 Iris, sa mga impormasyon nga imo sini nga gindulong subong aga, madamo gid nga salamat ta live dira nga nagareport sa Alberto Sorongon Senior Memorial National High School sa Banwa sang Putotan.
1: Ini nga balita ginadulong sa inyo sa Klinika DTX Company. May natural ingredients kaangay sang amargoso, chia seed, kagdi sugar, sugarcane extract na nagabulig sa pagdetoxify sang lawas kag pagbalanse sang blood sugar levels. Nakakapekan na, nakadetox ka pa. Gikan diri sa Alberto Sorongon Senior Memorial National High School. Ako si K5 Iris Alia Poral para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sang Iloilo. K5 News FM.
2: Thank you.

0: Alas 8.42 sa aga nabatian ang report ni KK5 Iris Aliyah Poral sang Alberto Sorongon Senior Memorial National High School sa Barwasang Pototan. Muna nga ginahambal ginaton nga malingin gidang puro sang aton sini nga mga tawag ni mga hurado KK5 Warren French. Ayo lang kaya wahay kuya nag-presentar siyang kogalingon kung magurado.
1: Sometimes hindi lang lingin ulo mo, no? Sometimes ara ka man daw na dala ka man sa pressure kag sa stress, no? Nga ginatubag sa aton sa mga participants, no? Na may estudyante. Pero at least somehow makita na ito, no? Mayo kay nang ano, no? Ang internet,
0: ang audio. Ang audio, na ano yung audio, ha? Na may ang connection sa internet.
1: Oh.
0: May mga areas na binga dumidyo na kabulubisyo kakipay buwarin.
1: Yes, oh. So gina-remind na ito, no? Nga tips man naton sa aton sa nga mga participating student, mga reporter naton, nga kung mahinang internet, kag daw hindi mayong audio,

0: ang importante nga ma-cope mo bala, no? Ang sitwasyon. Kay mati kun ara ka na ya sa matutod nga sitwasyon nga K-5 nga ari ka na sa real world nga ginatawag naton sa reporting. Kay gisati either nga ang environment mo hostile. Hindi mayo ang audio mo, hindi mayo ang internet, no? Kag kung gisati under threat ka pa dira, no? So kung paano mo ina ma lampuwasan kag kung paano mo ma-compose ang imo sing kagulingon nga despite sa mga nagakainabo sa gihapon maka-report ka sang insakto, no? Kag diretso, kag klaro. Amo nang importante sa tanan, no? Daw sa mga nagapasakop, kun magdiferensya ang internet, hindi ka mo nga slinga daw ratol da mo.
1: Makulbaan daw.
0: Kulbaan ka na dayon, no? So nagapekto ina sa imo sling performance, no? So compose yourself, no? Kag hindi lang mag ano, hindi lang magpakulba, no? Kay bagud man kay maging apektado ang imo sling nga performance. 26.
1: Alin sa Pototan, malumpat kita sa Pasig. K5 Warren, ti Lapitanay, malaming ang banwa, kag syudad.
0: Tuparay lang.
1: Tuparay lang. Sa aton sining mga K5, edugay-dugay makaupod na ton ang aton sining campus reporter na si Bianca Gwen Pedregosa. Actually, mga Pedregosa ni taga-Pototan man eh. Mga Pedregosa ni taga-Pototan man sila. Mga Poral ti Pototan. Kaya Pototanon. Even din sa city, may Poral eh.
0: Oh, yes, oo.
1: Di ba ba sa... Kapitanda sa may Tabok Suba do...
0: Poral.
1: Poral eh. Ah, Tabok Suba o kung Kintinsala.
0: Actually, di na Pototan kagpasi. May mga Poral din na dira.
1: Oo.
0: Sabihin, ang sabta ginahulat ato na K5 Ray, no? Ano sa nato nga composure, bala? Kaya mati, like for example, ang asang akon sa una, first time ko pag-report. ang nasugata ako, giniya, ginbuno nga tao mo, dira sa may GM Basa mo.
1: Paano ba na pag-report mo ba, ano natabo ba?
0: Ah, do hindi ka na gani ka-report. Sa sobrang mga kakulba, ano, first time mo mag-report, tapos kita mo gin kung paano ginbuno kag natumbang tao. Duhay ka na, duhay ka, may gagawa sa...
1: Kung first time, bisa bitirano ka pang reporter, kis ako ma... Ano ka?
0: Maunahan ka.
1: Maunahan ka sang kulba mo or ma-overloaded ang kakasang information, nag-rattle ka or kisa nag-baliskad report mo. Pero ganyan reporter to ka nag-report to sa may... na tarogin na sa may suba. Kay ang bata na hulog sa suba, ang iyang report na ari kita diri subong mga kabyanan kung sa din nahulog ang suba sa bata. Amo nang iyang nga report. Nakita naton nga nahulog ang suba sa bata. Ang suba pang nahulog.
0: Sa mo nang mga gina-mention naton sa ila, no? Nga you need to be ano, no? Nga kung under pressure, no? Kagan suban sa mga hostile environment. So, dapat na i-compose mo ginang kaugalingon mo, no? Nga hindi ka magpadala-dala. Inabagod man kiti in futile kagtapos. Why pulos ang imos ng ano eh? No? Nga presensya na kag imos ng report.
1: Ang mga ilugon nila ng mga, ano, ng mga style, ng mga klase sa pang-report. Siyempre, ang mga nauna-una sa duyan ng mga bitirano. Si K-5 Enrico Zurita. Gay ni sa sanguna sa ratsada mo. Yung mga pang-report niya sa nguna, blaw. Ng mga style, blaw. Ng mga tawag ni Kit-Kit Rehas. Kit-Kit Rehas ang isa ka preso matapos nga madakpan na nagpangawat. Yung mga sa finals na to, na niya mga pang-school base nga mga report ang ila sini nga idolong. Mga do actual na ni nga do mga reporter na gin sila. Sa aton sini nga mga K-5. Sige, naka-standby na, ready na ang aton sini nga pambato sa Pasig City. Alin sa Pasig Montessori School, mga K-5, si K-5 Bianca Gwen Pedregosa. Checkmate, Roslan Pamplona, nagatag sang bronze nga kadalagan para sa Region 6 sa Hampang Chess. May report si K-5 Bianca Gwen Pedregosa sa Pasig Montessori School. K-5 Bianca, sa report, please standby.
2: K-5 News FM, Iloilo, live report.
1: K-5 Bianca, go ahead.
3: Maayong adlaw, sa karon ginapabugal sa Pasig Montessori International School ang isa ka dako nga katungganan. Matapos makasulot sa palarong pambansa ang ila learner athlete siya si Roslan Pamplona para sa chess competition. si Pablo na nakasiguro sa Kia pwesto sa national level matapos mag-agi sa Pilaka Qualifying Tournament kung sa diin iyagin kontra ang mga pinakamaitong na young chess players sa Region 6. Ang iya pag-abot sa Tinitardel, ginhalinan sa iya early na pag-umpisa sa chess. Palakip ang taas ng oras sa training, disiplina, pagpadayon ng pampalitasong. Ini ang mahambal ni Roslan sa iya kadalagaan sa palarong pagpagsa.
1: Okay. Kakay 5, Bianca, okay. First time ni nga makamedalya ang Pasi Montessori School sa palarong pambansa o kung may mga nakakuha na sang medalya before pa nga mga atlet naton.
3: Ang sa K5 Ray, first time dito ni sang Pasi Montessori sang nakaabot sila sa palarong pambansa.
1: Okay, kag first time man nga makakuha sang medalya. Ka K5 Bianca no ining nagdaog no. Nga si Roslan Pamplona. Ang ining kadalagan niya sa chess no nga hampang ka K5 Bianca, ano ang nahatag sining dungog sa inyo sining eskulahan?
3: So ang sa K5 Ray ang hanggod ginapabugal gid sang amon nga eskulahan ang iya achievement kay dako gid ini nga achievement para sa amon eskulahan kay first time ini nga naka abot sa palaro ang amon isa ka student athlete kagi gina-encourage gid pagit ang iba namon nga student athlete nga magpadayon sa ilahan dom sa pareho kay Roslan.
1: Okay. Sinusubong ang nakuhaan bla naton sang payag ning si Roslan sa iya sining kadalagan kay Kay Bianca. Okay, Kay Bianca, nakuhaan bla naton sang interview si si Roslan Pamplona sa may kang tanan siya sining kadalagan.
3: Yes, sa K5 Ray nakuhaan namon sang interview.
1: Okay, pabati naton na Kay Bianca ang payag ni Roslan Pamplona.
4: Maayong adlaw, Roslan. Pwede mo bala ma-share kung paano nagsugod ang imo journey sa chess kag paano ka nakaabot sa palarong pambansa?
5: Nagsugod ako chess sang 3 years old. Gintudloan ako ni mama kag ni papa. Kag naging passion ko sa permi-permi ko naga-practice para maka-prepare sa palaro or batang Pinoy sang kamay ko.
4: Sa qualifiers, anong isa ka pinaka-challenging nga moment nga imo na experience kag paano mo ini na overcome?
5: Yeah, challenges gid atong qualifying sa palaro kaya last round ko crucial katama kay kung maperdi ako way ko chance nga madara sa palaro. So gintry ko gid ya best ko para magdaog.
4: Ano ang imo na batyagan sang nabalaan mo nga naka-qualify ka na para sa palarong pambansa?
5: Happy gid ako kay first time ko makapalaro.
4: Sa paadto sa palarong pambansa, ano ang mga sakripisyo o kon adjustment nga imo ginhimo para makaabot sa sininga level?
5: Naga-practice ko todo adlaw kagabi kag naga-exercise kami para maging healthy kaugalingon namon. Kag nagapulaw bugtaw kami para sa preparation para sa palaro.
4: Sa imo experience, ano ang pinakadako nga natun-an mo bilang isa ka chess player?
5: Yeah, natun-an ko get is be patient, kag friendship, biskan kontra mo sa friend mangod ka mo.
4: Para sa mga kabataan nga may parehong handom, ano ang imo mahatag na advice sa ila?
5: Hindi magtinamad, practice ka mo todo, kag hindi sagad gadgets kay maguba na sa mata nyo, kag focus kid ka mo sa practice nyo.
4: So salamat Roslan sa imo participasyon, kag sa imo pag-istorya, ininga kalampusan isa ka inspirasyon para sa tanan.
5: Thank you.
1: Kay Bianca, nabatian naton si Roslan Pamplona. Taga diin gini si Roslan, taga dira ba lang sa siyudad sang Pasi?
3: Oo, kapay-kapay, taga diin na lang sa Pasi.
1: Okay, sige. So kamusta naman ang pag-iabot niya sini? Siyempre nagdaog to sa Agusan del Sur, no? Sa palarong pabansa. Pag-ibalik niya sa eskulahan niyo, kamusta? May welcoming ka mo siya pagbalik niya sa nagdaog siya sa palaro?
3: Malipay gid ka sa paabot ka sa palarong pabansa. Kasi malipay man ang amon eskulahan sa iya achievement. Takugid ang amon nga pag-celebrate sa anang salamputan sa pag-iog niya sa kuwag sa palarong pabansa sa Agusan del Sur.
1: Alright. With that, ka-K5 Bianca Gwen Pedregosa, sa emotioning report, madamo gid nga salamat live dira sa Pasi Montessori School.
3: Salamat sa K5. Ini nga balita ang ginadulong sa inyo sa TX500. Nakabulig agod makabato kontra sa diabetes, hypertension, sa makapaayo sa tulog. Nagabulig ini sang blood sugar regulation, may mataas nga antioxidant defense sa cardiovascular support. Gikan diri sa Pasi Montessori International School Incorporated, ako si K5 Bianca Gwen Petregosa para sa Kampiyon Mga Balita, Serbisyo Publiko sa Galingawan sa Iloilo. K5 News FM.

0: Alas 8.56, aga, nabatian ang duha naton sini ka mga partisipante, mga kabyanan, mga ka-K5 sa K5 Live Reporting Competition, Secondary Level Elimination Round. Sa aton sini ka mga ka-K5, subong adlaw sang Lunes sa Foro de los Pueblos Program. Bantayan karon ang mga manugbalita naton sa 11 Mbps. Ka-K5 Warren, ang ano nga mga eskulahaning balantayan naton karon?
1: Yes, ang karon sa udto no sa aton nga palatuntunan sa 11 Mbps ang Haro National High School kag Uto National High School. Mo na ngang duwa karon ka mga estudyante no sa Haro kag Uton kag karon sa hapon ang Tubungan National High School. Kag buwas may ara kita no
0: last batch.
1: Oh yes, may last batch kita nga mag-perform buwas nga daw. So at least na nakita na nato no aton sing mga estudyante, so somehow titag sa tagsa ka mga tagpalamati naton kag mga viewers, may ara naman sila sa ila kog ligon na pilian kay Five Ray.
0: Pambato nila. May ara na. Ikaw taga Pasig, ikaw sino bi suportahan mo taga Pasig man eh. So taga distrito sa Ngaro ka, di taga distrito sa Ngaro man. Kung taga Lapas man, taga distrito sa Lapas. Kung taga din pag ito ka mga sa Quinto distrito, no? Damo kita to sa Sara. Kung taga Sara ka, di Sara man imo suportahan ni. Kung taga San Rafael ka, siyempre mo nang inyo sini nga pambato mo. Kung taga Pututan ka, di siyempre po Pututan man ang imo sini nga i-chair eh. Oh, kakipay mo rin.
1: Yes, so.
0: Kaya din kaya nga distrito. Galing kay ti, but ano kaya, ang neutral kaya.
1: Amo gid o
0: tanan niya dapat imo suportahan.
1: Wala kita judge kita sa
0: home mo. Judge kaya mo. Ma'am Lodigo Lilao, good morning sa mga customers ang Lomar Etire nagapamati gid. Sa K5 News FM Iloilo ang amon sini nga mga customer nga mga taxi kag jeepney drivers kag nagapamahal sa Lomar Etire ni Ma'am Lodigo Lilao. Oy, salamat gid sa mga listeners naton dira. E, bantayan nila karon ano sa aton sini nga mga pinalangga nga mga tagpalamati. Bilan naton sini ka mga contestant sa live reporting competition sa K5 News FM Iloilo. Secondary level elimination round mga ka-K5. Nagati karon mga follow-up reports ng aton sini nga mga reporters kag mga balita nila karon, bantayan man sa pagpangalagad sang 11 Mbps program. Upod kay ka-K5 Enrico Sorita Jr. Ang oras alas 8:58 saan. At oras kay Chepo Santos sini barwa nga pagpangalagad. Kita na magkita boss nga adlaw, same time same station diri lang sa kampyon nga istasyon. Ako naman si ka-K5 Reyes, pero malay nagkapabilin sa mga tinagangan kasi ring, the voice of the people is the voice of God. God bless us all, mga ka-K5.
2: Kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampyon nga istasyon. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. D3 Bio.
3: O si Karen, kadamog isang akon hair fall, hindi man namin akon na kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
2: D3 Bio. Ang D3, nga may Vizio. Ang Vizio, nga may D3. D3 Bio.
4: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sa D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pag tumar. Natunaw gid ang bato.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio, nga may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3 mga butika. Para sa matinlo nga dugo, DTX 500. Para sa healthy nga tay, DTX 500. Ang DTX 500, ang may mataas nga antioxidant, nga amo naman ang nagatinlo sa imo atay. Basta tinlo nga tay, happy kanunay. DTX 500, masaligat, epektibo. DTX 500.
5: It is now 9 o'clock. This time check is brought to you by Centrum Advance. Centrum Advance, alagang di magkukulang.
2: Mahigo bala ang imo dugo, DTX 500. Masamit ka bala ang gina-allergy, DTX 500. Ang DTX 500, ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalay-lay nga allergy. DTX 500, masaligan. DTX 500. DTX Coffee Mix.
6: Ako si Rick Vista, nga isa kanegosyante. Agud yung magpapiling nga alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix, mga pinata.
2: DTX Coffee Mix, mga butika. DTX Coffee Mix.
7: Ako si Rico, sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon nang akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog, subong aga kagahapon ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix. Mighty C, alkaline nga vitamin C.
8: Sang una yan iwang-iwang sa akay, wala gid ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, lana. Insulayan ko pa no Mighty C, tag 1 capsule 3 times after 1 week namin ang akong nga paminaw. Salamat sa Mighty C.
2: Mighty C. Mabaka mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
9: Ako si Rosita. May dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot na ako menstruation. Yung nagigit ako makabatsyag sa sakit.
2: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
10: Masakit ang tiyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sa Spore Biotics, gadalhay ang pag-ariya.
11: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics.
10: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
10: Sarang na mo makapakonsulta sang libre.
11: Libre? Libre!
10: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Costmart Kalinog, sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Orbis Street, Baybay Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
12: Red Horse Beer in Numan Wisdom.
13: Wala sang OTP sa pag-overthink? Relax lang.
12: Tama. Red Horse Beer. Damit. Sulit.
14: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
12: Drink responsibly. Bawat patak, masarap. Suabe kaya sulit ang inuman. Kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
15: Halika mga langaw! Ay, nakapaborito nato niya ilaw!
16: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. May virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sang ilo. Klinika Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
17: FM, championing the lives of the Filipino.
18: Wow! May puso!
17: Kompleto sa health tips, kag health information. Magpamati, kag makigbahin sa health discussion. Kaupod sa mga health experts. Dr. Ramil Uy, Dr. Sam Pedrosa, Boy Zulweta, Kevin Bigay. Impormasyon sa ikaayong lawas. Maligaw ka na, maedukar ka pa. Hosted by Jean Paul Generoso. Ini ang impormasyon sa ikaayong lawas.
19: Good morning. Good morning sa tanan-tanan. Greetings of peace. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Kabayang paghidayat, pagpakamaayo, mangin ara sa aton tanan. Good morning. Kag-welcome kamo sa impormasyon sa ikaayong lawas. Atong dire pag-istoryahan mga pagkaon nga dapat kaunon, mga pagkaon nga dapat ligawan. Of course, mga lifestyle nga makabulig sa aton maging healthy. No? Bawal magkasakit. Importante sa tanan, dapat kita mag-adhere permission ng aton nga DTX 500 of Dantesing Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C, of course, D3 Bio kag Klinika Spore Biotics. Hindi pa yung kamo magkalipata sa aton mga kape, sa aton mga habon, para overall health magampanan naton. Mayong aga sa aton mga partner upod naton si Brad Paul kag si Sir Boy Sulweta. Mayong aga mga partner, Sir GP.
20: Good morning, engineer. Kag sa pareho mong mga tigol bombs.
19: Ah!
20: Pareho naton.
19: Ah, naton. Okay, okay. Basta damay-damay na.
20: Ang mangintupiko ta karon, ano ang mga pamaagi para ng mga healthy si Lolo?
19: Mm-hmm.
20: At si Tatay.
19: Okay, okay.
20: And ano ang himuon sang mga may edad na agud magapabilin nga healthy? Si Lolo kag si Tatay. Okay? Amo nang aton mangintapi ko.
19: Okay, okay, okay. Sige, sige.
20: Tumati ka todo karon, okay?
19: Okay, sige.
20: So, kabay pa nga nainom niyo na ang inyong DTX 500 kay isa ina. Sa mga importante nga dapat niyo inumon agud magapabilin nga healthy ka permi, especially kung nagaedad na. Good morning, Sir Boy.
19: Good morning,
20: Sir
19: Boy.
20: Sige, saman ka manong ko.
19: Manong mo.
20: Manong sige, Boy, sige. Good morning.
21: Good morning, engineer. Good morning, man, Brad Paul. Ay, congratulations sa reunion nyo. 1965 High School. Maten si Sir JP. Congratulations, ha?
19: Ano na high school na?
21: High school 1965. Class 1965.
20: Ay, pumabatao.
21: Deny naman siya. Mayong aga sa inyo, no? Kabaypat, kondisyon ng lawas kay naka DTX 500. Ang paborito nga gatawag nga supplements ang imo lawas. Amo ning gapahubin sa inyo, no? Kita mo Sir JP. 1965 high school reunion. Diyo do 1972 lang, no? Ang gwa. Amo ning nami gid sa ang DTX 500 kasi it protects yourselves in the kumbaga sa pinaka pundasyon sang imo lawas, no? Because basically it is an antioxidant that prolongs the lifespan of your cells, no? And protect it from premature aging. That's why kung hubin ang sigula, hubin ang tsura, hubin man ang function sa mga organs and tissues, no? And of course, ang paaman sa DTX 500, kampiyon gigapanubo sa blood sugar, kung nubo ang imo blood sugar, layo kasi ginatawag ng mga ginatawag nga immunocompromised. Because remember, kung ang imo blood sugar taas, pigaw ang dipinsa sang lawas. Ang lain pagid, kung diabetic ka, dalani sa madamo nga masakit. Ang sabat nga food supplement, DTX 500. Kung gusto mo i-boost ang imo immune system, mag-Mighty C, the alkaline vitamin C. Ang paborito nga vitamin sang ginatawag naton nga mga immune cells mo, mga soldado sang imo lawas para makaprotekta sa tanang klase nga anomalya, tanang klase nga mga invaders sa lawas mo. Kung kampiyon ang imo immune system, kinaka Mighty C, the alkaline vitamin C. Ang paaman, kampiyon ng skin, kampiyon ng complexion, no? And of course, kung gusto mo i-boost ang imo eye health, ma-maintain mo yung 2020 vision mo, mag-eye care gold, no? Eye care gold rich in vitamin E, vitamin C, and bilberry extract that maintains the health of your eyes. Parisan, sa ginatawag nga eye care eye drops, no? Rich in hyaluronic acid that basically cleans and relaxes your eyes. So for optimum eye care, mag-eye care gold. And of course, kung tatlangkaso, ubos, ipon, kagilana, problema mo ba lang mikrobyo nga gadala tangkaso ay mag-D3 bio.
19: Okay, okay. Salamat, good morning. Kag-proceed na kita, no? Dire sa topic ni Brad Paul.
20: Oh. Ang importante, engineer, magahubin gidang aton nga lawas.
19: Mm-hmm.
20: Oh. Edad lang na iya, age are just numbers. Lantawa bala ikaw?
19: Oo.
20: At age of 55, ya, hubin ka pa ilang taon gapon.
19: Gani daw, kwan lang daw.
20: Yes, engineer bala. At age of 55, hindi bala anon.
19: Oh.
20: Ano ang makapamayo, gid? Are, sa mga tatay, mga wanggo. Tatay, lolo, wanggo. Importante gid ang imo nga muscle healthy.
19: Nagapanang litik.
20: Na, kay nga, ang muscle amo ni ang naga-hold sang body mo together.
19: Aha.
20: Your bone amo ni ang imo yung skeletal frame, no? Pero ang what makes it together nga ma-hold siya, daw amo ni ang concrete.
19: Correct, correct.
20: Ang muscle mo.
19: Ang steel barrier amo ning bones.
20: The more muscle you have, the more chance ng hindi ka magka diabetes, hindi ka magka metabolic syndrome. Kay ang imo nga muscle amo ni ang naga uyat or naga support sang imo nga glycogen. Ha?
19: Naga support,
20: gina hold din ni.
19: Ginaputos
20: agod nga magamit nimo kay hindi magdamo ang glucose sa imo nga lawas. Di syempre sa mga risk for falls, may edad ka matumba, ari bala. Ay siguro may mga neighbor ka mo or parinti or himata. May edad. usually nagasugod ang problema kung matumba sila.
0: Brittle ang tulaan mo.
20: Pag natumba ang tigulang, nabali ang tiil.
0: Fracture.
20: Na-fracture ang hip gid, kalabanan hip. Magka-hip fracture. Hindi nagtindog. Ma-wheelchair na lang na. Kag ma-bedridden na. Dira na nagasugod. Hindi na na makarecover. Kalabanan, engineer.
0: Ang spine pagid gumagubaba.
20: Kalabanan, amo na ng sugod. Healthy, healthy adult ha. 70, 65. Natumba. Na-fracture ang hip.
0: Oo.
20: Bedridden. Bedridden ha.
0: Uh-huh.
20: Eh, siyempre, hindi ka nakalakad, sakit na mo. Inisip ka na lang tinuig.
0: So kulang mga maskulo sa
20: kaya nga ma-fracture kulang ang muscles.
0: Okay.
20: Pero kung matumba ka ang dagko muscle mo ya, may ma-absorb sang impact, engineer.
0: Do may cushion siya, may ga.
20: Oh, sa isa na. Kadua, kung gamay mo muscle, okay? Ang magakwat ka, hindi ka makadaog.
0: Okay.
20: Bisan sa imo lawas budlayan kay engineer, magsakasagdan kiti ang imong muscle sa tiil.
0: Gagmay,
20: hindi mo kaya mag magsaka api mo do burangkol kabi. Dagko kabi.
1: Dagko bilawas ba?
20: Oo. Na amo na nga balance ang akon. Dano ba? Joints.
0: Go blush ka, Sir JP. Dogina ego ko sa.
20: Bukwan pa, mga joints. Mga joints. Oh. Ang mga joints ang tupad ko, di ka sinakit. Di ka saga absent. Kung ang joints mo problema, engineer? Uy, mabudlayan ka man bala, engineer. Oh, mabudlayan ko ang joints mo problema. Bisan sa imo na lang mobility.
0: Nag-ubag, ubag, babe. Ang mga cartilage, sabi, ubag.
20: Natawala, migo na mo, sinilubin pa, may gout na. Ano pa? Ari pa, bone health mo, engineer?
0: Oo.
20: Bone health mo? Pigaw imo nga bones, mag-osteoporosis. That's why, nami gidyag exercise ang mga tigulang. Kag while ga-exercise ka, ga-DTX 500 kagid. Oo, kayang exercise will produce a lot of oxidative
1: now
20: stress.
1: Now I understand. Ano nga si Sir JP, is a gym rat.
0: Oo, ta. Adlaw-adlaw na yan.
1: Gabi ang gina-bench, dagko na...
20: Ari pa. Kung ga-exercise ka, Sir Boy, okay? Ganubo ang imong blood pressure. Diba? Kaya imo nga heart condition permi nga mag-pump more blood. So, ano pa? I-manage gid permi ang stress. Ti ang exercise, isa sa nagapamanage sa stress.
0: Oo. Ang exercise siya?
20: Nang imo na iya. Sa amo niya, Bible verse kami.
0: Okay.
20: Ay na iya ang mga isa ka, may mga studies na engineer. It's being studied actually. Ang isa ka sexual intercourse, it will only burn around mga 80 to 90 calories.
0: Mm-hmm.
20: Isa mo da ka ejaculation, which is hindi na ya
0: hindi sufficient.
20: Hindi, kulang sa.
0: Kulang sa.
20: Ah. Oh. So ina 30 minutes to 45 minutes na kwana. Pero mga quickie gamay lang na engineer. So nami gijaga exercise ka. Ano pa? Ang exercise ga panami man sa imong mood. Okay? Ga pa-stabilize sa imong hormones. Next. Kung nag-exercise ka, engineer, nga may edad ka, mahagan-hagan ang epekto sa anxiety kag depression.
0: Correct. Oo.
20: Kay wala ka release ang imong energy. So kung nag-exercise kaya ga walking kada o anong exercise da, ma-manage mong imo perfectly imong stress. Ano pa?
0: May mga tigulang Chinese na sa kwan bla sa Lagoon, ga Tai Chi sila na. Grabe yung kwan nila mo. Ang resistance nila, Sir JP.
20: Oh, kitaw ginom sila DTX.
0: Oh, ginom na DTX.
20: Ginom sila. Next. Ari pa, gapanubo man sang chance ga magka heart disease ang ga-exercise nga tigulang.
0: Okay.
20: Oh, ari pa gid. Ini man ang naga-improve sang lung condition kung nag-exercise. So, siyempre, resistance training ka da.
0: Oo.
20: Or walking ka da. So, nami imo nga breathing. Ano pa? Nag-strengthen sa muscle, nag-improve sa stamina, kag nagapabukusog man sa imo nga bone. Kag, ari pa, ang colon cancer,
0: uh-huh.
20: Sa mga studies, ma-prevent mo ini kung nag-exercise ka.
0: Mm-hmm.
20: Because of your core, ang effect sa core mo. No? gatigad ang imong atyan, ang may movement, peristaltic movement sa colon mo, okay? Sa
0: okay.
20: Imong intestine, ano pa? Ga-avoid man diabetes. Now, sining mga exercise? Ano dapat nga mga exercise ang aton himuon, engineer? Agod
3: that's,
20: nga.
3: That's really important.
20: Oo, ari na. Kay ang aton kay na gin-discuss about ini kung paano nga mag makabulig. Ano ang mga makabulig sa mga tigulang nga mangin magpabilin nga healthy? Iti siling tanaka kay na, engineer, exercise. Ang aton mangin topiko next Wednesday si Boy.
0: Oo.
20: Natural. Kata ka tayo.
0: Hindi niya wakasan. Itutuloy ni.
20: Itutuloy. Ang next na topiko sa Wednesday, tutokin sila Boy. Ano nga mga exercise? Kay kung pabayaan mo lang ang sa pinsa sa tigulang mo, sex exercise yun.
3: Nag-text si Boss. Nag-text si Boss ka namin sa topic mo, pwede ba ko na ma-extend?
20: Hindi kayo wala na. Lingap, liya ang tatagal isan para may arap man si Boy. Now, oo, kailan daw ang Blaser Boy kung di ito pagklaruhon kung ano nga klase exercise? Mm-hmm. Ang sa ulo yun, exercise ang gasulod.
0: Mm-hmm.
20: Oh, ano nga mga exercise ang aton nga itudlo sa inyo
0: uh-huh.
20: na makabulig sa may mga tigulang da, sa inyo balay?
0: Mm-hmm.
20: When we say tigulang, amuning kwan ha, mga 60 plus ha, ubin pa kami ni Boy sa 50 taon niya, okay pa ni. Now, pero...
0: Tingadugi exempted ko na yan sa...
3: Medyo tayo mga Alzheimer's, Sir GP.
20: Sige, ang edad, ating ko lang tayo, 50?
3: Okay, over, okay.
20: Oh, 50. Oh, 50 and up. Oh. May bana ka, may... Ang lolo, tilolo, ginaya. Gulang ginaya. Pero ang bana mo, basi 49, 50?
0: Oo. Oh,
20: oh. Oh, papamatia sa 40, Wednesday.
3: 14 gulangan na.
20: Oh, 14 gulangan. So, papamatia, kay tudluan ta, ano nga mga exercise ang makabulig?
0: Mm. Okay.
20: Kag paano si DTX 500 makabulig para sining aton nga pagtigulang? Ang pagtigulang, engineer, ginapreparahan na. Kita mo, gabayad kasi mo SSS para preparahan mong pension mo. Pero ang ginabayad mo sa SSS para preparasyon sa pension mo magtigulang ka, mag-retire ka, kulang na kung ipa-hospital ka.
3: Kulang na gani.
20: Kulang gani.
3: Kulang
20: gani. Oo na. So that's why, ang preparahan mo, hindi lang imo SSS. Ang imo pagtigulang, preparahan tagin.
0: Kaya ang tuition eh.
20: Paano? Na, ano na kay, tigulang ka na, may hirap pa-eskwila kapag eh.
3: Ano nga, bahag ko bala.
20: Oo.
3: May mga bagay nga, dapat untaton mo sa edad mo na mo.
20: Untaton na bala. Nawario, ano ang himuon no? Para nga magpanatili nga healthy? Subong, right now, inomgi ka mo DTX 500. Kung wala pa, why pakabalo, bakal sa butika, imnanyo. Kay ina ang first step para maglawig aton kabuhi.
0: Mm-hmm.
20: Alright?
0: Okay.
20: Kato kita sa talk ni Boy with Sir Boy Solueta. Talk ni talk.
0: Nami sa introduction.
3: Topic ni Sir GP, no?
20: Tigulang.
3: No? Balo ko next ni sa ano subong sa Wednesday.
20: Hindi pa na magtapuson.
3: I-discuss yan eh. Huh? Oh. Kung ano bala ang dapat nga exercise.
20: No?
3: Ano bala ang balanse, no? Dapat bala cardiovascular lang tanan exercises. Dapat bala may weight training lang tanan. Or
20: both. Nakuha mo. Nakuha mo.
3: No? So ginagaan ko na siya sa idea yung i-discuss niya.
20: Nagaan mo na i-discuss ko.
3: Asahan ta ni sa Wednesday nga among di ang i-discuss ni Sir
20: Jim. Sige, ang sa lista, yun doon wala ito mo. Patuloon ito sa bago. Ara na.
3: Padayun doon ta ni sa talk ni Doc. No? Kung paano ba lang, ano ba lang beneficyo sa exercise sa lawas? D3 Bio naman ang usaron ta. Ano naman ba lang mabuling ni D3 Bio when you are an exercise enthusiast, no? Gym buff ka bi. Ano ba lang mabulig ni D3 Bio sinyo? Kita niyo na mga popular ng mga drinks na hindi ko na sila pag-mention kay Maymas okay. Kagatang TF, no?
20: Okay.
3: Oo. mga kapoy lang commercial pag kapoy ginainom nila. Ang unod sina.
20: Bad black ano na boy?
3: Iban bad. Tamaan ka tapo sugar. Ang mga mahalon, balukan ng unod, ang mga good for the body gadya.
20: Okay.
3: Ang unod is MCTs, medium chain triglycerides or medium chain fatty acids. Nga naman sa D3 Bio. Amo na ton antos po. Nga ambala sa mga mahalon kag premiado klase nga mga sport drinks ara ang medium chain fatty acids gara man sa D3 bio. Kag ano bala mabulig ini sa imo pag exercise. Pagkatabi si Sir JP ka. Nagsulod ka sa Rayo Gym.
20: Okay.
3: Pag Rayo Gym ti warm up ni Sir
20: All
3: JP.
20: Eyes on me dayon.
3: Okay.
20: Guwapo.
3: Sige na.
0: Tanan nga positive nga adjective.
3: Putang tabi may nagtulok sa iya.
0: Okay.
3: Ha?
4: Siyempre, ikaw ko dayon.
3: King lip ot gili iya shorts. Oh, seriously, ano ba nga katabo? Ha? Kung ga medium chain fatty acids ka nga sa D3 bio, you have the all the energy you need. For example, before ka mag-gym, nagtumar ka na duwa ka ta or tatlo ka capsules sa D3 bio.
20: Mm-hmm.
3: That is nearly, ano, pila? 1,500 milligrams of cold pressed extra virgin coconut oil. Ah, ang ginatawag nga full of energy in every capsule. No, that basically powers your workout every day. No, ini nga medium chain fatty acids ni bisan wala ka kaon, ha? Kik sa pagkaon, ang sa ginakwa mo da nga energy alin sa imo carbohydrates, alin sa imo kanon. Ini ang D3 bio gives the same energy pero ang source naman niya medium chain fatty acids, which is faster, meaning to say within 3 steps ya matransform na niya sang imulawas into energy. That is really important if you are exercising, no, kay may ara ka dayon ma-boost mo dayon ang imo energy while gadlagan ka ga cardiovascular exercise ka bi ya treadmill ka ara dayon ang energy that you need, no. Ang nami pagid ni kung may ara ka na energy nga instant nga sa D3 bio, your liver it saves your glycogen. What is glycogen? Amo ni ginatunaw sang imo liver kung kulang ka na energy sang imo akwat.
20: Mm-hmm.
3: Di kung naka D3 bio ka, hindi pa na yan yung pag-usawin sang liver mo. So anong
0: may reserva ka kung may D3 bio ka?
3: Kung ang imo primary fuel is your D3 bio, ang glycogen mo, usaroon na lang ginasalawas mo sa ulihi. Anong meaning siya na you could prolong your exercise? Nga wala kang nakapoy ka. Could you still have that energy? No? Ang nami pagidni, habang ga-exercise ka, habang ginausar mo ni ang medium chain fatty acids, ngalin sa D3 bio, ang iya latak sini, ang iya final product, kumbaga after niya ma-oxidize na siya, it turns into ketones. Ketones that basically feeds your brain.
20: Okay.
3: Gives your brain that energy. Kumbaga, hindi lang ang lawas ga-exercise, pati yung brain. Kiginagaan mo niya sa ketones that could feed it during your exercise. So, di mo makita nga wala usik kung mag-usahal ka sa D3 bio. And of course, balo ka naman sa gym. Ha, biskan sid og uyat sa mga barbelda. Basi may nabilin da mga may mikrobyo.
20: Okay.
3: Kung wala ulat na sanitize mayo sa Rayo Gym yan, ginasanitize kidya mayo ni Sir Kevin, no? May alak na sila daya, dugin na spray gina iya nga taga-usar, sanitize ang mga equipment kag mga dumbbells. Pero kung natupa kaya sa medyo sa gym nga medyo way na sanitize, ay basi makakontak ka pa masakit. Makakuha ka pa da sa ginatawag ng mga bacteria and virus because ang gym mo wala mayo na sanitize. D3 bio will also protect you from that. No? Da mo makita nga D3 bio could be your partner in doing your fitness goal. Kung gusto ka magniwang, pwede man. Kaya ang D3 bio will basically help you nga ma-achieve mo ang imo intermittent fasting. For example, nabasahan mo ay namin igri intermittent fasting. This is the fastest way nga magpagamay sa akong tiyan kung dako-dako gibuyon mo. Remember, nugay ka na exercise kung dako-dako pagibuyon mo. Paniwang ka na eh.
20: Uh-huh.
3: The best way magpaniwang is intermittent fasting. What is intermittent fasting? For example, kaon ka alasay sang gabi.
20: Uh-huh.
3: Dapat, andasun mo, ang first stage is 12 hours. Dapat, andasun mo ang kaon is alasay sang aga. Amo ng first stage.
20: Okay.
3: Beginners. Ha? Ang mga professional, kaon na alasay sang gabi, gakaon na sila alas 8, alas 10, ibang gani, alas 12 na sang ugto the next day.
0: Okay ba? Grabe, no? Mga 18 hours, sobra?
3: 18 hours? Hindi ka na magpasubra kay Iban, hindi na kaya.
0: Suicide na guru na kung daw mapasubra kapagid?
3: Again, before ka mag-intermittent fasting, disclaimer lang ni, you need to consult your doctor.
20: Okay.
3: Diba? Kasi hindi kaya sang imulawas.
21: lalo na kung diabetic ka. Ay, kung diabetic kaya, kanalan kaya ano na yan, small frequent meals ang kanalan mo. So, kung diabetic ka and you want to do intermittent fasting, magpagkonsulta sa Dr. Anay. Pero sa mga normal ng mga tao, you start slowly.
0: Okay, okay.
21: Dapat ang imo mag-start ka sa 12 hours, budlay na ay, kung bago ka pa lang.
0: May target ka gini nga magkaroon ka ginsang six-pack, hindi man?
21: Ang fasting niya will not give you the six-pack. It's the exercise makatag sa okay. Six-pack. So, okay? Ang fasting niya, what it does, it will destroy your it will visceral lessen fats. Your visceral fats.
0: Okay.
21: The fats nga hindi madalas ang sit-ups.
0: Mm-hmm.
21: Ang fats nga ara ikakapol sa imo organs. Hindi niya madala dala hindi niya, it, sa exercise
0: hindi
21: madala.
0: Hindi dali madala.
21: O hindi dali madala, mabudlayan kagid pero kung unahon mo ang imo intermittent fasting, then mag-gym ka, then you'll have guaranteed results. Kay number one, ginpanubo mo na daan ang imo visceral fats content sa lawas mo.
0: Pero sa mga nag-exercise mula, Sir Boy, iniblang mga tablets ni nga daw protein kuno gapaka ano sa mga muscles.
21: Then, yeah, you need to read about that.
0: Okay.
21: Kay kanalan ma-consult kag niya sa mga professional. Ang mga dugay na yung gym kabalon sila ya sa mga harmful sa lawas.
0: Mm-hmm.
21: Kag hindi harmful sa lawas.
0: Ako saging lang ni Sir Boy mo. Saging lang ya, okay na ko.
21: Ilay daan niya engineer, ginain tumana ni Layap. Ano na, usually gatag na yung protein para sa muscle mass nila. Hindi mo na makuha sa saging.
0: Okay.
21: Oo, ina yung ginaputang nila sa ila, ang ginatumar na sa mga bodybuilders na, sa mga gym enthusiasts na yan. May mga formula na yan, no? Nga, para magdamo ang protein. Because they need protein to build muscles.
0: Kapalakaon itlog, dosik, bilog itlog, isa lang kamil nila.
21: Hindi protina.
0: Protina, oh.
21: Oo, protina. Iban gani, sa kilo, isda. Wala nang ganing kakaon kan unju tay na lang mga bodybuilder gid cause protein is the key in creating your muscles no but we also all remember in order for you to achieve that you need all the fuel you need and fuel ang fuel ya ang gatag sina is glucose and fats
0: okay
21: but glucose is fattening no good fats are not like good fats from D3 Bio so amo ni dito na makita no kung ikaw kali gusto may fitness goal ka biskan manug tapos ng 2026 may ngagaw ka pa nga sa Christmas sexy ka kampyon ng imulawas ay makabulig li ang D3 Bio no with the right attitude mag gym ka mag-exercise ka, mag-cardiovascular exercise ka, suportahan mo ni ang imo endeavor with D3 Bio, basi, ma-achieve mo. Ang imo gusto nga body beautiful sa before mag Christmas.
0: Ang mga structure blaster boy magtindog sa labi, pagtindog sila erect, mag lockdown sila, hindi nila makita ilang tiil mo. Kay tungod sang buyon lang
21: dagko. Amo na gani. Ang buyon na engineer hindi na
0: visceral fats.
21: Tinuig mo na gin porma.
0: Oo.
21: So most likely tinuig mo man kwaon.
0: Oo.
21: Hindi na yang mag-crash diet ka no? Hindi ka mo mag-crash diet ha. Kaya hindi niya kaya sang base hindi kaya sang lawas nyo, maglain pang lawas nyo. Pag intermittent fasting ka mo, reminder libat, tanungin nyo ano yung kapasidad sang lawas nyo. For example, hindi nyo ano yung malabot ang 12 hours, do 10 hours na ang kaya, okay na.
0: Mm-hmm.
21: Basta may progress. No? Remember, the less carbohydrates, the less fats ka mga no. So that's why, ang kanon mo, dapat da kasugod. Before ka mag-limit sa imo kanon, i-eliminate mo anay ang imo extra sugar. Importante gina. Biskan, for example, be double rice ka subong.
0: Oo, isa-isa ko naman nanay.
21: Hindi, okay lang na i-double rice kagapon. Dulaan lang tong imo pastries. Dulaan lang tong donut mo.
0: Okay.
21: Dulaan lang tong soft drinks. Muda ka nanay sugod.
0: Okay.
21: Maintain mo lang nanay yung double rice mo. Sa nadula mo na tutanan ng mga extra sugar mo, amuna na pag amat-amat mo cut off sa imo rice.
0: Okay.
21: So, kagiba niya, nag-half rice. Po pagka duha ka oras, nag-order cake.
0: Ate, lain pag ina.
21: Nag-order soft drinks. Nagkaon sa ila favorite ng mga pastries. Ate, why man gapon pulos to ang imo half price.
0: Correct.
21: So kalanlan, ang magsugod ka, eliminate mo na yung extra table sugar mo. Then you start your diet in eliminating your other carbohydrates. Ina, kung hindi ka man yung hard worker. Sa mga hard worker,
0: mga kargador, bi?
21: Mga heavy loads ang ubra. No? Mga gym instructor, mga army, mga police. They need to eat. they need to eat their carbohydrates because isunugon malang na nilaya sa ila ubra. Kung ikaw ya office worker, nagapong ko 8 oras, amo na yung tansa mo. You could cut down on your carbohydrates. So, di tan makita ang ditlibayo. Hindi lang kung tatangkaso, ubos, ipon, kagilanat. Kung gusto ka mag-body beautiful, pwede manggali. Makasuporta ang ditlibayo, the superfood supplement.
0: Okay, okay, kanami. Isang lecture ni Sir Boy. Though, encourage ka dyan. Kaya gusto mo maging healthy, bawal magkasakit. Hindi ka dali-dali matakdan yung sakit. Pero kinanglan taman, maligo, adlaw-adlaw, Sir Boy.
21: Correct. That's, maligo that's also a part of health.
0: Okay.
21: Cleanliness is really important.
0: Namibla ko ng guya mo yan, wala sing punggod. Mm-hmm. Ang lain, di ako ng punggod na tubuan pa sang punggod. May whiteheads na, may blackheads pa. Kagdo ka garasang imbong guyabi, Sir Boy. Kinanglan mo, magpangabon sang DTX Beauty Soap, Sir Boy. Ma-beautify ka na, nami pa kay kakasunyang tanan ng mga bad bacteria sa imuha skin.
21: Ang punggod is sometimes it's hormonal.
0: Okay.
21: Sometimes it's hygiene.
0: Uh-huh.
21: No? Ngayon mo pa may ginatinloan ang imuguya. No? Remember, always wash your face with water or mild soap.
0: Uh-huh.
21: Kung iban ga kusog ga soap, kay gusto mo puti.
0: Uh-huh.
21: Ha? Okay lang na. Pero kung gusto ka balo ka mo bala nga mahatag ni tanan. Sa ginatawag nga DTX Beauty Soap. Ang DTX Beauty Soap may VCO.
0: Uh-huh.
21: Ang kayatap naon ang mikrobyo nga gatuga sa ginatawag mga skin diseases including sa ginaproblema mo nga punggod, no? An-an, bun-i, psoriasis, kakas na tanan at amat na kakas kay sa yan, through science, nakita nga ang lauric acid. Dala na da ang antioxidant ka ferulic acid nga makita mo sa virgin coconut oil nga ara sa DTX Beauty Soap, kaya tap naon inintan nga mikrobyo. Dala na ang mikrobyo nga gatuga sa pagbaho sa imulawas. That's why you stay fresh longer kung ang imuhabon, DTX Beauty Soap. Storyahan tang beauty properties siningabon.
0: Okay.
21: Ang DTX Beauty Soap may paping nga gapaputi sing mo skin.
0: Alin sa kapayas?
21: Alin sa kapayas. Tanan-tanan nga famous nga gapaputi. May ara paping inya. Damo niya papin ang DTX Beauty Soap. Ginduangan pagin sang wala si ibang abon, no? Rich in vitamin C. Ang guava extract nga pinakataas nga source ng vitamin C locally.
0: Uh-huh.
21: Ang iyan ni extract ginputang ni sining abon to further whiten your skin. Para dali ka magputi pagin. So diin ka pa, no? Mumot ka na. Hamis ka pa. Nagputi ka pa sa DTX Beauty Soap.
0: Okay, pero speaking sa body odor, may ara man tayo formula siya na, Sir Boy. Kinanglan tayo ang Clinica Diofresh. 48 hours nga protected ka sa mga baho, bisan balalahason ka, Sir Boy, masolusyonan ng gyapon. I-swipe to the left, swipe to the right mo lang, gamit ang aton Clinica Diofresh, protected ka, happy ka, taas imo self-confidence, upod sa imo mga barkada, Sir Boy.
21: Correct, no? Kaya na, yun, ang gina-claim na nga dugay magbaho ang ilok mo, kustungod si niya, ang Clinica Diofresh may VCO. From the same process nga ara sa DTX Beauty Soap, ginapatayan ni ang mga mikrobyo nga gatuga sa pagbaho sa imo ilok. That's why, kung napatay gidyang source sa pagbaho sa imo, this deodorant gives you more time to be fresh, no? Kumbaga, mas dugay ang protection ang ginahatag sa ginatawag nga Clinica Diofresh deodorant. Talking about protection, no? Dapat aga pa protektado ng lawas mo. Dapat aga pa na detox ang lawas mo, and the best way to do that is to have a detoxifier in a cup of coffee. Mag DTX coffee mix. Ang DTX coffee mix may ginatawag nga DSE,
0: mm-hmm.
21: Ha? Isa sa pinakakusog na antioxidant that basically fights off oxidative stress in the morning, which is in the highest,
0: mm-hmm.
21: No, according to science and research and studies, ang pinakataas nga oxidative stress is when you wake up. Okay, dana ng outcome sa pag-repair sa lawas mo.
0: Mm-hmm.
21: So kung tabagan mo ng lawas mo, buligan mo, mag DTX coffee mix. May pang detox pagin si imo colon, palayo ka sa colorectal cancer. Kaya may chia seeds ni rich in fiber that cleans your colon, palayo ka sa ginatawag ng mga sa abnormality sa imo colon.
0: Speaking sa mga bisyuhan, da Blaster Boy, nga permi lang tuod ga pangapi, grabe ang sigarilyo, grabe ang mga gaaso permi. Kag gapulaw sir boy, gamit ang ilang mga cellphone, mga tablet na nila, kinanglan nyo yan mga pi, gamit ang DTX Premium Coffee. Ah, kung taas mo blood sugar, gina-regulate yan niya sir boy. Hindi ka matamaan. Kaya nga, ang iyang sweetener sini, stevia, mm-hmm. natural yung sweetener, nga wala nagapataas ang imo glucose, sir boy.
5: Nga, ah, DTX Premium Coffee. Kaya ang DTX Premium Coffee, may ganyatawag nga ergotayonin. Halin sa gano mushroom, no, the herb of immortality. Ha? Amuni ang popular niya sa Japan because this kind of antioxidant stays longer in your body. It works harder compared to antioxidant and has the ability to revive other antioxidant para mausasa ang imulawas. The more antioxidant, the merrier kontra sa ginatawag nga oxidative stress nga gapatigulang sa imulawas. Way pada nagtapos ginduangan pag isang DSE ang pinakakusog nga antioxidant kan sa DTX 500 ginputang sa kape to give you optimum protection against oxidative stress. Bagay giniyan bali engineer sa mga bisyuhan, ha? Nagkakape ga panigrilyo, ang stress permi ang palapulaw. Gusto niyo makabawi sa lawas niyo by drinking a cup of coffee, mag DTX Premium Coffee. Pwede nyo ni gani maanli. So sa mga tao, dahil wala man bisyo, kung gusto niya looking young ka every day by drinking a cup of coffee, mag DTX Premium Coffee.
0: Pero sir boy, mayara kita ya kape nga pre-bio coffee. Inang makasulod ba sa aton nga tiyan, bisan acid. Dek kita, grabing acid sa aton nga tiyan. Sa Gyapon, makabulig ini nga kape. Kay ginapa-healthy, sir boy, ang mga good bacteria sa imong gut, sir boy, buhi ni saya bisan grabing init man sang imong tasa dira, buhi saya magasulod sa imong sulok-sulok sir boy, tungod sining kwan prebio coffee man nami sir boy.
5: Kay spore forming probiotics ang unod sini, no? Way na kakapatay sa init sang tubig mo, no? Hindi lang ang ginapanami ang good bacteria sa tiyan mo, ginaduwangan ang good bacteria sa imo tiyan, no? Kay puno ni sa mga spore forming probiotics that basically helps in a lot of ways sa imo lawas in the morning, lalo na sa mga buringot at taga-aga moody.
0: Mm-hmm.
5: Gusto niyo nami ang inyong mood the next day na hindi na kumag moody, sige-sige lang lang imna ang ginatawag nga pre-bio coffee. Kung gusto mo man ya nga medyo feeling mo ya dukulang ka nagidya good bacteria sa imulawas. Feeling mo, permi ka naga brain fog, wala ka katunawan, ang imo metabolismo do kahinay ng gid. Uy, ini ang mga sinyalis nga kulang ka na sa ginatawag nga good bacteria sa imo tiyan, no? Dapat, kung gusto mo i-reinforce, padamuon gidayon ang imo good bacteria sa imo tiyan, mag-Clinica Spore Biotics. Ang Clinica Spore Biotics has 80 billion colony forming units of spore forming probiotics, no? With different species of probiotics that works together in promoting your brain health, your gut health, your the production of your gut derived B vitamins, the usage of your antioxidants and and minerals. Tanan-tanan nagakatabo sa imo gut, that's why mas damo kanan-lan ang imo good bacteria to para ma-optimize mo ini mga nutrients alin sa pagkaon mo, para ma-optimize mo man ang imo brain health. Remember, your gut is your second brain. If your gut is healthy, most likely healthy man ang imo brain. Dala na da ang imo immune system. Around 70 to 80% of your immune system is housed in your gut.

0: ilok na ton, Sir Boy, may habon kita, may mga deodorant man kita, Sir Boy, labi na gid ining mga probiotics nga ari sa aton gut, kumplitos. Kinanglan naman naton, Sir Boy, ining para magpabaskog sang aton reproductive health. Ang reproductive health, Sir Boy, ti kinanglan mo hindi kwando iban bla, Sir Boy, ang ilang sperm medyo hindi nami, ha? Mahina. May ari naman kita extend food supplement for men, siling inisya nga gapatag sang sexual libido, Sir Boy, ang sexual desire ni mo pataason, ha? Kag amuni ang kinanglan sang aton mga upod ng mga tigulang, Sir Boy, mga kilala ta, nga kung gusto nila maging masculine ang dating, Sir Boy, wala galupay-pay si Manoy, kinanglan nila mag-extend food supplement for men. Nami man ni siya kay may aphrodisiac tonic effect ini, Sir Boy, kag sa aton digestive health man, makabulig man ini ang aton nga extend food supplement for men. Nami man ini sa aton nga blood circulation, Sir Boy. Pero speaking sa blood circulation, may aray man kita liniment, Sir Boy. Ano ganyang liniment nga pwede nila magamit, Sir Boy?
1: Mag-DTX liniment oil, ang sana oil ng bayan, kampiyon ang hagod kag init ang ginahatag sa imo mga tired muscles habang ginahaplos ni, ginamasahin ni si imo. Nami man ang ginagatawag nga aromatherapy, no? Ang ginahatag ni si imo relaxes your senses, not only your muscles, kundi ang imo brain, no? So kung may biyahilo kada, may medyo gasakit ang ulo mo, banyos-banyosan mo lang niyang ulo mo, simot-simutan mo lang niyang DTX liniment oil, amat-amat relax ang lawas. Mag DTX liniment oil, ang sana oil ng bayan, no? I just wanna say, advance happy birthday to my good friend, no? Sir Mark Araneta, no?
0: Happy birthday, sir. Birthday? No? Happy birthday.
1: No, advance happy birthday. And of course, kamusta man da sa aton nga pamati da sa Dangkalan sa Ilog, no? Good morning, mga kay Mayor Paul Alvarez. And of course, sa akon mga pinalangga ng mga kababayan sa Kalubang, sa Dangkalan Ilog, no? Mayong agad, pati na sa tiya ko, no? Kay Auntie Judith Zulueta. So, hindi maglipat, mag DTX 500, mag Mighty C, the Alkaline Vitamin C, mag Eye Care Gold for optimized eye health and eye care eye drops. And of course, no, ang paborito ta, para protektado kontra sa mikrobyo, nga gadalat lang kaso, ubo, sipon, kagilanat, mag D3 Bio. Ako si Boy Zulueta Gambal. Good morning, God bless, and start your week right.
0: In behalf ni Doc Ramiloy, nga ton pinalangga nga CEO, sa aton nga Vice President sa Operation Sir Eljan Castaño, sa aton nga Station Manager Sir Rods Palma, sa aton mga Technician Andres, Sir Yeniel, kagkay Sir Eitan. Ako naman si Engineer Rooney Albao, nagasiling mayong aga sa inyo tanan-tanan.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto

0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
1: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Wow! May kumso!
3: Gusto mo ba na istorya nga kalanlawan? Gusto mo ba na problema mo mabuhinan? Karina kag magpamati sang drama komedya na puno sang kalingawan. Makalamu ka abang may pagtulunan. Rumbuhan sa Kalye 5. Galibog na ang ulo mo sa imo mga kautangan? Nagdugang pagid ang imo asawa kay ikaw ginbayaan. Problema mo nagdululungan. Nagtambak na ang tanan. Karina ka magpamati sa Rumbuhan sa Kalye 5. Mga istorya nga nagakatabo kag mga katabo sa susyudad. Mga kasaysayan sang tao nga may mga abilidad. Legal man kag illegal kay likoton nga hindi maayo. Sa Kalye 5, tanan kompleto. Rumbuhan sa Kalye 5.

0: padayunan ang istorya nga puno sang kalingawan gagkabulastrogan. Makalamho ka apang may pagtulunan. Rumbuhan sa Kalisingko!
1: Sumugod lang sang wala ko naging pautang ang tig-a-tig-a. Agbahian magbayad, mga taga-Kalisingko. Nagmi na subong ang amon negosyo.
2: Hala!
1: Ilabi na gitong kumari ko nga, kabal-kabal magbayad. Sang wala ko na siya ginpautang, nagnami na gidya ang baklanay sang mga linuto tadi.
2: Anong buot mo silingon sinaayan, mami man?
1: Ang mga manog utang at tig-asukton, amuto ang mga boyset sa negosyo ta.
2: Ha? Hala! Sadya-sadya, no?

0: Daddy Bantol?
1: May balita ka naman, my son Jupiter.
0: Kabati ka sa mga balita, Dad? Sa makalapit na ding ang barangay?
1: Ho! Kabati ko! Nga daw nagginuha naman ang mga halo, ibid, kag buaya. Nagtakas naman sila sa tubig kag nanukob naman di sa duta.
0: Hala? Daw amo-amo gina Daddy Bantol?
1: Lupok na inasubong. Bisan diin nga pahayagan, social media, radyo kag TV man. Ha?
0: Nga ihanan mo sina Daddy man?
1: Panukob lang nga panukob, wala gid ka panilag.
0: Dapat gali Daddy manilag agad?
1: Natural eh. Alang-alang nga sulong ka lang nga sulong, matipaslong ka na iya. Damo ang gailinaway sa karon sa kada barangay, no?
0: Oo, Dad. Ilabi na gid sa tagay na balasang scholarship ni BBM nga tag 20K. Dalam ko na gani.
1: San wala ka nag-eskwila? Gadamgo ka pa ka madala. Damo da ang nahuyan kag damo da ang napaldo.
0: Nga nahuyan gid daw?
1: Hindi bala, updated ka man siguro, ha? Nga damo ang gareklamo.
0: Oo, Dad. Kay para na sa lima ka estudyante sa kada barangay.
1: Oo, lima lang ka estudyante. Pero may ara da mga barangay officials nga namintaha. Mas ginuna nila dala ang ilang mga kabataan. Nga damo pa bata sa mga pigado sa ilang barangay.
0: Tapat, Ged?
1: Hamura na ang kahuluya, dahi. Kaya ang ila pa yabatangin pasulabi nila sang sa mga bata sang mga pumluyo nilang mga pigado.
0: Basi, isaman sila sa mga nagasinggitan, Dad. Nga pigado, Ged!
2: Kaya ba?
0: Pigado, Ged!
2: Kaya ba?
1: Pigado man gani, Jupiter. Pero damo pada sang mas pigado pa sang sa ila.
0: Ti dapat, Dad. Isinggit agali nila nga, huya-huya man!
1: Tumpak! Sadya-sadya ito.

0: Migo, jan laba.
1: Ano man to to, dako?
0: Sa tiento makadto si Tantan nga stab.
1: Wala ka balawaw?
0: Wala eh.
1: Ate priyota eh.
0: Wow!
1: Basig na bot naman to siyang tantrum siya. Amo na gani ang ala niya, Tantan. Ay perme na siya yagin na tantrums.
0: Wow!
1: Kabalo na gid siya nga may klase ta. Kay Lunes subong, Sunday school. Naglakat naman siya.
0: Amo gani, wala gid ta karon ni ganitan sa pagkaamba.
1: Amo gid may. Wala gid ta karon ni tuon ba?
0: Ti, sinobing in tuon ta?
1: Ay, hindi man pwede nga si kulatay ko si Bungkoy.
0: Budlay-budlay na sila ya into niya kay mga manog into manangadaan. ang animal binga Tantan umalis na walang paalam.
1: Aba siya nagwalang to siya pagkaon para yatag sa aton?
0: Maya man tayo magpulis ha. Tapos madala sa damdamo nga pagkaon eh. Kaya para damo man siyang maininto nga magya niya.
1: Sa bagay no?
0: Te, anong plano mo? Masulod na to sa classroom?
1: Ah, dugay-dugay lang ah. Pabuton talang ibanta nga mga classmate ah.
0: Ngaw!
1: Eh kung magsulod na to, kita na karoon na yaban bulis ang duhaya.
0: Padlock ka sa hilaw?
1: Oo eh. Ikaw yaw?
0: Hadlock man eh. Hadlock ka gani. Ako pa.
1: Sede sa jay, no?

0: Kanami lang mag-amo sini ang ginansya.
1: Mami, kanami, kasi kanta-kanta mo ah. Dakogit ginansya mo. Pila mami haw?
0: Dublis ang sa kapital tasubunga adlaw, Venus.
1: Wow na wow, mami!
0: Basta wala lang gidya may mabuisit nga mangutang, maayo gidya ang lakat sa negosyo. Maayo tani, hindi na magbalik-balik pa ang mga buisit kag mga palautang nga tawo.
1: Mami, gakadto man lang dibala sila kay ti wala na sila inog bakal mo.
0: Amo na ang maayo sa ila. Kun bakal dito sila sa pihak. Ha! Pero kun utang, dire sa akon.
1: Ay, amo na gali mami yaw?
0: Oo, dugay ko na naabot ya.
1: Ano? Dugay ka naman gali mami nga nagapainto sa ila. Abot mo naman gali mami, dugay na, pero ginpabayaan mo man lang eh.
0: Oo, ah. Kay daw nanamian man ko bimo. Kung kaisa, kun itik-itikon ko nila, kagdayaw-dayawon.
1: Sadya-sadyain, no?

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics, makabuling sa pagtanda sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics, kabulig sa pagtapna sa gagaw ng H. pylori na nagatuga sa ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sa libre.
3: Libre? Libre!
1: Yari ang mga masunod nga schedule sa consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon sa Salvation Street Corner, Apanet Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon sa Costmark Kalinog. Sa Miagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon sa Orbe Street by Bay Norte, Miagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
4: Gabasa na naman bala ang imo.
3: Ay, gabasa na naman?
4: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
5: Always nagabasa.
4: Kag nagabaho ang kilikili.
5: Mag-Clinica Deo Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
5: Clinica Deo Fresh.
3: Nagabasa na naman balaga.
4: Alay naman aya. Amo na ang basa na gusto ko.
5: Clinica Deo Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
6: DTX Beauty Soap.
7: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginhalinan sa mga skin diseases.
6: DTX Beauty Soap.
8: Pabahang sa mga butika.

0: Mr. President?
1: Ano ang bag-o nga balita?
0: Nagrinag-uab naman ang bilog ng mga barangay sa Pilipinas?
1: Aboy na gusto ko matabo. Kabaluman ko nga kamugan gid sa mga pumuluyo ang kwarta nga ihatag sa 5 ka estudyante.
0: Hala.
1: Man, dasig himuon nga rason nga mag-inaway ang tawo tungod sa kwarta.
0: Amugid, Mr. President.
1: Mas namin na nga gaaway kagabaisay ang mga pumuluyo. Agud nga ma-divert ta ang matuod-tuod nga isyo sa aton nga nasyon.
0: Ano na gali, Mr. President?
1: Oo ah. Wala ka gapanilagaw?
0: Wala. Kaya nga akong ginapanilagan niya. Nga kung saan o ka makasaulo sa imo speech sa SOMA?
1: Agoy!
0: Dapat, Mr. President.
1: O ano?
0: Masaulo mo naman na.
1: Ano, Nida? Mga tag lang tayo sa ayuda. Amun ay ang gusto sa pumuluyo.
0: Pero mas nami, gidya, kung may SOMA ka, para mapapati mo gid ang mga pamuluyo eh.
1: Ah, madalala na sila sang tagtaga na iraok ah.
0: Nga.
1: Everything is under control, my money. Money.
0: Hala, sadya-sadya, eh, no?
1: Uy.

0: Migo?
1: Oo.
0: Ang mga animal, Migo, daw wala gidplano magsulido?
1: Aba, ito sila. Masulod na sila itong gindugay.
0: Kung hindi sila pinagsulod?
1: Nakanta sila eh. May mula na nila kung mas baskog pa sila sa saton eh.
0: O galing kita man di ang baskog, Meg, no?
1: Di mo na gani, wala sila mahimo kundi ang magsubahar sa aton, Meg.
0: Sa bagay, dapat kin sila magsubahar sa aton?
1: Oo eh. Nga, abil darap na sa aton, ha? Te, kita masubahar eh.
0: Oo man, Meg, ikaw bahala sila, Meg, ha?
1: Oo, Meg. Pero hindi ko magpating, hindi na sila magsulod. Kaya nagkantugan hindi sila. Kaya masulod sila sa sandiskol.
0: Nga luna, isang klase?
1: Oo.
0: Sa bagay man, Meg, no? Wala tunta sila magsulod kagpang si taon, ha?
1: Oo, Meg. E, pakita sa ako ng imo kabaskog, Meg, ha?
0: Oo, Meg, tanawabla. Mag-urob lang ko, Meg, masala na na sila. Tulok, kung ko pala na sila masakit, masubahar na na sila sa akon. Ako pa iya.
1: Ala, sadya-sadya, no?

0: Jupiter.
1: Yes, Daddy Bantol.
0: Hindi bala malibot ka karon sa Kalye 5?
1: Oo, Daddy Bantol.
0: Panilagi bi maayo ang palibot. Kun bala may iban pagid nga mga nagahana nga magpadalagan sa pagkabarangay opisyal nga nagaamat-amat na pahamot sa tawo.
1: Ah, panilangan ta, Dada.
0: Basi bala may nagalibot-libot na kag gapa-feeding program na. Hindi gani, mayara na libre nga haircut.
1: Laban-laban ki, Daddy. Ebisan dito gani sa mo, no? Damo-damo mo ito ka dala-dala bugas ko may namat yan. Damo na, Dad, may gaginuwa, Dad. Basta lapit ang eleksyon. Pero kung layo pa gani, wala agin may gahimo sa kamo sina.
0: Amo gani nga bantayi kung kanday sino, ha? Sino kay basib lang isa takakilala nga si Buboy mapareelect naman kagawad, Blau?
1: Ah, nga man, Daddy.
0: Ah, kay Sakyan ta sila, ah. Oh, sakyan ta sila. Ilabi na gid inang si Buboy. Pagastohon ta siya, pero masakay ta sa iya kampanya.
1: Maayo nga ideya na, Daddy.
0: Amo na ang ginatawag nga sakay dala. O sige na, Jupiter. Manglibot-libot ka na to.
1: Daddy?
0: Ano naman, Jupiter?
1: Ang motor, hindi makadalagan kung wala gasolina. Amo man ang tao
0: pa yun sa... Una, rin ako. 500, oh. Libot na to. Abot ko na iya. Abot ko na kung anong gusto mo.
1: Hala, sadya-sadyain, oh.

0: music na, may balita pa! Kampyon!
1: Mga abyan, sundabagin din nyo sa pagpamati ang mga kaladlawan nyo mga istorya sa drama-komedya na ginatiguluhan, rumbuhan sa Kalye 5! Ginsulat kag sa idalom sa direksyon ni Chester John Veronque. Musical score, Carlos Bols Mundia. Recording engineer, Noli Aparicio. Special sound effects, Melvin Flores Plutenya. Malipayon nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM Ilonggo Drama Production Center. Ang kampyon nga istasyon!

0: 康平安。
1: K5 格林鸟安泰。
2: Ang love parang ibon, kailangan palayain at pakawalan. Kung talagang para sa'yo, babalik yan. Pero kung hindi, tiradura na lang.
1: K5 Galing Ngawang Time.
3: D3 Bio.
4: O si Karen, kadamo isang akon hair fall, hindi manami akon kutis. Nag-try ako to mar sang D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
3: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio.
5: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
3: D3 Bio. Ang D3 Bio. Nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
6: Mabakal sa mga butika.
7: Para sa matinlo nga dugo.
8: DTX 500.
7: Para sa healthy nga tay.
8: DTX 500.
7: Ang DTX 500.
8: Ang may mataas nga antioxidant.
7: Nga amo naman
8: ang nagatinlo sa imo atay.
7: Basta tinlo nga tay.
8: Happy kalunay.
7: DTX 500.
8: Masaligan.
7: Epektibo.
8: DTX 500.
7: Mahigo bala ang imo dugo.
8: DTX 500.
7: Masamig ka bala ang gina-allergy.
8: DTX 500.
7: Ang DTX 500.
8: Ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo.
7: Nga sa masami
8: amo naman
7: ang ginahalina sa mga nagkalay-lay nga allergy.
8: DTX 500.
7: Masaligan.
8: DTX 500.
3: DTX Coffee Mix.
9: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agud yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix mga pinata.
3: DTX Coffee Mix.
6: Mga butika.
3: DTX Coffee Mix.
10: Ako si Rico, sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ang akon tulog habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
3: DTX Coffee Mix. Mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
11: Dali si Jay, sang una yan niwang-niwang sa akay, wala gid ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, ilanan. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C, kag 1 capsule 3 times. After 1 week, nagnamigid ang akong nga paminaw. Salamat sa Mighty C.
3: Mighty C. Mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
12: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nga nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Wala nagigit ako makabatsyag sa sakit.
3: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
13: Masakit ang dyan. Masamin na budlayan sa pag-ariya.
14: Mags 4 Biotics ka. May 45 probiotics. Nga nagabulig sa pagbalik sa maayong nga digestion. Sas 4 Biotics. Gadalhay ang pag-ariya.
15: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, dinatap na ang fungi nga nagatuga sang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics.
16: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
17: Good news!
3: Good news!
16: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
15: Libre? Libre!
16: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street by Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
18: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
19: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Klinika Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
18: Klinika Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Klinika Deo Fresh.
19: Kaya subukan ninyo.
18: Klinika Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Klinika Dio Fresh.
19: Klinika Dio Fresh.
18: Available now.
2: Kadaragsa nga punggod.
15: DTX Beauty Soap.
2: Magaspang nga panit.
15: DTX Beauty Soap.
2: Gala o magputi.
15: DTX Beauty Soap.
2: Puro katol-katol.
15: DTX Beauty Soap.
16: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madre ni cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
15: Bakal na sa mga puti.
0: Nestor, ang sinaing!
6: Luto na!
0: Ang labahan!
6: Nakasampay na!
0: Ang uniform ko!
6: Naplansa na!
17: Ganito ako!
0: Tigasing!
17: Tigalapa!
0: Tigasay!
17: Tigaplansa! Sa araw si Mrs. ang masusunod!
0: Sa gabi,
17: ako ang bossing!
0: Dahil kasangga ko!
17: Ang extend!
0: Supplement for men!
17: Gortez!
0: Tapos ka ng maligo!
20: Yes, darling! Come to mama!
0: Extend Food Supplement for Men.
17: May maca
0: at lavawaska
17: na nagpapataas ng energy
0: at stamina
17: para sa tigasing performance.
0: Extend Food Supplement for Men
17: para sa matino nga dugo.
0: DTX 500
17: para sa healthy gatay.
0: DTX 500
17: ang DTX 500
0: ang may mataas ka antioxidant.
17: Nga amo naman
0: ang nagatino sa imo atay.
17: Basta tino ang atay.
0: Happy kanunay.
17: DTX 500
0: masaligan.
17: Epektibo.
0: DTX 500
17: mataas pala ang imo blood sugar.
0: DTX 500.
17: Ikaw ba na
0: ang may diabetes?
17: DTX 500.
0: Ang DTX 500.
17: Ang may powerful compounds.
0: Yan ang kapanupo.
17: Kagakontrolar.
0: Sa imo blood sugar.
17: DTX 500.
0: Masalikan.
17: Epektibo.
0: DTX 500.
3: D3 Bio.
5: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
3: D3 Bio.
0: Ang D3 Bio.
3: Yung may PCO.
0: Ang PCO.
3: Yung may D3.
0: Mga butika.
3: D3 Bio.
21: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kadintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
3: D3 Bio.
0: Ang D3 Bio.
3: Yung may PCO.
0: Ang PCO.
3: Yung may D3.
0: Mga butika.
3: D3 Bio with PCO.
22: Ako si Ana. Before problema, kugidang ako na regular nga regla. Kisa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio, bow okay. Gidang resulta, subong normal na gin.
3: D3 Bio.
0: Ang D3 Bio.
3: Yung may PCO.
0: Ang PCO.
3: Yung may D3.
0: Mga butika.
3: D3 Bio.
23: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang ka bula nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
3: D3 Bio.
0: Ang D3 Bio.
3: Yung may PCO.
0: Ang PCO.
3: Yung may D3.
0: Mga butika.
17: My family history ba na kamuos ng diabetes?
0: Mag DTX 500 ka.
17: Mataas ba na ang imo blood sugar?
0: Mag DTX 500 ka na.
17: Ang DTX 500.
0: Ang may powerful compounds.
17: Yan ang kapanubos ang imo blood sugar.
0: DTX 500.
17: Garantisado.
0: Epektibo.
17: Ara mismo.
0: DTX 500.
17: Nagapalandulong bala ang imo panulukan.
0: Magalingin bala ang imo nga ulo.
17: Masami nagkapangihi.
0: Masami ginauha.
17: Si may diabetes ka na.
0: Mag DTX 500 na.
17: Ang DTX 500.
0: Ang may powerful compounds.
17: Yan ang kapanubos
0: ang imo blood sugar.
17: DTX 500.
0: Garantisado.
17: DTX 500.
0: DTX Coffee Mix.
24: Eric Ledesma. Mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan nga man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kamiyara inigali nga sang ang palaya extra.
0: DTX Coffee Mix.
3: Mabaka mga butika.
0: DTX Coffee Mix.
25: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnamikid ang akon pamatya. Regular ang akon pagpamuhi. Wala sang hangin ang akon dyan.
0: DTX Coffee Mix.
3: DTX Coffee Mix.
0: Mabaka mga butika.
3: Mighty C.
0: Ang alkaline nga vitamin C.
26: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule 3 times a day. 1 week lang. Nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Effective.
0: Mighty C.
3: Mabaka sa mga butika.
0: Mighty C.
3: Ang alkaline nga vitamin C.
27: Mabali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Maski magwala ko kag mahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, nadula na dayo ng ako nga allergy.
0: Mighty C.
3: Mabaka sa mga butika.
16: Ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM.

100. Epektibong nga suplemento sa pagtapna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. 88.7 K5 News FM Iloilo. Top of the hour, news break. K5 News FM News Break.
1: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Wow! May pumso!
3: Oras sa K5 News FM Iloilo, oras sa Pilipinas, alas 10:22 na sa aga. Yari ng K5 Top of the Hour News. Para sa balita lokal. Aksidente nga nahulog ang jeep nga may sakay nga 20 kapasahiro sa Higad Sandalan sa Barangay Igtuble, Tubungan, Setyembre 6 sang hapon. Sa inisyal nga investigasyon sa Tubungan Municipal Police Station, gikan sa banwas ang sanwaki ng jeep kag padulong kuntani sa viewing deck sa Barangay Igpao, Tubungan sang natabo ang insidente. Nahibaloan nga ang 20 kapasahiro ang lunsay magpamilya sa din siyam sa ilang napilasan matapos nahulog ang jeep. Samtang bangod ang pagtaklad ang dalan, napatay ang makina rason nga nahulog ang jeep sa Higad Sandalan. Para naman sa Balita Nasyonal. Naglabot sa 12,000 ka-examinees ang nakuha sang una nga adlaw sa 2026 bar examinations sang Setyembre 6 suno sa Supreme Court. Ang mga examinee gin-distribute sa 15 ka-testing centers sa bilog ng Pilipinas. Pinakadamo ang examinees ang gikan sa University of San Jose Recoletos nga may 1,326, ginasundan sang New Era University nga may 1,277, kag San Beda University nga may 1,151. Ang pinakabata nga examinee among 24 anyos, samtang ang pinakatigulang among 84 anyos. Mayara man sang 304 ka persons with disabilities o kon PWDs, kag 285 ka senior citizens ang nagkuha sang examinasyon. Ang bar exams ginahiwat sa Setyembre 6, 9 kag 13 sa 15 ka testing centers sa Metro Manila, Luzon, Visayas kag Mindanao. Para naman sa Balita International. Magapatuman ng Iran sang isa ka restricted o kon prohibited zone sagwa sang Strait of Hormuz nga magalakip sa pila ka bayan sang Persian Gulf suno kay Supreme National Security Council Secretary Mohsen Rezaei. Suno kay Rezaei, magumpisa ini halin sa linya sang blockade sang US Navy kag ambisan ano nga barko nga magsulod diri ang igadugang galayon sa sanction list sang ila pungsod. Ginanunsyo man sang opisyal nga ginkasugtan na upod sa Oman ang mga opisyal nga ruta sa mga barko sa Strait of Hormuz kag ginpaabot ang pirmahan ini sa masunod nga mga adlaw. Ang oras alas 10:25 na sa aga. Ang K5 Top of the Hour News ang ginadulong sa inyo sang Mighty C, ang mas ginpabaskog nga alkaline based nga vitamin C. Mga ka K5, mag-inom na sang Mighty C para lawas resistant shadow gid permi. Mighty C, mabakal sa mga butika sa Iloilo sang mga product centers ni Doc Ramil Uy. Inisi ka K5 Elmer Sable para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko, kag kalingawan sa Iloilo. K5 News FM.
1: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
2: Wow! May kumso!

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics, makabuling sa pagtanda sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian, tugas ang mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotic. May 80 billion CFU sang good bacteria. Sport Biotics, kabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Magklinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
3: Libre? Libre!
4: Wow!
1: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
5: Sino sa inyo ang subsob sa trabaho, di palaging healthy ang pagkain at kulang sa pahinga? Maaaring magkulang ang nutrients sa katawan na pwedeng makaapekto sa iyong resistensya at overall health ng katawan. Mahalaga na mag-multivitamins na hindi lang para sa energy at immunity, kundi para sa buong katawan. Mag-multivitamins plus Mineral Centrum Advance at sabayan ng tamang pagkain at exercise araw-araw. Ang Multivitamins plus Mineral Centrum Advance ay may more than 25 nutrients from A to Zinc na tumutulong para sa strong immunity, healthy heart, good eyesight at alaga ng buong katawan. Araw-araw ang kayod mo para sa pangarap ng pamilya, kaya mahalagang alagaan ang buong katawan. Mag-Multivitamins plus Mineral Centrum Advance. Mandatories. Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Centrum Advance. Alagang di magkukulang.
6: Gabasa na naman bala ang imo.
7: Ay, gabasa na naman.
6: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
8: Always nagabasa.
6: Nagabaho ang kilikili.
8: Mag-Clinica Deo Fresh.
6: Para sa maputi at mabangong kilikili.
8: Clinica Deo Fresh.
7: Nagabasa na naman balaga.
6: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
8: Clinica Deo Fresh.
6: Para sa maputi at mabangong kilikili.
0: DTX Beauty Soap.
9: Ako si Elaine. Ako, gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inis ang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap.
10: Pabakal sa mga butika.
0: DTX Beauty Soap.
11: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
12: So na.
11: Good day. Magid ako sa akong body odor.
12: Nabuya na ako magatubang sa mga customers.
11: Pero subong.
12: Sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagputi gid ako nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. Pabakal sa mga butika.
13: It's Iloilo Supermart APM Anniversary Sale on September 15. Shop and pay using your e-wallets in-store or online for discount boosters and exclusive deals. See you aton gid ini. DTI Fair Trade Permit Number R6-ILO-100076 Series of 2026.
0: Extend Food Superman for Men.
14: Usi Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men.
15: Ako si Mark, sa tudtood lang tungod ga kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Tingtingan ko, wow, ayos gid. Kamo man bala testingin niyo ang Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo.
16: DTX 500.
0: Para sa healthy nga tayo.
16: DTX 500.
0: Ang DTX 500.
16: Ang may mataas nga antioxidant.
0: Nga amo naman
16: ang nagatino sa imo atay.
0: Mas tatino ang atay.
16: Happy kanunay.
0: DTX 500.
16: Masaligan.
0: Epektibo.
16: DTX 500. Mataas pa lang ang imo blood sugar.
8: DTX 500.
16: Ikaw ba lang
8: ang may diabetes?
16: DTX 500.
8: Ang DTX 500
16: ang may powerful compounds.
8: Yan ang gapanupo
16: kagga kontrolar
8: sa imo blood sugar.
16: DTX 500.
8: Sa Rica
16: Effective.
8: DTX 500.
16: E3 Bio.
2: Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Uwex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko na ang paghalog sa nga akong dilargo. Naglagamay ang akong buyon.
16: D3 Bio. Ang D3
8: yung may Physio.
16: Ang Physio
8: yung may D3.
16: D3 Bio with Physio.
3: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
16: D3 Bio. Ang D3
8: yung may Physio.
16: Ang Physio
8: yung may D3.
16: D3 Bio.
8: Babakal sa mga butika.
16: D3 Bio.
4: Ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City. 88.7 K5.
10: K5 News FM. Kampyon!
17: This song is brought to you by Centrum Advance. Centrum Advance. Alagang di magkukulang.

0: That song was brought to you by Red Horse Beer. Kasangga mo sa relax sarap.
1: Count yun.
2: K-5 Galingawan Time!
3: Isasanto ka eleksyon sa voting center.
4: Ay, sir, excuse me. Mamangkot lang ko tani kung nakabuto ng akon asawa.
5: Abitay, dali lang kita naunta sa listahan, be.

0: may-ari tayo. Mga isa na kauras ang nakaliga dalin sang nagboto si nanay.
1: Ayabaw, kanugon. Kung nagtulot timprano lang ko di tani ikanto, nag-abtanay pa kami nga duwa ba?
0: Ahay, nga atay haw. Way na kamugaupon nga duwa ni nanay?
1: Balaan mo to. Bulo na katuig nga patay ang asawa ko. Galing bati ko. Kada eleksyon, gabalik pa siya di para magboto.
2: Hey, my galing na wanta!
3: Bio. O si Karen, kadaan mo isang akon hair follow, hindi man namin akon kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
4: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio.
5: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sa D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
4: D3 Bio. Ang D3 Bio nga may Visio. Ang Visio nga may D3 mga butika. Para sa matilo nga dugo
6: DTX 500
4: para sa healthy nga tay
6: DTX 500.
4: Ang DTX 500
6: ang may mataas nga antioxidant nga amo naman ang nagatilo sa imo atay.
4: Basta tilo ang atay,
6: happy kanunay.
4: DTX 500
6: masaligan,
4: epektibo.
6: DTX 500
4: mahigo bala ang imo dugo.
6: DTX 500
4: masami ka bala gina allergy.
6: DTX 500
4: ang DTX 500
6: ang nagatilo sa imo mahigo nga dugo.
4: Nga sa masami,
6: amo naman
4: ang ginahalinas sa mga nagkalaylay ng allergy.
6: DTX 500
4: masalika.
6: DTX 500
4: DTX Coffee Mix.
7: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agod yung magpapili na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix mga pinata.
4: DTX Coffee Mix mga butika. DTX Coffee Mix.
8: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gidmasawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok yapo ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
4: DTX Coffee Mix.
9: Red Horse Beer in Newman Wisdom.
10: Wala sang OTP sa pag-overthink. Relax lang.
9: Tama. Red Horse Beer. Nabit. Sulit.
11: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
9: Drink responsibly. Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
4: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
12: Ako si Rosita. May dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Muna nagigit ako makabatsyag pang sakit.
4: Mighty C. Babaka sa mga butika.
0: Masakit ang tiyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 by Probiotics ka! May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sa Sporbiotics, kadalhay ang pag-ariya!
13: Sporbiotics, ang best friend sa mga kababaihan. Sporbiotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Sporbiotics, dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Sporbiotics!
14: Hindi

0: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
1: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
0: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
1: Kaya subukan ninyo.
0: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
1: Clinica Deo Fresh.
0: Available now.
2: Cheers sa barkada nating
3: Night Shift,
2: OT,
3: Breadwinner.
2: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap inamin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly.
4: Nestor, ang sinaing!
5: Luto na!
4: Ang labahan!
5: Nakasumpay na!
4: Ang uniform ko!
5: Naplansa na!
6: Ganito ako!
7: Tigasi!
6: Tigalapa!
7: Tigasay!
6: Tigaplansa!
7: Sa araw si Mrs. ang masusunod.
6: Sa gabi,
7: ako ang bossing!
6: Dahil kasangga ko!
7: Ang extend!
6: Supplement for men!
7: Lourdes!
6: Tapos ka ng maligo!
8: Yes, darling! Come to mama!
7: Extend food supplement for men.
6: May maca at lavawaska
7: na nagpapataas ng energy
6: at stamina
7: para sa tigasing performance. Extend food supplement for men
6: para sa matino nga dugo.
7: DTX 500
6: para sa healthy gatay.
7: DTX 500
6: ang DTX 500
7: ang may mataas ka antioxidant
6: nga amo naman
7: ang nagatilo sa imo atay.
6: Basta tilo ang atay,
7: happy kanunay.
6: DTX 500
7: masaligat,
6: epektibo.
7: DTX 500 mataas pala ang imo blood sugar.
6: DTX 500
7: ikaw pala
6: ang may diabetes.
7: DTX 500
6: ang DTX 500
7: ang may powerful compounds
6: nga nagapanupo
7: kag kontrolar
6: sa imo blood sugar.
7: DTX 500
6: masaligat,
7: epektibo.
6: DTX 500
7: D3 Bio.
9: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
7: D3 Bio,
6: ang D3 Bio
7: yung may BCO,
6: ang BCO
7: yung may D3.
6: Magabuti ka.
7: D3 Bio.
10: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kag intestingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
7: D3 Bio,
6: ang D3 Bio
7: yung may BCO,
6: ang BCO
7: yung may D3.
6: Magabuti ka.
7: D3 Bio
6: Health
7: News,
6: D3 Bio.
11: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dilargo. Nagamay ang akong nga buyon.
7: D3 Bio,
6: ang D3
7: yung may BCO,
6: ang BCO
7: yung may D3.
12: Sa tanan nga healthy oil nga makita sa Pilipinas, wala na sa may makaperdi sa extra virgin coconut oil nga ara sa D3 Bio, Sir Boy.
13: Mm-hmm.
12: No? Kung masugot kag sa hindi, ining mga medium chain triglycerides nga ara sa D3 Bio, gina-increase ang production sa gitawag good cholesterol.
13: Uy.
12: Anong purpose? Kaya niya pang kwaon, Sir Boy,
13: mm-hmm,
12: ang mga na-oxidize nga mga LDL
13: mga bad mm-hmm
12: or mga bad cholesterol. Di mo na magtapik sa kana.
13: Di mo tambay.
12: Di mo magtambay, di mo magtapik da sa mga kaugatan. Tingala mga gatrapik na da. Pagkakasuna sa ni
13: wow
12: HDL nga ara sa D3 Bio, Sir Boy. That's why wala hypertension. Mm-hmm. Amo na sa mga pagtuon ang palainom D3 Bio, layo sa tsansa nga magka-high blood.
14: Isa naman, Sir Boy, sa mga bulong sa hypertension, ang ginatawag natin nga calcium blockers. No?
13: Mm-hmm.
14: Kaya ang calcium, isa inika mineralis nga nagpa-contract sa imo nga heart. No? Ining rason nga nagakumos ang imo heart,
13: mm-hmm,
14: para mapagwa ang dugo sa imo nga heart, hindi dito magtiner. Kaya kung magtiner ditong dugo, basi maghitad ang imo heart kag magdako.
13: Mm-hmm.
14: So ang D3 Bio makabulig sa aton bilang natural calcium blocker. Mm-hmm. Kaya ang D3 Bio nagapromote inisang manami nga absorption sang magnesium.
12: Wow.
14: Magnesium sa
12: amo na dapat balin sige tani na mo.
14: Mm-hmm.
12: Kinahanglan damo magnesium para hindi basta-basta manghalit si calcium sa lawas.
14: Mm-hmm. So mm-hmm ang magnesium gina-regulate niya si calcium nga magdeposito sa aton nga heart.
13: Mm-hmm.
14: Kag kung may D3 Bio kamo, si calcium idulong pa sang vitamin D3 mismo sa imo nga tul-an para hindi siya magdamo sa imo nga blood circulation.
6: D3 Bio with Physio.
9: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kay saman ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumal sang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsalon.
6: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio.
5: Ang D3 Bio, ang balidocramil, rich in medium chain triglycerides, specifically ang lauric acid. Ang lauric acid nga ini, ginapadamo ang aton good bacteria sa tiyan. Ang good bacteria sa aton tiyan, no, lalo na sila si lactobacillus, si bifidobacteria, kag si streptococcus thermophilus, gina-convert ni nila mga dietary components alin sa mga may mapagkaon, gina-convert nila sa isa ka metabolite. Ini na mga metabolite ni counteracts hypertension, no? Paano ginapanubo ang inflammatory rate sang mga kaugatan mo? So that's why ang inflammatory rate sang imo mga immune cell function, no, that lowers your blood pressure. So ini nga mga gut bacteria lang ini, hindi lang gapanami sang absorption sang imo tiyan sang mga minerales tungod ga inom ka D3 Bio. Ang D3 Bio tungod sa mga probiotics nga napadamo niya, ginapanami man ang B12. Ang B12 nga gut derived nga ginimo sang probiotics gapanubo sang imo systolic and diastolic blood pressure.
12: Ang inyo yung mga vitamin D3 nga plain nga ginainom, wala na antioxidant. Mm-hmm. Pero ang antioxidant nga D3 Bio, may ara ferulic ka gallic acid. Di ka ba lumanta nga ang ferulic ka gallic acid, kaya niya amligan, o kaya niya amligan ang imo nga gitawag mga nitric oxide, mm-hmm, or ining gitawag nitric acid, Sir Boy. Mm-hmm. Kay once nga ang antioxidant nga gallic acid kag ining ferulic acid, dako gali ni makabulig sa kwan sa ginapadamo niya imong nitric acid. Mm-hmm. Amo nang natural nga gitawag vasodilator.
14: Uy, meaning ba
12: ti nami ang flow, mm-hmm, wala bara, tapos may high blood pa. Mm-hmm. Wala nating ala ko amo ning sekreto ni engineer. Gainom siya extin, gainom pagin siya ditribayo.
14: Kampiyon.
12: Para ang dugo rikta to sa transmitter.
9: May turbo boost na lapad pang highway, no?
12: By turbo.
9: By turbo.
12: Nga by turbo, Sir Boy. Ditribayo plus extin.
9: Extin, kampiyon.
14: Sa rurot gina.
12: High blood ka pa sina, nga gahitan ang imo, ano, imo nga alagyan sa, no, sa dugo, wala chance nga mag-high blood because of it's antioxidant nga makita lang gid sa D3 Bio nga hindi mo makita sa plain nga D3. So sa mga gainom da plain D3, mag D3 Bio na.
6: D3 Bio, D3 Bio, D3 Bio.
10: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
6: D3 Bio, ang D3 Bio. Yung may Visio, ang Visio. Yung may D3. Pagkatas, magabuti ka. D3 Bio, health news. D3 Bio, D3 Bio, D3 Bio with Physio.
13: Ako si Ana, before problema ko gid ang akon irregular nga regla. Isa, galabot gid tatlo ka bulan bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio bow okay gid ang resulta, subong normal na gid.
6: D3 Bio, ang D3 Bio. Yung may Physio, ang Physio. Yung may D3. Mga buti ka. D3 Bio.
15: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sang D3 Bio. Ilalang ka bulan nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
6: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. Matakas, mga buti ka.
16: My family history ba na kamuusong diabetes?
6: Mag-TDX 500 ka!
16: Mataas ba na ang imo blood sugar?
6: Mag-TDX 500 ka na!
16: Ang DTX 500.
6: Ang may powerful compound.
16: Yan ang panubos ang imo blood sugar.
6: DTX 500.
16: Garantisado.
6: Epektibo.
16: Para mismo.
6: DTX 500.
16: Nagapalandunong ba na ang imo panulukan?
6: Magalingin ba na ang imo nga ulo?
16: Masami nagapangihi.
6: Masami ginauhaw.
16: Masi may diabetes ka na.
6: Mag-TDX 500 na.
16: Ang DTX 500.
6: Ang may powerful compound.
16: Nga nagapanubo
6: sang imo blood sugar.
16: DTX 500.
6: Garantisado.
16: DTX 500.
6: DTX Coffee Mix.
17: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiinin nga kape. Hintilawan nga mani. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kay mayara inigali nga sang ang palaya extra.
6: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
18: Ako si Mayra. Permi lang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Itistingan ko man hag nami. Gida nga akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong chan.
16: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
6: Mabasa.
16: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
19: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghamba. Try ko ang Mighty C. One cup so, 3 times a day. 1 week lang. Nag-ayo lang UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
16: Mighty C.
6: Mabasa. Sa mga butika.
16: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
20: Mabali si Bibi. Mas masami ko bina-allergy. Iski magwalang ko kagmahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na dayo ng ako ni allergy.
16: Mighty C.
6: Mababaka sa mga butika.
16: Spore Biotics. Nag-inupdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Gasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics. Kabutod-butod ang tiyan kag hindi matunawan? Mag-Spore Biotics. Kabulig sa pagpanami isang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-Klinika Spore Biotics. Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
6: Good news!
16: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
21: Libre? Libre!
16: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street by Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
6: This time check is brought to you by Centrum Advance. Centrum Advance. Alagang di magkukulang.
22: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
23: Wow! Mike Pumsok!

0: radio. Campeón de radio.
1: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
2: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.
3: Oras sa Pilipinas, oras sa K5 News FM Iloilo Philippine Standard Time, alas 11:05 na sa aga. Ining oras sa dulong sa isang The Power Trio Clinica Detox 500, the superior antioxidant, Mighty C, alkaline base ka vitamin C, D3 Biod antiviral kag antibacterial specialist, kag sumansang Tanduay Light, gaan nang may kasama.
4: That time check was brought to you by Tanduay Light, gaan nang may kasama.
2: Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon ng istasyon. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
5: 11 Mbps.

0: Isa ka manyanay nga aga, magrugal umon ka mabasa-basa ka dalanon, diri sa may syudad kag probinsya sang Iloilo. Kita ng gabi-abi sa atos makaking 5, diri sa 180 tanan kung barangay sa syudad. Sa 42 ka makabanwanan, kag isa ka component city ang syudad sang Pasig nagabugo sa probinsya sang Iloilo. Kag sa utob sa mlabutan, sang aton sa nga pagwaragwag, sa margatutok subong sa ilas sinitag sa kamang radyo. Nakatunin sa K5 News FM Iloilo 88.7, ang kampiyon ng istasyon, kag sumuman sa aton mga rail stations. Dira sa Banwa sa Leganes, syudad sang Pasig, Banwa sa Kalinog, Banwa sa Mayagaw, kag sa may Quinto Distrito sa probinsya sang Iloilo, nakatutok sa K5 News FM Sara. Kag sa aton sining mga ka-K5, sa bilog sining Western Visayas, sa bilog sining Pungsod, Pilipinas. Kag sa aton sa mga Ilonggo, nga mga OFW, sa day mga bahin sang kalibutan, mapakaagaon, mapaaga, mapaudto, mapahapon, mapagabi, isagi ka maing oras sa inyo tanan-tanan, kag we hope yala ka mo sa mayo sininga kahimtangan. Welcome na sa aton sininga pagpangalaga diri sa programa 11 MBPS.
1: 11 MBPS.
0: Diri kita sa adlaw sininga Lunes, pita 7 sa bulan sang Setyembre. Pinakaunay ninga Lunes, sa apatanan ka mga Lunes, sa ikasyam na nga bulan sa karon nga tuig 2026.
1: 11 MBPS.
0: Sa ato sa gapagpangalagad sa Gyapon, ako ang inyo alagad, ang inyo ka K5, Enrico Tupas Sorita Jr. Saluwat, welcome sa Lunes edisyon sang 11 MBPS.
1: 11 MBPS.
0: Sa aton sa nga pagpangalagad, una-una aton check, connection naton sa aton sa nga pag-asa. Ang ining mga paggatupa kay nasang ulan. Sang kagaon, grabe ang pagbubo sang ulan. Kag naga-experience kita kay ina. No, sa sining kilat kag daguob. No, diri sa may bayan sang syudad kag pilasi kay makabanwanan sa probinsya sang Iloilo.
1: 11 MBPS.
0: Pero subong naggaturoterha, no? Nangin maayo na nga ito siya tiyempo. Pero sa Gyapon, may mga magalumon kita, no? Nga tiyempo, sining aga, mga kakifay. Kumustang pala ni Gahonda? Kumustang lulutuon natin da? May dahil yung aga dira sa di kamay kalanaan sa may barangay Rizal Lapus. Kay Atita Rina Mapada, kay Manang Marivic. Kag sa mga bataan da, no, available da ang klinika detects sa coffee mix mga kakifa. Alas 11 jazz sa aton sirig pagpangalagad. I-check na to connection naton sa aton local pag-asa. Ibalon ta pa kulisin nga sitwasyon sa aton sining panahon. Upod sa aton sa connection sa kay Engineer Nicole Silvestre. Engineer Silvestre, mayong aga.
2: Hi, hello, maayong aga. Muna natin latest video. September 7, 2022. So, Southwest Monsoon na pagkaya nila affected ng region ng Visayas. So, bangod din yung sistema, pero sa Western Visayas ay nag-experience ng kasaya ng pagkakasalanitan na may mga posibilidad sa mga lakalap ng mga pag-ulan sa nilagsag sa nabuong lugas ng Southwest Monsoon. Makasarangan tugtog na kusog naman ang hangin natin na magkakalit sa direction Southwest. Kamukadalas ng makasarangan ng pinabalos mo sa degrasan. Forecast temperature natin generally nasa 25 to 32 degrees Celsius ang adlaw na mutla kami ng alas 5.40 ng aga at magatulad ini alas 5.28 karon sa hapon. Kagunin okay. Natin latest weather update halindiris ng Iloilo sa Florida Station. Ako sa Lingon Silvestri, madami din yan. Salamat.
0: Engineer Silvestri?
2: Yes, sir.
0: Oh, ma'am, ining mapagulan-ulan na sa aton natugag yapon ni isang hangin habagat.
2: Yes, sir. Pagayon mga nag-apet sa atin ang Southwest Monsoon, sir.
0: Okay, ining sagwata nga si Tropical Depression, may international name nga Kruvan, no? Ang formerly Pilandok ini. Na daw, ano mabalik pa ni sa aton? Magkasulod liwat niya sa par na tunukon na daw, why na siyang chance sa ni Indiana Silvestre?
2: Well, sa subong sa ang mga bagyo sa nga pinamonitor natin outside par ay manubo na lang ang chance ng magasulot pa siya sa ating nga parter. So, isa ko na ng iyong ulag ay pa east-northeastward pero sa masunod nga inadlaw pa northward naman na ang iyong ulag, sir.
0: Oh, pero sa Gyapon, ma'am, may maulano ng tiyempo na ito, no? May matinion sa Gyapon nga maka-experience siya kita sa pagtupa sa ulan. ato ganis ang hangin habagat sa mga sunod pagig mainadlaw naton.
2: Yes, sir. Possible, sir.
0: Sige. This information, General Nicole Silvestre, sa pag-asa, salamat kay Kagliwat, mayong aga dra sa inyo, kag nakapanyaga na kita, ma'am.
2: Buhay pa, sir.
0: Buhay pa. Sige, pariho kita, ma'am. Salamat, kin, ma'am.
2: Welcome, sir. Kag maayong pagdas inyo, salamat.
1: 11 Mbps.
0: Hangin na bagat mga kaka-K5 nag-epekto sa aton. Kag mayong agagig kay Sir Eduardo Ignacio, kay Sir Tristan Wyatt Gulay, kay Mandlin Chautong, kag kay Sir Arman Bakuguay. Kumusta niya biyahe, sir? Nahalong gid sa mga motorista ta kay madudanlog ato sa ninga dalan sa sanima tinion mga kaka-K5.
1: 11 Mbps.
0: Alas 11:13 sa aton sa ninga pagpangalagad. Subong adlaw nagapadayon ang impeachment trial batok sa kay Vice President Asara Duterte. Ika-22 na ini ka adlaw sa pagpatigayon sang impeachment trial mga kaka-K5. Ginabrubanta ining magalabot sa 92 dias. Agin na sambit sa impeachment trial kay ti kada semana katatlo ni kabeses ang impeachment trial no Lunes, Martes kag Miyerkules nga daw. Kay ti madamo man sa may likuton kay mga obrahon ang aton sining mga nagaserbing senatorial judges naton sa saning impeachment trial. Hindi malang amuning ilas yung ginaatupag, no? Kundi may mga budget deliberation pa kita. No? Sining nga matinoon mga kaka-K5. No? Kay ti ginadibatihan subong kag ginadeliberate ang ining nasambit sini. No? Nga a proposal sang budget naton para sa tuig 2027.
1: 11 Mbps.
0: Sa saning ika-22 sining nga adlaw sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ang ila saning nangin witness na sang prosecution amo ning alin sa bayin sang Philippine Statistics Authority. Basika may mga video kada partner. Ang direkta na lang dito sa kwan sa ato sing live na sa Senate. Ang ila sa subong nga witness amo si Assistant National Statistician Mariza Grande. Amay subong ang ila sa ni, no? Nga ginapisa-pisa subong sa niya pamangkot. Iningalin sa opisina sa Philippine Statistics Authority. Kumambal kita nga PS80, dirita makitaan, no? Ang atunsin nga mga record. Record mo sa pagbata mo, birth certificate, no? Record mo kung single ikaw. O kung dubli ka na. O kung married ka na, kasado ka na, kag-record man nga ikaw ang napatay. No, diri ang record sa may bayin sa opisina sa Philippine Statistics Authority. Amo ni siya ang nangin na state witness subong. No, sa prosecution. Tingaan nga siya ang ginimbitar subong. No, sa prosecution. Kay sa Gyapon, ang ining pagpatawag sa kay Philippine Statistics Authority Assistant National Statistician Mariza Grande angot ni sa Gyapon, no, sa Article 1 ining misuse, no, waay nagakaigo nga paggagasto sa confidential funds during the time manang DepEd Secretary si Vice President Sara Duterte including man, no, ang Office of the Vice President.
1: 11 Mbps.
0: Ginpatawag ini siya para nga i-check kung mayara gidman sang record ang ining nasambit siya ni nga mga nakabaton sang confidential fund. Dumduman yun ning mga kilala nga ngalan pariyo ni Mary Grace Piatos. No, nga pag-check diri sa record iningalan nga Mary Grace Piatos why nag-existar. Kaya nga, waay record nga ining si Mary Grace Piatos ginkasal. Waay man sang record nga ining si Mary Grace Piatos napatay. No? Waay sang record nga makitaan sa bahin sang Philippine Statistics Authority. No? Tiginalantaw nila ang ining mga ngalan, no? Dokaangay nga fake o kon mga fictitious individuals, no? Nga mahimo nga mayara sang mga kababalaghan nga mga landry sa saning misuse, no, sa paggamit sang pondo sang aton sa ni nga gobyerno. Kasi kwarta tatay ang ging gasto, mga kakifay. Magluwas sina, no? Kaya ning testimonya ni Grande sa gyapon ang balaton in connection ini sa Article 1 sang impeachment case. Bala mo apat ni ka mga kaso o kung article na ang gipatubang ni Vice President Sara Duterte ang isa ganing kakaso nga bribery na may himo kay withdraw sang prosecution. Kay bisan sa apat, isa lang gidiri ma-convict abi si Vice President Sara Duterte sa gyapon na makakasya bilang Vice President.
1: 11 Mbps.
0: Di maglubas sa ngalan nga Marie Grace Piatos, balaan na to, ando ka damo to the time, no? Sa mga ngalan. May ngalan the time nga si Milky si Kuya, may si Fiona Villegas, may si Miggy Mango, may si Xiaomi Ocho, may si Jay Camote. So damo the time sa mga ngalan nga makabig na to, questionably, nga nakabaton mga kakifay. Taginalantaw sa pagkatapos ni, no? Sa kaya Grande, ngalin sa PSA, may mo mag-testify man diri mga kakifay. Ang halin naman sa Commission on Audit, ang empleyado si Brasilio Sabaldan. Kagining si DepEd Assistant Secretary Sunshine Farda. Pero ining si DepEd Assistant Secretary Sunshine Farda, masi sa mga masunod pagin may nadlaw kay daw na stroke ni siya. Di ginapangayuan pa ni no, sang consent no, sa mga doktor kung pwede makatestify no, ining si DepEd Assistant Secretary Farda kag may mo nga ipatawag man ining si Police Major Jovelyn Magay para magtestify sa saling semana sumugod sumong adlaw Setyembre 7, tub-tub, Setyembre 9.
1: 11 Mbps.
0: So, muna ang ginapisa subong sa pamangkot, no, direct examination sa prosecution. We don't know lang kung the part sa defense. Kung mag-cross-examination pa karon, no, mga kakifay. Pero kung pamatian naton on the part sa depensa, ang ining mga ngalan, no? Nga para sa ibang waisang record sa PSA, hambal nila they are willing, no? Nga magsabat ini sa nagligad pa din kuno nga tuig, ginapreparahan nila ang ining mga ngalan, mga kakipay, no? Nga hindi makitan o unquestionably nga nakabaton sa sinasambit nga confidential funds halin sa opisina sang Vice Presidente kagalin sa opisina sang DepEd Secretary nga the time nagapungko bilang Tiglicom amo si Vice President Sara Duterte.
1: 11 Mbps.
0: So standby ka mo sa madugang pagin sa may promosyon. Angot sa nagapadayon na nga impeachment trial ika-22 ng adlaw batok sa kay Vice President Sara Duterte.
1: 11 Mbps.
0: Alas 11:20 sa atong suring kapagpangalakad. Mayadayaging nga aga kay Ma'am Annalyn Panis Agravante dira sa may syudad sang Pasis, may banwa sang San Enrique. Kay Sir Kermida, good morning. Kay Ma'am Bing Spes J sa may Singapore, mayadayaging nga aga. Kag of course, kay Ma'am Nan sa Tuando Falalis. Ang nakapaulin guro si Ma'am Nansay. Anong plan niya gahon to na ma'am? Halong gid sa biyahe. Kay pamilya Falalis sa may Santa Cruz, Arevalo, gamonitor gid sa ato sing pagpangalagad. Kay Tita Indang, ambot ko na nung palang gahon ni Tita Indang, subong na luto Tita Indang man. May dahil na nangaga.
1: 11 Mbps.
0: Alas 11:21 sa atong suring kapagpangalagad. I-update talang kamo, no, sa saning nasambit, saning nga hitabo. Tumladumtuman nyo tong flash flood sa may bayin sang pungsod na Nepal. Kung sa diin masubra na 1,000 ang kumpirmadong patay, kag ginapangita subong linigbo pa kamising mga kakifay. Pero sa sulod na sang 11 kadlaw sa matabo ining trahedya dito sa may area sang Nepal, may paglaom pa mga kakifay. Kaya sa sulod sang 10 sining kadlaw, may isa kababayi na nga natrap dito sa idalom, ginatabunan, no, ang ilas nga ginaistaran. Pero maswerte, sa sulod sang pulo sinikadlaw, may mga, no, na-recover pa o kon, may mga nakitaan pa nga buhi mga kakifay.
1: 11 Mbps.
0: May isa diri ka babayi Actually, ang pamilya sini sa sing babayeng yung kilala sa kaya Chandika Kumari Sresta. Isa ni ka Anipali Woman. No? Ang iya pamilya ya, nagkasubo na mo. No? Kasi siya mag-expectar sa sulod na sang pulo sa ni Kadlaw. No? Just imagine sa ni mga kakifay. Pulo Kadlaw siya pa maglaom nga natabuna na. No? Sang duta, mga mad o kon mga lutak, mga lao. No? Ang ining nasambit sa ni nga lugar nga iya sa ginaistaran. No? Pero buhi pa ang ining nasambit sa ni nga babae.
1: 11 Mbps.
0: After 10 days mga kaki 5, no? Nabatian may ara san gamay sa ni nga buho nga bisan paano dito ni siya nagakuha guro sang ginahawaya. Ilaban na ba ng ginainom niya sa ni sa dito man sa tulo eh, no? Sang tubig, no? Sa idalom mga kaki 5, just imagine kung tabunan ka sang sa ring mudslide, no? The time, no? Kay to halos nga na wipe out git. Ana sa bit sing lugar, no? Dito sa may bayan sang Bitrawati, no? Sa may Nepal. Ti gapangasubo na kag siguro ga batyag na, no? Ang ila sing balatyagon. Ah, pero amo na ang bal nila samtang hindi mo makita pa, no? Ang imo sa miyembro sa pamilya nga patay na ini, no? Always good, no? Nga mangin optimistic kita, mangin positibo kita, no? Kay ti ang inin sambit sa babae, ah, sa iya sing kaso buhi pa ini mga kakifay.
1: 11 Mbps.
0: Just imagine, no? Kadamo ni sa mga istorya nga mga kaangay diri. Sa una ni isang bata pa kumadumduman kuning linog, no? Mabaskog man dito sa may bagyo. No, just imagine, madalagko ang building sa una sang bagyo. Kundi magsala doon 1990 o 1991. Kaya tayo may mabuot kita. Kaya pamati man kita sa una sa mga balita. May ato ni sinimana mo. No, nga ara sila sa idalom. No, na-trap sila sa saring mga kalahulog. No, nga mga debris. No, di pareho man sa tabo dito sa mga Nepal. Ang ginimo nila to yan, nagaserbi ang tubig para sa ila, ginainom nila ang ihi nila.
1: 11 Mbps.
0: Just to survive, no? Mga K5. And just imagine, no? Amuning natabo dito sa mga Nepal after pulo katuig. No? Good news, kay may mga kabuhi pa kita na na-detect mga K5.
1: 11 Mbps.
0: Siling ni Ma'am Bing Space Jason na namilagruhan pa siya. May dayad man aga kay Ma'am Lodi Gulilaw sa may Lumar Itere, na former Brumar sa Tubang sang Asian College of Aeronautics sa may barangay Sambagaro. Mayad ka lang pagtimo da. Dira sa mga suki ni Ma'am Lodi Gulilaw sa may barangay Sambagaro, kag Subuman, na kay Ma'am Aisha Ahmad. May dayad man nga aga.
1: 11 Mbps.
0: Alas 11:25 sa atong suring pagbangalagad. Standby ka mo kay makaupo naton karon ang duha ka mga participants naton para sa inter-school reporting competition. Live reporting competition din sa K5 News FM Iloilo. Bali, amo ning mga second to the last batch, no, nga mga participants naton, no, halin sa magkalain siya mabulutuan din sa may bayan sang syudad kag probinsya sang Iloilo. Makaupod naton karon, no, after sa MyTC Network News, makaupod naton ang representante from Haro National High School. Mga taga Haro National High School, atensyon, ipakita tang suporta ta sa ato siya participants sa kay K5 Jethro Hinoveza Servando. Kani karon ang madulong sa mga impormasyon nagikan sa may Haro National High School. Kaya makaupod mo naton karon, no? Halin sa may Oton National High School, makaupod naton si K5 Batrixie Calantas. Mga taga Oton da, atensyon, ipakita niyo suporta sa inyo sining participant.
1: 11 Mbps.
0: Pagbalik tayo, check na itong report ni K5 Ridge Di Mayo, direkta sa Banwasang Sara, no? Kaya magsubo ining balita, kay kapon may aksidente dito. Kung sa diin patay ang anom katuig sininga bata, no, kag lima din pilason. Kaya just imagine, no, sa isa ka motorsiklo anom kamugasakay. Although nga kalabanan diri mga kabataan, ang ining mga biktima diri naga pangidaron, no? Sang anom ka tuig, may apat ka tuig. Kag siyempre ang nagadala sa motorsiklo ang ila amay, kag ara man ang iya sa ni nga live-in partner. Ang gasakay ang driver si Rolando De Velos, ang amay, kag ang live-in partner siya nga si alias Trisia Ann, 28 anyos, ang apat nila kamakabataan, ha? Sanday alias Shanaya, 8 katuig. Ining si alias Cheryl, anong katuig nga muning napatay? Si alias Zet, 3 katuig. Kang gin-refer din sa may syudad sa Iloilo. Kang si alias Zib, 1 katuig. Grabe, just imagine, 8, 6, 4, 2 katuig. Kag, 3 katuig. Kag 1 katuig. Amuning sakay sa motorsiklo. Paano ni sa na-aksidente? Kaya binungguan nila, nag-park na nga sa lakyan mo. Di ano ay kakita sa nag-park na sa lakyan. Pero base sa impormasyon, ang amay naka-inom sa makahulubog nga ilimnom.
1: 11 Mbps.
0: Gaka-disgrasya kagani nga way naka-inom. How much more pagid nga naka-inom ikaw mga kakifive? Kaya ang malain pa dari, no? Kay karga mong emotion nga a pamilya. Kahapon yung tabo, mga alas 3 dira sa may barangay Salcedo, sa may banwasang sara. Yung problema sa base kung kumplito man bla sa wala blaw, wala lisensya, wala registro, no? Wala helmet. Damo kay violation. Kula taon naton ang ining driver sa motorsiklo. Kadala ikaw nga under sa impluensya sang makaulubog nga ilimnon.
1: 11 Mbps.
0: Anong maambal rin siyang taga Land Transportation Office angot sa saling nasambit sa nga aksidente mga ka-K5. Sa atong saling nga pagbalik, i-check na itong report ya K5 Region de Mayo pagkatapos sa pag-importanting mapahibalo, paliyog standby.
3: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives.

0: 100. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.
1: DTX 500. Ang health mo, protektado!
2: Itong corned beef na lang ulit, okay na?
3: Mami!
2: Angeline!
3: Walang masama sa okay lang.
2: Pero,
3: sa Star

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics, makabuling sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics.
2: Red Horse Beery, Numan Wisdom.
3: Wala sang OTP sa pag-overthink. Relax lang.
2: Tama. Red Horse Beer. Nabit. Sulit.
4: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
2: Drink responsibly. Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
1: Sport Biotics. Ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Sport Biotics. Kabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori na nagatuga sang ulcer. Mag-klinika. Sport Biotics ka.
5: This year, 22 schools from 4 divisions across Iloilo and Guimaras have finally accepted the challenge. But only 10 schools will make it to the finals. This is the K5 News FM Iloilo Inter-School Live Reporting Competition 2026
6: Elimination Round Secondary Level.
5: Sino ayhan ang mangibabaw? Bantayan sa K5 News FM Iloilo.
1: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
7: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
8: Libre? Libre!
1: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch. Kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog sa Myagaw Branch. Kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
9: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.
10: Cheers sa barkada nating
11: Night Shift!
10: OT!
11: Breadwinner!
9: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap inamin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ng may kasama. Drink responsibly.
12: Gabasa na naman bala ang imo.
13: Ay, gabasa na naman?
12: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
14: Always nagabasa.
12: Kag nagabaho ang kilikili.
14: Mag-Clinica Deo Fresh.
12: Para sa maputi at mabangong kilikili.
14: Clinica Deo Fresh.
13: Nagabasa na naman balaga.
12: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
14: Clinica Deo Fresh.
12: Para sa maputi at mabangong kilikili.
15: DTX Beauty Soap.
16: Ako si Elaine, ako gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
15: DTX Beauty Soap. Sa mga butika.
17: Mahal, magtanim nga tayo ng puno dun sa may tore.
18: Naku mahal, bawal daw magtanim ng mga puno doon. Pwede yung makaapekto yan sa daloy ng kuryente at magdulot ng brownout.
17: Kanino mo naman nalaman ang mga yan?
19: Hello po, ako si Linoy.
20: Tama si nanay.
19: Kahit ang konting pagsabi lamang ng mga dahon o sanga ng puno sa linya ay maaari nang makaapekto sa daloy ng kuryente. Gusto nyo bang mawala ng kuryente?
17: Aba eh, ayaw!
19: Kapag nakakita ng ganitong gawain, i-report agad sa 0917-847-6427 o 0918-847-6427.
21: Isang paalala mula sa NGC.
22: Extend Food Supplement for Men.
23: O si Junie, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon na sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon service. Sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
22: Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men.
24: Ako si Mark, sa tudtood lang, tungod ga kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo, ang Extend Food Supplement for Men. Intistingan ko, wow, ayos gid. Kamuman bala, testingin yung Extend Food Supplement for Men.
22: Extend Food Supplement for Men.
0: DTX Premium Coffee. Premium sa sarap, premium sa lasa at health benefits. Pinagsama ang sarap na kape at piling functional ingredients para sa ating daily wellness. Malusog na kape ang piliin mo. DTX Premium Coffee. Ang kape na pinatamis ng stevia at pinalakas ng Ganoderma. DTX Premium Coffee.
3: Mabibili sa inyong mga suking butika nationwide.
7: Para sa matilaw na dugo,
8: DTX 500.
7: Para sa healthy gatay,
8: DTX 500.
7: Ang DTX 500
8: ang may mataas ka antioxidant.
7: Nga amo naman
8: ang nagatilo sa imo atay.
7: Basta tilo ang atay,
8: happy kanunay.
7: DTX 500.
8: Masaligan,
7: epektibo.
8: DTX 500.
7: Mataas pala ang imo blood sugar.
8: DTX 500.
7: Ikaw pala ang may diabetes.
8: DTX 500.
7: Ang DTX 500
8: ang may powerful compounds.
7: Nga nagapanupo,
8: kagakontrolar
7: sa imo blood sugar.
8: DTX 500.
7: Masaligan,
8: epektibo.
7: DTX 500.
20: Nagaburun nga mga mata, nagamuta, nagapula kaga nagakatol.
25: Mag-eye care ko
20: ang kapsula
25: nga himo para sa mga mata.
20: May yara ini sang superior antioxidant
25: para sa mga mata.
20: Kaangay sang lutein,
25: vitamin A,
20: vitamin E,
25: vitamin C,
20: zinc,
25: kag bilberry berry extract.
20: Eye care ko
25: ang maskin pabasko nga kapsula
20: para sa mga mata.
25: Eye care ko
20: para sa epektibo nga kombinasyon.
25: Magtumar sang eye care ko
20: kag patuluan
25: ang mga mata sang eye care drops.
20: Mabakal sa Shopee kag mga butika.
25: Eye care ko
20: E3 Bio.
26: Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa nga akong dilargo. Naglagamay nga akong nga buyon.
20: D3 Bio.
25: Ang D3
20: yung may VCO.
25: Ang VCO
20: yung may D3.
25: D3 Bio with VCO.
27: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
25: D3 Bio.
20: Ang D3
25: yung may VCO.
20: Ang VCO
25: yung may D3.
20: D3 Bio.
25: Babakal sa mga butika.
20: D3 Bio.
28: Mare, pabili nga ng sibuyas. Ipagluluto ko lang ng ulam ang kumpare mo.
29: Saan ba nagpunta si kumpare?
28: Ayun, nagtatayo siya barong-barong sa ilalim ng tore.
29: Ano? Mare, mapanganib sa tore.
30: Tama ka dyan, ate. Maaaring magdulot ng panganib sa buhay at perwisyo sa komunidad ang pagtayo ng bahay o anumang struktura

0: Mbps.
1: 11 Mbps.
0: Nagdusaton nga oras, alas 11.41 na saga. Kapanyaga ng tanan. Good morning kay Sir Chris Boyko Almuhin. Dira sa may Zone 5 Takasaro sa tanan nga mga senior citizen. Nagamonitor gid sa ato siya pagpangalagad. Kay paring Francesar Saba sa may barangay Pandak Pavia. Mami ang blusa ka pa ito na may rayad gid nga udto na. Ah, kati dugay-dugay alas 12 naman ah. Ibaga ni kuno naka timo-timo na ni. Ah, halong sa biyahe da sa may miyembro sang agpaw hituda sa may barangay Pandak sa Banwa sang Pavia. I-check na to report ni Kakipay Bridget Di Mayo. Angot sa sang tabo kapon nga aksidente. Kaglakip man na mag-aumpisa naman dira ang CDSA. Na Congressional District Sports Association na meet. Dapay wato ni sa may Banwa sang Limere. No, ang CDSA meet. Pagkatapos na managdalaog dira, amo ni magarepresent sa integrated meet o kon-provincial meet ka magadaog, amo ni magin represent para sa ato sa ning regional meet mga kakifay. Subalontang dugas nga report no, sa kay kakifay Bridget Di Mayo. Anong natabo dire kumong stunning driver ya sang Toyota Innova kay amo ning bilungguan nila nga naka-park. While kabalo ba si kung gabi na isay man sila sa nga iyalibin partner, no? Nga gamba libre partner niya nga mapuli pata sa ritimo ka inom. No? Kaya ginapati yan, naka-inom ay nasambit sa ni nga driver sa motorsiklo ilam lang amaya. Alas 11.52 ang ining oras sa dulong sa usang Star Nutrimits, di lang sarap, sustan sarap.
1: That time check was brought to you by Star Nutrimits, di lang sarap, sustan sarap.
0: I-check na itong report ni Kakifay Bridget Di Mayo.
2: K-5 News FM. Kampyon, Kampyon Report.
0: K-5 Bridge.
3: K-5 Enrico, no, nagpabilin sa ospital ang asawa si K-5 Enrico ng driver, ng motorsiklo, kag isa sinisatatlo katuig na bata ang nagpabilin man sa Western Visayas Medical Center. Matapos ni K-5 Enrico noon nagka-angkon siyang patal nga pila sa ilang nag-crime-lain nga lawas. Matapos ni K-5 Enrico makabunggo ang ilang ginasakyan nga motorsiklo nga Rossi sa may nakapark sa Toyota Innova kahapon sang hapon around 3 p.m. sa may barangay Salcedo at Tara Iloilo. Inanggin pahayag K-5 Enrico ni Police Corporal Cesar Medina ang investigador o po ng chief investigator ang Sara Municipal Police Station. Nga sunod rin no, kay Police Corporal Medina K-5 Enrico, ang driver ni isang motorsiklo nga Rose, kagining yan nga mga kabataan nga Sanday alias Shanaya, 8 ka tuig ang nalang pangidaron kag alias Zeb, 1 ka tuig ang nakagwa na K-5 Enrico sa ospital kagabi. Kay bangod mo, ang ining ilayan na angkon ng mga pilas ang hindi man niya patal kay Fadirico kagati ang subong niya ang ining asawa niya nga si Tricia Ann kag ang game refer sa Iloilo City ang nagapabilin subong. Pero no, based rin sa investigation isang akon nga kapulisan isang Sara Municipal Police Station kay Fadirico nga posible nakainom ini sang makahulubog nga ilindon na ang driver nga si alias Rolando matapos ni K-5 Enrico nakabunggo no sa nakapark nga Toyota Innova. Actually ano ni sila ang sakay tanan apat ni mga kabataan kag ining mag-asawa kag base pa diri no sa pag-imbestigar sang kapulisan naton nga wala sang suksok na helmet ining mga biktima naton
0: tanangin sila
3: kay halin ini sila sa may barangay Agnaga Concepcion kagpadulong inipuntani sila sa ilang apuloyan sa may barangay Kapinang San Junisio Iloilo sang inino na bungguan nila ang nakapark nga Toyota Innova sa may National Road sang Salcedo Tara Iloilo K-5 Enrico.
0: Okay, K-5 Bridge, anom ang sakay sa motorsiklo na patay ang ining 8 katuig nga or anong katuig nga bata no sa di nagapungko ang anong katuig wa naton mapatpat sang pulista kun anong pasunod sang ila pagpungkok iti ang driver amo ning ila sa nga amay sino ang kasunod lang ga pungkok kag ang iya nga libyen partner

0: basi sa likod nga parte man sang motor kay ti para maipit nila ang ning apat nila ka magagmay pa nga mga kabataan nga ang magulang diri is nagapagidaron walo ka katuig kag din nagapungko ang anong katuig nga ang siya gid ang natam-an sa K5 bridge kag sa anom ni ka nagasakay pila na ang outpatient
1: K5 Enrico sa kung hindi kita magtala ay ning napatay K5 Enrico ara sa may una nga portion kay actually ano
0: ni okay.
1: Apat sila ka makamataan ang isa kag ang hining napatay sa may atubang gid sang ilang amay.
0: Dari so will both sila ngon
1: sa may likod no sang ila ning tatay kag ning ila ning Iloy. Actually, ining napatay K5 Enrico, sorry no, ang ining ginggala sa ospital, ang ginrefer sa Iloilo City, ang nagtabog ni K5 Enrico. Kung hindi kita magtala, upod ni sila siyang napatay man, nga si Alia Shanaya, nga nag-aidad anong katuig K5 Enrico.
0: Okay, kung natawa natin ang likod sa Toyota Innova is wasak ang windshield sa likod, no? Pagtabog ni sang isa ka biktima din sa tumabog base sumulod pa siya sa din sambit ka salakyan ka K5 Bridge tungod sa mabaskog nga impact.
1: K5 Enrico possibly no kay base diri gani kay Police Corporal Medina nga ang gin-refer ni bala K5 Enrico sa Iloilo City.
0: Oo.
1: Nga si alias Checo K5 Enrico no sa aton nga data.
0: Ining si alias Sanaya, walo ka tuig, hospital ni Subong.
1: Yes, K5 Enrico. Bali, si alias Sanaya, K5 Enrico ya, ang nakagwa na ya sa hospital o punong
0: okay.
1: Iyan ng amay. Si alias
0: okay.
1: Zed, nga nag-aidad isa ka tuig.
0: So ang nabilin Subong sa hospital, amuning live-in partner ya, nga si alias Tricia Ann, ining nga tatlo ka tuig, no? Nga si alias Zed, nakagwa na na eh.
1: Nga si alias ZK5 Enrico ang wala pa kagwa sa ospital nga amuni ang din-refer sa Western Visayas Medical Center. Kag-based na rin kay Police Corporal Medina, si alias ZK5 Enrico amuni ang nagtabog sa pagka-accident. So that's why no, inina may pilas man ini siya sa ulo kag-insigida man K5 Enrico gin-refer sa Iloilo City K5 Enrico.
0: So bali sa lima yung abuhi, ang ara subong sa ospital is tatlo?
1: Sa Subong, K5 Enrico ang nagapabilin sa ospital ang asawa na lang sang driver nga si Tricia Ann tapos ining si Alia Zep nga ginrefer sa Iloilo City K5 Enrico.
0: So bot silingon nga sa anong kapasero isang patay duwa subong ang outpatient nakagwa na sa ospital.
1: Yes, oh. Mga kagabi K5 Enrico mga alas 11:30.
0: So duwa na subong kapabilin sa ospital ining live-in partner kag ining si alias sa Z amo ni subong ang nagtabog hambal naton no subot sa lingon nga may nagapungko sa tangke sang motorsiklo kay tindra sa umaya kita man habal-habal gani nga daw halos sa bilog sa ning motorsiklo nga gaangkas ka K5 Ridge mo subot sa lingon ining napatay gali ara gid mismo sa unahan sang motor nga nagapungko subot sa lingon ara na sa ginatugungan Black K5 Bridge no nga parte sa motor dira siya galit gapungko no tapos ang isa yan ang nagtabog ara sa likod tapos ang amay pagkatapos yung duha ka mga bata napatungan nila sa giyas nga live-in partner.
1: Yes, K5 Enrico.
0: Kag makita na tuntutawhay man ang lugar kag the time na tabo ini do mga alas 3 na sang hapon why gid katulupangod ang driver abi ang tatay nila nga may nagapark nga isa kasalakyan sa dalan ka K5 Bridge.
1: K5 Enrico, based rin sa investigation sang aton nga mga kapulisan, nga tiining driver ya K5 Enrico, kung masilinggani sa aton nga kapulisan nga aksidente ni tabo, kay bangod nga nakainom ini siya sang ilim nun o nakaunubog ng ilim nun.
0: Oh.
1: And wala siya K5 Enrico na kita niya guro, o nakita niya man K5 Enrico nga nakapark ang Toyota Innova. Pero ya sa side naman niya sang Toyota Innova ni K5 Enrico, wala siya yan nagdahom nga ining talakyan niya na bungduan niya na kay bangod ang driver ni sang Toyota Innova ang nagkadto ini sa taramnan K5 Enrico agod nga magpatubod kay mayara ini siya sang talamnan. Dagda nakibot lang ini siya nga ining talakyan niya nga nakapark na bungduan na sang aton nga mga biktima K5 Enrico.
0: Okay, daw ginaklabo sa tasang tinion, pero ano subong ang natabo sa driver sa Innova arestado sa K5 Bridge?
1: K5 Si Father Enrico, wala gin na custody no sa ato nga kapulisan ang driver sa Toyota Innova, but ang ining salakyan niya ang temporary nga gin
0: impound
1: kapulisan as well as man ang motorsiklo sa mga biktima naton. And according to gani diri sa ina no sa aton nga pagpakigangot kay Police Corporal Medina nga posible si Father Enrico maghapag man isang bulig ang Toyota Innova, ang driver no sang Toyota Innova sa mga biktima kay Father Enrico.
0: Okay, kung natawon mo ti wayes ang sala ang salakyan kay way gahulag mo gapundo ra either nga kung nakainom gin man ang driver ang ila amay basi way bla makontrolar ka kay 5G ano si Pabla ang imusing angkas is limak bilog puno-puno ang motor pagkatapos may nagaangkas pagin sa tubang mga kabataan nga aran sa tangke tiki kung kay isa gani ay isalgi pa sa mo duwa ang back rider mo ga kung kaysa dun di magani ma makontrolar ang imusing ng madbila o much more pagin puno-puno kay 5G kag basi unda sig dadlagan nga napuga blang ang ining motor kay kung taw nato ang impact sang Innova, grabing gupi sa likod, wasak ang windshield no? Sa likod gabayin sang Innova sa ni Kaki 5 Red. So, mahimo nga istoryahan lang ni kag iseto lang nila kag ti amo na handaman magbulig ang driver sa Innova Kaki 5 Red.
1: Yes, Kaki 5 Red, kuno ti ginahulat na lang subong sa aton nga kapulisan kon anong Kaki 5 Red ko ti kay according gani din kay Police Corporal Medina nagistoryahan ay naman in sila sa kagiyatang salakihan nga ti willing man ini maghatag kay Pag Enrico sang bulig.
0: Sige, salamat ka kay 5 Red.
1: Sige, kay Pag Enrico, no? Dari, inubo ko na lang kay Pag Enrico dari sa may banwa sang Lemery. Yan kita dari subong, no? Sa may Milana National High School. Kag subong, no? Naglibot-libot kita dari sa area. Kag so far kay Pag Enrico nalabot man naton ang alcalde, no? Sang LGU Lemery. And so far, 100% naman in sila nga preparado para sa patigayunon buwas nga opening sang 50 days ay net 2026 dari mismo sa may Lemery na magasugod buwas Setyembre 8 top 12 sini nga tuig kay 5 Enrico.
0: Sige, salamat kay 5 Ridge.
1: Sige, no, live 3 sa may banwa sang Lemery. Ako naman si Kaki 5 Ridge Di Mayo para sa kampiyon na balita sa servisyo publiko kagkalingawan sa Quinto Distrito.
2: News, 11
0: ang reporter K5 Bridget de Mayo na dulong sa usang The Power Trio Clinica Detex 500 The Superior Antioxidant Mighty C Alkaline Base ka Vitamin C kag D3 Bio Antiviral kag Antibacterial Specialist kay Sir Mark Vincent Javier may adayad ginga unto si Ma'am Bing Space J Galuto palang pagbalik naton after sang Mighty C Network News makaupol na to ng mga reports ang aton sining mga pumalasakop para sa aton nga inter-school live reporting competition. Halin ang pabato sa may Haro National High School kag halin sa Uton National High School. Ini kay bembre mga balita sa aton sing pagbalik pagkatapos sa plekay importante nga mapahibalo paliog standby.
2: Kampiyon sa balita. Kampiyon sa drama. Kampiyon sa musika. Kampiyon sa komentaryo. Kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon. K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon nga istasyon. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. May family history ba na kamuusong diabetes? Mag-DTX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-DTX 500 ka na! DTX 500 ang may powerful compound nga nagapanubos ang imo blood sugar. DTX 500 garantisado, epektibo, aramis mo. DTX 500
3: istoryahan ta kung paano bala magsobra sa isa kagatos ang imo edad.
4: Gusto na Sir JP, ang sikreto sa pagkabuhi sang madamo nga tinuig, iyara lang sa simple nga dos and don. Ang mga blanga permina mo hambali, mga dapat likawan, dapat himuon. Nahon ta na yung pinakauna nga kag pinakaimportante nga himo nato Sir JP. Pada mo ang imo nga antioxidant sa lawas.
3: Correct.
4: Saan o pa nimo pintahan ang tubo kung lata na, toktoko na? Dapat niya wala pa?
3: Oo. May lang tubo kay ma-welding lang islan bago.
4: Saan o ka may nom detects 500 kag may tisim? May balatian ka na? Hindi. Batunon mo man o hindi, kulang gid ang antioxidant nga mahatag sang utan kag prutas, no? Sa imo lawas versus sa mga free radicals nga ara sa imong palibot kag ara sa sulod, no? nga imo ma-generate plus pa ang mga nagasulod from outside sources. Kung taas imo antioxidants, you already made the first step towards longer and healthier life. Mm. So, gainom ka na DTX 500 kag may TC, ari ang kaduha mong himuon. Duha ka dapat nga i-check mo regularly sir GP, imo blood pressure. Kaya kung di mo na ma-check mo blood pressure, ah, tapat kagid. Madamo sa ato ng may high blood, wala lang kita kay balo. Abi mo, galingin lang ulo mo, gahugot ang liog mo, gali, may hypertension ka na. No? Ang prolong nga pagtaas ang BP, ang makaguba sang imo nga kidneys. No? Siling mo, herbal ang makaguba. Hindi. Ang wala, hindi kontrolado nga blood pressure. Tapos, di, imo kaugatan niya, guba man na. No, gakos ang gituwag heart enlargement. Ang kaduha, dapat check nimo ang gituwag regularly ang imo nga blood sugar levels. Madamo man sa aton ang may ara sang gituwag diabetes o mataas ang sugar sa dugo, ini ang nagaguba sang vital organ sa kaangay sang kidney kag atay.
2: Para sa matino nga dugo,
5: DTX 500.
2: Para sa healthy nga atay,
5: DTX 500.
2: Ang DTX 500
5: ang may mataas nga antioxidants.
2: Nga amo naman
5: ang nagatino sang imo atay.
2: Basta tino ang atay,
5: happy kanunay,
2: DTX 500.
5: Masaligan,
2: epektibo,
5: DTX 500.
4: Ano pa? Subong man ang pagtaas ang risgo nga mabulag ka. Basta may diabetes ka, sigurado apektado gid mata mo. Mautod ang tiil, mga neuralgias, pagka-damage sang heart, kag iban pa nga seryoso nga balatian, apil na da ang imo manoy.
3: Kung nag-DTX 500 kag may TC sila, Dr. Ramil, kada adlaw, abansin na naman sila kay proven effective kag nagapanubo sang blood sugar levels ang DTX 500 kag may TC. Amo ginigani ang pinaka main purpose niya. Ang capability sa pagkontrol sa blood sugar levels, agud hindi ka magka-diabetes.
4: Another secret sa pagpalawig sa kabuhi, Sir GP, amo ang ikatatlo nga dapat mo lipatan.
3: Ay?
4: Imo edad. Kung gusto ka, hindi dali magtigulang, inom ka DTX 500 kag may TC kay gapahubin inis ang imo nga selula. Ang imo nga past, hindi magsagay panumdom sa imo mga regrets. Ah. Ilubong mo na tanan ang mga stressful events nga natabo sa kabuhi mo. Sa kada minuto nga gaka-stress ka, nagaiban sang times 3, ha? Nga tion ang imo kabuhi. Imagine ba? Wala na yung problema, wala na yung stress. Ah. Be happy, concentrate sa present mo because that will define your future.
3: Gusto.
4: Ang mga nag-inom regularly sang DTX 500 kag may TC, malipayon kag wala gaka-stress. Bangod, gaka-improve ang ilang mga ila-hormonal balance. Katatlo, Sir GP?
3: Mga kainit mo, no? Grudges.
4: Tao malanta, no, mainit ba? Pero bisan paano, kung mainit man lang ka, inom giga DTX 500 kaya para may pang ano, pang neutralize. Pero kung kaya, as much as possible, kaya mo malimtan, lipatan mo na. Hindi magdumot, dulaon mo ginaagod, maglinong ang kabuhi mo. Muna siling ba sa Proverbs 17:22, no? A merry heart, do it good like a medicine, but a broken spirit, dry the bones. So, ang pagkabuhi sang malawig, ang may madabo nga paagi, no? Unahon ta ang pinaka-importante, blood sugar mo, blood pressure mo, chikon mo gina regularly, hindi sagi stress, likawan ang stress, including na da ang mga oxidative stress, bangod ini ang ginahalinan sang cancer, tissue damage, kag organ failure. So, adlaw-adlaw gin, inom DTX 500 kag may TC. Kaya muna yung mong super antioxidant nga magbato sa mga free radicals, adlaw-adlaw. Agud masigurado nga healthy ang imo nga selula.
2: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
6: It's Iloilo Supermart ATM Anniversary Sale on September 15. Shop and pay using your e-wallets in-store or online for discount boosters and exclusive deals. See you aton gid ini. DTI Fair Trade Permit Number R6-ILO100076 Series of 2026.
2: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM.
7: Mabana, naglalaro na lang sa 87 to 110.
2: DTX 500. Mabibili sa mga butika.
8: Oras sa K5 News 7 Philippines, ganap na alas 12 ng tanghali.
2: Live mula sa bulwagang pambalitan ng kampiyon na estasyon, K5 News Philippines. Sumasa inyo ang MyTC Network News. MyTC Network News. Pinakasariwa at komprehensibong pagbabalita sa mga kaganapan sa loob at labas ng ating bansa. Hatid ng batikang broadcaster na si K5 Clarissa Berha. Kasama ang pag-uulat ng K5 News Team mula sa iba't ibang riyon ng ating bansa. Maririnig sa 55 himpilan at
9: affiliate stations ng K5 News FM sa buong Pilipinas. MyDC Network News.
10: MyDC Network News.
8: Sa ulo ng mga pangunahing balita ngayong tanghali, Iloilo Province nakapagtala ng 12 namatay dahil sa dengue. Vietnamese cargo vessel na sumulong sa bayan ng Linapaka na ligtas ng naglayag patungong Vietnam. At babae patay, 7 na rescue matapos tumaob ang sinasakyang bangka sa Liwagaw Island sa Caluya, Antique.
9: YTC Network News.
10: YTC Network News.
8: Magandang tanghali, Pilipinas. Ito ang MyTC Network News. Mapapakinggan simulcast sa 62 himpilan ng K5 News Event sa buong Pilipinas. Ako ang inyong tagapagbalita ka K5 Clarissa Berha. At sa unang detalye ng mga balita, Iloilo Province nakapagtala ng 12 na namatay dahil sa dengue. Kabuuan detalye ng balitang yan, atin sa atin ni ka K5 Kim Caluyo.
11: Nakapagtala ng 12 namatay dahil sa dengue sa lalawigan ng Iloilo. Base sa pinakahuling monitoring ng Iloilo Provincial Health Office o IPHO, sa report ng IPHO, umabot na sa mahigit 2,000 ang kaso ng dengue mula Enero hanggang Agosto 29. Samantala, nangunguna naman ang bayan ng Estancia sa may pinakamaraming kaso ng dengue. Sinusundan ng bayan ng Kalinog, Kabatuan, Pasay City at Dumangas. Una nang ipinahayag ng Provincial Health Office o PHO na naabot na ng lalawigan ang alert threshold sa kaso ng dengue. Patuloy naman ang paalala ng DOH sa publiko na i-practice ang 4S strategy laban sa dengue na search and destroy breeding grounds.
12: O si Karen, nadamugid sang akon hair fall at hindi
11: man at support fagging. At para sa MyTC Network News, ito si ka-K5 Kim Montaño Caluyo para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Iloilo, K5 News FM.
8: Samantala, Vietnamese cargo vessel na sumilong sa bayan ng Linapaka na ligtas ng naglayag patungong Vietnam. Balitang hatid sa atin ni ka-K5 Grace Belostino.
13: Ligtas ng naglayag patungong Vietnam noong September 5 ang Vietnamese cargo vessel na ilang araw na sumilong sa karagatan ng Kabaluan Island sa Linapakan, Palawan. Ang sumilong na MV Vinh Quang Dynamic ay matatandaang isinailalim sa visit, board and search operation ng Philippine Coast Guard nitong September 3 matapos na i-report ng lokal na pamahalaan ang presensya nito. Sinuri ng Coast Guard District Palawan ang kondisyon ng barko, kalagayan ng mga tripulante at mga dokumento nito. Ayon sa PCG, valid at maayos naman ang mga dokumento ng barko at wala ring nakitang illegal na gamit sa isinagawang inspeksyon. Samantala, matapos ang ilang araw na pananatili sa lugar, pumalaot na ito at nagpatuloy sa paglalayag patungo sa kanilang bansa. Para sa MyTC Network News, ako si K5 Grace Belostrino para sa himpilang kampiyon sa balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Pilipinas, K5 News FM.
8: At babae patay, 7 na rescue matapos tumaob ang sinasakyang bangka sa Liwagaw Island sa Caluya, Antique. Detalye ng balita hatid sa atin ni K5 Jojen Morillo.
14: Nasawi ang isang babae matapos tumaob ang sinasakyang bangka bandang alas 5 ng umaga noong Setyembre sa isa habang nakaligtas naman ang 7 crew member. Lumalabas sa report na nagsimulang rescue operations ng Coast Guard sa sasakyang pandagat mula pa noong Sabado matapos hindi ito makarating sa nakatakdang oras ng pagdaong sa Caminawit Port sa San Jose Occidental, Mindoro. Napag-alamang umalis ang motorbangka sa isla ng Semirara sa Caluya bandang alas 2 ng hapon noong Sabado. Nalaman na tumaob ang sasakyang pandagat matapos maampas ng malalakas na alon. Agad namang na-rescue ng PCG ang mga individual at dinala sa Pinagpala Port Barangay Semirara, Caluya, Antique para sa medical evaluation at iba pang assistance. Para sa MyTC Network News, ka-K5 Jojen Kabatingan Murillo, para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Pilipinas, ang kampiyon na estasyon, K5 News FM.
8: Tuloy-tuloy pa rin tayo mga ka-K5. Sa detalye pa rin ang mga balita, 18 sakay ng motorbangka nasa gipa sa mabagsik na karagatan ng Clavel.
15: Makapigil hiniga ang ginawang pagsagit sa 18 katao sa gitna ng kagatan matapos pasukin ng tubig ang sinasakyan nilang motor bangka na MV Jerry Ann habang naglalayag mula Claveria patungo sa isla ng Kalayan, Cagayan itong Setyembre 5. Ayon sa ulat, nakaranas ng Claveria ang bangka sa laot ng magsimulang pumasok ang tubig sa sasakyang dagat na nagdulot ng peligro sa buhay ng mga sakay nito. Agad namang kumilos ang mga autoridad at rescuer para isagawa ang operasyon sa gitna ng matataas na anon dahil dito. Ligtas na naihatid sa Pampanga ang lahat ng 18 pasahero at tripulante nang walang naiulat na nasugatan o nasawi sa insidente. Patuloy namang pinapaalalahanan ng Philippine Coast Guard at mga lokal na kinauulan ng mga mangingisda at mandaragat na maging maingat at laging suriin ang kondisyon ng panahon at ng kanilang sasakyang dagat bago kumalaot para maiwasan ang Claveria sa
16: Para sa YTC Network News, ako si K5 Dan Chavez nagulat para sa impilang kampiyon, K5 News FM.
8: Samantala, 79 years old na ginanga, sinakal at pinatay ng sariling anak sa Catbalogan City. Balita hatid sa atin ni K5 Carol Medino.
17: Sinakal at walang awang pinatay ng isang lalaki ang kanyang sariling ina sa Purok sa Isa, Barangay Gindapunan, Catbalogan City. Ang suspect ay kinilalang si alias Anik, 45 taong gulang at isang tricycle driver. Habang ang biktima ay nasa 79 na taong gulang. Ayon sa impormasyon, nagkaroon umano ng mainit na pagtatalo ang mag-ina na nauwi sa pisikal na pananakit. Walang awang sinakal at hinampas ng bakal sa ulo ang matandang biktima na nagresulta sa kanyang pagkamatay. Nadala pa sa ospital ang biktima pero binawian din ito ng buhay. Sa ngayon ay nasa kustodiya na ng Catbalogan PNP ang nasabing sospek.
8: Para sa YTC Network News, ito si K5 Carol Medino para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa lungsod ng Tacloban at buong Eastern Visayas. K5 News FM. At magsasaka pa tayo matapos barilin ng mismong pinsana sa Sapian, Capiz. Kabuan detalye ng balita hatid sa atin ni K5 Myla Fuentes.
18: Patay ang isang magsasaka matapos pagbabarilin ng sarili nitong pinsan sa sityo Intadtaran, Barangay Bilao, Sapian, Capiz. Kinilala ang biktima na si alias Bert na sa hostong gulang habang ang itinuturong sospek ay si alias Sansan, 57 taong gulang. At mga residente ng sityo Lagit, Barangay Bilao sa nasabing bayan. Sa panayam ng K5 News FM Rojas kay Police Lieutenant Steve Ayan Bautista, sinabi nito na nangyari ang insidente, isang residente ang nagpapakain ng kalabaw na makarinig ito ng 2 putok ng baril. Nang lapitan at tingnan nito kung saan nagmula, nakita niya ang biktima at suspect na magkasamang nakatayo. Ilang sandali lamang nakita na niyang bumagsak ang biktima. Nagtamo ito ng tama ng bala sa likurang bahagi ng katawan na naging sanhi ng kanyang pagkamatay. Ayon sa pulisya, posibleng may kaugnayan sa dati ng alitan ng biktima at suspect ang motibo sa pamamarila. Samantala, nadakip na ng mga otoridad ang suspect matapos ang insidente at inihahanda naman ng pulisya ang pagsasampa ng kasong murder laban sa suspect kaugnay sa pagkamatay ng nasabing biktima.
19: Para sa MyTC Network News, ito si K5 Myla Vasquez Fuentes. Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa buong Pilipinas, K5 News FM.
8: Tuloy-tuloy pa rin tayo mga K5 sa iba pang detalye ng balita. Mahigit kumulang 100 mga bahay sa Bacolod na ilawan na matapos ang isang dekada. Ang kampiyon na balitang yan, hatid sa atin ni K5 Zyro Vanalbay.
20: Matapos ang isang dekada o 10 taon, na ilawan ang mahigit kumulang 100 mga bahay sa Purok Araw 2 relocation site sa Barangay Vista Alegre, lungsod ng Bacolod. Noong Hunyo 16 nitong taon, pinuntahan ng K5 News FM Bacolod ang lugar dahil ilan sa mga residente nito ang nagpadala ng reklamo sa istasyon tungkol sa wala pa silang kuryente sa loob ng 10 taon. Agad na ipinatawag ng Bacolod City Local Government Unit ang mga residente para kausapin tungkol sa kanilang problema. Nagsagawa ng solusyon si Bacolod City Mayor Greg Sataya upang mabigyan ng tamang pangangalaga ang kanyang mamamayan. Biyernes, Setyembre 4, naitayo na ang unang poste sa lugar at nagkaroon na ng sariling kuryente ang Purok Araudos. Ikinasaya naman ng mga residente ang nangyari at nadagdagan pa ito dahil sinagot ng Bacolod City LGU ang kanilang sertipiko sa Bacolod Housing Authority o BHA at permit sa Office of the Building Officials o OBO. Noon, problema rin sa kanilang supply ng tubig, subalit agad namang umaksyon si Bacolod City Congressman Albi Benitez. Para sa MyTC Network News, Zairo Van Albay, K5 News FM.
8: Samantala, Noreco 2, nanawagan kaugnay ng mga natanggap na mga banta sa buhay. Balitang hatid sa atin, nika K5 Shara Humilio.
1: Sinabi ni Attorney Femery Desentague, General Manager ng Nagros Arntog 2 Electric Cooperative kung Noreco 2 na nakatanggap ng mga banta sa buhay ang ilan sa kalang mga fault personnel dahil sa patuloy na pagkawala ng mga kuryente sa Dumaguete City. Brigandi ni Tague na hindi makatarungan ang mga nasabing banta, lalo pa at apektado rin ang mga kaunin ng Noreco 2 sa kasalukuyang sitwasyon ng kuryente. Dahil dito, nanawagan siya sa publiko na huwag ibunto ng kanilang pagkadismaya sa mga empleyado ng Noreco 2 na tanging tumutupad lamang sa kanilang mga tungkulin sa gitna ng nakaharap na crisis sa kuryente. Muling pinaalalahanan din ng mga lokal na otoridad ang publiko na maging maingat sa pagbahayag ng kanilang mga hinaing at nagbabala laban sa pagpost o pagbitiw ng mga banta na maaring magresulta sa mga legal na kahinatnan. Balita mula sa K5 News FM 97.7 Dumaguete sa K5 Shara Marie Humilio. Para sa kampiyon na balita sa Serbisyo Publiko o Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
8: At LGU Calibo, back-to-back champion sa Best Boost sa 37 Philippine Travel Mart. Ang kampiyon na balitang yan, hatid sa atin ni K5 Leonard Viray.
21: Muling kinilala ang LGU Calibo matapos makatanggap ng award sa kakatapos lamang na 37th Philippine Travel Mart sa SMX Convention Center Manila kahapon araw ng Linggo, September 6, 2026. Sa ilalim ng Cities Municipalities category ay naiwi ng Calibo ang Best Booth Award kung saan sila rin ang itinanghal na Best Booth noong nakaraang taon. Mula sa ibla ng hand-woven piña fiber hanggang sa mainit na pagtanggap sa mga bisitang dumadaan sa SMX ay pinakita ng Calibon na ang tagumpay nito ay para sa mga master weavers at sa lahat ng sumuporta sa kanila sa buong evente. Samantala, personal namang tinanggap ni Mayor Jury Socro ang award kasama ang ilang miyembro ng sanggunang bayan ng Calibo. Para sa MyTC Network News, ako si K5 Leonard Viray para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Calibo. K5 News FM.
22: MyTC Network News.
23: MyTC Network News.
8: Mga K5 sa detalye ng ating balitang abroad, tinatayang nasa 5 katao ang nasawi matapos bumagsak ang isang Amazon Prime Air cargo plane habang naglalanding sa Miami International Airport of Florida, USA nitong Linggo. Ayon sa Miami-Dade Aviation Department, tumama eroplano sa ilang sasakyan na dahilan para matrap ang piloto at co-pilot nito. 5 iba pa ang sugatan, kabilang ang 3 individual na nasa kritikal ang kondisyon. Dahil sa insidente, nasa 250 flights naman ang naantala. Patuloy namang iniimbestigahan ng National Transportation Safety Board ang naging sanhi ng insidente.
22: MyTC Network News.
23: MyTC Network News.
8: At mga ka-K5, sumayin nyo ang kabuuan ng MyTC Network News ngayong tanghali. Sa ilang sandaling magbabalik na ang K5 News FM sa inyong lugar. Sa mga taga-subaybay ng K5 News FM Bacolod at K5 News FM Iloilo, antabayanan ang pagbabalik ni ka-K5 Jean Paul Generoso at ka-K5 Enrico Sorita Jr. sa programang 11 Mbps. Mula rito sa K5 News Center Philippines, ito ang inyong naging tagapagbalita ka-K5 Clarice sa Berha para sa kampiyon na istasyon, K5 News FM Philippines.
22: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
24: Wow! May puso!
25: Huwag tayo may sakit. Gusto nating gumaling agad. Pero di ba mas maiging gustuhin malayo sa sakit? Ang yakap ng PhilHealth, programa ng gobyerno na nagbibigay ng libreng pagpapakonsulta, pati mga lab test. Kaya, kaya...

0: Free Bio.
1: O si Karen, kadamugid sang akon hair fall, hindi manami akon kutis. Nag-try ako tumar sang D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
0: D3 Bio. Ang D3, gamay Visio. Ang Visio, gamay D3. Para sa matino nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas ka antioxidant. Nga amo naman ang nagatinlo sang imo atay. Basta tinlo ang atay. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epic. Timo. DTX 500.
2: Red Horse Beer in Numan Wisdom.
3: Wala sang OTP sa pag-overthink. Relax lang.
2: Tama. Red Horse Beer. Namit. Sulit.
4: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
2: Drink response. Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
0: DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rick Vistang, isa ka negosyante. Agod yung magpapiling na alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante. DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
0: DTX Coffee Mix.
6: Mga butika.
0: DTX Coffee Mix.
7: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangapip. Bangod apektado gidayon ng akon tulog habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ng akon tulog subong aga kag hapon ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix
0: DTX Coffee Mix
6: mamasa nga butika.

0: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
1: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Noon, nagigit ako makabatsyag sa sakit.
0: Mighty C. Babaka sa mga butika.
2: Masakit ang dyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics. Gadalhay ang pag-ariya.
3: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
4: Wow, may kumso.
5: Pabalik mga K5 sa aton sing pagpangalagad diri sa Lunes edisyon sang programa 11 Mbps.
6: 11 Mbps.
5: Nagdo sa aton oras alas 12:18 na sa udto ining oras sa dulong sa usang Tender Juicy Hotdog, Batang TJ Tayo.
7: That time check was brought to you by Tender Juicy Hotdog, Batang TJ Tayo.
6: 11 Mbps.
5: Alas 12:18 sa ato siya pagpangalagad. Mga gina-check naton ang ato siya connection sa aton sining mga participants para sa inter-school live reporting competition. Una na itong check connection naton sa Ibayin Sangharo National High School. Maging kaupo na ito si K5 Jethro Hinoveza Servando. Kaglakip man, pagkatapos na, i-check man itong report. Nagikan sa may Oton National High School. Mga dalagkot, mabulutuan sa buong naka-line up sa ato siya pagpangalagad para sa aton sa ninyo live reporting competition. Bali, batch 5 ni sila. The last, ikadwas katapusan siya batch. No, sa aton sa ninyo inter-school live reporting competition. Kaya sabo nga si Mana, may buluan na kung sino ang madalas sa top 10 para makasunod sa aton sa ninyo final.
6: 11 Mbps.
5: Kag ang aton sa ninyo finals sa maabot sa ninyo September 27. Dira sa maibain sa Robinson's Place sa may Iloilo City proper. Mga K5, ha? Amin nga to siya nga naka-schedule. Kag sa Domingo siya nga dalaw, mayara sang workshop. Sa ato siya mga participants, kag sumuan sa ilas itag sa mga coaches, mga K5.
6: 11 Mbps.
5: Aliyo ko may partner, kung may mga intro ko di sa report, no? Sa liga, dumayari, di po sumung doon, hindi ko naman makita now. Ato sila nga intro, no? Ari sigali sa piyak nga kwa na to, no? Nga record. Alas 12:20 sa aton sila nga pangalagad. Check na ko na amo ni partner para sa ato sila nga intro sa K5 live report nila. K5 Paul, check na ba ko sa liga? Dumayari ni Subong daw. Doon yung makita mo sa intro sa isa, direo. Okay, doon may kipasulod ko. Di pero subong, di ko na makita K5 Paul. Then dampi na. Okay, dalang. Ano mo ni? No? Okay na. Ate, sige. Salamat kay K5 Paul. Ha? Naka-standby! Atensyon sa mga supporters na sa may Haro National High School. Hindi nang tiyo ninyo. Hindi nang it's time to shine sa aton sering live reporting competition. No? Naka-standby na K5 Kizara na? Automatic na? Alas 12:21. Welcome sa ating inter-school live reporting competition.
8: This 2026, which school will reign? Whose student will be hailed?
9: Ini si Alana Pacardon Marapa.
10: Ko si Joshua Darin Villavior.
11: Ini si Kirby John Panes Agravan.
8: As the champion of the most awaited competition of K5 News FM Philippines, this is the K5 News FM Live Reporting Competition Year 2. Antayan! This year, 22 schools from 4 divisions across Iloilo and Guimaras have finally accepted the challenge. But only 10 schools will make it to the finals. This is
0: the K5 News FM Iloilo Inter-School Live Reporting Competition 2026 Elimination Round Secondary Level. Sino ayhan ang mangipabaw? Bantayan sa K5 News FM Iloilo.
5: Alas sa 12:22 na sa ato sa pagpangalagad. Makaupo nato na ato sa station manager ka K5 Warren French. Hibaloon ta ang report sa aton sining ikatatlo na ni ng participants subong adlaw. Kay kaina ang participants from Alberto Sorongo National High School sa Banwasang Patutan. Alin sa Pasi Montessori School. Sa may syurad, sang Pasi. Kay si Martinion, mga K5, makaupo nato ng ato sa koneksyon sa may Haro National High School. Makaupo nato, kay check nato report ni Kaki 5 Jethro Hinovesa Zervando. Para sa Kampiyon Report, standby!
0: K5 News FM Iloilo Live Report.
5: Kaki 5 Jethro.
12: Mayong odto mga K5, Kaki 5 Rick, kung sa aton mga tumalanaw sa subong nga hapon. Nangin madinalagon ang paghiwat sang Haro National High School sang Kamsay Tech Fair 2026. Kunsa diin, nagpakita sang nanuhay-tuhay nga mga talento kaginaiya ang mga batang salugnon. Sang tinalikdan nga Setyembre 3, 2026, ginhiwat ang panghinakop nga programa sang Filipino Science kag PLA Departments nga gintawag nga Kamsay Tech Fair. Ginpamatud-an sa mga batang salugnon nga bisan sa tunga sang end of term block padayon gihapon ang pagpaluntad kag pagtipig sang kultura agham kag praktikal nga kaalam. Gani nagsugod ang adlaw sa mga tradisyonal nga mga hampang nga ginpangunahan sang organisasyon sang Kamagfil. Parehos nga nagbalik sa sinadtong panahon ang mga kabataan sa paghiwat sang laro ng lahi. May ara man sang booth exhibit sa mga output halin sa nanarisaring nga kompetisyon nga ginpasakupan sa nagligad nga buwan ng wika. Sa pihak nga bahin, masako man ang Step Techno kag TLA Department sa pagpakita sang ilang mga obra tuhoy sa Nutrition Month. Tuman man katamis kag kanamit ang mga pagkaon sa booth nga ginpreparar mismo sa mga bumulutho sang bread and pastries and tukiri. Samtang ang Science Club naghiwat sang isa ka matalunsay nga pinaindisanay sa Quiz Bee kag may ara man exhibit sa mga makina, proyekto kag pangagham nga obra sang mga kabataan. Nangin pinaka-highlight naman sang selebrasyon ang ginhiwat nga Kamsay Tech Rampa 2026 sang hapon kunsa diin may ara lima ka mga tiglawas halin sa tagsa-tagsa ka organisasyon, Kamagfil, Science Club, kag Step Techno. Ang pagpasundayag sa entablado kag pagsulob sa mga nagkalain-lain nga sahi sa mga panapton nagapakita sang kombinasyon sang agham, kultura kag abilidad. Sa kabilugan, naging masadya, madinoagon kag madinalagon ang bugos nga helikoton pinaagi sa maayong pagpanghanda sang tagsa-tagsa ka mga advisor sang tatlo ka organisasyon kag department head. Sa idalom, sang tayuyon nga pagtoy-toy sang principal nga si Ma'am Melanie J. Tabakulde. Gani ka kay Fibrik, no? Aton subong pamatian ang panilsayon sang isang advisor nga si Sir John Mark Villa kag principal force sang Haro National High School nga si Ma'am Melanie J. Tabakulde.
13: So mga ka-K5, biyari kita subong sa Haro National High School kaupod si Sir JM nga isa sa mga advisor nga nag-facilitate sa sining nga program. Sir, good morning, sir.
14: Good morning ka-K5, Jethro.
13: Okay. So, ibaloon natin kung ano bala ang tinutuyo sang sining aktibidades, sir?
14: Okay. Kaki-5 Jethro, happy gid kami, no? Ang ako, kag ang mga kaupakaupdanan ko sa tatlo ka organization nga nag-facilitate sini, ang Kamagfil sang Pilipino, ang Science Club sang Science Department, kag Step Techno Organization sang PLE, ginatuyo gid sang Kamsay Tech Fair 2026 nga ara gihapon ang nagakalain-lain nga mga extracurricular sa bulutuan naton agod maghanas sa aton mga kabataan sa iba't ibang mga skills kag competency. Ara man dyan ang tuyo naton nga buhion ang mga laro ng lahi o sa diin daw gakalipatan na ang mga kabataan sa paghampang sini kay busy na sila sa mga online games. So tuyo gid sang Kamsay Tech 2026 nga dalon ini ka kag-ihatag sa mga kabataan ang pinasahi nga eksperyensya, hindi lamang sa wika, kundi pati man sa agham, kag sa teknolohiya.
13: So, madamong igisalamat, no, Sir JM, sa imong nga pag-explicar sa tinutuyo nga Amsai Tech Fair 2026.
15: Mga ka-K5, kaupod naton subong ang principal four sa Haro National High School nga si Ma'am Melanie J. Tabacolde. Ma'am, mayong aga?
16: Mayong aga.
15: So, Ma'am, nangin madinalago, no, ang pinakauna naton nga Amsai Tech Fair 2026. So, ano ba, Ma'am, ang imong nga mahambat, parte dere?
16: I'm very happy sa outcome sa aton nga Kamsai Tech because it's a collaboration of the three subject department and the initiative sa mga department heads in adjustment sa aton nga bag-ong school calendar for this 2026-2027. And despite sang restrictions sang non-disturbance of classes with a short period of time sa end of term 1, they were able to find ways nga maka-conduct sang activities to showcase also the knowledge earned by the students after the end of the term, and then at the same time to showcase also the skills and the talents of our students.
15: Okay, so ma'am, bale sa base sa imo nga naobserbahan, ma'am. Ano bala ang naging impact, no, sang sininga Kamsai Tech Fair sa mga batang sa lugnon?
16: Syempre kadako gid kay na-boast naman, no, after a long period sang aton nga non-disturbance of classes, no, napukaw naman ang enthusiasm sang kabataan na joining in these extracurricular activities.
15: Okay, so madam, okay nga, salamat ma'am, no, kag maayong aga liwa.
5: Okay.
12: Kakay-5 break, ato nabatian, no, ang panaysayon ni Sir J.M. Villa kag sang principal four sang Haro National High School nga si Ma'am Melanie J. Tabacolde.
5: Okay.
12: Tuna sa pamunoan, nangin pamatuod ang Kamsai Tech Fair 2026 nga wala nag-aatras ang bulutuan sa pagsulong sang talento, pagpasanyog kag pagkamatinugahon sa mga salugnon samtang nagasunod sa hugot ng pagpatuman sa instructional schedule sang eskulahan. Kakay-5 break, amuyad to ang kampiyon nga balita.
5: Kakay-5 Jetro. Okay. Kakay-5 Jetro. Okay.
12: Yes, Kakay-5 break.
5: Okay. Ang ining Kamsai Tech Fair, no? Combination ini sang ang Kam is what meaning? I know nga ang Sci Tech is science and technology.
12: Yes, sir. Kakay-5 break, no? Ang Kamsai Tech ay salinsa sa tatlo ka name sang organisasyon, no, sa diri sa Haro National High School. Ang Kam is fra halinsa sa Kam sa Kamagfil, no, sang Filipino Department.
5: Okay.
12: Ang Science Club sa Science kag sang ang Tech is Tep Tech, no, sang TLE.
5: So isa lang ni ka adlaw nga paghiwat ninyo sang Kamsai Tech Fair.
12: Yes, kakay-5 break, no, kay tungod man sa ginkulang, no, sa oras nga tungod man sa instructional block, no, nga no interruption of classes, muna nga gintingob ang no, sa isa ka adlaw sa end of term block ang ining programa.
5: Bilang estudyante, anong mga nakuha man naton diri on the part sa inyo sa pagsaulog sa sating nasambisan nga fair?
12: So kakay-5 break, no, bilang estudyante, ang mga nakuha ko din nga mga lesson, no, sa diri nga aktibidad is amo ang maging active, no, sa mga aktibidad, no, kag magpartisipar, no, para mahanas kag maipadayaw ang talento nato, no, bilang mga batang sa lugnon.
5: Ini ang pinakauna nga tion nga naghiwat ang Haro National High School sa sining nga sambit sa nga aktibidades.
12: Yes, kakay-5 break, no, kay tungod gani subong sa ginhamba ko kagina, no, nga ginakulang sa oras tungod sa bag-o subong nga sistema sang edukasyon, no, nga no interruption of classes tungod sa instructional block.
5: All right. Salamat kakay-5 Jetro.
12: Madamo gid nga salamat, no, kakay-5 break. So ini nga balita ginadulong sa inyo sang D3 Bio may antiviral kag antibacterial components nga sarang makahatag proteksyon batok sa trangkaso, sipon, hilanat kag iban pa nga mga sakit. Gikan dire sa Haro National High School, ako si Kakay-5 Jetro Genovesa Servando para sa kampiyon nga balita. Serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. K5 News FM.
17: Oh, Jetro, taga Haro.
5: grabe nga mga cheering squad ba. Diri sa ato sing online kay Ma'am Ana Andrea Caballero Barrientos. God bless kay Ma'am Darlene Rose Alcalde Sigueza. Grabe ang mga supporters. Kay AJ Ibunya, kay Ma'am Neri Quinones, kay Ma'am Lodi Gulilaw, Go Go Haro High School. Grabe ah. May mga kwan, may mga cheering squad. Opo, taman subong si K5 SM Warren French. Daw kabudlay mag manginbag serbi judge sa Sir Warren. Pero overall na para sa akong daog sa tanan-tanan na Sir Warren sa imo.
17: Yeah, sa experience lang nga daan na K5 break punong-puno na sila mo. Mm. Mo na siling paldong-paldo na sila sa experience pa lang, no? Kay diri makita man nato, no? Kung paano man ang aton sining mga contestants, no, nga hindi lamang wearing nga naga-practice sila. Pero ginobserbahan man nila ang ilas ning mga fellow competitors, no, kung ano to makita nila nga mga strength and weaknesses sa karon makita nato nga gin-apply man sa mga student reporter nato, no. So at least diri naga-learn sila, no, by way of experience kag by way man sang ano eh kung ano ang mga mapanilaga nila kay Fabric.
5: Kung ano daw ang ma-improve, no? Nami kung kay sa ulihi ka lang kay mga panilag pa kay K5, kawawarin mo. No, hambagi nila sa isa kung nagka-contest, mabudlay ang mangin number one contestant. Ikaw, kay nga, do ikaw abi ang nangin balasihan, no? Do ikaw ang gauge nila ka K5 Warren sa imo abing pagkantad mo, bro, dahil ba kung mag-number one ka? Okay, ikaw ang puno-puno mo, do ikaw ang maging ginapaangkigid nila bla sa masunod sinong performance.
17: No. Pero actually, ano man na siya, no? It's a case to case mo. Depende man sa performer itself. No? Kaya may ara man nga tikay na nauna ka na, ang pressure, ang tension, why na sa imo?
5: Oh, tapos ka na. No?
17: Pero kung ikaw sa uli, eh.
5: Oh, mabalto sila nga. Kana, meet, yaka ka nauna sa ako na. So do may kurukulba ka pa gawa ka mabatsagan.
17: Tutok nga matapos ara-ara gid yang ano mo ang pressure, ang tension, no? Kagang kahangawa mo ara gid nga ti maka-perform ayara ko sini ni basi ano matabo. Wherein makita gani naton diri sa trend sang aton diri sa mga GC naton ila kabalakan basi mag brown out black no.
5: Oh, why sang brown out subong ah. Ma-kwankit pa tanay, ma-live reporting pa kita. Ara na ang masunod na ton nga participants. Alas 12:35, nabatian ang performance from Haro National High School. Sakay K5, Jethro Hinobeza, Sir Vando. Masunod nga i-check na ton. Ba, dako man nga bulutuan. Kag naka-participate na ni sa nagligal sa ni pinakauna naton nga live reporting competition way back sang 2023. Upod ta ang ato si karon nga participant from Oton National High School, K5 Trixie Calantas. Ang report siya ni among mga estudyante sa Oton National High School nagapiparar para sa Congressional Schools Press Conference at 2026. So standby! The second batch to the last. Nabuas na ang katapusan naton. Kay may mo, subong nga simana may bloan na ta. Ang madala sa top 10. Kag may mo, ayan, base kung may mga wild card pa. Kay kabudlay, gina. Kung ikaw na yung nag-judge, maburubudlay kung na sinog ang sa ila, ang nagpangibabaw, gid. No? Kay balaangin naton na nagpreparar ang ining mga participants naton sa saning nasambit siya competition. Nabatian naton kay na ang mga nagasuporta sa bahin sang Haro National High School. Sa kay Dudoy Altovero, sa Baskog ang Haro National High School. Nagamonitor na sa may General Yud sa Sityo Dapdap. Sa kay Helen Peña Dilid. Grabe ang suporta sa kay Jethro. Hindi lang anay pag brown out, mamati pa kami. Kapag nga bay si Ma'am Lodi Gulilaw. Mga naga-supporters ang taga-Uton daw ay pakapabatsyagaw. Mga taga-Uton National High School, ang inyong siniding participant, si Kaki 5 Tricks, si Kalantas. Mga taga-Uton National High School, dugay-dugay mabatian. Ara, partner, ang aton siniding participant. Alas 2:37, iga-check na itong report, nagikan sa may Uton National High School, nagikan kay Kaki 5 Beatrix si Kalantas. Mga estudyante sa Uton National High School nagpreparar para sa Congressional School sa Press Conference 2026. Please stand by.
18: K5 News FM, Iloilo, Live Report.
5: Kaki 5 Trix.
19: Mayong aga, Kaki 5 Enrico.
5: Mayong aga.
19: Mga Kaki-5 nagapreparar ng mga estudyante sa Uton National High School para maging madinalagon nga student journalist sa nagakalailan nga kategorya sa campus journalism baka sa nagahilapit nga Congressional Schools Press Conference 2026 nga pagahitapon sa Gimbal National High School sininga Setyembre 19. Sa likod sang tagsa katil tinaga kag papel kag oras nga ginahatag para sa pag-practice, may isa ka handog nga ginatinguhaan ang tagsa ka student journalist sa Uton NHS. Bisan makapoy, wala ini nagapugong sa ila nga magpadayon. Nason ang tagsa ka mga talento halin sa pagsulat, pagkuha sa mga laragway, asa sa pagsabot sa kamatuoran nga suportado gay ang school principal Dr. Norwin A. Haro, Sese. Ang CSPC ukon ang Congressional Schools Press Conference isa ka programa sang Department of Education nga ginapatigayon sa idalom sang Republic Act 1779 ukon ang Campus Journalism Act of 1991 to 828 kapag sana ang mga kabataan sa Congressional Division Regional sa National Schools Press Conference. Pinaagi sini, ginahatagan sa kahigayunan ng mga estudyante na mapag-uswag ang ilang mga talento kag abilidad sa nagakalain-lain nga kategorya sa campus journalism. Labaw sa kompetisyon, ginatudluan man ang mga kabataan nga maging responsable, etikal, kag matinud-anon sa paghatag sang impormasyon na may pagrespeto sa kamatuoran kag sa ila responsibilidad bilang mga bata nga manugpatpat kag manugbantala ukon student journalist. Sa subong kaupod nato ng isa ka student journalist sang Uton NHS nga si Joanna Dimathlis. Siya isa ka TV broadcaster kag subong nagaserbe bilang editor-in-chief sang The Seaside Echo, ang English nga official nga publication sang Bulutuan. Joanna, bilang TV broadcaster, no, kag editor-in-chief, ano ang pinakadako nga challenge nga imo gina face, no, samtang nagapreparar para CSPC?
20: Well, lain-lain man yung amon ginatubang mga workload sa school publication. At the same time, lain man amon nga workload sa Congressional Schools Press Conference nga preparation. Pero, syempre, medyo challenging lang sa part namon, no, nga tungod sa instructional block. So wala man yung kadula ang determination and amon discipline nga as mga campus journalist nga magpatigayon kag magpursige nga makalabot sa national stage sa sunod nga mga binulan. At syempre wala man yung kadula ang love and

0: presentation ay check na to liwat no para sa ma-establi no ang ilasin nga signal. K5 Tricks, go ahead.
1: Yes, K5 Enrico.
0: Okay, go ahead.
1: Okay, ka K5 ay kita diri upod kita subong kay Ma'am Jess, so no, resident journalist and consultant. Ma'am Jess, anong mo mga mensahe no sa student journalist nga diska nakabatsag na sang kahapoy, wala gihapon nagauntat sa paghandom, no?
2: Well, ka K5 Jerks, normal gid man nga makapoy ang aton ini nga helikopton, but ang mahamba ko lang sa aton nga mga estudyante, mabudlay ang dalan pakadto sa National Schools Press Conference based man sa aton mismo nga experience, pero hindi gid ini imposible kung magsige-sige kita sang practice kag magtinguha man kita kag ara lang aton passion sa campus journalism.
3: Madam, masalamat K5 Jessa. Ka K5 Enrico, para sa ilang mga student journalist, ang press conference hindi lamang isa ka kompetisyon, isa ini sa mga butang kung sadayin mapasundayag nila ang inang pagpalangga sa campus journalism. Amo nang mga balita sa diri K5 Enrico direkta sa National High School.
0: Ka K5 Tricks.
3: Yes, ka K5 Enrico.
0: Okay, now sano ining natalana ang Congressional Schools Press Conference 2026?
3: Paghahiwato ng Congressional Schools Press Conference sa Setyembre 19, ka K5 Enrico.
0: Okay, mga more or less mga pila sa nika mga participants, usually ang ginapadala sa Utol National High School sa San Miguel Sambit sa nika.
3: More than 1,000 participants, no?
0: Pero on the part sa Utol National High School, mga pilang participants sa dira?
3: Mga more than 300 po.
0: Wow, sa kadabo,
3: ang mga participants ng Utol NHS. Oh. Yes.
0: From the previous year, no? Ano ang mga nakuha ng mga award sa aton sining mga participants from Utol National High School sa sining Congressional School sa press conference sa K5 Tricks?
3: Ka K5 Enrico, bilang kabahin sa TV broadcasting category, nakalabot man kami sa National Schools Press Conference sa Ilocos North, Ilocos Sur, Bigan City sa 2025.
0: Okay, so daw dako ni nga dungog sa inyo kag syempre may pressure sa inyo tungod man nga nakapangibabaw kamo sa saning Congressional School sa press conference. So magambal kita national, but silingon na nadala kamo on the top sa regional schools sa press conference.
3: Yes, ka K5 Enrico.
0: Pero ano may pressure sa aton nga on the part sa Utol National High School sa ni K5 Tricks?
3: K5 Enrico, medyo choppy ang imong audio. Siguro sa may maulanon kay nga panahon.
0: Okay. Saling ko on the part sa Utol National High School, may mga na-achieve na kamo. No? Sa nagligad sa nga mga schools sa press conference, nakalabot kamo sa national. Pero subong hambal aton na ano, may mga pressure kita subong at tungod nga ti nakalabot ka mo dira.
3: Mahambal tagad kay Pablo Enrico, no, nga ang pressure, no, mabasyagan gin sang kada nga student journalist. Pero ang ilang nga determinasyon kag pagpalangga sa campus journalism nagapangibabaw git.
0: Sige, usually ano nga mga eskwelahan da sa first district ang makabig naton nga may mo mangin upang sa inyo sa mga handom nga mangin top sa sanina sambit sa nga Congressional Schools Press Conference?
3: Sa K5 Enrico, mahambal tagid nga ang Tigbawan kag ang Gimbal National High School ang mga buluthuan nga mga kompetensya sa Utol NHS. Pero matapos ang pagbalik sa press conference, matapos ang pandemic, nagapangibabaw gid gihapon sa una nga pwesto ang Utol NHS.
0: Sige. Salamat ka K5 Tricks.
3: Salamat. Amo nang mga balita ta dire. Ang ini nga balita ginadulong sa inyo sang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C gikan diri sa Utol National High School. Ako si K5 Trixie Tabion Kalantas. Pakampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
0: Amo na yaga koro sa extra. Salamat kid sa ato siya participant from K5 Batrixie Kalantas from Utol National High School. Good luck sa inyo.

0: sa Patigayunon sa Ninga Congressional School sa Press Conference 2026. Kaki 5, Warren?
1: Yo, di, nasaksihan na to, no? Taga-Uton. So may ari kita apat na subong tinion ang nakatapos na kag para makumpleto ang bilog nga adlaw karon sa aton sing elimination ang Tubungan National High School naman karon sa hapon sa El Castigador nga programa.
0: Oo,
1: mga so 4:30 karon.
0: Bantayan karon ang aton sing another participant from Tubungan na National High School malilo layo ni gawa. Ha? Pero ma-join ang ato sa Tubungan National High School. Bantay ka ng report yung K5 Evette Tabingo. Duwa ka Tubunganon ng ibabaw sa 2026 Iloilo Boy and Girl Official. Saman ka ng kompleto sa report. Ini parting message ni SM.
1: Oh. So at least no na kita na to no may tagsa-tagsa nga gimmick man ang tons ng mga participants so,
0: sa mga fan pa may mga choreography.
1: Oh. At least may, it's because kasi may mga natunan sila mo no sa hindi lang niya sa aton sa mga competition but even may mga past experiences sa mga natons ng mga participants no just like sa ila sing ano na congressional nga school press conference, nila yo sa high school kag suman sa kolehiyo and then with this sa atos sing programa man sa karon gina ano na lang nato na kung sa ano bala
0: gina-enhance
1: no gina enhance
0: ginabait ta pagid
1: ilas ning mga abilidad no nga konsidente hindi lamang para diriya sa aton sa local even sa national level nga konsidente kun ano mga klase ka mga competition na okay. Ready na ang aton sa maximanwa
0: okay may ang talento kag ang abilidad araa pero dapat pa enhance pa nato no pa palamion pagid naton ang ilas kang performance kag ang confident mo sa kaugalingon na SM Warren no mabrubudlan na dako isa kung why ka bla na anad nga magatubang no sa una sa high school ko nanchalant man ko kay 5 Warren doy di ba tawag gambal o galing kiti sa tawag nga obra ni naton kag sa uli nakatuon-tuon man kaya mula kung kisa do matawag mo do ay kaman huya ay importante butang na ang sa insaktong huya makahatag manibulig sa aton sining mga estudyante depende sa ila kung magsulod giman sila bilang katapusang media pero overall ini makahatag sa ilas nga pagsalig confident sa ilas nga kagwalingon no? Sa di man nga butang no? Willing kung ano man dira on the spot no? Mga extemporaneous gani huwag ka makabalo kung kaysa ang depende ang pagdalagan sa paminsaro mo kag ang maging sabat mo kay 5 Warren kag siyempre sa tanan yung mga contest beauty pa dyan kanina mo manin mong dipangitata mo confident kag hindi ka madula sa imo kagwalingon SM Warren
1: oh yes oh. Kag ang aton subong no sa elimination kung inyo singa mabatian mga prepared pa ning mga balita nila no nga iba na makita ninyo sa mundo nagabasa may iban nga memorize nila no but the point here is that nga ginaprepare pa lang nato ni sila mo sa matutuod gid ya nga away sa palabuton nga September 27 inabagod man kay sa sinaya nga competition na gid
0: on no? The spot
1: nga on the spot ni na nga mahatagan sila
0: sang sitwasyon
1: sang sitwasyon kag ibalay nila no nga naga-report sila
0: so ini subong makita naton ara pa mo kay ti nakapreparar sila no mag-report pero sa aton sining finals no sa maabot nga September 27 diri naton may baluan ang ila sa ning kasagad kag composure kati 5 Warren no sa mga situation hatagan ikaw sang situationer i-report mo ina no kung paano ka i-report kung paano balayon kag syempre adetalyado eh no kay kung mag-report kita ya kinahanglan kompleto wa isang pamangkot ito nga doon itong report do kulang ha. Di ba? Kay 5 Warren so dira no may baluan ginaton kun ano kadasig ang ila paminsaron kag kun ano kadasig sa mag-catch up no sang ihatag nga sitwasyon sa ila agod nga i-report no iniya sa eskulahan nila pero iniya damo ng galantaw ni kay 5 Warren magabot ang ato sa finals sa September 27. Kay ti lain-lain na nga mga eskulahan ara mga supporters nila so medyo do krokolbaan ka pa ni gani kay ti live nga dito kay ma-report sa tubang nga may damo na galantaw no unless niya nga ang galantaw diri ma-classmate mo ara man, no? Daw lain gurong ano ba tiyaga mo sila kung ara na sa actual ka K5 Warren.
1: Yes, so of course ang ano man, ang scenario ba lang mabutang ka on the spot, no? Nga hindi lamang mga classmate mong ara dati, siyempre ang mga competitors mo,
0: okay.
1: No? ang mga taga-iban man nga bulutuan ara man dra. So may ara, may pressure, no? May ara man sang ano na pagkakulba ka ng mapatsyagan nga ti masarangan ko ni ayan, no? Kag matapos ko ayan eh.
0: Amo gani.
1: nga wala sang sablog bla, no? Kag the point is nga diri mo na makita kung ang quick thinking bala sa isa man niya ka estudyante, sa isa man niya ka participant naton nga hindi loading.
0: Oh.
1: Nga mas lagi paghatag mo sa isang sitwasyon, nga paminsar pala, kung saan madalong paminsarya bala.
0: Galibugulo
1: pang paminsarya. So hindi dapat, nga dapat madasig ka. No?
0: Kung sa mga computer, hina internet. Ay galag.
1: galag
0: sa dapat dasigid na pagatag sang situation, no, kag kung paano mo i-report ang balaton, kon the way nga mag-report ikaw kag subong man ang detalye, no? Do ka angay kagid, no, nga matuod-tuod nga reporter pag abot sa finals kay inaya mga gina-report bilang reporter nga actual nga makitangid ka K5 Warren.
1: Oo. Kag ang ano man sa ato mas nga mga participants, so although nga sa maabot nga ano, no, nga sila nga weekend may ara magita sang orientation and workshop, no? Pero at least sa karon matama ta kamo, no, nga dapat mangin well versed kamo sa current events kung ano ang mga nagkalahinabo, no, kag base nga matuka magid, makuha magid lang sitwasyon sang pagpiyansa ni BP Sara.
0: Oh.
1: So tikun paano mo na i-report?
0: Oh, dapat kung kay damo kag ginabaluan, kag damo kag ginabasahan. Kay five warin kay ti base ko na
1: kanya-kanyang approach na dramo. No? Kung may mga i-quote-quote ka dra, no? Kung ano ang himuon mo, ano ang mga technique mo, no? So aton ina nga pagbabantayan, no, para sa aton sing mga tagpalamati kag sa aton sing mga viewers ang aton sing live reporting competition, no, nga konsidente arena, no, manug tapos kita boss sa elimination aton.
0: Oo.
1: Ipay panglawag na naton sa mabot nga Miyerkules kung sino na ang aton sing mga finalist para ya sa September 27 nga final sa presentation na ginaton.
0: Sige. Salamat ka K5 Warren, our station manager. Now, sa saning ato sa nga pagpangalagad diri sa live reporting competition 2026.
2: 11 Mbps.
0: Alas 12:24 gapangabayagin sila nga tani wa lang brown out. Kay Ma'am Ninfatala, kay Harley Suliano, aga kwan ga support ano kaga subuman, no, sa kay Ma'am Dali Grace Himanga Garbino. Kadami kinsang programa nga gingiyahan ni sir sa makabataan. Amerikani, ito magpadayon niya. Mga tatlo man bikatuig nga medyo wain namon padayon tungod nga may mga priority kag may mga ginaasikasom. That's why ginbalik namon diri. Kaya nakita na natin dako mga bulig sa ato si mga estudyante. So bantay ka ron ang another sining nga participant aton from Tubungan National High School. Kag boss nga daw, lulupod yapon kita kay ti last batch na boss. Mga 25 ka mga bulutuan, no, ang nagpasako para sa secondary category. Ang college, automatic direkta sa finals. Na hindi magdubo sa pulo na ton ka mga participants from college sa category. Ang masaksiyan, kababantayan, ang ilang sa performance sa mabot man ng September 27. Sa secondary lang kami nag-elimination, kay damo abi ang nagpasakop. Hindi pa namon maubos, kaya nga tanan sa direkta sa finals. So may elimination kami, that's why nga ang top 10 or mahimo nga may magasulod pa sa wild card ay daw why kasang ibilin man sa ila, no, lunsay gid mga sagad ang aton sini nga mga kauturan, no, mga participants naton mga kakip. Wala tiempo sa aton sini nga pagpangalagad. Kita na kita buwas sa alas 4:30 sa aga tub-tub alas 6 kag alas 11 sa udto tub-tub ala 1 sa hapon. Ang ato siya pagpakalagad, ginadulong sa usang The Power Trio, Clinica Detex 500, The Superior Antioxidant, Mighty C, Alkaline Base, ka Vitamin C, kag D3 Bio, the Antiviral, kag Antibacterial, a Specialist. Sa ngalan, sa bilog siya kapwarsa, sang K5, News FM, Iloilo. Sa amo siya President, kag CEO, Doc Ramil Uy. Samo siya ng Assistant Vice President, K5 Ray Espea Umalay. Samo siya ng Station Manager, K5 Warren French. Ako naman yung lagad, ang inyo K5, Enrico Tupa Surita Jr. Para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko kagkalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
2: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
3: Ako si Edinil Panaligan sa Barangay Lapus Norte, Iloilo City, 31 years old, isa ka spa therapist kag receptionist. Anong katuig na sa trabaho nga ini kag syempre, parte sang akong trabaho ang kakapoy kag palamuypoy sang akong kalawasan. Base sa personal kong experience, ang resistensya ko kontra sa sakit ay nagaka-compromise. Kinanglan ko nga maging mabaskog kag makaubra adlaw-adlaw para sa pamilya ko. Labi na gid nga ako ang nag-aalaga sa amon anak sa aga kag nagihikot sang mga hilimuon sa balay. Nagiinom ako sang multivitamins kag mineral nga Centrum Advance. Kag nabatyagan ko nga hindi ako dali-dali magmasakit. Nabalaan ko man nga madamo pa ini sang iban nga benefits sa bilog nga lawas. Nagabulig ini sa heart health kag sa health sang aton mga mata. Makita sa ingredients ini nga kompleto ini from A to Z. Paupod ang pagkaon sang insakto kag regular nga exercise. Mahambal ko nga dako nga bulig sa akon ang Centrum Advance.
4: Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Centrum Advance, alagang di magkukulang. Hitray Bio.
5: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. Hitray namon patumaron sa Hitray Bio. Ilalang ka bula nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa Hitray Bio.
2: Hitray Bio. Ang Hitray Bio. Yung may PCO. Ang PCO. Yung may D3. Mga butika. My family history bala kamuusong tayo. Mag-TDX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-TDX 500 ka na! Ang DTX 500 ang may powerful compound na nagapanubos ang imo blood sugar. TDX 500! Garantisado! Epektibo! Aramis wow. TDX 500! Nagapalandulong ba na ang imo panulukan? Magalingin ba na ang imo nga ulo? Masami nagapangihi? Masami ginauha? Masi may diabetes ka na? Mag-TDX 500 na! Ang DTX 500 ang may powerful compound na nagapanubos ang imo blood sugar. DTX 500! Garantisado! DTX 500! DTX Coffee Mix!
6: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan nga mani, nagpagsik ang akon nga lawas kag naglumbo ang akon sugar kay mayara inigali nga sang ang palaya extra.
2: DTX Coffee Mix! DTX Coffee Mix.
7: Ako si Mayra. Permi lang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tistingan ko man. Nagnamikid ang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
2: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
8: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One cup. So, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, efektibo.
2: Mighty C! Mabaka sa mga butika.
9: Oras sa K5 News FM Iloilo, alauna impunto. That time check was brought to you by Red Horse Super, ang shot ng tropa.
10: Kampiyon sa balita, kampiyon sa music, kampiyon sa kalingawan, kampiyon sa serbisyo publiko. K5 News FM 88.7.

DTX 500, epektibo nga suplemento sa pagtapna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX 500, mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: بغير راديو.
1: Wala ko labot sa imo mga nagdelikat. Kung sino ka, kag ano ka man. Ang importante sa mga palangka ka. At tubangon kong mga pagtilaw. Nga kaupod ka. Imagine me where.

0: Anong siling mo, babe?
1: Hindi ka man siguro bungol, no?
0: Kwan, nakibot lang ako sa ginambal mo eh.
1: Nga makibot ka! Ako na ginababahay, ako pa yung nanghagad live-in si mo?
0: Kwan, wala na sa plano ko, babe.
1: Babe, hindi ko yung makasaw nga amo sining set up. Ang tabo-tabo lang.
0: Babe, hindi kina magpasugot si mama kag si papa. Sa ginaplano mo, tugod na kaskwila pa ako.
1: Ay, sus, Diyos ko. Pwede ka man gihapon makapadayon, ah. Kung palangga mo gid kuya, babe, masugot ka sa gusto ko.
0: Ano?

0: Ferdinand, anak, ang desisyon mo nga ina, hindi gid makapaayo para sa future mo.
1: Husto si papa mo, anak. Nahinalian ka lang.
2: Ma, pa, palangga ko gidabi si Mikay.
1: Oh. Nagaayo kami ni papa mo sa imo. Please, tapusa anay ang pagtuon mo, ay?
2: Ma, pwede mo lang siguro nga malibin kami ni Mika tapos nagasigigis ko ila, hindi ba?
0: Pero lain na ang priority mo, sina. Malain na ina. Lain na ang focus mo, sina.
2: Pa?
1: Totoo, Ferdinand. Wala ka namon ginapunggan nga magnubia. Pagusto ka. Pero ang ginaayo lang namon, tapusa anay ang pagtuon mo.
0: Kagisa pagid, ang nubia mo nga daan, wala manasang tinapusang. Oh, paano ka mo?
1: Correct.
0: Paano nga kamo nga duwa kon makabata na kamo?
2: Pa, mapangitanin na sang pagi.
1: Anak, palihog man ay, hindi man magpakatig-a. Pamatii kami ni papa mo.
2: Ma, anon ko na karon? Amoy nang singgit sang tagipusoon ko eh.

0: Mika, nagaayo kami sa imo nga kung pwede lang, wala danay sang live-in kay nagaiskwela pa si Ferdinand.
1: Pa, dipindi na yan kay Ferdinand. Pero ako, gusto ko na gid nga makaupod siya.
2: Ba? Ba? Papa na dayon ang tawag mo? Wala pa gani ka mo nakasal?
1: Oh. Ramon na Japon, ramon na Japon pa kadumay, di bala?
2: Oh, anak. Ferdinand,
3: ma.
2: Sigurado ka na bala sa babae nga ini?
3: Oo, ma. Kagma, pasensya nyo lang si Mika. Amugin na siya eh, kaprangka.
0: Ferdinand, kay baloka.

0: Babe, dali ka. Amoy ning kwarto tao.
1: Om.
0: Choy? Gwa da bala na Choy? Dra ka man imo na plastarya?
2: Sina blos bla mo? Wala ka pa man di? Di, dra ko nag hits eh? Oh, ilang gabang niya. Amo na no bioma, oh? Kapino sa supat, di ba?
0: Oho, o, Choy. Si Ferdinand na. Abi na kata to, Choy, ah.
2: Okay, ah. Ayaw nga lang, si Ferdinand. Pwede mo na
0: babe. Sa mga
2: eskordyo, ah.
0: Babe.
1: Oh.
0: Pahuway ta na eh, babe.
1: Babe, kakuan. Amo na yung kwarto ta?
0: Oo, babe. Gamay lang niya, pero... Hindi ba tiyon sa piyak ng kwartong tingog ta? Kag sirado man ni katama. Kagbasi matingala ka sa amon, Ferdinand, ha? Katiling ba na ding amon balay, eh? Pero mga mabuot natin sila tanan. Promise. Kag sa dasun ng mga inadlaw, sure, gig ko yung makaadjust ka na dire.
1: Mika?

0: sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampyon ng istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
1: Okay ka! May kape ka sa K5! Sa solid nga tagpalamati nga wala nagahalin-halin sa ilang radyo kag nakatutok pirmi sa K5 News FM Iloilo 88.7. Basi ikaw na ang amon madakpan kag makadaog sa isa ka box nga DTX Coffee Mix. Tutok na mga ka K5 diri lang sa kampyon nga istasyon K5 News FM Iloilo 88.7.

0: sa umaga.
1: DTX Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. I Care Gold.
2: Ako si Kizaya, 23 years old. Isa ka office clerk. Nagaburo ng akon mga mata, nagapula kag nagadry. Gintestingan ko ang eye care capsule kag ginpatuluan ko ang akon mata sang eye care drops. Nami siya kay nadula ang pagpula sang akon mata matapos ang 3 ka oras. Salamat gid sa I Care Gold kag I Care Drops.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang I Care Gold kag patuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakar sa Shopee kag mga butika. I Care Gold Capsule, ang kapsula nga gidunghud obra para sa mata, mas epektibo pa. I Care Gold Capsule, mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc kag ginpapaskog sang bilberry extract. Kung pigaw na imo panulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism kag glaucoma, I Care Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang I Care Gold Capsule. Kaupot sa pagbutang sang I Care Drops ato ata. Ang I Care Gold Capsule, mabakal sa mga leading drugstores sa manubo na presyo.
3: Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbaka

0: Sarap Ranch, located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktok alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sarap Ranch. Bakal na!
1: Good news!
2: Good news!
1: Yari na ang madugay nyo na nga kinahulat. Mga ka-K5, may libre nga check-up na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Kada Domingo, alas 9 sa aga, tugtog alas 2 sa hapon, sugod sa Setyembre 6, 2026. May kinabatiyag ka? May gusto ka ba na ipakonsulta? Hindi na maghulat nga maglalak pa. Libre na! Libre na ang check-up sa Klinika Sara Branch. Located at RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, malapit sa Sara Public Terminal. Klinika de Alternativo Medicina, Sara Branch. Libre ka check-up kada Domingo para sa imo at sa inyong pamilya.
3: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kag intestingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
4: D3 Bio. Ang D3 Bio.
5: Yung may PCO.
4: Ang PCO.
5: Yung may D3.
4: Mabakas mga butka.
5: D3 Bio.
6: Ako si Norberto, isa ka atlet. Ako ginanibulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagod niya akong maskulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sa pag-ehersisyo.
5: D3 Bio.
4: Ang D3. Yung may PCO.
5: Ang PCO.
4: Yung may D3.
5: Mabakas mga butka.
7: This year, 22 schools from 4 divisions across Iloilo and Guimaras have finally accepted the challenge. But only 10 schools will make it to the finals. This is the K5 News FM Iloilo Inter-School Live Reporting Competition 2026
8: Elimination Round Secondary Level.
7: Sino ayhan ang mangibabaw? Bantayan sa K5 News FM Iloilo.
9: DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatian. Mag DTX 500, ang pinakakampiyon kag antioxidant. DTX 500, DTX 500.
10: Pasami ka bala nag-augdas, kapoy sa trabaho,
11: kag stress adlaw-adlaw.
10: Ini ang kabagdanan sang matasing kapagdimulat, kalaman ang abiyan.
9: Mag DTX 500 ka.
10: Kaysa DTX 500,
9: ang stress malikawan,
10: pagkamuligod malimtan.
9: DTX 500
10: Coffee Mix.
12: Ako si Nato Barrios, mahiligid sa kape. Apang talupangdan ko nga mapula-pula ako ihi. Pagod gali sa kape nga akong ginainom. Intestingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit git kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nagadetoxify gali sa toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix.
9: DTX Coffee Mix.
5: Mabaka mga butika.
9: Mighty C, alkaline nga vitamin C.
13: Ako si Ricky, isa ko ka guard. Sige kong pulang. Buti kong buntag gabi imo. Nang lunch ako nga ubra. Alito gid ko sa 24 oras. Gatik gid ko vitamin C. Ang Mighty C, labis gid pag pabaskog sa lawas.
9: Mighty C!
5: Mabaka nga butika.
9: Mighty C! Ang alkaline nga vitamin C.
14: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo lang UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
9: Mighty C!
5: Mabaka sa mga butika.
1: Spore Biotics. Naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health. Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya, mag-Spore Biotics ka! May 45 probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion sa Spore Biotics. Gadalhay ang pag-ariya!
15: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
16: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
15: Clinica Deo Fresh. Para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis. Para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
16: Kaya subukan ninyo.
15: Clinica Deo Fresh. Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
16: Clinica Deo Fresh.
15: Available now.
17: Your official news and music station.
2: 88.7 K5 News FM. K5 News FM. Sa Radyo Ilo.

0: Ay, aga na galing. Ay, tulog pa gihapon si Mika pa. Ang mayo pa. Bukawan ko siya. May imos man ako pasikwilahan eh. Oh. Babe. Babe. Bugtaw na. Babe.
1: Babe, tuyo pa.
0: Babe, adlaw na. Maikot kita sa pamahaw. May eskwila pa ko.
1: Ay, si nanay na to gurong galuto sa kusina, babe. Kuha na lang to kag mamahaw, ah. Maglakat na lang dayon.
0: Amo bala? Ate, sige.
1: Okay, babe. Matulog ka na ibalik, ha?
0: Okay, sige, babe. Mabangon ako. Ba, si nanay niya. Nagapungko lang sa kusina. Ta, mayang aga.
2: Ah, mayang aga man to. Si Mitcha, tulog pa?
0: Oo, ta.
2: Ate, ma-eskwila ka?
0: Oo, ta.
2: Sige pa, sagob lang to. Anay, tubig to. Kay nautdan kami kagapon tubig. Wala ka na sa inog paligo mo. Kag dito ka na lang pamahaw sa eskwilahan nyo. Kay wala ka tigang. Kay wala tubig. Kag wala man kwarta eh. To.
0: Ta?
2: Gae ko na bi anay kwarta. Bi kay baklan talang kada sa guwasang linuto na nga daan ho ah. Laswa na guro kag kanon ah.
0: Ta?

0: Ay, kadabos ang lago na mo, no? Wala ginagpanglabas si Mika ba? Nahanuman niya man? Kabalo naging siya nga kinanglan kong uniform ko, bro.
1: Babe!
0: Oh.
1: Babe! Oh, ali pagali, babe, oh. Ang shorts ko, oh.
0: Babe! Oh, babe! Kunta na ikaw ng laba. Kadamo, oh. Matuon pa ko, eh.
1: Naglain din pamatsyag ko, baby. Ikaw na lang dabala. Ay, timing man ang pagpanglaba mo kay daw mabubo ang ulan, ho. Hindi ka naayawan pagsagob kay masalod ka na lang.
0: Babe! Ano?

0: Mika?
1: Madugay si mo magbukas ang pertaan, baybaw. Dumali po ko daan. Ubog na ko po.
0: Sa diin ka maghalin.
1: Ay, birthday sa Mika ko, baybaw.
0: Upod mo naman ang mga addict di sinyo?
1: Ano man, ano man ang astorya mo man?
0: Mika, abi mo. Doon naghinulsol kung nag-upod ko sa imo.
1: Ako ba yung gani yung naghinulsol niya eh? Ay, tub-tub subong ya. Wala mo ko yagin pabusong.
0: Hindi ba lang naghambol na ko si mo? Natapuson ko ano yung pagtuon ko?
1: Eh, bot si mo da. Ay, abi, puli ka na lang to Ferdinand.
0: Ano? Saan mo lang sinakapos? Ginsakripisyo ko mga ginikanan ko. Nagpalayo ko sa ila ka nag-upod ko sa imo. Ang matuod, ginagwanta ko lang di gani. Nag-eskwila pa ko. May lang gani nag-sideline cobra project sa mga classmate ko eh. Para may baklong tadi nga pagkaon.
1: Ti daw. Hambal ko na gid eh. Nagwagit man sa baba mo. Diba? Nan, hindi ka di makasaho. Sige, balik ka to sa inyo. Total, hindi ka man di komportable, hindi bala? Diba?
0: Mika?
1: Balik ka to sa inyo. Balik ka lang di. Kung ma-realize mo na nga palangga, bugid ko.
0: Oh, ano?

0: balang. Bye. Ferdinand? Anak?
1: Oh.
0: Eh, Diyos ko, anak. Anak,
1: Ma.
0: Wow, kaniwang sa imo, anak.
1: Ma.
0: Ay, Diyos ko.
1: Patawara ko, Ma. Husto ka mo ni Papa. Wala pulos ang babae na to.
0: Ay, okay na. Eh, hindi na magpatag. Kabalo na kami sinayanak.
1: Ma.
0: Oo, anak. Abi mo, ginapanilagan ta ka dito sa lugar sa babae. Oo,
1: Ma.
0: Abi mo to. Dumaano na kami nga papulion ka. Ugali kay gusto na mo ni Papa mo nga. Nga ikaw mismo makarealize ka. Nga sala akin buhat mo.
1: Ma.
0: Anak. Ah, salamat.
1: Ma. Aray na ako.

wala ko man ginhusgaran ang pagkatao ni Mitcha kung ano siya. Pero husto ang mga parents ko tungod nagsulod ako sa isa ka responsibilidad nga hindi ko pa masarangan. Wala man ako naghinulsol tungod sa natabo nga ato, nangin isa ato koleksyon para sa ako. Ginpatawad ako sa mga ginikanan ko, kag nakatapos ako, kag nakaobra. Husto gid man dali ang sugilanon sa lingwahe nga in Ingles, nga nagasiling, "One bad decision can change your direction, but it doesn't have to define your destination." Kabay pang nakahatag sang pagtulunan ang akon kasaysayan. Madamo gid nga salamat sa mga artista sa radyo nga naghatag sang kabuhi sa akon sulat. Ang tagpadala, Ferdinand.

0: Ikaw ang kasaysayan nga ginhatagan naton sang kabuhi diri sa mga pinanid sang gugma.
1: The Pages of Love.
2: Ginsulat kag sa direksyon ni Melvin Flores Plotinia. Recording Engineer Noli Aparicio. Musical Score Michael Tabaki Jr. Special Sound Effects Chester John Veronque. Bugal nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center, ang kampyon nga istasyon.

0: ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
0: Ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

0: anak, wala sang murto. Nga amo na yung mga ginapamangkot mo.
1: Tikeambal sa ako ni Yaya. Miyara ako ng murto.
0: Ano anak? Hambal ni Yaya? Wala man tanak sang Yaya.
2: Hey, my kalingawata!
3: Bio. O, si Karen, kadamog isang akon hair fall, hindi man namin
4: akon na kutis.
3: Nag-try ako tumar sang D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
5: D3 Bio. Ang D3, nga may Visio. Ang Visio, nga may D3. D3 Bio.
6: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
5: D3 Bio. Ang D3 Bio, nga may Visio. Ang Visio, nga may D3.
7: Mga butika. Para sa matilo nga dugo.
8: DTX 500.
7: Para sa healthy nga tayo.
8: DTX 500.
7: Ang DTX 500.
8: Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatilo sa imo atay.
7: Basta tilo nga tayo.
8: Happy kanunay.
7: DTX 500.
8: Masaligan.
7: Epektibo.
8: DTX 500.
7: Mahigo bala ang imo dugo.
8: DTX 500.
7: Masamit ka bala ang gina-allergy.
8: DTX 500.
7: Ang DTX 500.
8: Ang nagatilo sa imo mahigo nga dugo.
7: Nga sa masami,
8: amo naman
7: ang ginahalina sa mga nagkalay-lay ng allergy.
8: DTX 500.
7: Masalikan.
8: DTX 500.
7: DTX Coffee Mix.
9: Ako si Rick Vista ng isa kanegosyante. Agod yung magpapili ng alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante. DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
7: DTX Coffee Mix.
5: Mga butika.
7: DTX Coffee Mix.
10: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapo ng akong tulog. Subong aga kagabo na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
7: DTX Coffee Mix.
5: Mamasaga butika.
7: Mighty C.
5: Ang alkaline ng vitamin C.
11: Salit si Jake. Sang una yan, iwang-iwang sa ako. Oh. Walagit ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, hilana. Insulayan ko pa. No. Ang Mighty C. Tag 1 capsule, 3-10. After 1 week, nanamigit ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
7: Mighty C.
5: Mamasaga butika.
7: Mighty C.
5: Ang alkaline ng vitamin C.
12: Ako si Rosita. May dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C. Alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Kung nalagid ako makabatsyag sang sakit.
7: Mighty C.
5: Mabaka sa mga butika.
0: Masakit ang tiyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May 45 probiotics. Nga nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sa Spor Biotics. Kadalhay ang pag-ariya.
13: Spor Biotics. Ang best friend sa mga kababaihan. Spor Biotics. Dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spor Biotics. Ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Spor Biotics.
0: Sa mga suki namon sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
5: Good news!
0: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
13: Libre?
14: Libre!
13: Wow!
0: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbi Street, Baybay Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
15: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
16: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
15: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
16: Kaya subukan ninyo.
15: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
16: Clinica Deo Fresh.
15: Available now.
0: Oras sa K5 News FM Iloilo, alas 2:30. This time check is brought to you by Star Nutrimates. Di lang sarap, sustansyarap.
4: Kadragsa nga punggo. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Dalao magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
14: Bakal na sa mga butika.
17: Nestor, ang sinaing!
18: Luto na!
17: Ang labahan!
18: Nakasampay na!
17: Ang uniform ko!
18: Naplansa na!
19: Ganito ako!
20: Tigasi!
19: Tigalaba!
20: Tigasay!
19: Tigaplansa!
20: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
19: Sa gabi,
20: ako ang bossing!
19: Dahil kasangga ko!
20: Ang Extend!
19: Supplement for men!
20: Lourdes!
19: Tapos ka ng maligo!
21: Yes, darling! Come to mama!
20: Extend Food Supplement for Men.
19: May maca
20: at lavawaska
19: na nagpapataas ng energy
20: at stamina
19: para sa tigasing performance.
20: Extend Food Supplement for Men.
22: Red Horse Beer in Newman Wisdom.
23: Wala sang OTP sa pag-overthink. Relax lang.
22: Tama. Red Horse Beer. Nabit. Sulit.
24: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
22: Drink response. Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink response.
19: Para sa matilo nga dugo.
20: DTX 500.
19: Para sa healthy nga tayo.
20: DTX 500.
19: Ang DTX 500.
20: Ang may mataas nga antioxidant.
19: Nga amo naman
20: ang nagatilo sa imo atay.
19: Basta tilo ang atay.
20: Happy kanunay.
19: DTX 500.
20: Masaligan.
19: Epektibo.
20: DTX 500.
19: Mataas pala ang imo blood sugar.
20: DTX 500.
19: Ikaw pala
20: ang may diabetes.
19: DTX 500.
20: Ang DTX 500.
19: Ang may powerful compounds.
20: Nga nagapanupo.
19: Kaga kontrolar
20: sa imo blood sugar.
19: DTX 500.
20: Masaligan.
19: Epektibo.
20: DTX 500.
19: D3 Bio.
6: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
19: D3 Bio.
20: Ang D3 Bio.
19: Yung may PCO.
20: Ang PCO.
19: Yung may D3.
20: Mga butika.
19: D3 Bio.
25: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kag intestingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
19: D3 Bio.
20: Ang D3 Bio.
19: Yung may PCO.
20: Ang PCO.
19: Yung may D3.
20: Mga butika.
26: Giniling, sibuyas, bawang, toyo. Sana hindi na kailangan timplahan tong giniling.
27: Mami, itigil ang drama.
26: Angeline,
27: may na-discover na akong timplado na at may

0: sa timpladong sarap, panalong panalo ka!
1: Bili na ng Star NutriMeats. Di lang sarap, sustansyarap!
2: Ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

0: May balita na, may serbisyo publiko pa. Kampyon!
1: D3 Bio with Vizio.
2: Ako si Ana. Before problema, ko gidang ako na regular nga regla. Kisa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sa D3 Bio, bau okay, gidang resulta, subong normal na gin.
1: D3 Bio!
3: Ang D3 Bio!
1: Yung may Vizio!
3: Ang Vizio!
1: Yung may D3!
3: Mabakas, mga butika.
4: This year, 22 schools from 4 divisions across Iloilo and Guimaras have finally accepted the challenge. But only 10 schools will make it to the finals. This is the K5 News FM Iloilo Inter-School Live Reporting Competition 2026
5: Elimination Round Secondary Level.
4: Sino ayhan ang mangibabaw? Bantayan sa K5 News FM Iloilo.
1: D3 Bio.
6: Ako si Boards, nagabantay.

0: sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang ka bula nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
1: D3 Bio.
2: Ang D3 Bio.
1: Yung may Visio.
2: Ang Visio.
1: Yung may D3. Mabakas,
2: mga butika.
1: My family history ba na kamuusong diabetes?
2: Mag TDX 500 ka.
1: Mataas ba na ang imo blood sugar?
2: Mag TDX 500 ka na.
1: Ang DTX 500.
2: Ang may powerful compound.
1: Yan ang panubos ang imo blood sugar.
2: TDX 500.
1: Garantisado.
2: Epektibo.
1: Aramis
2: TDX 500.
1: Nagapalandulong ba na ang imo panulukan?
2: Magalingin ba na ang imo nga ulo?
1: Masami nagapangihi.
2: Masami ginauha.
1: Masi may diabetes ka na.
2: Mag DTX 500 na.
1: Ang DTX 500.
2: Ang may powerful compound.
1: Yan ang panubos
2: ang imo blood sugar.
1: DTX 500.
2: Garantisado.
1: DTX 500.
3: Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tugtog alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Bakal na
4: DTX Coffee Mix.
5: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar na batuyan ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang ang palaya extra.
4: DTX Coffee Mix.
2: Mabaka mga butika.
4: DTX Coffee Mix.
6: Ako si Mayra. Parmi lang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Nitistingan ko man. Nagnamikid ang akon pamatyal. Regular ang akon pagpamuhi. Wala sang hangin ang akon dyan.
4: DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix.
4: Mabaka mga butika.
2: Mighty C.
4: Ang alkaline ng vitamin C.
7: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule 3 times a day. 1 week lang. Nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Effective.
4: Mighty Sick!
2: Mabaka sa mga butika.
3: Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tugtog alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Bakal na!
4: Mighty C.
2: Ang alkaline ng vitamin C.
8: Mugali si Bibi. Mas masami ko bina-allergy. Maski magwa lang ko kagmahanginan, damo din pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, kagrabing epekto, inuras lang, dula na dayo ng ako ni allergy.
4: Mighty C.
2: Mababaka sa mga butika.
3: Spore Biotics. Nagin updan sang prebiotics. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, your always in good health.
9: Sino sa inyo ang subsob sa trabaho, di palaging healthy ang pagkain at kulang sa pahinga? Maaaring magkulang ang nutrients sa katawan na pwedeng makaapekto sa iyong resistensya at overall health ng katawan. Mahalaga na mag-multivitamins na hindi lang para sa energy at immunity, kundi para sa buong katawan. Mag-multivitamins plus Mineral Centrum Advance at sabayan ng tamang pagkain at exercise araw-araw. Ang Multivitamins plus Mineral Centrum Advance ay may more than 25 nutrients from A to Zinc na tumutulong para sa strong immunity, healthy heart, good eyesight at alaga ng buong katawan. Araw-araw ang kayod mo para sa pangarap ng pamilya, kaya mahalagang alagaan ang buong katawan. Mag-Multivitamins plus Mineral Centrum Advance. Mandatories. Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Centrum Advance. Alagang di magkukulang.
10: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita na magapangalagad sa tampad nga serbisyo publiko. Magadulog sa mga balita kag impormasyon na wala sa may ginaapinan, serbisyo na matuod gid lamang. Ini si ka K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo, K5 News FM.
3: Kasakit ang tiyan?
1: Max 4 Biotics!
3: Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan?
1: Max 4 Biotics!
3: Kabulig sa pagpanami isang digestion, nagpagkakas ang toxins sa pituka.
1: Para healthy ang tiyan,
3: mag-klinika Max 4 Biotics! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
11: Good news!
12: Good news!
3: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre!
13: Libre?
14: Libre!
3: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street by Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
15: Paulit-ulit na lang ang ulam.
16: Momshie!
17: Angeline?
16: Try Star Nutrimeats ulam with real meat. Grabe sa choy.

0: Star Nutrimeats, ulam na! Sa miti sarap at dami ng choices, panalo ka!
1: Bili na ng Star Nutrimeats! Di lang sarap, sustansya rap!
2: Bali ka mga langaw! Ari na ang paborito nato niya, Ila!
3: Oh, hindi! Nga, perme lang ako ginalangawan!
4: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo ng kapagbaho sa ilo. Klinika Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
5: Okay ka! May kape ka sa K5! Sa solid nga tagpalamati nga wala nagahalin-halin sang ilang radyo kag nakatutok pirmi sa K5!

0: na mga ka-K5. Diri lang sa kampiyon na istasyon. K5 News FM Iloilo 88.7.
1: Kadragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
1: Bakal na sa mga butika.
2: X10 Food Superman Man.
3: Ako si Ere. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man, no? Siling sang migo ko. I-try ang X10 Food Supplement for Men. Ka-epektibo ko, no? Akon gintilawan. Abaw. Gatok turaok gid ang akon man, no? Kanamit gisa experience ba?
2: X10 Food Superman for Men.
0: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
4: Aga pamati ako sa K5 News FM Iloilo tungod kay Macho Kulit. Gakadula gid ang akon stress. Nga napatyagan kag nagahatag gid sang good vibes ang iyang programa. Ako gali si Angie sa Kalaparan, tunay na ka-K5.
0: O ikaw, ano bala ang imo kinamamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
5: Wow, my puso.
0: K5 Galingawan Time!
6: Ang tanong, ano ang pambansang ibon ng Pilipinas? Nagsisimula ito sa letter M.
7: Manok.
6: Nagsisimula sa letter M at nagtatapos sa letter A.
7: Manok.
6: Hindi manok. Kulay brown ito.
7: Alam ko na.
6: Ano?
7: Lechon manok.
2: Food Supplement for Men.
8: Ako si Fred Domingo, X10 Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa among mag-asawa ang X10 Food Supplement for Men. Kaysang una abi daw wala nagiganay, pero may himala pa man gali. Salamat gid sa X10 Food Supplement for Men. Epektibo gid.
2: X10 Food Supplement for Men. Para sa matinlo nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tay. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatinlo sa imo atay. Basta tinlo nga tay. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mahigo bala ang imo dugo? DTX 500. Masamit ka bala ang gina-allergy? DTX 500. Ang DTX 500. Ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy. DTX 500. Masaligan. DTX 500. D3 Bio.
9: Ako si Lito, isa kamason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kadintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mababat sa mga butika. D3 Bio. With Visio.
10: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kay isaman ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsalon.
2: D3 Bio. Ang D3. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. D3 Bio.

500. Epektibo nga suplemento sa pagtapna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics, makabuling sa pagtanda sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics, kabulig sa pagtapna sa gagaw ng H. pylori na nagatuga sa ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sa libre.
3: Libre? Libre!
1: Yari ang mga masunod nga schedule sa consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon. Sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon. Sa Costmark Kalinog, sa Miagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon. Sa Orbe Street, by Norte, Miagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
4: Gabasa na naman bala ang imo.
3: Ay, gabasa na naman?
4: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
5: Always nagabasa.
4: Kag nagabaho ang kilikili.
5: Mag-Clinica Deo Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
5: Clinica Deo Fresh.
3: Nagabasa na naman bala ka.
4: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
5: Clinica Deo Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
6: DTX Beauty Soap.
7: Ako si Elaine, ako gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara ini sang antimicrobial property, kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo, kaginhalinan sa mga skin diseases.
6: DTX Beauty Soap sa mga butika.
8: K5 News FM.
9: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
10: Wow! May puso!
11: Road trip.
12: K5 road trip.
13: Beep, beep, beep, beep.
14: Woo!
15: K5 News FM. Mayang hapon. What's up? Nagbabalik po si Kuya Andoy, nagapahanumdum sa inyo tanan nga halong-halong sa ulan. Basi magmasakit ka na naman. Tandaan, hindi tanan nga basa manami. Ang iban nga basa medyo delikado. Puli na si K5 Alira. Oh, bye-bye. Halong sa ulan. Basi mawisik ka. Hi, happy birthday sa amon nga Vice President for Operations. Si K5 Eljan Castanyo, digto sa may tabok dagat. Sir, happy birthday, sir. Stapigay, kag-salad lang ako na. Abot kung dalon mo ang salad, halin sa bakulod pa kanto. Di paglabot, di malamig pa ihan. Ano ka laway mo magkaon? Kagi ka nakaon sa salad nga ng bahaw-bahaw na asin daw juice na gilang sa may pataw. Kagi ka na, way pa? Tistingay bla namin mo. Hindi, siling niya nga tunaw lang. Ibang tunaw lang lamig pa. Hindi, nang bahaw nagid saya. As in, why nagid ga-ice? Why nagid saya nag-a? Basta wala na lamig, ah. Daw juice lang may paataw. Well, namit man sa Gyapon. Daw pariho lang magkaon kasi ang halwalo nga wala ice. Na! Agyan ko na sa una elementary kami kabaligya kami, ano, ng, tawag siya na, halwalo. Hindi, kung may sobra ng mga panakot, tapos do kalang-alang naman nga isulito no pagid pagkasunod aga, halimbawa ang mga milon, mga leche plan na bla, nang gamay gamay na lang bla. Kung damo pati isulod sa ref, eh, pero kung gamay na lang, udakan sa bata eh. Galing yung masamig, kakaubos to na, icy. Ambot ko nga, ah. Eh, okay lang, butang mo lang sa ano, butang mo sa baso, butang mo panakot, butangan mo gatas, gamay, okay na. Pero Aryo, dapat hindi ta magtiyaga sa okay na. Kaya Aria, ikaayong lawas ng ginistoryahan. Mag-inom ta sa mga suplemento, piriyon ta. Ang mga suplemento nga masaligan, kagbalaan, daging nga matuod-tuod. Ah, kati, bati ko sa nagligad to, may mga nagalibod-libod sa mga kung ano-ano. Ah, nagakunwari nga produkto ni Dr. Ramil, oy, pati ka nagali, hindi. Hindi ka mo magsalig, ha? Kapin pa sa ginalibod-libod, ha? Budline na ba si Bis makabulig sa ikaayong lawas yung magdugang papurorot nyo naglain pa. Kami pa mabasulan din. Para sa garantisado kag sigurado nga proteksyon pampabaskog sa immune system, Mighty C, Mighty C, Mighty C. Check nyo sa Facebook page sang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center kung anong tsura sang Mighty C nga tuod-tuod. Di gani kantuin nyo na lang ilang ano, ang ilang butika, ang klinika ari lang di sa may tupad sang Robinson Saronan. Ari sigurado why na di scam. Kung magsugat anay tada tsura ko lang daw scam, pero why na di scam. Tuod-tuod da datanan. Ay nako, budlay na nang makilala ko tong nakabakalo ni intuan. Eh, balanta naman ah. Basta Mighty C, pampabaskog immune system ah. Ah, non-acidic vitamin C. Amun ako nga, mas manami isa para sa lawas na to. Kag, syempre, may antihistamine effect pa. Pero kung permi, pareho kung permi, kaginaulo allergy. Yara, nakadaan sa lawas mo. Parisi, di yung DTX 500. Kita ito ka namit, ging kandari panginaon, subong. Kapin pa kong upod mo sa opisina, nag-burubaligya sa mga chocolate, nag-burubaligya sa mga bulo biskuit. De, why mo niya problema? Mayo ko na. Eh, gabaligya mo lang siya. Why mo kuya sa may gina? Kagi ko na sa unang adan. Kagi ganay, high school kami, maestra na mo, gabaligya, pulburon, sul classroom. De, bawal na tani, kaso okay lang. Reklamo ka pa sa ahaw, piso-piso. Nebla, why mo ko ito gabakal sa unang, ginakawat ko na baligya ya. Style pa na namon sa una. Mama, bakal kami ma'am, duha ka piso, kwarta mo. Limbawa, ito duha ka bilog man eh. Pag butang mo sa kwarta mo sa lamisa, yahulog mo isa. Pag doko yan para magkuha, dugangan mo kuha mo. Ahay. Alo, ayun itong balaam to sa una. Ma'am, kung sa DN ka mang ma'am, dira ka lang ha. DTX 500, kiti kung problema mo sugar mo, DTX 500. Kung problema mo blood pressure mo, DTX 500. Kung doon hindi ka katulog mayo, DTX 500. Inugbayad sa utang mo, hindi na yung makabulig ang DTX 500. Pero at least mahatagan niya ka sang mayo nga lawas para makapangita ka sang inugbayad mo. Na, lusot gapon. Ay, nako. Oh, sari na naman kita. Nagbinalik-balik na naman ang ulan. Kina, abot ko di si stasyon. Basa akong dughan. Di kay, nag-raincoat man ko tuod. Naka-zipper man ang raincoat. Pero ang iyang velcro, wala na si Ramayo. Hindi man biungas, be. Uy, makot iban nga bala sulon. Kaugalingon ko malang gihapon. Ay, nako. Te, okay lang, ha. Mala. Malapuyot. Maya lang gani kay huwag mo kayo nakulbaan, nakaditribayo ko eh. Oh, naka-crocs lang ko pa kadto sa istasyon, nakatapak pa ko sa baha kay ina, huwag ko yung kulba, nakaditribayo ko eh. Huwag mo ko pila sa tiil, siyempre. Pero ti, huwag takabalokis, abis na makalot mo lang panit mo, magasgas lang gamay, masudlan leptospirosis. Ego mo matulupang dan, basi ulihi ng tanan. Pero nakaditribayo ko yan. So wala ko yung kulba sa mga ulo infection. Why? Why mo ko gahambal nga hindi kita maghalong? Siyempre halong man tagyapon, pero at least ako ya. Kung gusto niyo ilugon, pwede niyo git ilugon. Mas kakampante ko kay may proteksyon ko sang D3 bio. Himo halin sa vitamin D3 kag cold pressed extra virgin coconut oil. Gabato sa tanan nga sa isang infection. Ha? Sagwa man o sulod sang lawas, yung basta infection ang ginapag-iistoryahan, D3 bio ang ato proteksyon. Kag siyempre, hindi ta pagkalimtan, antes na magbabay, malamig-lamig jubong. Si K5 JCD, naga-jacket-jacket, naka-hoodie. Amo nang ilaya solusyon sa kalamig sa panahon. Ako niya, hindi, why? Uniform lang yapon. Kaya ako niya nga solusyon sa kalamigon. DTX Coffee Mix. Dala ko pa di ganyo. Diba? Smooth-smooth lang. Dahuni lang sang halok sang ex ko sa una. amo na mag kiss akon ex mo na pre dala hot dala ano dala hot hot. Ay maan din dito na pagliba konto may bana na to eh. Ah, Meg, kung amo na mag kung amo na mag kiss imong asawa Meg, laban-laban amo na sa ex ko. Yeah, pero seryoso, DTX Coffee Mix, kung problemado ka sa digestive system mo, may chia seeds na nga nagpanami isang imo digestion. Doki nang lan ko na ganito po. But there's something wrong with my stomach. Ablang, iban itik tatlo, apat ka adlaw na hindi ka po kapagwas ang kalain sa buot nila. Hindi ka, kung magwa man, do, iawang ka po. Kinanglan mo pa puri sahon, bla? Do, bata mo nga tiga ulo, bla? Kinanglan mo pa puri sahon? Eh, mag-DTX Coffee Mix lang para smooth-smooth lang. Hambal pa gano'y isang expert opinion sa isang katawo nga nakatilaw, swabi. sang una ako, no, tig-apat, lima kaadlaw nga kaisa lang sa makapagwa sa kalain sa buot ya pag inom niya DTX Coffee Mix, swabi. First time ako no, sa kabuhi yan nga nagwa sa halin sa banyo, ganto ko dako ng isi ako naman. No, swabi mo. Muna ya, basta naka-DTX Coffee Mix ka. Aliwa, talan yung mga produkto naton. Mighty C, D3 Bio, DTX 500, gag DTX Coffee Mix, available sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Arada sa May Haro, sa tupad lang sang St. Roberts. Nakita naman na si Higadalan. Pagsulod nyo da, kung gwapa ang gabantay, amuna. Kung gwapo ang gabantay, ay laban-laban naman muna gapon. Kung laway, duway man sang laway to. Joke lang. May branches man ang klinika sa Pasi, sa Miag-Aw, sa Kalinog, kag sa Sara. Pero kung diri sa City, kadto na lang ang mudiritso doon sa klinika. Ho, ah. May libre pa nga check-up na yun. May schedule na, i-check yung schedule, pero may free check-up kita para sa tanan. Why kasang kinanglan baklo, nantis mo pa-check-up. Diritso ka lang pa-check-up, yuhume lang doktor namun, ayos na. I'll be back tomorrow, Dilimang Yapon, sa kampiyon ng istasyon sa Iloilo, 88.7 K5 News FM.

0: This year, 22 schools from 4 divisions across Iloilo and Guimaras have finally accepted the challenge. But only 10 schools will make it to the finals. This is the K5 News FM Iloilo Inter-School Live Reporting Competition 2026
1: Elimination Round Secondary Level.
0: Sino ayhan ang mangibabaw? Bantayan sa K5 News FM Iloilo.
2: Red Horse Beer Inuman Wisdom.
3: Wala sang OTP sa pag-overthink. Relax lang.
2: Tama. Red Horse Beer. Nabit. Sulit.
4: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
2: Drink response. Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
0: E3 Bio.
5: O, si Karen. Kada mo isang akon hair fall. Hindi manami. Ako na kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio. Kang naghining akon buhok. Kang naghinis ang akon kutis.
0: D3 Bio. Ang D3 ngamay Visio. Ang Visio ngamay D3. D3 Bio.
6: Ako si Kenneth. Isa ka ESL online teacher. Diagnose ako ang may kidney stone. Nakugid ang nabulig sa D3 Bio sa akon. Matapos ang duha ka bulan niya pag tumar. Natunaw gid ang bato.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mabagal sa mga butika. Para sa matino nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatinlo sa imo atay. Basta tinlo nga tayo. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500.
7: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sa tampad nga serbisyo publiko. Magadulog sa mga balita kag impormasyon nga wala sa may ginaapinan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo K5. News FM.
0: Mahigo bala ang imo dugo?
8: DTX 500.
0: Masamit ka bala gina allergy?
8: DTX 500.
0: Ang DTX 500
8: ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo.
0: Nga sa masami,
8: amo naman
0: ang ginahalina sa mga nagkalainay nga allergy.
8: DTX 500.
0: Masaliga DTX 500.
9: Cheers sa barkada nating
10: Night Shift,
9: OT,
10: Breadwinner.
9: Deserve na deserve nyo magtanduay light. Masarap din namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly.
0: DTX Coffee Mix.
11: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agud yung magpapili nga alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix, mga pinata.
0: DTX Coffee Mix.
12: Mga butika.
0: DTX Coffee Mix.
13: Ako si Rico sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo nang akon tulog habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog subong aga kag hapon ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mighty C, alkaline nga vitamin C.
14: Ang una yan, iwang-iwang sa akay. Wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa ang Mighty C. Kag 1 capsule, 3 times after 1 week. Nagnamigid ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Mighty C, alkaline nga vitamin C.
15: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule, 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot na ako ng stress. Ano na nagigid ako makabatsyag pang sakit.
0: Mighty C! Mabaka sa mga butika.
16: Mari, ang dami naman mga tuyong dahon dito sa ilalim ng tore. Mabuti sigurong magsiga tayo para matanggal ng mga to.
17: Hep, hep! Mga misis, mapanganib ang inyong gagawin. Ang makapal na usok na dulot ng pagsisiga malapit o sa ilalim ng mga linya ng kuryente ay maaaring maging sanhi ng malawakang brownout.
16: Naku, perwisyo yun sa ating lahat. Buti na lang hindi tayo nagsiga, Mare. Salamat, Linoy.
17: Kapag nakakita ng ganitong gawain, i-report agad sa 0917-847-6427 o 0918-847-6427.
18: Isang paalala mula sa NGCP.
19: Masakit ang tiyan, masamin na budlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka! May 45 probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sa 4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya!
20: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. confident ka sa Clinicas for Biotics.
19: Sa mga suki namon sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
12: Good news!
21: Good news!
19: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
20: Libre? Libre!
19: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Myagaw. Kad sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
22: Itong corned beef na lang ulit? Okay na?
23: Mami!
22: Angeline!
23: Walang masama sa okay lang. Pero, sa Star ka na.

0: with proper diet and exercise, panalo panalo ka. Star Nutri Meats Corn Beef na.
1: May dagdag sustansya versus leading corn beef brand.
2: Bili na ng Star Nutri Meats. Di lang sarap, sustansya rap.
3: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
4: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili, ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
3: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
4: Kaya subukan ninyo.
3: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
4: Clinica Deo Fresh.
3: Available now.
5: Gadragsa nga punggot. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Galao magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
6: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Matrepi cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
5: Bakal na sa mga butika.
7: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
8: Wow! May puso!
9: Ang programa nga ini may ara mga sensitibo nga isena nga hindi nagakabagay sa mga bata. Kasubong sang pagpang-abuso, pagpatay, sexual, kag-droga, estrikto nga paggiya kag pagpahangop ang kinahanglan.
10: Sa tagsa kapagpitik sang taknaan, may nagakatabo nga krimen sa nagkalain-lain nga bahin sang kanipulan. Pagpatay, pagpangdugos, pagpangawa. Ini nga drama, gintuyong ipabati sa inyo. Hindi lang agud makalingaw, kundi maghatag sang pagturunan kag magpanumdom ngang paghimo sang krimen gina pakamalaw. Ugdidin nyo kami kag atong tukibo ang tagsa ka misteryo nga nagalikop sa tagsa ka mga krimen nga amon hatagan kabuhi diri sa aton makahalawat-hawat nga drama sa kahanginan nga ginatig-uluhan. Rehas! Bugal nga ginadulot sa inyo sa K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center, ang kampiyon nga istasyon.

0: mayong hapon pa kami dalaga namon ka mga tagpalamati, siguro natong subong sa pagsipan-sipan ang bag-o nga kasaysayan sa atong drama sa kahanginan. Ngayon makuhaan sa leksyon yung ginating uluhan. Rehas sa kasaysayan!
1: Namit, be.

0: sige na, Blamere. Buligi ko lisensya sa kay mama kag kay papa nga dito ko matulog sa inyo, please.
1: Mama, nasaya ko niya man. Malisensya ka nga dito ko matulog sa amon, pero ang tuod. Din kagid siya matulog, balahaw. Binutig ka naman, balayas. Ah, buta na ka bala.
0: To hindi ni siya bala kayong chindi, ho. Buligi na lang ko bala. Kay maabot gid ang time na ikaw naman mag-ask favor sa akon. Ako naman ang bahala si mo, eh. Sige.
1: Hindi ka gin makadto, ha?
0: Makadto ding migo ko nga, Army.
1: Alam mo? Army? Sige mo naman na yan ang kilala? Grabe ka. Ginasikreto kagali sa ako niya. Abi ko bala, bestie tanga duwa nga. Wala ko nang kabalo.
0: Ara ka na naman, eh. Bago ko lang siya nakilala, ya. Ginahatag sang pakaisa ko nga nakapamana arming number ya sa akon.
1: Te, Dison, mag-umala ng kilala, matabo-tabo ka dahil yun dahil. Ulo kagit bala ko paminso, balayas. Kadelikado, bala subungat time.
0: Di gusto mo, dan mo ko?
1: Eh?
0: Ha?
1: No, si mo ba? Ano mo ko to? Mo mo na ko manugscore? Di kuya. Patay mo kay nanay kay tatay, ha?
0: Sige na, Balamir. Sige na, aray mo niya ondo, hindi migahay eh.
1: Yeah.
0: Aryo, tawagan ko si mama, ha? Ako ane una masturya, ha? Tapos Dason, ikaw, ha? Sige na, please, patawag na ko, ha?
1: Ayan, binutig naman ta niya. Ano yung bal ko?
0: Okay, okay, ha? Hamba lang, ha? Tita, pwede sa balay lang anay si Yasi matulog kami. Ano naman? Ay, may ulubrahon kami nga, project. Amo nang bala, sige po.
1: Sige na, bagi ka gidya. Ay, sige na lang, gani. Sige na, dial na naman mama mo. Messenger na lang, gani, messenger na lang.
0: Lakati,
1: Botsi mo da. Bigat ping kagi dya. Botsi mo da. Love you ko da.
0: Balang gagi ko yung sumingkong ko yan. Thank you.
1: Botsi mo.
0: God. Thank you, thank you.
1: Botsi. Yasi.

Inano man niya si Santos man? Kaina pa ang chat ko sa iya nga padalaan niya ko sang kwarta. Kay nagamasakit ang bata, yap. Pero wala gi siya nag-reply, ho? Arina? Ano ning chat yaman? Basahon ko, eh. Ngita lang anay hulaman ma. Kay operation kami. Hindi ko kadulhog sa banwa. Kag wala mayo signal sa bukid. Ay, ang puta! Sige na lang gani. Mangita na ako sa hulaman. Ay, tinga ba lang nga, hindi yan ang pag-ibilin sa ako ng ATM niya. Istoryahon ko na siya bala magpauli siya. Naibili na lang sa ako ng ATM niya. Ay, kay kabudlay gid ako may emergency. Kabudlay gid!

0: Ay, hello? Inday? Oh, nanawag ka man.
1: Ma? Mama, yung hapon. Diray lang ko tanya ni matulog sila ni Mira, ma. Kay nung mudamo, ikaw yung projects ka talapuson niya, maya. Wala, gitin niya tulugaya.
0: Ay, ah, ay, ah. Ati, sugaton ka lang namo ni papa mo, eh. Eh, hindi lang mag-overnight, gid, ah. Ay, wala ka dayabayo, si Pilyo, panti mo da.
1: Manghulam lang ko kay Mira, ma. Amo-amo man lang kami kadako lawas, ma.
0: Ti ang balon mo ya buwas, ha? Ano na lang? Hainday?
1: Ay, sige lang, ma. Manghulam lang ko, anay. Kabudlay kay wala daan computer sa balay, ma eh.
0: Ay, ti, anhunta ni man? Kay hindi man taya kasarang magbakal sina?
1: Ti, amo na gani nga diri lang ko, anay matulog kay Mira, ma.
0: Ay, ate, sige ah. Pero halong kagidaday ha? Kag hindi ka maghinaras-haras dira. Kabati ka? Ay magpangayog isang katahuran sa mga ginikanan ni Mira ha?
1: Yes, mama, I know. Matyagan mo bala sa akong daw kinder?
0: Ginapahanumdum talanggid lang ka.
1: Oo, gani. Busi mama, ah. Kabalo ko yung maa. Sige na mama, babay na. Thank you, gidma ha. Bye-bye.
0: Oh, sige, day. Babay, day. Ay, Diyos ko. O bayi man ang anak ko. Hindi man siya pagpabayi. O bayigid siya.

0: 3 Bio with Vizio.
1: Ako si Ana, before problema ko gid ang akon irregular nga regla. Is galabot gid tatlo ka bulan bla. Sa pagtumarko sang D3 Bio bow okay gid ang resulta, subong normal na gid.
0: D3 Bio.
2: Ang D3 Bio.
0: Yung may Vizio.
2: Ang Vizio.
0: Yung may D3.
2: Sa mga butika.
0: D3 Bio.
3: Ako si Borges, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sang D3 Bio. Ilalang ka bulan nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio.
2: Yung may Vizio.
0: Ang Vizio.
2: Yung may D3.
0: Matatas mga butika.
4: May family history ba na kamuos ng diabetes?
5: Mag-TDX 500 ka!
4: Mataas ba na ang imo blood sugar?
5: Mag-TDX 500 ka na!
4: Ang DTX 500!
5: Ang may powerful compounds!
4: Ganagapanubos
5: ang imo blood sugar!
4: DTX 500!
5: Garantisado!
4: Epektibo!
5: Aramis!
4: DTX 500!
5: Nagapalandunum ba na ang imo panulukan?
4: Magalingin ba na ang imo nga ulo?
5: Masami nagkapangihi!
4: Masami ginauhaw!
5: Masi may diabetes ka na!
4: Mag-TDX 500 na!
5: Ang DTX 500!
4: Ang may powerful compounds!
5: Ganagapanubos
4: ang imo blood sugar!
5: DTX 500!
4: Garantisado!
5: DTX 500!
0: DTX Coffee Mix!
6: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Intilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kamiyara, inigali nga sang ang palaya extra.
0: DTX Coffee Mix! DTX Coffee Mix.
7: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man, nagnamigid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
0: DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix.
0: Mabaka,
2: sa mga
0: butika. Mighty C, alkaline nga vitamin C.
8: Ako si Anika. Kulayan ko mangi, kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal, try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, efektibo.
0: Mighty C!
2: Mabaka sa mga butika.
0: Mighty C! Ang alkaline nga vitamin C.
9: Mabali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Iski magwalang ko kagmahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, nadula na dayo ng ako nga allergy.
0: Mighty C!
2: Mabaka sa mga butika.

0: salamat. Nagpasugot gid man si Mama bisken wala ka na niya may istorya. Pero thank you gihapon, Bessie. But thank you, Mira. Thank you, thank you.
1: Ambot, si mo ya, si. Ako balay ang gakakulbaan, si mo. Alam mo pagani.

0: Ceng, alungan mo ni motor ko ha?
1: Oo, Ceng ha. Ako bala.
0: Sige na, batsi na. Duha pang daan ka oras ang gayon mo antes ka makalaboto sa lugar sang uyab mo.
1: Gani man. Oh, sadya gini karon, Ceng. Una ni nga daan namon nga pagkitain ni Yasi.
0: Uy, gali.
1: Oo.
0: Eh, halong ka na. Kay basi kun dira ka bala mabulilyaso ako. Estudyante na bala.
1: Ako pa ya. Nalikawan ganing bala. Chicks pa.
0: Hala!
1: Ako bala.

Dito lang kumuhulat sa may plaza, ayun ah. Para sang, para wala sa makakilala sa akon. Dito mahulat sa akon si Corporal eh. Ay, tani gwapo lang siya pa. Ay, nag-message siya. Diin ka na, ari na ko di, nakamotor. Ito ang akong t-shirt. Hala, replyan ko siya. Nga ito man ang blouse ko. Oh my God! Ito nagkapitik-pitik ng akon. Ang akon dukhan.

Bi, hipos na bi ay. Hipos na bibi ni mama. Ay, lain gid pa matsyag mo ha. Ande, be. Ay, bi. Wala pa bi si papa mo. Ato pa sa operation. Ay kapudlay. Makadto na lang guro ako sa ilan ni nanay ay. Dito na lang kami anay matulog ni Inday. Ay, para may bulig ko karon pulaw. Kagbaklan ko na lang sila dayon sa bulong sa hilanat. Kagamuman sa ubo. Ay, ambot na lang.

0: Hala? Ano na, di?
1: Wala ka pa kagisulo, di ako?
0: Hmm? Wala pa eh. Oh my
1: Amo bala?
0: God. Shit. Kagwapo siyo magyuhom. Kag may dimple pa.
1: Yase. Kagwapo agli siyo mo, no? Dito ito sa sulod, ha? Para makaplastar ka sa mayo. Dali di.
0: Dali lang. Hindi mo ko pagulpihon, ha?
1: Ako bahala. Inanayan ko lang, ha? Akong bahala. Hindi ka magpakulba, ha?
0: Okay.

0: ano yung ipaulam ko sa imo? Nagamantiner man gani kami di.
1: Ay.
0: Kanto ka to bala sa barracks nila ni Carlo. Kagambalan mong CEO nila nga wala ka kwarta gaman sakit ang bata nyo. Nato na to sa operasyon.
1: Ay. Nahuya ako, Nay.
0: Huya! Wala ka ganin nahuya sa unang magsulong ka to nga. Biga-biga ka? Kanto ka to sa detachment nila sa ganubihan ay pa ka mo? Huya-huya ka? Subong yung nga bata ang kakinanglan sang buleg. Huya ka? Laka to! Di paghulat ka magturong mata sang bata mo ay. Alam mo! Ano pa? Nasiga!

0: Ay, Carlo,
1: Agay.

0: yon.
1: Spore Biotics nga ginubdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong a resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics. Kamutod-butod ang tiyan kag hindi matunawan? Mag-Spore Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion kag pagkakas sang toxins sa bituka. Para healthy ang tiyan. Mag-Klinika Spore Biotics. Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
0: Libre? Libre!
3: Wow!
1: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawood, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Costmark Kalinog, sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
3: Dali ka mga langaw! Ari na ang paborito nato niya, ilaw!
4: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. May virgin coconut oil nga gatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sang ilo. Klinika Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
5: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Galaong magputi, DTX Beauty Soap. Puro kakulkatol, DTX Beauty Soap.
1: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre ni cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
5: Bakal na sa mga butika.
6: Extend Food Superman
7: for Man. Ako si Ere. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man, no? Siling sang migo ko. I-try ang Extend Food Supplement for Men. Ka-epektibo ko, no? Akon gintilawan. Abaw. Gatok turaok gid ang akon man, no? Kanamit gisa experience ba?
6: Extend Food Superman for Man. Extend Food Supplement for Man.
8: Ako si Fred Domingo. Extend Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Man. Kaysang una, abi daw wala nagiganay. Pero may himala pamangali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
6: Extend Food Supplement for Men. Para sa matinlo nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tay. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatinlo sa imo atay. Basta tinlo nga tay. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mahigo bala ang imo dugo. DTX 500. Masamit ka bala ang gina-allergy. DTX 500. Ang DTX 500. Ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalayday nga allergy. DTX 500. Masaligan. DTX 500. E3 Bio.
9: Ako si Gabriel. Nagalibog ito nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko palang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa nga akong dilargo. Nagnagamay ang akong nga buyon.
6: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3. E3 Bio. With BCO.
10: Ako si Boy Fidel. Isang ka health researcher kag isang man kaladjuster nurse sa nagsug kung ako tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalon.
6: D3 Bio, ang D3, yung may Visio, ang Visio, yung may D3, D3 Bio.
0: May balita na, may serbisyo publiko pa. Kampiyon!

Aduh ayahan, dapat tabu sakay gayunan gato. Mga apian, sundagin ninyo sa pagpamati. Ang pagkahalawat-hawat niya kasumpun sa aton drama sa kahaginan. Kayo gid makuhan sang pagtunan niya ginatig uluhan. Rehas sa kasaysayan namit bi. Ginsulat kas direksyo din ni Lilia Santiago Miranda. Musical Director Michael Tabaki Jr. Recording Engineer Nuli Aparicio. Special Sound Effects Milvin Plotenia. Kagini ang inyo alagad EJ Liva. Bugal ka ginapabati sa inyo sang K5 News FM Ilunggo Drama Production Center. Ang kampiyon ng istasyon.

GTX 500. Epektibo nga suplemento sa pagtakna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. GTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: Mighty C. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics, makabuling sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian, tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics, kabulig sa pagtapna sa kagaw ng H. pylori na nagatuga sa ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
3: Libre? Libre!
1: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kad sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
0: K5 News FM. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
3: Wow! May puso!
0: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.
4: Oras sa K5 News FM Iloilo, Philippine Standard Time, alas 4:01. Oras ginadulong sa Kaluan sang Tanduay Light, gaan nang may kasama.
5: This time check is brought to you by Tanduay Light, gaan nang may kasama.
0: Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. El Castigador. El Castigador. Ang tinig ng bawat mamamayan. El Castigador. Panig sa katotohanan at tagapagbantay sa katiwalian. El Castigador. Programa na magbibigay ng patas na pagtatalakay ng mga mahalagang usapin ng bayan. Enrico Zurita Jr. Ang inyong El Castigador. El Castigador. El Castigador. El Castigador.
4: Maayong hapon Iloilo, magandang hapon Pilipinas. Good afternoon world. Welcome sa isa naman ka edisyon sang pagpangalagad sang pratuntunan, El Castigador. El Castigador. Karon nga adlaw maabyan sang Lunes. It's a 7 na kita sa bulan sang Setyembre, tuig 2026. Kumusta na sa aton mga pinalangga kag mga suki nga matag palamati sa bilog nga syudad kag probinsya sang Iloilo? Naga-monitor live sa 88.7 sa inyong mga transistor radio. Sa mga suki man aton nga mga taxi drivers, mga tricycle drivers, mga jeepney drivers, lag sa iban pa mabiyan nga araw sila sinitag sa tagsa ka mapuloyan. Kag siyempre, hindi man aton malipatan sa pag-abi-abi ang aton nga mga suki kag mga pinalangga nga mga followers sa aton sining nga mga social media platforms, sa Facebook, sa YouTube. Kumusta na diri sa mabiyan sa K5 News FM Iloilo? Feel at home ka mo, bisan din man ka mga bayan sa kalibutan. Feel at home ka mo diri sa K5 News FM Iloilo. Sa gihapon mabiyan, sa ngalan sa serbisyo publiko, sa ngalan ni K5 Enrico Zurita Jr. Main kaupon ninyo sa gihapon, K5 Sunny Sarabia Punay. Utob kita mabin alas 5:30 sa pagdulong sa inyo sang talalupang dun ng mga balita kag mga impormasyon para gid lamang sa aton mga pinalangga nga mga tagpalamati. Kag dugay-dugay mabyan ha, standby sa aton sini nga mga pinalangga nga mga tagpalamati. Especially sa mga taga Banwasang Tubungan. Tubong hapon mabyan, magapasundayag man ang pambato sa Tubungan National High School. Daton sini mabyan nga live reporting competition sa gihapon sa aton sini nga elimination round sa secondary level. Bantayan ninyo mabyan ang pag-report ni K5 Yvette Tabingo sa Tubungan National High School. Pamitian auto na ito na abing mataga Tubungan no? Sa aton mabyan nga pagpangalagad no? Kag sa aton sini mabyan nga kompetisyon diri sa K5 News FM Iloilo. Gusti pot kamo ha sa aton sini nga matag palamati para aton mabyan nga matimbang-timbang sino ayhan sa mga contestants naton ang makasulod sa finals sa aton sini mabyan nga kompetisyon. Ito nabatian naman aton mga nagaliligad na nga mga contestants, mga competitor. Ang kada isa may kanya-kanya nga style. May kanya-kanya maabyan nga mga kwan, nga mga estilo sa pag-report, pag-deliver sa ilang sining report. Pure na maabyan aton mahibaluan sa subong semana kung bala sino ang aton sinimaabyan nga maswerte na makasulod maabyan sa final sang aton nga competition. Bantayan ninyo mga abyan diri sa aton sini nga pagpangalagad subong hapon diri sa El Castigador. Samtang sa aton mga abyan mga talulupang doon nga mga balita. Dili kita mga abyan sa mga mainit-init, mga nagabagabaga nga mga balita. Bagong bakit mga abyan nga mga impormasyon. Especially sa aton sini nga mga balita nasyonal. Castigador. Sang nagligad nga Biyernes, si Vice President Sara Duterte ginpapanaogan mabyan sang warrant of arrest sang Quezon City Regional Trial Court sa kaso nga grave threat. Angot sa iya sini nga pamahog balato no sa kay President na Marcos, kay First Lady Luis Araneta Marcos, kay former House Speaker Martin Romualdez. Hindi lang ito mabiyan, basta-basta nga ako, no? Kahit online ato, no? Ang yes, nga ginbuyan nga pamahog. Tanan-tanan nga tao sa kalibutan nakabati kag nakakita. Sang yes, ni mabiyan nga ginbuyan nga pagpamahog kontra sa first couple kag sa aton sini nga former House Speaker. So, ini siya mabiyan matapos nga gin-tagaan in mabiyan sang nagkaigo nga proseso, gin-sunod ang ginatawag nga due process. Yang Department of Justice nagpasaka sang kaso sang grave threat sa Quezon City RTC. Ini magluwas pa mabiyan sa kaso nga kunhang impeachment kay separado niya nga ang impeachment case kontra sa Vice President. Iniya ang grave threat mabiyan nga kaso is a criminal case na ginpasaka sa korte, sa regular nga korte. Pero sa impeachment court, iamon ang grave threat isa ini sa mga grounds nga gamit mabiyan sang prosecutors para nga ma-impeach no, si Vice President Sara Duterte. Di karon sa bahay niya sang korte sa Quezon City RTC, napabato dala mabiyan nga ini siya ang mayara sang probable cause. Kagbabakod sina, ini siya ang ginpapanaogan sang warrant of arrest. Kasunod sini mabiyan sang Sabado, nagpadulong mismo si Vice President Duterte sa Quezon City RTC. Kag nagbayad sang piyansa, no? Ang kada count, no? Kay 3 counts ini sang kaso mo, sang grave threat. So ang kada count may aras ang 120,000 nga piyansa. So kay tatlo bali 360,000 ang iya sinimabyan nga ginbayad nga piyansa. O galing before siya mabyan magbayad sang piyansa. Naka-atubang ini siya sa mga katapos ang media dito sa gwa sang korte. Kag dito mabiyan nagpahayag siya sa iya sininga kabalaka, no? Suro sa iya sininga security. Sa iya sininga seguridad. Because nga ti why na siya salig sa mga pulis. Why na sa salig bisan sa korte. Kag bisan gani kuno sa iya mga personal nga mga security details. Why na siya mabiyan sa salig. So ti isa pa gid mabiyan sa talol pang dun nga iya ginpahayag. Isa kailan bawa kung may matabo sa iya kung magsulod to siya sa korte sino ako nung sukton. So ginahaylo man siya ginainganyos ang iya sininga mga abogado nga opdan siya. Pero ito nagpanindugan si Vice President Sara Duterte ang humble niya hindi siya magsunod because nga ti amuna no pamatyag niya may ara gid sang magpatay sa iya. Yaman niya gani si Ninoy Aquino gani patay sa hagdan. Di siya base kuno samtang ara man siya sa hagdan sa may pasaka sa korte or sa elevator base patyon man siya. So mo ni mabyan ang mga kuano ang mga pahayag ni Vice President Sara Duterte. Pero ini nga statement ni Vice President Sara Duterte mabyan nakaangkon ini sang nagkalain-lain na narisari nga mga reaksyon gikan sa mga netizens. Kasi may nagambal nga daw napraning na kuno si Vice President Sara Duterte. May nagambal man nga daw nadlok siya kuno sa iya kaugalingon nga kuan nga murto. Kaga iban pa mabya no nga ti hambal nila medyo daw malayo sa patad. Matabo ini mabiyan ginakabalakan niya. Kaga despite sa assurance man sa aton sininga mga otoridad, ang aton PNP, ang DILG, no, nagpahayag na ti waay sa may matandog sa iya. Ang palasyo sa Malacanang, nagpahayag man nga waay sang kuna, waay sang may plano nga magtumba abi sa Vice President nga halin sa taga-gobyerno. Gagayang tiyan mo na iyayang pagpati. Kagabangod si ni Mabian, may ara man siya naging pagwa nga statement, official statement, daw nga nagatudlo Mabian sa kay President Ferdinand Marcos Jr. Nga ginakwan siya, ginahingabot siya. Pati ang iya sininga pamilya. Sa aton nga mga pumuluyo, sa aton sininga mga pumuli ang Pilipinhon na kwanta naman, nasundan ta naman mabiyan ang halin sang nagsugod na maayo pa ang relasyon ng President Marcos kag Sara Duterte bilang magtandem sa nagligad nga 2022 elections o kung paano mabiyan nga nabungkag ang UNITIM. Kagkaroon mabiyan, hindi lang basta nga nabungkag subong daw nangin mortal na nga magkaaway. Although, ngati kung lantaw natin mabiyan, daw kung lang gani daw kumbaga daw one-sided lang gani ang away nga ni. Kay kung aton mabiyan nga upset na obserbaran since sang mag-umpisa ining ang away sa tunga sang Marcos kag Duterte kay daw ang mga ang Duterte side, Duterte camp mabiyan amo ang masupog sa pag-atake mabiyan sa administrasyon. While sa kampo naman sa administrasyon, daway man gani nagakuan ano, nagasapak. Sige lang gihapon nga trabaho, sige lang gihapon mabiyan nga focus lang sa obra. Ito may mga nagasabat man, amula na iya no, ang mga ginhatagan sang katungdanan nga mag sabat kag magsumpong sa mga nagalapta mabiyan nga mga misinformation, disinformation kontra sa aton sininga gobyerno. Di sa aton sininga mga pumuluyo depende na sa inyo ano kung sino sa papatyag ninyo ang nag-aatake sa isa kag isa. Ito ang isa nag-claim nga gina-atake siya. Pero sa aton nakitaan, way man gani nagabuya no bisan isa ka tinaga no kontra sa Campo Mabian sang Vice President Sara Duterte. Kaya muna subong no may kaso na si Vice President Sara Duterte may warrant of arrest pero nagpiansa. Kag this time Mabian subong naman nga adlaw panibag-o naman nga development. Kaya mo nang ginahambal sa iban, no? Ina-question nila, diin na ang big fish sa kaso sang, sa isyo sang flood control. May mga napasakaan sang kaso, pero hindi man na sila makabing big fish. Yan gusto sang tao nga makitaan, nga makasuhan, amo gid mabiyan ang big fish. Yan ginatudlo mabiyan nga big fish sang iban. Especially sa mga critics si former House Speaker Martin Romualdez yang bal sa ombudsman ginapasakaan na sang kaso karon si former Speaker Romualdez kag ginakabig maabyan nga siya ang big fish sa sining kaso no sa issue sang flood control project including sa ginpasakaan maabyan amo si Anay Acobicol Party List Representative nga karon na puganti man nga si Saldico. E, ang ilas ni Mabian nga kaso ginraffle na sa Sandigan Bayan kag nagtupa ini Mabian sa Sandigan Bayan 3rd Division. Ining division sa Sandigan Bayan amo man ang nagauyat sang kaso nga ginapakatubang ni Senador Rodante Marcolita kag ni Anay Senador Ramon Bong Revilla Jr. Kag sa part naman Mabian sang kampo ni former Speaker Romualdez bawol sa sining nagwa Mabian nga pagpasaka sang kaso kontra sa iya nagpagwa man sang official statement no ang abogado ni Romualdez kag nagpahayag nga ti ready man sila nga atubangon ang kaso sabton nila Mabian ang mga aligasyon kay ti ambal nila ang ebidensya man lang kuno mo kun may ara sang ebidensya nga makatudlo nga si Romualdez nag kwangid man ang utok-utok sang flood control anomalies di dapat pamatud-an eh no ang mga nag-aakusar. Pero as far as sila ang concern, ang kampo sang Romualdez Mabian nagapanindugan nga wala sang direkta nga ebidensya or wala sang direkta nga witness nga makatudlo Mabian kay Romualdez sa among akusasyon. Muning bal naton Mabian nga ang tanan nga ini dapat mag-agi sa basta eksakto lang proseso sa ginatawag bala naton nga due process kay ang tanan Mabian na kun gini no magagawa gid sa uli ang kamatuoran kun sino ang may sala kay siyempre amo na balhambal naton nga kun ang isa ka tawo hambalon mo lang nga nangawat or nagpatay pero ay kasang ebidensya, it doesn't mean nga kuna na siya, no? Ning guilty na siya. Kahit ang aton diri Mabian nga pagsulundan, dapat kung may mga akusasyon, dalun ini sa korte, tapos ipresentar no, ang mga ebidensya. Kung may ebidensya, ti guilty. Pero kung wala sang ebidensya, ti absuelto. Kaya muna gani, that is why ang mga kaso ni Mabian, hindi niya siling one night lang or overnight, no, ma-desisyonan dayon. Kumo nga ang halos na naghambal nga si Jose, no, kawatan. Mahambal na kita dahil nga nangawat na siya or matuod na dahil nga kawatan siya. So it take times mabyan, iban gani nagadinikada pa no before, because ngati hindi man basta-basta no ang pag-presentar sa mga ebidensya kontra sa mga ginaakusar. Kaya ito siyempre ginadepensahan man na nila para mabiyan nga mahimutigan, no? Mahimutig ang mga ginatudlo kag mga ginaakusar kontra sa ila. Hindi lang ni para sa isa ka persona, ini mabiyan sa tanan-tanan ini, no? Tanan-tanan kita may right, may kinamatarong sa pag-depensa sa aton kagulingon. Mataas man ang tawo or ultimo man ang tawo. So may ara mabiyan sang ginatawag kitang due process. So lang taon natin mabiyan kay ti finally, no? Amo na ning ginambal sang kalabanan nga ang big fish dapat nga madabat. Pero hindi pa niya siling kuan ah, hindi pa niya hindi pa kita makasiling mabiyan nga siya nagid. Iti way pagani isang kuan, way pagani ma hearing sa korte sa Sandigan Bayan. So amo ini mabyan ang mga dalag ko ang mga development subong. Kag subong man nga adlaw mabyan nagpadayon ang ika-22 nang adlaw sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Kag ang nag-atubang karon bilang witness sa bahin sa prosecution amo ining si Philippine Statistics Authority Assistant National Statistician Marisa Grande. Di sa pagkasalang kay Grande mabiyan sa witness stand. Dito mabiyan na ibaluan man mabiyan na hindi lang basta-basta mga fictitious nga ngalan ang ginagamit sa mga recipient sang confidential funds sang Office of the Vice President kag sang DepEd sadto ginapamunuan ni Vice President Sara Duterte. Diri mabiyan nagwa man sa pahayag ni National or Assistant National Statistician Marisa Grande na may mga ngalan man na gingamit mabiyan sa resibo pero ang ini mabiyan ng mga ngalan ng mga tawo mga patay na, no? Kumbaga wala na nag-exist, nagkalamatay na way back 1970s or 1960s. So amo tumabiyan ang mga ngalan pang ginagamit sa kwan sa bilang recipient sang kwan sang isang confidential funds. At the same time, may araman sa mga ngalan sang mga persona nga nagagawa mabiyan sa record sang PSA nga mga tinuig pa lang ang edad. Ay ban may aras ang 3 katuig, 1 katuig. So, amo lang gin pamangkot gani isang pila ka mga prosecutor, mga prosecution council. Paano be may kwan ang 1 katuig na bata, 3 katuig na bata pwede makahatag sa impormasyon sa Office of the Vice President? Ito gingamit ang ilang siningangalan mabiyan sa bilang mga recipient sa confidential funds. Kag ang malala tiyan mo itong mga kwan, ang mga ining mga nagkalamatay na, no? During 1960s or 70s pa. Kaya mo ni mabiyan ang tululuhaw ng mga bag-o karon ng mga bag-o nga impormasyon parte sa mga paggamit sang confidential funds sang Office of Vice President. Oras na ito mabiyan, Philippine Standard Time, alas 4.23. Iningabayin sa ito ng pagpangalagad, ginadulong sa inyo sa Kalwan, sang Clinica DTX Coffee Mix. With Ampalaya Chia Seeds, disugard sugarcane extract powder para sa aton sini mga kauturan nga may diabetes. O kung gani, ara na kamo sa bibi sang pagka-diabetiko, bawal na ang mag-inom sang kape nga puro kalamay. No problem, hindi magkabalaka, pwede ka mugihapon makapangapi, mag-Clinical Detox Coffee Mix. Ang Clinical Detox Coffee Mix, pinaka-healthy nga kape, nakakapi ka na, nakadetox ka pa. Oras na ito, Mabian, Philippine Standard Time, alas 4.24. Sa ito, Mabian, nga pag panumbalik. Iban pa nga mga balita kag mga impormasyon at the same time. Ang mga reports sa ito sininga mga K5 reporters sa mga natipon nga mga balita, humalin kay na sa aga tub-tub sa sininga mga tinion. Aton Mabian balikan, kag of course, ang aton sininga isa pa ka-contestant sa ito sininga live reporting competition from Tubungan National High School. Initanan Mabian sa aton nga pagpanumbalik, makaligad ang pilaka-importante nga mga pahibalo. Standby.
0: Kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampyon ng istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. This year, 22 schools from 4 divisions across Iloilo and Guimaras have finally accepted the challenge. But only 10 schools will make it to the finals. This is the K5 News FM Iloilo Inter-School Live Reporting Competition 2026 Elimination Round Secondary Level. Sino ayhan ang mangibabaw? Bantayan sa K5 News FM Iloilo. E3 Bio.
2: O si Karen, kadamog isang akon hair fall, hindi manami ang akon kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio.
6: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dakugid ang nabulig sa D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pag tumar. Natunaw gid ang bato.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mga mabuti ka. Para sa matilo nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatilo sa imo atay. Basta tilo nga tayo. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mahigo bala ang imo dugo. DTX 500. Masamit ka bala ang gina-allergy. DTX 500. Ang DTX 500. Ang nagatilo sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang gina halina sa mga nagkalaylay ng energy. DTX 500. Masalika DTX 500. DTX Coffee Mix.
7: Ako si Rick Vista ng isa kanegosyante. Agod yung magpapili ng alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante. DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
0: DTX Coffee Mix. Mga butika. DTX Coffee Mix.
8: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok giyapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Pamasaka butika.
9: Stress sa trabaho? Pag-uwi sa bahay, mag-relax. Uminom ng DTX Premium Coffee. DTX Premium Coffee. Ang kaping magbibigay ng relaxation dahil sa sangkap nitong Ganoderma na magbibigay ginhawa sa ating katawan. Kaya, kung busy at gusto mag-relax, eto ang kaping para sa iyo. DTX Premium Coffee with Ganoderma Extra. DTX Premium Coffee. Mabibili sa inyong mga sukid butika nationwide.
0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
10: Ang una yan, niwang-niwang sa akay. Wala git ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, lana. Insulayan ko pa ang Mighty C. Tag 1 capsule, 310. After 1 week, nagnamigid ang akong nga paminaw. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Mabaka mga butika. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
11: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule, 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot na ako ng menstruation. Wala nagigid ako makabatsyag.
0: Mighty C! Mabaka sa mga butika.
12: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati, salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon, sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sa tampad nga serbisyo publiko, magadulog sa mga balita kag impormasyon nga wala sa may ginaapinan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si KPI Ray Espeha Umalay sa Iloilo, KPI News FM.
1: Masakitang dyan? Masaminabudlayan sa pag-ariya? Mags 4 Biotics ka! May 45 probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sa 4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya!
13: 4 Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. 4 Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. 4 Biotics, dinatap na ang fungi na nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinicas 4 Biotics!
1: K-5 News FM! KKB! Ka-K-5! Kalingawan sa Barangay! Fiesta Edition! Iloilo City! Luyag mo ba lang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K-5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay? Magkatulang sa istasyon sang K-5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page. Agon mag-inquire kung paano kami makakadto sa inyo nga barangay. Masinadya kita, mga ka-K-5 sa K-5

0: Suki Namon sa Clínica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: Good news!
2: Good news!
0: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
3: Libre?
4: Libre!
3: Wow!
0: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanet Street, Barangay Poblasyon Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Dr. Ramil Uy ang iya mga produkto. Nagbakal na sa Clínica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktok alas 5 sang hapon. Clínica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Bakal na! Good news!
2: Good news!
0: Yari na ang madugay nyo na nga kinahulat. Mga ka-K5, may libre nga check-up na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Kada Domingo, alas 9 sa aga, tugtog alas 2 sa hapon, sugod sa Setyembre 6, 2026. May ginabatiyag ka? May gusto ka ba na ipakonsulta? Hindi na maghulat nga maglala pa. Libre na! Libre na ang check-up sa Klinika, Sara Branch. Located at RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, malapit sa Sara Public Terminal. Klinika de Alternativo Medicina, Sara Branch. Libre ka check-up kada Domingo para sa imo kag sa inyong pamilya.
5: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
6: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
5: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
6: Kaya subukan ninyo.
5: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
6: Clinica Deo Fresh.
5: Available now.
7: K5. K5? News FM. K5. K5. News FM. Championing the lives of the Filipino.
8: Wow! May kumso!
7: This 2026, which school will reign? Whose student will be hailed?
9: Miss si Alana Pacardon Marapa.
10: Ko si Joshua Darin Villavior.
11: Ni si Kirby John Panes Agravante.
7: As the champion of the most awaited competition of K5 News FM Philippines, this is the K5 News FM Live Reporting Competition Year 2. Antayan! This year, 22 schools from 4 divisions across Iloilo and Guimaras have finally accepted the challenge. But only 10 schools will make it to the finals. This is the K5 News FM Iloilo Inter-School Live Reporting Competition 2026
12: Elimination Round Second Term Level.
7: Sino ayhan ang mangipabaw? Bantayan sa K5 News FM Iloilo.
13: Oras mga ka-K5 Philippine Standard Time, alas 4:34. Babalik sa aton sining pagpangalagad sa palatuntunan El Castigador. This time abyan diri na kita sa ginahulat-hulat sang tanan. Ginahulat-hulat sang aton sining mga pumuloyo, especially sa Banwa sang Tubungan, sa mga taga Tubungan National High School. Ari mabiyan ila sini nga pambato nga maga pasundayag man subong hapon sa aton sini mabiyan nga palatuntunan El Castigador. Ang aton sini mabiyan nga participant sa sini nga tion amo si K5 Yvette Tabingo. Sa gihapon mabiyan from 1st District sang probinsya sang Iloilo. So pamatian natin mabiyan, naka-standby na, kag naka-ready na. Si K5 Yvette Tabingo, gikan sa Banwa sang Tubungan, ilabi na sa Tubungan National High School. K5 Yvette, please stand by.
7: K5 News FM, Iloilo, live report.
13: K5 Yvette, please come in.
1: Mga hapon, Debs, sa atin nga mga ka-K5, live kita ni rin Tubong sa Tubungan National High School. Kung sa diin, maluha kay estudyante nga nangibabaw sa Iloilo Province Boy and Girl Officials 2026. Amoy ni Sanday, Yvette Tabingo, kag Sobe, St. Taclayon. Kung sa diin, sila napilian bil kabahin kang 15 ka mga partisipante nga napilian sa isa ka natos kag 78 ka mga partisipante nga nagaling sa nagakalain-lain na bulutuan sa probinsya sang Iloilo. Natungas ang maibig na kompetisyon din representar ni Tabingo ang Tubungan National High School bilang 1st District Congressional Board Member na counterpart ni Honorable Rita Jane Garin. Samtang si Taclayon naman ang napilian bilang ex-official young PCSK President talos ni Honorable Estara Albiguer Javier. Ang 15 ka mga pamatanon nagpakita sa ina abilidad sa liderato, komunikasyon, kag-representar sa kabataan. Halin sa isa ka datos kag 78 ka nagpartisipar na kaliso Sanday Tabingo kag Taclayon sa proseso kag pagpili nga naging buwak na matanon na nangatagad sa kahigayunan bilang boy and girl officials kag probinsya kag Iloilo. Ang anda nga kadragan nagtao kag dunog sa Tubungan National High School kag nagpakita kag kinaiya kag talento kag mga kamatanon kang Banwa, kang Tubungan, sa provincial level.
13: K5 Yvette?
1: Yes, K5 Sunny.
13: So, sa imo sining report bilang Iloilo Boy and Girl Officials, ikaw isa sa napilian?
1: Yes, K5 Sunny. Buot gid nga napilian bilang isa ka provincial girl official na naging counterpart man ni Honorable Rica Jane Garin sa 1st District.
13: So paano kamo ginpili bilang mga membro no sang Iloilo Boy and Girl Officials sa K5 Event?
1: So K5 Sunny, ginpili kami pamaagi sa screening, paper screening. Tapos sa paper screening, ginpili ang top 35. Kag ang top 35, K5 Sunny, amo ang nag-proceed sa interview round. Kung diin maidid na ginpili ang 15 sa mga partisipante humaling sa isa kadatos kan 78 sa mga student leaders nga nag-converge sa probinsya sang Iloilo.
13: Subali bilog na isa nga 1st District.
1: K5 Sunny, bilog in siya mga probinsya sang Iloilo. Kung sa diin, ang lima ka distrito nag-participar din.
13: Subali ka mo yaga represent sa 1st District, representing sa bilang board member ikaw no sa probinsya sang Iloilo. So ano ang bilang board member, ano ang imo sininga kwan mangin rule sa bilang Iloilo and boy girl official?
1: So K5 Sunny, bilang isa ka boy and girl official, ako gid na experience kan ang ginatawag na beauty of leadership. Dito ko gid nabalaan ang idot iba ginaubra ka aton nga mga provincial board members kung sa diin kami gid ang ginpahimo sa mga ordinansa, kung sa diin kami ang non-attend sa sessions, kag gin-immerse gid kami sa ginatawag nga serbisyo publiko.
13: So sa nakita naton K5 Event, daw ikaw bilang isa ka estudyante kag bilang nagsulod sa amo sininga kwan nga do hambal naton do public service man, so may huyog ka man sa kwan sa politika?
1: Ako kita personally wala gid ako plano nga mag-enter sa politics kay ako nagapati gid na public service is maubra mo gid bisan mo na ka sa politika.
13: Pero at least sa subong pa lang na train na kamo no, kahit siyempre hindi ta man mapaktan ang chimpo basis sa ulihi, basta mambal ka nga way ka subong huyog pero basis sa ulihi bala ma kwan ka man, masulod ka man kay Five Bevet.
1: Yes, good, kay Five Sunny. And we are open good for the possibility.
13: Sige. So anyway, congratulations sa K5 Evet sa imo sining report. Kag congratulations ma, nga ikaw isa sa nag-representar sa First District sa Iloilo Boy and Girl Official K5 Evet.
1: So thank you good, K5 Sunny.
13: May kway ka da? May interview ka da? Ang aton sining upod mo da? Nga kwan? Nga sa bilang Iloilo Boy and Girl Official?
1: Yes, K5 Sunny. So aton gid upod subong sa aton dito ang isa sa mga nag-participate bilang boy and girl official na naging counterpart ni Honorable Sara Aldiguer Javier, si Ma'am Salve Cinch Tacleon. Ma'am, ayong hapon.
2: So maya din ang hapon sa aton mga K5. Ako gali si Salve Cinch Tacleon, naghalindid dyan sa Tubungan National High School. Kag ako ang naging counterpart ni Honorable Sara Aldiguer Javier, the PTSD President of the Province of Iloilo during the Boy and Girl Officials 2022.
1: So, Ma'am Salve, sa isa ka gato sa 78 ka mga partisipante, isa ikaw sa 15 nga napilian. So, sang nabalaan mo nga, isa ikaw sa top 15, ano gidang imong nga reaksyon, kag ano gidang nag-agi sa imong paminsaron?
2: So, kung naman ako nga isa ako sa parte sa top 15 finalists of Boy and Girl Officials, kuman niya kasadyang ako na batsagan. Pag-gat niya pagpasalamat sa Ginoo, kag-especially sa mga tao nga naging parte para maguman po ang mga pagkilala. Ang aktong inagyan, antes ko maguman ang among kadaraan, ang pamatuod nga no dreams are ever too big. It depends on how hard for it. At ang gintao pa natin nga plataforma, ganito ang tugis kamayad sa pag-uusap ang pag-usin sa taho. Para sa tubungan, para sa Iloilo, kung para sa pagsakasabataang ilanggo, magapadayan ko.
1: So, K5, ato na siya si Han, si Ma'am Salve Cinch Tacleon, Mama Damugid na salamat. So, ang mga ito K5 na ang ato nga naupod sa buong si Ma'am Salve Cinch Tacleon nga naging counterpart ni Honorable Sara Aldiguer Javier. So, K5 Sunny, amuin niyang mga balita diri sa Tubungan National High School.
13: So, K5, Evita, salamat gid kag saluwata, congratulations. Amo ning gitawag naton nga small but terrible, no? si K5 Evita, very cute, pero makita naton mabiyan ang iya sining kinadman sa pag-report. K5 Evita, madamo nga salamat kag sa imo sining extra.
1: Ini nga balita ang ginadulong sa inyo son, Winika BTS, Captain Mix. May natural ingredients kaangay sang amargoso, chia seeds, desugared sugar cane extract nga nagabunig sa pag-detoxify sang lawas, kag pagbalanse sang blood sugar levels. Nakakakita na, nakadetox ka pa. Gikan diri sa Tubungan National High School. Ako si K5 Ibet Domingo. Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko kag kalingawan, inuhin

Hibalo na naton kung sino bala ang mga magasulod sa finals sang aton sining live reporting competition.

Buwas nga adlaw mabiyan, bantayan ang isa pagid ka batch sang aton sini mabiyan nga mga competitors or mga contestants alin sa aga no sa Foro de los Pueblos sa udto sa 11 Mbps kag sa El Castigador program mga biyan para nga makumpleto na naton ang mga numbers of contestants na nagapasakop mabiyan sa aton sini nga elimination round. Oras na ton, Philippine Standard Time, alas 4:45. Iningabayan mabiyan sa aton nga pagpangalagad, ginadulong man sa inyo sa kaluan sang Mighty C, alkaline based nga vitamin C, no? Para sa mga kotura naton nga pirmi lang ginagamasakit, pirmi lang dugay-dugay ginaubo, no? Ginasipon, so kulang kamo sa resistensya, no? Mahina ang inyo sining immune system. So pabakura ang inyo immune system pinagi sa pagtumar adlaw-adlaw sang Mighty C, no? Ang Mighty C labi nga ginpabaskog para nga mas protektado kita kontra sa mga balatian. Nami pa ni mabiyan ang Mighty C kay nagabulig man ini sa aton nga heart health para nga makalikaw kita sa stroke kag heart attack, no? Kung sige-sige imo sini nga inom kag tumar, sumalayo ka mabiyan sa stroke kag heart attack, no? At the same time nagapahamis pa sa aton nga kutis, amo na nga bisan na may edad ka na pero hindi makit-an, no, sa imo sining itsura bangod nagapabilin nga hubin ang imo sining itsura. So tandaan, Mighty C, alkaline based nga vitamin C. Kung gusto niyo mangin healthy, mag Mighty C.

Standby mga byan, mag-baton man kita sa reports na ito sining mga KFB reporters. Ang aton sinimabiyan nga Land Transportation Office liwat naman nga nagapahanumdom sa aton sininga mga motorista, no, especially sa mga nagamotor na nagay gid kamo mag-overloading, maghambal kita nga overloading, inabalang baw triple, no, motor lang gid ang salakyan pero ang karga maabyan ang iban ga karga tag lima, especially sa mga kuan, sa mga banwa-banwa bala, sa mga iban, sa mga kuan pa, no, mga nabukid pa nga portion. Kaya mo na itong ilang mode of transportation, motor, kaya kung ang mga tricycle, mga jeep, no, hindi masyado makapenetrate sa lugar, kaya ang motor siklo mabyan, amuni ang ginatawag bala nila nga angkar-angkar, or ano, hindi, I mean, kuan, ang isa bala katawag sini, angkas, no, motor ang ginagamit, tapos ang mga pasahero niya may ara 5, 4, 6, no, so tama ina mabiyan ka delikado. Pero kung diri naman niya sa patag sa aton diri sa siyudad sa Iloilo or sa mga banwa-banwa, bawal gid ina, no, ang mag-overload sa mga motorsiklo. Ang motorsiklo para lang na sa either isa kag isa ka angkas, no, isa ang driver kag isa ang angkas. So amo lang ginamabyan ang disenyo sang motor dapat. So kung magsobra ka na da, magtatlo na kamo or apat na kamo, e makabig na inamabyan nga overload kag delikado na ina. Kag inimabyan nga reminder sa aton sininga LTO, kasunod man sa sininga natabo nga aksidente sa may banwa sang Sara, Iloilo, nga isa ka pamilya ang sakay sa motorsiklo na aksidente kag gintunaan sa kamatayon sang isa niya kabata nga 6 katuig ang edad. So i-check nato din mabiyan ang detalye sini with the K5 Kim Kaloyo. Kay importante mabiyan nga mas maayo gid nga magahalin, no, sa aton sini nga official ang mga reminders or ang pagpahanumdom sa aton sini mabiyan nga mga motorista para nga siyempre kung na ang LTO Regional Director na karoon naghambal nga bawal ang overloading, tapos kawiyay mo masigay ka man dagihapon at violation na ina siya, no?

0: prone pa ka mo sa aksidente. Pag subong mabiyan sa report man karon ni K5 Jenny Kauyunan, may apat na lang ka barangay diri sa aton sa siyudad sang Iloilo ang wala pa mabiyan makasubmit sa ila sining liquidation report angot sa ila sining mabiyan nga mga expenses no sa ila sining barangay. Kinahanglan ini mabiyan no ining liquidation report para nga mabato na nila ang ila sini nga parte sa ginatawag nga bawat barangay makikinabang program nga tag 200 pesos or 200,000 pesos kada barangay. Karon kun waay kay ay mo ka pasa no, so hindi ka kabaton. Amo na gani dapat sa mga barangay officials dapat kabalugid kamo mag liquidate para nga in para sa pagabot blas ng tsimpo nga kinanglanon. Kag gina-require kamo magpasa, makapasa kamo on time. Kag ti siyempre mabato na ninyo ang dapat nga mabato ninyo. O karon kun waay pa kamo inyo kapasar or ka baton or ka submit. Ti makuan man eh no, maantos man dayon sini nga mga pumuluyo. Ang mga scholars nyo da sa barangay, ang iba niya nag-enjoy na sa ila sini nga kwan, ila sini nga kwarta nga ginhatag para sa ila no, sa ila sini nga scholarship. Pero inyo dira yang mga scholar sa inyo barangay waay kay tiway kamo inyo ya ka pasa sang inyo sini nga liquidation. So balikan nato ni mabiyan sa report ni K5 Jenny Kauyunan. Pero by the way ha, sa ato sinigali nga mga tagpalamatibaw sa mga motorista naton, amo na yung ginatawag naton nga kwa naman no, bad news para sa ato sining mga motorista. That is why before pa ini mabiyan mag take effect no ang pagsaka naman sa presyo sang ato sini produktong petrolyo. Amat-amat na kamo daan patughong no sa mga gasolinahan. Kay effective buwas aga mabiyan. Iban gani, alas 12 pa lang nagkuha na, no? Nagpatuma na. Pero ang effectivity ni mabiyan is alas 6 buwas sa aga, magsaka na ang presyo sa produktong petrolyo. Nagbase sa ginpagwa ng advisory mabiyan sa mga petrolyo or sa mga kumpanya sang langis, ang diesel magsaka sang 5 pesos and 18 centavos kada litro. So masubra 5 ka pesos ang saka sa diesel. Ang sa gasolina, 4 pesos and 69 centavos per liter ang igasaka. Kag ang sa kerosene, no, magasaka naman sang 5 pesos and 58 centavos per liter. So halos sa 6 pesos man ang saka mabiyan sang kerosene. Duamo ni mabiyan ang mga oil price increase na igapatuman effective buwas sa aga diri sa aton sa Pilipinas. Kung medyo gamay na lang gatong nyo, patughong na nga daan ka mo samtang temprano pa, samtang waay pa mag-take effect mabiyan ining price increase. Kaya what pa na iya, amak mo sa gasolina 4.69 no, halos 5 ka pesos na no kada litro. Kaya sa diesel 5.18. Udako na na mabiyan nga bagay. Alas 4.53 na aton siding oras pagbalik naton. Ang mga reports sa aton mga K5 reporters. Makaligad ang pila naton ka importante nga mga pahibalo. Standby.
1: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. The the official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo 88.7. TTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
2: May family history ba na kamuusong diabetes?
3: Mag-TTX 500 ka!
2: Mataas ba na ang imo blood sugar?
3: Mag-TTX 500 ka na!
2: TTX 500
3: ang may powerful compounds
2: ganagapanubos ang imo blood sugar.
3: TTX 500 garantisado,
2: epektibo,
3: aramis mo. TTX 500.
4: Istoryahan ta kon ano bala ini ang ginatawag nga IgA vasculitis. Ini ang makitaan nga mga mapula nga rasi sa tiil. Ano bala ining causes niya, Dr. Ramil, kag paano malikawan?
5: Ang IgA vasculitis or GP, ini nag-apekto usually sa mga bata pero nagatuhaw man sa tanang edad. Kun nga may nagatuhaw nga pula nga spot sa panit, ini bangod sir GP sa magagmay nga maugat nga nagalupok kag nagableeding sa ilalom mismo sa skin layer. Pero kung pala inom ka dito X500 kag may TC, layo ka tama nga makaangkon kasi ning nga klase nga balatian sir GP. Kag hindi lang amunya, damo pa nga mga balatian nga pwede nga malikawan kung pala inom ka adlaw-adlaw sang DTX 500 kag Mighty C.
1: DTX 500!
6: Ilay-ilay di lacrosse, taas ang akon nga sugar, 375.
7: Saan nag-inom ka
8: DTX 500?
7: Ilan nalang subong imo sugar?
6: Pagtigi ka namin isang DTX 500, 165. Sa dugo ko man, 120 over 80. DTX 500 na
1: gito. DTX 500!
9: Para sa matilo nga dugo.
1: DTX 500!
9: Para sa healthy nga tayo.
1: DTX 500!
9: Ang DTX 500!
1: Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatilo sang imo atay. Basta tilo nga tayo. Happy kanunay!
9: DTX 500!
1: Masaligan!
9: Epektibo!
1: DTX 500!
4: Seryoso bala ini nga klase sang balatian, Dr. Ramil?
5: Hindi ginman, Sir GP, ah. Pero may potential nga maging seryoso bangod hindi lamang nga mga capillaries sa idalom sang panit ang apektado kundi kalakip na sa mga joints, sa tinae, sa kidney, ini nga mga magagmay nga mga ugat ang nagaka-inflame, gahubag, no? Kag nagadugo, dere makabulig dako, Sir GP, ang gitawag na ito nga power combination. Di wala naman ibang ka power nga combination, DTX 500 kag may TC man lang. Remember, nga ang DTX 500 ang may ara siya anti-inflammatory effect kag ini makabulig sa dako nga pagtapna sa mga paghubag sa mga kaugatan. Kag siyempre, ang may TC nagapabakod sang iyang structure sang blood vessels gani hindi na siya dali-dali maglupok or magrupture.
4: Ang IgA vasculitis gali Dr. Ramil ang nagakause man sang abdominal pain kag pagpalanakit sa mga joints.
5: Di lamang ina nga problema ang mas seryoso nga health threat dala sang IgA vasculitis sa Sir GP amo ang pagkaguba sang imo nga kidneys.
4: Oy,
5: kag mas taas ang risgo nga maguba ang kidneys sang mga adults kumpara mo sa mga kabataan. Kagkalabanan, Sir GP, sa mga naigo ang kidneys, bangod sang vasculitis, lala katama ang kidney damage. Kag kinahanglanon gid nga i-dialysis ka or i-kidney transplant ka.
4: Baong budlay?
5: Tingala ka lang daw kahilti pa man sa kidneys mo. Maba man ang imo nga creatinine o nubo man. Wala man protein ang ihi mo. Or normal man ang imo nga blood pressure. Hindi ka man diabetic, no? Wala ka man gin UTI. Wala man kagin kidney stones. Natubuan ka lang sang mapula nga rasis sa tiil kag paa. Guba dayon ang imo nga kidneys.
1: TTX 500! Nagapalang dulong pala ang imo panulukan.
9: Magalingin pala ang imo nga uhaw.
1: Masami nagkapangihi.
9: Masami ginauha.
1: Kasi may diabetes ka na.
9: TTX 500 na.
1: Ang TTX 500
9: ang may powerful compound
1: nga nagapanubo
9: sang imo blood sugar.
1: TTX 500
9: garantisado.
1: TTX 500
9: mataas pala ang imo blood sugar.
1: TTX 500
9: ikaw ba na
1: ang may diabetes?
9: TTX 500
1: ang TTX 500
9: ang may powerful compound
1: nga nagapanubo
9: kag kontrolar
1: sang imo blood sugar.
9: TTX 500
1: asalrigan
9: epektibo.
1: TTX 500
4: abi mo simple lang ang mga rashes. Paano ni malikawan, Dr. Ramil?
5: Actually, mabudla ang pagdeterminar sa causative factor sang inoculation line purpura. Pero 50% or more sang nakaangkon sini ang may commonalities sa mga triggers kaangay sang upper respiratory infection. Sulalo, strep throat, tip dust, may hepatitis ka, insect bites kag iban pa. Pero isa lang ang mahambal ko, Sir GP. Ang vasculitis is an inflammatory disease. Nagalupok ang magagmay nga ugat kag abnormal ang response sang immune system. Dako ang mabulig sang DTX 500 kag Mighty C. Agod malikawan ini nga klase nga unusual, uncommon kag rare nga klase sang balatian. Ti adlaw-adlaw inom gid DTX 500 kag Mighty C para malikaw ka sa mga amuni nga mabalatian kag iban pa nga mga balatian.
7: Nagapalandulong bala ang imo panulukan.
8: Magalingin bala ang imo nga uno.
10: Masami nagkapangihi.
11: Masami ginauha.
12: Si may diabetes ka na.
13: DTX 500 na.
14: Ang DTX 500.
15: Ang may powerful compound.
16: Nga nagapanubo
17: sang imo blood sugar.
18: DTX 500.
19: Garantisado.
20: DTX 500.
21: DTX 500. Health Alert with Dr. Ramil Uy.
22: D3 Bio with Vizio.
23: Ako si Ana. Before problema, kung gidang ako irregular nga regla, isa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sang pagtumarkos ang D3 Bio, bau okay, gidang resulta, subong normal na gin.
24: D3 Bio.
25: Ang D3 Bio.
26: Yung may Vizio.
27: Ang Vizio.
28: Yung may D3.
29: Mabakas, mangabot ka.
30: D3 Bio.
31: Ako si Borges, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma, nagin ka malipaton. Gitry namon, patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaron ni Lula. Bangod ina sa D3 Bio.
32: D3 Bio.
33: Ang D3 Bio.
34: Yung may Vizio.
35: Ang Vizio.
36: Yung may D3.
37: Mabakas, mangabot ka.
38: My family history, bala kamuusong diabetes.
39: Mag-DTX 500 ka!
40: Mataas bala ang imo blood sugar?
41: Mag-DTX 500 ka na!
42: Ang DTX 500!
43: Ang may powerful compound!
44: Nga nagapanubo
45: sang imo blood sugar!
46: DTX 500!
47: Garantisado!
48: Epektibo!
49: Aramis!
50: DTX 500!
51: K5! News FM!
52: K5!
53: News FM!
54: Championing the lives of the Filipino!
55: Wow! May kumso!
0: Oras sa K5 News FM Iloilo, Philippine Standard Time, impunto alas 5.
56: El Castigador.
0: Padayon kita mabiyan sa aton sining palatuntunan sa El Castigador, ini nga bayan sa aton nga pagpangalagad. Ginadulong sa inyo sang klinika DTX 500, ang Palaya Leaves with the sugared sugarcane extract. Para sa may mga diabetes, no, kung hindi ka mo makatulog sa tiyon sang kagabihon, kay gina-insomnia ka mo, hindi magkabalaka, mag-klinika DTX 500. Mangin mahamuok ang imo sininga katulogon. Kaya nagabulig man ini mabyan para makalikaw kita sa madamo lang ang mga balatian, ilabi na ang cancer. Kaya ang klinika DTX 500 mabyan, the superior antioxidant. Tandaan ha, klinika DTX 500. Mabaka lang ini sa mga butika kag subuman sa klinika center ni Dr. Ramil Uy. Diri sa may Atubangs or sa may Kilid sang Robinson's Haro para nga mas mapos no nga makabakal ka mo maabyan sang mga produkto ni Doc Ramil Uy. Standby maabyan, magabaton kita sang report ni K5 Kim Kaloyo. Ang Land Transportation Office o kung LTO Region 6 nagapanumdum naman duwat no sa aton sinin mabiyan ng mga motorista, especially sa mga nagamotor nga likawan gid ang mag-overloading. I-check natin mabiyan ang detalye sang balita with K5 Kim Kaluyo.
57: K5 News FM Kampyon Report.
58: Kasunod ka K5 Sun, no, sang nagluntad nga aksidente sa may banuwasang Sara sa probinsya sang Iloilo sa diin, no, madumduman niya kahapon at yara no, sa around 6 ang sakay sang isa ka motorsiklo nga nadisgrasya dira no kag nakabunggo sa isa ka nagapark no nga Toyota Innova ka K5 Sunny ang sa diin no isa diri sa bata sang driver nga amo ang tawag na ka K5 Sun no kun ang nagamaneho sang motorsiklo ang napatay ining 6 years old. Ka according diri no kay Attorney Gaudioso he respond the second tinapalabot man nato no ang among concern o kun ining disgrasya sa dalan nga natabo sa Sara kag ti nagbalumdum no nga ti syempre no usually ang safe capacity sang isa ka motor duha lang man including the rider or the driver kag
0: ang angkas niya.
58: O ang isa lang supposedly ang angkas so duha lang gid ang sakay including the driver pero usually ti sa mga kaumahan hindi man naton malikawan no kay kapin pa usually amo lang na tawag na kumbaga ang
0: mode of transportation
58: ka K5 Sunny pero kung sobrahan na gid bala no kati for example amo ni anom kabilog ya ang tanan-tanan niya mga sakay kag ang mga angkas sa patudaan mga kamataan Which are not tawag na, no? Hindi bila pwede nga makasakay. Kaya supposedly, pwede mo ng mga bata as long as makahakos sila sa rider o kung driver, kag malabot nila ang foot pedal o kung makatungtong ang ilang atiil, kaki 5 Sunny, sa foot pedal. So, accordingly, usually, according man rin kay Attorney Gaudioso Responda II, ang regional director sa LTO 6, nga kung sobra-sobra naman yang imuyang angkas nga nag-exceed ka na sa safe capacity, the tendency is ma-outbalance ka. The tendency is madulaan ka balayas ang control. Kag kung for example, may nag-overtake sa imo, ikaw nag-overtake, kag madulaan kaya sang control ka kay 5 Sunny, prone ya sa mga disgrasya. So, mas mayo na lang ang magsunod. No? Kahit kung kaisa mabatian na ton, mambal na ang iban nga mga motorista nga ti amo na LTO na kun kun mabantay sila ti amo na pagtuman
0: nato kag pagid ka kay 5 Kim no magluwas nga overloading no damda tama gid ka gutok nga ila sini nga pagsakay ang driver mismo nakainom pa
58: yes no? Based sa information from the PNP sa ilang investigation no, na yara sa impluwensya sang makahulubog nga ilim noon ang ining tatay which is the driver kay 5 Santi
0: mag-drive siya tapos karga niya pa kabataan niya tapos nag-inom pa siya
58: Bilog yung ngayon niya, miyembro sa pamilya. Timakon mo mga kargaya to, ang iyang 11 partner. Ang subang nila, 8 years old. Ang napatay nga bata nila nga babae, 6 years old. Ang isa pagid, 3 years old. Kag ang pinakabata, 1 year old. Kung for example, sa amo na nga mapangidaron, kung matumba ka, kag may, kumbaga may impact ka kay 5 Sunny, dako na nga damage sa ilang alawas. At syempre, mahuyang babala. Kung amo na vulnerable pa ka kay 5 Sunny. Yari ba lang na pamatian naton ang kabahin sa aton nga interview adra no ka K5 son i-check naton dira sa GC ka K5 Jesse so ang regarding no sa iya pahayag man diri ka K5 son nga tipila sa mga reminders sa motorista kay kung kaisa ati amo na ka K5 son no
0: hindi pala ni K5 Kim makaisa pala natabo mo pila na ni kabisis nga may mga kasubong sini nga insidente oo So, dapat sa ato sini nga mga tagpalamat especially sa mga motorista dapat ikonyo gini no siguruhon gid ka kay 5 Kim nga ginasunod nila ang aton sini nga kasuguan parte sa pagpasakay sa mga pasahero
58: amo gid no kay ti syempre gakadisgrasya gani four wheels gakadisgrasya gani na mga dlagkuan nga mga trucks how much more pa ang atawag na no ang ining mga motorsiklo nga ti duwa lang yang ruida kumbaga ka kay 5
0: Kim gakadisgrasya gani hindi hubog
58: Yari pamatian na nato no ang kabahin sang pahayag ni Attorney Gaudioso Didoy Hedospanda II ang regional director sang LTO Region 6.
1: I'm si Attorney Gaudioso Hedospanda II ang regional director sang LTO Region 6. Pamangkuto nato no regarding din sa aksidente man sa may Sara Iloilo Serino isa ka 6 years old nga bata ang napatay kasunod sa aksidente no nga pagkabunggo sa naka-park nga salakyan. Pero we are the more of a reminder, sir, no, regarding sa ining tabo, considering, sir, yung overloading, kumbaga sobra-sobra sila sa isang motorsiklo, kag ang mga kargaya pang makabataan, sir, tama ka gamay.
2: Well, you know, ang motor dapat ang kargaya, dua lang. Isa ka rider, pag isa ka back rider, din sa iniyang case, ang kargayas ni pila sila lima
1: bari
2: anum sila tanan no pati ang rider kasun may mga gagmay pang kabataan na as young as 1 year old no so ang ining scenario no very prevalent sa mga outskirts ba te ang iyang ang usually dala nila ila pamilya I was informed nga daw nakainom pa niya ang rider, ang tatay, no? Ang padre di pamilya. So, well, reminder, no? Reminder. Nga ang motorsiklo, duwa lang dapat. Sakay kay amula na ang safe nga capacity sa motorsiklo. Ikaduwa, never exceed your... passenger no kasi you know ang matabo sina no you will be losing control of your motorcycle kung sobra-sobra ang imo nga pasahero sobra-sobra ang back ride sa imo pasahero no sa imo motorsiklo kaga never drink while you driving never drink no while driving te sa ining ugada although I don't know how do we confirm that pero sa report sa mga first responders na nakainom ini ang tatay. So, luwas sa losing control over a motorcycle na sobrang pasayro, ang imong reflexes ni very much affected because ano ganini nang nakainom ka pa, no? You are under the influence of liquor. So, tinabungguhan mo itong inuba. Ginaimbestigan pa ito kung may restro itong inuba. Kag kung nakapark man siya properly, no? Sa beside the highway. So, that remains to be seen because we have yet to receive a copy from the Sarap NP kung ano gimana tabo, pila kabilog ang biktima. Anong status ang inubang nabungguan, kung may driver man to wala, no? Kag anong status sa nga driver sa motosiklo, kung may restro man ini or may lisensya man ining driver nga under the influence of liquor. So ini panumdom sa tanan, no, you should follow rules and regulations because te amoning matabo, amoning matabo sa imo kag imo pamilya. Kete gin dala mo pa imo pamilya, no, bilaw ka mga pamilya ra ko sa ka motorsiklo.
1: Usually, Arnie, supposedly, ano lang dapat, especially sa mga kabataan na pwede aptas sa motor, ano mga restrictions yung
2: dapat? Well, under the Safety Motorcycle Act, no, dapat ang kabataan, yung pwede mo maangkas sa motor, dapat makahakos sa iyang sa rider, no, makahakos siya. Kagang iyang tail, dapat makalambot sa foot pedal. No, amo na ang requirements naton. Tingin ko hindi sa ka tungtong or hindi sa ka patong sa foot pedal, there is a possibility nga magtabog siya kay hindi ma ano mo. Hindi ma balanse ang lawas, just like, no, similar to what happened here. Tingin tingod wise sang tukudan sa ATL, naglabog siya. Kaya iti, kung na magambal ka nga 1-year-old o 3-years-old na bata, most likely, hindi na mahakos ang iyang rider, which is his her father, no? So, ano niyang natabod rin.
1: Pero kamusta, Arvin, no, ang mga operations na ito, aside rin sa Iloilo City, sa mga kabanuhanan, especially sa...
2: Well, we can only do so much, no? You know, para sa inyo, ano, you are the one who informed us about this incident. Hindi naman makita tanan, that's why nga tigkapasalamat mo kami nga this was posted. At least we can take action and demand accountability. Pero, well, ang permi ko ginang ginapangayo, ano, ang ginapanugyan ko, matani.
58: Kakifab sana batian, no, si Attorney Gaudioso Hirosponda II, ang regional director sang LTO Region 6. So more of being ano lang, compliant, kagpagsunod, no, sa mga policies sa dalanon kay Five Sony. So ginahibalo pa nila, usually they have this memorandum of understanding or MOU together with the Police Regional Office o CONPIR 06. Siriin, no, every time mayra sa mga disgrasya or mga aksidente sa dalanon kay Five Sony, ang mga kapulisan nato, no, or mga municipal police stations or city police stations ang ginamanduan nung tawag na, no, magpasa or maghatag, no, sang kopya sang blatter report sa Land Transportation Office o kung LTO Region 6 kay T-Sins, no, isama ni sa mga procedure nila bala para maimbestigaran kung ano gidman bala ang natabo nga mga disgrasya, kung sino ang liable if there is someone nga kinanglanon, no, nga mga liable sa administrative aspect kay Five Sunny.
0: Sige. So anyway, ti amo na, no, so reduction ini sa aton sini nga mga motorista kay Five Kim.
58: Amo gid, no, dapat kung dalamong miyembro sang pamilya mo, doble halong ka gid, no, kaysa gani dalamo na mga pasahero mo, kung sino man rangga ang kasa imo ga halong ka, much more pa kun kabataan mo nga mga magagmay pa nga ti kumbaga sa imo ga salig nga tawag na, no, nga magahalong ga halong gid sang maayo. So ride safe, no, sa mga kaki five naton and be compliant sa mga policies, always gid, no, nga secure ang mga nagakaigo nga mga documents from the Land Transportation Office, and of course, no, magsuksok gid sang helmet ang may makabataan, subong mayara naman sang a helmet nga gagmay kay K5 Sun mo mm-hmm. for the children or kids, no? So dapat no himuon ni naton to protect ourselves and to protect our family members and sa iban pa gid no nga mga nagagamit man o kun nagausoy man sang aton nga dalanon. Ining balita nga madulong naton no gikan sa LTO Region 6 nga gidadulong sa inyo sang kaalawan sang DTX 500 agod maprotektaran ang lawas kontra sa diabetes, hypertension kag iban pa nga mga sakit mga ka K5. And of course nagapaayo man ini sang tulog no sa mga ka K5 naton. Sara mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Itangoy. By the way, nagapamati dira si Mami Immaculate kag si Sir Cliff Acosta sa distrito sang La Paz. Dira no sa may Quintensalas. And of course dira man no sa pamilya Manaay si Ma'am Antonina and Sir Ricky Manaay sa Barangay Airport Mandoryao kag dira man no sa may Rizalapus kay Ma'am Maymay, Ma'am Kaykay, kay Tita Rena Mapa kag kay Tita Veronica, Ma'am Veronica dira sa Dakamay sa Rizalapus. Ako naman si K5 Kim Montaño Caluyo para sa Kampiyon nga Balita, serbisyo publiko, kagalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
3: K5 News FM, Kampiyon Report, El Castigador.
0: Maadamo salamat, K5 Kim Caluyo, sa gindulong report, gikan sa Land Transportation Office. So, amo tumabyan ha, ang pahanumdom sa atong sining LTO, no? Kay sa atong abing mga, kwan bla, mga motorista, no? Nagasunod lang kita, nagatuman lang kita kung may ara sang nagabantay, no? For example, sa karsada, kung may mga police dira, may mga traffic enforcers dira, may taga LTO dira, kalabanan sa ato nagakuan man, no, nagasunod man, no? Pero kung waay nagani isang bantay, oh, balik naman sa dating gawi, no? May ara naman sa mga naga-motor, waay ga helmet. May mga naga-motor, naga-sibad ang padalagan. May mga naga-motor nga naga-inom. Kaga kung ano pa nga mga violation. No? So, buot sa lingon, no, ginabantayan talang ang buli, ang ikog sang mga otoridad natun. No? Kay masunod kita. Pero kung waay na gani, waay naman kita gasunod. Kaya muna, ti sa mga banwa, given nga hindi na ito yung malabot pa sa mga taga-LTO, no? Ang pagbantay, no? Ang pagpulis sa atong sining mga motorista dito, no? So dapat bilang responsable nga motorista, hindi mo na dapat nga hulaton pa dayang may mabantay na okon waay. Ikaw na mismo, kabalo ka, nga bilang motorista, dapat responsable ka, no? Kung mag-drive, dapat suksok ginsang helmet. Hindi para nga ipakita sa mga tao da nga nagabantay nga nagasunod ikaw. Kundi, para sa imo na ikaugalingon nga safety. Kung waay sang mga nagabantay dira, hindi kaya magpagusto da paangkas, no? Kung pila da kabilog imo nga paangkason, no? Dapat kung ano lang ang kapasidad sa imo sining salakyan, especially sa moto. Amo lang na ang imo sining pasakyon, no? Kag especially kung nakainom, hindi na mag-drive, no? Kag kung gusto mo gid mag-drive, hindi ka mag-inom. Duha man na kabagay mo, no? Kung naga-drive ka, hindi ka mag-inom. Kung nakainom ka, hindi ka mag-drive. So, duha lang na kabagay. So that is why hindi na niya sining party pa sa kung anong kapasidad or kung ano kasangkad, no, ang pagpatigayon sang operasyon or pagbantay sa aton sining mga otoridad, no, kundi kita mismo yung mga motorista dapat mangin self ano man kita, no, responsibly man kita, no. Ito, wala na iya, hindi na iya nila malabot sang ila sining pagbantay sa aton, no. Isa pa, kung may nagabantay, kag may violation ka, natural may corresponding ka man nga pinalidad na. O, karun kung mag-violate ka na karun sa isa ka nakapagsulundan, nag-drive ka, nga waay ka nga nakainom ka, o, violation ina siya. Kung may nagabantay na karun, kag binakpan ka, di ba pinahan ka gid. O, that is why para malikawan ini, malikawan nga mapinahan, malikawan nga madisgrasya, susundo naton mabyan ang nagakaigo, no, nga pag kwa, no, nga pag biyahe pagsakay sa aton sining salakyan, motor man na akong four wheel, para nga malayo kita sa disgrasya. Oras, Philippine Standard Time, alas 5.18.
4: El Castigador!
0: I-check naman si K5 Gini Kauyunan kay diri sa aton mabiyan sa syudad sang Iloilo. May apat ka mga barangay ang waay makasubmit sa ila sining liquidation report halin pa sang, sa sulod na sang lima katuig. Bow! Hamak mo na nga kwan, hamak nyo na nga ulubrahon. No? Kay kung ginahimo niya na every year, no, gina-liquidate nyo ang nyo sining mga expenses, tiwas ang problema, no? Tiyamak mo nalabutan pa yas ang lima katuig, ti amuning ginatawag natin nga ayaw-ayawan gini, no? Ang pila natin mabing kabarangay. So at least, diri sa aton, apat na lang kay hambal sang DILG, sang nagligad to nga mga tinuig daw hindi lang na apat, no? Pagkadamo nga mga barangay ang waay nag-submit or waay nag-hatag sa ila sining liquidation report because hindi makahibalo mag-liquidate ang mga barangay officials or mga barangay kapitan sa ila sining mabiyan nga expenses. Kumbaga, waay sila guro sang proper nga kwa, no? Ang kung nagagasto sila, kung naginaya dapat kaysa gobyerno, bala na gina nila nga gina-require ginaya ang mga resibo, no? So dapat every nga may mga ginagastuhan, ara gi dapat ang resibo, no? Para nga mahapos ang pag-liquidate. Oh, so amuna, so hibalon bala naton kun nga may mga barangay nga amo sini, no? Nga may lima pa ya ka tuig nga way sila sang liquidation report. Check naton mabyan ang report sini with the K5 Gini Kauyunan.
4: K5 News FM Kampyon Report.
58: Kakifay va sanino amun agani do kasubo nga mayara sang lima ka mga barangay sa Iloilo City ang lima man katuoy, I mean apat, sorry Kakifay Sani, ka we stand corrected, apat ka barangay ang wala nakapasa sang ilang liquidation o kon financial report sa City Accounting's Office sa sulod sang hindi magnubo lima katuig Kakifay va sana. Gilabot naton si Department of the Interior and Local Government Iloilo City Director Mr. Oscar Lim. Kung ano ba kakipasan ang common nga rason nga ang abi may mga barangay nga hindi basta-basta o kung hindi dali-dali makapasa sang ilang liquidation kakipasan. Usually kakipasan, no, ang iban ka mga barangay officials naton, hindi sila makapasa sa ilang liquidation, iban kulang sang mga resibo kakipasan, iban man niya hindi nila mahuman-human ang ilang mga honorary, ilang mga pag-ubrablas ang honorarium, iban nga mga kapitan kakipasan nakulbaan pa sa ilang treasurer. So there are mga pila lamang ka mga rason nga gin-lay down bala ka K5san nga may pila ka mga barangay sa Iloilo City ang wala sang liquidation sing ilang budget. Actually ka K5san ining lima amo na ni ka K5san according to Mr. Lim nga do medyo mabrubod layan pa sila kung paano nila i-liquidate ang ilang budget kay since 2019 ka K5san no, until 2025 nga wala sila nakapasa o kung wala sila nakaliquidate. Di kung hindi sila ka K5san makapasa sang ilang liquidation, hindi sila ya maka ubras ng ila annual budget plan, which means ang budget nila kakifabasan is re-enacted lamang. Kung maghambag ka re-enacted, limited lamang kakifabasan ang pwede mo magamitan sang imong pondo. Tunayin pa kay Favsan, ining lima ka barangay, apat ka barangay, according to Mr. Lim, amuni ang barangay San Pedro Molo, barangay Kalaparan Molo, Don Esteban Lapus, Kaghalandone Estate Lapus, kay Favsan. Recently lang, kay Favsan, sa tilikdan nga si Manas, sa barangay San Pedro Molo, kay Favsan, no, ginpapanaugan ni sila sang notice of disallowance sa Commission on Audit because of their unliquidated nga budget, kay Favsan. Ano, but silingon kung papanaugan ikaw sang notice notice of disallowance. Una, kay Favsan, pabalikon ikaw sang tawag sini sang ACOA, sang
5: monetary money ka K-5-san nga wala mo na liquidate. Sa case nga San Pedro Molo, balor 14 million pesos ka K-5-san ang wala nila na maliquidate. Amo na ang ginapabalik sang COA sa ila. Kung hindi nila mabalik ka K-5-san ang 14 million pesos nga kwarta, that's the time nga ma-filean sila sang kaso ka K-5-san. And since hindi pwede maka-file o kung wala nag-file sang kaso ang Commission on Audit, it will be referred sa opisina sang Ombudsman ka K-5-san. No? So, amo na. Pero wala man gin confirm ni Mr. Liam Kakefawsan kung na-mention nato nga remaining 3 barangays ang Kalaparan Molo, Don Esteban, Kagalandone Estate, ang amumani papanaugan sa notice of disallowance, pero sila ni Kakefawsan ang wala sang liquidation sang 5 ka tuig. Amuni ang ginapahayag ni Mr. Liam Kakefawsan. Actually, according to Mr. Liam, since ako madumduman ni mo Kakefawsan, no, may barangay official, hindi na ako particular kung sino nga barangay official ka K-5-san, sa barangay Yulo, Drive City Proper, ang gin-suspend sa, man sa ombudsman because nga wala man sila sa liquidation, bala, gin-papanaugan man sila ka K-5-san sa notice of disallowance. That's why nga, according to Mr. Lim, kumbaga do lesson learned na sa pila ka mga barangay official, amuna na starting 2025 ka K-5-san, no, amat-amat na nga nag-comply ang mga barangay official. According to Mr. Lim, sa 2025, sa 27 na lang ka barangay out of 180 ang wala nakapasa sa ilang financial report kay K-5-san. And this year, since continuous gapon to K-5-san ang pag-accept sa liquidation and financial report from the barangay nga gabaton gapon ang city accounting, most likely they are confident nga maghambal ka K-5-san nga by the end of 2026 maubos ni ka K-5-san ang barangay makapasa sa ila liquidation o kon mabilin lang ni ka K-5-san ang 5 ka barangay nga na-mention naton. According to Mr. Lim, ka K-5-san may mga tikang manis sila ka K-5-san, no, nga ginadihon. Actually, even Mayor Reisa Tranias nag-hire sang dugang empleyado o constaff sa City Accounting Office agud mabuligan ang aton nga mga barangay official ka K-5-san nga mag-liquidate sang ilang abing barangay budget ka K-5-san. Amo na ang kumbaga dapat as barangay official importante bala ka K-5-san nga balaan mo kag aware ikaw kung paano ka K-5-san mag-ubra sang imong budget, mag-liquidate sang budget sang barangay. Even the city council ka K-5-san kay nadumduman nato na raise ni ang concern, no, nga madamo gid out of 180 barangays, more than 30% sang barangay ang wala nakapasa sang liquidation report. Nag-conduct man ni sang investigation ang Committee on Blue Ribbon ka K-5-san, no, if I'm not mistaken, kag naka-come up sila sang ordinance strengthening the timely budgetary compliance and developmental planning of barangay and Sangguniang Kabataan Council within the City of Iloilo through establishment of Barangay SK Budgetary Reform System, providing funds thereof and for other purposes. Which means sa K-5-san, mayara sang magabulig na sa mga barangay officials naton, kag SK officials naton nga magpasara sang ilang budget, magliquidate sang ilang budget na K-5-san sa barangay, agud nga manami ibalaka kay K-5-san, kumbaga ang pagka next year mayara sila sang ilang bagong annual budget na hindi reenactment kay K-5-san kag ano man nimo kag violation man ni ka K-5-san mo from the COA kung hindi ikaw ka audit. That's why nga may iban sa nga barangay ang ginapapanaugan sang notice of disallowances.
0: Sige, kag ang masubod diri kay K-5 Gini, kay wa sila sang liquidation, ang pinakaimportante dapat nga amo ining requirements pa para nga mabato nilang ila sining ako, no, ila sinita ni ibla nga party sa bawat barangay makikinabang, ti kayway sila ya ti hindi sila gidya kabaton.
5: Yes, exactly. Kay K-5-san, isa sa mga requirements sa bawat barangay makikinabang program nga 200,000 pesos nga cheque is nga dapat nakaliquidate ang barangay. Kay K-5-san, makabaton sila sa ilang barangay receipt from the City Treasurer's Office. Pero according to Liga ng Mga Barangay President Councilor Irene Ong, ginahinggo naman nila kay K-5-san sa mga barangay officials nga tapos na nila ang ilang liquidation as soon as possible para ma-release man ang pondo ka K-5 San. And even gan actually according to Councilor Ong, hindi na necessarily ka K-5 San no, nga makaliquidate ang barangay for as long as miara sila sang barangay receipts ka K-5 San. Pero hindi ka man ma-releasean sang barangay receipts sa treasurer kung wala ka sang liquidation sa previous year. So importante kita K-5 San para sa karon nga good ma-releasean ka sang imo nga 200,000 nga check ang may liquidation ka K-5 San. Amo gina ang pinaka-importante sa karon. So amo na wala naman na ka K-5 San sang gaagi abi sa barangay ang liquidation sa DILG gina copy furnish na lang ni sila tigdagapanugyan lang man ang DILG ka K-5 San no, sa mga barangay officials naton ngati liwato naton responsibilidad ni nila as barangay officials as the secretary and the treasurer nga dapat nga siguraduhon nila nga may monthly report sila ka K-5 San, may monthly financial report sila. Agud nga man at the end of the year, kung i-accumulate na ka K-5 San, hindi na mabudlay sa ila, mag-backtrack sa ila nga madokumento, kagapos na lang ang liquidation para sa next naman ka K-5 San nga pag-propose sa ilang annual budget.
0: Sige. So anyway, madamang salamat kay K-5 Jen, sa imo sining report.
5: Report, nagikan sa Iloilo City ini si ka K-5 at Jenica Uyunan para sa Kampina Balita, Serbisyo Publiko. Kagalingawan sa Iloilo, K-5 News. FM.
6: K5 News FM Kampyon Report El Castigador.
0: Thank you so much sa K5 Gina Kaoyunan direkta sa DILG Iloilo City. Oras naton Philippine Standard Time alas 5:29 alang-ala naton sini nga oras mabiyan sa ato sini nga pagpangalagad. Standby na sa mga pagbalita sa D3 Bayo Afternoon Newscast. Nagapasalamat gid kita sa inyong pag-upod kag pagpakigbahin kag sa ngalan sang serbisyo publiko sa ngalan ni K5 Enrico Zurita Jr. Ini naman ang inyong alagad, K5, Sunny Sarabia Punay, para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kagalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
6: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon nga istasyon. K5 News FM, championing the lives of the Filipinos.

Mo pangaiban DTX 500 mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Oras sa K5 News FM Iloilo, alas 5:30. That time check was brought to you by Tender Juicy Hotdog. Batang TJ tayo! Spore Biotics. Makabulik sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatugas ang infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayong apanglawason kag nagapabakod sa imong resistensya kontra balatian tugas ang mga kagaw. Klinika Spore Biotics. Spore Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics. Kabulik sa pagtapna sang kagaw ng H. pylori na nagatuga sang ulcer. Mag Klinika Spore Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
1: Good news!
0: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
2: Libre? Libre!
0: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kad sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
3: Gabasa na naman bala ang imo.
2: Ay, gabasa na naman?
3: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
4: Always nagabasa?
3: Kag nagabaho ang kilikili?
4: Mag-Clinica Deo Fresh.
3: Para sa maputi at mabangong kilikili.
4: Clinica Deo Fresh.
2: Nagabasa na naman balaga.
3: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
4: Clinica Deo Fresh.
3: Para sa maputi at mabangong kilikili.
5: DTX Beauty Soap.
6: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
5: DTX Beauty Soap. Pamahal sa mga butika. DTX Beauty Soap.
7: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
8: So, una,
7: problema. Gid ako sa akong body odor.
8: Huya na ako magatubang sa akong mga customers.
7: Pero subong.
8: Sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
7: Kag nag-hamis ka nagputi gid ako nga pani.
8: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
5: DTX Beauty Soap. Pamakas sa mga butika.
9: Extend Food Supplement for Men.
10: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
9: Extend Food Supplement for Men.
5: Extend Food Supplement for Men.
11: Ako si Mark. Sa tutuod lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Yung testingan ko, wow, ayos gid. Kamuman bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
9: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatino sa imo atay. Mas tagtino ang atay. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mataas pala ang imo blood sugar. DTX 500. Ikaw pala ang may diabetes. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may powerful compounds. Yan ang kapanupo. Kaga kontrolar sa imo blood sugar. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. E3 Bio.
12: Ako si Gabriel. Nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa nga akong dilargo. Naglagamay nga akong nga buyon.
9: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Physio. Yung may D3. D3 Bio with Physio.
13: Ako si Jay. Taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag ko sa D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
9: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio.
5: Mabakal sa mga butika.
9: D3 Bio.
14: K5.
15: K5.
14: News FM.
15: K5.
14: K5. News FM. Championing the lives of the Filipino.
16: Wow!
17: May puso!
14: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.
1: Oras, Philippine Standard Time, alas 5.36.
14: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM. Number one, ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon ng istasyon. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
0: D3 Bio, Afternoon Newscast. Mga mainit, komprehensibo, kag importante nga balita nga gintipot sa K5 News FM Iloilo News Team. D3 Bio, Afternoon Newscast. Kag karon, yari ang inyo mga tagbalita.
1: Mayong hapon Iloilo, magandang hapon Pilipinas, good afternoon world. Welcome sa D3 Bio Afternoon Newscast. Lunes nga adlaw, September 7, 2026.
15: Mga K5, sarang kitang batian sa 88.7 sa inyo tag sa kamang FM dial. Makitaan kang batian magkita worldwide, pinagi sa atong official Facebook page, ang K5 News FM Iloilo 88.7.
1: Kami ang inyong mga tagbalita, ini si K5, Sunny Sarabia Punay.
15: Kaga ko naman si ka-K5, Gesha Marie Catalunya Hanaysay.
1: Sa mga pangulong dinalan, ginadulong sa kaluwan sang D3 Bio. Nahimo sa vitamin D3 kag virgin coconut oil. Sa mga nagabalik-balik ang hilanat, ubos ipon kag trangkaso, magtumar sang D3 Bio sang Klinika di Alternativo Medicina. Natural ng antiviral kag antibacterial. Gani kung gusto nyo mag-ayo, mag D3 Bio. Sa balita lokal, jeep nga may 20 ka mapasahero nahulog sa higad sang dalan sa Banwa sang Tubungan.
15: Vice President Sara Duterte, wala sang immunity nga hindi mapasakaan sang kaso, suno kay Attorney Paul Ray Tolentino.
1: Samtang pagpasangkad sang biocontrol measures, isa sa mga intervention sang Iloilo sa epekto sang RSSI.
15: Masobra 300 ka mga pugante na aresto sang Iloilo City Police Office sa sulod sang 8 ka bulan.
1: Balita National, Ombudsman nagpasaka sang 7.4 billion pesos nga plunder case bato kay Romualdez.
15: Sa balitang international, 5 patay matapos ang Amazon Prime Air cargo plane crash sa Miami.
1: Sa balita sa hinampang, Alex Iyala mag-focus na sa Singapore Open kag Asian Games matapos ang malutos sa US Open.
15: Sa balitang entertainment, Nadine Lustre kag Black Eyed Peas magakulab.
1: Amoy ito banwa ang mga headlines sa ato nagapanguna kag nagabaga nga mga balita sa D3 Bio Afternoon Newscast. Oras, Philippine Standard Time, alas 5.39. Kagkaroon sa detalye na sang mga balita.
14: Balitang
1: ang masunod nga mga balita lokal ninyo mabatian ni Gadulong sa Kaluwan sang Klinika DTX Coffee Mix with Ampalaya, Chia Seeds, and the Sugared Sugarcane Extract Powder para sa may mga diabetes o kunyara na sa bibis ng pagka-diabetiko nga bawal na mag-inom sa kape nga puro karamay, hindi magkabalaka, pwede gihapon makapangapi. Klinika DTX Coffee Mix, ang pinaka-healthy nga kape. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa. Aksidente nga nahulog ang jeep nga may sakay nga 20 ka mga pasahero sa higad sang dalan sa barangay Igtubli, Tubungan, Iloilo, September 6 sang hapon. Sa initial nga investigasyon sang Tubungan Municipal Police Station, gikan sa Banwa sang San Joaquin, ang jeep kag padulong kuntani sa viewing deck sa barangay Igpaho, Tubungan, Iloilo sang natabo ang insidente. Naibuluan nga 20 ka pasahero ang lunsay magpamilya sa diin, siyam sa ila ang napilasan matapos mahulog ang jeep. Samtang bangod sa pataklad nga dalan, napatay ang makina rason nga nahulog ang jeep sa higad sang dalan.
15: Samtang hindi ma-enjoy ni Vice President Sara Duterte kag iban nga impeachable official, magluwas lang sa presidente ang immunity. Ini ang pahayag ni Attorney Paul Ray Tolentino sa interview sa K5 News FM Iloilo sa programa De Los Pueblos. Suno kay Attorney Paul, tinutuyo sang presidential immunity nga maprotektahan ang posisyon sa pagka-presidente kag hindi mismo ang individual. Sa diin, hindi man agud makafocus ang presidente sa iya trabaho. Sa pihak nga bahin, ginpahayag man sang abogado nga wala nagabuot silingon nga wala nagkakooperar si Vice President Sara, rason nga ginpanaugan ini sang warrant. Pahayag sini nagkooperar man si VP Sara sa kag nagboluntaryo sa pag-surrender, sa diin ginrespeto man sini ang proseso sang pagpiansa. Dugang pa wala sang mugshot si VP Sara bangud voluntaryo ini nga nag-surrender, rason nga mailain man ini nga proseso, sa diin mahimo siya makasubmit sang iya kaugalingon nga identification photographs kag ang mugshot, amo ang kun ikaw mismo ang ginserbihan sang warrant kag gindala sa custody sang kapulisan.
1: Alas 5:41 ang mga balita. Ngayon yung mabatian ni Gadulong naman sa Kalwan sang Mighty C. Alkaline-based nga vitamin C wala sang hapdis datyan. Gani pwede gid magtumar bisan wala sang kinan-an. Mighty C, labing nga ginpabaskog para nga mas protektado kita kontra sa mga balatian. Nagabulig sa aton heart health. Agud makalikaw kita sa stroke kag heart attack. Nagapahamis pa sang kutis. Gani bisan may edad na hubin gihapon ang itsura. Pagpasangkad sang biocontrol measure sa Department of Agriculture, akaupod ang Provincial Agriculture, isa sa mga ginalantaw bilang solusyon sa nagalala nga epekto sang red striped soft-scale insect o kon RSSI sa Iloilo. Sino kay Mr. Jerome Magbanwa, acting head sang Provincial Agriculture's Office, ang biocontrol measure ang ginatumod amo ang pag-cultivate o kon pagsagod sa mga natural nga predator o kon fungus, agud patyon o kon kaunon ang mga RSSI. Laki sa mga ginapadamo nga insekto sang DA amo ang Matarhizum viverya, earwig o kon sipit kag ladybug o kon bakoko. Dugang pa sa natungdan nga mayara man sang laboratory ang probinsya nga makapadamo sang mga biocontrols apang indiri sa gihapon bastante sa kalaparon sang area nga apektado sang RSSI. Samtang ginarekomendar man sang Provincial Agriculture ang biochemical o kon ang pag-spray sang chemical kon mayara sang 60% sang area ang apektado. Naglabot na sa karon sa malapit 10 hektaryas sang katubuhan ang apektado sang red striped soft scale insects o kon RSSI sa bugos nga probinsya base man sa report sang Provincial Agriculture Office as of September 3 subong nga tuig.

Oras Mabian Philippine Standard Time, alas 5:43. May ara kita mabiyan sang flash report no sa subong hapon matapos ngin pasakaan sang kaso si Anay House Speaker Martin Romualdez sa Sandigan Bayan. Ini siya karon ang gin papanaoga naman sang warrant of arrest. Subantayan mabiyan ang

0: Negros City Police Mobile Force Company ang may pinakadamo nga naresto nga nagdangat sa 51. Ginasundan ini sa Iloilo City Police Station 2 nga may 46, 34 naman sa Iloilo City Police Station 5, kag 29 sa Iloilo City Police Station 3. Samtang gindayo naman ni City Director Colonel Wilbert Parilla ang tanan nga personnel sang ICPO bangod sa pagpanikasog nga maresto ang tanan nga mga pugante.
1: Ang masunod naman nga balita nga inyong mabatian, igadulong sa kaluwans ang Clinica DTX 500 ang Palelibs with the sugar and sugarcane extract. Sa may mga diabetes, sa mga hindi makatulog sa tiyon sa kagabihon, mag-Clinica DTX 500. Nagabulig ini para makalikaw kita sa mga balatian, ilabi na ang cancer. Clinica DTX 500, the superior antioxidant. Nagpositibo sa drug test ang regional priority target sa Regional Police Drug Enforcement Unit o kung RPDEU6 matapos madakpan sa drug bypass operation sa Barangay San Jose, San Miguel, Iloilo sa Setyembre 5. Ginkilala ang subject nga si alias Bumbi, 39 anyos, kag pumuluyo sa nasambit nga lugar. Sunod kay Police Major Glenn Suliman, Deputy Chief sa RPDEU, nagpositibo man sa shabu ang gidabanta 1,149,200 nga na-recover sa suspek. Sa subuman ng adlaw, igagipasakan ang kaso ng Republika nga paglapas sa RA 9165 o kung Comprehensive Dangerous Drugs Act batok sa suspek.
0: Samtang nakumpiskar ang 136,000 pesos nga balor sang gidapatian shabu sa ginkasang drug bypass operation sang Iloilo City Police Station 10 o kun ICPS 10 sa Zone 3 Bangkiling Street Barangay Bakhaw Mandurriao sininga hapon September 7, 2026. Ang subject amo si alias Gaga, 49 anyos, kag residente sa Barangay San Isidro Haro, apang temporaryo nga nakatinir sa Bakhaw Mandurriao. Nabakla ng police poster buyer ang subject gamit ang 14,000 pesos nga bypass money. Na-recover dugang ang 7 ka mga plastic sachets ang suspected shabu nga nagabugat sang 20 grams. Ginpahayag ni Gaga nga wala siya nagabaligya kag wala man nagagamit sang illegal nga droga. Ginapanag-iyahan niya ang balay nga nagaserbi boarding house kung sa diin siya naaresto. Sunod pa sa iya, nagapamasyar lang siya sa boarding house. Yara sa temporaryo nga kustodiya sang ICPS 10 ang subject.
2: Balitang National.
3: Balitang National.
1: Sa ilokitad sa detalye naman sa Balita National, ginadulong sa kaluwan sa Clinica DTX Beauty Soap. Para sa maluyag magputi, kabagamis ng kutis, mag-Clinica DTX Beauty Soap adlaw-adlaw. Nagabulig ini para makalikaw kita sa mga balatian sa panit, Clinica DTX Beauty Soap na antimicrobial soap pa. Nagpasakas ang 7.4 billion pesos nga plunder case ang Office of the Ombudsman bato kay Anay House Speaker Martin Romualdez kag tatlo pa kaiban bangod sa ginaligar kickback scheme sa mga flood control projects. Nakip sa mga ginpasakaan sang kaso sa Anay Appropriations Panel Chairperson Saldicu, personal assistant ni Romualdez nga si Jocelyn Tragua Serino kag Felicito Cristobal Guevara, presidente sang Samchan Foreign Exchange Corporation. Ginfile ni Assistant Ombudsman Mico Clavan no, ang kaso sa Sandigan Bayan sa Kaina sang Udto, ang kampo ni Romualdez nag-apilar naman sa ombudsman nga mangin pata sa pag-usisa gagatagan sila sa kahigyunan nga makasabat sa mga bagong aligasyon batok sa Anay House Speaker. Sunod sa iya abogado nga si Attorney Adi Fajardo, wala sang credible nga testigo nga nagakonektar kay Romualdez sa mga anomalya sa flood control projects. Samtang ginakusara naman sa kampo ni Romualdez ang ombudsman nga daw prejudice or prejudge na siya bilang mastermind sang flood control miss bisan pa nga wala matapos ang investigasyon.
0: Sa dugang nga balita national, gintanyagan sang seguridad sang Philippine National Police o kon PNP si Vice President Sar Duterte apang nagpanghindi siya suno kay Interior and Local Government Secretary John Vic Rimulya. Suno kay Rimulya sa press briefing sang Camp Crame sang Lunes kun wala siyang tiwala that is her prerogative. Dugang pa niya, we did offer sang Police Security and Protection Group. Ang PSPG ang yara sa idalom sang PNP nga nagahatag sang Protective Security Services para sa mga opisyales sang gobyerno.
2: Balita International. International.
1: Balita International, ginadulong naman sa kaluwan sa Extend the Food Supplement for Men with Maca and Clavo Huasca. Para sa mga pirmilang ginakapoy, maluy ang tuhod, mag-extend the food supplement for men. Nagapataas ang libido para sa mas maayong performance. Extend the Food Supplement for Men. 5 katawo ang patay matapos nga nagtibusok sa runway ang isa ka cargo plane sang Amazon paglanding sini sa Miami International Airport sang Domingo suno sa mga opisyal. Nabunggo ang eroplano sa pila ka mga salakyan nga kag nagtugas ang pagkalayo

0: Tunok kay Miami-Dade County Fire Chief Ray Hadala, tatlo sa mga pilason ang yara sa kritikal na kondisyon samtang duha pa ang ginabulong sa isa ka lokal nga ospital. Tunok kay Hadala, nakabunggo ang aeroplano sa pila ka sasakyan kag may mga tawo nga nakatrap sa sulod sini, nakip na ang piloto kag co-pilot. Wala gin-disclose sa mga opisyal ang identity sa mga napatay. Kapin 60 ka rescue units kag malapit 200 ka personnel ang nagresponder sa insidente sunok sa Miami-Dade Fire Rescue. Sa karon padayon pa ang nagakuha sa informasyon ang Amazon tuhoy sa insidente.
1: Sa dugang nga balita international, ginpatihan nga wala na makaluwas ang isa ka tigulang nga babayi nga missing sa makahalalit nga pagbaha sa Nepal. Gani nagsugod ang iya pamilya sa pagpangusubo sa ginpatihan nga iya kamatayon. Apang pagligad sang pulo ka adlaw nga pagpangita sa biktima sang kalamidad, nakit-an nga buhi sa mga rescuer ang tigulang nga si Chandika Kumari Shesta sa sulod sang iya naguba nga balay sa Betrawati. Nakaluwas si Shesta tungod sa iya gamay kag makitid nga espasyo nga may hangin nga napalibutan sang tubig kag lunang. Samtang nagalibot ang mga rescuers sa palibot sini, nakabati sila sang tingog nga nagapangayo sang bulig. Sa isa ka rescue operation sang Sabado nga nagdugay sang 45 minutos, nakitan si Darnal sa isa sa iya mga kaupod si Shesta sa isa makitid nga espasyo kagalayon nga gindala sa ospital. Si Shesta isa ka ginatos ka mga tawo nga ginreport nga missing sa Betrawati, isa sa mga lugar nga tuman nga naapektuhan sang baha sa Nepal.
2: Balitang sports.
0: Balita sa hinampang, ginadulo naman sa kalawan sang Clinica Spore Biotics with 80 billion CFUs ang good bacteria o probiotics sa mga nabulayan magpamuhin. Mag Clinica Spore Biotics, the fortified probiotics. Matapos ang masakit nga kalutusan ni Alex Ayala sa 2026 US Open, magapadayon ang iyang kampanya sa tennis. Mabulubog at sa gihapon ang nagahulat nga kompetisyon kay Ayala sa Singaporean Open. Bawod nga mahimo nga magapasakop man si number 3 Jessica Prigula or Pigula, Duna Vikic kag Amanda Anisimova. Pagkatapos diri amo ang 2026 Aichi Nagoya Asian Games nga mahimo makuha ni Ayala ang pinakauna nga bulawan nga medalya sa nasambit nga torneo. Ang tennis events ang sang Asian Games hiwaton sa September 27.
2: Balitang Entertainment.
1: Maga-collab si Nadine Lustre kag ang miyembro sang Black Eyed Peas nga si Apple Diop para sa ila kanta nga Donut. Ginpahayag man ni Nadine nga iyang surreal o near to reality ang eksperyensya upod sa Filipino-American nga rapper kag producer sa iya Instagram post sang Domingo. Madumduman nga una na ginpagwa ni Nadine ang iya music video nga may titulo nga Personal nga gin-release sa publiko sang Agosto.
0: Philippine Standard Time, alas 5:53. Kag ang mayuto banuang kabugusan sa ato nagapanguna nga mga balita sa D3Bio Afternoon Newscast.
1: Mga K5, sirang kitang batian sa 88.7 sa inyong tagsa ka mga FM dial. Makitaan kang batian man kita worldwide, pinagi sa ato na official Facebook page, ang K5 News FM Iloilo 88.7.
0: Standby sa agenda, magasunod sa didigid lamang madugay. Sa ngalan sang bugos nga puwersa sang K5 News Center, kami ang inyong mga tagbalita, ini si K5 Sunny Sarabia Punay.
1: Kag ako naman si K5 Gashamari Catalunya Hanaysay.
0: Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kagalingawan sa Iloilo,
1: K5 News FM.
2: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon ng istasyon. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. D3Bio.
3: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
2: D3Bio. Ang D3Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3.
4: Mga buti ka.
2: D3Bio.
5: O si Karen, nadamugid sang akon hair fall. Hindi manami ang akon na kutis. Nag-try ako tumar sang D3Bio. Kang naghining akon buhok. Kang naghinis ang akon kutis.
2: D3Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung Yumay D3. Para sa matino nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatidlo sa imo atay. Basta tidlo ang atay. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mahigo bala ang imo dugo? DTX 500. Masamig ka bala ang gina-allergy? DTX 500. Ang DTX 500. Ang nagatidlo sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalay-lay nga allergy. DTX 500. Masaligan. DTX 500.
4: May kaltas pala sa sasahurin ko?
6: Pare, para sa atin din yan. Gaya ng PhilHealth, mabuting insured ang health ng pamilya natin.
4: Sa bagay, nung nanganak si Mrs., malaki ang nabawas sa bill ko. Pero, hindi ko naman laging nagagamit eh.
6: Walang problema doon. Sa contribution natin sa PhilHealth, panatagkat ang pamilya mo at marami pa tayong kababayang natutulungan. Gaya ng kapatid kong nagda-dialysis.
4: Ayos pa lang PhilHealth, no pre? Sa ambag ng bawat isa, nakikinabang ang maraming pamilya. Yan ang diwa ng bayanihan sa PhilHealth.
2: DTX Coffee Mix.
7: Ako si Rick Vista, ng isa ka negosyante. Agod yung magpapili na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix, mga pinata.
2: DTX Coffee Mix. Mga butika. DTX Coffee Mix.
8: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi, bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagapon na ako ko magpangapi. Sang DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix. Mighty C, alkaline nga vitamin C.
9: Sa una yan, niwang-niwang sa akay, wala git ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, lanan. Insulayan ko pa ang Mighty C. Tag one capsule, 3-10. After one week, nanamigid ang akong nga paming salamat sa Mighty C.
2: Mighty C.
10: Ako si Edinil Panaligan sa Barangay Lapus Norte, Iloilo City. 31 years old, isa ka spa therapist, kag receptionist. Anong katuig na sa trabaho nga ini, kag syempre, parte sa akong trabaho ang kakapoy, kag palamoy po isang akong kalawasan. Base sa personal ko nga experience, ang resistensya ko kontra sa sakit ay nagaka-compromise. Kinanglan ko nga maging mabaskog kag makaubra adlaw-adlaw para sa pamilya ko. Labi na gid nga ako ang nag-aalaga sa amon anak sa aga kag nagihikot sa mga hilimuon sa balay. Nagiinom ako sa multivitamins kag mineral nga Centrum Advance kag nabatyagan ko nga hindi ako dali-dali magmasakit. Nabalaan ko man nga madamo pa ini sang iban nga benefits sa bilog nga lawas. Nagabulig ini sa heart health kag sa health sang aton mga mata. Makita sa ingredients ini nga kompleto ini from A to Z. Paupod ang pagkaon sang insakto kag regular nga exercise. Mahambal ko nga dako nga bulig sa akon ang Centrum Advance.
11: Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Centrum Advance, alagang di magkukulang.
12: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Max4 Biotics ka. May fortified probiotics nga nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sa Spore Biotics, kadalhay ang pag-ariya.
13: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababa Ihan. Spore Biotics. Gina-maintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics. Ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics.
12: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
12: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
13: Libre? Libre!
12: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Costmart Kalinog, sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Orbe Street, by Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga, hasta alas 3:30 sang hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
14: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
15: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Klinika Diofresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
16: Klinika DioFresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Klinika DioFresh.
15: Kaya subukan ninyo.
16: Klinika DioFresh, DioRollOn. Feel fresh and clean all day long. Klinika DioFresh.
15: Klinika DioFresh.
16: Available now.
17: Cheers sa barkada nating
18: Night Shift,
19: OT,
20: Breadwinner.
17: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap inamin, suwabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama.
21: Drink responsibly.
17: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
22: K5.
23: K5?
22: News FM. K5 News FM Philippines.
23: K5 News FM Philippines.
22: And Milyonario News Channel Agenda News Tonight.
24: Si Martin Romualdez sa akin o sa presidente o kahit kami naman, itong kasong to, talaga mong nagpapatunay na hindi ho kami kumikiling kahit kanino. Ang gusto lang namin dito, malagot at dapat malagot.
25: Wala raw pamipamilya sa laban ng administrasyon sa mga tiwaling politiko. Patunay daw ang pagsasampa ng kaso laban sa pinsan mismo ng Pangulo.
26: Big fish sa flood control scandal si Martin Romualdez para sa ombudsman. Kasama rin ang puganting si Zaldi Co sa mga kinasuhan.
27: Ang tanong ngayon, nasaan na nga ba ang kongresista? May arrest warrant na rin ba laban sa kanya? Magandang gabi, ako po si Pinky Webb.
26: Ako naman si Willard Cheng.
25: At ako si Corina Sanchez Rojas. Simulan na natin ang Agenda. Dating House Speaker Martin Romualdez kinasuhan na ng ombudsman for plunder. Arrest warrant inilabas na ng Sandigan Bayan. Exclusive, Senador Loren Legarda at Congressman Leandro Leviste hihirit umano ng asylum abroad. Leviste, inalisan na raw ang condo sa BGC. Para sa drama, VP Sara gusto talagang magpakulong ayon kay Interior Secretary John Vic Remulla. May resibo raw, VP Sara, ibinunyag ang umano'y plano ng administrasyon laban sa kanya noong 2024. Higit 1,000 recipients ng confidential funds ng BISE, walang record sa PSA, sanggol, at mga individual na yumao na, tumanggap din daw ng pondo. At Vincent Cot, Bea Alonso, nag-honeymoon sa Europe.

0: Inuluyan na ng ombudsman si late Congressman Martin Romualdez. Kinasuhan ng plunder ang dating speaker sa Sandigan Bayan kaugnay sa multi-billion peso flood control scandal. Yan ang agenda report ni John Riz Calata na sa linya mula sa Sandigan Bayan. John Riz, ang sabi ng ombudsman dito sa plunder o ano ang sinabi ng ombudsman dito sa plunder case ni Romualdez? May arrest warrant na ba?
1: Corina, kaka-issue lang ng arrest warrant ng Sandigan Bayan 3rd Division laban kina dating House Speaker Martin Romualdez, resigned Congressman Zaldico at dalawang iba pa kaugnay ng plunder case na isinampa ng Office of the Ombudsman ngayong araw rin. Kasabay nito, naglabas na rin ng whole departure order ang korte. Pero sinabi ng ombudsman, patikim pa lang ang isinampang kaso. Ayon kay Ombudsman Jesus Crispin Remulla, mas marami pang kaso ang aabangan laban sa dating leader ng Kamara.
2: At hindi pa naman 'to yung huling kaso eh. Sunod-sunod pa 'to at marami pa kaming fafailan. Ito lang pag ibang-iba 'to kasi sa, alam naman natin hindi iba si Martin Romualdez sa akin o sa presidente o kahit kanino man. Itong kasong 'to, talagang nagpapatunay na hindi ho kami kumikiling kahit kanino. Ang gusto lang namin dito, malagot ang dapat malagot.
1: Nagugat ang kaso sa umanay paulit-ulit na pagtanggap sa hindi bababa ng 15 beses ng mga komisyon, parte, porsyento, kickback, commitment o iba pang pecuniary benefits na nagkakahalaga ng hindi bababa sa 7.4 billion pesos ni Romualdez at Co. habang sila ay mga kongresista o nasa public office. Kabilang umana rito ang mga perang nakuha mula sa mga contractor o iba pang personalidad na may interes sa flood control, infrastructure at iba pang mga proyekto ng gobyerno na pinondohan mula 2022 hanggang 2025. Sinabi ni Remulla na sangkot din daw rito ang isang money changer na gumawa ng paraan para mailabas ni Romualdez ang kanyang mga salapi, ang ilan na punta sa kanyang mga binayarang bahay sa ngalan ng iba't ibang kumpanya.
2: Itong kasong to, flood control is part of it. Pero ang tingin namin kasi, itong pinag-aaral namin yung mga pangyayari, maraming pera dito so saan pinanggalingan. Pero ill-gotten pa rin yan kasi by reason of the office. Ano yan eh? Samot-saring pagkakataong kumita ng pera, kahit bawal, ginawa.
1: Sa ngayon, sinabi ng ombudsman na si Romualdez ay may tuturing na big fish pero mas marami pa niya silang sasambahan ng kaso. Nang tanungin kung sino ang may tuturing na master plunderer sa kaso, pareho raw si Romualdez at Co. Hinggil naman sa recantation ng ilang Maleta Boys sa kanilang mga testimonya, hindi raw natatakot ang ombudsman dito. Patutsada pa ni Remulla, pera raw ang umiiral dito at pagpapakita raw ito ng pagiging desperado para pagtakpan ng krimen. Corina, bago pa maglabas ng arrest warrant, nandito na ang mga tauhan ng PNP-CIDG. Kabilang dito si PNP-CIDG NCR Chief John Giyagi at kanina nakita natin na nagdala sila ng mugshot background na inmate shirt at iba pang equipment tulad ng fingerprint scanner para sa booking procedures. Pero ayon kay Giyagi, paghahanda pa lamang ito sakali mang magtungo dito ang mga akusado. At sakali naman sa PNP Krame daw dumaretso ang mga akusado ay handa rin daw sila. Sa ngayon, Corina, maigpit ang seguridad at hindi pa nagpapapasok ng mga tao dito sa ombudsman. Kanina sinubukan nating lumabas para makapaghatid ng ulat at makaharap sa camera pero naunsam ito dahil hindi na muling nagpapapasok ng mga individual dito. Sa loob ng korte naman ay bawal din ang paglalive. Corina?
0: So, kumpirmado naman na nasa bansa ang dating speaker at hindi pa nakakalabas. May whole departure order but is he still in the country? Kumpirmado yon?
1: Corina, ayon kay Ombudsman Jesus Crispin Remulla, nasa Pilipinas pa raw si dating House Speaker Martin Romualdez. At ibinahagi din niya na noong Mayo ay nagtangka siyang lumabas ng bansa para daw sa medical check-up pero naharang ito. Corina?
0: Okay, nagbanggit din sa isang video ang dating speaker na biglang nanahimik pagkatapos noon na siya ay mandadamay. Nagbanggit ba si Ombudsman Remulla na ito'y mauungkat muli?
1: Corina, sa ngayon walang binanggit si Ombudsman Crispin Remulla pero ayun, nasabi nga niya na magsasampa pa siya na, o magsasampa pa sila, naghahanda pa sila ng kaso laban sa iba pang mga individual na sangkot sa korupsyon dito sa bansa. Gayon din iba pang plunder cases laban kay House Speaker Martin Romualdez. Bukod sa kina Romualdez at Go, ay may dalawa pang private individuals sa sangkot dito sa kaso. No? Ito sina Jocelyn Sereno at Felicito Guevara na may kinalaman din sa pagtanggap umano ng pera para kay Romualdez at may kinalaman din sa paglilipat ng pera ni Romualdez palabas ng bansa. Corina?
0: Okay, Riz, huling tanong na lang. Ano maaasahan natin mula ngayon hanggang sa pagsilbi ng arrest warrant? Pwera na lang kung magboluntaryo ang dating speaker na isuko ang kanyang sarili.
1: Corina, sa ngayon nga, naglabas na ng arrest warrant yung Sandigan Bayan. Ayon dito sa PNP, CIDG, NCR Chief John Guiyagi na pinaghahandaan nila yung posibleng pagsuko ni dating House Speaker Romualdez dito sa Sandigan Bayan, gayon din sa Camp Crame. Kaya nagpadala na sila ng mga booking procedures equipment dito, kabilang na yung mugshot background, yung orange na inmate shirt, gayon din yung fingerprint scanner. At sakali naman daw na magpunta sa PNP-CIDG si dating House Speaker Romualdez, ay handa rin naman daw sila. Pero kung hindi daw sumuko si House Speaker Romualdez, ay nakahanda din sila na isilbi ang arrest warrant kung nasaan man ito. Corina?
0: Okay, maraming salamat. John Riz Calata, nag-uulat mula sa Sandigan Bayan.
3: Where did Romualdez go? Yan ang tanong ngayon matapos kasuhan ng dating speaker sa Sandigan Bayan. Halos 4 na buwan na raw kasi siyang hindi nakikita sa kamera matapos iakyat ang impeachment case ni VP Sara sa Senado noong Mayo, ayon sa informant ng Bilyonaryo News Channel. Narito ang agenda report ni Isaiah Mirafuentes.
4: Mahiya naman kayo.
5: Marami ang nasangkot at marami ang pinangalanan sa flood control scandal. Hindi nakaligtas ang pinsan mismo ng Pangulo.
6: And so, after deep reflection and prayer, I have made a decision today with a full heart and a clear conscience. I tender my resignation as Speaker of the House of Representatives.
5: Matapos ng magbitiw, November 14, 2025, kinalagkad din ni former House Committee on Appropriations Chair and resigned Congressman Zal Dico ang pangalan ni Romualdez. Magiang tinaguri ang Maleta Boys na bodyguards umano ni Co, itinuro si Romualdez na nakatanggap umano ng mali-maletang kickbacks. Ilang beses na rin tinanggi ng kampo ng dating House Speaker ang mga paratang.
7: It should be dismissed, no? Kasi yun na nga, walang ebidensya maliban sa kwento. At ang kwento ay iba-iba. Ang kwento ay mabaligtad. Minsan may taong ini-involve, minsan may tinatanggal. Depende sa ihip ng hangin ng politika. Wala pong nag-uugnay kay Congressman Romualdez sa mga transaksyong ito. No? Walang project, walang flood control project.
5: 4 sa 18 Maleta Boys na tinuro si Romualdez ang nag-recant. Dagdag pa riyan ang former Marines at surprise witness na si Orly Guteza. Nasa kamay na ngayon ang Sandigan Bayan ng kapalaran ni Romualdez matapos isumite ng Office of the Ombudsman ang plunder case laban sa kanya. Wala pang impormasyon sa ngayon kung nasaan ang dating House Speaker. Hindi rin niya sinipot ang ikalimang sona ng Pangulo. May nakapatong na precautionary hold departure order kay Romualdez para hindi siya makalabas ng bansa. Pero ayon sa kanyang kampo, nirerespeto nila ang korte at haharapin daw ng dating House Speaker ang mga ligasyon laban sa kanya. Hindi rin daw hihingi ng special treatment si Romualdez at sa huli, katotohanan, ebidensya at patas na proseso raw ang dapat manaig. Para sa agenda, Isaiah Mirafuentes, Bilyonaryo News Channel.
0: Hindi raw maganda ang pakiramdam ni PBBM sa pagkakadawit ng pinsang si former House Speaker Martin Romualdez bilang central figure sa flood control scandal. Yan daw ay kung ibabatay ang reaksyon ng Pangulo sa kanyang ikalimang sona. Pero ayon kay Palace Press Officer Yusek Clare Castro, walang pamipamilya o kaaway sa politika basta't susundan ng administrasyon ang ebidensya. Iginagalang din daw ng Malacanang ang plunder case na isinampa ng ombudsman laban kay Romualdez at sa puganteng si resigned Congressman Zal Dico. Tinatrabaho na umano ng mag-inang Senador Loren Legarda at Batangas Congressman Leandro Leviste ang paghirit ng isang political asylum sa ibang bansa. Ayon sa Politico Report, ibinenta na raw ni Leviste ang kanyang condo sa BGC habang kinaltasan na rin ang kanyang share sa itinayong solar company. Hiwalay na umalis ng Pilipinas ang mag-ina noong August 2 sa gitna ng hinaharap na plunder at graft complaints kaugnay sa umano'y ghost electricity projects. Ngayong araw, nag-extend pa ng medical leave ulit si Legarda hanggang September 16. May hiwalay namang legal battle ang kanyang anak at nahaharap sa human trafficking complaint dahil sa umano'y honey trap scandal laban sa ilang opisyal ng gobyerno. Kung hindi mga bata o sanggol, mga namayapa na umano ang nakatanggap ng confidential funds mula sa mga opisina ni VP Sara. Narito ang agenda report ni Hannah T. Live nag-uulat mula sa Senado. Hannah, ano ang nangyari sa bale day 22 ng impeachment trial?
8: Corina, mga alias nga ang nasa acknowledgement receipts ng confidential funds ng Office of the Vice President. Yan yung pag-amin ng Defense Counsel ni VP Sara sa day 22 nga ng impeachment trial niya. At ilan doon sa mga bagong pangalang naglitawa na sinuri naman ng Philippine Statistics Authority ay tumugma raw sa children o mga menor de edad.
9: Isang sanggol na 2 months old pa lang ang lumitaw na tumanggap umano ng confidential funds ng OVP. Sabi kasi ng testigong si Assistant National Statistician Mariza Grande, sinuri ng PSA ang mga pangalan ng recipients ng pondo. Isa rito ang nagngangalang Marlene Sunga, isang 2-month-old na humigit kumulang 5 dekada na palang patay. Taong 2023 na lumabas ang pangalan niya sa acknowledgement receipts ng OVP.
10: Si Marlene Sunga ay namatay November 2, 1965.
11: November 2, 1965. Gaan or ilang taon ang patay itong si Marlene Sunga noong 2023?
10: About 57 years. Okay.
9: Si Sunga na ang pinakabatang lumitaw na pangalan bilang payee ng confidential funds. Hindi lang siya ang pangalang may nag-iisang record sa PSA o kung tawagin ay single match entry. Kabilang dito ang isang Miko Alquizar na 2023 rin tumanggap umano ng about 400,000 pesos para sa rentals at medical and food aid. Pero 2022 lang pala siya pinanganak o 1 year old lang nang lumabas ang pirma sa acknowledgement receipt. Isang 1 year old pa ang lumitaw na pangalan na si Beatrice Cuenca habang isang Mikay de los Reyes naman na nasa 3 years old lang pala nang lumitaw ang pangalan nito para tumanggap ng 200,000 pesos para rin sa rentals at medical and food aid. Bahagi ang mga pangalang ito ng malawakang pagsusuri ng PSA sa listahan ng mga tumanggap ng confidential funds ng OVP.
10: Nag-run through lang po ako doon sa mga listahan and I find it unusual because unique po yung mga names po na ito and conducted a re-verification using the database po.
9: Unusual para kay Grande ang mga pangalang tila kapareho ng mga hayop. Halimbawa ay Angelo Pusa, Tomas Panda, Beverly Claire Pampano, Tina Maching at Matthew Queso. Nasa mula 50,000 to 500,000 pesos ang umano'y mga ibinayad sa kanila base sa mga record na pinresenta ng prosekusyon. Wala raw birth, marriage or death records ang mga ito ayon kay Grande. Mula sa higit 2,600 payees ng confidential funds ng OVP at DepEd, nung si VP Sara pa ang galihim nito, more than 50% ang walang records sa PSA. 37 naman ang patay na at 25 ay naitalang children o nasa menor de edad.
8: Corina, too late na raw para sa prosekusyon na i-claim ng defense panel ni VP Sara na mga alias nga yung nasa acknowledgement receipt ng OVP. Dapat daw noong pre-trial pa nila ito sinabi dahil may right to due process daw ang prosekusyon pagdating doon sa pag-aaral nila ng teorya noong kaso. At paliwanag naman dito ni Senate Impeachment Court spokesperson Attorney Reggie Tunggol, ang theory kasi ng prosekusyon ay fictitious yung mga pangalan o walang totoong taong nasa likod ng mga ito. Doon sa naunang sagot naman ng depensa, itinanggi nilang fictitious yung mga recipient pero hindi raw malinaw pinanaw na sinabi roon ng mga totoong tao nga yung gumamit lang ng aliases. Sa pag-amin ng depensa kanina, yung hihintayin natin kunina ay kung paano nila patutunayan kung meron ngang mga totoong tao doon sa likod ng mga pangalan at kung gumamit ba ng pangalan yung mga yan para hindi mahayag yung identity dahil nga doon sa umano'y nauna nilang sinabi na sensitive intelligence information. Balik sa'yo, Corina.
3: So kung may totoong tao sa likod ng mga medyo nakakatawang mga pangalang ito, kailangan din nilang iharap. Yan ba'y binanggit ng prosecution?
8: Corina, sa ngayon, pagdating doon sa kung meron bang maihaharap na tao para masabing merong totoong tao doon sa likod ng mga alias na ito, yan yung hihintayin natin sa panig ng defense team ni VP Sara. Dahil sa ngayon, Corina, nire-wrap na yung pagpresenta ng mga ebidensya at testimonya doon sa allegations on the misuse of confidential funds. Sabi ng defense team kanina, yan yung isa doon sa mga balak nila gawin sa pagka nagkaroon na sila ng time para i-present naman yung kanilang panig after nitong sa prosecution. Corina.
3: Natalakay bahana ng mga senator judge yung kaso ni VP Sara na grave threat sa Quezon City RTC?
8: Corina, kanina doon sa trial, hindi yan napag-usapan ng Senate Impeachment Court maging ng Senator Judges. Pero kanina sa sesyon ay tumayo itong si Senator Robin Padilla para mag-manifestation. At sinabi niya doon, humihingi siya ng malinaw na paliwanag or desisyon or stand ng Senado pagdating doon sa kung maaari bang kumarap sa kasong kriminal ang isang sitting vice president habang siya nga ay nasa pwesto. Ito nga ay si VP Sara. Ang argument ni Padilla kanina, Corina, dahil daw impeachable officer itong si VP Sara, meron daw special process yung konstitusyon para panagutin siya habang nasa pwesto at yan nga ay yung impeachment na nangyayari ngayon. At ayon kay Padilla, kung pahihintulutan daw na umusad yung criminal case habang sitting VP itong si Duterte, tila nalalampasan daw yung proteksyon at prosesong ibinigay ng konstitusyon doon sa mga impeachable officer. Hindi naman dyan sumagot ang Senate leadership, particularly itong si Senate President Win Gatchalian, at nagpatuloy lang sa sesyon ang Senado pagkatapos ng manifestation ni Padilla. Balik sa'yo, Corina.
3: Okay, maraming salamat. Abangan natin ang susunod na kabanata. Hanati, nag-uulat ng live mula sa Senado.
12: Datos din mismo mula sa Philippine Statistics Authority ang bala ng depensa para patunayang posibleng totoong tao ang nakatanggap ng confidential funds ni VP Sara. Ang detalye sa agenda report ni Dexter Ganide, live mula rin sa Senado. Dexter.
13: Vicky Sumentro ang cross-examination ng depensa dito kay Mariza Grande doon sa kaugnayan ng mga pangalan na nakasaad doon sa acknowledgement receipts ng confidential fund at doon sa mga katugmang pangalan na lumabas doon sa database ng PSA. Sinimulan ni defense lawyer Justin Nicole Gular ang paglalahad ng professional background ni Mariza Grande bilang kasalukuyan ngayong Assistant National Statistician ng Philippine Statistics Authority. Inilatag din na ang laman ng Civil Registry System database ng PSA ay mula sa mga local civil registry mula sa iba't ibang panig ng bansa. Pero lumabas na hindi 100% na naitatala sa CRS database ang lahat ng pinapanganak, ikinakasal at namamatay sa Pilipinas. Inamin ni Grande na nasa 96.6% lang ng kabuang populasyon ng bansa ang nakatala sa CRS database batay sa 2000 National Census.
14: So you confirm that it is possible that a certain birth did in fact occur but it is not registered in the CRS database?
10: Based on the data po, there are births not registered.
14: Yes, and you do confirm that it is also possible that a death had in fact occurred, but it is not registered in your database?
10: Yes, there are deaths na unregistered, but there are process also to reconstruct or to file delayed registration.
13: Sa verification process naman, kahit anya mali ang spelling ng pangalan, ay lumalabas pa rin ang lahat ng mga katunog o halos kapareho ng kanilang ine-encode na pangalan. Binigyang linaw din ng depensa sa cross-examination ang dalawang certification na sinumite ng PSA sa House of Representatives matapos ang pagsasaliksik nila kung rehistrado ba o hindi ang mga pangalan na binigay ng Kamara.
14: So when the PSA certification state negative record, ma'am, hindi naman po siya nagsa-certify na walang tao na nag-exist na ganyan. Tama po ba?
10: Again, sir, I will repeat that we are testifying as to the availability po ng record and not as to the existence.
14: So to clarify, it only certifies that a particular name is not found in the CRS database. Correct?
10: Yes, sir, for the certification.
14: And the PSA certifications, again, state nothing as to either the existence or non-existence of those persons. Correct?
10: Yes, sir.
13: E dinepensa naman ng PSA ang ginawang paglalabas nila ng mga pangalan alinsunod sa mga nakasaad sa Data Privacy Act na pinapayagan naman ito kapag legitimate ang purpose na paggagamitan nila gaya ng impeachment. Ipinunto rin ng depensa na ang mga pangalan na nakasulat sa acknowledgement receipts na tumanggap ng mga reward mula sa confidential fund ay hindi nangangahulugan na sila na yung mga taong ang pangalan ay lumabas sa isinagawang verification process ng PSA batay sa kanilang CRS database. Natalakay din sa cross-examination na may mga rehistrado ring pseudoname o aliases sa PSA, lalo na yung mga judicially approved. Pero hindi naman umano mangangahulugan na kung wala na sa listahan ng PSA ang isang alias ay illegal o peke na ito. Pinky, sa press conference kanina pagkatapos ng day 22 ng impeachment trial, nilinaw ni Attorney Justin Nicole Gular ang deputy spokesperson ng defense team na yung pagbanggit niya o pag-amin niya na yung mga nakalagay na pangalan sa mga acknowledgement receipts ay mga aliases ay bilang tugon lamang doon sa katanungan ni Senator Judge Sarisa Hontiveros. At hindi lang anya ito tungkol sa mga aliases kundi doon sa confidentiality ng mga information na nababanggit yung mga pangalan o aliases sa acknowledgement receipts. At binanggit din niya, Pinky, na hindi naman ito itinaiming na ngayon lang babanggitin ng depensa, yung pag-amin ng mga aliases nga, yung mga acknowledgement receipts, kundi ito ay bilang pagtugon lang sa mga katanungan ng Senator Judge. Pinky?
3: So kumbaga, Dexter, kaya nailabas dahil tinanong ni Senator Risa Hontiveros.
13: Mm-hmm. Kung hindi pa natanong siguro, Pinky, hindi maaamin, hindi natin malalaman yung kung ano talaga yung stand ng depensa na ito pala ay talagang mga aliases, yung mga nakalagay na mga pangalan.
3: So finally, Dexter, yan malinaw na ngayon kasi matagal na itong pinag-uusapan kung nagkaroon ba ng pag-amin doon sa mga aliases. Ngayon, umamin na ang depensa na ginamit nila ang mga alias.
13: Tama, Pinky. Pero yung katanungan kung ito ba ay pailalabas nila, yan ay wala pang desisyon ng depensa dahil hindi pa daw nila panahon para magpresenta ng mga testigo at mga ebidensya dahil panahon pa ng prosecution para i-build yung kanilang kaso laban sa Vice President.
3: Maraming salamat, Dexter Ganive. Nag-uulat ang live mula sa Senado.
15: Tila hindi na natin malalaman kung sino talaga si Mary Grace Piatos. Wala na raw kasing plano ang prosecution na ipatawag siya. Yan ang agenda report ni Joan Manalo, live mula rin sa Senado. Joan.
16: Well, Lord, hindi na ipapatawag ng prosekusyon bilang testigo si Mary Grace Piatos. Ayon kay House Prosecution Panel Spokesperson Zia Alonto Adyong, gusto na raw nilang matapos ngayong Linggo ang direct and cross-examination patungkol nga rito sa unang article of impeachment na tumatalakay sa umano'y paglustay ni Vice President Sara Duterte ng kanyang confidential funds.
17: Sa pagdinig ngayong araw, sinabi ni Assistant National Statistician Mariza Grande na wala silang record ng isang Mary Grace Piatos, ang isa sa mga pumirma ng acknowledgement receipts at nakatanggap umano ng confidential funds mula sa OVP noong 2022.
18: What's important is that hindi nag-exist according to the PSA record si Mary Grace Piatos. Mahirap mo namang hanapin ng taong wala, hindi nag-exist, di ba?
17: Bukod kay Mary Grace Piatos, nakatakda rin sanang tumistigo sa impeachment court si dating DepEd Special Disbursing Officer Edward Fajarda ngayong araw. Pero kasalukuyang nagpapahinga si Fajarda dahil pinayuhan daw ito ng mga doktor na sumailalim sa 30-day rest ayon sa prosekusyon. Dahil dito, hindi na rin ipepresenta ng prosekusyon bilang testigo si Fajarda.
18: Kailangan din natin take into consideration yung fitness ng person to take the stand as witness. Advice ng doctor niya is continue to rest muna, no? Syempre mahirap ipilit yun. Baka may mangyari hindi maganda while he's taking the stand. But
17: pinal na rin daw ang hindi pagpapatawag kay dating OVP security head Colonel Raymond Lachica sa witness stand.
16: Well, our target pa rin anya ng prosekusyon na matapos nga no ngayong linggo itong pagtalakay sa confidential funds misuse ni VP Sara. And for the next week naman, aasahan natin na tatalakayin na dito sa korte ang pangalawang article of impeachment na umiikot naman dito sa di maipaliwanag na yaman ni VP Sara. Yan ang kinumpirma kanina sa atin ni House Lead Prosecutor Gervie Luistro. Kung baga mangyayari ay magkakaroon ng rescheduling doon sa presentasyon ng articles of impeachment, mauuna na ngayon itong diskusyon on direct and cross-examination patungkol dito sa unexplained wealth ni VP Sara, at susundan naman ito ng last article of impeachment na tungkol naman sa bribery na kinasasangkutan umano ng mga opisyal ng DepEd. At yan ang pinakahuling balita mula rito sa Senado. Balik sa iyo, Willard.
15: Maraming salamat, Joan Manalo, nag-ulat ng live mula sa Senado.
0: Inilabas na nga ang arrest warrant laban kay former House Speaker Martin Romualdez. Ayon sa impormasyong nakalap ng Bilyonaryo News Channel, nasa Cardinal Santos Medical Center si Romualdez. At naroon ngayon si Ivy Reyes para sa kanyang agenda report. Ivy, kumpirmado na ba nariyan si House Speaker Romualdez? Or dating House Speaker Romualdez?
19: Yes, Corina, dalawang separate informants na ng Bilyonaryo News Channel yung nagkumpirma sa atin na nandito sa loob ng Cardinal Santos Medical Center si former House Speaker and presidential cousin Martin Romualdez. A few minutes before 6 p.m. namataan ng aming team ang ilang officers ng PNP Criminal Investigation and Detection Group o CIDG dito sa Cardinal Santos lobby, kung saan nga base sa impormasyon ng ating informant ay nandito ang dating House Speaker. Kinumpirma din ni Interior Secretary John Vic Rimbulya sa atin na papunta na siya dito sa Cardinal Santos para personal na iserve itong warrant of arrest. Ngayon nandito tayo sa lobby at sa pagitan ng parking lot ng Cardinal Santos, at nandito sa loob ng lobby at pati ng parking lot itong mga opisyal ng CIDG. By 6:35, inaasahan natin nandito na si SILG Rimbulya. Sa ngayon, yan pa lang yung ating nakakalap, Corina, dahil mahigpit na ang security dito sa loob ng Cardinal Santos. Corina.
0: So, walang tagapagsalita ang ospital, IV, na nagkukumpirma na naroon na ang dating House Speaker. I guess that is also a confidentiality issue, ano?
19: Yes, Corina. Sa ngayon, wala pa mula sa pamunuan ng Cardinal Santos Medical Center ang nakikipagpulong sa media. At nililimitahan nga yung presensya ng media personnel dito sa lobby dahil nakaka-distract na raw sa mga pasyente rito. Pero kanina pa kasi mag-30 minutes nang nakapwesto dito yung mga personnel ng CIDG, kaya hindi rin umaalis ang mga taga-media, Corina.
0: I see. Okay. Paano naman natin nakumpirma ulit? Sorry, you lost me there, Ivy. Ang pagpunta dyan ni DILG Chief John Vic Rimbulya?
19: Personal nating kinapulong si Secretary John Vic Rimbulya, at ang sabi niya, pareho ang impormasyon na hawak niya at ng Bilyonaryo News Channel na nandito nga sa Cardinal Santos Medical Center ang dating House Speaker, at papunta siya dito. Ang sabi niya sa atin, ang ETA niya or expected arrival ay 6:35. So in a few minutes, we're expecting the Secretary to arrive here and more authorities to bar the entrance of Cardinal Santos Medical Center, Corina.
0: Ayun. So ang sabi na ETA or expected time of arrival ni DILG Secretary Rimbulya ay 6:35,
19: yes.
0: Alam mo na ba ang protocol kung sa ganyang klaseng mga sitwasyon, Ivy, na pag dumating dyan si Secretary Rimbulya, pwede siyang pumasok kahit ito ay isang ospital? Kasi iba naman yata yung sa Senado, iba rin yung sa ospital.
19: Oo, Corina, sa tingin natin ay ganoon nga yung magiging proseso, dahil sa ngayon, nasa loob naman na ng Cardinal Santos yung PNP CIDG personnel. Hinihintay na lang siguro si Secretary John Vic Rimbulya na mag-arrive dito, dahil nagsisidatingan na rin yung ibang opisyal ng PNP. Kararating lang nila ngayon lang, Corina.
0: Ah, ganun. So, ang nakikita natin ngayon, mga opisyal, sa palagay mo, mga ilang sasakyan ng CIDG at ilang personnel ang nariyan?
19: Nang datnan kasi natin, Corina, yung CIDG personnel, they are about, I think 20 of them at may dalawang police cars dito pagdating natin kaninang alas 6:40. Sa ngayon, hinihintay na lang natin si Secretary Remulla, who is expected to arrive 3 minutes from now. At magbibigay tayo ng karagdagang update pagdating nga ng kalihim. Corina.
0: Okay, so agad-agad, Ivy, para malaman natin kumpirmado ba talaga o hindi. Kasi yung pag-serve ng arrest warrant ay manggagaling ba mismo kay Secretary Remulla?
19: Yes, Corina, yan yung kinumpirma ni Secretary Remulla sa atin via WhatsApp message na siya nga yung personal na magsiserve ng warrant sa dating House Speaker. Corina.
0: I see. Okay, maraming salamat. Ivy Reyes, nag-uulat ng live mula sa Cardinal Santos Medical Center sa San Juan.

0: kaya masama ang timpla ng mga negosyante sa bansa kung ang Business Confidence Survey ng BSP ang pagbabatayan? Paano kaya makakaahon ang lagay ng ekonomiya ng Pilipinas sa gitna ng lahat ng gulong ito? Yan ang Agenda Report ni Che Sulit.
1: Tila malaki-laki ang mga panganib na kinakaharap ng lagay ng ekonomiya ng bansa at patunay rito ang humihinang kumpiyansa mula sa mga negosyo. Ayon sa Asian Development Bank, lumabas mula sa Business Expectations Survey ng Bangko Sentral ng Pilipinas, mistulang umurong ang business sentiment sa Pilipinas sa negative 20.3% nitong July mula 0% noong June. Ayon sa BSP, umiiral ang uncertainty ng mga negosyante dulot ng nagpapatuloy na sigalot sa gitnang silangan at ang epekto nito sa presyo ng langis. Para sana makaahon ng ekonomiya, sinabi ni ADB President Masato Kanda, kinakailangan ng palakasin ng gobyerno ang infrastructure spending at domestic demand.
2: On the other hand, there are many positive things we can foresee, but all of them are rather uncertain, so we are very much vigilant on the development of the not only the economics but the geopolitical things as well. Thank you.
1: Pero ayon kay Kanda, problema pa rin ang mahinang investing environment sa bansa. Sagabal pa rin daw sa pagpapatupad ng infrastructure projects ang mga pagkukulang sa execution imbes na pagpupondo. Ibig sabihin, malaking balakid ang korupsyon katulad na lamang sa naungkat sa flood control scandal.
2: They need the predictability and credibility, and of course, without corruption. So, I think, one of the things we've got to focus on is creating the enabling environment by the good regulatory reform and the cultivating the domestic capital market.
1: Para naman sa Philippine Chamber of Commerce and Industry, malaking dagok ang patuloy na pagsadsad ng halaga ng piso kontra dolyar. Binigyang diin ni PCCI Vice President for Trade Brian Ang, papalapit na sa 63 pesos ang palitan. Una nang sinabi ni BSP Governor Eli Remolona Jr. sa isang panayam, acceptable sana ang depreciation ng piso sa 63.50 kung ito ay measured. Pero ayon kay Ang, hirap na ang mga negosyante na pagplanuhan at paghandaan ang kanilang inventaryo at pagpapalago ng workforce ngayong holiday season, lalo't mahal pa rin ang mga bilihin at serbisyo. Pero kung kakayanin daw ng gobyernong tugunan ang mga hamon sa mahinang consumption at demand, tiwala naman ang ADB na makakamit nito ang 3.8% economic growth ngayong taon. Para sa Agenda, Che Sulit, Billionaire News Channel.
0: DILG may hamon kay VP Sarah. At apat na umano'y Chinese scammers arestado sa Muntinlupa. Susunod yan sa Agenda.

0: Nalimutan mo na naman yung vitamins mo. Ikaw talaga. Kinakatikat eh. Kung saan-saan kasi nagsusuot. Kasi-kasi ng ulo. Lechon pa more.
1: Sa Generica Drugstore, ma-express mo ang pagmamahal dahil may triple ginhawa. Presyong apot kaya, gamot na singbisa, at serbisyong alaga.
2: All-in-one drugstore!
3: We love you na! Ginhawang Generica.
4: Traffic check muna tayo ngayong Lunes sa EDSA West Avenue. Light to moderate ang daloy ng mga sasakyan sa southbound lane. Moderate to heavy naman ang northbound lane. Hinamon ni Interior Secretary John Vicremulla si VP Sara na patunayan ang umano'y banta sa kanyang buhay. May hirit din ang kalihim sa pagpiansa ng bise sa kasong grave threats. Ang detalye sa agenda report ni Late Kabagani.
5: Drama lang ba? Sabi ni DILG Secretary John Vicremulla, si VP Sara ang dapat tanungin kung ano ang gusto niyang ma-achieve sa kagustuhan niya umanong maposasan at makulong sa Camp Crame.
6: Ang drama nila, gusto nila makulong siya. Hindi kami pumayag. We wanted to go according to the rules of law and to the rules of court. Sanay kasi sila shortcut eh. Gusto niya may picture siya na naka-handcuff. Gusto niya may picture siya na nakakulong. Hindi namin binigay yon. We accorded her the respect that her position deserves.
5: Giit ni Remulla, may close coordination sa pagitan ng security camp ni VP Sara at ng PNP matapos ilabas ng Quezon City Regional Trial Court ang arrest warrant.
6: Gusto niya kasi kulong kaagad eh. Gusto niya the high drama na ikukulong siya rito. Tinanong ko ano yung itsura ng kwarto. Yung sinabi namin, magandang air condition na kwarto, parang nag-iba ang isip niya. Ang gusto niyang picture na lumabas sa media ay nasa likod siya ng rehas. Hindi naman siya deserving ng ganun. Bailable offense naman eh.
5: Wala rin ani ang harassment na naganap laban sa bise.
6: As you can see in the service of the warrants, there was no SWAT, there was no armed component. The women, as you can see, are all unarmed. They were duly accepted into the residence and into the office. We dare them to present any CCTVs that they have in their office, in their residence, of harassment that went on in the service of the warrant. The truth always will bear out.
5: Ayon kay VP Sara, noon pa man ay may impormasyon na raw siya tungkol sa mga umano'y planong pag-atake sa kanya. Nabalaan din daw siya, maging sa paglabas ng ICC warrant laban sa ama niyang si former President Rodrigo Duterte. Ipinaalam daw niya ang impormasyon kay dating AFP Chief of Staff, General Romeo Browner Jr.
6: If she can present her version of threats against her na documented and specified kung sino, then we will pursue the case to all of our ability. We're always open. We're always open to her filing the case or asking us to investigate if she does have the evidence of Sabi niya documented, no? If it is documented, then please submit it to us and we will investigate.
5: Sinabi rin ni Remulla na inalok din ng Police Security and Protection Group ng security detail si VP Sara mula sa pulisya. Pero tumanggi raw siya. Para sa agenda, Laid Kabagani, Billionaire News Channel.
4: Samantala, handa raw magbigay ng 24/7 security ang NBI kay VP Sara sa gitna ng umano'y banta sa kanyang buhay. Wala naman daw na mo-monitor na threat ang NBI. Kaya umaapela ang ahensya sa bise na magbigay ng mga detalye sa mga sinasabing banta sa kanyang kaligtasan.
7: As the director and in behalf of the NBI, kung may untoward incident na mangyari sa kanya under our care, I'm willing to be answerable personally.
8: Tulad ng DILG, hinamon din ng Malacanang si VP Sara na patunayang may banta sa kanya at sa kanyang pamilya. Narito ang agenda report ni Ivy Reyes.
9: Ngayon lang daw nagsulputan ang umano'y mga banta sa buhay ni VP Sara ngayong kinekwestiyon na siya sa kanyang pagbabanta laban sa first couple at kidating House Speaker Martin Romualdez. Tila binakto yun ang palasyo ang bise pagdating sa usaping threats.
10: At hindi makakaila na siya mismo ay nagpatunay na siya ay may kakilalang isang hitman At ito'y nakausap na niya at nagkaroon sila ng pagkakasundo. At itong kasunduan ito ay consummated na. Kumbaga nabuo na, completed. So, pinapasinungalingan po natin ang pagbibintang na ito ng Vice Presidente. Wala po itong anumang ebidensya at walang anumang records na maipapakita ito.
9: Ni isang record, sumbong o reklamo ay wala raw natanggap ang law enforcement agencies. Kaya mas mabuti raw patunayan ng Vice ang sinasabi niyang pagbabanta sa buhay niya at ng kanyang pamilya. At ang kawalan ng tiwala ni VP Sara sa pulis at lalog-lalo na sa korte, may pinanggagalingan daw ayon sa Malacanang.
10: Siyempre po kung medyo alanganin sa interes nila ay ganyan po ang masasabi. So hindi natin malaman kung saan talaga ang gawin nila. Totoo bang may magandang justice system sa Pilipinas o hindi dapat pagtiwalaan ng mga korte sa Pilipinas? So depende na po siguro yan sa kanilang interes, kaya po nila yan nasasabi.
9: Matatanda ang kilalang argumento ng Duterte camp maging ng kanilang mga abogado ang kredibilidad ng isang working justice system sa Pilipinas. Kaya hindi raw dapat ipinadala si former President Rodrigo Duterte sa The Hague para litisin dahil gumagana naman anya ang sistema sa bansa. Paalala ng Malacanang, ang tatak ng isang bagong Pilipino hindi nagtuturo o naninisi, kundi nananagot sa pagkakamali. Para sa Agenda, Ivy Reyes, Bilinar News Channel.
3: Naayon daw sa proseso ng korte ang di pagkuha ng mugshot ni VP Sara sa kanyang grave threats case. Ayon din sa isang legal expert, kailangang tumistigo ni PBBM o ni FL Liza para di tuluyang mabasura ang kaso. Yan ang agenda report ni Attorney Karen Jimeno.
11: Hindi special treatment ang hindi pagkuha ng mugshots ni VP Sara. Yan ang paglilinaw ni Pinoy Street Lawyer Attorney DJ Jimenez. Sa At The Forefront ng Billionaire News Channel, sinabi ni Jimenez na hindi na kinuhaan ng mugshot si VP Sara dahil hindi naman siya inaresto at agad siyang nakapagpiyansa.
12: You can preempt the arrest by immediately, voluntarily submitting to the jurisdiction of the court, and in which case, hindi ka na talaga, no?
13: Hindi required
12: ang mugshot. You have to submit the documents lang, pipirma ka lang, magpapiano ka lang. You have to also submit yung sketch ng residence mo and barangay certificate attesting na doon ka talaga nakatira. So long as

0: MMR muna supposedly, pero pure question of law to eh. Mm-hmm. In theory, baka pwede rin silang dumiretso sa Supreme Court. So ultimately, Supreme Court ang mag-decide.
1: Sinabi ni VP Sara na may banta sa kanya at sa kanyang pamilya. Pero ayon kay PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr., wala naman silang namomonitor na ulat tungkol dito. Para sa Agenda, Attorney Karen Jimeno, Billionario News Channel.
2: At usapin po natin ngayon si DILG Secretary John Vic Remulla. Sec John Vic, magandang gabi po sa inyo.
3: Good evening sa lahat.
2: Okay. Sir, are you on your way to Cardinal Santos?
3: I'm maybe 10 minutes away at most.
2: Okay. And can you confirm, sir, that the former speaker, Martin Romualdez, is in Cardinal Santos?
3: Yes, we can confirm. Nandun po siya ngayon.
2: Okay.
3: Nag-check-in po siya ng alas 4 ng hapon.
2: Ngayong araw po?
3: Ngayong araw na to.
2: Apo. Okay. Andun po ang aming reporter na si Ivy, and she sent us videos already. Nag-report na po siya. Mga PNP, CIDG operatives are there. What is the plan, sir?
3: Function kasi ng batas na i-serve namin yung warrant of arrest. Ang kanyang confinement sa ospital ay hindi saklaw, hindi shield para hindi siya ma-affect ang arrest. So, once we, basta ma-serve namin yung warrant of arrest niya, ay meron na siyang deprivation of liberty. So, considered, ano na siya, under the auspices of the PNP and the DGNP.
2: So, the arrest warrant will be served inside the hospital. And are we to assume, sir, that he will be staying there?
3: Depending on sa advice ng doctors, but I'm 90% sure na hindi siya mapalabasin.
2: Have you spoken to anyone, sir, or to the former speaker, or to his lawyer, or anyone, any personality close to him?
3: No. Pero nagsabi, ito kasi din, nung na-raffle yung case siya ng 130, nagpadala siya ng salita sa ating chief PNP na magsusurrender daw siya ng alas 4. So, pag na-issue na yung warrant of arrest. Kaso, bago na-issue yung warrant of arrest, nag-ano na siya, nag-check-in na sa hospital.
2: Anything else he said to the PNP chief, sir? Meron pa ho ba siyang ibang sinabi kay General Natates?
3: Wala na. Ayun ang sinabi niya. So, andito na ako ngayon. Papasok na ako ng Cardinal Santos.
2: Okay.
3: I'll tell you later.
2: Opo. Time. Maraming salamat po sa inyong oras, DILG Secretary John Vic Remulla.
3: Okay.
2: Thank you,
3: You're
2: sir.
3: Welcome.
2: Okay. So, kasalukuyan na siyang nando na po siya sa Cardinal Santos Medical Center, Corina, and it is confirmed that the former speaker, Martin Romualdez, is there. Pumasok daw bago mag-4 or 4
4: PM. So, lumalabas, Pinky, alam naman niya, no?
2: Uh-oh.
4: Alam niya na masiserve today.
2: Yeah.
4: And that he said that he would surrender at 4, but instead, pumunta siya sa ospital.
2: Pumunta sa Cardinal.
4: Ayun.
2: So, isuserve, di ba kahit doon sa interview mo kanina, isuserve yung arrest warrant, tapos doon na siguro yung processing noon.
4: So, depende sa state of health niya. Ganun ba yun? It's not a shield, so meaning he can penetrate and go to the room wherever the former speaker is. Pero pag sinabi ng doktor he is unfit to be incarcerated, then he stays, I guess, hospital arrest muna siya.
2: Parang ganun.
4: Parang
2: nga,
4: ganun ang mangyayari.
2: Yeah, yun ang pwede nating asahan. But alamin natin kung ano magiging update. Kasi papasok na yan si Sec. John Vic sa loob. Let's see what will happen. Mm-hmm. Let's just, siguro, syempre, tututukan natin to hanggang sa mga susunod na sandali ko anong mangyayari dyan. But anyway, si Ivy, naroon din.
4: Nandun din si Ivy. So abangan po ninyo kasi hindi natin, makikita nga ba talaga natin si former speaker na nakaposas? Kailangan ba talaga ng posas? Ganyan. At itong gabi ba siya ay matutulog sa likod ng mga rehas na bakal. Parang hindi mo rin ma-imagine, no? Na mangyayari nga. Pero ipinangako po ito ng Pangulo sa kanyang zona. So ito na nga yung katuparan noon. Okay. Ito naman po, pangatlo, ang DOH sa ahensyang may pinakamalaking budget para sa 2027. Pero ito'y binawasan. Mula 448 billion pesos ngayong 2026, nasa higit 300

0: 53 bilyon na lang ang pondo ng ahensya para sa susunod na taon. Ayon kay Health Secretary Mercado, prioridad niya na paglaanan ng pondo ang mga nakatenggang infrastruktura.
1: Ito pong mga nakabinbin na mga facilities within the next 12 to 24 months, so within the administration of the current president. Yan po ang ating binigay na mandato po ng ating presidente. Yun po yung priority natin.
0: Sa issue naman ng milyon-milyong pisong halagang expired na gamot ng DOH, iginiit ni Mercado na aayusin ng ahensya ang kanilang procurement at inventory systems. At para lutasin ang kakulangan ng gamot sa barangay health centers, balak ni Mercado na paramihin ang accredited pharmacies para mas madali itong ma-access ng mga benepisyaryo.
2: Wala po ba sa DOH ito pong allocation sa bawat barangay ng mga gamot para sa senior citizens?
1: Sa kasalukuyan po, may mga 3,000 na tayong pharmacies na accredited. At ang habol po natin before end of year ay madagdagan pa. Halos umabot po ng 4,000.
3: Nabisto sa pagdinig sa kamera na walang pondong nakalaan para sa pagkuha ng mga bagong teachers. Ito'y kahit na mahigit 14,000 ang kulang na guro sa bansa. Narito ang agenda report ni Isaiah Mirafuentes.
4: Kabataan raw ang pag-asa ng bayan. Pero paano na lang kung walang magtuturo sa kanila? Ayon sa PRC, nasa higit 63,000 new teachers ang pumasa sa licensure exam ngayong taon. Pero naungkat sa pagdinig ng House Committee on Appropriations para sa 2027 proposed budget ng DepEd na walang pondong nakalaan para sa pagkuha ng mga bagong guro.
5: Ilan po ang napondohan for 2027?
6: Zero po, zero.
5: Zero?
6: Opo.
5: Could you explain why zero?
6: Because
5: walang,
6: in fairness
5: there
6: to...
5: There will be no new hiring of teachers?
6: We got 32,000 this year, ho, which is above the average hiring, Your Honor. I think which averages about 20,000. So this year we received 32,000, which is 12,000 over the average of 20,000. But unfortunately, wala pa po. But we're hoping baka... madagdagan yan.
4: Inamin mismo ng kalihim na abot sa higit 14,000 ang kulang na guro sa bansa. Pero kabilang daw ito sa wishlist ng ahensya. Dahil para mapunan ito, kinakailangan ng nasa 4.29 billion pesos.
5: So zero ang funding nyo for new hiring of teachers?
6: Yes, Your Honor.
5: Hindi pa rin ako matunawan dun ah. Marami kayong dinideclare na excess. So could you please explain bakit ganun?
6: Minsan may excess kasi nga hindi kulang sa classrooms din ho. So wala rin silang maturuan. Hindi sila nakakasabay yung infrastructure, Your Honor, dun sa number of teachers.
4: Zero budget din ang nakalaan para sa aral program na sinimula noong 2025 kung saan may libreng tutorial ang struggling public students mula kindergarten hanggang grade 10.
7: Ngayong taon, naabot sa higit 1 trillion peso ang budget na inilaan para sa Department of Education. Pero base sa proposed allocation ng DepEd for next year, bababa yan ng halos 40 billion pesos katumbas ng 975 billion peso na lang. Ayon sa Department of Education, mahigit 140,000 classrooms pa ang kulang sa buong bansa. Pero target raw nila makapagpatayo ng nasa 40,000 classroom bago matapos ang administrasyong Marcos. Para sa agenda, Isaiah Mirafuentes, Bilyonaryo News Channel.
8: Timbog ang apat na Chinese national sa Muntinlupa City. Scammer umano ang mga suspect na dati raw sangkot sa mga pogo. Ang detalye sa agenda report ni Andrea Salve.
9: Hands up.
10: Tila napako na sa kinauupuan ng Chinese nationals na ito nang pasukin ang mga operatiba ng BI Fugitive Search Unit sa kanilang nilulunggaang hotel sa Muntinlupa City. Nakaharap ang mga dayuhan sa kani-kanilang mga computer sa gitna ng umano'y scamming operations. Arestado ang apat na Chinese.
9: Binaverify natin sa Chinese police. Sinasabing investment scam or also big, tinatawag din natin love scam kasi sinasabing nakikipagrelasyon muna sila sa mga would-be victims nila, kukunin nila yung loob and later on aalukin nila na mag-invest.
10: Nagpapanggap pa raw ng mga babae ang mga suspect at mga kapwa Chinese din ang binibiktima. Kahawig din daw ito ng nooy mga pogo sa bansa.
9: Ang nangyayari kasi noon, sinasabi nila sa kanilang mga permits na online gambling yung kanilang operation. Pero actually, pag tinignan mo yung kanilang mga computers, makikita mo talaga doon na pang-scam yung ginagawa nila.
10: Batay pa sa impormasyong nakalap ng BI, pawang may derogatory records na ang mga naarestong dayuhan. Hindi pa man tukoy kung gaano na sila katagal sa bansa, kumbinsido ang mga otoridad na remnants ang mga ito ng nooy pogo.
9: Last year, nagkaroon ng crackdown sa Cambodia at Myanmar, kaya nire-intensify din natin yung campaign natin against illegal pogo and this kind of operations kasi baka bumalik sila eh.
10: Pare-pareho nang nahaharap sa deportation proceedings ang naarestong mga Chinese. Para sa Agenda, Andrea Salve, Billionaire News Channel.
8: Kapapasok lang na balita, naglabas na rin ng hold departure order ang Sandigan Bayan laban kay former House Speaker Martin Romualdez. Kasunod yan ang arrest warrant na inilabas ng korte matapos kasuhan ng ombudsman si Romualdez ng plunder kaugnay sa flood control scandal. Kanina lang kinumpirma sa amin ni DILG Secretary John Vic Remulla na nasa Cardinal Santos Medical Center si Romualdez. Nandoon na rin daw ang ilang mga opisyal ng PNP.
11: A legend spotted in Makati. Binisita ni John Legend ang Michelin-selected restaurant na Luso by Margarita Flores. Kita rin sa photo ang anak ni Flores na si Amado and his wife Carmela. Legend was recently in Manila for his An Evening of Songs and Stories tour. Ginanap ang two-night show last week at the Proscenium Theater in Rockwell Center. Despite her exit, immensely grateful si Alex Ayala for her U.S. Open journey. Sa IG post, dinescribe ng Pinay tennis sensation na forever kind of memory ang kanyang naging experience. She also tells her followers, live for the chase. Natapos ang US Open campaign ni Ayala sa round 3 nang matalo siya ng kanyang close friend na si Iva Jovic. She now sets her focus sa Singapore Open later this month, followed by the Asian Games. Liam and Noel Gallagher bring their rock star energy sa Venice Film Festival. Present ang magkapatid sa premiere ng kanilang documentary na Oasis, Don't Look Back in Anger. Hindi lang ang kanilang joint appearance ang nag-create ng buzz, as the film itself received an 8-minute standing ovation. The two, however, skipped the festival press con. Tampok sa docu ang reunion tour ng Gallagher's last year with exclusive backstage access and their first joint interviews in over 2 decades. The film will come out in select theaters on September 11th before streaming on Disney Plus and Hulu.
3: 5 patay sa Amazon Prime cargo plane crash sa Miami, Florida. At mag-ex na sina Kanye West at Kim Kardashian, dumalo sa concert ng anak. Susunod yan sa Agenda.

0: bahagi ng taya mo ay para sa bayan. Kung para sa iba, ang Lotto ay game of chance, para sa kanila, ito ay fighting chance. Dahil sa PCSO, bawat taya may kawang gawa.
1: From diapers and first steps to graduation and work, grandparents have witnessed it all. Remember to spend time with the people who will always remain dear to you. Grandparents Day.
2: This is The Scorecard, where you score the latest sports news and in-depth view. I'm Anton Rojas.
3: Get ready.
2: It's time to keep your eyes on the prize.
3: Be prepared.
2: On The Scorecard tonight,
3: get to the latest stories, updates, and reports about what's happening in the world of sports. Hosted by Anton Rojas.
2: Where sports is our business and business is our sport.
3: The Scorecard on BNC, the Billionario News Channel.
4: Dati, para kumita at mapakain ng pamilya, kailangan magkaingin. Pinuputol ang mga puno, sinusunog ang lupa, nakakalbo ang bundok. Malaki ang nawawala sa kalikasan, pero napakaliit ng napupunta sa tao. Ito ang problemang gustong baguhin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
5: Ang utos ng ating Pangulo ay gumawa ng mga hakbang para makinabang ang mga tao at magkaroon ng hanap buhay habang binabantayan ang kalikasan.
4: Last week sa Dawi, Negros Oriental, ininspeksyon ng Pangulo ang masaganang taniman ng kape ng kooperatiba ng Basyaco, ang modelo ng Luntiang Bukas, ang Community-Based Forest Management Program ng DENR.
6: Dati po akong kaingiros, tinuturoan po kaming mag-agroforestry. So ito na po yung mga kape natin.
7: Maganda bang takbo?
6: Well, ngayon, maganda po. So from forest destroyer, nagiging forest caretaker na po kami ngayon.
4: Nakita ng Pangulo ang pag-asenso ng komunidad at habang umaangat ang buhay, bumabalik din ang gubat.
8: Yung magulang ko nakapagtrabaho dito is na pagtapos niya po kami ng pag-aaral at tapos ko na po yung kolehiyo ko.
4: Marami ng mga bagong pangkabuhayan, kape, wild honey, restaurant at iba pa. Mahigit 1,000 komunidad na ang bahagi ng Luntiang Bukas ng DENR. Dati, kailangan sirain ang gubat para mabuhay. Ngayon, ang pag-aalaga sa gubat ang nagbibigay buhay.
7: This is one of the success stories that we've seen. Para hindi magputol ng kahoy, bigyan natin ng hanap buhay at para maging mas maalaga sila sa gubat, na alagaan natin ng mabuti yan dahil napakahalaga na para sa for many, many things.
4: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ang kalikasan, inaalagaan. Ang kabuhayan, pinalalago. At ang pagbabago, nakikita mismo sa buhay ng tao.
9: Traffic check ulit tayo sa EDSA. Kaingin, mabagal ang daloy ng mga sasakyan sa southbound lane. Mabilis naman ang sa northbound lane. Hindi na umabot sa kanyang wedding anniversary ang isa sa dalawang Pinoy sailor na nasawi sa Strait of Hormuz. Hiling na lang ngayon ng asawa ang agarang pag-uwi ng kanyang labi. Yan ang exclusive agenda report ni Mary Ann Uy.
10: Napakalayo ng barangay kung saan nakatira ang pamilya ng isa sa dalawang nasawing seafarers sa Strait of Hormuz sa muling pagsiklab ng giyera sa pagitan ng Amerika at Iran. Mula sa poblasyon ng Daan Bantayan, kailangan pang tumawid ng higit 30 minuto pa Barangay Lugod, isang island barangay. Sinadya ng Billionario News Team dito ang naulilang pamilya ng seafarer. Pumayag silang humarap sa kamera basta't itatago namin ang kanilang pagkakakilanlan. Mag-iisang linggo na nang matanggap nila ang masamang balita sa sinapit ng kaanak. Hindi nila tanggap ang nangyari, pero kailangan magpakatatag, lalo pat sa September 14, ipagdiriwang daw sana nila ang kanilang wedding anniversary. Ang regalong motorsiklo sa uuwi na sanang tripulante, hindi na raw nito magagamit. Tila hindi rin daw kompleto ang kanilang pagdadalamhati hanggang wala ang labi ng nasawing kaanak.
11: Ako na lang mauli siya, wala pa anniversary na mo para bisan pa man sa kuan ma magkuyog lang jud, maybe for the first time jud na mo kuyog mambang ana at siya. Sakit lang jud paminawon nga. Magkuyog man tuod mi pero wala siya ginabuhi.
10: Pati mga kapitbahay ng biktima nalungkot nang marinig ang balita. Ayon kay Leovi Hilda, kilala niya ang biktima simula nung bata pa.
12: Sakit, ma'am, oy. Naluoy ko nga, ako kasabot. pagkabdong ugay karon na ako sadsa ka na ganing nay na kuan nga tin na po kabuk nga missing na kuan sad ko mam kayo na abe daghan taga malapas ko nya bisan dili na to kanang parinti ba sakitan ta.
13: Ayon sa asawa, nagtungo na sa kanila ang mga opisyal ng Department of Migrant Workers. Hatid ang mensahe ng pakikiramay at pangakong maiuwi agad ang biktima sa daan bantayan.
11: Haho na yung importante rin mauli sa siya. Mauli yung bahala lang usa na. Isip aside lang sana nako. Ang ako lang yun nga. Eh, kaluhin taon, ma'am. Basin siguro, kitong naon na to dito. Siya na ba yung taon usa dito ba? Sige, isuod na siya sa freezer. Akong gusto ba nga mauli na yung taon siya. Kay luhin na kayo siya dito, namatay.
13: Oiler sa barko ang biktima. Nasa second deck umano siya ng barko kasama si Rodrigo Favis na namatay rin sa insidente. Ayon sa DMW, inaasikaso na nila ang repatriation sa labi ng mga biktima. Tutulong din ang ahensya sa mga naulilang pamilya. Para sa agenda, Mary Ann Uy, Billionaire News Channel, Cebu.
14: Sa Estados Unidos, 5 ang patay sa plane crash sa Miami, Florida. Nag-overshoot sa runway ang isang Amazon Prime Air cargo flight sa Miami International Airport at tumama sa ilang sasakyan. 5 pa ang sugatan, 3 ang nasa kritikal na kondisyon.
15: My heart is with all of the families who were affected and to everyone who is grieving tonight. And we're also praying for the injured and for their families. And I want to thank the men and women of our fire rescue team, of our sheriff's office. I want to thank all the first responders. Our fire rescue team was there within seconds of the crash.
14: Galing Puerto Rico ang eroplano at maglalanding na nang mangyari ang insidente. Iniimbestigahan na ito ng Federal Aviation Administration.
16: Nagkainitan ng ilang animal welfare advocates at LGU ng Munting Lupa. Ito'y matapos ibunyag ang umano'y pagpapabaya sa mga impounded stray animals. Yan ang agenda report ni Andrea Salve.
17: Pagtutulungan na ng ilang animal welfare group ang pangangalaga sa 70 impounded stray animals sa loob ng Munting Lupa City Animal Pound. Ito ay matapos daw nilang masaksihan sa personal na pagbisita nitong weekend ang umano'y hindi kaaya-ayang sitwasyon sa pasilidad.
18: Pagbukas pa lang ng sasakyan, talagang mabaho. Ibig sabihin, hindi nalinisan. Nag-interview ako ng mga tao na nandun sa area. Ang sabi nila, wala daw kasing tao pag weekend. So napakasakit pong isipin at napakasakit din tanggapin na pag weekend ba humihinto ang buhay ng mga animals.
17: Initial sanang layo ng Kalinga Animal Welfare, katuwang ang iba pang grupo gaya ng Perfectly Good at Cara Welfare Philippines ang pagbawi sa impounded stray dogs na sina Portia at Chochang. Pero dahil sa malasakit sa iba pang impounded animals sa pasilidad, napursige na rin silang kanlungin ang mga ito.
18: Parang Pandora's box siya eh. Biglang nag-opened yung maraming issue and then sabi ko, I cannot verify the information unless I see it. Nakita talaga namin na walang bakas kasi ng pagkain at tubig doon. Hindi naman tayo gagawa ng istorya kung may nakita tayo talaga eh. Pero ang dami ring nagkukwento na wala talagang nagpapakain pag holidays, lalo na raw pag long weekend.
17: Pinabulaanan naman ni Munting Lupa City Mayor Rufy Biazon ang aligasyong walang nag-aalaga sa impounded animals tuwing weekends.
19: Schedule naman ng staff namin is 7 days a week. No? Even on weekends, may naka-assign na staff to feed the animals at saka maintain yung cleanliness. So I don't know kung anong basis no, sinabing napapabayaan dahil may naka-assign naman ng mga tao to attend. Kung mayroong nagsasabing left unfed, probably some evidence is required.
17: Dagdag ng alkalde, tuloy-tuloy ang kanilang pakikipagtulungan sa mga pribadong grupo para tugunan ang pangangailangan ng mga hayop. Kasama na raw dito ang paghahanap ng mag-a-adopt sa mga ito. Pero aminado siyang kulang talaga ang pondo ng lungsod para sa animal pound.
19: Problema namin is resources no, to enhance facilities, lalo na medyo luma na rin yung pound namin. Kaya ngayon ay naka-line up pa lang siya for rehabilitation.
17: Sa ngayon ay naghatid na rin ang pagkain ng nagsama-samang animal welfare group habang dinadahan-dahan ang release ng impounded animals. Pagtitiyak naman ng Muntinlupa City LGU, sisilipin pa rin nila ang alegasyon at pananagutin ang mapapatunayang nagkulang sa mga alagang hayop. Para sa Agenda, Andrea Salve, Billionaire News Channel.
16: Dumating na sa Cardinal Santos Medical Center si DILG Secretary John Vicremulia at ilang opisyal ng PNP. Inaasahang doon isisilbi ang arrest warrant para kay former Speaker Martin Romualdez. Kumuha tayo ngayon ng detalye mula kay Ivy Reyes. Ivy, dumating na daw si DILG Sec.
20: Yes, Corina, it is now 7:09 in the evening and Interior Secretary John Vicremulia is inside the premises of Cardinal Santos Medical Center together with PNP Chief Jose Melencio Nartates Jr. Magbibigay ng pahayag sa media si Secretary Vicremulia in a while pero pumasok muna siya kasama ang ilang opisyal ng PNP at ng CIDG. Just a while back, may mga tatlong pumasok na officers ng CIDG na may hawak na isang folder. Kumpirmado naman na o kinumpirma ni Interior Secretary Vicremulia sa BNC na isa-serve niya nga personally ang arrest warrant ni former House Speaker Martin Romualdez. Pero kung ano yung laman ng folder na yon ay aalamin pa natin. Ngayon lang, mga 7:08 in the evening, kadadaan lang din ng ilang opisyal ng PNP dito sa likuran ko na may daladalang orange shirt na may tatak yung mga sinusuot ng isang preso. Corina.
16: So ang ibig mo sabihin, Ivy, pagsusuotin na si a former speaker ng costume ng mga preso, yung orange, pag siya'y inilabas?
20: Corina, wala pang definite yes or no sa tanong na yan. Pero kapapasok lang talaga ng ilang opisyal ng PNP CIDG na may daladalang mga isang plastic ng t-shirt na iyon, Corina.
16: Mm-hmm. So,
20: ngayon kasi medyo mahigpit yung seguridad dito sa labas ng Cardinal Santos Medical Center simula na magdatingan yung mga media personnel kaya hindi na tayo makapasok, Corina.
16: Ayun, so kailangan hintayin ninyo si DILG Sec na lumabas para magbigay siya ng update, ano? Siguro maganda ring itanong doon Ivy yung kalagayan ni former speaker at kung tonight na ba yan talaga magkakaarestuhan o mananatili pa siya under hospital arrest. Mm-hmm. Okay, so babalikan ka namin mamaya.
20: Yes.
16: Aabangan namin live mula sa Cardinal Santos Medical Center sa San Juan, Ivy Reyes.
14: Dapat daw tularan ng ibang LGU ang Marikina City sa waste management. Inuri ni PBBM ang recycling system ng lungsod kung saan nagiging construction materials ang mga basura. Ginagamit daw ang mga ito sa paggawa ng mga classroom. Ikinatuwa rin ng Pangulo ang trash catchers, pati ang no-build zone policy at relocation ng mga residente sa mga lugar na sakop nito.
21: Kaya tayo nandito, dahil ito ang pinakamagandang halimbawa na circular na economy. Dahil nagagamit as much as possible lahat ng mga maaari pang maunit na gamitin na recycle ay nagagawa nila ng paraan. Ito ay dapat ang maging template at nagiging template na ngayon sa lahat ng iba't ibang lungsod sa Pilipinas. Lalo ko lalo na siyempre dito sa NCR.
22: Exes in one room. Ganyan ang eksena sa first solo concert ni Northwest na anak ni Kanye West and Kim Kardashian. Pareho kasing dumalo ang parents sa show in Chicago. But base sa mga viral videos, the two were in separate sections of the VIC theater. Kim and Kanye share 4 children and were married from 2014 to 2022. In a relationship na ngayon si Kim with F1 driver Lewis Hamilton, while kasal naman si Kanye with artist Bianca Censori. Filipino designers deserve a global stage. Ito ang giit ni Miss Universe Philippines 2023 Michelle D nang muli siyang rumampa sa Manila Fashion Week. Ang detalye sa agenda report ni Avia Zunich.
23: Michelle D brought the star power to the final night of Manila Fashion Week. The former Miss Universe Philippines turned heads nang rumampa para sa proud race. For Michelle, this was a walk she had been looking forward to.
24: One of my favorite covers. I was wearing Proud Race and I
0: always wanted to be on the runway to just be a part of something that he creates, because he's just such an amazing designer and friend now. And congratulations, I'm just so happy. You guys don't even know how nervous I was before the show, but such a success, and I'm just happy to be a part of it.
23: Her runway moment.
1: Andito po siya ngayon, naka-confine. As according to the man to the doctors, he is suffering from a cardiovascular event, unstable ang kanyang blood pressure, and having an anxiety attack. However, we made it clear that like in Secretary Bonohan's case, na apat na araw siya ando doon, we will check every day hanggang he is well enough to be presented to court. In the meantime, meron kaming armed guards outside this door. Meron kaming armed police outside the hospital and in the lobby. At merong, he is now considered, after we read him his rights, he is now considered a person deprived of liberty.
23: Sir, okay. Since when pa po siya dinala
1: dito? This afternoon at 4 p.m. Okay, so for the appreciation of the press, this is the final statement we will give until tomorrow as we can determine. Okay? Again, he had a cardiovascular event, unstable blood pressure. Our doctors are here. Dito rin ang doktor ng PNP para i-determine in conference with his doctors para malalaman natin lahat yan. But we assure you, he cannot hide behind his wealth. Kahit gano'ng kayaman siya, hindi niya kaya bayaran ng batas para payagan siyang dito sa magandang lugar lang, magandang lugar na matutulog. Dadali na ba siya sa payatan sa tamang panahon na kung sabihin ng doktor na kaya na? Hindi to permanent situation. Ang kwarto niya sa payatas ay naghihintay na. Kung sabihin man ang korte na daan siya, ay naghihintay na ang kwarto niya sa payatas. Patas ang laban dito. Okay? Hindi pa, yes, dito na rin. Okay? Thank you very much.
2: Okay na.
1: Wala na lang yung press briefing after this. So, wala na kayo mga so,
2: kaya. Yung iba po mga
0: sir, yung ibang kuwakyus po, sir.
3: DILG Secretary John Vic Remulla, dyan po sa labas ng Cardinal Santos kung saan nandoon sa loob si dating Speaker Martin Romualdez na iserve na ang warrant of arrest na nanggaling sa Sandigan Bayan 3rd Division. Kaninang after lunch ay nagkaroon na po ng arrest warrant si dating Speaker Martin Romualdez. Ang sabi sa atin ni DILG Secretary John Vic Remulla sa ating panayam kanina dito sa agenda ay nagkaroon daw ng pag-uusap yung kampo ni Congressman Romualdez at gayon din si PNP Chief Nartates kung saan sinabi na ng kampo ni dating Speaker na siya'y magsusurrender. Subalit dito nahantong napunta sa Cardinal Santos dahil according to Secretary John Vic, unstable ang kanyang blood pressure, meron daw anxiety attack at meron ding cardiovascular, I think, event yung kanyang sinabi na currently ang kalagayan ng dating speaker. So patuloy daw nilang babantayan si dating speaker, si Congressman Martin Romualdez at merong mga guards na nakabantay sa loob at labas ng ospital. They will monitor him on a daily basis. Ang sabi pa ni Secretary Remulla, he cannot hide behind his wealth. Siya po ay considered na ngayong person deprived of liberty o PDL. Samantala, sabi din ni Secretary John Vic, ngayon lamang na ito na ang kaniyang magiging huling panayam sa media at update hinggil sa kalagayan at sitwasyon ni Congressman Martin Romualdez at siguro ay maaasahan na lang natin bukas ang panibagong update mula sa DILG Secretary. Yung apat na araw na sinabi kanina is because kinukumpara doon sa nangyari kay Secretary Bonohan kung saan siya din ay aarestuhin ay nagkaroon din siya ng health issues or health problems kaya nanatili sa ospital si Secretary Bonohan. So hindi natin alam exactly ano ang mga sakit, kung meron mga iniindang sakit. But certainly, according to the Secretary, the BP of Congressman Martin Romualdez is unstable. Meron siyang anxiety attack at may cardiovascular issue na sinabi si Secretary Remulla.
9: sa media ngayon lamang. So patuloy po nating babantayan ang kaganapan dyan sa Cardinal Santos. Nandyan ang aming kasamang si Ivy Reyes.
22: Susunod, ilang airport sa Indonesia sarado pa rin dahil sa volcanic eruption. At Vincent Ko at Bea Alonzo nag-honeymoon sa Europe. Susunod yan sa Agenda.

0: campeón de radio.
1: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo 88.7.
3: Isipin nyo rasan, oras sa Pilipinas, alas 7.38. Ang oras, builog na ang iradulong sa inyo sa kaluan sa Klinika DTX 500, the superior antioxidant. Kagbuilog man ang iradulong sa inyo sa kaluan sa Klinika D3 Bio, the antiviral and antibacterial specialist. Kagsubuman, iradulong sa inyo sa kaluan sa Mighty C, the alkaline-based vitamin C, extend for supplement for men, kagsang Klinika DTX Coffee Mix. Nakakafe ka na, naka-detox ka pa.
2: Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon ng istasyon. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. K5 Nightwatch programa nga magahatag sang pinakaulihi nga mga balita kag manghitabo sa tiun sang kagabihon. K5 Nightwatch. Nightwatch ang inyo tagabantay sa tangsa kagabi, kag karon ang inyo anchorman kag K5 June Alojado kapulot. K5 Nightwatch. K5 Nightwatch June Alojado kapulot. K5 Nightwatch. Nightwatch. Nightwatch June Alojado Capulo. K5 Nightwatch. Nightwatch.
3: Sa liwat, mayong gabi sa aton nga mga pinalangga nga mga taga palamati. Mayong gabi sa bilog nga Western Visayas. Mayong gabi sa aton mga kauturan sa 180 ka mga barangay sinangaton ni Sirad sa 7 taran ka mga distrito. Sa mga taga-distrito sang Lapus, Lapas, Haro, Mandaruyo, Mulo, Arevalo City proper. Kag sa aton mantaran nga mga tag palamati sa 42 ka mga Banwa. Kag isa ka component city sa bilog nga probinsya sang Iloilo. Kag sa mga kaiping man nga mga kaprobinsyahanan, siringaton pinalanggang probinsya. Sa mga taga probinsya sang Guimaras, Negros Occidental, Capizaclan, Antique, Romblon, Ormoc kag Masbate. Lakip na sa mga taga isla sang Palawan, kay Mindanao, Cebu Island. Kag sa kutob sa malabutan sang aton nga pagwaragwag. Sa inyo tanan mga K5, mayong gabi na kag welcome na diri sa aton nga pagpangalaga sa palatuntunan. K5 Nightwatch.
2: K5 Nightwatch June Alojado Capulo. K5 Nightwatch.
3: Akirandan mga ka-K5 diri sa aton nga pagpangalagad. Liwat kita nga mga talakay na sa nga pila ka madlagko nga mga issues, mga top stories of the day sa nga balita lokal, nasyonal kag international. Mga mairit-irit kanagabaling aso nga mga issues nga aton pagatalakayon para sa subong nga gabi diri sa aton nga pagpangalagad. Kiranda mga ikaw po na itong karoon mga balita na kag-information halin sa aton nga mga KK5 Patrol Reporters. Ay kantaran sila na tipon nga mga balita sa sulod sang 24 oras. Po na itong karoon sa patrol KK5 Kim Kaloyo. Samtang, mga ikaw po na itong karoon iban pa nga mga balita mga kag-information nagikan sa iban pa na itong mga KK5 Beat Reporters. Nagikan sa Iloilo City Hall kag Provincial Capitolo po na itong si KK5 Jenny Kauyunan. Sa mga balita naman sa Police Hospital Military. Iban pa nga mga follow-up reports with K5 Karen Badilla. And of course, mga pilaman karon ka mga on-the-spot reports. Mga follow-up reports, nagi ka naman sa aton sining iban pa nga mga K5 reporters with K5 Aaron Lloyd Refugio and K5 AJ Cordova. kirandan sa mga dalag ko magkaroon ng mga balita nasyonal. Hintaw po natin karon ng ato siling news center. Po natin si KK5 Sunny Punay. Sa kinandan, mga KK5, po natin din sa technical side, KK5 Andre La Pastura. Ako naman ang inyo, KK5 John Alojado Kapulot. Nag-welcome gito inyo, tarantaran, din sa ato karon ng pagpangalagad. Sa ato siling ikalones ng edisyon. Today is a Monday, September 7, 2026. Kapit sa 7 na subong edisyon din sa ato siling pagpangalagad. Kamusta na ang aton ng mga pinalangga ng mga tag para mati aton mga kauturan? Mga KK5, damo kita sa mga isyos kag mga dalagko ng babalita ng pagkatalakayon, ha? Diri sa ato siling pagpangalagad mga KK5. Mga dalagko ng babalita nasyonal. Galupok ng mga balita nasyonal, mga mainit-init, ka nagabaling aso, nag-aaso-aso ng mga balita. Mga KK5, halin sa ato siling mga balita nasyonal. Mga KK5, subong gilamang nga gabi. Mga KK5, si former House Speaker Martin Lo Romualdez ang ginaristo na sang aton nga mga kapulisan pinaagi sa pagpamuno ni DILG Secretary John Vic Rimulya. Ginpadulungan ini siya sa isa ka pribado nga ospital, mga KK5, dito sa may San Juan City sa Metro Manila. Sa base sa mga informasyon, naka-hospital arrest, mga KK5. Naka-hospital arrest karon si former Speaker Martin Romualdez. Ano ang ginabatyag nga baratian, mga KK5, ni former Speaker Martin Romualdez? Kaya ini siya ang din-report base sa mga balita kag informasyon, mga KK5, after nga ginpasakaan ini siya sang kaso sang Sandigan Bayan, mga KK5, kaso nga plunder, more or less base sini sa pagpahayag sang House of Representatives nga wala na naka-report si House Speaker Martin Romualdez sa ila sini nga opisina or sa iya nga opisina kag naka-attend sa regular nga session sang House of Representatives. Sa

nga gin-designar nga ini siya ang naka ang naka-schedule supposedly ini siya mga kakay-five ang naka-schedule kuntani nga magalakat sa iban nga pungsod agod nga magpakonsulta o kon magpa magpalantaw kon magpakonsulta sang iya sinigirabat siyag nga balatian kag isa diri sang iya nga ginhambal ang iya sini nga balatian nga arthritis. Mga kakifive, ah, arthritis. Amo na siya ang iya kong tani nga ipakonsulta dito sa Gwapong Sud, which is diri sa aton sa Pilipinas. Damo man mga kakifive, ah, base may mga video kaya karon na kakifive andre nga makita no ang mga video blan ni Kwan ni tumayara subong video si John Vic Rimulya, no? Si Secretary John Vic Rimulya na nagpadulong sa may isa ka pribadong ospital do sa ano na Abad Santos, Jose Abad Santos sa ospital sa may San Juan sa Metro Manila, isa ini ka private ospital mga kakay five nga sa diin diri nagpa Kwan diri nagpa admit si former speaker Martin Romualdez. Mga kakifive, no? So, dolong personal ni DILG Secretary John Vic Rimulya ang iasining warrant of arrest dito sa masulod mismo sang hospital. Now, so, buot siningon na paidalom sa hospital arrest si former House Speaker inang Martin Romualdez, mga kakifive. So, amuni siya ang iasining ang ginhimo, no? Gaulan-ulan pagilito sa lugar, no? Which is, mga kakifive, gaulan-ulan dito sa lugar, pero ti nagkanto dito, ara, no? Nakita ninyo, mga kakifive, ang video, subong ilamang inang gabi, more or less, mga alas 7, pasado, subong gabi, nagpadulong si DILG Secretary John Vic Rimulya tira sa siring ospital sa diin na pahamtang ini sa may San Juan City sa Metro Manila agod nga magsulod kag maghain o kon mag hand in sang ining iya siring warrant of arrest nga ginauyatan nga gin-issue sang Sandigan Bayan kontra sa kay former House Speaker Martin Romualdez. Ang kaso ni former House Speaker Martin Romualdez, mga kakay-five, isa ka kaso nga plunder, which is ang ini nga kaso ang non-bailable. Buot silingon, hindi siya makapiansa. Pareho sang kaso ni Rodante, ni Senator Rodante Marcoleta. Pareho sang kaso ni Senator Jinggoy Estrada, kag pareho man sang kaso ni former Senator Bong Revilla. Amon ni nga mga kaso, mga kakifab, angin pasaka sila, no? Ang kaso nga plunder nga no bail recommended. Botchilingon, hindi pwede nga maka file sang bail bond for his temporary liberty. Pero sining karon gid lamang sang nagligad nga mga sinimana kon madumduman sa aton nga mga tagpanamati pinakauna nga ginserbihan sang warrant of arrest agod nga dakpon mga kakifive amo si former Senator Bong Revilla. Si former Senator Bong Revilla, mga kakifive, ang pinakauna nga gindakop sa kaso nga plunder sang nagligad gilamang nga mga sinimana si former Senator Bong Revilla ang nakapiansa. Ginhatagan ini sang Sandigan Bayan sang tsansa nga makafile sang iya sininga piansa. That's why subong si former Senator Ramon Bong Revilla ang ara na nakapauli silang balay. Nagapahunay-hunay.

0: kay kag magluwas ini mga ka K5 iban pagid nga mga may ara sang kaso sang kaso nga plunder amo sanday Senator Rodante Marcolita. Ang kay Senator Rodante Marcolita ya hindi ini may kaangtanan sa flood control projects anomaly. Kundi may kaangtanan ini iya mga ka K5 sa iya sininga campaign donation sang nagligad nga eleksyon. Ini siya ang gindonar or gindonaran mga ka K5 ginhatagan ginsponsoran mga ka K5 sang mga 70 milyones nga kwarta agod gamiton para sa pagpadalagan bilang senador sang Pilipinas. Wala ini niya mga ka K5 ang ginbutang sa iya sini nga sosi kaga ginako niya nga may nag sponsor giman sa iya, isa sa mga sponsor sa iya na upod gyud nga na priso subong nga si former congressman Mike Defensor kag may duha pagid ka mga negosyante. So apat sila tanan-tanan mga K5 ang nakapriso sa ron sa kaso nga plunder. Duha ka mga private citizen kag isa ka former congressman kag si Senator Rodante Marcolita. Ang sakay Senator Jinggoy Estrada. Ang kaso yan naman yung mga K5 is plunder man pero amo ni sila pareho ni sila ni former speaker Martin Romualdez mga K5 nga sa nasangkot sa ginatawag naton nga inang nasangkot mga K5 sa sining flood control projects anomaly. Si Senator Jinggoy Estrada ginpahayag nga nagbaton mga K5 sang kickback nga nagalabot sa 500 million pesos ang kabaylo sang mga programa nga flood control projects. Ang sakay speaker, former speaker Martin Romualdez, mga K5, ang ginhatag naman sa iya base sa report, ini siya ang gintudlo nga nagbaton man sang kickback nga minalita. Di lang kay milyon-milyon kundi bilyon mga K5. Nga kickback ang ginhatag sa kay former speaker Martin Romualdez angot sa kaso nga or sa sining maanomalia nga flood control projects mga K5. Kung madumduman sa ato sining mga tagparamati nga sang nagligad mga K5 nga July nag-deliver sa iyang State of the Nation address si President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Kinaghambal siya nga sila niya kung sinong nakasala naton ini nga ipapriso aton nga ipabilanggo kag amo dapat magpanabat. Ginmit lang niya nga pasakaan sang kaso kag kinahanglan manabat ang iya pakaisa nga si former speaker Martin Romualdez. Mga K5 may posibilidad ang pamangkot sa aton nga mga pumuruyo. Tuod-tuod bala ini? Or isa gid lamang ka drama para mga K5 nga makabawi kag para nga makapankapan ang kainit sang mga pumuluyo ilabi na gid sang mga sulid nga mga supporters ni Vice President Sara Duterte nga ginpapanaugan sang warrant of arrest sa kaso kriminal sang korte mga K5 sang Quezon City Regional Trial Court Branch 98 nga sa diin inisyang ipasakaan sang kaso nga 3 counts of grave threats kag inisya ang nagpiansa kahapon nga adlaw. So ang mga supporters ni Vice President Sara Duterte ang dihamak nga grabe ang ila sini nga pagpangakig. Tiamo ini ang ginalantaw sa ato sini nga mga pumuluyo nga may posibilidad ginpadakop kag ginpapriso. Ginpadakop kag ginpapriso si former speaker Martin Romualdez iparisto ipadakop para nga makapankapan kag mabalanse. agod nga maghambala nga to sini nga mga pumuluyo nga wala sang may kinikilingan, wala sang may ginadampigan kag iproseso kag ihambal maka K5 nga mabalanse nga to sini nga mga pumuluyo nga ginapangdakop kag wala sang may ginapili ang aton sini nga kasuguan. Ilabi na gid ang administrasyon ni President Bongbong Marcos kay bisan ultimo iya pa kaisa bangod kay nakitaan nga may probable cause, bangod kay nakitaan nga ini siyang nakasala, ginpapanaugan sang warrant of arrest agod nga dakpon, galing kinalain lang pinasahi lang kay si Martin Romualdez ante sa dakpon. Ato na siya nga daan sa ospital, mga ka-K5. K-5 Andre? Si Martin Romualdez, bata pa rin. May paniklabo si Sinta, edad yun siguro? Or more or less, diba? Si mga dira-dira man siguro eh. Mga 60 plus, sabi yung edad yun eh. Pero si Rodante Marcolita, mga ka-K5, 72, 23 years old na ni. Nagareklamo nga mapa-ospital, bangod kay may balatian. Ginabalbal patrutodo kay kuno nagdrama-drama naman ka magpaulo ospital mga ka-K5. Amo man to si Jinggoy Estrada. Da hindi na to kalakat kay kasarakit na tong TL yato bago sang rayumay kag arthritis siya. Mga ka-K5 para sa prisuan gyapon. Dalon sa ospital tapos ibalik malang gyapon sa ibalik malang gyapon mga ka-K5 sa ilang nga prisuan. Pero iniya si Speaker Martin Romualdez antes nga dakpon mga ka-K5 nagpa-admit na siya nga daan sa ospital. Tiyang pamangkot, anong balatian niya haw? Anong balatian niya? Nga, wala inigin vulgar, kag wala inigin announce sang mga espesyalista, yung mga doktor, kung anong balatian niya? Basta ng importante, aralan sa iyo sa ospital, o hindi, Blackie 500? So, mangin, bisan maghambal pa nga to sini nga mga pumuluyo, ang mga kauturan tang nag-analisar subong. Mga ka-K5, nga ang espesyalya si Speaker Martin Romualdez nga pagdakop sa yara na sa ngadaan sa ospital. Mga ka-K5, sinsano na sa na-admit na? Dungay na? Kay suno sa balita, di mga apat na nukbulan nga way sa'yo kung ka-report-report sa House of Representatives to ayo. Wala na sagatin natin sila ito nga kwan sa ilang sesyon. Diba si Tuod Lala, gimamblatian niya, pero ti dapat mabalaan sa mga pumuluyo para fair and square ang balita mga ka-K5. Gindakop man siya matuod, pero ara siya na-admit sa ospital. Question! Anong balatian ni Tatay Martin? Kipay Andre? Ano balatian niya? Kaya ang report tong iyang balatian to, hindi bala makantot sa kuno Singapore? At dito sa Hong Kong to? Kay mapakuan man ito, mapakonsulta man ito sa sangiya nga kuan, sangiya kuno nga rayuma. Rayuma ka arthritis. Ka-K5. Now, isa mga ka-K5 sa mga ginalantaw karon nga abansi mga utok sa ato nga mga pumuluyo nga daan subuya K5 Andre, abansi mo. Siling nila, ginhatagan nila sang lead ang ato sini nga gobyerno. Nga bisan plunder ang kaso, pwede kay 500 makapiansa. Kay nga ginhatagan na nila sang, ginhatagan nila sang tsansa nga makapiansa si former Senator Bong Revilla mong. Ting kaso ni former Senator Bong Revilla, kwan man? Plunder man? O hindi bla? Plunder man? Tiara, nakapiansa? Meaning, hindi malikom sini nga mag-a-apply ini sang motion to bail si former House Speaker Martin Romualdez. Ang isight niya sini laban-laban ang ginhatag man nga pribilehiyo sa kay former Senator Bong Revilla nga nakapiansa man sa kaso nga plunder. How about sa duha si Marcolita kag si Estrada? Amo na mga ka-K5 ang ato siningalan tawon. Sadyahon tani. Ari pinakmasakit nga balita ay mga ka-K5 bangod kay gindakop si Speaker Martin Romualdez. Mga ka-K5, ti simpre sigurado bantayan gid ni mga ka-K5 kag usisaon kung anong balatian niya kag kun asta pila sa kaadlaw sa ospital ni Black K5 Andre. Kutkuton sentro to doning iya nga kwan ng iya nga balatian nga kon astasan o sa ospital kay gusto sina sa mga pumuluyo nga isulod gyud saya presuhan di bla para nga patas bla nga kwan para patas mga kakipad dapat iprisuhon gyud siya ang pinakmasakit amo ni nali mapriso na kag masulod na sa prisuhan si former House Speaker Martin Romualdez kon madumduman sa aton nga mga tagparamati nga may statement si Speaker Martin Romualdez sang ginpasakaan sa kaso ang hambalya silingya indi kuniya pagatubangon nga ako lang isa dapat kung sinong manabat dapat upod sila dapat dalahig ning tanan-tanan kutob silingya sang may ari diri sang may kahilabtanan sang sining flood control projects anomaly mga kakifab hindi dapat nga si speaker lang ang manabat hambal ni Speaker Martin Romualdez hindi pwede nga ako lang ang manabat di dapat madalasdas ang tanan-tanan mga kakifab kung madumduman sa aton nga mga tagpanamati isa sa mga ginhambal diri ni Speaker Martin Romualdez nga ang kwan ang nagpasimuno sinisang sining mga budget insertions nga ini sanggaa mga kakifab kagsang sining mga dalagko nga mga flood control projects anomaly wala sang liwan kundi si Zaldico former congressman resigned congressman Zaldico kag isa sa namit lang niya mga kakifab ang kwan subong ang Senate Impeachment Court ano pa daw siya gani sa yan ang siya ang kwan subong ang nagapungko blato presiding officer Senate Impeachment Court presiding officer mga kakifab nga si Senator Cheese Isko Diro sadya ni nali lawagon ni Martin Romualdez alaban-laban si Cheese Isko Diro ni mabalang-balang naman mambali saya hey, kanugon sinisira nag-ulo intra ko sa inyo nag-upod-upod ko sa inyo nga mga bilik sang ilik nyo dalahigo nyo malanggali ko dalas-das na dire kay nalawagan man ini dire mga kakifab si Senator si Senator Villanueva Senator Joel Villanueva mga kakifab na dalas-das man adi kay nalawagan man ang alan niya bangod pila man ka bilyon mga kakifab ang nakapain nga pundo para sa distrito ni Senator Villanueva to ay under sa iyang tatay nga mo ni Gapungko bilang congressman dito silang lugar mga kake 50 billion billion matong balor sang flood control projects nga ato dito sa sininga lugar which is ginlawag man ini mga kake 5 ni former DPWH undersecretary inang Bernardo ano ganing alam niya ito Bernardo ginmano ganing alam ni Bernardo man o artista ba may artista sa nagligad nga ngala niya si Bernardo mo hindi Black K500 teka muna so sadyan mga kakifab lang taon na to ni kay laban-laban mga kakifab may ihambal gid ni si Martin Romualdez subong batya ko hinambalan ni siya Piker ari na di mo waran to baresa don't you worry pa hospital ka lang kay dugay-dugay gaan ta may kapiyansa hindi ka may kapiyansa di magluwas ini sa iya mga kakifab nga ginpasakaan sang kaso nga plunder ginpapanaugan man sang waran to bares amo si inang resigned congressman Zaldico may waran to bares man si Zaldico tapos may duha pa ka mga private person pagid nga amo ni silang nadalahig base sa impormasyon nga amo mga kakifab ang nagbalaton sang minilyon-milyon, binilyon-bilyon nga kwarta halin sa sining flood control projects nga ini mga kakifab. Amo niyang sadyanin. mga kaki-fi. Ah? Sadya gini matabo ni. Kung paranglitan nga humambal ni si Martin Romualdez, dalahi gini sila tarantanan. Pinakmasakit si Dre makakipay kung nalik humambal siya nga, ah. Himuon niyo ko nga tapalan. Himuon niyo ko nga sacrificial lamp. Ari, oh, kay isugid ko kung sinong pinakahari-hari niyo. Tinalik kung masugid ko sinong pinakahari-hari. Kag matudlo ni Pakas, ang iya nga Pakas. Ah, di ba, Andre? Basi matudlo ni Pakaisa, ang iya Pakaisa, sadyagin. Kag ang pinagmasakit pagin, kumagambal siya nga siyang utok-utok sin eh. Ang asawa ni Pakaisa ko ay kalainin, kalainin, kalainin, kalainin, kalainin. Sadya na ni! Oh? May panukalang batas, sino ito nag, nag-file sa isa ka panukalang batas nga ang diri sa Pilipinas guro to dito man daw ito nabasahan man nga nag kuan siya nagfile sa sang isa ka house bill okay 500 nga ang kutob sa mga magkaradakpan kag masiguro nga mga anomalya nga kuan nang masiguro bla nga kawatan sa sakaban sang gobyerno bla pag wasya madakpan ka mabalaan nga matutuod nga kawatan ka sang kwarta sa kaban sang gobyerno automatic, ah, i-kwan ka, i-firing squad. Gaway madayon to. Kaya tanan-tanan to, hadlock sinila, hindi tayo pag-ipasar. Kaya base, bala ko pasan, ikagkwan, ikita man na mismo, naghimo sang bala para ipatay sa atong kagalingon. Sadya gini. Sadya gini. Oh, ti mayo gid. Oh, the best gid. At least mga ka K5. Ang hambal naton simple lang. Ah, oh, kay natabo na ini. Ah, oh, si Sara Duterte mga ka K5 kampante sa lipay man siguro si Vice President Sara Duterte kag ang mga kaalyado ya. Kag ang iya nga mga supporters eh. Kay mambal sila nga ti Arina. Amo na ni. Ah, oh, bisan may kaso ko nga kriminal. Bisan may ara ko nga kaso nga grave threat niyo. Total na kapiyansa ko kay pwede man niya kapiyansa. Ya bisan may impeach pa ko. Ang importante mabalaan sa publiko, mabalaan sa mga pumuroyo. Kung sinong matutod nga kawatan sa kaban sa gobyerno. Mga kakifive, kay ang pinakahari-hari nga sungad nga pwede makasugid kung sinogid ang sa likod sinitanan. Sang kinawatay sang kwarta sa kabansang gobyerno, isa na diri si former House Speaker Martin Romualdez. Di kay ginpahilabtan nila si Speaker Martin Romualdez. Kabay pa nga hindi lang ni drama-drama, kabay pa mga kakay-five. Kay once nga mapriso ini si Martin Romualdez, laban-laban manugid gini, mahambal gini. Kag may posibilidad ba si tawgay niya to si Saldi ko? Kagambalon niya Saldi, pagpuli na di. Kay why na kuya aking si Imo, hindi taka pa ipapatay niya, puli di. Kay duha kita mga tubang, kag kita nga duha ang mahambal. Kung sinong leader-leader sinis ang kinawatay sa kabansang gobyerno, kita nga duha sila niya mga kawatan man kita, pero dapat manabat gid ang leader-leader ang hari-hari puno-puno mastermind sang pangawat sa kabansang gobyerno. Oh? Oh? Mga kakifay, oh? Latest nga balita sang Bangko Sentral ng Pilipinas, BSP, mga kakifay, nagnubo ang aton nga baylo sang piso sa dolyar, kagwala na gid sang mga nagasulod nga mga investor sa Pilipinas, kay nahadlok ang mga investors, kay hindi establisado ang aton gobyerno sang Pilipinas. Basi mawad-an sila kang magkalaputo sila bangod kay hindi establisado butsingon ang aton nga pungsod mga kakay-five sa pagpamuno ni PBBM is shaking. Ang aton nga anomalya kay ang aton sininga ekonomiya kay Papandre. Ekonomiya naton is shaking. Amo na rason kung naa nga wala na sang mga investors na gusto magsulod kag mag mag-invest sa ngilangan negosyo diri sa Pilipinas nga mga manggaranon ka mga negosyante bangod hindi pa masaligan ang estado sa ngaton nga pungsod subong bangod sang mga kasubong sini nga mga balita. Nantawa nyo bala mga balita? Vice Presidente, may kaso mga kakifab. Gin-filan sang kaso, dapat prisuhon. Mga kakifab, ang Vice Presidente. Gin-pasakaan sang kaso. Bisan pa nga ginapa-impeach. Ah, ang lugar sa Pilipinas, bisan din kalang lugar, makalto ginabaha. Mga kakifab, ang aton nga ekonomiya, nagbagsak subong. Bangod sang dihamak nga grabe mga kakifay nga hindi maintindihan nga panggobyerno naton diri sa Pilipinas. Amo na rason kun nga nga wala na sang investor subong nga gusto pa nga magsulod sa pungsod agud nga mag-invest sa ilang mga negosyo di mga investor sa subong nga palag. Imbis nga invest nila diri sa Pilipinas dumati ko ato sila kadtotos Dabaw. Pilipinas matod pero Dabaw. Oh, tapos may ara iban nga nagambal nga invest na mo sa Pilipinas ni ton na mo ni invest niya sa may Iran. Ay kalainin. Oh, sadya na ni. Sadya na ni. Amon na ni siya. Mga kakifay. Sino advisor ni Kwan Man ni PBBM man. Kuwi sa kabalo nga ining papanakop si kay Martin Romualdez ni. Amon ni halinan may posibilidad sang pag shake, rattle, and roll sa iya nga, kwan? Sa iya sining nga pangabuhi, sa iya sining pagdumalahan? O, mga kakifay? Hindi man ay pwede nga pakaisaya, mapabaya lang ka maghipos lang. Mga kakifay, may plano patani ni Maglagan Presidente. Ano mo kay guba na guba, wasak na wasak ang puso ni Nasty Mac, ang pangalan ni Martin Romualdez, wasak na wasak. Oh, para hindi mawasak ang imo mga kakifab nga ikayong lawas para para solid na solid kag hindi mawasak na wasak ang imo ikayong lawas. Inom Klinika DTX 500 kag may TC. Oh, para hindi solid na solid ang puso ni Nasty Mac. Mga kakifab. Oh, Klinika DTX 500 kag may TC ha? Inom na kita mga kakifay para sa ikaayong lawas naton para nga mangin healthy ang aton lawas. Bahala na magbinaklanay kamo na binakbakanay kamo da magprinisuhay kamo da. Importante mga kakifay, hindi na kita magsalig subong sa aton pangabuhi sa gobyerno. Dapat kita na lang mismo nga mga Pilipino ang magmatumato nga magpaninguha sa aton pangabuhi. Kay hindi naton masalig ang aton pangabuhi sa gobyerno kay ang gobyerno ta lawlaw pakpak palpak lawlaw bulayog nga klase ka pangubyerno bangag ang aton sininga gobyerno subong. That's why para mainugbato kita sa piga-piga sang pangabuhi kay pabandrian himoon ta ipaayuhon tang aton ikayong lawas. Dapat magapabilin kita nga healthy para may inugbato kita sa pangabuhi ta mga kakifay. Ha? Bisan ano nga ulan init sulayon ta, hindi kita magmasakit. Mga kakifay. Kaya ang mga bulong nga dapat ibulong sa lawas ta, ginapang lubong lang subong sa gobyerno ta. Nagkala-expire na mga bulong sa gobyerno ta, 1.4 billion nga balor sa bulong mga kakifay. Ginpang lubong lang tungod kay nagkala-expire. Te, paano tapa na maamligan ang aton nga ikayong lawas? Tikita na lang magmatumato mga kakifab. Tinguha inyo gid nga makabakal sang Klinika DTX 500 kag sang May TC para magapabilin nga healthy ang lawas ta. Amo ni siya mga kakifab ang food supplement nga dihamak pinaka the best, ha? Nga may medicinal value ini nga sarang nga makakontrol kag makapabilin sa healthy ang aton nga lawas. Amoning produkto sang Klinika de Alternativo. The power duo sang Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center ni Dr. Miloy ang Klinika Gitex Pamerican Mighty sa mga kaki 5 kay even cancer makontrol yan eh nga hindi magtubo slawas ta. So everybody healthy living kita nami pangabuhi ta kun wala kita balatian mga kaki 5 mahapos aton magkapangita kwarta kag makabaka-baka sang pangabuhi ta kay way naman ta magasalig sa gobyerno ta subong kay gobyerno ta lawlaw gid way tupa inang gobyerno ta subong. Kung halos pala nga pwede kita makasaylo sa ibang nga pungso, tani pwede, galing hindi pwede kay mga Pilipino citizen, tabi mong, li Blackie 500, why tamay mo? Kung pwede lang guro nga mabuhi tato sa Mars mo, pa Mars naman lang ganit, tani kuya mo. Oh? Tikaling kay hindi pwede. Tinguhaan ta, nga kita na lang magtinguha mga kaki 5. Pabilinon ta nga healthy lawas ta, inom ka mo sinisang klinika, DTX 500 kag may TC, para mainugbato kita sa kung anuman nga klase sang hamon o kung pagpanghangkat sang aton nga pangabuhi mga kaki 5 ba? Nga, ano ang ara sa klinika, DTX 500 kag may TC? Ladies and gentlemen, ang klinika, DTX 500, puno sang anti-carcinogenic properties, no? Agud nga pungga ng pagtubo sang mga inflammation o kung bukol-bukol sa lawasta nga nag-develop sa ulihi into a cancer o kung ano mga klase sa mga balatian. Taas kag masaligan ang potency sang flavonoids kag polyphenols nga halin sa disugar sugarcane extract sang DTX 500 batok sa pag-develop sang cancer mga kakifag. Kag kung ginaparisan mo sang may TC, amo ning matabo sa inyo. Kay ang may TC, isa ka alkaline vitamin C. Kampyon siya ng immune system mediator nga nagapakusog sa atong immune system capabilities. Agud nga patyon ang mga nagkalaguba ng mga cellula sa lawas through apoptosis bago pa man ini nga magmutate kag mangin cancerous. Amo nang pinaka the best kung nga ginapartner ni siya ang may TC kag ang Klinika DTX 500 para nga magapabilin nga healthing lawas ta. Lantawa nyo blakon ba? 54 na ko. Pero looking, 53 lang. Ay, kalainin. Ay, ni bla? Kay tungod nga nagagamit ako sang Mighty C kag sang DTX 500. Tanong pa ginahulat nyo? Hindi nyo na paulat tapang nga magtubo mga bukol sa lawas ta. Proteksyonan natin kaugalingon. Klinika, DTX Pamerica Mighty C. Adlaw-adlaw natin nga pag-aimnon. Aton nga oras, alas 8:18.
1: Kampyon sa balita. Kampyon sa drama. Kampyon sa musika. Kampyon sa komentaryo. Kampyon sa serbisyo publiko. Pantera noon. K5 News FM na ngayon. Ito ang kampyon nga istasyon. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. D3 Bio Health News. D3 Bio.
2: Ako si Gabriel, nagalibog na akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong buyon.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3.
3: Bugana sang caprylic acid ang extra virgin coconut oil nga yara sa D3 Bio. Iniisa ka makusog nga anti fungal agent. Tikas pa.
4: Kaspa dala. Tapos may pabutangan mo lang. Kaspa.
3: A masking disease na.
4: Mga kuko nga, doon hindi maayong
3: kapinakalain. Patuloy lang.
5: Nail fungi.
3: UTI. UTI, no? Kung ang kusang imo nga UTI, especially sa mga babae, is fungi, kaangay sang yeast infection or ining ito ang candida infection. Inom gid D3 Bio. Dako ginaya makabulig. Makabulig gid ang D3 Bio sa pagpatay sa mga fungi sa imo nga mga urinary tract. Bangod, ginatunaw sini ang cell membrane sang iya nga mga hyphae, no? Kaya ginasuportahan ni D3 Bio ang mga microflora sang imo nga flowers para ma-maintain ang desired pH acidity sang sini kag ma-maintain ang hamot sina.
1: D3 Bio with Physio. D3 Bio with Physio.
6: Ako si Jay, taas akong sugar.
5: Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag isang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
1: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio, mabakal sa mga butika. D3 Bio, D3 Bio.
6: Ako si Lito, isa kamason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kadintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
1: D3 Bio, ang D3 Bio yung may Physio. Ang Physio yung may D3. Mabakal sa mga butika.
4: Ang bulak.
3: Yes.
4: Duksan. Ha?
3: Bulaklak, ang bulaklak.
7: Sa buhay ay kailangan.
3: Bubuka ang bulaklak.
4: So sa ang bulaklak.
8: Sa hilanat, Sir JP, sipon kag ubo, ang muning simptomas ang ginatawag trangkaso. Right. Ini ang nagapamatuod nga nagatrabaho ang imong immune system, no? Apang kung masobrahan sa reaksyon ang imong immune system, mahulog ini sa cytokine storm. No, dire makabulig ang D3 Bio. Nga may aras ang vitamin D3 nga nagaregulate sa immune response ng imong mga white blood cells, especially ang imong T regulator cells.
3: Subong wala mahadlok ang tao sa kana sa COVID. Especially kabalo sa D3 Bio.
1: D3 Bio with Physio. D3 Bio.
9: O si Rosita, kapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio nga makabulig sa paglig-on sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa ka bulan nabatsyagan ko ang epekto nga nagpagsiklawas.
1: D3 Bio. Ang D3. You may Physio. Ang Physio. You may D3. D3 Bio.
10: Ako si Jomer. Katumargit ko sa D3 Bio kagang bilog ang pamilya para malikawan ang infeksyon tuga sa mga virus kag bakterya.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Physio. Ang Physio nga may D3. Pamakal sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio with Physio.
4: Ang D3 Bio makabulig sa madasig nga pag-ayo sa mga pilas.
3: Mm.
4: Ilabi na kung ikaw ang may mataas nga blood sugar levels, dugay mag-ayo na. Pero kung ga D3 Bio ka, dasig mo ang pawan. Luwas sa ginapataas sang lauric acid. Ngayara sa D3 Bio ang imo nga insulin sensitivity para hindi na magtaas ang imo nga blood sugar. Ginpaamanan pa ini sang D3 or vitamin D3 nga nag-stimulate sang imo nga mga macrophages, neutrophils kag monocyte para tinluan ang pilas, batok sa kagaw kay ibang pang mga wound debris.
7: Kag ang vitamin D3 Sir JP ngayara sa D3 Bio no, makabulig gid sa pag-repair sang mga damaged tissue sa lawas. Kay bangod nagatapik ini sa vitamin D receptor sang collagen para makaio ang guba nga parte sang tissues sa imo nga lawas hilabi na sa mga damaged organs no kag mga pilas sa panit.
4: Kuno mi gid jang D3 Bio no pilas-pilas ka.
3: Di pagyapon mo ininom D3 Bio perdi gid ka. So amo na mga bintaha nga pala inom ka D3 Bio adlaw-adlaw.
4: Bago nang discuss ko kuno nga ang babae flower ang jardinero nagchat. Niya sa Wibis lako na makatukoy ka pamunyag pa ko. Sa mga flowers.
7: Actually, why na siya ga-garden eh? Ginapanggalbot yung lang ang flowers. Ipo, yun. Ginahimo yung bouquet.
1: D3 Bio with Physio. D3 Bio. D3 Bio. D3 Bio.
6: Ako si Lito, isa kamason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kadintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. Mabagat sa mga butika. D3 Bio.
11: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako ang may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. Mabagat sa mga butika. D3 Bio. Health News. D3 Bio. D3 Bio.
12: This year, 22 schools from 4 divisions across Iloilo and Guimaras have finally accepted the challenge. But only 10 schools will make it to the finals. This is the K5 News FM Iloilo Inter-School Live Reporting Competition 2026 Elimination Round Secretary Level. Sino ayhan ang mangipabaw? Bantayan sa K5 News FM Iloilo.

500, epektibo nga suplemento sa pagtapna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor, gagmadamo pa nga iban. DTX 500, mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: stress sa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibilis sa mga butika.
2: Narito na ang DTX Premium Coffee. Premium sa sarap, premium sa lasa, at health benefits para sa mga naghahanap ng coffee experience na hindi kailangang umasa sa karaniwang artipisyang asukal bilang pampatamis. Kaya pwede ito sa mga diabetic, wala kang palpitation na mararamdaman sa pag-inom ng DTX Premium Coffee. DTX Premium Coffee, sweetened by stevia, strengthened by Ganoderma. Kaya kung gusto mo ng pamparelax na kape, ito ang dapat para sa iyo. DTX Premium Coffee. Hanapin lamang sa inyong mga suking butika nationwide.

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Nagaburod nga mga mata, nagamuta, nagapula kaga nagakatol, mag-Eye Care Gold. Ang kapsula nga himo para sa mga mata, mayara ini sang superior antioxidant para sa mga mata, kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye Care Gold, ang maskin pambasko nga kapsula para sa mga mata. Eye Care Gold, para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang Eye Care Gold, kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Eye Care Gold
1: Sport Biotics. Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Sport Biotics. Kabulig sa pagtapna sang kagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Klinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
3: Libre? Libre!
1: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Dr. Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktok alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Bakal na!
4: Sino sa inyo ang subsob sa trabaho, di palaging healthy ang pagkain at kulang sa pahinga? Maaaring magkulang ang nutrients sa katawan na pwedeng makaapekto sa iyong resistensya at overall health ng katawan. Mahalaga na mag-multivitamins na hindi lang para sa energy at immunity, kundi para sa buong katawan. Mag-multivitamins plus Mineral Centrum Advance at sabayan ng tamang pagkain at exercise araw-araw. Ang Multivitamins plus Mineral Centrum Advance ay may more than 25 nutrients from A to Zinc na tumutulong para sa strong immunity, healthy heart, good eyesight at alaga ng buong katawan. Araw-araw ang kayod mo para sa pangarap ng pamilya, kaya mahalagang alagaan ang buong katawan. Mag-Multivitamins plus Mineral Centrum Advance. Mandatories. Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Centrum Advance. Alagang di magkukulang.
5: Good news!
2: Good news!
5: Yari na ang madugay nyo na nga kinahulat. Mga ka-K5, may libre nga check-up na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Kada Domingo, alas 9 sa aga, tugtog alas 2 sa hapon, sugod sa Setyembre 6, 2026. May ginabatiyag ka? May gusto ka ba na ipakonsulta? Hindi na maghulat na maglalakba. Libre na! Libre na! Check up sa Klinika Sara Branch. Located at RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, malapit sa Sara Public Terminal. Klinika de Alternativo Medicina, Sara Branch. Libre ka check up kada Domingo para sa imo kag sa inyong pamilya.
6: Giniling, sibuyas, bawang, toyo. Sana hindi na kailangan timplahan tong giniling.
7: Mami, itigil ang drama.
6: Angeline,
7: may na-discover na akong timplado na at may susunod.

0: Sa timpladong sarap, panalong panalo ka!
1: Bili na ng Star NutriMeats. Di lang sarap, sustansya rap!
2: Halika mga langaw! Ari na ang paborito natin niya, ilaw!
3: Oh, hindi! Nga, perme lang ako ginalangawan!
4: Clinica Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo ng kapagbaho sa ilo. Clinica Deo Fresh, a natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Clinica Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Clinica Deo Fresh. Bili na sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
5: DTX Beauty Soap.
6: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa ngapon nga panit. May yara inisang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
5: DTX Beauty

0: Beauty Soap.
1: Ako si Ronan, saka sales rep.
0: So una,
1: pwede, magid ako sa akong body odor.
0: Huya na ako magatubang sa akong mga customers.
1: Pero subong,
0: sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
1: Kag naghamis ka nagputik gid ako nga panit.
0: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
2: DTX Beauty Soap.
3: Mabakas sa mga butika.
4: Extend Food Supplement for Men.
5: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
4: Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men.
6: Ako si Mark, sa tudtood lang, tungod ka edad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo, ang Extend Food Supplement for Men. Intestingan ko, wow, ayos gid. Kamuman bala, testingin niyo ang Extend Food Supplement for Men.
4: Extend Food Supplement for Men.
7: Red Horse Beer in Numan Wisdom.
8: Wala sang OTP sa pag-overthink. Relax lang.
7: Tama. Red Horse Beer. Labit. Sulit.
9: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
7: Drink response. Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
10: Mataas pala ang imo blood sugar.
11: DTX 500.
10: Ikaw ba na ang may diabetes?
11: DTX 500.
10: Ang DTX 500.
11: Ang may powerful compounds.
10: Yan ang gapanupo.
11: Kagakontrolar
10: sa imo blood sugar.
11: DTX 500.
10: Asal rikan.
11: Epic tipo.
10: DTX 500.
11: E3 Bio.
12: Ako si Gabriel. Nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Nagamay ang akong buyon.
11: D3Bio.
10: Ang D3.
11: Yung may BCO.
10: BCO.
11: Yung may D3.
10: D3Bio with BCO.
13: Ako si Jay. Taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
10: D3Bio.
11: Ang D3.
10: Yung may BCO.
11: Ang BCO.
10: Yung may D3.
11: D3Bio.
3: Mabakal sa mga butika.
10: D3Bio.
14: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
15: Kapamati, gid ako sa K5 News FM. Kay dasig sila mag-update. Labi na gid kung wala klase. Balik na tulog eh. Ako gali si Erica. Nagatabok suba haro. Tunay na ka-K5.
14: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
16: Wow, my puso.
17: K5.
18: K5
17: News FM.
18: K5
17: News FM. Championing the lives of the Filipino.
16: Wow, my
11: K5 Night Watch June Alojado Capulo K5 Night Watch
3: Night Watch.
19: Kabalik na mga ka-K5 diri sa aton nga pagpangalagad. Oras na aton karon nakalabor kita sa 37 minutos na nakaligad sa alas 8. Sa aton sini nga pagpangalagad mga ka-K5 shout out sa aton sini nga mga followers sa kay Den Villarreal, good evening. Corazon Mendoza, shout out. Ben sa Kama Saba, drama lang nila yan, naniniwala ka dyan. Ah, TV sana, importante, drama man kung hindi, importante, kinabalita, tako nung matuod. Nga nagkatabo, subong. Sa kay Maria Fel, shout out, Ralph Da Saluntao. Di pare, may nagkadto man sang nag-agda ka sang pinya sa Robinsons. Ari na ko bisa uman. Makadto ko tani dapugagit. Kaya balik ka na abita sa uman mong ilang tawag ni wain lang ko upod kay kung nagyapon isa gyapon pre Ralph. Pagbalik mo dia kay Vicenta Villanueva Latigo, shout out kay Glenn Villosilio Biclar, kay Emma Castro Kabilan Mulet Penuela, Gino Puras Mercado, kay Leodel Australia, Astoria Singson, from Concepcion, shout out sa family Singson. Felicissimo Yoteg, siya nga drama lang na. Kay Shentan Silia, shout out kay Ray Tacleon, shout out, no? Watching from Tubungan. Kay Jose Mare, good evening idol. Balibad lang na nga pa-check up, pero malagyo na ina. Again, papanaugan na to sa Quan Hall departure or departure order. Di na to kalayas des Pilipinas. Kay Lisa Bolkiren. Brown out naman di sa Punong Lapos. Ate, manual kuan among load dropping. Mo magyapon. Sa kay Dudong Pagay, may gabi Idol John watching live from La Caronda o Capiz. Kaya kayo mangi dire. Idol ko rin, Ming, from Yogiya, maayong kapis. Kapamatigin ako sa imo, Idol John. Thank you. Lorley Gardosi, shoutout sa mga kabataan kay sa Gardosi family. Salting Alphon, shoutout. Rose Impas, shoutout. Kagagina shoutout man ang Tropang Projecto. Sa kay Anthony, Junel, Ivan, Sunny, Michael, Harvey, Ryan, Carl, Brian, Julianne, Mary Jane, Ken, Rich, Ken Ledesma. Shoutout sa kay Rose Impas, Verna Salvia, Salvilla, Ria Capanas. Shoutout man sa kay Norberto Aguilar Jr., kay Renato Bindeta, kag sa kay Florenda Cadavero. Kay John Duanteda, no? Yapunta, John! Action John, kung nang balyo. pinakas kag laswa. Brown out, naman di siya pa via. Ilikuan. Ano naman na daw? Kay Oliksor Gala Onit sa Unitnas MJ. Shoutout sa Roskilio family. Roskilio Gli, watching from Mansaya, Lapus. Okay, sige. Mga ka-K5, sa sininga mga tinion sa ato sininga pagpangalagad. Pabati, tablaliwat sa inyo. Kag i-refresh, tablaliwat sa inyo, mga ka-K5. Ang pahayag din ni Speaker Martin Romualdez. Sang ini siyang ginpasakaan sang kaso. Parang madumduman nyo bala ko na nung anong tinutuyo ya diri sa ginhambal mga kaki 5 kay subong may pasasang statement subong kay mantigin dakop na siya may warrant of arrest na siya mga kaki 5 gin serbi na sayang warrant of arrest niya sa ospital dito sa may San Juan City Manila karon ang statement niya sang ini siyang ipasakaan sang kaso mga kaki 5 para nga ma-recall nyo then after this pabati tamandayon ang pahayag ni Vice President Sara Duterte sa mga pumuluyo naton. Ang iya siling pagpasalamat sa mga pumuluyo, sa mga nagasakdag sa iya, sa mga nagasuporta sa iya, mga kakifive. Pero naon, tanay si Speaker Martin Romualdez. Mga kakifive, ang iya siling statement. Mga kakifive, para nga makuan nyo bala, ma-refresh ang pahayag ni Speaker Martin Romualdez, mga kaki-5, may kaangtanan sa pagpasaka siya sa kaso nga plunder. Hambal yan, sininga dalahigon, takamutanan-tanan. Ya, hindi ko ni mahimo nga ako lang isa. Hindi ni mahimo sang legislative ang nag-presentar, nag-ahimo, sini ka nag-aprobar, sini pangkabilugan. Sa katapusan, silingya, amo ang executive, mga ka-K5. Pero no, hindi tala makuando, hindi tala makita ang statement ni Romualdez. Mga si kung gindilit na to. Mga ka-K5, ang iya sining pagpahayag. Mga ka-K5. So, gani sa ito, sining mga... pinalangga nga matag pala mati sa tangina pangita pa ni K5 ni ka-K5 Andre. Shoutout na si iba naton nga mga kauturan no nga mga followers sa kay Arman Bakuguay, Rimya Panes, ni mga gabi istanan tanan, kay Silen Pacheco, kay Calvo Guapo Vlog, siya kay Rhea Capanas, kay Rosimpas, Noel Gonzaga, Palalimpa, nga idol, nami na guro sa ila. Pamungguon ulo nila tanan. Isog-isog ba? Sa kaya Higino Sumagaysay, it's showtime in the Philippines. Nan. Sa kay Jolie Alberca Gansia, shoutout man Marino Fort Palier, malapit na ang exciting part. Siling ito. Sa kay Noel Gonzaga Palalimpa, nga haha idol John, kung maubos sila na kop, magotok gid na sila sa prisuhan mong ati laban-laban gid eh. Bilwa gid sila niya si Bilian Wiba tapos gid. Kung now gid ya si Chase na. sa kay Gilberte Alimanya. Idol, wala kakahibalo sang balitaan ni Martin Romualdez. Asang balatian ni Martin Romualdez, niya ginpaltak na siya. Animilis siya. bonggit urot kay dambal ni Higino sumagaysay sa kay Hazel Mayres niya sa Pinsar Yaguro. Ano ka mo, siniswerte? Laban-laban gin niya, drama na ni Bangag. Laban-laban gin. Katikatis buli blatian ni Tay Martin. Idol John, good evening. Fred Pascala, yung kampo, sinikapyan sa sila. Ang kwarta gagin kawat nila, amo manangin bayad nila eh. Laban-laban. Romel Palmares, good evening sa kay Mrs. Helen Palmares. Shout out kay Romel Palmares, kay Banks PSG, Eugenio Palmares.

0: budget process is collective, multi-layered, and shared. Accountability must apply to everyone involved, not selectively assigned after the fact, and certainly not when it becomes politically useful. If corruption were to occur in a magnitude made known to us over the past months, then it's clear that the real corruption does not happen at the level of the general legislative approval alone. It happens at the level of execution of the General Appropriations Act. It happens when projects are implemented. It happens where projects are actually implemented, where procurement is undertaken, where monetary disbursements are actually made. And it happens when substandard projects are passed off as legitimate or when ghost projects are made to appear real.
1: K5 Nightwatch, June Alojado Capulo. K5 Nightwatch. Nightwatch.
2: Ang mga ka-K5 na batian niyo to, ang hambal ni Speaker Martin Romualdez. Siling niya ang anomalia kag ang korupsyon. Nagakatabo mga ka-K5 sa tiun sang pag-execute sang mga proyekto. Maghambal kita nga execute K5 Andre. Bot silingon, halin na sa executive. De Blacky 500. Nan, hala nyo gid. Ari na. Ah, laban-laban. Mga ka-K5, kontumanon ini ni Speaker Martin Romualdez, ang hambal niya. Nga hindi pwede nga siya lang ang manabat, dili kay siya lang patutuan. Mga ka-K5, tidalas das gid ni tanan-tanan. Silingya hindi ni mahimo, silingya sang kongreso lang. Hindi ni mahimo, silingya sang senado, mayara man sila. Sa pag-deliberate sang mga budget. Labi kag labaw sa tanan. Silingya nagakatabo, silingya ang pag-implementar sang mga proyekto nga nagakatabo ang korupsyon sa pag-execute sang sining mga proyekto nga ini. Kag pag-execute sa mga budget. Sino? Sina? Siyempre, executive. Ari na. Di mga kakipad, maipit ni si Pakas. Pakita, Blacky 500, picture yang aras sa may sulod sang ospital na ginpatungan sa sang orange nga bayo. Araw? Aras sa prisuan, no? Gina-oxygen siya. Araw, kita nyo sa prisuan sa may sulod sang ospital. No? Aras sa ospital, may oxygen sa yang ilong. Mga ka-K5, pero ginpatungan sa sangbayo nga orange ang kolor. Ang buot silingon, ngayon siya ang bilanggo nga ara sa sulod sang ospital. Sa malipot nga sugilanon, ini siya mga ka-K5 ang gin-arrestar o gin-aristo sang mga pulis naton sa kaso nga plunder. Kagini siya ang status niya is bilanggo na sasang aton siling nga gobyerno. Pero, ara lang siya sa sulod sa ospital kay siyempre, may balatian. Araw, ginakuan siya, ginakita niyong picture niya. Ginakuan siya, gina-oxygen. Ang iyang oxygen, daway gakuan na, daway gagi sa ilong do sa bahaw. Sa ilong gidman. Do sa sunga do, no? Baka kipay. Ara sa prisuan, gigda siya o. Tapos, kinpatungan bayo niya, sang orange nga bayo. Nga nagapamatuod, gini siyang aristado. Sang ato sini nga mga pulis, mga ka-K5. Kag-upo dito si DILG Secretary John V. Crimulya. Nga nagpresentar sa iya mga K5 sang warrant of arrest. Nagbasa siya sang warrant of arrest. Sang sandigan bayan nga ginpapanaog sa iya. Like for example, nali mga ka-K5 makapaminsan na ka makaplastan mayon ni si Speaker Martin Romualdez kag maplastar yan tanan-tanan ang ginapaabot-abot sa aton nga mga pumuluyo mga ka-K5 sa bilog nga Pilipinas. Sabi ko na no, ang tuno or tenor sang ambahanon mga ka-K5 nga pag-aambahon ni Speaker Martin Romualdez. Ma'am, kay naghambal si President Bongbong Marcos nga sila nga wala di pulo pamilya basta kung sinotong may kaso, kung sinotong may ginhimo ang kalitanan, may ginhimo ang katuntuhan, dapat manabat gid. mga kakifab, lantawunta, no? Kung may ara gid man sa ginatawag nga ginahambal sa mga tao, kaya mga tao subong daw hindi mga kakifab magpati. Ang pag-intindi sa mga tao ya subong yung drama lang ya ang administrasyon ni PBBM kagsang pakaisaya nga si Martin Romualdez, kagsang mga grupo sa iya nga mga kalyado, katulad sang mga kalyado ya nga mga kakifab nga amo sanday ang magulutod nga rimulya ang taga NBI nga si Matibag, kag ang Kongreso, kag ang Senado. Amo ni mga kakifab ang pagmga pumuluyo ya subong. Naghambal sila nga niya, laban-laban sininsag, pati-pati man, drama lang na. Para nga matabunan kag magkwan, mag-die down ang kaakig sa aton nga mga pumuluyo bangon sa pagpapanaog sa warrant of arrest sa kay Vice President Sara Duterte. Kay nabalaan mo sa aton nga mga pumuluyo, ilabi na gid sa gobyerno subong ni President Bongbong Marcos. Naintindihan nila kung ano kapalangga sa tao si Vice President Sara Duterte. Bisan ano pa nga pagpangguba sa iya nga mga pangalan, bisan grabe nga waswas sa iya sa impeachment court nga ginapakita to, may mga ginapagwa sila to nga mga nakaiban nga mga naka-avail kuno sang confidential fund ni Vice President Sara Duterte, mga tagduwa plang kabulan nga natawo, mga tagduwa plang katuig edad naka-avail na sang confidential fund. Hambal ina mga kakifab sang PSA kung sang national inang statistics office mga kakifab or NSO. Kaga, ti siyempre, mga kakifab, ti damo-damo na sa mga pagpangguba sa kay Vice President Sara Duterte. Pero kung imo, mga kakifab, nga isurvey sa bilog na Pilipinas, bisan diin ka lang mamangkot kung sinong gusto nila nga maging presidente sa 2028. Sa gihapon, nagapabilin na mataas ang ratings ni Vice President Sara Duterte plus pagid sa mga ginahimo nga survey na inang trust ratings survey nagapakita nga gapanglakaak yapon mga kakifab ang survey sa kay Vice President Sara Duterte. Sa maliput nga sugilanon amo na siyang realidad. That is reality. Hindi kay himo-himo nga istorya, labi na gid ang mga pagpangguba nga nagaguluwa sa mga social media kag ang tanan-tanan nga mga pagpangguba nga mga pagpangbinotig sang presidential spokesperson ni Bongbong Marcos nga si Claire Castro. Waay ka kalingkang ang tawo. Ang mga tawo mas lalo nga nagasulid nga nagasulid. Sang ginhimo ini nga wala labot sa mga hala magtimbang kabisan diin lang nga mga pamaagi ang mga pagpanghara sa kay Vice President Sara Duterte halin sa impeachment pagkanto sa pagpakasaka sang kaso kriminal. Mga kakifab, mas labi nga nagasulid ang mga supporters ni Vice President Sara Duterte compare sa kay PBBM. Kaya ang pag-insindi sa mga pumuluyo nga si PBBM, ginapanghingabot niya ang mga kontraya sa politika. Dira mga kakifab naganubo ang ratings o contrast ratings sang administrasyon ni President Bongbong Marcos bangod mga kakifab nga nagapati ang mga pumuluyo nga daw halos nag-underdog na si Vice President Sara Duterte. Ginahingabot siya kag ginapakalain kag ginaguba ang iyang pangalan. Dibisan pala, for example, butang tabi tuod ang mga aligasyon, tuod ang mga ginapanghambal ni Vice President Sara Duterte na ipapataya ang First Lady kagang First Couple, lakip si Martin Romualdez. Magtuod abi ang ginahambal dira nga sala kagguba, sala ang iya sini nga paggamit sa iya nga mga confidential fund. Butang tabi ginkawat ginabi tuod ni Vice President Sara Duterte ang kwarta sang plakuan sang Pilipinas. Sa mga Pilipinong confidential fund dyan nga 125 million. Pero mga kakifab, hindi mo masagang ang suporta sa mga tao kay na underdog siya. Kaya ang pag-insindi sa mga tao, ginahingabot ginsaya sa administrasyon ni President Bongbong Marcos. Di kung ang tao diri sa aton sa Pilipinas, ang mga Pilipino, yung batasan sa mga Pilipino, mga maluluyon kita diri. kung sino tong ginadaog-daog, kung sino tong underdog, dira yan nagapanig ang mga puburuyo. Amo na may posibilidad ang rason. Kung naa nga masamak nga nagasulid pagini nga nagasulid ang mga supporters ni Vice President Sara Duterte, bangod nga ginalantaw sa mga tao ang pag-intsindi nila nga ginadaog-daog yasang administrasyon si Vice President Sara Duterte, mga kakifive. Ha? Amo na nga to sila nga paglantaw sa sitwasyon karon. Te, karon, lantawan nyo, wala pagkanto ni Vice President Sara Duterte sa may korte? Damudamo mga suporte siya, gahako sa iya ka nagahibi, mga kakifive. Ha? Tiga pasalamat siya. Ari mga kakifive ang statement ni Vice President Sara Duterte sang ini siya ang matapos nga makapiansa sa Quezon City Hall of Justice, mga kakifive. Kakifive Andre?

0: Mga kababayan, napakarami sa inyo ang nagpadala ng mga mensahe ng suporta, panalangin at pag-aalala. Sa sobrang dami ng mensahe ay hindi ko na masagot ang bawat isa. Sa taong bayan lamang ang tiwala ko at malaki ang aking pasasalamat dahil patuloy ang inyong pagtitiwala sa kabila ng walang tigil na political harassment mula sa administrasyon ni Marcos. Marami rin ang nagsabi na na-stress na sila sa impeachment at sa mga kasong kinakaharap ko. Gusto kong ipaabot sa inyong lahat na hindi ninyo kailangang mag-alala at huwag kayong ma-pressure. Hawak man ni Marcos ang mga senador, piskal, huwes at mga pulis. Napakaraming abogado naman ang tumutulong sa akin upang ipaglaban at mapanalo ang mga kasong ito. Ang totoong pressure ay ang kahihiyan na napakaliit ng aking naitutulong sa pagdurusa ninyo ngayon. Sa bawat paglangoy ninyo sa baha, sa kagutuman ng inyong mga anak, sa hirap na dinaranas ninyo dahil sa patuloy na pagtaas ng presyo ng mga bilihin at iba't ibang pasaning dulot ng administrasyon ni Marcos. Nararamdaman kong hindi sapat ang aking nagagawa upang maibsan ang inyong paghihirap. Ang totoong pressure ay ang maging isang opisyal ng gobyerno habang nakikita ko na si Marcos at ang ilan pang mga opisyal ay tila sariling interes lamang ang inuuna. Sa halip na kapakanan ng bawat Pilipino. Ang totoong pressure ay ang makasaysayan na pagbagsak ng halaga ng piso kontra dolyar na ngayon ay nasa 62.77 pesos na. Ang totoong pressure ay ang nawala ninyong tiwala sa pamahalaan. Busa, daghang salamat kaninyong tanan sa inyong pagsalig, suporta, ug mga pag-ampo. Dili ko kamo kalimtan, padayo na kong buhaton nga ibalik ang tapang at malasakit para sa atong nasod. Syukran.
1: K5 Nightwatch June Alojado Capulo. K5 Nightwatch.
2: Aso mo na mga ka-K5 ang pahayag ni Vice President Sara Duterte subong ng adlaw ha. September 7, 2026. Ya siningagin na pagwa nga statement may kang tanan sini. So nagakabalaka ang mga pumuluyo bangod sa grabe nga pressure sa administrasyon ni President Bongbong Marcos sa iya. Pero ginalantaw yang ini nga pressure daw sa bulaan ni siya. Ang pressure nga ara sa iya subong bangod mga ka-K5 nga waay sa sang may mahimo gid nga trabaho turutudo. Waay sa sang may mahimo mga ka-K5 para nga luwason kita sa dihamak nga grabe nga kagutom. Number one nga mga problema mga ka-K5 tiyos tuto. Problemas baha sa aton sini nga mga kabaranggayan sa mga kabanuhanan, kaprobinsyanan sa bilog nga pungsod. Number two, mga ka-K5, problema sa mataas ng mga presyo sa mga balaklon. Bangod kay gasaka ang presyo sa mga petroleum products. Buas K5, Andre? Martes! Alas 12, karos kagahon! Ah, sobra naman 5 kapiso sa masaka ng presyo sa petroleum products sa krudo. Krudo, mga ka-K5, lapit 5 pisos. Or 5 kapiso, sobra gani. Ang magasaka sa kada litro sang krudo sa mga nagpamati na subong hingagaw na kamugadaan patugong kay ang presyo sang krudo magasaka naman sobra 5 pisos. Ang presyo sang gasolina magasaka sa mga lapit-lapit 5 kapisos. Kag ang presyo sang kerosene o kung gas magasaka sang sobra man gyapon 5 kapisos. Ah? So subong ang present nga presyo sa pinakanubo nga presyo sa nga aton sininga krudo ara sa 83 dugangan sa 5 kapisos madalaga ni na sa mga 88 top 89 mga ka-K5 lapit-lapit na mananubinta ang presyo sa petroleum products ilabi na gid sa krudo sa kada litro sa buhas nga adlaw gani hingagaw na kamungadaan. Ha? Sa motong hambal ni Vice President Sara Duterte Amo na sang pressure ang iya sini nga ginalalainan kay ngati syempre wala sa sang may mahimo dre. Kay mante grabe mong administrasyon ni President Bongbong Marcos amo ning may problema. Number 3 mga KK5 nga pressure nga ginahambal ni Vice President Sara Duterte ang pagkadula sang aton nga trust o kon sa aton sini nga pagsalig sa aton nga gobyerno kag sa mga kaalyado ni President Bongbong Marcos. Halin sa pulis, pagkadto sa hustisya, pagkadto mga KK5 sa NBI, pagkadto sa iban pa. Kongreso, subong dula man sa lignamon. Kaya ang Kongreso, doon pa matyagan ko, labi na ang mga grupo, mga KK5 sa Kongreso, labi na ang mga sa prosecution na. Dula sa lig sa aton nga mga pumuluyo. Nagapakuan sila, nagapatinlo-tinlo sila nga kunoabi, hindi sila mga kawatan. Ginatudlo nila si Sara Duterte nga kawatan. Pero di hamak nga mas numero uno pagkakawatan ining mga congressman nga ini, mga kakifan. Di hamak kung ano pangawat ni Sara Duterte, butang ta. Gapangawat, kiman siya abi, 125 million na ginapasibangon. Ang inyo gani, bilyon-bilyon nga mga buisit kamo. Di Blacky 500, ngayon di patula kamo. 20 bilyon-bilyon kamo gani. Kag subong man, mga KK5, ang mga senador nga ibang nakawatan man eh. Ang mga balita ang inabatan ng builog na inadulong sa inyo sa Kalwan sa Klinika Distri Bio na Superfood Supplement nga ginhimo gikan sa Cold Pressed Extra Virgin Coconut Oil, mga KK5 kag Vitamin Distri nga pariho may maayo nga natural microbial sa aton siringa palibot. Ginapanami sang Klinika Distri Bio ang aton sininga pagfunction makakify pinagi sa paggamit sang ginatawag naton nga monoglycerides or ining monoglycerides ginahimo sa aton nga lawas into monolaurin. Ang monolaurin mga KK5 nga halin sa Klinika Distri Bio ang ginaconsider nga isa sa pinaka-epektibo kag pinaka-baskog nga natural microbial sa aton sininga palibot. Gani sa aton nga mga pinalangga nga mga tagpanamati, inom na kita sa Klinika Distri Bio, the antiviral and antibacterial specialist. Himo ini sa extra virgin coconut oil kag vitamin Distri nga mga KK5 nga nagabulig para sa pagpapag-on kag pagpalig-on sa aton nga lawas kag immune system para hindi kita dali matapikan sang balatian ilabi na sang mga viral and bacterial infections. Ginagamit man ima KK5 kag ginatawag nga natural nga klase sang antibiotic ang Klinika Distri Bio. Gani ano pang ginahulat no? Kontradingge pwede man ini mga KK5 no? Bangod kay ang Klinika Distri Bio mga KK5 ang nagapabakod sang sining fat soluble vitamin mga KK5 no? Nga nagaga o nagahimo sa pag-inhibitar sang isa ini siya ka fat soluble vitamin ning vitamin K mga KK5 nga ginagamit naton para sa pag-inhibitar sang ato sining lawas agod nga ma-inhibitar ang pagdugo sa ato sining lawas kuna impiktar kana sang dengue. Hindi bala mga KK5 so kinahanglano naton ini sa mga naigo sang dengue virus sa mga kabataan ta. Imna nyo na kagpaimna sang Klinika Distri Bio, the antiviral and antibacterial specialist. Mga KK5, kontra sa virus kag sa mga bakterya nga nagasulot sa aton nga lawas. Kung gusto ka nga mag-ayo, mag-Klinika Distri Bio. Aton nga oras, alas 9:11.
1: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. This year, 22 schools from 4 divisions across Iloilo and Guimaras have finally accepted the challenge, but only 10 schools will make it to the finals. This is the K5 News FM Iloilo Elementary School Live Reporting Competition 2026.
3: Elimination Round, Secondary Level.
1: Sino ayhan ang mangibabaw? Bantayan sa K5 News FM, Iloilo.

0: C3 Bio.
1: O si Karen, kadamog isang akon hair fall, hindi manami akon kutis. Nag-try ako to mars ang D3 Bio, kag naghining akon buhok, kag naghinis ang akon kutis.
0: D3 Bio. Ang D3, gamay Visio. Ang Visio, gamay D3. D3 Bio.
2: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Gamay Visio. Ang Visio, gamay D3. Mga magabuti ka. Para sa matino nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatilo sa imo atay. Basta tilo ang atay. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mahigo bala ang imo dugo? DTX 500. Masamig ka bala gina allergy? DTX 500. Ang DTX 500. Ang nagatilo sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy. DTX 500. Masaligan. DTX 500.
3: Red Horse Beer in Numan Wisdom.
4: Wala sang OTP sa pag-overthink. Relax lang.
3: Tama. Red Horse Beer. Nabit. Sulit.
5: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
3: Drink response. Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
0: DTX Coffee Mix.
6: Ako si Rick Vista, ng isa kanegosyante. Agod yung magpapiling na alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante. DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
0: DTX Coffee Mix.
7: Mabaka, magabutika.
0: DTX Coffee Mix.
8: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gitmasawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapo ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
9: Sang una yan, iwang-iwang sa akay. Oh. Walagit ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilana. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C. Kag one capsule, 310. After one week, nagnamigid ang akong napaminaw. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Mabaka magabutika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
10: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung magabot na ako menstruation. Yung nagigit ako makabatsyag sang sakit.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
11: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
12: Aga pamati ako sa K5 News FM Iloilo tungod kay Macho Kulit. Gakadula, gina akon stress. Nga napatyagan ka. Nagahatag, gids ang good vibes ang iyang programa. Ako gali si Angie sang kalaparan. Tunay na K5.
11: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
13: Wow, my puso.
14: K5.
15: K5
14: News FM.
15: K5
14: News FM. Championing the lives of the Filipino.
13: Wow, my puso.
0: K5 Night Watch June Alojado Capulo. K5 Night Watch. Night Watch.
16: Pabalik na mga ka-K5 diri sa aton nga pagpangalaga. Oras aton karon nakalabot kita sa 16 minutos na kaligad sa alas 9. Nga gawon ta mga report kay impormasyon halin sa aton nga mga ka-K5 reporters. Check naton una report kay impormasyon nagika na kay ka-K5 Jenny Kauyunan. Ini may kang tanan sa report nga may mga kwan kuno. May mga barangay may mga barangay diri sa sudad sang Iloilo nga wala sila nagka-submit sa ilang mga barangay liquidation sa sulod sang masubra 5 ka tuig. Ah, te. Ah, tanoy mo sa day LJN eh. Ah, yun na puga, bilis ang ilikid. Masakain nyo na ni Kaso, kagpang prisuha nyo na ni. Yun na puga. Ari ang mga detalye sa mabalita upon kita kay K5 Jenny Kuyuna nagikan sa Iloilo City Hall.
0: K5 News FM. Kampyon Report.
17: June, tama na, may lima, apat, ka mga barangay diri sa Iloilo City ang masobra lima katuig na ka K5 June nga wala nakapasa sang ilang financial report kon liquidation sang ilang barangay nga budget ka K5 June. Isa ni gani ka K5 June sang tinalikdan no, ang barangay San Pedro Molo ginpapanaugan sang notice of disallowance sa Commission on Audit o CONCOA, which means kay 5 June ginapabalik sa Commission on Audit ang balor 14 million pesos nga pondo sa barangay nga wala na liquidate kay 5 June. Isa lang ni ang barangay San Pedro Molo sa apat ka barangay kay 5 June nga wala nakapasa sa ilang liquidation sa sulod sang lima ka tuig.
16: Ang tatlo ka barangay ano pagid? Ginlawag mo naman lang ang barangay San Pedro Molo, lawagan lang tatlo para nga fair.
17: Una ka kay 5 June, duha sa may distrito sang Lapuz, ang Don Esteban kag Halandoni Estate. Samtang ang isa naman ka kay 5 June, ang Kalaparan na Arevalo. So ini ka kay 5 June, actually wala pa man gid ni ka kay 5 June, no? Wala man gid mention ni Mr. Lim kung sininga ang tatlo ka barangay papanaugan man sang notice of disallowance. Pero sila ni ka kay 5 June ang wala nakapasa sang ilang liquidation for more than 5 years. Amo na gani kay 5 June sa karon ang ginaproblema sa DILG kay amo na gani may mga iban bala ka kay 5 June nga mga barangay nga hindi sila makabalo ka kay 5 June kung paano magliquidate. May iban ka kay 5 June nga nahadlock sa ilang kapitan sila, nahadlock sa ilang barangay treasurer. According gani to Mr. Lima, ti kung nahadlock ka sa treasurer mo, ti dada di treasurer mo nagkapitan, ikaw nag-treasurer, nagbailuhan na ikaw mo sang posisyon bala ka kay 5 June
16: kay kalain. Ay kalain, ikaw na hadlok ka sa ako, hadlok ka sa treasurer mo, tayo dapat rubiluhanay ka mo to, no? Ikaw ang mga treasurer, siya ang mga kapitan.
17: Oh, amugay ti kay 5 June kay ang rason sang iban nga mga barangay mabudlay magpangita sang barangay treasurer. Ti ang rason man niya sang DILG, ang treasurer ginappoint na dira ka kay 5 June kung ing butang sa posisyon. Agud nga magubra sang ilang monthly report, magano ka kay 5 June nga mayara tsakto ang pag disimburse o kung pagwa sang kwarta sang barangay ka kay 5 June. Amo ni ang problema sa karon sa aton diri sa may Iloilo City. Last year, kay 5 June 2025, according to Mr. Lim, ngayara sa 27 ka barangay ang wala nakapasa sa ilang financial report kay 5 June. So sa karon 2026, ang Iloilo City Government kay 5 June sa bulig sa Department of Interior and Local Government, because sa kay 5 June may mga barangay na nga nasampulan. Example, ang barangay Yulo Drive kay 5 June, ding suspend ang mga barangay officials because of the unliquidated nga barangay budget. Gin-suspend sila sa ombudsman. Kumbaga, nag-lesson learn na ni sa iban nga mga barangay official, saka din nagmanton sila ka kay 5 June nga mag-ubra sa ilang nga financial report, nga magtuon ka kay 5 June sa ubra financial report. Sa karon ka kay 5 June, more or less, amat-amat na out of 180 barangays, nag-comply na sila ka kay 5 June. Tiyan mo lang ni, according to Mr. Lim, ang nabudlayan lang nila, siguro nga mapatapos by 2026 sa kay 5 June, ining lima ka mga barangay nga masobra anom tuig, imagine 2019 kay 5 June, no, ang last nilang financial report until 2025, wala sila nakapasa. That's why nga ang barangay San Pedro Molo ang gipapanaugan sang notice of disallowance sang COA. Yari bala kay 5 June, pamatian naton ang kabayan sa pahayag ni Mr. Oscar Lim.
16: Okay. Kay 5 Andre, lagta ang tingog ni Kwan? DILG
17: City Director
16: sa DILG.
7: Ang 2025 may ano bidire may sulat sa amon si City Budget nga actually out of 180 only 27 ang wala naka-prepare sang budget last year. So that's good na. Kinumpisa na namon gid na sukot namon. Then I think we have 17 barangays nga more than 2 years ba lang wala ga-submit sang ilang financial reports kay barang kay accounting. So far medyo satisfied man kami kay samat-amat naghulag man kay before the damon na more than 50 na ang more than 2 years subong kung lang taon na lang gid ang medyo critical though I think 4 barangays na lang gid ang medyo budlay gid nga wala gihapon nga submit.
15: Ano ning mga districts, sir?
7: I think ang isa na sa problema namon is from Molo.
15: Molo.
7: Yes. O ano? Si treasurer hindi daw ma-pressure sang kapitan kay because budlay gang ita treasurer. That's why sabat ko nga ito sa kapitan, kung adlokan ka sa treasurer mo, di resign ka na lang, si treasurer na lang makapitan, ikaw na lang treasurer.
16: Ay, kalainin. Diba?
7: Kaya ginahire si treasurer na mag-ubras ang ilang monthly financial report.
16: Mm-hmm.
7: Kaya damo barangay nga, ang transaction negligible bala, usually honorarium pinaka-basic. So anong kinanglan mo para ma-liquidate mo si honorarium? Payroll na nabaton ang kwarta. Minutes, meeting, proof para nga makita kung sino ang mga kagawad present during session. DTR sa mga appointed. Amo lang nga, hindi pa maliquidate. So ambal ko, kung tigdaskid ka mo, wala man kami na may mo, pero kung makasuhan ka mo, kag masuspend ko muna yung budsman, ambal ko ni, we'll see to it, na during the suspension, madala kami media para mabalans ang tanan na nasuspend ka mo because of that. Okay. Ikabudlay ba lang tanan, ginaobra, paayon, ginabuligan sila, napakita paano obrahon, even the city mayor nakubra na pagi, nag-hire siya additional personnel sa accounting para mabuligan bala sa liquidation. Pero despite that, may nabilin pa man. Pero hopefully by end of the year, gamay na lang na sila.
15: Ano yung electric okay. Corona, ang budget mo nila na comply is 20?
7: So, last year, 27, ang wala yung nakobra budget. So this year, sige pa man ang submission sa pa-approve nila budget na 2026. Pero I think more than half na ang ara na.
15: Okay. Ang apat ni Sir Claro na tanong ni Sir?
7: Nga.
15: Apat ka
7: barangay nga medyo may problema gid ni kay since more than 5 years na sila wala ko submit sa ilang financial documents.
16: Okay.
17: Na wala na natong kay K-5 Zone.
16: Sige. Go ahead, K-5 Jenny. Okay, dali gid lang nadula ang linya ni K5 Jenny. Mga ka K5 no. Go ahead K5 Jenny.
17: Actually ka K5 June wala na nadala sa atong audio pero ang sugpon sa to na mention niya ang apat ka barangay amo niya San Pedro Molo, Don Esteban, Halandone Estate, Karapalan, Alavaro ka K5 June. Ang mga sobra lima na katuig na wala na kapasa sang ilang budget ka K5 June sa City Accounting's Office na to. Na even gani ka K5 June sa Iloilo City Council sa tinikdan lang nga sesyon no sang Wednesday lang ini napasa ka K5 June sa ordinansa ang Committee on Blue Ribbon Committee chaired by Councilor Sarabia. Ang ordinansa ka K5 June no, nga naga an ordinance strengthening the timely budgetary compliance and developmental planning of barangays and sangguniang kabataan councils within the City of Iloilo through establishment of Barangay SK Budgetary Reform System, which means ka K5 June may itukod gid nga mga personnel o kuntim nga mga bulig sa mga barangay bala ka K5 June kag mga SK naton nga hindi kabalo ka K5 June gid o kun nabudlayan ka K5 June nga magpasara sang ilang annual budget, mag-liquidate sang ilang mga budget ka K5 June sa barangay. Agud naman nga ti amuna nga malikawan ang suspension, malikawan nga mapapanaugan sang notice of disallowance sang COA ka K5 June and worse is makakas sa serbisyo kung sa kadugayon ka K5 June.
16: Okay. In fairness no sa mga kapitan eh pangkatuan mo gid ni kag pang isa-isaon pamangkot para nga makwatang sabat nila parte sini sa ginpahayag ni DILG City Officer Oscar Lim K5 Jenny.
17: Yes, K5 John.
16: Okay, sige. Salamat kid K5 Jenny.
17: Iniga balita ang doon sa inyo sa DTX Coffee Mix na kakape ka na naka-detox ka pa report na gikan sa Iloilo City inis ka K5 Jenny Kauyunan para sa kape na balita sa Serbisyo Publiko kagalingawan sa Iloilo K5 News FM.
18: K5 News FM Kampyon Report.
16: Mga ka-K5, may tatlo patak balita o galing ang chimpo. Tarong nga lang na ginyo. Pasensya gid K5 Kim, langalang na K5 Reje kag K5 Karen. Buas lang amo. Ang mga balita nga nabatan ang buylog nga iradulong sa inyo sa Kaluwan sang Klinika, DTX Coffee Mix, nagakafe ka na, naga-detox ka pa. Sa mga mahilig magkafe nang hindi mabuhi kung wala kape kada adlaw. Dire kita sa healthy nga kafe. Ang Klinika DTX Coffee Mix, may chia seeds extract powder, ampalaya extract powder, kag disugard yoga cane extract powder. Nga nagabulig para sa aton manami nga digestion, nagabulig kontra constipation kag nagabulig para sa pag-detox sa aton nga lawas. Klinika DTX Coffee Mix ga kafe kanaga detox ka pa. Kaso mamaya na doon sa inyo sa kalwan sang Extend for Supplement for Men, may makakaklabuwas ka nga naghatag extra energy sa aton nga lawas kag nagapanami sa aton nga blood circulation, that's why layo kita sa stroke. Wala labot sina, nagapanami sang performance ni Mister, nagabalik sa kapag-gross ni Mister. Ilabi na gid kon parte sa paglabing-labing kay Mrs. ang paghambalan. Extend for Supplement for Men, produkto sang Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center ni Doc Ramiloy. Wait ta chimpo magka-K5 diri sa ato sini nga pagpangalagad. Sang alas sa bulong nga puwersa sang K5 News FM Iloilo. Ako naman yung ka-K5 John Alwado Kapulot para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
19: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. This year, 22 schools from 4 divisions across Iloilo and Guimaras have finally accepted the challenge, but only 10 schools will make it to the finals. This is the K5 News FM Iloilo Inter-School Live Reporting Competition 2026 Elimination Round Secondary Level. Sino ayhan ang mangibabaw? Bantayan sa K5 News FM Iloilo.
20: K5 News FM. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
21: Wow! May puso!
22: K5 News FM 88.7
21: Champion,
23: the best radio station.
22: Your favorite radio station. More hit music, more fun.

0: music, your request. The hits just keep on coming.
1: Game 5, Night Drive. Game 5, Night Drive. Game 5, Night Drive.
2: Campeón.
3: K5.
1: K5
3: News FM.
4: K5.
5: K5
4: News FM. Championing the lives of the Filipino.
6: Wow!
7: TTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
8: My family history ba na kamuusong diabetes?
9: Mag-TTX 500 ka!
8: Mataas ba na ang imo blood sugar?
9: Mag-TTX 500 ka na!
8: TTX 500
9: ang may powerful compound
8: nga nagapanubos ang imo blood sugar.
9: TTX 500 garantisado,
8: epektibo,
9: aramis mo. TTX 500.
10: This time, istoryahan ta kon ano bala nga mga identified substances ang nagakos ang cancer? Agud malikawan ta ini. Prevention is our primary goal in the fight against cancer, Dr. Mel.
11: Hindi ka mo gusto magka-cancer? Simple lang sa Bachelor GP. Inom adlaw-adlaw DTX 500 kag Mighty C. Kay ini nga power combination ang makabulig sang dako sa pagpugong nga hindi magka-cancer. Grabe ang antioxidants na. Ang DTX 500 kag Mighty C ang anti-mutagenic, anti-carcinogenic, kag syempre anti-inflammatory. Anyway, malawig ang listahan sa GP sa mga bagay nga makakancer. Pasalamat kita kay ini nga na-identify sa mga eksperto sa medisina gani isa-isa hunta ang mga kabangdanan sa pagtubo sang kanser. Naunta Sir JP, numerous listahan. Smoking. 15% sang tanan nga klase sang kanser aso sang sigarilyo ang ginhalinan. Madamo sa mga carcinogenic chemicals ang aso sang sigarilyo kag ini ang nagadamit sang imo nga DNA sang aton nga cellular leading to cancer of the mouth, nose, at eye. Tiyan, cervix, leukemia kag madamo pa.
7: TTX 500
8: para sa matino nga dugo.
7: TTX 500
8: para sa healthy nga tay.
7: TTX 500
8: ang TTX 500
7: ang may mataas nga antioxidant
8: nga amo naman
7: ang nagatino sa imo atay.
8: Basta tino ang atay,
7: happy kanunay.
8: TTX 500
7: masaligan,
8: epektibo.
7: TTX 500.
10: Suno sa isa ka study nga ginpublish sa Journal Science, ang pagsigarilyo sang isa ka kaha kada adlaw sa sulod sang isa ka tuig will lead to 150 extra cell mutation sa lungs.
11: Eh, kung gainom ka DTX 500 kag Mighty C kada adlaw, luwas ka sa mga paghubag kag luwas ka sa gitawag diabetes.
10: Ang sobra nga pagbulad sa adlaw, Doc, ang nagapa-cancer man.
11: Dapat yan, hindi gin magpasobra.
10: Oo, ang ultraviolet radiation ang makadamit sang DNA sang aton panit. Hindi
11: produce ka free radicals ya.
10: Correct, leading to melanoma or cancer of the skin. Ari pa, air pollution.
11: Oo.
10: Ang mahigko nga hangin nga puno sang harmful particles ang makakause man sang lung cancer. Sa mga drivers da kag mga nagatiner sa malawig nga panahon sa dalanon, inom gid DTX 500 kag Mighty C for cancer prevention.
11: Eh, but budgetan gina nila Sir GP, no? Ang infection Sir GP ang nagapa-cancer man. Sabi nyo, ang kagaw hindi makakancer, makapa-cancer man. Ang HPV or human papilloma virus kag ang herpes virus ang nagakusang cervical cancer sa mga babae.
10: Wow.
11: Subong man ang itawag H. pylori bacteria. So ang H. pylori infection nga nagakusang stomach and peptic ulcers ang possible man nga pwede nga magka stomach cancer. Ang hepatitis B kag C, no, pabayaan mo na. Why ka gainom DTX 500 kag Mighty C, posible nga mahulog man sa pagka liver cancer kag non-Hodgkin lymphoma. Ini nga mga virus si Sir GP ang kayang-kaya gid nga ikontrolon kung adlaw-adlaw kagainom DTX 500, Mighty C or Pure C. Sarang inibatuan sang aton immune system nga ginpabaskog na sang DTX 500, Mighty C or Pure C.
10: And of course, dalaman sa mga nagakos ang cancer, ang occupational cancer risk, ang isang asbestos, exhaust sang diesel engine, sa mga mekaniko da, factories, even agricultural pesticides and chemicals.
11: Ang una naton nga ginikanan, Sir GP, wala pa nga mga muni nga bagay mo, mga asbestos, mga usok, mga sigarilyo. Pero, grabe pa kaunon antioxidant.
10: That's why G900 ang edad.
11: Kita, ari na ni, cellphone, radiation, tanan-tanan, ara ang mga ga-generate sang free radicals. Sa subong nga moderno nga panahon, Sir GP, halos kadaliso mo may mga carcinogenic substances. Ara na sa aton ang paghalog. Ang permi ko di ginambal sa inyo ang masubo nga kamatuoran. Hadlok kita magkanser pero namian ta magkaon sa makapakanser. Namian ta obrahon ang mga makapakanser. Ang ang importante ni Sir GP dapat inom gid dito X500 kag may tisi adlaw-adlaw. Mm-hmm. Amo ni ang pinaka the best nga depensa sa aton nga lawas batok sa cancer. Kaon permi utan, damuha utan. Kaon prutas, ang mga baraton nga prutas, kauna untat na sang bisyo. Siyempre magpaniwang, mag-exercise, timprano tulog, indi magpa-stress kag inom gid dito X500 kag may tisi or pure si kada adlaw and you will be cancer free.
7: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. D3 Bio with Vizio.
5: Ako si Ana. Before problema ko gidang ako irregular nga regla. Kisa, galabot, gitatlo kabulan bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio ba okay gidang resulta subong normal na gid.
7: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Mabakas mga butika.
6: My family history ba na kamuusang diabetes?
12: Mag DTX 500 ka.
6: Mataas ba na ang imo blood sugar?
12: Mag DTX 500 ka na.
6: Ang DTX 500.
12: Ang may powerful compound
6: nga nagapanubo sang imo blood sugar.
12: DTX 500 garantisado epektibo.
6: Aramis
12: DTX 500.
7: DTX Coffee Mix.
13: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kamayara inigali nga sang ang palaya extra.
7: DTX Coffee Mix. Mighty C, alkaline nga vitamin C.
14: Ako si Anika. Kundayan ko mangi kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghambal, try ko ang Mighty C. 1 capsule 3 times a day. 1 a week lang nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, epektibo.
7: Mighty C, mabaka sa mga butika.
15: Spore Biotics nga ginugdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, your always in good health. Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
7: Good news!
15: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
16: Libre? Libre!
15: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawood, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
17: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
18: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
17: Klinika Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Klinika Deo Fresh.
18: Kaya subukan ninyo.
17: Klinika Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Klinika Deo Fresh.
18: Klinika Deo Fresh.
17: Available now.
19: Gadragsa nga punggod.
20: DTX Beauty Soap.
19: Magaspang nga panit.
20: DTX Beauty Soap.
19: Gala o magputi.
20: DTX Beauty Soap.
19: Puro katol-katol.
20: DTX Beauty Soap.
15: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
19: Bakal na sa mga butika.
7: Extend food supplement for men.
21: Ako si Fred Domingo, Extend Food Supplement user. Dakogin nga bulig sa amo mag-asawa ang Extend Food Supplement for men. Kaysang una abi daw wala nagiganay, pero may himala pamangali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for men. Epektibo gid.
7: Extend food supplement for men. Para sa matinlo nga dugo.
9: DTX 500.
7: Para sa healthy nga tayo.
9: DTX 500.
7: Ang DTX 500.
9: Ang may mataas nga antioxidants.
7: Nga amo naman
9: ang nagatinlo sa imo atay.
7: Basta tinlo nga tayo.
9: Happy kanuna.
7: DTX
0: DTX 500.
16: Masaligan.
0: Epektibo.
16: DTX 500.
22: E3 Bio.
23: With Physio.
24: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isaman ka register nurse. Sa nagsugod ako tumaos ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsaron.
25: D3 Bio.
26: Ang D3.
25: Yung may Physio.
26: Ang Physio.
25: Yung may D3.
26: D3 Bio.
27: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
28: Nga pamati kita ko sa K5 News FM Iloilo tungod na namin anak ko kay Enrico Sorita Jr. kay Dasik sa kaglaro magbalita. Ako dali si Paco Santagbakaro. Tunay, naka K5.
27: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
29: Wow, my puso.
3: K5.
1: K5
3: News FM.
15: Ang kampyon na istasyon sa Iloilo.
20: K5 News FM.

0: Bardagulan sa K-5!
1: Bardagulan sa K-5!
2: Bardagulan now! Bardagulan!
3: Kaupod si Macho Kulit!
2: Yo!
1: Yari na ang bago nga programa nga makahatag sang kasadya sa inyo!
4: Kasadya sa inyo!
2: Bardagulan sa K-5!
5: Bardagulan sa K-5!
3: Bardagulan sa K-5! Kaupo si Macho Kulit!
6: Agay! Sakit-sakit! Gidiyayayayaya!
7: Agay! Biskan sakit! Pero, nami!
8: Dali na!
9: Tawag na!
8: Maxi Nadia ta!
9: Kadamo sa problema everyday! Pero magbardagulan ta! Mag-enjoy ta!
10: Yung palangga mo na! Tuntuhon ka pa!
11: Sweet-sweet ka sa ko! Ano na iban ka man gali?
12: Hala ka pamantay sang iban! Kagalingon mo, hindi mo mabantayan!
13: Adakpan ka na! Gabutig ka pa! Di, mayo na!
1: Macho Kulit! Ang number one! Tawag na! Basta bardagulan! Si Macho Kulit!
14: Ne! Higo mo di ala chat-chat sa akon ho!
1: Bardagulan! To the max sa 88.7 K5 News FM.
0: Bardagulan sa K5.
15: It's time to roy. Higa ka dugdug agad.
16: Kampiyon.
17: This program is rated PG.
18: Rated PG.
17: So bawang bad words.
19: Bawang bad words.
17: Pero pwede ang bad jokes.
18: Enjoy.
20: Bardagulan.
1: Bardagulan.

0: Western Visayas, maayad-ayad ni nga gabi sa inyo tanan! Lunes, September 7, 2026. Padugay-dugay October na naman. November, ma-birthday naman si Matt Chocolate. Tapos December na naman. January na naman, halabira, Iloilo, pagka February. Subuan na naman kita. Pero sa gabi niya, sa mga gabi mga K5, abe, kung gusto niyo magtawag din mga K5, itawag niya! Para nga mag-enjoy kita sa buong kayo, may istorya kita, anay sa buong gabi. Sa mga K5 naton, tamyaw to man mga friends naton na sa Dili Madugay, i-share ang live naton, anay. Ote, ambot na langit subong ang Pilipinas kagarot. May mga impeachment, may mga ginadakop sa sulod sa hospital. Ay, ambot. Na, ano na lang naman? Hindi lang ko na magtakol ah. Ay, karong gainit ang ulo ko daan makita sila. Dumapiktuhan ka man, no? O, dumapiktuhan ka man, bala? Ay, ambot. Nano ni man. Well, mga kakifay, matulo tamyaw kita, anay, ha? Before kita, anay, magkakadto sa ating programa. Thank you, gigilis ako na Vienna. Sir, si Mr. Cepeda, mayang gabi. Kamusta sa? How are you mga ka-K5 naton? Kamusta kamurat na naton ng mga kauturan naton? Kaya nagpamati subong sa itong program, no? Nakatutok yapon sa K5 News of the Philippines, championing the lives of the Filipino. Kay Sir Henu, si Peda, nakatutok man subong sa aton. Mga friends naton na hello, galiya, sino mapag-greet? Mga taga-banwarte naton ng mga fanatics, ha? Abi share the live. Ara ko da sa September 10 sa Gimbal. Ina-work out ni Matt Chocolate nga makabisita diri ang Orange and Lemon sa aton sa September 10 sa K5 News FM. Pero hindi pa na-confirm ha. I-confirm ko na buwas mga ka-K5 kung ma-visit diri ang Orange and Lemon sa K5 News FM. Agud nga mahuluhapu-hapuan man sila sa pagsaka. Diri, no? Bantayan nyo da kami ha. September 10, mga ka-K5 sa Municipality of Gimbal. Wow, sadya naman eh. Mag-enjoy kita. Sino yung magadaog sa 500 pesos? Sino yung magadaog sa 1,000 pesos? Wow! Dapat enjoy lang ka mo, ha? Mga ka-K5, isa naman ka problemang basahon naton. Kagtagaan ta naman na naton sang advice subong gabi sa aton nga istorya.
1: Dear Matt Chocolate, ito ang kwento ko. May mga kwento tayong hindi madaling sabihin. Mga kwentong matagal nating itinago. Pero ngayong gabi, oras na para marinig ang kwento mo. Ito ang kwento ko.

0: bawat kwento, may saysay.
1: Bawat kwento, may saysay. Ari naman isa naman kay istorya sa mga gabi ang ato niya i-drama. Kagpamati na na kamu subong mga kakay-five naton. Kay kanami subong sang aton dramahon. Bongga, bongga gid.

0: Macho kulit, taguala ang ngalan ko nga si Catherine. Isa ako ka-estudyante nga fourth year college pero wala ako nakatapos sa akong pag-eskwela. Tungod ginag ubra ako sa isa ka balay. Naging timbang ako sang isa ka manggaranon kag dito ako nakatrabaho. Macho kulit, hindi man sa pagpabugal. Kwapa ako maputi. Pero ang problema ko lang, wala na ako ginikanan na nagasuporta sa akon. Kay bata pa lang ako, ginpabayan ako sang akon nga tatay. Hindi ginaimapunggan kung kisa nga magtulo ang akon nga luha tagagabi. Kaya kumakalantaw ako sa mga YouTube, mga MMK, makarelate gid ako kay Halin sang grade 4 ako, asa nga nag-edad ako 19 anyos, wala ko gid nabatsagan ang pagkupkup o pagkupo sa ngakon nga nanay kag tatay. Ma-chocolate, grabe man ang ngakon antos. May manghugas ako sang pinggan. May manglaba. Agud lang masuportaran ko ang akon kaugalingon. Kag nagaproblema gid ako ma-chocolit nga mismo ang akon nga tiya amuma na ang akon kontra. Isa ka beses ang ginaobrahan ko. Amo ina ang manggaranon sa amon lugar. Kagtaguon ta lang ang bana o ang bana sang akon nga ama, taguon ta lang sa ngalan nga Litoy. Isa ka beses pagsulod ko sa iya nga kwarto. Catherine. Mas maayo siguro karon sa gabi. I-massage mo ako, ha?
1: Ano, sir? Hindi ko galing kapalo mag-massage.
0: Abos lang na. Tudluan ko ikaw. Parang nga... hindi ka mabudlayan.
1: Galing, sir, ba si akigan kita ni ma'am?
0: Kabalo ka naman nga ang si ma'am mo ara subong sa Boracay. Kita lang di karoon ng tao sa sulod. Kag kung mag-massage ka sa akon, tagaantay ikaw sang 500 pesos.
1: Galing sir, hindi ko kabalo mag-massage.
0: Wala problema, Catherine. Basta hindi ka lang manugid kay ma'am mo, ha? Na i-massage mo ko karoon.
2: Ma-chocolate, nagwa ako sa kwarto ni Sir Litoy. Naduging kulbaan ako. Kaysa sulod sang duwa pa lang ako kabulan dira sa ila. Though, lain na ang iyang pagkabig sa akon, though bata niya ako. Every time nga magbugtaw kunaga, may timbang man nga nagaluto sa ila, ma-chocolate. Pero kung may sobra, kag kung wala iyang misis, ginapapungko niya ako sa ilakalanan kagdungan kami kaon. Isa ka beses, macho kulit, nagambal si Sir Litoy sa akon nga mapa-SM kami kuno. Kahit yung iyang asawa nga si ma'am naglakat sa Cebu kay isa ka kontraktor ang iya asawa.
0: Catherine, buwas ha, mapa-SM kita. Baklanta ka sang bayo. Iti birthday mo na next week.
1: Ala, Sir Litoy, daw nahuya ko bala sa imo ha. Kabuot gid bala sa imo, Sir Litoy.
0: Wala problema. Kabigon mo ko nga papa.
1: Ah, ano ang tawag ko sa imo?
0: Papa. Papaluin kita.
1: Oh. Ay, si Sir Lito, langulanguman ni Ma'am.
0: Joke lang ah. Sugod sa bong. Papa nang itawag mo sa akon. Papa Ketchup.
1: Garabi man si Sir Lito eh.
0: Ma-chocolate, garabi gid ang mata ni Sir Litoy. Kung magtulog siya sa akon, do feeling ko, do kakatunaw ako. Do ginakulbaan ako kay Sir Litoy, ma-chocolate. Catherine, do natulala ka ho?
1: Wala, sir, ah. Tumigin na panumdum lang ko.
0: Pilagali ang sweldo mo, di. Ano ang balima mo sa imo?
1: 7,000 akong sweldo, sir, sa sulod sa isang kabulan. Tapos, hatagan niya ko ni ma'am sa 15 kag 30 o 31.
0: Okay na bala sa imo?
1: Okay man, sir, ah. Importante, sir, makaobra ako, ha.
0: Ma-chocolate, yung kwanta ko lang. Kabalo ka bala, ma-chocolate, nga si Sir Litoy. Permi niya lang ako, ginatagaan sa prutas, pero ginatago niya sa ako na sawa. Amo nang hambal niya. Ginatago ni Sir Litoy sa iyang asawa kung maghatag siya sa akon sa mga pagkaon. Ma-chocolate, alas 12 ang kagahon.
1: Ala? Minig ka panok to, ha?
3: Catherine? Catherine?
1: Ay, Sir Litoy? Ikaw na, Sir Litoy?
3: Oh, boxe ko, anay.
1: Ate, sige, Sir Litoy, ha? Makanto na ko, sir.
0: Nagpanaog ako sa hagdanan, ma-chocolate.
1: Sir? Ano to tani, sir?
0: Pwede mo ko ba lang, ha? I-massage mo, di ba nag-ambal ko sa imo kagapon?
1: Ayoko, gali.
0: O, di sige. Pwede man siguro nga mauna na lang ko sa dalom, ha?
1: Sige, sir. Makawa lang ko bala niyo, sir.
0: Oh, sige.
3: Natunta ka sa kwarto, ha?
1: Oh, sir.
0: Nagpanaog ni ma-chocolate si Litoy. Panganto sa iyong kwarto. Hambal ko. Kabalukit ko niya. Kaya ko mag-massage kay Sir Litoy. Ma-chocolate, nagkuha ako sa balanyo sa ako na parador. Kag nagdali-dali man ako panaog sa hagdanan, makadto sa kwarto ni Sir Litoy. Ginkuha ko, ma-chocolate, ang balanyos nga makahanggid. Agod nga magpalanupsup man sa iya kalawasan. Sa pagsunod ko sa iyang kwarto, may music pa. Nga dumahambal ka bala nga doara ikaw sa spa.
1: Sir, kanami gila sa imo, sir, no? Kanami gila sa kwarto nyo ni ma'am?
0: Oo. Kabalo ka naman niya. Si ma'am mo, grabe gin man.
1: Kanami gila, no? Ala ka dako-dako sa goldfish gila, sir, no?
0: Oo. Koy nang tawag, koy.
1: Koy na gali?
0: Oo, nami nga isda, no?
1: Oo, gani, sir. Dako-dako, no? Ala, sir, katugnaw-tugnaw. Bula sa kwarto mo, sir.
0: Gintulog ako ni Sir Litoy, ma-chocolate. Magka-K5, relax ka muna. Kay pat-paton naton sa pagbalik. Commercial break kita, anay.
2: Only here to your favorite radio stations, 80.7 K5 News FM.
4: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
5: Wow, may puso.
6: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.

500, epektibo nga suplemento sa pagtapna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban, DTX 500, mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C. K5 News FM.
1: Ang kampyon na istasyon sa Iloilo.
2: K5 News FM.
3: Oras sa Pilipinas, alas 10:34 na mga ka-K5. So bong, i-check natin, isa naman ka-flash report.
4: K5 News FM, flash report.
3: Ginpayag ang shooting incident sa Arevalo sa mga gabi. I-check natin sa linya. O, isa naman, no? Ka-shooting incident, mga ka-K5. I-check natin sa aton ng field reporter sa mga gabi. Grabe ni. Itutok sa inyo sa radyo sa 88.7 K5 News FM. Kay Kwa, unta rin subong ang ginapahayag. Isa naman ka-shooting incident diri sa may Arevalo. Mga ka-K5, no? 10:35, mga ka-K5. And this time check is brought to us by DTX Coffee Mix. May kape ka na, naka-detox ka pa. Salamat mga K5, i-check natin sa line number 2.
4: K5 News FM, flash report.
3: Line number 2, kaupo natin si K5 Aaron Refoyo. Mayang gabi ka K5 Aaron.
5: Hindi sila kanina lang.
6: May, sabari sir, may hindi ko tanon sila.
7: Okay sir, may mukha ano sir. Malo, sir, sa nila ano sir.
6: Pilagid ka lupok sir.
7: O batay ko daw, isa ka sa o batay ko.
6: Isa, anong kung po silang yung gamit sir?
7: But lang sir, may mukha balo mo na sir.
6: Sige. Ano ba rin sir? Hayo mo lang?
7: May.
6: Di na tapos sir, pa sa bagay di ako. Ari man di bala ini ano?
7: Suspect.
6: Suspect ari pa dai, may.
7: Para man yung dalawa.
6: Di may pusel sa subong dala.
7: Kapata sir, kayo may taka ang dalawa sir.
6: Six stand by mga K5. Wala kong talang amangin. Mag-clear ka lang uro, ano? Okay, di ari pa di daw, no? Ang... Ang suspect, mga kabyanan, nga si... Okay mga kabinan, salamat rin kita sa may barangay Dulunan, Arevalo. Dirigid kita no, sa may malapit di sa pasulod gid sa barangay Dulunan kon ang sa may building di Blano tubang sa building ani nga naga raling kada no sa may area sa Molo tinaga pasentro naga pasulong gid kon tumbo malapit naton nya kon dirigid kita malapit no kay diri nga area may iskinita pasulod diri sa may zone to barangay Dulunan Arevalo. Mga ka-K5. Ang ginatumod nga suspect based sa information naton nga ginatawag nga alias sa Nunoy Kabog, no? Ang mga napilasan, si Leo at si George, mga ka-K5. Yung ginabanta, pinchit yan. Diyos na sila. Ay,
5: kung pa swap mo?
6: Ay, kung pa swap mo? Kasi mag pinalupok.
3: Alright mga K5, no? Isa naman ka shooting incident sa may Arevalo. Ginatulid naton anay mga ka-K5. Eh si Timadugay, i-check naton kay ka-K5 Kim Kaluyo ang dugang asugpon sa aton niya live. Medyo nag-autututuan si K5 Aron, hindi maayos siguro ang signal dira ng area. Pero balikan natin sa Dilimadugay mga K5 ha. Ano nga, along kita subong kay shooting incident na. Budlay na iya karong mag-coob-coob ka na. So baka K5 na ito na, ulo aligmat ka mo ha. Well, mga K5, balikan na lang karon si K5 Kim Galuyo at si K5 Aaron Refoyo. Okay, check natin later sa ilang follow-up reports sa shooting incident nga natabo dira sa may Arevalo, mga ka-K5. Balik kita sa aton nga drama sa buong gabi.
8: Dear Macho Kulit, ito ang kwento ko. May mga kwento tayong hindi madaling sabihin. Mga kwentong matagal nating itinago. Pero ngayong gabi, oras na para marinig ang kwento mo. Ito ang kwento ko.

0: bawat kwento, may saysay.
1: Mga kaka-K5, nagsulod ako sa kwarto sang akon nga bossing nga si Sir Litoy. Sang ara na ako sa sulod sang kwarto maatsukulit, daw nagakurug-kurug ako.
2: Sir, ano nahon ko, sir, imotiil?
3: Oh, ikaw na bahala mag-massage, ha? Una ang tiil ko parang na agay na tuslo ka mayo na.
2: Masin na kalaman ka pala, sir.
3: Ay, naanad na ko na. Di pala, Ma'am Siles. Nang infaming gabi.
2: Sino to kintamiyaw mo, sir?
3: Ah, mga kilala ko.
2: Amo ni sir, pisgaon ko lang imotiil.
3: Oo na.
2: Ay, gagoy ka gali, sir.
3: Oh, sakit. Garabi na sakitan ka gid, sir.
2: Sir, inayon ko lang, sir, ha? Basi bala masakitan ka gid kag mag-ano yung mutiin.
3: May problema. Na anad na ko na.
2: Sir? Butangan ko bala niyo, ha?
1: Ma-chocolate, samtang... Samtang ma-chocolate, nagahilot ako.
2: Sir, dali lang, sir, ha? Ma-check ko, anay, sir, kito. Dumi flash report, sir, wrong, sir. Dali lang yan, sir, ha?
1: K5 News FM Flash Report. Check natin sa linya liwat. Balikan natin isa naman ka shooting incident sa may Arevalo, Iloilo. Right now, kapod natin sa linya sa line number 3 si K5 Kim Kaluyo sa Flash Report. K5 Kim, mayroon ayan nga gabi eh.
4: K5 Aron.
1: K5 Aron.
4: Karang kita sa buong kakipay mo chocolate, sa raga pamati sa aton, sa may barangay Kulunan, Arevalo. Mm-hmm. Kung halin ka din sa may proper sa Arevalo Plaza, malabayan mo ng building nga do tumbok ang dilapidated nga building ni Blano. Dari sa tubang niya, may iskinita dari. Kung sa diin, ang dalan ni kakipay mo chocolate, amon ang pasulod sa may zone to, sa ginapahayag, dari na tabo, no? Ang shooting incident. Ang ginatumod nga suspect dere based sa kargang sa ginatumod nila ng tapos ang Erohania ang Moshe Elias George ang Sileo sa K5 ba Matokolet
1: Arjas George
4: masi pagdiri sa pag-interview naton sa mga pumuluyo nga wala pa di no wala pa daw na nakagawa sino nagkabog kag-ara pa sa sulod ka K5 Matokolet. May mga presensya naman dari sang kapulisan sang Arevalo PNP ari gani ding hepe sang Arevalo si Police Major Paul Vincent Pindon mga troop personnel niya kag mga katapo sang SWAT no kag may mga otoridad na to ang sa sulod sa K5 Chocolate nga ti amo ang naga lantaw pag nagatingwa good nga ti kun ara giman dito sa sulod si Ayas Tomay Kabong ang ginatudlo ka suspect at di parang natin ma-aresto ay bis pa rin sa pagpungutisa naton nga wala nabilin ang ginapahayag po sel niya karong naging gamit sa pagpanglutang sa K5 Matsokolet.
1: Sa K5 Aron, ano may natiruhan sa para klaro sa aton balang mga listeners subong o ano gindala na sa ospital or ano ang update sa iya K5 Aron?
4: Ang mga biktima nga ni ang natiruhan sa K5 Matsokolet ang gilayon niya no gindala sa pinakamalapit na hospital kag amo ning sinunoy kabog based diri sa information why padre kagwa kag ara pa to no sa sulod diri sa may eskinita ni Blano kung sila nagatutok ng aton nga live ang kamera naton kay K5 Machokolet. Tag dito sa sulod may mga kapulisan nakita dito nga nagresponde kun nga ti makonfirmar kung nga ragman balang iya nga presensya. Mm-hmm. Agod nga ti maaresto siya sa nagnuntad nga krimen kay K5 Machokolet.
1: Tibot si Ringong yung K5 aron suya ay na sila siguro sa gintiro niya. Mahigot anon sila.
4: Amo nang way pa kita sa makwa get sang tool aid get la no nga mga information kun nga nga ti dugul piada ini gin o kung gintiro yan eh, mga biktima sa K5 Machokolet. Saga mo nang parayo nato niya ginausisa. Kung ano black padalom ang ilang kumbalamera sila sa hiligotanon. Mm-hmm. Ano black dalom ang ilang hiligotanon kung mayara yun man sa K5 Machokolet. Kung sikta man, kung ano ang ilang mga relasyon sini sa suspect sa gining biktima kung mag-ano sila bala no? Sa K5 Machokolet.
1: K5 Aron, halong ikaw da. Katilok pa, nai na na K5 Aron?
4: No, K5 Chocolate, standby kay padayon kita nga nag-atalap sa mga information regarding sa nagluntad nga shooting incident dili sa may barangay Dulunan, Arevalo.
1: Salamat K5 Aron, balikan ta ka sa mga flash reports sa mga gabi.
4: Sige, K5 Chocolate, ang ini nga mga balita ila dulong gid sang kaluwan sa DTX Coffee Mix by Cafe kana nakadetox sa Paka Opon area ang natan niya patrol ako naman sa K5 Aron Repollo para sa kampyon na balita serbisyo.

0: a sad sir.
1: Sige lang bala. Eh, testing eh. Kaya mo na.
0: Okay, sir. Sir, hindi lang ko nag-uro mag-massad sa imo nga pa, ah, sir. Nakalainan ako, sir.
1: Why na yung kaso, ah?
0: Basi mo na, sir, makalaman ka.
1: Why kaso, Katerina? Dugay naman ako kapamasad sa mga massage center diri sa Iloilo. Pero ang imo gid nga massage kanami.
0: Grabe, bless you, sir.
1: Okay.
0: Ay, basi mo na, sir, nakalaman ka.
2: Mga tsokolito, wala man ako nakulbaan kay Sir Litoy. Kaya doon wala akong magibutangan, malis siya, kaya di magkanda sa Pilipinas. Pero grabe, mga tsokolito, nga kon, nga panguna-una, hambal ko, hindi man guro basto si Sir Litoy, kaya di wala man siya nagpanghurika sang akon pasas.
0: Sir, sakamot mo naman, sir. Ibanyo, santa ka sang pinakanami ka balanyos. Balanyos ni Dr. Ramil Oy, ang herbal oil. Lavender scent.
1: Oh, kanami, no, Dr. Kamot.
0: Gani, sir, doon sa Garden of Eden lang kita nga duwa.
1: Ah, Catherine, hindi ka ginmanugid sa kay mamu, ha? Nga nagsulod ka di sa kwarto ko.
0: Siyempre, sir, nye. Pero, maaway pa ka mga duwa. Wala man tayo ginahimo nga malain. Tumok-tumok malang aton obra, sir.
2: Mga tsokolit, daw nakuha ni Sir Litoy ang akon tagipusuon. After sang massage, kitagaan niya ko sang 700. Hambalya, 500 lang.
0: Ala, sir. 700, kinihatag mo sa akon, sir, ha?
1: Wala kaso. Tip po na sa imo ang 200, ha?
0: Hindi ko kahambaw, sa. Ay, happy kanya si sir. Thank you so much, sir.
1: Why problema? Basta ikaw.
2: Mga chocolate, grabe man ang akon kalipay. Sa imo man be, hindi ka bala magkalipay. Ang itagaan ka sa imo nga boss ang 700, yan naging promisa sa imo, 500 pesos lang. Macho ulit, paghigda ko sa akon nga kwarto.
0: Mabuot kalit si Sir Litoy. Ambal nila sa plato. Tapos ginbakla niya ko bayo. Tapos, ginmassage ko lang siya. Itagahan niya ko 700. Okay, good night, Philippines.
2: Mga tsokolito na namiagid ako kay Sir Litoy. Asa nga nag-abot sa shampoo na nag-abot na si Ma'am. Ginambalan ako ni Ma'am kung kamusta si Sir. Kung nag-alagaw man o kung wala. Ang sabat ko, wala man, Ma'am. Ara mo lang siya sa iyang kwarto. Kung magkaon siya, gagwa mo lang siya. Ngayon ba, mangkot ako ni Ma'am kung sino nagakadto diri sa balay. Ang sabat ko, wala man, Ma'am. Kami lang hindi. Nag-smile si Ma'am sa akon. Kagintagaan niya ako ma-chocolate sang beads halin sa Boracay.
0: Ah, Catherine. Baka nami kagid ah. Ari ang pasalubong ko sa imo day. Ay, ako ni gali, ma'am. Ala ka namin nami, ganyan ma'am ho. Yes, imo na. Ginbakal ko na sa may Boracay sa station 2. Hindi ka baloko nga, mabuot ka. Kaya nag-isariyahan naman kami ni Sir Molitoy nga mapisan ka ginman sa balay, matinlo. Kag mabuot,

0: nga, ma'am. Salamat, kid, ma'am, ha. Kina-appreciate mo gid ang akon nga kabuot, ma'am.
1: Oh, ah? Sige. I need to go na. Masleep ko, anay. I'm so very tired.
0: Ah, sige, ma'am. Ako na bahala sa mga gamit mo, ma'am.
2: Wow! At sukulit, garabi gid ang pagpakita sa mag-asawa sa akon. No, hindi ko mabayluan sang kwarta. Kay wala man ako kwarta.
0: Sige, pwas. Lutuan ko sila ni ma'am sang manamit nga pagkaon. Malaswa ako. Tanan ni laswa ilunod ko bala. Para nga dulain na naman na style.
2: Mabugta ako sang aga, ma, chocolate. Nagluto ako sang laswa. May mga tagabang, may mga okra. Duli magid kautan ang ginsimpon-simpon ko. Nagibutang ako dun sang karni nga gamay, kag mga baboy, para do chop suey ang sabor.
0: Ma'am, good morning.
1: Ay, good morning.
0: Sir, good morning, Sir Litoy.
2: Ay, good morning. Wow. Dubag ulang ko nang kakita sang utan.
0: Ay. Katirin no klase utan ni man? Halo-halo, ma'am. Amo nang uso sa bukid sa amon, ma'am. Tilawi bala, ma'am. Kompleto na siya sa vitamins. Halin sa A, dalasa niya pang NENG, ma'am.
1: Ah, abe? Tilawan ko, be?
0: Ay, kanamit. Ah, di ba, ma'am? Nami-nami ko yung magluto. Wala pa na iya sa mga sinigang mix. Salt na naging butang ko, ma'am.
2: Abe, ako ba may patilawa, be? Namit. Mas maayo siguro, Katirin, diri ka lang kaon sa amon ni mamo.
0: Oo, diri ka lang kaon sa amon kay mabuot ka. Dubata ng pagkabig namon sa imo. Ay, Sir Litoy, ma'am. Ma'am Princess, donoya ko bala sa inyo nga duwa ni Sir Litoy, ma'am. Kay karami ginang napakita niyo sa akon.
1: No worries, anak. Basta obraha lang obligasyon mo, ha? Kay next week, manakataman ako sa Cebu. Malagaw-lagaw ako sa Cebu.
0: Kanami man yan ang Cebu, ma'am?
1: Ang Cebu, amo na siya ang mabudlay kanon. Kay nag-Cebu sa imo tutunlan. Kay may tiyansyansa nga ba si Hybel doon ka?
0: Grabe gibra si Sir Litoy. Grabe gini mga sense of humor mo, sir. Dali lang kin, ma'am, ha? May nag-doorbell sa guwa.
2: Ma-chocolate, nag-guwa ako na yun. Sa pag-guwa ko, ma-chocolate, nakita akong isa ka babae nga nagatulok sa akon. Pero ginpabayaan ko. Kaya wala man siya nagsulod, kumbaga dugin ang pangan lang siguro ang amon nga doorbell, ma-chocolate.
0: Bond, ha? Ma'am, why man gali ah, mga bata ang ah, mga ruling tani. Galing kasi wala, wala yung sapak, ma'am.
1: Princess, next week malakat kami ni Sir mo sa Cebu. O ba si ako lang? Pero kung wala di gani itaho sa balay, hindi kagi magpasulod biskan sino. Biskan magpangaruling padira lang sila sa guwa.
0: Balik kali, ma'am. Tuwa lang kami di kali ni Tita Marjorie.
1: Oo. Duwa lang kamo siguro, te. Pero ti pa si mabilin man si Sir Molitoy.
2: Mas maayo siguro nga mabilin lang ko, di. Kaluoy man sila nga duwa, di.
1: Mas maayo pa siguro.
3: Kaya tinga, ang akon itong liyente nagahulat sa akon.
1: Mas maayo pa.
0: Sige, sir.
2: Basta. Ako bahala din sa inyo. Macho kulit, pagkatapos namon panyaga, pamahaw, nagsulod si ma'am sa comfort room niya kag nabilin si Sir Litoy. Kagintawag niya ako. Psst. Katarin, hindi kagin manugi kay ma'am mo ha, nagsulod ka sa kwarto ko. Kibasikon maakigan ka. Kag maakigan man ako. Wala man kita may ginaubrang nga malain.
0: Ako bahala, sir. Why, hindi problema. Dali lang kasi, ha? Greeting my chocolate from New Lucena. Kaga, shout out gali sa mga Sukenya family always ginagapamati sa aton.
2: Mga kakayvibe, wasag po na naton ang drama. 3 days na ni aton drama hasta nanta sa Wednesday. Lantahon tabi, ginkabigid man bala nila si Catherine nga bata? O kon ginhimo siya ni Litoy, tirin-tirin. Mabalikan tayo ang K5 Andre, ang aton nga flash report, wala naman. E-check yun ang mga K5 sa aton nga page sa K5 News FM Philippines. Oh, isa na ka-shooting incident. Oh. I-check lang na sa aton nga Facebook page. Ah. Hello to Philip Yani Duarte. Watching City Proper, si Tequilia Tequilia. Nagatutok man si Ma'am Celia, si Noben. Maing gab igid. And hello galik kay Cedric Miranda nga nagamamati man subong sa aton. Kay Nanay Nenfa, good evening. Kay sa mga friends natin nga nagatutok gihapon sa 88.7. Mga kaka-K5 naton, wala na kita't sample. Ah, pamati na ka mo kay Madam Usang mga ka-K-Fine. Ka-enjoyan nyo lang ah. Nag-enjoy kita, Giyapon. Shout out, ma-chocolate ka nami sa inyong program. Oo. Basta tandaan nyo mga K-5 9:30. Pagkatapos ni ka-K-5 Jun Kapulot, hindi na ka mo magalinhalin radyo. Papamati ka mo di kay may sound trip kita. Amo na ang natawag nato lang ang makarelax-relax ka mo. Pagka 10 to 11, ti may kulukadlaw-kadlaw ka mo. Tapos pagka 10, pagka 11 to 12, ti si Madam Usang, hindi na ka mo nagay pulaw. Pagtapos ni Matchokolit, hindi na ka mo mati sa iban. Parang hindi kayo mo matuyo. Ah. Ha? Mga kaifay, madamo nga salamat, Gid. Sa mga viewers naton, na nagamati sa Facebook Live, sa YouTube, na nagatutok sa K-Fan News FM Philippines. We'll be right back sa boss. The same time, the same stations, only here to your favorite radio stations. The number one, K5 News FM.
4: Kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampyon ng istasyon. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. This year, 22 schools from 4 divisions across Iloilo and Guimaras have finally accepted the challenge, but only 10 schools will make it to the finals. This is K5 News FM Iloilo Inter-School Live Reporting Competition 2026 Elimination Round Secondary Level. Sino ayhan ang mangibabaw? Bantayan sa K5 News FM Iloilo. D3 Bio Health News. D3 Bio.
5: Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa nga akong dilargo. Naglagamay nga akong nga buyon.
4: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3.
6: Ang combination sang extra virgin coconut oil nga ginupdan sang vitamin D3 nga ara sa D3 Bio, Sir JP, ang makahatag sang dako nga benepisyo sa mga may edad na no, nga maluya na ang immune system. Sila ang ginakabig ng immunocompromised, no? ang D3 Bio nga may lauric acid makahatag sa imo protection batok sa kagaw kag viruses bisan hindi mo na masaligan ang imo nga immune system. Ginupdan pa ini sang vitamin D3 nga nagaserbey nga communicator between one cell to another agud ma-regulate ang reaction sang imo nga immune system. Sa D3 Bio gina-fortify niya na imo immune system, may third immune system ka pa.
7: Ang D3 Bio, no, kung adlaw-adlaw ka gayno, makaserbi sa lawas bilang innate immune system o ang immediate responder sang immune system paagi sa monolaurin nga nagapamatay sang kagaw kag viruses on site. Ginpamanan pa sang vitamin D3 nga nagasuporta sa imong adaptive immune system nga nagapanami sa pagproduce sang B cells kag T cells. Kung ga D3 Bio ka, siyempre may immediate and long-term protection ka batok sa mga kagaw kag viruses. Te, mag-amuna nga mga benepisyo, no, makakuha ka sang pagtumar sang gituwag D3 Bio. Hindi na kuya mag-untat inom, Sir Kevin. Kay siyempre, imagine ba, kay hindi ko gusto makadto lang akong kwarta sa pagpabulong sa balatian ko. Enjoyin kuya ang akon nga healthy nga lawas, no, layo sa kagaw, layo sa virus. Kay siyempre, adlaw-adlaw kuya gainom sang D3 Bio.
8: D3 Bio.
5: Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. O weeks ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa nga akong dilargo. Naglagamay ang akong ngaboyon.
8: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3.
9: So ang D3 Bio may arasang medium chain na fatty acids. No? Sir Kevin nga na sarang, no, makabulig sa lawas pagpagwa sa mga toxins. No? Pagi sa paghapin sa intestinal wall sa good hindi ma-reabsorb ang toxin. Kag ginupdan ini sang vitamin D3 nga nagapa-enhance ang ability sang imo mga macrophages, no, manghimo sang toxin sa lawas. So ang toxin sa lawas dapat hindi magtiner,
7: dapat
9: sa lawas.
7: Dapat hindi gidya.
9: So, dapat hindi magwa. Amo na nga ginbutang kita sang Dios sang mga detoxifying organs
7: kagaya sa atay,
9: atay, no?
7: Kidney.
9: Para mabuligan nato ng aton yung mga detoxifying organs, so kinailan naka D3 Bio kita kadadlaw.
10: Dapat D3 Bio gid kay ang D3 Bio makabulig sa pag-maintain sang healthy nga kidneys. Ginahilway sang monolaurin nga yara sa D3 Bio ang imo nga urinary tract sa mga kagaw nga nagakos ang UTI nga kung pabayan pwede magsaka sa kidneys kag mahulog sa pyelonephritis. Ang may sintoma nga pagpanalakit sang likod, sa idalom lang sa imo nga mga ribs, kag sa groin area sa mga lalaki, or ang imo nga pantog, iniman ang posible nga rason nga naga-urinary incontinence ka. Bangod pati ang imo nga urinary bladder, nagluya na ka-infected na sang bakterya. Pero kung naka D3 Bio ka adlaw-adlaw, ano pa ang tsansa sa mga bakterya nga makahalit sa imo nga urinary tract? Ang D3 Bio puno sang medium chain triglycerides nga ginapakusog pagid sang imong atay paagi sa paghimo sini sa monolaurin nga nagapangguba kag nagapangtunaw sang panit sang bakterya.
7: Amo ni ang rason nga ginakabig naton ang D3 Bio, Sir GP, Sir Kevin, nga antibacterial kag antiviral.
10: Correct.
7: Specialist. Ini nga mga benepisyo ang ginpamatud-an sa mga dalubhasa sa patag sang sinsya paagi sa paghimo sa mga research kag studies. Kag ini ang gapamatuod kung ano ka epektibo ang D3 Bio kung ang problema mo kagaw ba, punjay ba, sa mga bitokon, may mga parasites, no, or even virus, inatanan kaya tunawon kag patyon sang D3 Bio dala ang iyang mga derivatives kaangay sang lauric acid kag monolaurin. D3 Bio lang malakas. Kuway pa ka katumar, tumar ka na adlaw-adlaw. Para adlaw-adlaw man, ginapatay mo ang mga kagaw, virus, nga gasulod sa imo nga lawas.
8: Nagapalandulong bala ang imo panulukan? Magalingin bala ang imo nga uno?
11: Masami nagkapangihi?
8: Masami ginauha?
11: Masi may diabetes ka na?
8: DTX 500 na?
11: Ang DTX 500
8: ang may powerful compound
11: nga nagapanubo
8: sang imo blood sugar?
11: DTX 500
8: garantisado?
11: DTX 500
8: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
12: K5 News FM.
13: K5
12: News FM. Championing the lives of the Filipino.
14: Wow! May puso!
15: You are lucky into your favorite radio stations, 88.7 K5 News FM, sa programang Bedtime Secrets. O o pwede naman si Madam Usang sa programa nga makahatag kalipay sa inyo. Gusto ko makaupo dagid ka mo.
0: Wow!
15: Kaya makaistorya kita karoon sa ginatawag nato nga mga night secrets. Like a K5 Itching Radio sa 88.7 K5 News FM. Ako naman po si Madam Usang sa programang Bedtime Secrets on K5 News FM. Magabalik pa si Madam Usang.

0: Bedtime Secrets.
1: This is K5 News FM. Good evening, everyone. Good evening to all. Ini si Madam Usang, ang inyo madam sa kagabihon. Makahatag kalipay, kag makahatag kasadya. Ang magahima sa imo kumkapi, makapatindog sang imo balatiagon. Makapaumpaw sang mainit mo nga lawas. Ako po si Madam Usang sa programang Bedtime Secrets. Ako si Madam Usang. Usang ako kay Usangon taman ka. Well, tonight mga kakay-fi, mag-inusangay naman kita sa programang Bedtime Secrets. Well, sumuha gabi, before kita mag-start sa ating air program, ginatamiyaw nato na mga taxi drivers, tricycle drivers, o mga jeepy drivers, tanan yung mga driver kag screw drivers. Ay, good evening sa tanan-tanan. Nasubong ang gabi, mag-istorya naman kita sa aton nga topic ko, para di sa Bedtime Secrets naton. Ano ba lamang nga bedtime secrets naton, Subong? Parti naman sa mga lalaki. Kasi mga lalaki, Subong, mahilig mag-gym. Ang mga lalaki, Subong, mahilig mag-paporma. Ang mga lalaki, Subong, mahilig mag-pa-sweet-sweet. Samtang ganagapangaluyag. Kag-istoryahan ito naman ang mga lalaki ng mga seloso sa kama. Ay, garabi, good. Well, subong gabi, mga KK5, may nag-PM diri sa akon. Lalaki nga, hambal, kapoy, pero kung may kachat, gadula ang kapoy. Kag-lalaki nga, kapoy kuno abe, pero kung ara sa kama, gadula ang kapoy. Oy, ari naman kita sa atong bedtime secrets. Well, sa mga kakifay sa aton, siyempre sa una, wala pa ako ba na. So, hindi ko maintindihan na ginatawag nga hampang sa kama. Ay, bongga! Alright, istoryahan natin subong mga KK5 sa Bedtime Secrets. Mga kabataan, datulog na kamuya. Hindi niya para sa inyong ini nga istorya. Ha? May ara nga lalaki nga mag-gym siya ko, no? Ano blang yung mga purpose sa mga gym para bala sa mga health? O kung para may ma-impress ikaw? Or gusto mo lang maka-abs para nga damo ka nga babae nga mapikot? Ay, garabi. Namigin man sa lalaki kung may abs. O, diba? Kasi na kumanggurong ba mapahulong-hulong. Di ko yung kung may abs. Abi, pakapta ko bisang abs mo. Ay, namigin. Yeah. So, sa mga lalaki kong kisa, yung mga namig lawas. Siyempre, para sa ako ni paglantaw, may mga lalaki nga gusto magnaming ilalawas because gusto nila matagaan man ang ilang self sa premyo. Agad tulukon sila sa ibang nga tao, hindi man. Because nga gusto nila yung magpanami sa ilalawas. So hindi kita yung mag-underestimate sa ilan na. Kung nag-gym sila, ilan na iya. Because nga may goal siya nga gina-achieve sa iyang nga kaugalingon. O diba? Ikaw ba na-gym ka? Parang magwapa ka? Magwapo ka. So mga lalaki niho, once gani niya ara sa madulom ng area, nagkalain ng ilay ang emotions, nagkalayo. O nakita mo? Sa mga lalaki daan, once nga ara ikaw sa ginatawag nga area nga malamig, area nga malinong, kung upod siyang iyang palangga, masampaw festival na siya. So sa mga babae naman, dapat kung ikaw gani asawa, hiyatag mo ang imo obligasyon sa imo nga bana. Ang rason sa mga lalaki na tantukis ang nagpangita sang iban, kaya hindi man kabalo ang asawa mag-money opera. Why? Harit pagid ha, kung siloso yung mga bana o protective kuno. Bakun siloso, hindi mo ba na protective? Pero nga, pero may lang ga-online, it's at 12 a.m, naga-online pa siya. May ginabantayan bala nga assignment or may gina-check nga attendance o sa mga lalaki tada. Kung kis amamba sila sa miga nila nga matulog na koha, good night, pero maadto pa na sa bar. Ay, kada mo ikon niya kilala nga mga lalaki nga kapakuno-kuno, binakatulog na, kapakuno-kuno nga nakapuli na, pero ara sa sulod siyang bar na gatsug-tug-tug. So ikaw naman yung kababahi, do ka referment sa ato niya girl, di ba? Kita yung malisensya, kita yung matulog na tato niya, tudog, yun nga matulog kita. Tapos kung magkadto kita sa bar gani, bo, abaton kita sa amigo. Ta, pero kung sila gani niya maglagaw, patago-tago, yun siya para maka-enjoy sila. Grabe, no, may girlfriend na sila, may enjoyment pa gid sila. Ay, karahapin na gid niya. So, hamba sa lalaki, simple lang gid up. Ang bago sa lalaki, simple lang gid sila. No? Pero ako, kati babahi, kuya, ang gusto ko tani matabo is fair lang. Kung ang imo nga boyfriend wala nagasugid siyang tuod, dapat akigan man. Nga kung babahi lang niya wala nagasugid siyang tuod, masugod ka mong idayon sa amon, mayambot na nagid. Well, sa mga K-5 natin, magabalik si Madam Usang istoryahan tapagid ha. Ano gid pala mga lalaki sa buwang? Oh, magabalik ko ah. Don't worry, magabalik si Madam Usang only here to your favorite radio stations, K5 News FM.

0: Bedtime in secrets. Bedtime secrets. On K5 News FM.
1: K5.
2: K5?
1: News FM.
3: K5.
1: K5.
3: News
1: FM. Championing the lives of the Filipino.
4: Wow!
1: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7. E3 Bio.
5: O, si Karen, kada mo isang akon hair fall, hindi man namin akon kutis. Nag-try ako to mars ang D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
1: D3 Bio. Ang D3, ng may Visio. Ang Visio, ng may D3. D3 Bio.
6: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako ng may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Ng may Visio. Ang Visio, yung may D3. Mabakas mga butika. Para sa matino nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tay. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidants. Nga amo naman ang nagatinlo sa imo atay. Mas tagtinlo nga tay. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mahigo bala ang imo dugo. DTX 500. Masamit ka bala ang gina-allergy. DTX 500. Ang DTX 500. Ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang gina halina sa mga nagkalaylay ng allergy. DTX 500. Masaligan. DTX 500. DTX Coffee Mix.
7: Ako si Rick Vista, ng isa kanegosyante. Agod yung magpapiling na alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante. DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
1: DTX Coffee Mix.
8: Mga butika.
1: DTX Coffee Mix.
9: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamu giyapon ang akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix.
8: Mamasaga butika.
1: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
10: Sige, sa una yan, iwang-iwang sa akay. Wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilana. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C. Kag one capsule, 3-10. After one week, nagnamigit ang akong napamin. Salamat sa Mighty C.
1: Mighty C.
8: Mamasaga butika.
1: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
11: Ako si Rosita. May dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C. Alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung magabot ako ng menstruation. Kung nagigit ako makabatsyag sa sakit.
1: Mighty C.
8: Mabaka sa mga butika.
1: Dry eye. Pirmiga katol. Imo mata. Hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule. Highly recommended sa mga eksperto para sa pagdapta sa mga nagkalain-lain nga sahi sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule. May aras ang lutein. Vitamin A. Vitamin E. Vitamin C. Zinc. Kag Bill Berry Extract. Para sa mas epektibo kag manami nga kombinasyon para sa eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw.
12: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita na magapangalagad sang tampad nga serbisyo publiko. Magadulog sang mga balita kag impormasyon nga wala sang may ginaapinan serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo K5 News FM.
13: Masakitang tiyan? Masaminabudlayan sa pag-ariya? Max4 Biotics ka! May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sa S4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya!
14: S4 Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. S4 Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. S4 Biotics, ginatap na ang fungi na nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica S4 Biotics!
13: K5 Kalingawan sa Barangay Fiesta Edition Iloilo City. Luyag mo ba lang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay. Magkatulang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page. Agon mag-inquire kung paano kami makakanto sa inyo nga barangay. Masinadya kita mga ka K5

0: Suki Namon sa Clínica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy.
1: Good news!
2: Good news!
0: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
3: Libre?
4: Libre!
3: Wow!
0: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbis Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Dr. Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tugtog alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Bakal na!
5: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
6: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
5: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
6: Kaya subukan ninyo.
5: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
6: Clinica Deo Fresh.
5: Available now.
7: Kadaragsa nga punggot. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Gala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro kakulkatol. DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madre de cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
7: Bakal na sa mga butika.
8: Nestor, ang sinaing!
9: Luto na!
8: Ang labahan!
9: Nakasampay na!
8: Ang uniform ko!
9: Naplansa na!
10: Ganito ako!
11: Tigasi!
10: Tigalaba!
11: Tigasay!
10: Tigaplansa! Sa araw si Mrs. ang masusunod!
11: Sa gabi, ako ang bossing!
10: Dahil kasangga ko!
11: Ang extend!
10: Supplement for men!
11: Lourdes!
10: Tapos ka ng maligo!
12: Yes, darling! Come to mama!
11: Extend Food Supplement for Men.
10: May maca at lavawaska
11: na nagpapataas ng energy
10: at stamina
11: para sa team.
10: Kasing performance.
11: Extend Food Supplement for Men.
10: Para sa matino nga dugo.
11: DTX 500.
10: Para sa healthy nga tayo.
11: DTX 500.
10: Ang DTX 500.
11: Ang may mataas ka antioxidant.
10: Nga amo naman
11: ang nagatino sa imo atay.
10: Basta tino nga tayo.
11: Happy kanunay.
10: DTX 500.
11: Masaligan.
10: Epektibo.
11: DTX 500.
10: Mataas pala ang imo blood sugar.
11: DTX 500.
10: Ikaw pala
11: ang may diabetes.
10: DTX 500.
11: Ang DTX 500.
10: Ang may powerful compounds.
11: Yan
10: ang
11: gapanupo.
10: Kagakontrolar
11: sa imo blood sugar.
10: DTX 500.
11: Masalikan.
10: Epektibo.
11: DTX 500.
10: D3 Bio.
13: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
11: D3 Bio.
10: Ang D3 Bio.
11: Yung may PCO.
10: Ang PCO.
11: Yung may D3.
10: Makakats mga butika.
11: D3 Bio.
14: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kagintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
11: D3 Bio.
10: Ang D3 Bio.
11: Yung may PCO.
10: Ang PCO.
11: Yung may D3.
10: Makakats mga butika.
0: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
15: Kapamati, gita ko yung sa K5 kay do amuna sa ang akon nga kapi kong aga. Kung wala na, do hindi na lang ko yung magbugtaw. Ako CCTV na sang tansa bye-bye, tunay na ha K5.
0: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
1: Wow, my puso.
2: K5 News FM. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
3: Wow, my puso.

0: Bedtime Secrets with Madam Usan.
1: You're looking into your favorite radio station, 88.7 K5 News FM. Sa mga K5 nato, hindi makalipat mag-inom sa Mighty C. Alkaline Vitamin C, kinamin na siya bala mga K5. Kitikol one time, may trangkaso ako sa hospital. Ako niya, nanay hospital. Mag-inom ako sa Mighty C, 2 days lang, natula akong trangkaso. Pasudlan niyo pag-ikag, dapat iyang partner is DTX 500 or D3 Bio. Kaya may namin iti sa health naton. Well, sa mga nanay at tatay naton, nilagay tulutambay every morning ni makalipat manginam sa DTX Coffee Mix. Kaya muna pinakanamit nga kapi may chia seeds sa mga K5 naton. Kaya sa mga nalaki naman naton ha, na gusto mag-boom-boom pow. Kag gusto niyo nga magtindog idan inyong genier for almost 3 months, babongga, 3 months, 3 years, pagod, or 3 hours lang. Sigurado na iya nga hindi gisya mapalong kung

So patago man siya kung wala ada, baw amo man ang iya nga panuhot-nuhot sa iban nga banggirahan. Madam usan, garabi gijaya bala ang ginatawag nga boyfriend. Kung kis Av, 3 days pa lang kamo nagnubyuhan ay pangayuon niya na ang imo mani. Ay hindi, wag iya pagatag ang mani mo. For 3 days pa lang gani, matublok-tublok na siya. Ay ano siya, makina? Hindi pwede. Habalon mo yung boyfriend mo yung wala pa gani. Gadali-dali kagedo. Paka naasa ka Diyos ang iban. Hindi lang yung imo yung mani. Okay? Madam mo siyang 5 years na kami sa boyfriend ko bago ko lang nabalaan nga agi siya. Ano ba lang dapat kung nahimuon mo ari naman kita yung sa mga agi? Kung agi ang imo nga boyfriend, tagpalangga mo, di palangga alang. Ano mo nabi kaya mo na yabala tiyagon? Pero, hambanon mo siya na hindi siya mo nalaki. Oh, bantayan mo migo mo. Te ano pa daang problema? Da. Oh, hindi mo pa discriminate kaya agi na siya bayaan mo. Hindi, may bala tiyagon man na sila. So, halungan, halungi lang. Kahit isuyahan niyo ang dapat mga lalaki, kahit may asawa ka na, para tapos, okay? Madam Usang, good evening. Grabe, kijab lang akon na depression sa subong. Kaya may boyfriend ako, 7 months kami. Pagkatapos may bata siya gali, wala o kabalo, ulihi ko na lang na ibaluan sa nagalagaw kami sa plaza, may nagpalapit kay babae sa iya. Nahamba niya ang bata mo, hindi mo masagot, nagnubya ka pa. Nag-ipos na lang ko, Madam Usang. Gusto ko siya tanibrikan, okay manaihan. Kung ako parang sa imo, pwes, pwede kidi ay kaginti. Wala iya kaya gin-inform, nag-court siya sa imo, nag-7 months na kamo. Binutig ina siya, hindi siya open sa imo. Di kung gusto mo siya brikan, pwede gid. O, kati siyempre number one, ginguba yung imo nga trust. May lang ginguba yung trust kondo ka, nagbusong ka. Pero, kung ang trust ang ginguba niya, hindi niya maayo. Di kung palangga niya ka, in the first place, dapat siyang first palangan ang aluyag siya sa imo or before mo siya sabtuan, gin-open up niya sa imo na may bata na kumabaton mo ko ay han. Kiti ula naman kami sa asawa sa akon nga miga. O, disgrasya malang. So, tani gin-open up mo sa iya. Hey, kung wala mo na gin-open up, dai, tuto, but siningon, hindi iya kapalangga. Gusto nila kaguro matilaw-tilawan. Pero natilawan yung spistasyos mo siguro, no? Ade pa gid do. So wala ko sa imo bayaing nga laki, explain mo sa ila naging gimbutegan mo ko. Okay tani na sa una pa nagina inform mo na ko earlier, wala mo la ko gimbutigan para nga hapos man sa akon. O ade pa gid, lalaki nga hambog. Daw si sinogid siya. Tapos gapa feeling nga daw manggaranon para sabton. Pero Madam Usang, in research ugid siya. Nanay, ang ginitli bandera, man tatay, nagapang umaman, tapos kinakahuya niya pa, dapat hindi inapagkahuya kung amo ng status ang kabuhi mo, correct? Kung pigado ka, hindi pagkahuya, nga ikaw lang yung isa pigado? Kaya ang pigado, wala man yung nagapigado, lang nga nagapigado kung may handom ka sa kabuhi mo, di bala? May kulo, may kwa, hindi giga victory sa pilaka adlaw. Hindi nga pinahambog absolusyon, para nga sabton ka sa babay, babakal-bakal ka gito sang Levi's pero piki man. Babakal-bakal ka tubag ng Louis Vuitton pero piki man. So, ano na biya matabo sa imo? Dapat kung anong status ng life mo, dira ka lang, hindi kaya mapinahambog. Okay, mabudlay na iya. Ari pagid, Madam Usang, sa pag-birthday ko, 18th birthday ko, ang last dance ko, amo ang tatay ko. Grabe aking sa apang boyfriend. Kaya wala, oh, tsaka nungi tagaan sa spotlight. Ay, ikaw na yaya ang may desisyon sa kabuhi mo, ya? Hindi ba chilingon ako mag-18, mag-dibu ka? Dapat ang boyfriend mo siya uli. Kung gusto mo yung tatay mo. Oh, naaka mo na? Oh, wala pa kamugari. Naging kamo. Kalain na sa batasan niya. Tanay maging happy siya. Kasi tatay mong imo nga last dance, o, diba? Ang mga ng pinaka-importante, pagita mo ba sa mga lalaking makabulig sa inyo? Hindi ka mo mangita sa lalaki nga ang ginalagas, bum-bum pa, wala kag halpan lang. Ay, hindi niya nami. Yeah. Well, sa mga kaki-five na to, wala na kita tiyempo. Wow, hindi ah, may tiyempo pa. Magabalik pa si Madam Usang. Istorya pa kita. Hindi magkalipat, maginam sa D3 Bio, mga KK5. Well, be right back si Madam Usang sa ating programa, Bedtime Secrets. Only here to your favorite

0: radio stations ang pinakin number one pinakabago. Diri lang sa 88.7 K5 News FM. Kampyon! Magabalik si Madam Usang.
1: Bedtime Secret with Madam Usang.

0: This is your favorite radio station's 88.7 K5 News FM. Sa mga ka K5 naton bao, bonggang aton istorya naman subong Cup A. Dali lang giginatamiyaw kung mga friends naton dala sa kalumpang nagkakaon tap si Lugan. Pao, gusto ko hanggarya ng pagkaon nyo sa kay Madama Osang. Kat sa mga taxi drivers naton nga nag-drive sa inang taxi, kamay pa nga magdamo pag ng inyong income, kag-relax ka mo dira kay si Madam Usang ang bahala sa inyo kagabihon. Enjoy la ka mo mga ka K5, eh parang sige-sige ang aton nga programa sa inyo. Palanggat na ka mo mga ka K5, butuhon niyo si Madam Usang. Wow, perte! Well, mga ka-K5, thank you so much. Buas naman the same time, the same stations, all here in K5 News FM.
1: K5 News FM. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
2: Wow! May puso!
1: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo 88.7.

DTX 500. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Nagaburon nga mga mata, nagamuta, nagapula kaga, nagakatol, mag-eye care ko. Ang kapsula nga himo para sa mga mata, may yara ini sang superior antioxidant. Para sa mga mata, kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye care ko, ang maskin pambasko nga kapsula para sa mga mata. Eye care ko, para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang eye care ko kag patuluan ang mga mata sang eye care drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Eye care go.
1: Sport Biotics. Makabuling sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics. Ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Sport Biotics. Kabulik sa pagtapna sang kagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Magklinika Sport Biotics ka. Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
3: Libre? Libre!
1: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktok alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Bakal na!
4: Gabasa na naman bala ang imo.
5: Ay, gabasa na naman.
4: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
6: Always nagabasa.
4: Kag nagabaho ang kilikili.
6: Mag-Clinica Deo Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
6: Clinica Deo Fresh.
5: Nagabasa na naman balaga.
4: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
6: Clinica Deo Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
7: DTX Beauty Soap.
8: Ako si Elaine, ako gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inis ang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginhalinan sa mga skin diseases.
7: DTX Beauty Soap. Pabakal sa mga butika. DTX Beauty Soap.
9: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
10: So una,
9: problema, gid ako sa akong body odor.
10: Nabuya na ako magatubang sa akong mga customers.
9: Pero subong,
10: sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
9: Kag
10: naghamis, kag nagputi gid ako nga pani.
9: Salamat gid sa DTX.
7: DTX Beauty Soap. DTX
9: Beauty Soap.
7: Mabakal sa mga butika.
11: Extend Food Supplement for Men.
12: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
11: Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men.
13: Ako si Mark. Sa tudtood lang, tungod ga kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarangka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Intestingan ko.
14: Wow, ayos gin.
13: Kamuman bala, testingin yung Extend Food Supplement for Men.
11: Extend Food Supplement for Men.
15: Para sa matino nga dugo.
11: DTX 500.
15: Para sa healthy nga tayo.
11: DTX 500.
15: Ang DTX 500.
11: Ang may mataas nga antioxidant.
15: Nga amo naman
11: ang nagatino sa imo atay.
15: Basta tino ang atay.
11: Happy kanunay.
15: DTX 500.
11: Masaligan.
15: Epektibo.
11: DTX 500.
15: Mataas bala ang imo blood sugar.
11: DTX 500.
15: Ikaw bala
11: ang may diabetes.
15: DTX 500.
11: Ang DTX 500
15: ang may powerful compounds
11: nga nagapanupo
15: kag gakontrolar
11: sang imo
15: Imo Blood Sugar
11: DTX 500
15: Asal Rica
11: Epic Tipo
15: DTX 500
11: E3 Bio.
2: Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa nga akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
15: D3 Bio. Ang D3
11: yung may BCO.
15: Ang BCO
11: yung may D3.
15: E3 Bio with BCO.
3: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
15: D3 Bio.
11: Ang D3.
15: Yung may Visio.
11: Ang Visio.
15: Yung may D3.
11: D3 Bio.
15: Mabakal sa mga butika.
11: D3 Bio.
1: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
14: Nga pamati, gina ko sa K5 News FM yung ilo tungkol na namin anak pa Enrico Sorita Jr. Kay dasig sa kaglaro magbalita. Ako gali si Paco sa Tagbakaro. Tunay, naka K5.
1: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5. News FM Iloilo.
5: Wow, my puso.
16: You're listening to 88.7 K5 News FM.

K5 News FM ang kampiyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

K5 News FM ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

0: K5 News FM Championing the lives of the Filipino.
1: Wow! Mike Puso!
0: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7. E3 Bio.
2: O, si Karen, kada mo isang akon hair fall, lag hindi man namin akon na kutis. Nag-try ako to Mars ang D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
0: D3 Bio. Ang D3, ng may Vizio. Ang Vizio, ng may D3. D3 Bio.
3: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako ang may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Ng may Vizio. Ang Vizio, yung may D3. Mga, mga butika. Para sa matinlo nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatinlo sa imo atay. Basta tinlo nga tayo. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mahigo bala ang imo dugo. DTX 500. Masamit ka bala ang gina-allergy. DTX 500. Ang DTX 500. Ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang gina halina sa mga nagkalaylay ng allergy. DTX 500. Masaligan. DTX 500. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rick Vista, ng isa kanegosyante. Agod yung magpapiling na alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante. DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
0: DTX Coffee Mix. Mga butika. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rico. Sa una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamu o giyapon ang akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapit sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mabasa ang butika. Nagaburod nga mga mata, nagamuta, nagapula kaga nagakatol, mag-eye care gold. Ang kapsula nga himo para sa mga mata. May yara ini sang superior antioxidant para sa mga mata. Kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye care gold. Ang maskin pambasko nga kapsula para sa mga mata. Eye care gold. Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang eye care gold. Kag patuluan ang mga mata sang eye care drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Eye care gold. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
6: Si Jace, ang una yan, niwang-niwang sa akin. Oh, wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C. Kag one capsule, 3-10. After one week, nagnamigid ang akong nga paming. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Mabakal mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
7: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C Alkaline Vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot na akong menstruation. No, nagin ako makabatsyag sa sakit.
0: Mighty C! Mabaka sa mga butika.
8: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sang tampad nga serbisyo publiko. Magadulog sang mga balita kag impormasyon nga wala sang may ginaapinan serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si ka K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo K5 News FM.
9: Masakitang dyan? Masaminabudlayan sa pag-ariya? Mags4 Biotics ka! May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sa S4 Biotics, gadalhay ang pag-ariya!
10: S4 Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. S4 Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. S4 Biotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica S4 Biotics!
9: K5 Kalingawan sa Barangay Fiesta Edition Iloilo City. Luyag mo ba lang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay. Magkatulang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page. Agon mag-inquire kung paano kami makakadto sa inyo nga barangay. Masinadya kita mga ka K5 sa KKB, ka K5 Kalingawan sa Barangay Fiesta. Fiesta Edition. Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news! Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
11: Libre?
12: Libre!
9: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City, sa Kalinog Branch. Kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog, sa Myagaw Branch. Kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbis Street, Baybay Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Dr. Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tugtog alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Bakal na!
13: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
14: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw kayong may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
13: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
14: Kaya subukan ninyo.
13: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
14: Clinica Deo Fresh.
13: Available now.
15: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Galaong magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
9: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
15: Bakal na sa mga butika.
16: Nestor, ang sinaing!
17: Luto na!
16: Ang labahan!
17: Nakasampay na!
16: Ang uniform ko!
17: Naplansa na!
18: Ganito ako!
19: Tigasing!
18: Tigalapa!
19: Tigasay!
18: Tigaplansa!
19: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
18: Sa gabi,
19: ako ang bossing!
18: Dahil kasangga ko!
19: Ang Extend!
18: Supplement for men!
19: Lourdes!
18: Tapos ka ng maligo!
20: Yes, darling! Come to Mama!
19: Extend Food Supplement for Men.
18: May maca at lavawaska
19: na nagpapataas ng energy
18: at stamina
19: para sa tigasing performance. Extend Food Supplement for Men
18: para sa matino nga dugo.
19: DTX 500
18: para sa healthy gatay.
19: DTX 500
18: ang DTX 500
19: ang may mataas nga antioxidant
18: nga amo naman
19: ang nagatino sa imo atay.
18: Basta tino ang atay,
19: happy kanunay.
18: DTX 500
19: masaligan,
18: epektibo.
19: DTX 500
18: mataas pala ang imo blood sugar.
19: DTX 500.
18: Ikaw ba na
19: ang may diabetes?
18: DTX 500.
19: Ang DTX 500
18: ang may powerful compounds.
19: Yan ang gapanubo.
18: Kagakontrolar
19: sang imo blood sugar.
18: DTX 500.
19: Masalikan.
18: Epektibo.
19: DTX 500.
9: D3 Bio.
3: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
9: D3 Bio.
0: Ang D3 Bio.
9: Yung may PCO.
0: Ang PCO.
9: Yung may D3.
0: Matatas mga butika.
9: D3 Bio.
21: Ako si Lito, isa kamason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
9: D3 Bio.
0: Ang D3 Bio.
9: Yung may PCO.
0: Ang PCO.
9: Yung may D3.
0: Matatas mga butika.
9: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
22: Nga pamati ako sa K5 News FM Iloilo. Tungod na namin ako sa mga drama ni Maninay Mane. Especially, ang iya nga Pages of Love. Ini si Jin sang Bitoon Haro, tunay na sa K5.
9: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM
11: Iloilo.
12: Wow, my puso.
17: You're listening to 88.7 K5 News.

K-5 News FM ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City 88.7 K-5 News FM.

0: K5 News FM K5 News FM Championing the lives of the Filipino.
1: Wow! Maikumso!
0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo 88.7. D3 Bio with Vizio.
2: Ako si Ana. Before problema, ako gida nga akong irregular nga regla. Kisa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio, bau okay, gidang resulta, subong normal na gid.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Mabakas, mga butika. D3 Bio.
3: Ako si Borges, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yumay D3. Mga butika. My family history ba na kamuhos ng diabetes? Mag-DDX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-DDX 500 ka na! Ang DTX 500 ang may powerful compound ganagapanubos ang imo blood sugar. DDX 500 garantisado, epektibo, aramis mo. DDX 500 nagapalandunong ba na ang imo panulukan? Magalingin ba na ang imo nga ulo? Masami nagapangihi? Masami ginauha? Masi may diabetes ka na? Mag-DDX 500 na! Ang DDX 500 ang may powerful compound nga nagapanubok sang imo blood sugar. DTX 500 garantisado. DTX 500 DTX Coffee Mix.
4: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan nga man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kamiyara inigali nga sang ang palaya extra.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnami. Gidang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. I Care Gold. Ang kapsula nga ginhimo para sa mga mata. I Care Gold. Ang kapsula nga may mataas nga lutein. Isa ka super antioxidant nga nagabulig sa retina. Sang mata. Gikan sa halik. Nadala sang UV rays kag blue light. Dungagan pa sang vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. I Care Gold, ang superior eye formula. Para sa epektibo nga kombinasyon, mag-inom sang I Care Gold. Kag patuluan ang mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
6: Ako si Anika. Kadayan ko mangi, kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal, try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, epektibo.
0: Mighty C! Mabaka sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
7: Mabali si Bibi. Mas masami ko bina-allergy. Iski magwalang ko kagmahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, nadula na dayo ng ako niya allergy.
0: Mighty C, mabaka sa mga butika.
8: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampiyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita na magapangalagad sa tampad ng serbisyo publiko. Magadunog sa mga balita kag impormasyon na wala sa may ginapinan, serbisyo na matuod gid lamang. Ini si ka K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo, K5 News FM.
1: Spore Biotics nga ginugdan sang prebiotics, nagapabaskog sang imo nga resistensya. Spore Biotics nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics. Kabutod-butod ang tiyan kag hindi matunawan? Mag-Spore Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion kag pagkakas sang toxins sa bituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika Spore Biotics.
9: K-5 News FM. KKB. K-5 Kalingawan sa Barangay Fiesta Edition, Iloilo City. Luyag mo ba lang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay? Magkadto lang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page. Agon mag-inquire kung paano kami makakadto sa inyo nga barangay. Masinadya kita, mga ka-K5 sa K5

0: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: Good news!
2: Good news!
0: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
3: Libre? Libre!
0: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawood, Pasig City, sa Kalinog Branch. Kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog, sa Miagao Branch. Kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbis Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson Saro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika ni Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Dr. Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktok alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Bakal na!
4: Bali ka mga lamaw! Ako'y nakapaborito nato niya ilaw!
5: Oh, hindi! Nga, perme lang ako ginalangawan!
6: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sang ilo. Klinika Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
7: Kadaragsa nga punggod,
8: DTX Beauty Soap.
7: Magaspang nga panit,
8: DTX Beauty Soap.
7: Dala o magputi,
8: DTX Beauty Soap.
7: Puro katol-katol,
8: DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre ni cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
7: Bakal na sa mga butika.
9: X10 Food Superman.
10: Ako si Ere. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid ka to sik ang akon man no. Siling sang migo ko. I-try ang X10 Food Supplement for men. Kay epektibo ko no. Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura og gid ang akon man. Kanamit gisa experience ba?
9: X10 Food Superman for men. X10 Food Supplement for men.
11: Ako si Fred Domingo. X10 Food Supplement yo sir. Dako gid nga bulig sa among mag-asawa ang X10 Food Supplement for men. Kay sang una abi daw wala nagiganay pero may himala pa man gali. Salamat gid sa X10 Food Supplement for Men. Epektibo gid.
9: X10 Food Supplement for Men. Para sa matinlo nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tay. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatinlo sa imo atay. Basta tinlo nga tay. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mahigo bala ang imo dugo. DTX 500. Masamit ka bala ang gina-allergy. DTX 500. Ang DTX 500. Ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalay-lay nga allergy. DTX 500. Masalika DTX 500. E3 Bio.
12: Ako si Gabriel. Nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Uwex ko palang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa nga akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
9: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3. E3 Bio. With BCO.
13: Ako si Boy Fidel. Isang nga health researcher kag isang man kaladjusted nurse sa nagsugod kung ako tumal sang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalon.
9: D3 Bio, ang D3, yung may VCO, ang VCO, yung may D3, D3 Bio.
0: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
14: Naga pamati kita ko sa K5 News FM. Sa ila, may balita nga husto, dali magets, kaghalin gid sa nagipusuon sang komunidad, kampyon gid. Ako si Jun sang Mandriyaw, tunay na ka K5.
0: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5. News FM Iloilo.
15: Wow, my puso.
16: You're listening to 88.7 K5 News FM.

K5 News FM ang kakampyon na estasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

K5 News FM. Ang kampiyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C. I Care Gold ang superior eye formula. I Care Gold ang kapsula ng may mataas ng lutein, vitamins, minerals kag bilberry berry extract. Isa ka herbal medicine para sa mga mata ng may mataas ng anthocyanin. Isa ka potent antioxidant nga nagabulig sa pagtinaw sang panulukan. I Care Gold ang superior eye formula para sa epektibo nga kombinasyon. Mag-inom sang maskin pabaskog nga I Care Gold kag patuluan ang mataas sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
1: Sport Biotics. Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics. Ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics. Kabulig sa pagtapna sa kagaw ng H. pylori na nagatuga sa ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka. Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
3: Libre? Libre!
1: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kad sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktong alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Bakal na!
4: Gabasa na naman bala ang imo.
5: Ay, gabasa na naman?
4: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
6: Always nagabasa?
4: Kag nagabaho ang kilikili?
6: Mag-Clinica Deo Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
6: Clinica Deo Fresh.
5: Nagabasa na naman balaga.
4: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
6: Clinica Deo Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
1: Okay ka, may kape ka sa K5. Sa solid nga tagpalamati nga wala nagahalin-halin sang ilang radyo kag nakatutok pirmi sa K5.

0: sa K5, diri lang sa kampiyon nga istasyon. K5 News FM Iloilo 88.7.
1: DTX Beauty Soap.
2: Ako si Elaine. Ako, gidangakon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kagpagpaputi sa ngakon nga panin. May yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginahalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap.
3: Pabakan sa mga butika.
1: DTX Beauty Soap.
4: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
5: So, una,
4: problema. Gid ako sa akon body odor.
5: Huya na ako magatubang sa akon mga customers.
4: Pero subong.
5: Sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
4: Kag
5: naghamis ka nagputi. Gid ako nga panin.
4: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
1: DTX Beauty Soap. Mabakas sa mga butika.
6: Extend Food Supplement for Men.
7: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
6: Extend Food Supplement for Men.
1: Extend Food Supplement for Men.
8: Ako si Mark. Sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Tingan ko, wow, ayos gid. Kamu man bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
6: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo.
1: DTX 500.
6: Para sa healthy nga tayo.
1: DTX 500.
6: Ang DTX 500.
1: Ang may mataas nga antioxidant.
6: Nga amo naman
1: ang nagatilo sa imo atay.
6: Basta tilo ang atay.
1: Happy kanunay.
6: DTX 500.
1: Masaligan.
6: Epektibo.
1: DTX 500.
6: Mataas pala ang imo blood sugar.
1: DTX 500.
6: Ikaw pala
1: ang may diabetes.
6: DTX 500.
1: Ang DTX 500.
6: Ang may powerful compounds.
1: Nga nagapanupo.
6: Kagakontrolar
1: sa imo blood sugar.
6: DTX 500.
1: Masaligan.
6: Epektibo.
1: DTX 500.
6: E3 Bio.
9: Ako si Gabriel. Nagalibog na akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
6: D3 Bio.
1: Ang D3.
6: Yung may Physio.
1: Physio.
6: Yung may D3.
1: D3 Bio with Physio.
10: Ako si Jay. Taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag ko sa D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
1: D3 Bio.
6: Ang D3.
1: Yung may Physio.
6: Ang Physio.
1: Yung may D3.
6: D3 Bio.
3: Mabakal sa mga butika.
1: D3 Bio.
0: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
2: Napamating, ito ko sa K5 News FM. Kita mo, gita ko natunaan yung mga health tips sa linti Dr. Mil. Uy, nakabulig itin sa akon para maging healthy, guwapa, kag sexy. Ako galing si Cynthia, sang barangay Ortiz City proper. Tunay na ka-K5.
0: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
11: Wow, my puso.
12: You're listening to 88.7 K5 News.

K5 News FM ang kampyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

News FM。ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City 88.7 K5 News FM.

0: K5 News FM K5 News FM Championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May kumso!
0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo 88.7. E3 Bio.
2: O, si Karen, kada mo isang akon hair fall, hindi man namin akon kutis. Nag-try ako to mars ang D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
0: D3 Bio. Ang D3, nga may Vizio. Ang Vizio, nga may D3. D3 Bio.
3: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Nga may Vizio. Ang Vizio, yung may D3. Mabagat sa mga butika. Para sa matino nga dugo. DTX-500. Para sa healthy nga tayo. DTX-500. Ang DTX-500. Ang may mataas nga antioxidants. Nga amo naman ang nagatindo sa imo atay. Basta tindo nga tayo. Happy kanunay. DTX-500. Masaligan. Epektibo. DTX-500. Mahigo bala ang imo dugo? DTX-500. Masamit ka bala ang gina-allergy? DTX-500. Ang DTX-500. Ang nagatindo sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalit. Halina sa mga nagkalaylay nga allergy. DTX-500. Masaligan. DTX-500. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rick Vista nga isa kanegosyante. Agod yung magpapiling na alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante. DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
0: DTX Coffee Mix. Mga butika. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuo giyapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Pabasa butika. Eye Care Gold. Ang Eye Care Kapsula. Nga mas ginpapasko kag mas ginpanami. Eye Care Gold. Ang kapsula nga ginhimo para sa mga mata. May superior antioxidant para sa mata. Kaangay sang lutein. Vitamin A. Vitamin C. Zinc. Kag bilberry berry extract. Eye Care Gold. Ang superior antioxidant eye formula. Basta may problema sa mata, mag Eye Care Gold na. Para sa epektibong nga kombinasyon, manginom sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
6: Sa si una yan, niwang-niwang sa akay, wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C. Kag one capsule, 310. After one week, nagnamigid ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C, mabakal mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
7: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C Alkaline Vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot na ako ng menstruation. Kung nanagid ako makabatsyag sang sakit.
0: Mighty C! Mabaka sa mga butika.
8: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampiyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sang tampad nga serbisyo publiko. Magadunog sang mga balita kag impormasyon nga wala sang may ginaapilan serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si ka K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo K5 News FM.
9: Masakit ang tiyan? Masabi na budlayan sa pag-ariya? Mags 4 Biotics ka! May fortified probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya!
10: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, dinatap na ang fungi nga nagatuga sang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Spore Biotics!
9: Sa Barangay Fiesta Edition, Iloilo City. Luyag mo ba lang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay? Magkadto lang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page. Agon mag-inquire kung paano kami makakadto sa inyo nga barangay. Masinadya kita, mga ka-K5! Vibes.

0: Masuki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: Good news!
0: Sarang na ka mo makapakonsulta sang libre.
2: Libre?
3: Libre!
2: Wow!
0: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City, sa Kalinog Branch. Kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog, sa Miagao Branch. Kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Dr. Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktok alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Bakal na!
4: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
5: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
4: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo, para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
5: Kaya subukan ninyo.
4: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
5: Clinica Deo Fresh.
4: Available now.
6: Kadaragsa nga punggot. DTX Beauty Soap. Magaspang mapanit. DTX Beauty Soap. Dala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
6: Bakal na sa mga butika.
7: Nestor, ang sinaing!
8: Luto na!
7: Ang labahan!
8: Nakasampay na!
7: Ang uniform ko!
8: Naplansa na!
9: Ganito ako!
10: Tigasin!
9: Tigalapa!
10: Tigasay!
9: Tigaplansa!
10: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
9: Sa gabi,
10: ako ang bossing!
9: Dahil kasangga ko!
10: Ang extend!
9: Supplement for men!
10: Lourdes!
9: Tapos ka ng maligo!
11: Yes, darling! Come to mama!
10: Extend Food Supplement for Men.
9: May maca at lavawaska
10: na nagpapataas ng energy
9: at stamina
10: para sa tigasing performance. Extend Food Supplement for Men
9: para sa matino nga dugo.
10: DTX 500
9: para sa healthy gatay.
10: DTX 500
9: ang DTX 500
10: ang may mataas ka antioxidant
9: nga amo naman
10: ang nagatinlo sa imo atay.
9: Basta tinlo ang atay,
10: happy kanunay.
9: DTX 500
10: masaligan,
9: epektibo.
10: DTX 500
9: mataas pala ang imo blood sugar.
10: DTX 500
9: ikaw pala
10: ang may diabetes.
9: DTX 500
10: ang DTX 500
9: ang may powerful compounds
10: yan
9: ang
10: kapanupo
9: kagakontrolar
10: sa imo blood sugar.
9: DTX 500
10: masaligan,
9: epektibo.
10: DTX 500
9: D3 Bio.
12: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
9: D3 Bio.
10: Ang D3 Bio
9: yung may BCO.
10: Ang BCO
9: yung may D3.
10: Mabagat sa mga butika.
9: D3 Bio.
13: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kadintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
9: D3 Bio.
10: Ang D3 Bio
9: yung may BCO.
10: Ang BCO
9: yung may D3.
10: Mabagat sa mga butika.
0: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
14: Kapamati ganti sa K5 kahit daw hindi gitbala makumplito ang gabi ko kung hindi ko mamati sa programa ni Machokole. Tapos kung gwapo gidang iyang mga bisita na lipay gid ko. Ako galisi Jenny Alin Saharo, tunay nga ka K5.
0: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
15: Wow, my
2: puso.
3: You're listening to 88.7 K5 News FM.

K5 News FM ang kampiyon ng estasyon sa Iloilo City 88.7 K5 News FM.

K5 News FM ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

0: K5 News FM K5 News FM Championing the lives of the Filipino.
1: Wow! My puso!
0: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM Iloilo 88.7. D3 Bio with Vizio.
2: Ako si Ana. Before problema, kung gidang ako ng irregular nga regla, kisa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio, ba okay, gidang resulta, subong normal na gin.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Mga butka. D3 Bio.
3: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gin ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaro ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Mga butka. My family history ba na kamuusang diabetes? Mag-DDX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-DDX 500 ka na! Ang DDX 500! Ang may powerful compound! Ganagapanugos ang imo blood sugar! DDX 500! Garantisado! Epektibo! Aramis! DDX 500! Nagapalandunong ba na ang imo panulukan? Magalingin ba na ang imo nga ulo? Masami nagkapangihi? Masami ginauha? Masi may diabetes ka na! DDX 500 na! Ang DDX 500! Ang may powerful compound. Nga nagapanubo sang imo blood sugar. DTX 500. Garantisado. DTX 500. DTX Coffee Mix.
4: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kamiyara, inigali nga sang ang palaya extra.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Mayra. Parmi lang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnami. Kidang akon pamatyal. Regular ang akon pagpamuhi. Wala sang hangin ang akon dyan.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mabaka butika. Problema sa mata? Ari na ang iCare Gold Capsule. Mas pinabaskog. Mas ginpanami. iCare Gold Capsule. Ang kapsula nga ginhungod ubra para sa mata. May ara nga superior antioxidant. Nga kaangay sa lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, at ginpabaskog sa dilberry extract. iCare Gold Capsule, ang superior antioxidant eye formula para sa mas epektibo na kombinasyon para sa manami na eye health. Mag-inom sa iCare Gold. Kaupod ang sa pagbutang sa iCare Drops at adlaw-adlaw. Ang iCare Gold Capsule, mabakal sa mga leading drugstores sa marubo na presyo. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
6: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
7: Mugali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Iski magwa lang ako kagmahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang. Dula, nadayo ng ako ng allergy.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
8: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sang tampad nga serbisyo publiko, magadulog sa mga balita kag impormasyon nga wala sang may ginaapinan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo K5. News FM.
9: Spore Biotics nga ginubdan sang prebiotic nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas sang toxins sa bituka. Para healthy ang tiyan, mag-Klinika Spore Biotics.
10: K5 Kalingawan sa Barangay. Fiesta!
9: Fiesta Edition Iloilo City. Luyag mo ba lang ang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay. Magkadto lang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page agon mag-inquire kung paano kami makakadto sa inyo nga barangay. Masinadya kita mga ka K5 sa

0: Suki Namon sa Clínica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy.
1: Good news!
2: Good news!
0: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre!
3: Libre?
4: Libre!
3: Wow!
0: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblasyon Ilawood, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbis Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Clínica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktok alas 5 sang hapon. Clínica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Bakal na!
5: Dali ka mga langaw! Ari na ang paborito nato niya, Ila!
6: Oh, hindi! Nga, perme lang ako ginalangawan!
7: Clinica Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sang ilo. Clinica Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Clinica Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Clinica Deo Fresh. Bili na sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
8: Gadragsa nga punggot,
9: DTX Beauty Soap.
8: Magaspang nga panit,
9: DTX Beauty Soap.
8: Dala o magputi,
9: DTX Beauty Soap.
8: Puro katol-katol,
9: DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre ni cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
8: Bakal na sa mga butika.
10: X10 Food Superman.
11: Ako si Ere, isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man, no? Siling sang migo ko. I-try ang X10 Food Supplement for Men. Kay epektibo ko, no? Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura ok gid ang akon man, no? Kanamit gisa experience ba?
10: X10 Food Superman for Men. X10 Food Superman for Men.
12: Ako si Fred Domingo, X10 Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa amo mag-asawa ang X10 Food Supplement for Men. Kay sang una, abi daw wala nagiganay. Pero may himala pa man gali. Salamat gid sa X10 Food Supplement for Men. Epektibo gid.
10: X10 Food Supplement for Men.
13: Para sa matinlo nga dugo.
14: DTX 500.
13: Para sa healthy nga tay.
14: DTX 500.
13: Ang DTX 500.
14: Ang may mataas nga antioxidant.
13: Nga amo naman
14: ang nagatinlo sa imo atay.
13: Basta tinlo nga tay.
14: Happy kanunay.
13: DTX 500.
14: Masaligan.
13: Epektibo.
14: DTX 500.
13: Mahigo bala ang imo dugo?
14: DTX 500.
13: Masami ka bala ang gina-allergy?
14: DTX 500.
13: Ang DTX 500.
14: Ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo.
13: Nga sa masami,
14: amo naman
13: ang ginahalina sa mga nagkalay-lay nga allergy.
14: DTX 500.
13: Masaligan.
14: DTX 500.
13: D3 Bio with Physio.
15: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isaman kalajaster nurse. Sa nagsugod ako tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsalon.
13: D3 Bio.
14: Ang D3.
13: Yung may Physio.
14: Ang Physio.
13: Yung may D3.
14: D3 Bio.
13: D3 Bio.
16: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar, natunaw gid ang bato.
13: D3 Bio.
14: Ang D3 Bio.
13: Yung may Visio.
14: Ang Visio.
13: Yung may D3. Mabagat
14: sa mga butika.
0: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
17: Nga pamatigid ako sa K5 kay luwas sa balita, kag music, kag entertainment. Pero migid bala sanda nagabulig sa mga pigado. Ako gali si Paulita, taga Antique. Pro, dyan ko gatinir sa lapas. Tunay naka K5.
0: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
18: Wow, my puso.
19: You're listening to 88.7 K5 News FM.

K5 News FM ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

K5 News FM. Ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

0: K5 News FM championing the lives of the Filipino.
1: Wow! Bait puso!
0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. K5 News FM.

0: K5 News FM K5 News FM Championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
2: Sa pasimula, ginawa ng Diyos ang sanlibutan ng maganda, mapayapa, puno ng pagmamahal at kaligayahan. Ngunit, dahil sa kasalanan, ang sanlibutan at ang mga nananahan dito ay lubhang na pasama. Makikita natin ito sa kaligkasan, sa kalagayan ng mga pamilya, at gayon din sa moral at espiritual na kalagayan ng sangkatauhan. Ang Diyos ba ay nagpabaya lamang dito? Hindi ba siya naawa sa ating kalagayan? Ang Diyos ay naawa sa atin, mga kapatid, kahit sa mga panira ng kaaway, dahil sa pag-ibig at awa ng Diyos. Siya ay nagtayo ng mga reformador sa bawat panahon. At ngayon, narito ang Tinig ng Reformasyon. Ang programang naghahatid sa inyo ng Ebanghelyo ng Kaligtasan sa pamamagitan ni Panginoong Hesukristo.
0: Tinig ng Reformasyon.
2: At ngayon, narito ang inyong lingkod.
3: Hello, mga kapamilya. Sa gihapon, kamusta kamo? Kamusta ang tananta nga mga tagpalmati, aton mga suki, mga nag-subaybay sa aton mga palatuntunan? Tinig ng Reformasyon. Kabay pa nga sa gihapon, kamo yara si kayong lawas, kag subong man nag-uswag ang espiritual nga kaimtang. Kaya mo gina ang kalipay naton, kag ang kalipay man labaw sa tanan sa Diyos. Nga aton ginamligan, aton ginatipan, ang aton nga lawas kag ang aton man relasyon sa Diyos nga ang aton kang tanan sa iya nga siya permi ang nagatipan sa aton kag dako nga kalipay gid sang Diyos sang mabal-an niya sang nakita niya nga kita tuto man sa iya. Amo na ang kamusta kamo tanan? Amo na permi naton diri nga ginatinguha nga tani kita mag-uswag, mag-tubo hasta nga makalabuot kita sa ginkinahanglan sa Ginoo nga requirement agud nga may ara kita paglaom sa gintigana kabuhi nga wala kita pusan kag magapuyo upod sa Dios so wala nay katubtuban. Amo na nga sa sini nga tion sa gihapon pasalamatan tang Dios. Manang kamusta ka mga tanan? Kabalo kita nga nagasurod na kita subong sa bagong tuig kag sa sini nga tuig. Ang aton pangamuyo among padayon tani sa 365 ka mga adlaw, tanan nga mga inadlaw, tani ang proteksyon ara, kalabas tanan, mga pagpakamaayo nga physical, spiritual, financial, and protection aton mga baton halin sa iya. Lakip man ang financial kay magamay man na siya o dako o damo, jo tayo o damo, siyempre normal na siya nga. Depende na sa nakita sa Ginoo nga aton ginkanangalan. Amo nang sa gihapon ang aton nga pagdayaw, pasalamat, permita si hatag sa makaako. Kaya mo na iya ginkanangalan. Amo lang na sa gihapon ang aton nga mapagpanamyaw. Kabay pa nga sa gihapon padayon gid kamo. Kamutanan nga suki ta. Mga kapamilya sa aton nga platuntunan. Sang hindi pa kita magapadayon sa aton nga pagtuon, sa gihapon mga muyo anay kita. Dakilang Diyos na sa kitasan po kayo ng mga langit. Muli kaming dumunulog sa inyong banal na luklukan sa pamagitan ng inyong bugtong na anak na namatay sa krus ang Kalbaryo. At pinasasalamatan po namin inyong dakilang pag-ibig, patubay at gabay sa taon pong ito, 2025, at sa aming pagsisimula, sa aming paglalakbay sa taon na 2026, nawa, kayo po nawa ang aming gabay, patnubay sa aming espiritual na landas sa paglilingkod sa inyo. At gayon din sa aming pamumuhay habang kami naghihintay sa pagpa-return niyo mugtong nanak. Pagpalain mo ang motos sa amin. Pagpalain mo ang nakikinig sa pilan pong ito, K5 News FM Philippines. Pagpalain mo man ang CEO, Rok Ramiloy, at pamilya. Patuloy nawa ang mga pagpapala na kinakailangan na physical, mental, espiritual, financial, and protection. Kayo po nakakaalam, kaya itinatagubilin namin sa inyo ang lahat. At patawarin mo lamang kami sa lahat naming mga kasalanan sa nakaraang taon at sa aming mga pagkulang laban sa inyo. Mabigyan po nawa kami ng iba yung karunungan, makalangit na kalaman upang makita namin ang inyong katotohanan at sa pamamagitan ng inyong makapangyarihang kamay. Kami po ay makakasunod sa inyong katotohanan, sa inyong kalooban, lahat na malitong tunin. At kami nawa ay maging tapat sa inyo at magkaroon ng kapangyarihan na nawa kami ay handang umiwas sa lahat ng mga tukso sa buhay na laging nilagay ng kaaway. Patawarin mo kaming lahat sa aming tanang kasalanan, sa mga pagkulang. Itong lahat namin sa mutalangin sa pamagitan ng matamis ang pangalan ng aming Pilipsos. Amen. Sa aton nga pagpadayon mag-uturan, sige hapon gusto kong basahon ang Roma Kapitulo 13. Mga versikulo 11 hasta sa versikulo 14. Silingdiri, dapat ninyo himuon ini, tungod kay nakabalo kamo, kung ano na ini nga tiyon. Ang tiyon sa inyo pagbugtaw gikan sa katulogon na nag-abot na. Kaya ang tiyon sa aton kaluwasan, mas malapit na sang tiyon nga kita nagtuo sing una. Ang kagabihon, madali na lang matapos, kag ang adlaw, madali na lang magsugod, gani maguntat na kita sa paghimo sang mga butang nga iya sang kadudulman. Ihanda na naton ang mga hinangiban nga iya sang kapawa. Maginawiki na kita sing nagakaigo subong nga tao nga nagakabuhi sa kapawa sang adlaw. Untatan na naton ang mahigko nga pagkinalipay upon pagpahubog-hubog, ang pagpakighilawas upon sa pagpatuyang sa unod, ang mga pagilinaway kag paghisaay. Sa baylo, isuklob ninyo si Ginoong Hesukristo, suwong inyo hinangiban, kag indi na ninyo pag sapakon ang inyo makasala nga kinaugali. Kag ang pagtuman sang iya mga handong nga lawas mo. Perti ka nami nga laygay ni Apostol Pablo sa mga taga-Roma nga pwede man nato ni aplikar sa aton nga kabuhi-subong espirituhanon. Amo na nga sandang magsulod na kita sa bag-ong tuig sa aton tagipusoon. Kabay nga manalitunuan ang aton tagipusoon sa kahigkuan sang kakagod kag bugal. Di naton manigar nga ara gid sa aton ang nabugal. Bisan nga, bisan na wala. Ha? Ara na siya. Isikway naton ang tagsa ka magsasala nga pagpatuyang kag tinguhaon nga mangin matutom maukod nga manugtuon sa eskwilahan ni Kristo. Ang isa ka bag-o nga tuig nagabukas sang iya wala sing dagta nga mga pahina sa aton atubang. Ano ang aton isulat sa ila? Ambutong balon, ano bala ang mariko dito? Muna nga. Permi naton ginabalik-balik ang sa pamilya. Kaimportante ka tama ang pamilya, kaya muna ang tagipusoon sang sosyedad. Ang pamilya tagipusoon sang sosyedad o katilingban, tagipusoon sang iglesia, tagipusoon sang barangay o probinsya o siyudad o nasyon. Nga man, kay kung maayo nga pagka edukar ang aton kabataan, malipayon ang katilingban, malipayon ang simbahan, malipayon man ang pamahimo, malipayon ang nasyon. Pero bangod kay napabayaan, amo na hindi kita matingala nga perti kadamo ang mga problema nga kung gisa nawala na solusyon. Amo na Mga kabataan, ginatamyo naton ninyo o gitamyo ninyo ang inyo mga amay kagiloy. Sang malipayong mga tuig. Apan, himuon ninyo balaini nga isa ka malipayon nga tuig para sa ila. O, kabataan naman dali ang aton nga istoryahan. Mga anak, pirmi kita naghambal nga mami, daddy, tatay, nanay, papa, mama, o ano man tawag ta. Father, mother, o, happy new year. Pero matuod ba lang, matuod gina ba lang sa bilog nga tuig? Gusto naton nga aton ginikanan, malipayon sila? Paano? Biska na lang sa aton nga hindi pagpasaway sa katilingban o hindi naman paghimo sang malain sa tubangan sa Ginoo. Malipayon ang ginikanan. Bisan pigado sa kabuhi, bisan nga hand to mouth na lang, imol. Kung hindi makaubra, wala kaunon. Pero malipayon ang mga ginikanan nga maglantaw sa mga anak nga buot katama. Naman na nga, yara sa inyo gahom ang paghimo sa inyo, mga kabataan. Ang inyo paggawi, laban, labaw sa tanan, magahimo sang isa ka malipayon o kung hindi malipayon nga tuig para sa inyo maginikanan. Mahimo mo nga magpakubakuba ang ila tigipusoon sa kalipay o kung kasakit. Ang bisan ano nga nagapakahuya sa imo manuluwas, ang bisan ano nga nagatugas ang mansa sa imo kinaiya, nagadala sing kabalaka kag kahuol sa gipusoon sang Diyos nun nga maginikanan. Tuon na siya. Ang mga Diyos nun ginikanan, kung magpasaway ang mga kabataan, dako nga konsimisyon sa mga ginikanan. Muna nga, hindi naton, o hindi ninyo, kamo mga kabataan, hindi ninyo sila paghatagan sing malipayon nga bagong tuig kun nagakabuhi kamo lamang para sa pagpahamuot sa inyo kagulingon nga wala mahamuot ang Diyos. Tinguhaay ninyo nga sugdan ini nga tuig nga mas husto nga mga katuyuan kag putli nga mga motibo bilang mga tinuga nga may salabutan o salabton sa Diyos. Dumduma nga ang imo mga buhat adlaw-adlaw nga nagaagi sa maragtas paagi sa pluma sang anghel nga nagarecord. Dapat ninyo sila masugata liwat kun ang paghukom magapungko kag ang mga libro paga buksan. Kung kaangay bala sa kurte, nagapungko ka tubangan sa imong huwis, nagatubang sa imong abogado, tubangan sa mga saksi. Amo na, kay kung wala ka mong katisting, amo na dapat pamalandungon. So, kumanan sa Diyos, ara ang mga anghel nga pirmi naga saksi. Ara ang amay, ara ang anak, ara ang Espiritu Santo. Muna nga, tani aton masugata nga sa adlaw sang katapusan, adlaw sang paghukom, tani kita, magasiling ang Diyos. You are not guilty beyond reasonable doubt, therefore you are worthy of life eternal, worthy of heaven. Bao kanami tani sa hukom sang Diyos, no? Pero daw ano kasunsun nga ang aton mga bibig naghambal sang may nayuhon nga pagtamyaw. Ginahandom ko ang inyo malipayon nga bagong tuig. Kagdayon sa pila katiyon naghambal sing walay pasinsya masubo nga mga tinaga. O, di ba? Butambalon, handom kita sa atong magirikanan na malipayon sila sa bagong tuig. Pero sa pila lang ka mga tiyon, naghambal naman kita dayon sa makapasubo sa ila. Amunang pila ka mga kabataan ang handa gid sa pagbaisay parte sa mga dutay lang abutang. Ngayon di luyag maghimo sang pinakagamay nga sakripisyo para sa iban. Sa mo, ang bagong tuig hindi magdala sing matuon nga kalipay. Mahimo sila. O mahimo mga kabataan magpatuyang nga masinadyahon nga kinasadya. Apang ang ilatay pusoon wala sing paghidait o kun kalipay. Hindi bala nga magkarika nga may paghinulsol kag pagpaubos kay Jesus. agon nga matinduan ka niya gikan sa kigkuan sang sala kag nagakabagay ka sa iya langit noon nga ginharian. Ang tanan nga nagahimo sini makatigayon sang pinakamalipayon nga bag-o nga tuig nga ila na eksperyensyahan. Maeksperyensyahan ta basta nga kita nakaangot sa Dios, makabataan labi na. Perti kalipay ang langit, perti man kalipay mga anghel, suro sa 15 versikulo 7 sa Lucas, kag perti kalipay ang ginikanan nga mga Dios nun nga ginikanan. Magdala ini sing kalipay sa langit kag kalipay sa luta. Manabo ang nagapangita sang talagsaon nga regalo nga ihatag sa ila mga abyan. Hindi bala ninyo mga kabataan, dalhon kay Jesus ang dulot nga iya ginapabaloran halabaw sa tanan nga iban pa ang dulot sang inyo tigipusoon. Muna kay kabalo na kita nga exchange gift sa parang sa Christmas, bisan sa ara sa New Year, may ara man sa New Year gapon exchange gift, mga Thanksgiving, pero sa isig pareho lang nga hinatagay sila. Pero nga hindi kita makahatag sang pinaka mahal nga dulot sa Dios nga dalhon tani kay Jesus ang dulot nga ginapabaloran pa, ginapabaloran maayo sang Ginoo. Ngano na nga dulot? Ang dulot ta sa aton tigpusoon sa iya mga pamatan-on, mga kabataan. Amo na ang pinakadako nga regalo nga ginahulat ni Kristo nga tani aton ikahatag sa iya. Samtang ang iban sa tiyon sang kapistahan nagapatahom sang ila kagulingon agod pahamutan ang mga mata sang ila mga abyan, ilang mga amigo, amiga. Indi bala nga pangitaon ta ang pagpatahom nga ginapabaloran sang langit ang dayan-dayan sang isa ka malulo kag malino nga espiritu mga kabataan. Kung dalon naton sa Dios ang nahauna nga dulot, ang bili sang tagsa kadulot ginapausuwag kag ang gugma nagahimo sini nga indi lamang isa ka malagi nga pagdayaw kundi isa ka hamili nga halad gikan sa nahumok nga tigpusoon nga sa diin nagapuyo ang paghidayat ni Kristo. Magailig ang sinsiro nga mga handom mainayawhon nga mga pulong kag mga buhat kag tapos nagakaigo nga mga halad. Mandamo ang mga regalo kag pagtamyaw nga ginabayluhan, ginabayluhanay sa adlaw sang bagong tuig. Sa maginikanan kag mga kabataan, mga bana kag mga asawa, mga utod kag mga abyan kag mga kakilala. Kung matapos na ini, madamo ang nagapabatyag sing kaumpawan. Gintuman nila ang ila katungdanan sa paghatag sang mga regalo kag mga yuhom kag mga pagdayaw para sa okasyon kag dito dapat matapos ang butang. Ang masunod nga adlaw kag masunod kag ang padayon sa katapusan nga sang tuig magdala sang masubok, mapinlanggaon nga mga pulong, pagpangita sang sayop, pagreklamo kag walay hinalongong nga pagpatumbaya sa mga pinalangga sang panimalay. Anong butang malon mga kuturan? Nga kung kisa, perti kalipay kita sa panahon sang aton nga anniversary, panahon sang aton pagtililipon, nga man sa mga okasyon, kaya sa meet lang na nga Christmas party or Happy New Year, New Year celebration. Ang problema lang, kaysa pagkatapos sa itong okasyon, dito lang hasta. Pagkatapos sa itong okasyon, gamay lang nga hindi pangintindihan ay, lalisan ay, dayon inaway, dayon mga pulong, mga pagpangita sang sayop, mga pagreklamo, pagkumod-kumod, walay hinalungong, pagpatumbaya sa mga pinalangga sang pamalay, sa panimalay. Amo na nga, ang bago nga tuig, amo na importante nga aton nga dumdumon. Ang amo nga bag-o nga tuig, isa nga ang mga anghel, mga kasubo, kag mahuya sa pagsulat sa mga iriko dito. Nga man, kay ang hindi tani nila gusto isulat, pero kay gusto man sa Ginoo nga irikod tanan ang aton mga pulong, hindi amo. amon ang ginasiling ganit naton, mga pulong nga maayo o hindi, mga pulong nga mga palipay o nakapasubo, mga malain nga mga pinulungan, hindi malipay ang Ginoo. Amon nga hindi tani i-record sang anghel, pero napilitan sila kaya muna ang ginsugo sang Ginoo. Ini bisan ano o di malipayon tani ang aton ma-record. Ang mga abiyan kag mga himata nagahatag sang dulot sang kasubo, isa kalulan sang pagkadima ayo nga nagarugmok sang paglaom kag nagahimo sang lulubngan nga daw kalhamutan. Amun ang ginahandom ginabala naton ang aton mga pinalangga sing malipayon nga bagong tuig niyan, himo naton ini nga amo sa ila paagi sa kayo, paagi sa pagsimpatiya, paagi sa pagkamalipayon, paagi sa pagkadi makagod nga debosyon. Kun makakuring magkonektar kita sa Dios, kun kita nakaangot sa Dios, ang ginahalinan sang paghidait, kagkapawa, kagkamatuoran, ang iya Espiritu, ang Espiritu sang Dios, magailig sa aton bilang isa kaalagyan sa pagpaumpaw kapag pagkamaayo sa tanan nga sa palibot naton. Mahimo nga ini na ang katapusan nga tuig sang aton kabuhi. Posible na, labi na sa mga maedad na, pero sa subong, hindi pa idaray, kundi depende na sa aton lifestyle. Now, kung mahimo nga ini nga tuig, amo na ang katapusan sa aton tuig dahil sa kabuhi. Hindi bala kita magsulod sa sini nga may mauna-hunaon nga pagbinag-binag? Hindi bala ang pagkasinsiro, pagtahod, pagkamaayo, nagmagamarka sang aton pamatasan sa tanan? Hindi kita magdumili sang bisan ano sa iya, sa Dios na naghatag sang iya hamili nga kabuhi para sa aton. Mga amay kag mga iloy, dalhan ninyo ang inyo mga anak sa kabag-uhan kag pagbuskad sang pagkapamatanon kag ihalad sila sa iya pag-alagad. Ikonsagrar naton ang tanan sa Dios, ang pagkabutang nga iya gin tugyan sa aton. Labaw sa tanan, ihatag naton sa iya ang aton kagulingon, isa ka kinabubuton nga halan. Himo naton ang isa ka kinabubuton magkabuhi para sa ihimaya, kaghatagan niya kita sang malipayon nga mga tuig, bag-o nga tuig. Ang daan nga tuig nadula na o magtaliwa na siya, ang mga tinaga, handomon ko ikaw sang malipayon nga bag-ong tuig, ginasulit sa malayo kang malapit, sang mga ginikanan kang kabataan, mga utod, mga lalaki kang gubay, mga kilala kang mga abiyan. Sa kalibutan nga pareho sa aton, ining panamiyaw sa bag-ong tuig daw mas nagakaigo sang sa malipayon nga Paskwa. Aton na ginasiling diri. Nga man, nga bag-ulang ginapalano gikan sa bibig, pagkanto sa bibig.

para sila sagradong ginasaulog sa sulod sang isa ka semana nga may dako nga seremonya. Ang daan nga mga utang ginabayaran, ang daan nga mga kaaking ginapatawad. Kung ang isa ka individual hindi makabayad sang iya mga utang, ang iya mga kasimanwa nga mga inchik kinagabulig sa iya agud ang daan nga mga kwinta, ang daan nga listahan hindi na madala sa bag-o nga tuig. Siling nila si Dios, J as in John, O double S, ang ila Dios, open and close parenthesis, maakig sa ila kung pabayaan nila ini nga hilikoton. Amo na nga may ara sila pag ugyon, may ara sila pag binuligay. Kung nakautang ka halimbawa dayon hindi kayo makabayad, dayon mabalaan sang imo utod e sa imo abyan o sa imo parinti nga insik, sila ang magbayad. Ngaman, kay indin la gusto nga madala ang imo listahan nga may utang ka sa palabot ng tuig. Bisan pa nga ining mga pagano wala sing hinalungong sa matuod nga Dios, apang sa sining mga butang, ang ila halimbawa takos ilugon bisan sa mga Kristiyano. Tapos na binagbinagon, kopyahon ta. Ang managasimba sa mga Diyos-Diyos, hindi dapat mag-una sa mga anak sang buhay ng Diyos. Hindi balang ang mga kasaypanan dapat ituad, kag ang mga kinatuhayan dapat isikway antes kita magsulod sa bagong tuig. O kabay pang tagsa kasimbahan sa aton duta, may isa kapaghusay sang dumaan ng mga kabunlayan, nga ang mga kahisa kag mga sayop sa tunga sang mga kauturan mahimo nga matadlong. Hindi bala ang nga ang manunubos sang kalibutan kag ang balaan nga mga anghel magatulok sa amo nga talanaon nga may kalipay? Hindi bala magatunog ang langit nun nga mga arko sa matamis nga musika paghidayat sa duta maayong kabuton sa mga tao? Tinguhaon naton nga ipahamtang ang mga butang sa tunga naton agod nga maangkon naton ang pag-ugyon sang langit. Dalho naton ang tanan naton nga mga gikinahanglan nga ihalad sa Ginoo. Amo na ang bag-o nga tuig sa mga insik nagasugod sa Pebrero. Pebrero ang ila. Kag nagadugay sing isa ka semana sa ginasiling naton. May kinabatasan sila sa paghusay sang tanan nila nga pag-inaway sa tunga nila sang tanan nga wala pa mabayaran nga mga utang kag kun may mga hindi makasarang sa aton ginabaldiri sa pagbayad sang ilang mga utang ginapatawad sila. Gani ang bag-o nga tuig ginasudlan nga ang tanan nga kabudlayan kag mga kwinta nga nalista na husay na. Isa ini ka pagano nga kinabatasan nga maayo nga kopyahon sang Kristiyanong kalibutan. Ang kasukuan sang Dios nagakinahanglan sini tanan sa aton. Kaglabi pa, dapat naton gugmaon ang aton isigkatawo, isip aton isigkapariho, subong sang aton kagalingon. Bot silingon, dapat naton pakigangutan ang aton mga isigkatawo sa tanan nga mabutang, subong sang luyag naton nga pakigangutan nila kita. Kung layag naton nga maghulag sila sing makatarunganon kag malipayon sa aton, niyan dapat kita maghulag sing makatarunganon kag malipayon sa ila. Dapat lang naton himuon ang aton nga mga obligasyon. Muna kuturan makaibayanan, perte ka importante kanami nga pamalandungon ang pagselebrar sang aton mga kuturan makaibayanan nga mga insik sa ila nga bag-o nga tuig. Pero sa bulan sang Pebrero, dayon isa ka semana nga pagselebrar sa ilang nga bag-o tuig. Wahi na magkita sing tiempo mga padayon pa aton tapuson sa nubo nga pangamuyo. Dakilang Dios, nasa kaitasan po kayo ng mga langit. Muli kaming dumunulog sa inyong banal na luklukan at pinasalamatan po namin ang dakilang pag-ibig patnubay at gabay. Maraming salamat po sa pagkataon na kung saan kami po ay nakapagbulay-bulay lalo tigit sa patapos at natapos na tuig na taon 2025.

At kami po ay papasok na sa 2026. Ang inyong patnubay at gabay ang kailangan. Nawa patuloy ang mga pagpapala na kinakailangan namin matanggap sa mga sinalipong ito at sa pala sa hinaharap. Pagpalain mo ang ginagamit ng pilan kay 5 News FM Philippines. Pagpalain mo man ang CEO Camilo Oye at pamilya. Patuloy nawa ang mga pagpapala na kinakailangan na physical, mental, spiritual, financial protection, gayon din sa mga kawani. At patawarin mo kaming lahat sa aming mga pagkulan at pagkasalaman sa inyo, lalo tigit sa nakaraang taon. At itong lahat aming samot dalangin sa pamagitan ng matamis na pangalan ng aming Pinesus. Amen.

0: K5 News FM championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information.
2: Di ba kauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imong pagkaon? So meaning, namahaw kalas 7, dapat manyaga kalas 12, manyapon ka alas
3: 7. So pain reliever, na-relieve siya ang pain, bangod nag-inom ka. After 4 hours, madula na si reliever, aragya pong pain.
4: Kung magsubra ang imo body mass index sa 20, kina-consider ka na obese.
5: Damo, no, ang mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
3: Hindi lang ganyan carrots.
5: Hindi lang carrots.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makikbahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts.
3: Dok, as na ako, tani nga akong magkaon ko balot, galingin tayon ang akong nulo.
2: Sala ang solusyon. Hindi magkaon balot.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
2: Saling nga babalaan yung mga flowers na damo probiotic.
3: Ano ba yung consider ba?
0: Maedukar ka pa.
2: Number one nga supplement sa depression is B-complex. Pag damo ko ang B-complex, layo ka sa depression.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas.
3: Tungihan ta karon. Ano bala ang mga manami nga pagkaon para sa imong atay? Or foods best for your liver. Again, ako si Jean Paul Hinoroso, kaupod na sa nakadiskasyon, si Dr. Ramil Oy, among CEO. We also have Dr. Sammy Pedrosa and Sir Boy Sureta. Dr. Ramil.
6: Sa tanan natin nga mga tagpalamati, welcome sa palatuntunan mga informasyon sa ikaayong lawas. Kabay pa, nainom nyo na inyong mga paborito nga suplemento, DTX 500, D3 Bio, kag Mighty C or Pure C.
3: Istoryahan ta subong kung ano ang mga pagkaon nga manami para magtinlo sa aton atay. Usually, ginahambal, Dok Ramil, naton nga ang aton atay dapat i-detox. But bala sinisilingon, Dok Ramil, nga ang aton atay migko, puno sang toxins?
6: Kung detox siya, Sir GP, ang aton paghambalan, DTX 500, may TC, kag Pure C. Wala na sang iban nga mas kampiyon kung pagtinlo lang man sa mga selula sang lawas ang aton nga paghambalan. Anyway, about sa liver, literally, Sir GP, wala man niya higko ang aton liver nga daw basurahan. Yes, ang liver ang nagadetox sa aton nga dugo. Nagahimo sa tanan nga higko nga aton ginakaon, ginainom kag ginatumar. Pero ini ang wala nag-accumulate sang gituag toxins. Sa more than 500 ka mga functions sang atay, topmost is to detoxify toxins, chemicals and poisons. Kung wala guro atay, ipaadugay na tayo na pataya. Pero hindi ini budiga nga gasupot sang higko sa lawas. Unless Sir GP, may fatty liver ka. Kay ang fats nga nagtubo mismo sang imo atay, ang toxic sa liver cells and tissue. Naga-inflame or naghubag ang atay kung tuma na kadamo sang gituag tambok no ang imo nga atay. Kag it causes cirrhosis of the liver, mo na nga dapat inom gid DTX 500 kag Mighty C. Agud indi maghubag ang imo atay kag mabuligan ini repair sang mga liver cells nga naga-damage bangod sang inflammation.
3: Quick review lang ta ha sa pinaka-importante nga function sa atay. Number one, naga-detoxify. Gahimo sang bile to break down fats kag naga-extract sang nutrients from fats. ini man ang nagahimo sang steroid hormones kaangay sang estrogen, progesterone, testosterone.
6: Hmm. Including na Sir GP ang gituag cortisol hormone. Nga mo ini ang gituag anti-inflammatory hormone nga amo ang nagapugong nga hindi maghulubag kag magpalanakit ang imo kalawasan. Mm. Ini man ang anti-stress hormone sa atay ginahimo ang gituag cortisol. 80% sang cortisol nga nagaupod sa imo dugo ang gitawag nagahalin sa imo atay. So amo na nga kun may guba na ang atay mo, isa sa mga sintomas ini amo ang pagpalanakit sa imo nga mga joints. Mangudkulang ka na sa cortisol kag stressful ka na, confused ka pa, disoriented ka, gina anxiety attack. Mga sign lang na nga perti na ka problema ang imo ang gitawag atay. Ang mga palainom, kilala ko ni. Palainom sang DTX 596. No, amo nang pinakanamis, Sir Boy.
3: Palainom
6: no?
3: Ako.
6: Wala nagasakit ang joints bangod wala labot nga anti-inflammatory na nga daan ang DTX 500 kag MyTC ini pa ang naga-repair sang imo nga mga liver sa imo nga liver gani bastante ang production sa gitawag cortisol.
3: Correct Dr. Mel. Yari ang mga pagkaon nga dapat mo kaonon agud mabuligan recover ang imo atay. Mga cruciferous vegetables, broccoli, rabanos, mustards,
6: broccoli with garlic. Ang broccoli Sir GP may mataas na nga sulforaphane. Kaya ini ang mga nagbulig tinlo sa mga selula kag tissues ang atong atay kag nagakuha sang gitawag inflammation o pagubag. Kung lala ang inflammation, pwede nga magresulta sa diabetes kag cancer.
3: Wow.
6: Ahos, siyempre natural antibiotic na kag ini nagatinlo man sa imong liver. Turmeric, curcumin sini ang magabulig man sa pagpaayo sa imong atay. Damo lang pagkaon nga nami mag ano bulig tinlo.
3: Atay, no? Like avocado Dr. Ramil. Ang avocado isa man sa makabulig sang dako sa pag-repair sa liver
6: avocado
3: cells.
6: Subong.
3: Tatlo ka bilog avocado sa isa semana, may dako na nga improvement sa imong liver. Bangod, ang avocado ang mayara man sang anti-inflammatory properties.
6: Take note, ang avocado may glutathione man.
3: Ay,
6: na,
3: wow.
6: No? Actually anything anti-inflammatory Sir GP ang makabulig sang dako sa pag-heal sa naghubag mong atay. That's why before pa maghubag ang atay, before pa maguba ang atay, permi na mo ginabalik-balik. Importante ang pag-inom. DTX 500 kag Mighty Zero Pure C tungod sa kataas sa iya nga anti-inflammatory substance. Ang atay Sir GP ang very robust, no? Meaning si atay ang pinakakabalan sa tanan nga organs. Bisan pa mabugbog sarado ini bangod sang adlaw-adlaw nga inom sang alcohol, ini ang sarang makabawi kun matagaan lang sang chance nga makarecover. Ganun lang ako papahawayon man. Gani kun ako sa inyo, kaon na kamo sang utan kag prutas nga may mataas nga gitawag antioxidants. Kay antioxidants lang ang may kapabilidad nga mag-ayo sang atay mo. Pero mas mahal ang gastuhon mo sa prutas unless kung may prutasan ka.
3: Oho.
6: Kag kinahanglan noon mo ang sari-sari nga prutas kag utan kada adlaw. Pero para hapos kag hindi ka matamaan sa gasto, permi na mo ginabalik-balik nga ang pag-inom sa DTX 500 kag Mighty C dako nga bagay. Bangod ini ang makabulig sang dako sa pag-ayo sang ginabusuhan mo nga atay. Ikamatay mo ang cirrhosis of the liver kung matabo ina. Maganiwang ka pero gahabok ang tiyan mo kag tiil. Mahilo pa na mata mo kag panit. Mientras okay pang atay mo kag may chance pa nga makarecover, baguha ang imong lifestyle, inom gid DTX 500 kag may TC. Adlaw-adlaw.
7: Impormasyon sa ikaayong lawas.
8: DTX 500.
9: Imo pangalan na partner.
10: Dennis Antonio, taga Kabakungan.
9: 41. Nagpa-check up ka sa among free clinic. Imo nga blood sugar test, nakita ko daw pinatong score gani.
10: 470.
9: Sang-sano ka nagsugod inom na DTX 500?
10: Nagteko duwa sa gabi, duwa sa agad. Bali, 2 times at it.
9: Pila na lang imo nga blood sugar sang last mo nagpa-check?
10: 160.
9: Sa may mga diabetes, kag mataas nga blood sugar, anong mahambal mo sa ila?
10: Inom ka mo sang DTX 500 kaya ako mismo tested and proven na best get ang DTX 500.
7: DTX 500.
3: May mga madamo pa ng mga health benefits na makuha sa pag-inom sang Mighty C kag DTX 500 sa kadadlaw. Ang free radicals ang nag-breakdown sang skin collagen. Kag ini ang nagresulta sa mga skin blemishes, wrinkles, dark spots, fine lines, kag pagsagi o luyat-yat sang imo nga guya. Ang pag-inom sang DTX 500 sa kada adlaw ang makabulig sa pag-neutralize sini mga free radicals. Gani isa sa mga notable effect nga man-notice mo kung ikaw ang nag-inom sang DTX 500 kag Mighty C, amo ang pagnami sang imo nga panit. Amat-amat nga nagakadula ang mga wrinkles and folds sa imo guya.
6: So ang pinaka-importante nga benefit man nga ihatag sa DTX 500 kag Mighty C or Pure Sir GP ang pag-prevent sa mga balatian nga ginatugas sa gitawag oxidation. Permit namon ginabalik-balik ang oxidation na pareho lang sa isa kasalsalon nga natuktukan. Isa sa example, Sir GP, ang aton heart kag lungs. Bangod sa wala untat nga trabaho sang heart kag pumps ang lugo sa bilog nga lawas, ini ang nag-generate sang madamo nga gituwag free radicals or tuktok. Kagundamo ng free radicals, bangod kulang sa antioxidants, diri nagasugod nga matamat nga nagakadamage sa mga heart tissues, gani nagatigulang ang organ, kag makibot ka na lang, may heart failure ka na, kag may heart enlargement ka na, may arrhythmia ka na, susubong pa lang dapat inom ka na DTX 500, inom ka na may TC or PRC, agon maamligan ang tanan nga selula mo sa kurason or sa imong heart kag lungs.
8: Hindi man tanan, hindi tapos kalimtan ang kang importansya sa DTX 500 kag mighty C sa aton kidneys. Sunod sa mga studies, mataas nga pressure sa dugo nagaresulta sa sustained tubular injury kag ni nga mapalisan sa oxidative stress damaging sa tanan sa kidney. Inflammation plays a major part in the formation of kidney stones. Paano? When you're inflamed, your body will release protein. Protein not only for your for the repair but is also as a pangbato sang aton immune system kontra sa inflammation din nga kadto ini mga protein ini ga aggregate ni siya ga tingob ni siya sa imo kidney parisan pagi sa napatay na selula sa tungod sang inflammation nagdamo na to mga particles imo kidney that will form stones kung ikaw wala ga DTX 500. Kaya ano ang pangunta sa inflammation? Kalanlan may antioxidant ka cause inflammation produces oxidation.
3: To avoid cancer is to avoid the following. Atensyon, hindi magpanigarilyo.
6: Agoy.
3: Untat, inom alcohol.
6: Agoy.
3: Magkaon sang healthy nga diet which Rustan, is more on mo? Fruits.
6: Ngrustan. Palahubog.
3: More on fruits and vegetables. I-avoid ang pagkaon sang too much nga mga karne. If hindi gid malikawan, i-on ang puti nga karne na kabalos. Ang...
6: ha? Kabalos?
3: Kabalos. White meat na lang ah. Isda, manok, no? Maintain ang healthy nga weight and be physically active. Proteksyonan ang panit gikan sa constant exposure sa adlaw. Ang pinakaimportante sa tanan, adlaw-adlaw gid inom DTX 500 kag Mighty C kun indi ka gusto magka-cancer. DTX 500 kag Mighty C, you can enjoy life, and be cancer free.
6: Madamo pa sa mga benepisyo nga mahatag ang adlaw sa adlaw-adlaw nga pag-inom mo sa DTX 500 kag Mighty C or PRC. Sa kagamay nga kantidad, kadako sang baylo sang imo nga lawas. Imagine bala, hindi kaya magbalatian, hindi ka magka-cancer. Ganami ang imo panit, gadula ang wrinkles, hindi ka dali magtigulang, mangin healthy ang heart mo kag lungs, hindi magguba ang mga kidneys mo, tinuan pa imo dugo. So kung gusto ka sang gitawag holistic approach sang health management, ti permi na mo ni ginakumpanya DTX 500 kag Mighty C. Awon din ra ba gawa panago nago lang na siya.
11: Ha? Ano sikreto niya?
3: Milik siya tagoay.
6: Wala siya panago siya ra ba gagamit na siya sang DTX herbal oil. Kaya amo tong gamito niya ipamasahi. Kabalo ko kung ano an sino ang pamasahi sa yapi edad sir boy.
3: This is no this 19 nag ang 8 nag 19 ako nung last year 18 plug mo. Oy ka 19 na.
11: Ah kampyon ni
6: mag. Kabalo ka benepisyo kung magpamasahi ka once a week. Makabulig sa manami nga blood circulation especially sa mga pinakapunta ni mga kugatan gamay ni mga kugatan kung kapamassage ka at least once a week kung twice a week mas nami pagid gamit ang DTX herbal oil.
3: Kung gusto ka malayo sa suya nga gaatake sa buhos ang ilok mo, anong imuon niya, sir boy?
6: Maligo ka adlaw-adlaw, no?
3: Basic.
6: Oh, maligo. Basic. Ang pagligo is not enough.
11: Maligo ka na adlaw-adlaw using the correct soap. DTX Beauty Soap ka. Ang DTX Beauty Soap is the only kind of soap na may mga beauty properties pero may antimicrobial properties. Meaning to say, mumot ka na, hamis ka pa, nga aki may VCO. Ang VCO kaya tap na mga mikrobyo that causes
8: body odor. Ano pagid, no? May ani ni DSE, the most powerful kind of antioxidant, giputang sa habon to moisturize your skin para layo ni sa injury, para intact ang skin, para maprotektahan ang lawas. Ang pinaka-kampiyon din may papain. Ang papain, amo ni mga extract ngalin sa papaya nga kapaputi sa imo panit. Duangan sa DSE nga kapaputi mas imo panit, hindi pa kunting to si Dr. Ramil. Giputangan sa vitamin C. Mm-hmm. Ha? Puno-puno vitamin C alin sa guava extract. That's why, kung imo sa imo habon, DTX Beauty Soap, gamat-hamat ka hamis. Ang pinaka-importante, hamot-hamot ka kung ang imo habon, DTX Beauty Soap.
7: Impormasyon sa ikaayong lawas. DTX
12: 500. Si Edwin Grace Paglimutan, 45 years old, Kahilamunan, Barangay 1. Ako, may sakit nga diabetes, 250 ang akon nga sugar.
13: Ilang imo nga gininom nga kakapsula?
12: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Oh. Nag-100 ang akon nga sugar. So, wow. Namin nagita akon nga pananawan, wala na gabi ring akon likod, wala na akon nga tuskop-tuskop sa akon nga tiil.
13: Sa mga wala pa nakatry sa DTX 500, anong mahambal mo sa ila?
12: Mabakal na kamo. Sa DTX 500, kay namigit ini sa akon nga lawas.
7: DTX 500!
14: Ikaw ba lang may ginapatiyag sa imong lawas? Ikaw ba lang may balatian? Hindi na magkabala ka pa. May libre nga konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina. Gani, kanto na, kag magpa-check up. Kompleto pa kag barato ang presyo sa mga produkto. Ang klinika ang taghimo sa DTX 500, MyDC, D3 Bio, Klinika Deo Fresh, Extend Food Supplement for Men, Klinika Phytofiber, kag iban pa. Kung di kalidad ng produkto ang ginapangita mo, magklinika na. Kaysa klinika, sigurado mag-aayo ka. Para sa libre nga konsultasyon, magbisita lang sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar. Sa Iloilo City, yara lang sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson's Haro, sa tupad sang St. Robert's International College. Sa Pasig City, yara lang sa Salvation Street, corner Ipanes Street, Barangay Poblasyon Ilawud, Pasig City.
7: Impormasyon sa ikaayong lawas.
3: So pareho man imbla nga perme na mo ginakumpanya. Mm-hmm. Dapat maligo gi kadadlaw.
6: Dapat lang.
3: Oo, oh, hindi pwede nga.
6: Kung maligo ka kadadlaw, presko ang lawas, presko ang guya. Kag hindi paglipatan after ka maligo,
11: para may pares na, may pares.
6: Di siyempre, Klinika Deo Fresh.
11: Klinika Deo
6: Fresh. Damo yang ano, hindi kasaw sa iban nga deodorant. Try nyo Klinika Deo Fresh.
11: Amo ning pag-asa nyo, no? Kung dugay na way gay pekto deodorant nyo, amo niya. Ang makapaepekto sinyo nga akigay ang mikrobyo nga gatuga sa pag-angsod sa imo ilok, ginapatay gid sa VCO nga ara sa Klinika Deo Fresh deodorant. That's why it gives you 48 hours of freshness kung ikaw naka Klinika Deo Fresh.
3: Anyway, boy, nakapangapi ka na.
8: Ibo si malatnan ka nga. Sabang taas.
3: Nakapangapi ka na.
6: Of course. Burito nga kape ni Sir Eljan, wala na sa iban.
11: DTX Coffee Mix.
8: Ang DTX Coffee Mix, ang kape nga gapataas ang imo metabolismo pero gatinlo masimo sirila. That's why gaamat-amat ka Ruben, kung ang imo kapik tuwing aga ay DTX Coffee Mix, no? And of course, kung may budget, kung medyo may kwarta, mag-DTX Premium ka nga duwa ang antioxidants ni ergotionine that stays the longest in your body, a kind of antioxidant. And of course, may DSE ang pinakakusog, ang pinakabaskog nga antioxidant. That's why amat-amat kasi ni Ruben dali lang gidya. May ang sweeteners ni stevia pa, which is really good sa imo blood sugar
11: kasi it's a natural sweetener. Sir Boy, pwede sa mga diabetison.
8: Pas diabetison.
11: Nagkabituan na lang, Sir Boy, ang protection, no? Pugaan ta na lang aton nga kape sang duwa ka soft gel sang D3 Bio. May oo, gatamis. Kaya tamis ang diterbayo eh. No? May protection ka na sa kagaw.
8: May protection
11: may
8: pa.
11: May antioxidant ka pa.
8: May protection ka pa sa tanan, sa free radicals. Okay, puno sa ginatawag nga antioxidant through DSE and ergotionin, may haraka pa monolaw rin nga rin sa D3 Bio. Ang gusto yan ni General Bagatindog tanan.
6: Kaya, General, kung aga, kapakapi siya, butangan niya extend. Kung gabi ya, gapamasad siya, kag-inom siya extend.
8: Ay, kampiyon. Anyway, nami extend, kinami mo blood circulation, nami delivery sa vitamins and minerals.
7: Impormasyon sa ikaayong lawas.
3: Now, istoryahan ta karon. Paano bala halungan, tatapon, alagaan ni D3 Bio ang mga cellulas ang lawas mo sa Talk ni Doc with Sir Boy Silueta.
8: Thank you, Sir JP. Kabalo na kitang D3 Bio. Gaamlik sa itong kuntatang kaso ubusip on kagilanat. Ginaputiktahan sina, kabalo kang kung hindi ka magilanat. Kaya ang imo cellula putiktado sang D3 Bio. Subong adlaw, tunanta, ano pagid bala ang mabulig ni D3 Bio para sa aton cellula, Doc Ramil?
6: D3 Bio, ti permi na mo balik-balik, puno ni siya sa gito ag medium chain fatty acid, which is good kind of fat. no? Ang nakanami lang yung ang BCO toil, wala kaagiinit, sir boy.
15: Pinaka-kampiyon klase. Oh,
6: pinaka-kampiyon nga klase nga fats. Musiling ta fats, that is lipid. Amo na ang gitawag foundation sa aton nga cell membrane. Musiling ka foundation, sir boy, 40% sa ang composition sa aton nga cellula, mid of lipids.
15: Kung sa balay pa, 40% sa balay mo. Ang aloblax ni oh. Lipids. Oh.
6: Tikong pala inom kaya di tribayo, nami ang pundasyon sa imong akuan, gitawag cellula. Ang nakanami pagid, sining gitawag di tribayo. Siyempre, importante ini sa imong nga cellula tungod kay indirectly, ginakonteract niya ang oxidation by promoting positive cytosol environment. Ano naman ang cytosol? Para hindi dalom sa mga...
15: Nagpamati sa aton.
6: Ang cytosol, sir boy, amunin siyang part sa imong cellula nga responsable nga mag-produce kag mag-create sa gitawag glutathione.
15: Uy, Na
6: may glutathione sa kada cellula. Tungod kay kada cellula, may ga-produce nga gituag free radicals. Gapang damage siya. Grabe ang ginono. Di may ga-damage. Ang ato cellula,
15: may ga-repairman.
6: Ga-produce ang glutathione. Pero, hindi magana si glutathione kung wala ditribayo, sir boy. Nga, because ang ditribayo, ang MCT nga ara sa ditribayo, gina-improve niya ang absorption sa imong potassium, imong sodium, imong magnesium sa imo lawas, which is importante nga minerals para mag-create sa gituag cytosol environment.
15: Uy, kampiyon.
6: So, sano kaya man ditribayo ya? Inom-inom ka lang ditri, kulang na. Kulang na akong ditri lang. Dapat, D3 nga may BCO, BCO nga may D3 doksam.
16: So importante na ang good fats sa aton yung mga cellula, sir boy, lumilingid sa aton nga brain. Kaya nga aton nga utok, yes, sir boy, 60% is made of fats. So,
15: correct.
16: So kinanglan sa aton nga utok is good fats halin sa D3 bio.
6: Pero pina itong patihan sa una, no? Kaon money.
16: Kaon money. Oh.
6: Pero lain nga money ang ginakaon, sir boy, no? Nga, anong ara sa money? O, di ba? Perdi ang money sa ano sa D3 bio.
15: Layo
6: gidya. 100 times.
3: Mas nalakit ang joints ng kaon mani, guro. Hindi ko umakuha ang the same effects ng D3 bio.
16: Diyari, tunlon mo lang. No, so D3 bio kinalan sa aton nga brain, sir boy, para sa ginatawag good fats. Kag ang D3 bio ang MCT na responsable sa pag-create sa ang ginatawag myelin sheets. Putos sa aton nga nerve cells, sir boy.
15: Nerve cells,
16: ang electrical wire, sir boy, may putos na siya eh.
15: Amo nagnatag sa D3 bio.
16: Para hindi mag short circuit. Amo man na ang aton nga
6: try nyo lang mga wire nga live wala putos.
16: Oo.
6: Di ba gasiga-siga.
16: Kurente ka, no? Kag amo man ina ang kamundanan kun nga sig ang gitawag pagdala sang signal o kon impulses halin sa utok pakadto sa different parts ng aton nga lawas sa sir boy, no, especially sa aton nga mga organ, no. Kag ang ditribayo hindi lang ina ang mabulig sa aton, sir boy, kundi gina-convert ina sa aton nga lawas into ketones para hindi kita mag malipaton. Kaya ang ketones amo na nagapanghimo sa ang gitawag tau protein beta amyloid plaque nga amo na kabagdanan sa aton nga pagka malipaton na sir boy. So damo pagid sir boy ang mabulig sa aton sang D3 bio halin sa malikawan ng pagka malipaton kag naga-provide pa sang ginatawag good fats para magnami ang komunikasyon o kon pagdala sang impulses, no, sang aton nga auto pagadto sa mga organ sa aton nga lawas, sir boy.
15: Grabe, no. Kung sa D3 bio gali, kita mo gamat-amat ka puti, kigadamo ang glutathione sa lawas mo. Sa D3 bio gali, gamat-amat ka and energetic nga kay kung ketones gali ang ginausal nga gatong sang imo cellula, gadamo mangli ang mitochondria, ang makina sang cellula. That's why gamat-amat ka man aktaktibo. Pero kabaluya ang D3 bio manghimo sang latak sang iya mga mitochondria, kampiyon. Ano pagit mabulig sang D3 bio? D3 bio is ambal ni Dr. Ramil, is an essential part of your cell membrane composition. But silingon, ano ba lang ni cell membrane ni? Your cell membrane protects the cell. Kabalo ni siya maprotect sa cell, kabalo ni siya kung ano lang dapat masulod, kung ano lang dapat magwa. Ano ang kasulod? Nutrients and vitamins ginapasulod na sa imo cellula. Ano ginapagwa sa imo cell membrane? Ang mga basura, mga carbon dioxide ginapagwa si imo cellula. Kung nami ang cell membrane, healthy ang cell. It's just like a person nga nami ang iya skin, nami man ang iya sulod. Kay healthy ang iya skin, healthy ang barrier or protection or armor sang tao against external forces. Amo man na ang aton cellula. Ano pang nami da? Kung ang D3 bio, may lipid siya nga go help putos sang ginatawag nga cell membrane, and it's also contained against gallic acids, which was observed to be very effective in lessening disruption of mitochondrial membrane. Anong buti lingon sina? Kung dito'y bayo ka, may gallic acid. Kung may gallic acid, nami ang proteksyon sa makinasin mo sila, which increases... which decreases in intracellular ginatawag nila nga pagnubo sang oxidative stress sa sulod sang imosilula ina tanan ginahatag sang D3 bio. But there's more, Dr. Mil.
6: Kung wala kaga inom D3 bio, sir boy, hindi gid matipanan ang imosilula nga kung wala D3 bio, wala sang may moprotekta sa imosilula against virus and bacteria. Ti kung wala si D3 bio, atakihon ang imosilula, guba ang selula, hindi lang isa ka selula ang gubon, sir boy. Mas gadamo pa ka selula ang maguba bangod sa gito ang kagaw, bangod sa virus, bangod sa bakterya. That's why si D3 bio, pag inom mo na, ga-produce dahil nasa sa pinaka-importante nga gito ang monoglycerides. Pero naman na balik-balik, monolaurin, monocaprin, monocaprilin. Protektahan niya yung selula, di na siya mga ayoy ang bulig sa iyo, ano? Immune sa iyo system. Immune system. Relax ka lang, immune system. Kami bahala. Sumining pa, hindi stressful imo ano, hindi ba stress ang imo immune system, imo mga immune cells, hindi siya ma-stress bangod sang D3 bio nga ara sa kada selula. So amo na permino mo na balik-balik. Once nga mag-inom ka D3 bio para maprotektahan, maalagaan ang imo selula, dapat every 8 hours, sir boy. Okay. Isa lang.
16: Every 8 hours.
6: Kung damo ka kwarta, damo ah. Damo ah, kay wala man sang ano. Wala side effect, wala...
16: It's all natural.
6: Tanan natural na, wala na yung chemical. So, dire na kanami, nga kung palainom ka D3 bio, hindi lang protektahan against virus, bacteria, this monolaurin, kaya niya nga protektahan imo selula from mutation of its DNA nga may abilidad nga magprotect sa imong cell from mutation, sir boy, nga makakos ang ito ag... cancer. Sumining pa, maamligan pa again sa kagaw ang imosilula, maamligan pa o maprotektahan pa imosilula para hindi magka-cancer. Te, may amo ka mo ng suplemento, D3 bio, no? Ang isa sa mga pinaka-the best nga anti-cancer or ma-prevent ang cancer, magdamo ang cancer sa imong lawas.
17: D3 Bio with Physio.
18: Ako si Ana. Before problema, kung gidang ako na regular nga regla, is agalabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sa D3 Bio, bao okay, gidang resulta, subong normal na gin.
17: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. Mga buti ka. D3 Bio.
19: Ako si Borgs, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tumanagin ka malipaton. I-try namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
17: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3.
14: Ikaw ba lang may ginapaktiyag sa imong lawas? Ikaw ba lang may balatian? Hindi na magkabala ka pa. May libre nga konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina. Ganit kadto na kag magpa-check up. Kompleto pa kag barato ang presyo sang mga produkto. Ang klinika ang taghimo sang DTX 500, My DC, D3 Bio, Klinika Deo Fresh, Extend Food Supplement for Men, Klinika Phytofiber, kag iban pa. Kung kalidad nga produkto ang ginapangita mo, magklinika na. Kaysa klinika, sigurado mag-aayo ka. Para sa libre nga konsultasyon, magbisita lang sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar. Sa Iloilo City, yara lang sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson Saro, sa tupad sang St. Robert's International College. Sa Pasig City, yara lang sa Salvation Street, corner Ipane Street, Barangay Poblasyon Ilawud, Pasig City.
7: Impormasyon sa ikaayong lawas.
3: Meron pa. Pabinipisyo nga magkuha sa pag-inom sang D3 bio kadadlaw, Dr. Mil?
6: Yes. Ti, kisa also ang chicken pox. Before pa, pagkabalonin mo nga may mga sulalog na, mga tupad balay. Before pa ka magkasulalog, inom ka na, tumar ka na D3 bio. Di ba grabe pag-uso sa typhoid fever? It's also virus, no? Kinanglan inom di tribayo.
3: Abisan dinggi, ganig inom ko
6: yan. Diba dinggi subong? Grabe ang kwan. Damo, painom mo na daan before pa magdinggi. Hindi nga dito pa painom nga may dinggi na. Because ining gitawag di tribayo, kaya niya patyon ining mga herpes simplex virus. Nga kaya patyon sining gitawag di tribayo. Ang mga medium chain fatty acids from di tribayo, ginaturn niya to antiviral monoglycerides, no? Sa imulawa. So isa na da, ang gitawag monolaurin. So kung damo monolaurin ang imong lawas, inatanang mga viral envelope of the varicella zoster virus kag herpes simplex, causing leakage and complete disintegration sininga gitu ang envelope, sir boy, patay na tanan.
20: Patay sila. Hmm.
6: Kag hindi lang hastada, hindi lang virus ang kaya patyon.
20: Bacteria. Sang
6: ano? Even bacteria, mga tibihon da, inom gid mo ditribayo.
3: Ang ano ni ang aton immune system works two ways. Una, amo ni ang kinanglanon niya ang imo nga mga vitamins nga para pag-boost sa immune system. Ano ni mga vitamins? Adik, vitamin A, vitamin D, vitamin K. E, kag vitamin K. Kinanglanon ini nga suporta para sa immune system. Ikadua, ang immune system gid maatake mismo sa kagaw. Now, gakakapoy sa immune system. Ari ang mahimo ni Ditribayo. Una, ang imo nga vitamins to strengthen your immune system, ginabuligan ni Ditribayo nga maabsorb. Otherwise, hindi mo nimpos landok sam. So, kung may Ditribayo ka sa imo nga system, may dalan, way labot nga ginabuligan ni absorption sa vitamin D, may D3 na siya nga daan nga dala.
21: Impormasyon sa ikaayong lawas.
6: Wala na may time. Hindi naman si Dr. Ramil Oy, magasiling ang Diyos magapakamayos sa tuntunan, magaayogin sa madamo ninyo nga balatian.
21: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa kalusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinagmumunahan ni Dr. Ramil Oy. Impormasyon sa ikaayong lawas.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C. D3
1: Bio. O, si Karen, damo isang akon hair follow, hindi manami akon kutis. Nag-try ako to mars ang D3 Bio, kag naghining akon buhok, kag naghinis ang akon kutis.
0: D3 Bio, ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3. D3 Bio.
2: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako ang may kidney stone. Dakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagkumar. Natunaw gid ang bato.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mabakalas, magabuti ka. Para sa matino nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas ka antioxidant. Nga amo naman ang nagatino sa imo atay. Basta tino nga tayo. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mahigo bala ang imo dugo. DTX 500. Masamit ka bala ang gina-allergy. DTX 500. Ang DTX 500. Ang nagatino sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalay-lay ng allergy. DTX 500. Masaligan. DTX 500. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Rick Vista ng isa kanegosyante. Agod yung magpapiling na alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante. DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akon tulog. Subong aga kagabon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
5: Sang una yan, niwang-niwang sa akay. Wala gid ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa ng Mighty C. Kag one capsule, 3-10. After one week, nagnamigid ang akong nga paminaw. Salamat sa Mighty
0: C. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
6: Ako si Rosita. May dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C. Alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Noon, nagigit ako makabatsyag sa sakit.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
7: Masakit ang dyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics. Gadalhay ang pag-ariya.
8: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics.
7: Oras sa K5 News FM Iloilo, alas 4:30. That time check was brought to you by Tanduay Light. Gaan ng may kasama.
9: Kadaragsa nga punggot.
10: DTX Beauty Soap.
9: Magaspang nga panit.
10: DTX Beauty Soap.
9: Dala o magputi.
10: DTX Beauty Soap.
9: Puro katol-katol.
10: DTX Beauty Soap.
7: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon bato sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
11: Bakal na sa mga butika.
12: Nestor, ang sinaing!
13: Luto na!
12: Ang labahan!
13: Nakasumpay na!
12: Ang uniform ko!
13: Naplansa na!
14: Ganito ako!
15: Tigasi!
14: Tigalapa!
15: Tigasay!
14: Tigaplansa!
15: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
14: Sa gabi,
15: ako ang bossing!
14: Dahil kasangga ko!
15: Ang Extend!
14: Supplement for men!
15: Lourdes!
14: Tapos ka ng maligo!
16: Yes, darling! Come to mama!
14: Extend Food Supplement for Men.
15: May maca at lavawaska
14: na nagpapataas ng energy
15: at stamina
14: para sa tigasing performance.
15: Extend Food Supplement for Men.
17: Para sa matino nga dugo.
18: DTX 500.
17: Para sa healthy nga tayo.
18: DTX 500.
17: Ang DTX 500.
18: Ang may mataas nga antioxidant.
17: Nga amo naman
18: ang nagatino sa imo atay.
17: Basta tino nga tayo.
18: Happy kanunay.
17: DTX 500.
18: Masaligan.
17: Epektibo.
18: DTX 500.
17: Mataas pala ang imo blood sugar.
18: DTX 500.
17: Ikaw pala
18: ang may diabetes.
17: DTX 500.
18: Ang DTX 500.
17: Ang may powerful compounds.
18: Yan ang kapanupo.
17: Kagakontrolar
18: sa imo blood sugar.
17: DTX 500.
18: Masaligan.
17: Epektibo.
18: DTX 500.
0: D3 Bio.
2: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako ang may kidney stone. Dakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagkumar. Natunaw gid ang bato.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio.
17: Yung may Visio.
0: Ang Visio. Bisyo, yung may D3. Mga buti ka. D3 Bio.
11: Ako si Lito, isa kamason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Bisyo. Ang Bisyo, yung may D3. Mga buti ka. D3 Bio with Bisyo.
13: Ako si Ana. Before problema, ako gidang ako na regular nga regla. Isa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sa D3 Bio, bao okay, gidang resulta, subong normal na gin.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Bisyo. Ang Bisyo, yung may D3. Mga buti ka. D3 Bio.
19: Ako si Borge, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaro ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Bisyo. Ang Bisyo, yung may D3. Mga buti ka.
20: My family history ba na kamuusong diabetes?
21: Mag-TDX 500 ka.
20: Mataas ba na ang imo blood sugar?
21: Mag-TDX 500 ka na.
20: DTX 500.
21: Ang may powerful compound.
20: Nga nagapanubo sang imo blood sugar.
21: DTX 500.
20: Garantisado.
21: Epektibo.
20: Aramis.
21: DTX 500.
22: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
23: Wow! May kumso.
24: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.
25: Oras sa Pilipinas. Oras sa K5 News FM. Iloilo Philippine Standard Time. Alas 4:34. Ining oras sa dulong susang Clinica Detox Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
26: Balita K5 sa umaga.
27: Balitang K5 sa umaga.
26: Ang inyong tagapagkising tuwing umaga. Ito ang Balitang K5 sa umaga.
27: Balitang K5 sa umaga.
26: Ang kalipunan ng mga balitang lokal. Balita sa loob at labas ng bansa. Balitang K5 sa umaga. Magmamatsyag sa mga kaganapan tuwing umaga. Kasabay ang paghahatid ng mga presyo ng bilihin sa Pantay Merkado Update. Balitang K5 sa umaga.
27: Balitang K5 sa umaga.
26: Balitang K5 sa umaga.
27: Balitang K5 sa umaga.

0: Mayong aga! Bugtaw na! Magapamukaw naman kita sa madalaggo mga balita kaya mga impormasyon nga kanabot din sa may syudad kag probinsya sang Iloilo kag sa bilog sa nga pungsod, Pilipinas. Kita nagatag sang katahuran, nagapanamyaw sa inyo sang isa si kabayad ayot nga aga sa 180 tanan ka mga barangay sa syudad, sa 42 ka mga kabanuanan, kag isa ka component city ang syudad sang Pasinagabugo sa probinsya sang Iloilo. Kag sa kutob sa blabutan sa katos nga pagwaragwag sa mga monitor sa ilatag sa kamaradyo, nakatutok sa K5 News FM Iloilo 88.7, ari kita sa FM band, kag sa aton mga radio station sa may banwa sa Laganay, syudad sang Pasi, banwa sa Kalinog, banwa sa Mayagaw, kag dira sa may Quinto distrito sa probinsya sang Iloilo, nakatutok sa K5 News FM Sara. Kita man na naga-abi-abi sa aton mga K5 sa bilog sa nga Western Visayas, sa bilog sa nga Pungsod, Pilipinas. Kag sa aton sa mga Ilunggo, ng mga OFW, sa di mga bahin sang kalibutan, mapakagahon, mapaaga, mapaudto, mapahapon, mapagabi, isagi ka maing oras sa inyo tanan-tanan, kag we hope, yan lang ka mo sa maayo sa nga kahimtangan. I-like na kag i-share nga aton sa nga pagpangalagad. Kag sa wala pa maka-follow sa aming Facebook page, i-type niyo ang K5 News FM Iloilo 88.7 kag ang K5 News FM Iloilo. Para sa nga mabahin sang kalibutan, mangin updated ka mo sa managaklabo, direkta mismo diri sa inyo dutang na tawhan. Sa inyong pinanggang syudad, kag probinsya sang Iloilo, kag sa bilog sa nga pungsod, Pilipinas. Welcome na sa pagpangalagad sa programa Balitang K5 sa umaga.
1: Balitang K5 sa umaga.
2: Balitang K5 sa umaga.
0: Dire kita sa adlaw sa ninga Martes, pitsa 8 sa bulan sang Setyembre. Ikaduwa ininga Martes, sa lima tanan ka mga Martes sa ikasyam nga bulan sa karon nga tuig 2026.
1: Balitang K5 sa umaga.
2: Balitang K5 sa umaga.
0: Sa gyapon kita ang temporaryo nga makatalos sa inyo sining regla ang kurman sa ngalan ni ka K5 Ray Espea Umalay. Ako naman inyo lagad ang inyo ka K5 Enrico Tupa Surita Jr. Saliwat welcome sa Martes edition sang programang Balitang K5 sa umaga.
1: Balitang K5 sa umaga.
2: Balitang K5 sa umaga.
0: Manayanaya kag manami subong chimputa. Hindi pareho sa nagligad sing kagahon nga mabasa-basa kadaga experience siya kita sa saring mga pagtupa sang ulan. Pero pagpadulon ta kay na diri sa estasyon, manami ang chimpo naton subong adlaw. Pero sa aton sa maginikanan nga kay dapat nagbugtaw. Timpla na kita sa inyo manamit kag healthy nga kape. Na init na tubig. Nangapi kita Detox Coffee Mix, ang healthy nga kape, nakakapi ka na, nakadetox ka pa. Kag available na kay Tita Rina Mapa sa di kamay kalanaan sa may barangay Rizal Lapos, ang Detox Coffee Mix.
1: Balitang K5 sa umaga.
2: Balitang K5 sa umaga.
0: Ante sa madalag ko sa mga balita, ang ato na yung pagpasalamat sa aton sing makaako. Sa saning isa naman kabugay, another blessing sa aton saning kabuhi, sa saning kaagahon nga nakabugtaw kita. Ang bal naton di tanan nga tawo sa bilog nga kalibutan kada adlaw makabugtaw. Kag giamon nga gina-appreciate gid naton kag hugot no, kag labi kag labaw tanan. Nagrespesalmata naton sa aton saning nga makaako. Blessed Tuesday morning kay Ma'am Ning Ilombad sa Baydeka Home sa Banwasang Pavia. Alas 4:40 sa ato siga pagpangalagad. Manamo kita sa madalagko sa mga balita. Grabe nga kanabo subong. Nasa aton sa nga pungsod Pilipinas. Sang Biyernes nga adlaw, ginpapanaugan sang warrant of arrest. Sang Sandigan Bayan si Vice President Sara Duterte. Kagasang Sabado nakapiansa ini. Kay tungod ng kaso sini. Or I mean, ang papanaug sang warrant of arrest. Amo ang Regional Trial Court sang Quezon City Regional Trial Court. Kagti tungod nga bailable ang kaso nga grave threats. Nakapiansa ang ato siga Vice President. Pero kahapon na nakibot ang alos tanan-tanan. Kag siyempre ginapaabot na gina-anticipate sa mapublong Pilipinhon ang ining pagpanaugman sang warrant of arrest, no, batok, no, sa anay House Speaker kag presidential cousin. Pakaisa ni Pangulong Bongbong Marcos si anay House Speaker Martin Romualdez.
1: Balitang K5 sa umaga.
2: Balitang K5 sa umaga.
0: Kay isa ini sa mga ginpromisa ni Pangulong Bongbong Marcos. Madumduma naton mga K5 sa iyong State of the Nation address. Isa sa mga ginambal sini. Sina masakit man sa akon sini nga buot, sa akon sini nga tagi pusoon. Na pero ginahitso na subong sang National Bureau of Investigation, no, ang ining nasambit sini nga kaso batok sa kay anay House Speaker Martin Romualdez. Kay isa ni sa mga gintandaan mo, una-una tong suuna ni Pangulong Bongbong Marcos angot sa flood control project sa nagligal sing tuig. That's why ang sunay ang subong tuig binantayan sa mapulong Pilipinon kung ano na ang development. Sa sing unay ang gipayag nga manabat ang ining yara sa likod sang flood control controversy.
1: Balitang K5 sa umaga.
2: Balitang K5 sa umaga.
0: Di sa nagligan nga suna sa mga tuig, may mga ipaskaan na sang kaso, na pero kapamangkot ang iban, tiduway man na dako ng isda. Na, huwag masang big fish nila. Na, isa sa mga tumod nila kaya nagwa ang ngalan ni anay House Speaker Martin Romualdez, including sa anay Acobicol Party List Representative Zaldico.
1: Balitang K5 sa umaga.
2: Balitang K5 sa umaga.
0: Di kahapon, amo na ginserbi na ang warrant of arrest mga ka-K5. Pero hindi pareho sa kaso na ni Vice President Sara Duterte kahit ining si former Speaker Martin Romualdez ang kaso sa ni isa plunder. Na basta gani ang kwarta masobra 50 milyones pesos ang ikaso na usually si imo ang plunder mga ka-K5. Na ti ugaling kay amon ning kinalain na kon may kwarta kag may ngalan ka sa susyudad daw indi gidang patas ang kalibutan no daw bi ginatawagi kaya nga unfair ha kay ti subong na although may warrant of arrest arestado si anay House Speaker Martin Romualdez pero sa subong ara siya sa hospital. Wala siya nagahimas sa mabulbugnaw nga rihas. Amo ning laing kung kaisa, no? Ang may mga kwarta, ang mga public officials nga may kaso, nga kontani, konhana nga pagadakpon, dito mo na makitaan sa hospital. Ilam sino gining pasimunok, iba dumduman ko, no? Sang una may kaso ni si former president, Gloria Macapagal Arroyo, nakakuan mo, may ara sa inya tukon-tukon ang yasang liog. Sa Olibaw, tanahan niya mga public officials, once may mga kaso gani, no, ang ila sa inyo nangin sandigan ang hospital. Tanahan niya balatian nila nagagwa, no, kung may mga kaso kahit pagdakpon mga kaki-five kay mayara sa inya abaltigan ginasuprer na no? May mga anxiety attack no? Kag kun ano-ano pa sumaka ang imo sing blood pressure tidra kaya sa hospital tibisan hospital arrest ikaw pero ang imo sitwasyon tidra ka namin labo laing kung kaisa sa paminsaron kag may psychological effect nga priso kagid bla no nagaara ka lang sa four corner no sa nga four side corner sa nga isa kwarto no tapos may rihas kung sa lain ang impact si imo kaugalingon mo sa pamangkot diri tubtubsan o magapabilin sa hospital ti may mga doktor man kay once nga mag-okay ng sitwasyon ni anay House Speaker Martin Romualdez pagdalon ini sa payatas sa City Jail.
1: Balitang K5 sa umaga.
2: Balitang K5 sa umaga.
0: Pero hindi siya pag-iimpon sa mga ordinaryo nga mga priso da, no, mga K5. Kaya subong sa may Cardinal Santos Medical Center sa may syudad sang San Juan dito sa may Metro Manila si anay House Speaker Martin Romualdez, mga ka-K5. Pero suno sa kay DILG Secretary John Vic Rimulya nga ang iya si status is arestado. Kaginakabig na si Anay House Speaker Martin Romualdez isa na ka preso persons deprived of liberty o kung PDL sang una ang term na priso. Pero para kuno do mas suro social na ang preso do kalaw ay kuno sa palamatinan ginimo na nga tinaga nga deprive persons deprived with liberty o kung PDL persons deprived of liberty. PDL na subong na si Anay House Speaker Martin Romualdez. Kaya ang Office of the Ombudsman, no, nag-file sang kaso. Grabe na imbulbaran niya nga plunder charges. 7.4 billion pesos sa pagpating mga baton nga kickback sa sining mga proyekto ilabi na gid sa flood control project.
1: Balitang KK5 sa umaga.
2: Balitang KK5 sa umaga.
0: Tisining na tabo, sinong gutoy-utoy kadlaw? Laban-laban, gutoy-utoy kadlaw to si Anay Acubicol, Partiless Representative Zaldico. Kay isa yung magiging adlan, siya man naging adlan ni kay Anay House Speaker Martin Romualdez. Pero sa subong niya, gawro enjoy si Zaldico. Sa luwas ang pungsod. Daw latest to sa nagligad, ara siya sa France. Si subong kumusta na si Zaldico na una panganadakpan na si Anay House Speaker Martin Romualdez.
1: Balitang KK5 sa umaga.
2: Balitang KK5 sa umaga.
0: Sa unaga sala-sala si Zaldico naging agaw nga makapadulong sa luwasang pungsod at isa sa subong dito gatiner nilaban-laban ang ginagasto sa luwasang pungsod kaya may mapropriedad na tao kwarta man sa mapumuluyong Pilipinhon.
1: Balitang KK5 sa umaga.
2: Balitang KK5 sa umaga.
0: Kung kaysa doon tsakto man ang bal nila no ang kwan masamang damo matagal mamatay. Kadlaw kay KK5 po lang. No? Tsakto ko isa. Ang masamang damo, matagal mamatay. Bisan kung kay isa guro, ang hilamon butangan mo pa sang herbicide do hindi gawa pa mapatay kay malaya, no? Amo ni nga kalain nga mga tanom, masamang damo, matagal mamatay. Pero anong manging impact sini sa kapilugan sa mapumulyong Pilipinhon? Parang ang image, no? Kaya ko lang tawon naton, nagsinundanay. So, sa part lang sa nag-coincide din eh. Nasang Biyernes, gin-issuehan sang warrant of arrest sang Quezon City Trial Court si Vice President Sara Duterte kag subong, no? Si Anay House Speaker Martin Romualdez naman. Ginapakita lang sa Marcos administration nga wala kami sang ginapinan. Hindi kami one-sided. Kaya nga, mismo ang akon sini pakaisa no gin padakop ko wala ko gin na tolerar ang iya sini no nga mga hinimuan. Pero testa subong sa kampo yan ni Anay House Speaker Martin Romualdez gambal sila ya no nga wala inimahimo ni House Speaker Martin Romualdez.
1: Balitang KK5 sa umaga.
2: Balitang KK5 sa umaga.
0: Pero sa gapon wa din tapos ang tanan-tanan. Lantawon ta kung anong padulungan sini. No? May ara ayan nga, mabulok sa bilangguan o kon iniya, temporary lang. Basi kung temporaryo lang eh. No? Kagsuliba si dismiss man ang kaso. Amin na mabulubang tayan ta mga K5. No? Kahit on the part niya sa Marcos administration, no? Basi kung maambal silang sugid-sugid malang na. Ang isganan kang ginalagas malang nila ang kampo sa mga Duterte. Tine, gipakita. Aryo, pakaisa ko mismo, ginpadakop ko. Kay amo tambal ko sa suna. Dilaban-laban sa panugod sa speech, pamulong-pulong ni Pangulong Bongbong Marcos. Bisan ilabo mo sa bato. Sa sunod nga suna, isa ini sa mga topic. No? Sang suna, sang presidente ta, ang ining pag-aresto sa iya sa ni nga pakaisa nga si Anay House Speaker Martin Romualdez.
1: Balitang K5 sa umaga.
2: Balitang K5 sa umaga.
0: Pero tiambal na ton, ini mga panugod lang. Siling sang kilala ko ti abangan ang mga masusunod na kabanata. Kung ano ang mangin na

0: Department of Education nga during the time nangintiglikom pa si Vice President Sara Duterte. Kahapon, ang ilan nangin sinitistigo, nangin witness sang prosecution amo si Assistant National Statistician Mariza Grande. Na? Ahalin sa PSA. Di sa PSA, dilang aton record sang birth certificate, record sang aton sininga marriage contract, record sang mga nagkalamatay o kon ma death certificate, mga kakifay. Amo ni ang nauyatan nga record sang PSA nga agin patawag sa Assistant National Statistician Mariza Grande. Kay tungod gincheck nila kagin verify ang ining mga nakabaton sang confidential funds nga mga halos yara sa 612 million pesos. Budget ini para sa office to the Vice President, kag budget ini para sa office na sang Department of Education. Ano ang mga nadiskubrihan na sa saling statement ni Assistant National Statistician Mariza Grande? Diri nagapakita nga pila ka mga nagbalaton na sang sining confidential funds based sa mga ngalan nga ginbutang sa reimbursement sang 612.5 million nga confidential funds ang iban sini mga patay. Na? Mga patay o kung nagtaliwa na ang pila sini kamangalan nga ginbutang ni Vice President Sara Duterte sa liquidation sang confidential funds ini base sa testigo sa kaya Mariza Grande. 37 sa 2,669. 2,669 kamangalan. 37 sa listahan ang nakabaton sang confidential funds sang Office of the Vice President kag sang Department of Education, patay na o kon wala na. Nagkadunot na. No? Kag kon ng taon naton sa nasambit na 1,685, wala sa database sang Philippine Statistics Authority. But sa ngayon, wala sang record nga birth certificate, wala sang record nga marriage contract, wala sang record sang death certificate, mga ka-K5.
1: Balitang K-K5 sa umaga. Balitang K-5 sa umaga.
0: Kag 25 naman, kamalakabaton, no, nga mga ngalan, mga minor di edad. No? Kung sa din, ang pinakamanubo nga edad, 2 pa lang kabulan. Pagkatapos na, isa man sa mga ngalan nga ginbutang, no, napatay na sa dong 1965. Ati daw ba, si kumparyosang eleksyon nga kibot ka lang, ang patay, gabuto mo. Natalupang dan man, no, ni Grande ang mga daw makabig na ton pinasahi, no, nga mga ngalan nga wala sang record. May mga ngalan nga si Beverly Claire Pampano, Matthew N. Queso, Tomas Panda, Timon Angelo Pusa, Martina Maching, no, tima dumduma na ton na una nga ginpahayag, no, ni Office of the Vice President Assistant Chief of Staff, no, Limuel Ortonio, nga nangin isaman sini, no, ka mga witness, hostile witness sang prosecution, madumduman nga ang ining nasambit sini, no, nga paggasto sa 600 million confidential funds sa tong 2022 kag 2023 inikabahin, no, nga linman ang mando sa kaya Vice President Sara Duterte. Kamadumduman natun unang statement ni Ortonio na ginimo ni Vice President Duterte ang inigatikang matapos may baluan nga wala sang confidential fund nga gin-allocate sa iya nga ginbuslan nga Vice President nga si former Vice President Lenny Robredo.
1: Balitang K-K5 sa umaga. Balitang K-K5 sa umaga.

0: So di Donald Pirma si Duterte sang isa sa nikasulat sa dong 2022 para sa Office of the Vice of the President kag Department of Budget and Management o kung DBM. Kung sa din, nalakip diri ang ginapangayo nga pondo nga 125 million nga confidential funds mga kakifive. Kag marumduman nato ning 125 million no? Nga ginpangayo. So no, kay Ortonio nagalin ini sa administrative assessment. Tob-tob sa recommendation sang budget division kagagayban siya na mga administrative unit sang Office of the Vice President mga kakifive. Samalang kami lugan, 612.5 million nga confidential funds halin 2022-2023. 500 million nga confidential fund sa Office of Vice President. 112.5 million nga confidential funds sa opisina sang secretary sang Department of Education.
1: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
0: Kimadumdumanta sa saring panay sayon sang anay OVP, Special Disbursing Officer nga si Gina Acosta, na kalakip sa nakabaton diri amoning mga ngalan na nga daw kibot kita. Na si Timon Andrew Pusa, si Don Piang, si May Pamana, si Shane Ngitngit, may si Sumisopi Belat, nga nakabaton, magluwas pa sa ngalan nga Mary Grace Piatos, may nabutang pag sa acknowledgement receipt nga nakabaton, Beverly Claire Pampano, ang butang mga balato, si Matiyo Queso, si Nova Santos, si Sally Kasim, si Riman Piatos, kag si Xiaomi Otso. Samoy mga nakabaton, sang sining nasambi si mga confidential funds, nga pag-check sa ngalan, amutin biluan ang iban si patay, ang iba sing mga minor di edad, kag ang pinakabata, amuning duwa pa lang kabulan. Pero hulaton ta ko nung depensa sa kampo ni Vice President Sara Duterte. Kasi ang balnilaya, mga aliases galing ginggamit namun. Di siyempre, hindi matuod-tuod ang ngalan. Pero we don't know langit. Kami magwagid man nga mga ngalan nga ginggamitan nga alias nga sa matuod-tuod siya ang nakabaton. Malawig-lawig panigawa. Kahit ti subong adlaw magpadayon ang ika-23 nga adlaw nga impeachment trial batok sa kaya Vice President Sara Duterte. Dudamo pa ni. Pero amo tambal nila ang ining mga ngalan mabudlay nga makitaan kag wala sang record sa opisina sang Philippine Statistics Authority. Pagbalik tayo, ga-check na ito report niya, K5 Karen Badilla, kag mga report sa katong sa mga K5 News Patrol Reporter. May shooting incident, tabo sa may barangay Dulunan, Arevalo. Duwa diri ang pilason. Ang suspect na identified, pero anugid, ang madalom sing motibo sa saning nasambit saning nga insidente.
1: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
0: Kag i-check taman, may motorista na dakpan sang LTO enforcer. Ginatagan niya sang 300 pesos. Pero wala magbaton ang ining nasambit sa LTO enforcer. Kag ang resulta, suspindido sang 2 katuig ang lisensya sang motorista.
1: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
0: Basi kay 300 pesos lang. suspendido. Ruwatag-atag ka muna. 300 pesos yatag nyo sa LTO enforcer. Mambal LTO enforcer, imo lang na. Ikalabot sa igtalopangod ni Director Gaudusio. That's why nga, ang motorista may 2 katuig na suspension sang iya driver's license. Busaling nun, 2 katuig, why timulisensya siya. After sina, may mo ma-apply kaliwat ni para i-reconsider nga tagan kaliwat sang driver license mga kakipay. Subong ang mga mangunguman naton sa mga humay ni Pigado. Subong kay iban sini, bisan nagaulan kuno iban nga mga lugar sa probinsya. May mga kwa na, may ano ganit ang galitik-litik blang duta. Kaya isang ulan. pamerdihan ng ibang sining mga manugtubo ang matamat ng pamerdihan tungod sa epekto ni sang RSSI. So may mga ginahimok na subong mga intervention ang aton sining provincial agriculture sa office angot sini. No, i-check na itong report yung K5 Jenny Kauyunan. Kag may duha ka high value individuals na cop sa drug bypass operation sa City Drug Enforcement Unit sa Haro. Amo na bal nato na. Una pa maguba ang kalibutan kontra sa mga untat ang pagbaligya sa iligal na duga. Ini kay iba pang mabalita sa ato sa pagbalik pagkatapos sa pagka importante nga mapaibalo paliog standby.
1: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. This year, 22 schools from 4 divisions across Iloilo and Guimaras have finally accepted the challenge, but only 10 schools will make it to the finals. This is the K5 News FM Iloilo Inter-School Live Reporting Competition 2026 Elimination Round Secondary Level. Sino ayhan ang mangibabaw? Bantayan sa K5 News FM Iloilo.

100. Epektibo nga suplemento sa pagtapna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: DTX Premium Coffee. Premium sa sarap, premium sa lasa at health benefits. Pinagsama ang sarap na kape at piling functional ingredients para sa ating daily wellness. Malusog na kape ang piliin mo. DTX Premium Coffee. Ang kape na pinatamis ng stevia at pinalakas ng Ganoderma. DTX Premium Coffee. Mabibili sa inyong mga sugid butika nationwide.
0: DTX!

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Good news!
2: Good news!
1: Yari na ang madugay nyo na nga kinahulat. Mga ka-K5, may libre nga check-up na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Kada Domingo, alas 9 sa aga, tugtong alas 2 sa hapon, sugod sa September 6, 2026. May ginabatiag ka? May gusto ka ba na ipakonsulta? Hindi na maghulat nga maglalak pa. Libre na! Libre na! Check up sa Klinika Sara Branch, located at RJM's building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, malapit sa Sara Public Terminal. Klinika de Alternativo Medicina Sara Branch. Libre ka check up kada Domingo para sa imo at sa inyong pamilya.
3: Sport Biotics, makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics.
4: Okay ka, may kape ka sa K5.
5: Sa solid nga tagpalamati nga wala nagahalin-halin sang ilang radyo kag nakatutok pirmi sa K5.

0: na mga ka-K5 diri lang sa kampyon nga istasyon K5 News FM Iloilo 88.7 Spore Biotics, ang fortified probiotic. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics. Gabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika. Spore Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dok Ramil Uy. Good news!
1: Good news!
0: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
2: Libre?
3: Libre!
2: Wow!
0: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Miagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Dok Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktok alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara French. Bakal na!
4: Dali ka mga langaw! Kari nga ang paborito nato niya, ilaw!
5: Oh, hindi! Nga, perme lang ako ginalangawan!
6: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sa ilo. Klinika Deo Fresh, a natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
0: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
7: Nagapamati kita ako sa K5 News FM. Sa ila, may balita nga husto. Dali magets kagalin gid sa nagipusuon sang komunidad. Kampyon gid. Ako si Jun sang Mandurayaw. Tunay na ka K5.
0: O ikaw, ano bala ang imo ginapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
8: Wow! My puso.
9: DTX Beauty Soap.
10: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani, may yara inisang antimicrobial property, kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo, na ginahalinan sa mga skin diseases.
9: DTX Beauty Soap.
11: Pabakan sa mga butika.
9: DTX Beauty Soap.
12: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
13: So una, problem, magid ako sa akong body odor, huya na ako magatubang sa akong mga customers, pero subong, sadya nagid ako sa budig sa DTX Beauty Soap, kag naghamis, kag nagputi, gid ako nga pani. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
9: DTX Beauty Soap.
11: Pabakan sa mga butika.
14: I Care Gold. Ang kapsula nga ginhimo para sa mga mata. I Care Gold, ang kapsula nga may mataas nga lutein, isa ka super antioxidant nga nagabulig sa retina sang mata, gikan sa hali nga dala sang UV rays kag blue light. Dungagan pa sang vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc kag bilberry berry extract. I Care Gold, ang superior eye formula. Para sa epektibo nga kombinasyon, mag-inom sang I Care Gold kag patuluan ang mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
15: Extend Food Superman for Men.
16: O si Juni taga Bakulod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
15: Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men.
17: Ako si Mark. Sa tutuod lang, tungod ga kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Intestingan ko. Wow, ayos gid. Kamuman bala, testingin yung ang Extend Food Supplement for Men.
15: Extend Food Supplement for Men.

0: sa bawat ikot hanggang mo ang saya. PTX Coffee Mix talagang kakakiba.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Para sa matinlo nga dugo,
3: DTX 500.
2: Para sa healthy nga tayo,
3: DTX 500.
2: Ang DTX 500
3: ang may mataas nga antioxidant.
2: Nga amo naman
3: ang nagatinlo sa imo atay.
2: Basta tinlo ang atay,
3: happy kanunay.
2: DTX 500,
3: masaligan,
2: epektibo.
3: DTX 500.
4: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati, salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sa tampad nga serbisyo publiko, magadulog sa mga balita kag impormasyon nga wala sa may ginaapinan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si ka-K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo, K5 News FM.
2: Mataas pala ang imo blood sugar.
3: DTX 500.
2: Ikaw ba na ang may diabetes?
3: DTX 500.
2: Ang DTX 500
3: ang may powerful compounds
2: nga nagapanupo
3: kagga kontrolar
2: sa imo blood sugar.
3: DTX 500.
2: Masaligan,
3: epektibo.
2: DTX 500
3: E3 Bio.
5: Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. So weeks ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa nga akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
3: D3 Bio.
2: Ang D3
3: yung may Physio,
2: yung may
3: D3. D3 Bio with Physio.
6: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
3: D3 Bio, ang D3.
2: Yung may Physio.
3: Ang Physio,
2: yung may D3.
3: D3 Bio.
2: Mabakal sa mga butika.
3: D3 Bio.
7: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
8: Wow! May puso!
2: Balitang K5 sa umaga!
9: Balitang K5 sa umaga!
10: Pabalik ba K5 sa atong sining pagpakalagad diri sa Martes edisyon sa Balitang K5 sa umaga!
2: Balitang K5 sa umaga!
9: Balitang K5 sa umaga!
10: Nagdul sa atong oras, alas 5.15 na! Amat-amat sa mga estudyante na magmurumadmad na ha! Magurong-unyat-unyat na! Kag sa may matrabaho subong Martes pa lang subong dugay pa ang Biyernes. Kani bangon na. Kag inom na sang healthy nga kape, detox sa coffee mix. Kag of course pabaskugutan man ato sa immune system. Maginom kita sang combination sang The Power Trio. Clinica Detox 500 the superior antioxidant. Kag suman Mighty C alkaline based nga vitamin C kag D3 Bio antiviral kag antibacterial specialist. May D3 ka na, may virgin coconut oil ka pa. Ini madikalidad ng produkto ni Dr. Ramil Itanguy sa Klinika de Atantibo Medicine and Wellness Center. Mabakal sa mga klinika outlet sa inyo singa lugar. Dalan Ilopes, rin sa may syudad sa Iloilo, sa Hilirada sa Robinson's Place Haro. Ang klinika outlet na to sa Ibanua sa Mayagaw, yara sa Barangay Baybay Norte sa tupad sa MCR Agriventure. Sa may syudad sang Pasig, Barangay Poblasyon Ilawod. Kag sa may Kalinog, Ghost Mart Kalinog, ang aton klinika outlet. Kag dira sa may Quinto Distrito, ang klinika outlet yara sa RGM Building, Barangay Apolista sa Banwasang Sara. Ining mga klinika products pwede gin ma-order sa Shopee, sa Lazada, kag sa TikTok. Kag mabakal man sa nagpangunang mabutika pharmacy sa inyo sa ni nga lugar.
2: Balitang K5 sa umaga.
9: Balitang K5 sa umaga.
10: Mayadayag nga aga kay Ma'am Ning Ilomba, kay Ma'am Marofi Jimenez. No? Kag sumuman kay sa Daring Jumedes ag palo sa may New York ka USA. No? Laban-laman gabi ito sa hapon ni sila. Kay Ma'am Rosemary Agramon sa Ibanwasang Banate, kay Sir Alex Sasabo, kay Ma'am Teresa Alcunada Redonda, kay Sir JC James Garvillas, kumusta ang pabukal na sa inyong batsoy, sir? Kay Sir Tim Tim Supliko Ang, kay Cherry, good morning, kag subong man, no? Kay Ma'am Beth Idal Lilia, kay Sir Atulo Lilia sa may barangay Maspasan sa may Ibanwasang Kalindog, nagatimplaman sa niya sa bawsang batsoy. No? Kag yummy nga lumi. No? Kag hindi na mapresyo si Martin Sibunuan. Ginabsyelto sa kaso. Ya, paka isa pa. Ah, tibantayan ta sir Ma'am Timtim. Si Ray Taclio, good morning kay Ma'am Ginaline Palma. Base pag dakop siya, it's a prank lang. Pakitang tao. Panilagan ta eh. No? Kay Sir Alan Ortiga Tukuyo, good morning. Kagsumang kay Ma'am Helen Pagaypay, anomalies are like vines. You cannot stop it from growing by just pruning its vines. And tsak to na, no, dapat ngang puno. Git. Ang tapsunod pa rin man sa kahoy, ah, manalingsing, manalingsing, manakyapon. Kaya mo man na si illegal na duga. Ah, kung mga sanga-sanga na nga itong lagson, daw hindi kiguro mapatay ang puno, no? Kaya mag-amusin droga. Ah, hamal ko gani, una pa mag-uba kalibutan ng illegal drugs so hindi mauntat. Kay Ma'am Lori Abandonio de la Cruz, may dahil gingaga, kay Ma'am Laura Sabagaysay, kay Ma'am Desiros Gadorlia, no? Kay Sir Nonoy Lopez, kag sumuman, kay Sir Johnny Pasio, may dahil nga aga, kay Ma'am Rosemary Bagafuro by Laran, gamoy torman sa mga pagpangalan. I-check na itong report, no? Una sa kay Kaki 5, Aaron Refugio, may dua ka malalaki, no? Ang ginpangtiro ra sa distrito sang Arevalo, sa may barangay Dulunan, Arevalo. Para sa kempiyong report of Fogia K5, Aaron Refugio.
11: K5 News FM, Kampiyon, Kampiyon Report.
12: Mga ka-K5 Pilaso, nanduha ka bang lalaki sang natiruhan sa Zone 2 Barangay Dulunan, Arevalo, Iloilo City, pasado walas 10 kagabi. Ang mga biktima ang ginkilala kay alias Nonoy, kag alias George, doon sa illegal ang mga edad. Ang suspect naman mo si alias Nonoy Kabog, suno kay alias Babes, ang bana silinga si alias Janjan, 31 anyos, papuli na kunta ni Alin sa trabaho, sang ginsita siya sang suspect, tub-tub nagbaisay sila. Nakapuli pa si Janjan sa nagsunod man ang suspect sakay sa iyang motorsiklo. Sa mga sa among nga mga inuras mga K5 nagatambay sa guwa sa ginangabalay ang mga biktima. Sa nagpundo ang suspect, nagpakitloy pa ni kunogani si Babes pero wala sa ginsapa kaginsulong ang mga biktima. Diri nang nagagabot sang pusil ang suspect kag di ginapasuni isa lang kuno kalupok ang nabatian. Pila sa kilid sang lawas ang naagom ni Leo kag pila sa man sa natuo nga botkon kay George. Pahayag pa ni Babes sang 2016 kaaginatayaan sang suspect sang pusil ang iyang bana. Wala siya sing ideya mga ka-K5 kung ano ang rason sang pagdumot sang suspect sa iyang bana. Samtang padayon ang ginabulong ni ang mga biktima sa ospital. Kag karon padayon pa ang hot pursuit operation sang kapulisan batok sa suspect. May buluan man nga bayam ni Babes si Leo kag magpakaisa naman si George kag si Janjan. Kang ini nga balita nga dulungin sang kaaluan sang Mighty C ang alkaline based nga vitamin C. Saranggit nga nagapabaskog sang aton nga immune system kag nagapahilway sang aton nga lawas sa posible nga mga balatian. Ako naman si K5 Aaron Refugio para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko kag Kaligawan sa Iloilo, K5 News FM.
11: Balitang K5 sa umaga.
9: Balitang K5 sa umaga.
10: Salamat kid kay K5 Aaron Refugio. Ang suspect na si Nonoy Kabog asa subong ay madakpan. Kagining niya duwat ka mga biktima mahimo nga nadalahig lang gid. Kay ang target sini lain mo. Ugalin kay tida tay natabuan ining duwat ka mga biktima. That's why nga sila ang naigo kag pinangtiro sang suspect.
11: Balitang K5 sa umaga.
9: Balitang K5 sa umaga.
10: Alas 5:21 na sa ato siya pagpakalagad. Bangon na kag maligo. Maligo kita gamit kita sang habon nga Detex sa Beauty Soap. Para sa mga miss maputi singa panit kag batok sa mga skin diseases, ah. Detex sa Beauty Soap. I-check na to report ya K5 Karen Badilla. Kay duha ka high value individuals nakop man sa drug by bust operation, no? Ahay, aduwag isang kauntatan sa ni mga ka-K5. No? Kaga nga CPO may nakumpiskar man mga 300 kamasubra ng mga loose firearms sa sulod sang 8 kabulan sa tuig 2026. Alas 5:22 sa report ng K5, Karen Badilla.
11: K5 News FM, Kampiyon, Kampiyon Report.
13: K5 Enrico Caso nga paglapas sa Republic Act 9165 o kon Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ang i-file ni batok sa duha ka high value individual K5 Enrico matapos no nadakpan sa drug by bus operation sang City Drug Enforcement Unit o kon CDEU sa Barangay Tabuk-Suba Harol, Lasay, Suviente, Kagabini, K5 Enrico, Setyembre 7. No? Ang ining suspect, gin kilala nga Sanday, alias Rich, 44 anyos, alias Noli, 20 anyos, Lunsay laborer kag residente sa nasambit ang barangay K5 Enrico. Nakuha ni sa paghinakop sang duha ka suspect ang walo tanan ka sa chase sang suspected shabu, lakit na ang by bus item kag ang by bus money na 12,000 pesos. Ang by bus money 12,000 pesos K5 Rick, no? Kag kumahibaluan nga nagabugat sang 55 grams K5 Enrico ang suspected shabu nga nakuha sa ilayang nga paghinakop ng balon na 374,000 bali ang value sini no 374,000 pesos K5 Enrico tinasubong ang ining duha ka suspect nakahulong na ya sa presuhan K5 Rick kag natala na no nga kasakaan sa nasambitan niya nga kaso K5 Enrico. Kag according man sa kay police captain Jersey Besas, ang hepe or ang chief sang CDEU K5 Enrico, tatlo ni ka na ang monitoring nila sa kay sa ining duha ka mga suspektsado antes ni ginpatigayon ang nasambitan niya nga operation K5 Rick. Kag ang mode of transaction ni suno sa kay Captain Besas, kaniwaan K5 Enrico pick up kag delivery according niya sa nasambitan niya police officer K5 Rick.
10: So first time ni sang duha ka mga listado nga nadakpan ka K5 Karen o kon sang unang dakpan naman ni sila?
13: Ang hindi ka pa matumod, no, K5 Enrico, ang sa ina nilang case, i-follow up na na, kung bala may mga previous record sila sa illegal drugs man, K5 Rick.
10: Sige, ang ICP, doon ka na mo sa mga pusel nga na-confiscar ni, umpisa ni sang bulan, sang iniro, tubto bulan sa Agosto, mat 300 lost firearms ni ka K5 Karen?
13: Yes, K5 Rick, no, based diri sa ginpasa sa aton nga data ni Police Colonel Wilbert Parilla, ang aton nga City Director diri sa Iloilo City Police Office, nga nagdangat sa 335 kalus firearms ang na-confiscate diri sa ICPO humali na ni sa Enero 1 tugtog Agosto 31 siniya nga tuig K5 Enrico. May arap man sang 24 ka persona ang naaresto sang nagkalainain nga units sang ICPO K5 Rick. Kag based diri sa data, 237 ka armas ang voluntaryo nga gin-surrender, 70 ang gin-deposit para ya sa safekeeping, 28 ang na-confiscate sa mga ginpatigayon diri nga police operations, kag 24 naman ka explosive device ang na-recover sang aton yang kapulisan K5 Enrico. Kag sa mga operating units, di ang Police Station 3 ang may pinakamadamo nga na-record nga naglabot sa 35 ka armas ang ilayang na-record K5 Rick, no, ginasundan inis ang Police Station 1 nga may 34. Then sa bahay naman sa Police Station 6, may ara sila sa 33 ka armas nga na record K5 Enrico. Samtang ang Police Station 5 may ara sa na record nga 31 ka armas, Police Station 7 kag Police Station 10 nga may tig 29 sa Station 7 kag Station 10. Ang Police Station 4 may na-record nga 28 sa Police Station 4, Police Station 9 kag Police Station 10 may tig 27 ka armas nga na-record K5 Enrico. Sa bahay naman sang Iloilo City Police Mobile Force Company, naka-record ini sila sang 26 ka armas luthang K5 Enrico. Then sa Police Station 8, 25 ka armas ang na-record. Ang City Intelligence Unit o kon CIU may ara sang 7. 7 sa CIU at ang sa City Drug Enforcement Unit o kon CDEU, 4 kabilog ka armas ang na-record K5 Enrico. Isunok pa direk sa kay Colonel Parilla nga padayon ni ang ilang pagpasangkad sa kampanya batok ya sa illegal nga pag-upot sang armas direya sa syudad sang Iloilo K5 Ray.
10: Sige. Salamat ka K5 ka.
13: Ang ini nga balita ang ginadulong sa inyo sa Klinika DTX Coffee Mix sa Klinika de Alternativo Medicina ni Dr. Mel Uy. Upod sa patrol sa K5 Makoy Espeha kay K5 Elmer Sable. Ini naman si K5 Karen Badilla para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kay Kalingawan sa Iloilo. K5 News FM.
14: Balitang K5 sa umaga.
15: Balitang K5 sa umaga.
10: Good morning kay Ma'am Chela Pating Branya, kay Sir Ronaldo Gililang, kaga sumuman kay Ma'am kay Sir Tokoyo, Alan Ortega Tokoyo, kay Ma'am Laura Swagaysay, kay Ma'am Analibahade, blessed morning. Good. Pagbalik nato, makaupo nato nato sa K5 News FM Western Visayas, kay K5 News FM Bacolod, Negros Island Region. Paliog, standby.
14: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
16: D3 Bio.
17: O, si Karen, kadamog isang akon hair fall, hindi manami ang akon kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
16: D3 Bio.
18: Ang D3, nga may Visio.
19: Ang Visio,
18: nga may D3.
19: D3 Bio.
20: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sa D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
18: D3 Bio.
19: Ang D3 Bio.
18: Nga may Visio.
19: Ang Visio.
18: Yung may D3.
19: Mga mabuti ka.
18: Para sa matino nga dugo.
19: DTX 500.
18: Para sa healthy nga tayo.
19: DTX 500.
18: Ang DTX 500.
19: Ang may mataas nga antioxidant.
18: Nga amo naman
19: ang nagatino sa imo atay.
18: Basta tino ang atay.
19: Happy kanunay.
18: DTX 500.
19: Masaligan.
18: Epektibo.
19: DTX 500.
21: Oras sa K5 News FM Iloilo, alas 5:30. That time check was brought to you by Tender Juicy Hot Dog. Batang TJ tayo.
22: Mahigo bala ang imo dugo.
19: DTX 500.
22: Masamit ka bala gina-allergy.
19: DTX 500.
22: Ang DTX 500.
19: Ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo.
22: Nga sa masami,
19: amo naman
22: ang ginahalina sa mga nagkalay-lay nga allergy.
19: DTX 500.
22: Masaligan.
19: DTX 500.
14: DTX Coffee Mix.
23: Ako si Rick Vista ng isa kanegosyante. Agod yung magpapiling na alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante. DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
14: DTX Coffee Mix.
19: DTX Coffee Mix.
24: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akon tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
14: DTX Coffee Mix. Mighty C.
19: Ang alkaline ng vitamin C.
25: Sang una yan, iwang-iwang sa akay. Wala gid ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C. Kag one capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigid ang akong napamilya. Salamat sa Mighty C.
19: Mighty C.
14: Mabaka mga butika.
19: Mighty C.
14: Ang alkaline ng vitamin C.
26: Ako si Rosita. May dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Kung nagigid ako makabatsyag sang sakit.
14: Mighty C.
19: Mabaka sa mga butika.
21: Masakit ang tiyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sa Spore Biotics. Kadalhay ang pag-ariya.
27: Spore Biotics. Ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics. Dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics. Dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics.
21: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
19: Good news!
21: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
27: Libre!
26: Wow!
21: Yari ang mga masunod nga schedule sa consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblasyon Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbis Street, Baybay Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.

0: Espresso Umaga.
1: DTX Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
2: Ga, gabasa na naman bala ang imo.
3: Ay, ga, gabasa na naman?
2: Oo, talaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
1: Always nagabasa.
2: Kag nagabaho ang kilikili.
1: Mag-Clinical Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili. Clinical Deo Fresh.
3: Nagabasa na naman bala ka.
2: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
1: Clinical Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
4: Kadaragsa nga punggot. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Dala o magputi. DTX Beauty Soap.
5: Puro katol-katol.
4: DTX Beauty Soap.
6: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
7: Bakal na sa mga

0: KK5, Kalingawan sa Barangay Fiesta Edition, Iloilo City. Luyag mo ba lang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay? Magkadto lang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page. Agon mag-inquire kung paano kami makakadto sa inyo nga barangay. Masinadya kita, mga ka-K5 sa KKB, ka-K5, Kalingawan sa Barangay Fiesta Edition. KKB na!
1: Stress sa trabaho? Pag-uwi sa bahay, mag-relax, uminom ng DTX Premium Coffee. DTX Premium Coffee, ang kaping magbibigay ng relaxation dahil sa sangkap nitong Ganoderma na magbibigay ginhawa sa ating katawan. Kaya, kung busy at gusto mag-relax, ito ang kaping para sa iyo. DTX Premium Coffee with Ganoderma Extra. DTX Premium Coffee, mabibili sa inyong mga sukin butika nationwide.
2: Nestor, ang sinaing!
3: Luto na!
2: Ang labahan!
3: Nakasampay na!
2: Ang uniform ko!
3: Naplanta na!
4: Ganito ako!
5: Tigasi!
4: Tigalaba!
5: Tigasay!
4: Tigaplansa!
5: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
4: Sa gabi,
5: ako ang bossing!
4: Dahil kasangga ko!
5: Ang Extend!
4: Supplement for Men!
5: Lourdes!
4: Tapos ka ng maligo!
6: Yes, darling! Come to Mama!
7: Extend Food Supplement for Men.
8: May maca at lavawaska
7: na nagpapataas ng energy
8: at stamina
7: para sa tigasing performance.
8: Extend Food Supplement for Men
7: para sa matilo nga dugo.
8: DTX 500
7: para sa healthy gatoy.
8: DTX 500
7: ang DTX 500
8: ang may mataas nga antioxidant nga amo naman
7: ang nagatilo sa imo atay.
8: Basta tilo ang atay,
7: happy kanunay.
8: DTX 500
7: masaligat,
8: epektibo.
7: DTX 500
9: I Care Gold, ang superior eye formula. I Care Gold, ang kapsula nga may mataas nga lutein, vitamins, minerals kag bilberry berry extract. Isa ka herbal medicine para sa mga mata nga may mataas nga anthocyanin. Isa ka potent antioxidant nga nagabulig sa pagtinaw sang panulukan. I Care Gold, ang superior eye formula para sa epektibo nga kombinasyon. Mag-inom sang maskin pabaskog nga I Care Gold kag patuluan ang mataas sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
7: Mataas pala ang imo blood sugar.
8: DTX 500.
7: Ikaw ba na
8: ang may diabetes?
7: DTX 500.
8: Ang DTX 500
7: ang may powerful compounds
8: nga nagapanupo
7: kagakontrolar
8: sa imo blood sugar.
7: DTX 500
8: sa Rican
7: Epektibo.
8: DTX 500
7: D3 Bio.
10: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagkumar. Natunaw gid ang bato.
7: D3 Bio.
8: Ang D3 Bio
7: yung may VCO.
8: Ang VCO
7: yung may D3.
8: Mabakas mga butika.
7: D3 Bio.
11: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kagintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
7: D3 Bio.
8: Ang D3 Bio.
7: Yung may VCO.
8: Ang VCO.
7: Yung may D3.
8: Mabakas mga butika.
12: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
13: Wow! May kumso!
7: Balitang K5 sa umaga.
14: Balitang K5 sa umaga.
15: Pabalik mga K5 sa ato sini nga pagpangalagad diri sa Martes edition sang Balitang K5 sa umaga.
7: Balitang K5 sa umaga.
14: Balitang K5 sa umaga.
15: Ginaangan-angan nato na ato sini nga connection sa ato sini nga mga sister station sa K5 News FM Western Visayas kag K5 News FM Bacolod. Mga ka-K5, pero prior sila, masubo ni sa part sang Department of Education kay sa 2027, why sang hiring sa mga maestra. Siguro tayo pagkabuslan na mga mag-retired. No? Pero kung mga bagong manudlo natin, despite sang kakulang sa mga manudlo ta sa bilog singa pungsod Pilipinas, kay tungod nga wala ma-budget kag kulang sa budget, ang Department of Education, solo sa Tiglicom, wala sang hiring. Ang matabo sila, anong kapalaran, was damlag sa mga nagraduar subong nga mga manunudlo. Ilaman-laman ritual na nila, mga private schools eh.
7: Balitang K5 sa umaga.
14: Balitang K5 sa umaga.
15: Istorya ang takarundugang sa atong sariga pagpangalagad. Ang inasambit sa ning masubok nga balita sa bahin sa mamanudlo ta. nga mga alos 40 mil kung sundon ang kinangdanta ng mga manunudlo. Pero tayo matabo ni sa mga kabataan na kakulang sa mga manunudlo man. Ang mga kabataan ang pag-asa ng bayan. Pero kulang sang mga maestra kag maestro. Kag ang house panel aprobado na ang social media banning para sa mga kabataan nga nagaedad manubo sa 13 anyos.
3: Balitang K5 sa umaga.
16: Balitang K5 sa umaga.
15: Aral partner, i-check naton ang atos mga kaupod ng mga K5 News FM Western Visayas kag atos sa K5 News FM Bacolod. Mayong wipe partner. Okay, basi alangan akong chimpobla. Alas 5:51 na sa atong sunig pagkapangalagad. Daw kita ko doon may nagatabid na subong. No, ang bahin sang antike. I-check na ton na mayong aga. Ara sila.
17: Good morning, Sir Rick. Good morning, K5 Western Visayas and Negros Island Region. Mayagid nga aga kaninyo nga tanan. Manayanaya amon pamatyagan kay ti na ka... pang-apik kami ka DTX Coffee Mix aga pa with D3 Bio. Parik ka nimo, Sir Rick.
15: Salamat tambalang Nismar, mga lodi ko. Basko ganga signala. Nakakapiman DTX Coffee Mix and Race sa may syurad kag probinsya sang Iloilo. Pero daw, ara ng Negros. Halin sa mga pamatanon sa Iloan naton ang mga nauna-una sa aton sa duyan kag aboy-aboy. Matabo kita na sa may Gimara, sa may isla sa inya Negros Island, sa City of Smile, sa kay Daddy Babes, kag Sir Robert, mayong aga. Oh, di lang doon nag-steady lang sila. Oh, Bacolod. Oh, daway ang parang Bacolod. Isa iluhantang manamit nga yuhom sa station manager na, sa may Pilar Capiz. Sa Radyo Tagbuanay, SM Jobart, may raid nga aga.
18: Good morning, Sir Rick. Sa tala na ito ng mga kabalan sa K5 Boss of Visayas, sa mga sitwasyon din sa amon, ha? Matahuhay kami din nag-ulan kagabi sa amon sa ninyo area sa probinsya sang Capiz, mga K5. Aga pa, paskog signal mo, Iloilo. Nakakapi na kami dito, X Coffee Mix. Back to you, Sir Rick.
15: Salamat kay SM Jobart. Balikantang Bacolod, ara ng Bacolod. I-check na ton. Ara na, bako ina ko pag ginatawag mo. Ginauna ko, gina ang mga nauna sa akong saboy, aboy, kagsaduyan. Paghatag man respeto. Daddy Babe, Sir Robert, may aga?
19: Kampiyon signal mo doya pang Sir Rex, andre sa syudad sa Bacolod, although nga tima morubognaw, gawang amon panahon dere, kaya gayina, masyado ka maululanon. But subong okay naman ang panahon na kayo nakakapi naman.
18: Mayong aga lang da sa mga listener mo sa Rizal Buenavista, Gimara sa K5 Rec.
19: Kampiyon signal mo niya pang back to you, Iloilo.
15: Kampiyon mang signala. Umalin sa isla sa Negros Island Region sa Iloanta ang atong sa connection sa may K5 News FM Kalibo. Sir Michael, good morning.
20: Good morning, K5 Mr. Bisaya. Sir, good morning, ha? Negros Island Region, kag Antique. Good morning, Bacolod. Champion ng signal, naka-detect coffee mix na kita kag maulanon di sa amon sa Banwa sang Kalibo. Kaya nag-commercial, gaulan di. Pero champion ng signal, ha? Balik sa imo, Sir.
15: Basko ang signal! All set na! Unahon tanay ang mga pamatanon. Sa ang tambalang Nismar. Kumusta mga balita dra sa may probinsya sang Antique?
21: Sa mga balita arga sa probinsya kang Antique, update sa tong acting chief of police bala K5 Western Visayas kag Negros Island Region nga ginapahayag na nakit kang mga minor di edad sa Banwa kang Dao. Ambal ni Police Colonel Ryan Divara sang amon provincial director kang Antique Police Provincial Office, posible magapangatubang kang kaso nga administratibo si Police Major Melchor Patnaan kung dia ang mapamatud-an nga may sala kaysa talad temporaryo dia nga naka-duty sa kampo kaginbulan kang anang service firearm matapos natabo ang diyang pagpanakit katong Setyembre 4 sa Banwa kang Dao o Contubias Fournier.
15: Sa Samtang sa iban panahon nga mga talupang doon nga balita, bao sa may banwakang San Remigio, sako ang mga krimen nga nagkalatabo sa sulod kang 24 oras, darwagid ka, sundanay nga krimen. Ang Libayan, ako na magurang, ginbuno na ng Libayan. Irimaway malasan na maginuminom sa tang balaya, tikang nalingin ra, nagbaisanay, hasta nga ginbuno ka, magurang anang Libayan, pilason gindara sa hospital. Patay man ang pakaisa, matapos gin buno kang darwa ka, magbugto nga pakaisa naman. No, rito sa may barangay San Rafael sa Mugihapon nga Banwa, kay tiyang biktima, galay ka nung adya, hubog na nurong sa balay kang diyang darwa ka mga sospek, nagsingitan inaway sa gwa, kagati karon na igin bakal isag na. Ginbatuan kang diyang darwa ka magpakaisa, hasta nga nabunaan, nanda diyang biktima kag ginbawian gid kang kabuhi. Abora so far mga balita namo sa probinsya ka Antique, balik kaninyo Iloilo.
0: Kain kag abild ang istorya sa inyo kag pinamilya ba? Base kon naway na may babato sila tihi, sila na naglinaway. Alin sa bayan sa probinsya kang Antique sa Iloan naton ang mga balita sa bayan K5 Joseph M. Calibo, Sir Michael.
20: Sa mga balita dari sa Banwa sang Calibo kabilog ang probinsya ng Aklan, tanggo ng panlilawigan magapatigayon subong K5 Sir Bisaya sang legislative inquiry. Magpangayo sila sa paliwanag sa Akelco, no, in connection sa sunod-sunod karon nga brownout diri sa probinsya sa Aklan sa interview kay SP Apolinar Cleofe, para gusto nilang mahayagan gid, no, apektado na subong ang lokal nga negosyo kag pangabuyan sa mga Aklanon suno kay SP Cleofe. Pag-iga patawag sang SP Aklan, a Committee on Energy and Committee on Laws, Rules and Ordinances, lakip na ang DOE, NGCP kag Akelco suno kay SP Cleofe nga ang mga kuha nila nga sabat sang mga ahensya nga igapatawag kun nga kulang supply sang kuryente ay dire sila maghimo sang tikang para maproteksyonan ang mga Aklanon, mga ka K5 ang kun bala ang mga Aklanon kay sunod-sunod ang brownout di sa amon mga ka K5, no, sa subong adlaw magapatigayon sila sang legislative inquiry kag ang kapulisan dire sa Banwa sang Calibo kay naga problema man subong sa mga minor de edad. Planong magapatindog subong ang LJO sa isa ka pasilidad nga pagabutangan sa mga minor de edad nga ma-rescue gikan sa curfew kag sa mga involved sa krimen bala mga K5 suno sa interview kay Police Colonel Jeric Vargas. Ang katuyuan ipaabot pagin ini sa probinsya para ang iban nga banwa makabenepisyo man, no, na kay may nabalan-abi nga may isa kuno ka grupo nga ginatudlo nga responsable sa mga kinawatay diri sa Banwa sang Calibo kag lunsay mga minor de edad mga ka-K5. Manang ng mga balita, mga kampiyon yung mga balita di sa Banwa sang Calibo, kabilog ng probinsya Aklan, ang inter-school live reporting competition nag-birada na kahapon. Masadya ang talento sa mga pamatanon. Balik sa imo, Iloilo.
0: Salamat, Sir Michael. Speaking sa brownout, hindi kayo nag-iisa dyan. Alin sa bay, probinsya kang Calibo. Sa Iloan ta ang nami yung home subong ni SM Juber. Manaya naya, i-check na alay ang ato sa mga madalang balita sa may Roa City, probinsya kang Kapi, sa SM Juber.
18: Good morning once again. Amo na kong ipikto sa Permi Brownout na gayo. I-home mo na lang kay way ka man may mahimo. Para sa panguna nga mga balita diri sa amon sa probinsya sa Kapis sa siyudad sang Rojas, kang hapon ginpasaka na ang kaso sa isa ka construction worker nga nakuan sang armas mga K5 kapon sang aga sa barangay Punta Tabuk, siyudad sang Rojas. Ining persona nga si alias Nando sang barangay Jes Roa City nga nakuan sang kalibre 38 sang aton mga tapos sang kapulisan kalakip man mga K5 ang na-recover ang ginatawag natong bypass money sa nasambit nga suspitsado. Walang isa prikatara, nagalansang-lansangin siya, sanggin, dakop, sang aton sa mga katapos ang kapulisan sa iya trabaho mga ka-K5. Samtang bangod sang kainit sa pagtapas sang saging ginlabo patay ng isa ka senior citizen mga ka-K5 sang ispading dito sa Banwa sang Tapas. Ining biktima mga ka-K5 ang kilala sa kay Alas Binido, 67 anyos ang edad, kag ginatudlo nga suspitsado si alias ID sang barangay Abangay sa Banwa sang Tapas. Ang ginhalinan sunod sa istorya, wala sila mag-insindihan, nagbinaisay mga ka-K5 bangod gid lamang sang pagtapas sang saging sang suspitsado, rason nga naakig mga ka-K5 ang tag-iya. Ayan, usan niya sa gisparing, nanulang nagatagbas sa tubo mga K5-man. At ay, ang nasambit nga biktima, mga ka-K5, mga pinalangga nato nga tagpalamati. Kung naman nagpangunang balita, Dries Amon sa probinsya sang Capiz, back to you, Iloilo.
15: Salamat, SM. Malin sa may gabayin sa syudad sang Roja sa probinsya kang Capiz. Tabo kita sa isla sang Negros Island. Reparasyon da sang maskara, dodali na lang. Anong madalag kong balita sa may Bacolod, kag sa kamilugan sa Negros Island region, na debate sa Robert.
19: Namonuhan kayo na ang brownout. Kung may brownout dira sa may Antique, may brownout dira sa may Kalibo, may brownout sa Iloilo, ay tinga ka ang Bacolod, mapapirde yaw. Hindi makamayin mapapirde. Kamulang. Mangkot ka man sa maskara, ang maskara tilapit na. Kaman September sa subong, next month na ang maskara, tabo ka mo diyan pang kaya ko bala di sinyo. Balon na ka mo dayon. Mga balita na mo diri sa syudad sa Bacolod kag Negros Island Region, bago amon nga regional director, nagpungko na bilang bago nga regional director sa Police Regional Office NIR, Negros Island Region, si Police Brigadier General Rosendo Reales, kahapon nadlaw. Ginpatigayon ng turnover ceremony sa Camp General Rafael Crami sa Quezon City. Miyembro sa Philippine National Police Academy Class of 1996, kaagapay si Brigadier General Reales. Kung nasa rin, nahanas ang iya sining abilidad bilang isa ka pulis. Sa iya sining pagpamuno, iya padayonon kuno ang manami nga serbisyo sang PRO inayara sa mga pumuloyo nga gin sugdan ni Police Brigadier

0: mga kaki-pipe, speaking of brownout, solar na kamo para nga wala problema.
1: Ay, amo ng mga balita na mo diri na kampiyon ng mga balita sa siyudad sa Bacolod, basta may solar, kampiyon na pang! Back to you, Lilo!
2: Nami inisyatibo da sa ang LGU sa Bacolod. Pero kung magmaskara, magtabuki man kami da, hindi mo kami makilala. Kaya nakamaskara kami. Mga dalag kong balita sa may siyudad ka probinsya sa Iloilo, kagabi may duwa ka mga biktima sa pagpanglutang. Natabo sa barangay Dulunan Arevalo ang biktima sa alias George kag si alias Leo. Pero hindi pa mga patal na pilas ang suspect si alias Nonoy Kabog. Ang malain sila kay daw nadalahig lang sila kay daw lain target niya alias Nonoy Kabog ang target niya na lagyo. Kamo niyang naiguan ang duwa si pang biktima na pinagdala sa ospital ang suspect para rin pasubong nga at large way pa madakpan sa piyak nga bayin mawhalong-halong kamo kumadakpan kamo sang LTO enforcer ha hindi kamo magluhatag 300 pesos may motorista dakpan ni Samon nagatag 300 pesos resulta ang iya driver's license suspendido sang duwa katuig. Amo na madalag kong balita, hindi na ko na pag-ibalik sa inyo. Salamat, kita na kita sa buhas naman ng adlaw.
3: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
2: Alas 5.54 na sa aga. Hingagaw, hingagaw ka mo ha. Himos-himos na. Why kita sang salakyan, makumute kita. Hindi kita bata sa manggaranon. Amo na nga dapat o temprano pa kita ha. Amo ginihambal sang ginikanan tang sa una kay nanay. Ah, bangon na kamo, hindi kamo bata ka manggaranon. imos na! Ah, may klase, may opisina pa subong. Bawal gig nga mag-late. Ilabilagid sa may mga exam subong. Kag subuman may matalapuson sila trabaho. Nabuday ko na late ka na. Ah, stress ka. Way kapaklabot sa trabaho mo, stress ka na. Eh, pag-abot sa trabaho ka, kinurisong ka kay late ka. Dapat temprano pa. Nagamit kita klinika Dio Fresh sa ato sa makilikili para nga bisan magbrubayaw-bayaw kada karon kag guto. Very confident kita ang way kita sang baho. Way kita sang baho balas, way kita sang baho bayaba. Good morning gig kay Ma'am Iris sa Pirotso Latoza, kag kay Ma'am Laura sa bagay sa call center kag abroad dolang ang randingan sa mga bag-ot ang mga manunudlo. Istoryante karon kay kita nay kita karon sa pagpalagad sa 11 Mbps. Alas 11 tob-tob ala una sa hapon sa ato sa pagpangalagad. Kag bantay karon ang pinakulis nga batch na sa aton sini nga inter-school live reporting competition. Standby na kamo sa masunod sa pagbalita ang DTX 500 Morning News ka. Kag madalang ko mabalita o informasyon mabatay karon sa Foro de los Pueblos. Sa ngala na lang sa bilog puwersa sang K5 News FM Iloilo. Sa amon siya nga President kag CEO Doc Ramil Uy. Sa amon siya nga Assistant Vice President kag K5 Ray Espea Umalay. Sa amon siya nga Station Manager kag K5 Warren French. Ako naman yung lagad, ang inyo ka K5 Enrico Tupas Surita Jr. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo K5 News FM.
3: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. D3 Bio with Vizio.
4: Ako si Ana. Before problema, ako gida nga ako irregular nga regla. Kisa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio, bow okay, gidang resulta, subong normal na gid.
3: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Mga buti ka. D3 Bio.
5: Ako si Borgs, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sang D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaro ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
3: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. My family history ba na kamuusang diabetes? Mag-TDX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-TDX 500 ka na! DTX 500! May powerful compound! Nga nagapanubos ang imo blood sugar! DTX 500! Garantisado! Epektibo! Para mismo! DTX 500! Nagapalandulong ba na ang imo panulukan? Magalingin ba na ang imo nga ulo? Masami nagapangihi? Masami ginauhaw? Kasi may diabetes ka na! Mag-TDX 500 na! Ang ang DTX 500 ang may powerful compound nga nagapanubo sang imo blood sugar. DTX

0: 500
1: garantisado.
0: TTX 500
1: TTX Coffee Mix.
2: Eric, ladies, mas mataas ang ako nga sugar na batian ko ang TTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape hintilawan nguman eh. Nagpagsik ang ako nga lawas kag nagnubo ang ako sugar kay mayara ini gali nga sang ang palaya extra.
0: TTX Coffee Mix. TTX Coffee Mix.
3: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang TTX Coffee Mix. Tistingan ko man, nagnamigid ang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
0: TTX Coffee Mix. TTX Coffee Mix.
4: Red Horse Beer in Numan Wisdom.
5: Wala sang OTP sa pag-overthink. Relax lang.
4: Tama. Red Horse Beer. Nabit. Sulit.
6: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
4: Drink responsibly. Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
0: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
7: Ako si Anika. Kadayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
0: Mighty C.
8: Mabaka sa mga butika.
0: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
9: Mugali si Bibi. Mas masami ko binang allergy. Iski magwalang ko kag manghinan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na dayo ng ako ng allergy.
0: Mighty C!
8: Mabaka sa mga butika.
10: Spore Biotics, naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics, nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics! Kabulig sa pagpanamis ang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-Klinika Spore Biotics! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy! Good news!
8: Good news!
10: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre!
11: Libre? Libre!
10: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street by Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Oras sa K5 News FM Iloilo, alas 6:00. That time check was brought to you by Star NutriMeats. Di lang sarap, sustansyarap.
12: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
13: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
12: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
13: Kaya subukan ninyo.
12: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
13: Clinica Deo Fresh.
12: Available now.
14: Gadaragsa nga punggot. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Dala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
10: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madre di cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
14: Bakal na sa mga butika.
0: X10 Food Superman for Man.
15: Ako si Ere. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid ka to sik ang akon man no. Siling sang migo ko. I-try ang X10 Food Supplement for Man. Kay epektibo ko no. Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura og gid ang akon man. Kanamit gi sa experience ba?
0: X10 Food Superman for Man.
16: Paulit-ulit na lang ang ulam.
17: Mom, she!
16: Angeline?
17: Try Star NutriMeats ulam with real meat. Grabe

0: Star Nutrimeats, ulam na! Sa mitisarap at dami ng choices, panalo ka!
1: Bili na ng Star Nutrimeats! Di lang sarap, sustan sarap!
2: Para sa matino nga dugo,
3: DTX 500!
2: Para sa healthy nga tayo,
3: DTX 500!
2: Ang DTX 500!
3: Ang may mataas nga antioxidant!
2: Nga amo naman,
3: ang nagatino sa imo atay!
2: Basta tino nga tayo,
3: happy kanunay!
2: DTX 500!
3: Masaligan!
2: Epektibo!
3: DTX 500!
2: Mahigo bala ang imo dugo?
3: DTX 500!
2: Masamig ka bala ang gina-energy?
3: DTX 500!
2: Ang DTX 500!
3: Ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo?
2: Nga sa masami,
3: amo naman
2: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga energy?
3: DTX 500!
2: Masaligan!
3: DTX 500!
2: D3 Bio with Physio!
4: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isang man kaladjuster nurse. Sa nagsugod ako tumal sa D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsalon.
2: D3 Bio!
3: Ang D3!
2: Yung may Physio!
3: Ang Physio!
2: Yung may D3!
3: D3 Bio!
2: D3 Bio!
5: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma naging kamalipaton. I-try namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaro ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
2: D3 Bio!
3: Ang D3 Bio!
2: Yung may Physio!
6: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM.
7: Iloilo
6: 88.7.
8: Oras sa K5 News FM, Philippine Standard Time, at sa 6:04 sa aga. Ang oras, gida dulong sa atos kalawan sang Klinika DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa.
6: Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Live mula sa bulwagang balitaan ng K5 News FM, Iloilo. Narito na ang mga nagbabagang balitang lokal sa iba't ibang bahagi ng bansa. Balita sa international, palakasan, entertainment at balitang negosyo sa DTX 500 Morning Newscast.
9: DTX 500 Morning Newscast.
6: At ngayon, narito na ang inyong mga tagapagbalita.
9: DTX 500 Morning Newscast.
6: DTX 500 Morning Newscast.
9: Morning Newscast.
8: Mayong aga Pilipinas, mayong aga siyudad kag probinsya sang Iloilo. Good morning, Western Visayas. Welcome na sa pagpangalagad sang DTX 500 Morning Newscast. Subong adlaw, Martes, September 8, 2026.
10: Mga ka-K5, sarang kita mabatian sa 88.7 sa inyo tagsa ka FM dial. Makitaan kag mabatian man kita worldwide pinaagi sa aton official Facebook page, ang K5 News FM Iloilo 88.7.
8: Kami ang inyo mga tagbalita, ako naman si ka-K5 Ray Espeha Umalay.
10: Kag ako naman si ka-K5 Alira Alvarado Apin.
8: Diretso kita sa mga labing talulupang doon ng mga balita, mga headlines, mga pangulong dinalan nga ginadulong sa atos kalawan sa Klinika DTX 500. Ang Klinika DTX 500 mga ka-K5 may ampalaya kag bisugan sugar cane extract nga sarangin pagkatap na kag makabato sa mga balatian kasubong sang diabetes, hypertension kag mga cancer. Mag-inom sa Klinika DTX 500 the superior antioxidants. Sa mga nagapanguna na mga balita sa top story of the day, anay House Speaker Martin Romualdez ginserbihan na sang Warren Tavares samtang naka-confine sa ospital. Sa balitang lokal, ginaaligar pagpamahog ni VP Sara Duterte kay Presidente Marcos, First Lady kag anay House Speaker Romualdez hindi na covered sang freedom of speech suno sa isa ka abogado.
10: Apat ka mga barangay wala nakasumiter sang Ila Barangay Liquidation sa sulod sa masobra 5 ka tuig suno sa DILG Iloilo City.
8: Sa balitang rehiyonal, mga ka-K5 lalaki nga nanulong patay matapos ginpuno sa iya pakaisa sa magutod sa San Remigio.
10: Sa balitang network news, oil tanker natumba sa Santa Fe, Leyte. Balor 1.7 million nga produktong petrolyo na uyang.
8: Sa patag sang balita nasyonal, anay Speaker Romualdez nagpalsang motion para sa hospital confinement samtang nagapabilin sa kustodiya sang Sandigang Bayan 3rd Division.
10: Pila ka mga recipients ng confidential funds ni OVP o sang OVP o kuni Vice President Sara Duterte. Nagasanto sa ngalan sang kabataan kag mga patay nga tawo suno sa PSA.
8: Sa mga balita sa lawas sang pungsod Iran, magapatuman sang restricted zone sa gwa sang Strait of Hormuz.
10: Para naman sa balitang negosyo, fuel price magasaka subong nga adlaw.
8: Sa balita sa patag sang hinampang Yala Yolo Kagubena, magapanguna sa ika-464 ka mga delegasyon sang Pilipinas para sa Asian Games.
10: Para naman sa balitang entertainment, misis ni Baron Geister, nagapamangkot kung bala husto nga maghulid sa pagtulog sa amo nga may asawa ang personal assistant.
8: Sa patag sang balitang extra special, lalaki sa Kansas nga hindi naggusto makaupo ng asawa, naghold up sang bangko agud mapriso. Apang sentensya sang korte amo ang house arrest. Diretso na kita sa mga detalye na sa mga balita sa Top Story of the Day.
7: Top Story of the Day. Top Story of the Day.
8: Ginservis ang mga otoridad ang warrant of arrest batok kay Anay House Speaker Martin Romualdez samtang nakakonfine ini sa Cardinal Santos Medical Center sa San Juan City, Lunes ang gabi, September 7. Ginkompirmar ni DILG Secretary June Bicrimulya nga opisyal nga ginakabig nga person deprived of liberty ang Anay House Speaker matapos ginbaton sini ang warrant sa iya sini nga hospital room. Gilayon man nga ginpaidalom sa booking procedure si Romualdez kag ginbasahan sang iya mga kinamatarong sa sulod mismo sang pasilidad. Aminado si Rimulya nga masubo ini para sa iya bangod. Suod niya nga abyan si Romualdez apang ginhimo lamang nila ang ila trabaho kag ipakita nga wala sila sang may ginadampigan. Samtang ginpayag sang Tiglicom nga gindala sa ospital ang mamalidha matapos makaangkon sang cardiovascular event, hypertension kag anxiety attack sang mabalitaan nga pagwa na ang mando sang Sandigang Bayan. Liwat nga ginpasiguro sang gobyerno nga gilayon isaylo si Romualdez sa Quezon City Jail sa Payatas sa tiyon nga maghatag sang medical clearance ang mga doktor nga mahimo niya mapagwa. Yari ang payag ni DILG Secretary Junbic Rimulya.
11: Mabigat man sa loob ko dahil kaibigan ko talaga yan eh. Pero kailangan gawin ng pinapakita lang talaga namin na wala kami pinapaningan. For the information of the public, the warrant of arrest had been served to former Speaker Martin Romualdez. Tinanggap niya personally. He's now undergoing booking procedures na kung saan kinukuha yung fingerprints niya. Tinanggap niya yung warrant, kaharap ng kanyang mga abogado at kaharap ng kanyang mga doktor. He's now undergoing yung doctors ng PNP, doctors niya, nag-uusap na yun tungkol sa status niya at nag-examine ng records. Bukas sa umaga, maghahanda kami ng report para padala sa Sandigang Bayan. And daily, magmamonitor kami ng kanyang condition until he is well enough to be presented to court. But wag po kayong mag-alala. Gagawin po namin lahat na madala siya sa ustisya. Andito po kami para ipakita whether ang ombudsman o akong PNP iisa ang trato namin sa batas.
12: Sir, aside sa pulis, saka sa mga doktor, may family members po ba siya?
11: Yes, doon yung kanyang anak. Niya siya.
12: Yung wife po niya?
11: Hindi ko nakita.
12: Sir, kumusta yung health niya ngayon?
11: He looked pale. He looked very pale. And he's a vegan voice. Pero maputla ang itsura niya.
12: Sir, kanina ba?
13: GX 500 Morning Newscast.
9: Morning Newscast.
8: Oras alas 6:12 sa aga. Diretso kita sa mga nagpaguna ng mga detalye sa balita lokal.
13: GX 500 Morning Newscast.
9: Balitang
12: lokal.
8: Hindi na covered sang freedom of speech ang ginaligar pagpabahog ni Vice President Sara Duterte kay President Ferdinand Marcos Jr., First Lady Marcos, kag-anay House Speaker Martin Romualdez. Sunod kay Attorney Paul Ray Tolentino sa interview sa K5 News FM Iloilo sa programa nga Foro de los Pueblos, kung ang ginahambal may tinutuyo nga mag-intimidate o kung mag-instill sang kakulba, kag ang pagpamahog may kangtanan sa murder, homicide, arson o kung kidnapping, elemente ini sang grave threats kag hindi nasakop sang freedom of speech. Payag pa sini, hindi absolute ang freedom of speech ilabi na kun nakalapas na sang laye. Sa piyak kabahin ang warrant of arrest nga ginapanaog kay Vice President Sara ang may kangtanan sa grave threats in relation to Section 6 of the Republic of the Philippines 10175 o kon Crime Prevention Act of 2012. Sa dinini ang applicable kung ang krimen ang ging commit pinagi sa Information and Communications Technology kag isa ka degree higher ang penalidad sinibangod nga mas madasig ang krimen sa cyberspace. Panugyan naman ni Attorney Tolentino nga mangin mahinalungon sa mga ginabuyan nga tinaga bisan palangas-langas lamang ini agud makalikaw sa kaso. Yaring pahayag ni Attorney Paul Ray Tolentino.
14: No. Kung ang imo nga ginahambal intended nga mag-intimidate, mag-instill sang kakulba or nag-communicate ikaw sang actual design nga mag-inflict sang harm, that is great threat, no? Hindi ina siya covered sang freedom of speech natong. Yes, niyara kita sang freedom of speech. However, it is not absolute, especially kung ang imo nga ginahambal nakalapas sang lagi. Ano?
10: Sa dugang nga balitang lokal, ginkumpirmar ni Department of Interior and Local Government o kung DILG Director Oscar Lim nga mayara sang apat ka barangay sa Iloilo City ang wala pa makapasa sang ila annual financial report sa Iloilo City Accounting Office. Ang mga barangay amo ang barangay San Pedro kag Kalaparan sa Molo kag Don Esteban kag Halandoni Estate sa Lapus. Suno kay Director Lim, ang isa sa mga rason nga nagaka-delay ang financial reports ang isa ka barangay amo nga nabudlayan sa pag-ubra sang honorarium sa barangay nga suno sa iya ang pinaka basic nga olobrahon sang isa ka barangay official. Nahibaloan nga ang barangay San Pedro Molo ang ginpapanaugan sang 14 million nga pondo sang barangay nga wala maliquidate humalin sang tuig 2019. Dugang pa sang natungdan ginatinguhaan man sang Iloilo City Government nga mabuligan ang mga barangay officials nga makaliquidate sang ila budget. Kabangdana nagnubot man ang mga barangay nga wala makasumiter sang ila financial report humalin sang tinalikdan nga tuig. Nagalaom ang natungdan nga bangon sa bulig sang syudad maamat-amat kag maubos na ang 180 barangays nga makapasa sang ila liquidation. Nagapahanumduman ang natungdan sa tanan nga mga barangay official nga hindi pagpabayaan ang ila financial reports bangon bilang opisyal parte ina sang ila obligasyon kag posible makasuhan o kung masuspend. Yari ang pahayag ni Director Oscar Lim.
15: Ang 2025 may ano bidiri may sulat sa amon si City Budget nga actually out of 180 only 27 ang wala naka-prepare sang budget last year. So that's good na. Kinumpisa na namon gid nasukot namon. Then I think we have 17 barangays nga more than 2 years ba lang wala ka-submit sang ilang financial reports kay barangay accounting. So far medyo satisfied man kami kay samat-amat naghulag man kay before lockdown na more than 50 na ang more than 2 years subong kung lang taon lang gid ang medyo critical though I think 4 barangays na lang gid ang medyo budlay gid nga wala gigapon nga submit.
16: Ano ning mga this
13: GTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
8: Alas 6:17 sa aga, Police sa Brigadier General Tuanyo ginahatagan sang 7.5 nga score ang performance ng Iloilo Police sa Provincial Office. Ma-report si KK5, Karen Badilla.
16: Mga KK5, ginhatagan ni Police Regional Office 6 o kon PRO 6 Director Brigadier General Randolph Tuanyo sang score nga 7.5 ang performance sang Iloilo Police Provincial Office o kon IPPO.
17: Sino kay Tuanyo ang nabilin nga 2.5 ang dapat kabigon sang kapulisan sa probinsya sang Iloilo bilang isa kapagpanghangkat, ilabi na kung paano panubuon ang 8 focus crimes sa probinsya. Ginatagan pagtamod man sang direktor nga kun may nagkakatabo man nga krimen sa probinsya, nagakatumod ini gilayon sang kapulisan. Samtang ginpahayag naman ni Tuanyo nga wala sang may natabo nga 8 focus crimes sa probinsya sang Iloilo humalin Setyembre 6.
16: Ini si K5, Karen Badilla, para sa Kampyon nga Balita, Serbisyo Publiko kay Kalingawan sa Iloilo. K5 News FM.
10: Sa pihak nga bahin, gin-suspend sang Land Transportation Office Region 6 o kon LTO 6 sang duha ka tuig. Ang driver's license ang isa ka motorista nga nagtuyo manuhol sa enforcers sang Talatapan sa baylo nga manginhilway sa traffic violation sa distrito sang Haro. Suno sa LTO 6, una nga gintuyo sini nga isuhol ang 100 pesos kagdugangan pa kuntani sang 200 pesos. Ini ang nagugat sa iya pag-obstruct sa dalan. Kagsang ginsekyar ang iya mga dokumento sa salakyan, natukiban nga expired na ang rehistro kag nagpamalibad man ang driver nga magpresentar sang iya lisensya. Ginbalibaran sang enforcer ang iya bribe money kag nagpadayon sa pagdakop sa motorista. Pahayag pa ni LTO 6 Regional Director Attorney Gaujoso Gidaspan II, wala sang shortcut pag-abot sa law enforcement. Sa idalom sang liderato ni Gidaspan, iya ginahatagan sa pagtamod ang may panindugan, patas, kaghilway sa korupsyon nga law enforcement sa Western Visayas.
8: Duha patay sa sipiradong aksidente sa Dalanon sa Quinto Distrito. May report si KK5 Reggie Dibayo.
16: Mga ka-K5, duwa ka individual ang ginbawian sang kabuhi sa siparadong aksidente sa Dalanon sa duwa ka banwa sa Quinto Distrito, Domingo, Setyembre 6. Pasado las 3 sang hapon sa Barangay Salcedo, Sara, Iloilo, dead on arrival sa ospital ang 6 katuig nga bata nga babayi samtang 5 ka miyembro sang iya pamilya ang pilason matapos makabunggo ang ilang ginasakyan nga motorsiklo sa likod nga portion sa nakapark na Toyota Innova. Ginkilala ang mga biktima nga Sanday Rolando De Velos, amo ang amay kag driver sang motorsiklo. Iya live-in partner nga si alias Trejaan, 28 anyos, kag apat nila ka mga kabataan nga Sanday alias Shanaya, 8 katuig, alias Sharel, 6 katuig, nga amo ang napatay, alias Zep, 3 katuig, nga gin-refer sa Iloilo City, kag alias Zeb, 1 katuig. Suno kay Police Major John Salvador A. Bello, hepe sang Sara Municipal Police Station, halin sa Barangay Agnaga, Concepcion, Iloilo, ang pamilya, kag papuli na kuntani sa ila lugar, sang pag-abot sa Barangay Salcedo, Sara, aksidente nga nabungguan sang amay, ang nakapark na salakyan. Dugang pasang hepe, yara sa impluensya sa makahulubog na ilimnon ang driver sang motorsiklo sang natabo ang aksidente. Sa subong, nagapabilin sa gihapon sa ospital ang asawa sang driver matapos ini magsuka samtang ginabulong. Lakip man ang 3 sinikatuig nga bata nga ginrefer naman sa Western Visayas Medical Center. Samtang pasado las 5 sang hapon sa National Road sa Barangay Tamangi, San Dionisio, Iloilo, patay man ang driver isang motorsiklo matapos mag-overtake sa iya ginasundan nga motorsiklo. Ginkilala ang napatay kay alias John Morante, legal ang edad, nga nagamaneyo sang Rossi 150 nga silver kag black ang duwag, kag ang kasini si alias Rodela. Suno sa pulisa, posible nga madasig ang pagpadalaga ni Morante kag nagaulan man sang tion sang aksidente, rason nga nagadali. Gindala na sa kustodiya sang kapulisan ang mga involved nga salakyan kag motorsiklo para sa nagakaigo nga disposisyon. Balita nagikan sa Quinto Distrito. Ini si KK5 Reggie Dimayo para sa Kampyon nga Balita, Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa Quinto Distrito. K5 News FM.
10: Sa nagakaangot nga balitang lokal, nagapabilin sa ospital ang asawa sang driver sa motorsiklo Kag ang isa sini tatlo katuig nga bata matapos makaangkon sang patal nga pilas sa nagluntad nga aksidente sa Barangay Salcedo, Sara, Iloilo. Pasado alas 3 sang hapon Setyembre 6, 2026. Ini ang ginpahayag ni Police Corporal Cesar C. Medina Jr., investigator on case at sang Sara Municipal Police Station. Suno kay Medina, tubtob subong under observation pa sa ospital ang Iloy nga si Trisha Ann, 28 anyos matapos ini magsuka samtang ginabulong. Gindalaman sa siyudad sang Iloilo para sa dugang pagbulong ang tatlo katuig nga bata nga si Aliazet nga suno sa investigador nagtabogid sa tion sang aksidente. Samtang nakagwa naman sa ospital ang driver sang motorsiklo nga si Alias Rolando upod ang iya mga bata nga sanday Alias Shanaya, 8 katuig kag Alias Seb, 1 katuig. Madumduman nga nabungguan sa motorsiklo ang likod ng porsyon sa nakapark na Toyota Innova samtang nagapapuli na kuntani ang magpamilya halin sa Barangay Agnaga Concepcion pagkato sa Ilapuloyan sa Barangay Kapinang San Dionisio.
8: Sa dugang balita lokal, Land Transportation Office 6 nagpahanumdom sa mga motorista ang alikawan ng overloading sa mga motorsiklo. Ma-report si ka-K5, Kim Caluyo.
18: Hindi magpasobra-sobra sa sakay sang motorsiklo agod malikawan ang aksidente. Ini ang pahanumdom sang LTO Region 6.
19: Ini ang kasunod sang aksidente sa Sara, Iloilo, sa diin. Anom tanan ang sakay sang motor sa rin nakabunggo sa nakapark nga salakyan sa igad sang dalan kag isa ka-anom katuig nga bata ang napatay. Suno pa kay LTO 6 Regional Director Attorney Gaudioso Hirospan II, duha lang kasakay, lakip na ang rider ang safe capacity sang isa ka motorsiklo. Dugang paniya, nagapatigayon man sa mga operasyon sang ila personnel sa mga district offices apang kinahanglanon man diri ang bulig sang local government unit o kon LGU kag mga kapulisan. Pahayag pa sang natungdan, isa ka shared responsibility ang road safety nga dapat nga bululigan sang komunidad kag nagkalain-lain nga mga stakeholders. Yari ang kabahin sang pahayag ni Attorney Hedospan.
20: You know, ang motor dapat ang kargaya dua lang. Isa ka rider, pag isa ka back rider. Mm-hmm. Sa inyo yung case, ang kargaya sini, pila sila lima?
21: Bari, anong tanan?
20: Anong sila tanan, no? Pati ang rider. Tapos may mga gagmay pang kabataan na as young as 1 year old, no? So ang inyo yung scenario, no, very prevalent sa mga outskirts ba? Kaya ang usually dala nila ila pamilya.
18: Nagapadayo naman ang road safety campaign sang Land Transportation Office kag nagahingyo naman, no, sa mga local government unit kag iban pa nga mga stakeholders na magbulig sa pagpatuman sa mga traffic rules o kon ordinances mga ka-K5 agod mapasiguro ang safety sa mga motorista kag mga pedestrian. Gikan sa LTO Western Visayas, sini si ka-K5 Kim Montaño Caluyo para sa Kampiyon nga Balita Serbisyo Publiko kag galingawan sa Iloilo, K5 News FM.
8: Oras alas 6:26 sa aga.
10: Para sa dugang balitang lokal, malapit 10 ka hektarya sang katubuhan sa Iloilo apektado sang RSSI. Probinsya sang Iloilo posible nga ipaidalom sa state of calamity. Ka K5 Jenny Kauyunan sa report.
22: Naglabot na sa 10 ka hektarya sang katubuhan ang apektado sang red striped soft scale insect kon RSSI sa Bogus nga probinsya base sa report sang Provincial Agriculture's Office as of September 3, 2026. Sa report sang Provincial Agriculture, yara sa 9,908 ka-hektarya ang infested sa RSSI halin sa 27 tanan ka mga banwa sa Iloilo. Yara naman sa 9,432 ka mga sugarcane farmers ang apektado. Samtang nagdeklarar man sa state of calamity ang syudad sang Pasi bangod sa epekto sang RSSI sa katubuhan sa diin nagdangat sa 2,286 ka-hektarya ang apektado. Suno kay Mr. Harold Magbanwa, acting head sa Provincial Agriculture's Office, na posible naman magdeklarar sa state of health calamity ang Banawa sa San Enrique, duwan niya sa Ganilao nga labing apektado man sang RSSI. Pahayag pa ni magbanawa kung maglabot sa tatlo ka banawa ang ginpaidalom sa state of calamity, posible man nga makadeklara sang state of calamity ang probinsya sang Iloilo. Apang abisan nga wala pa sang state of calamity, padayon sa gihapon ang pagdihon sang Provincial Agriculture's Office sa mga tikagod matap na ang among nga insekto.
0: Sa karon, padayon sa gihapon nga ginapasangkad sa Provincial Agriculture's Office kaupod ang Department of Agriculture ang biocontrol measures sa probinsya agud amat-amat na nga matap na ang RSSI. Nibaluan nga magiwas sa Pasig City, nagdeklarar man sa state of calamity ang kaiting nga probinsya sa Iloilo, ang probinsya sa Capiz bangod sa epekto sang RSSI. Report na gikan sa Iloilo, inis ka K5, Jenny Kauyunan para sa Kampyon na Balita sa Serbisyo Publiko, Kagalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
1: DTX 500 Morning Newscast.
21: Morning Newscast.
8: Alas 6:28 sa aga. Nagapamati gid sa DTX 500 Morning Newscast si Kagawad Panoy Bolivar sang Barangay Gibongan, Pototan, Iloilo. Sa duga ka mga balita, mga ka-K5, ginalauman sang alkalde sang Leveri, Iloilo nga masobra sa 1,000 kadeligado ang mga pasakop sa nagailapit nga 5th Congressional District Sports Association 2026. Lakip na diri ang mga atleta, coaches kag chairpersons. Ini ang gipayag ni Mayor Oscar Villegas sang Limeri sa pakig-angot sang K5 News FM Sara. Sunod sa alkalde, handa kag preparado na ang LGU Limeri para sa pagbukas ang aktibidad boss. Martes, September 8. Nabagasugod na las tres sang hapon. Ginpasalamatan man ni Villegas ang Iloilo Provincial Government sa suporta kag paghatag sang pondo para sa mga aktibidad. Naibaluan nga ang CDSA Meet, tuigan nga sports event nga ginapatigayon sa mga banwa sa Quinto Distrito kag subong man sa mga banwa sang Lemery ang magaserbi bilang host.
10: Sa nagakaangot nga balitang lokal, all set kag preparado na ang local government units ng Lemery Iloilo para sa pagbukas ng 5th Congressional District Sports Association o kuna CDSA Meet 2026. Ini ang magasugod subong nga Martes, Setyembre 8 kag magapadayon tubtob Setyembre 12, 2026. Suno kay Honorable Oscar C. Villegas, alkalde sang Lemery, ginpahayag sini nga 100% na nga handa ang LGU sa pag-host kag pag-accommodate sa mga delegado halin sa 11 ka banwa sa Quinto Distrito nga magapasakop sa among aktibidad. Sa subong, nakaplastar na ang mga venue kag handa na mga lugar nga pagahiwatan sa nagkalain-lain nga aktibidad. Ginatutukan man sang LGU ang mga biliting areas ukon ang mga lugar nga pagatiniran sa mga atleta, coaches, chaperones kag iban pang nga delegates. May mga personnel man nga gin-assign agud magbantay kag mag-atipan sa mga bisita. Samtang alas 3 karon sa hapon, magasugod ang opening program sang 5th CDSA Meet 2026. Ini ang una nga tion nga mag-host ang banwa sang Lemery sang amo nga dakong sports event nga isa man sa mga dakong nga pagpanghangkat para sa LGU.
8: Napuhag ang kagabihon sa Zone 2 Barangay Dulunan, Arevalo, Iloilo City. Kasunod sang shooting incident kagabi, September 7. Ang mga biktima mo sanday alias George, masobra 30 anyos kag ang pagidaron. E-bike driver kag si alias Leo, 19 anyos nga isa ka construction worker. Lunsay mga residente sang nasambit nga lugar. Ang suspect amo si Nonoy Kabog nga residente man sang lugar. Sunod sa mga opisyal sang barangay, pareho nga wala sang malain nga record sa ila barangay ang magtimba nga kampo. Sa inisyal nga impormasyon, pila sa butkon ang naangko ni George kag sa kilid naman ang naangko ni Leo. Wala naman na recover sa crime scene ang pusel nga ginggamit kag wala pa madakpan ang nagapanago nga suspect. Ginahibalo pang motibo sang krimen samtang nagapadayon pang imbestigasyon sang mga otoridad.
10: Sa dugang nga police report, kaso nga paglapas sa Republic Act 9165 o kung Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ang i-file batok sa duha ka high-value individuals. Matapos na dakpan sa drug buy-bust operation sa City Drug Enforcement Unit o kung CDEU sa Barangay Tabok Suba Haro, alas 6 sa Vientes ang gabi, Setyembre 7. Ginkilala ang mga suspect nga Sanday alias Rich, 44 anyos, kag alias Noli, 20 anyos, Lunsay Laborer, kag residente sa nasambit nga barangay. Nakuha sa paghinakop sa duha ka suspect ang walutanan kasa chase ang suspected shabu, lakip na ang buy-bust item, kag buy-bust money nga 12,000 pesos. Nahibaluan nga nagabugat sang 55 grams ang suspected shabu nga nakuha sa ilang nga may market value nga 374,000 pesos. Samtang sa karon nakahunong na sa presohan ang duha ka mga suspect.
8: Nagpasundayag naman sa on-air live reporting competition ang 5 ka mga participants secondary level para sa elimination round. Una nga nagpakita ang gila sa Foro de los Pueblos ang pambato sa Alberto Sorongo National High School nga si Iris Aleya Pural. Kaginsundan ni Nini Bianca Gwen Pedregosa ang pambato sa Pasi Montessori School. Samtang sa 11 MPPS naman, nagpasundayag sa Jetro Servado sa Haro National High School. Kag Trexi Calantas nga pambato naman sa Uto National High School. Wala man nagpauli ang pambato sa Tubungan National High School nga si Yvette Tabingo nga nagpasundayag sa programang El Castigador. Magapadayo naman subong adlaw ang elimination round sa secondary level sa live reporting competition sa K5 News FM Iloilo. Nabatian mga ka-K5 ang mga detalye na sa mga nagapanguna nga balita sa balita lokal. Diretso na kita sa mga nagapanguna nga mga balita sa balita regional. Lalaki nga nanulong patay matapos gimbuno sang iya pakaisa nga magutod sa San Remigio Antique. May report si ka-K5 Eileen Rose Magbanwa sang K5 News FM Antique.
4: Patay ang sang kalalaki nga nanurong matapos ginbuno kang magbugto nga anaman pakaisa. Ginabanta alas 10:30 sa gabi Setyembre 5 sa sityo Tigidyok, Barangay San Rafael, San Remigio Antique. Ginkilala ang biktima kay alias Robert, samtang ginkilala naman ang magbugto nga suspect kanday Ronald, 49 anyos, kag Grunel, lunsay residente kang nasambit nga lugar. Sa pagpakigangat kay Police Major Charles Richard Casalan, ang OIC kang San Remigio MPS, anag ginpahayag nga samtang nagainom-inom ang magbugto kaimaw kang andang pamilya, nag-abot ang biktima nga nasa impluensya kang makahurubog nga irimnan kag nagsinggitan sagwa kang balay. Ginapahayag gulpi na ginbuksan ang gawang kag ginliab si Ronald kag kang nakitaan ni Ronel ana dia ginbuno kang makapira ka beses sa busong kag sa idalom kang nawala nga daghan, samtang liwan man dia nga ginbuno ni Ronald sa nawala nga betken kag nawala nga irak nga nanginrason kang anang kamatayan. Naman an nga sa pagpangusisa kang kapulisan nga sabad man ang biktima kong makainom kag may record din man kang pagpatay kang anang tiyo, 5 ka tuig ren ang nagligad. Sa tulad regendren sa kustodiya kang San Remigio MPS ang darwa ka mga suspect matapos nadakpan ang isara, samtang voluntaryo naman nga nagsurrender ang isara. Indi ren man magpasaka pa kang kaso ang pamilya kang biktima kontra sa magbugto nga anaman mismo pakaisa. Kag balita regional, halin ri dia sa may probinsya kang Antique. K5 Eileen Rose Montero Magbanwa para sa kampiyon ng mga balita, serbisyo publiko kagalingawan, ang kampiyon ng estasyon sa Antique, K5 News FM.
5: DTX 500 Morning Newscast, Balitang Regional.
10: Sa dugang balitang regional, sari-sari store sa Kalibo ginaransak. Pila ka pakete sang sigarilyo ka groceries gintaban. Ka K5 Leonard Viray sang K5 News FM Kalibo sa report.
21: Ginabulubanta nga nagalabot sa 10,000 pesos nga balor sang sigarilyo ka groceries ang gintaban sang kawatane sa isa katindahan sa may barangay Bacau Sur, Banwa sang Kalibo. Sunod sa 37 anyos nga tag-iya sang tindahan, alas 5 sang aga kahapon na daw sang Lunes, natukiban nila nga samad na ang pwertahan sang ilang tindahan nga himo lang sa light materials. Ginasugid nga pwersahan na ginsamad sang kawatan ang pwertahan kag sang nakasunod na manasig ginpangkuha ang pinagkamang pakete sang sigarilyo, kape, mga dilata, noodles, itlog, bleach, sabon nyo panlabakag, mga shampoo. Sa karon, nagapadayon pang ginihimo ng follow-up investigation sang Kalibo PNP para nga makilala ang mga suspect. Sa piyag kaparte, nagapanawagan ang pila ka mga grupo sang negosyante sa local government kag Kalibo PNP nga aksyonan ang nagakanabo nga series ang kinawatay sa nasambit nga banwa. Balita Regionale, nagikan diri sa probinsya sa Aklan. Ako si K5 Leonard Viray para sa kampiyone nga balita, serbisyo publiko ang kalingawan sa Kalibo. K5 News FM.
8: Alas 6:37 ang oras. Ang oras dulong sa tuskalawan sang Mighty C, ang alkaline base nga vitamin C. Para sa K5 Network News, mga ka-K5, oil tanker na tumba sa Santa Fe, Leyte, balor nga 1.7 million pesos nga produktong petrolyo na uyang. May report si ka-K5 Jen Pelinio sang K5 News FM, Tacloban.
2: Tumaginidag isang oil tanker na may kargang langis sa barangay San Isidro, Santa Fe, Leyte, bandala 6 ng umaga kahapon, Setyembre 7. Ang nasabing tanker ay may kargang humigit kumulang 40,000 litro o 4 metric tons ng produktong petrolyo na nagkakahalaga ng 1,700,000 piso. Bumiyahe mula sa Tigbao Road ang tanker patungo sana sa Santa Fe nang mangyari ang insidente. Ayon sa initial na investigasyon, tumilapon ang oil tanker at nahiwalay sa mismo truck dahilan ng pagtaob at pagkatapon ng kargang langis nito. Nagdulot naman ito ng takot at pangamba sa mga residente dahil sa posibleng pagsiklab ng apoy. Ngunit agad naman itong nirespondehan ng mga bumbero ng naturang bayan. Para sa DTX 500 Morning Newscast, ito si ka-K5 Jean Pilinyo para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Luzon at Tacloban at sa buong Eastern Visayas, K5 News FM.
10: Sa dugang K5 Network News, 8 ka suspect arestado sa napaslawan nga pagpang-hold up sa pawn shop sa Tarlac. Ka-K5 Ailina Cuevas Sanchez sa K5 News FM Olongapo sa report.
3: 8 suspect ang arestado matapos mapigilan ng pulisya ang tangkang pang-hold up sa isang pawn shop sa Barangay Poblacion West, Santa Ignacia, Tarlac, kamakailan. Bandang alas 10:30 ng umaga nang rumesponde ang Santa Ignacia Police matapos tumunog ang alarm ng establishmento at ma-report sa 911. Nadiskubre ng mga pulis ang butas malapit sa roll-up door at napagalamang ginamit umano ng mga suspect ang drainage system sa kahabaan ng highway upang makapasok sa phone shop. 5 suspect ang naresto habang tinatangkang tumakas sa drainage system habang 3 pang umano'y kasamahan nila ang nahuli sa isang Isuzu Elf truck sa Barangay Poblacion East matapos ang hot pursuit operation. Nasamsam sa operasyon ng isang improvised pistol, 3 hand grenade, isang rifle grenade, 8 sachet ng hinihinalang shabu, isang Isuzu Elf truck at iba't ibang kagamitang umano'y ginamit sa tangkang pagnanakaw. Ayon kay PRO 3 Director Police Brigadier General Jesby Mendez, napigilan hindi lamang ang krimen, kundi natanggal din sa komunidad ang mga armas, pampasabog at illegal na droga na maaaring magdulot ng panganib. Asa kustudiyan na ng pulisya ang mga suspect at haharap sa kaukulang kasong legal. Balita mula sa Tarlac, Central Luzon. Aileen Cuevas Sanchez para sa kampiyon na himpilan. Kampiyon sa balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa buong Pilipinas. K5 News FM.
8: Oras, alas 6:40 sa aga. Ang oras, ginadulong sa Tuskalawan sang Clinica D3 Bio. Ang Clinica D3 Bio may vitamin D3 kaya may extra virgin coconut oil ka pa. Batuan ang balatian sa mga hilana tubotreng kaso kag sipon. Ilabinigid sa mga nagabalik-balik nga mga balatian, maginom sa Clinica D3 Bio, patay ang bakterya, patay ang virus. Diretso kita mga ka-K5 sa mga detalye na sa Balita Nasional.
6: DTX 500 Morning Newscast. Balitang Nasional. Balitang Nasional.
8: Sa Balitang Nasyonal, nagpile ang kampo ni Anay House Speaker Martin Romualdez sang manifestation of hospital confinement kag urgent motion ad quatalam para sa padayon ng hospital confinement sa idalom sang kustudiya sang Sandigang Bayan 3rd Division. Ini agod hingyoon ang pagserbis ang War of Arrest kag pagpabili ni Romualdez sa Cardinal Santos Medical Center sa San Juan City. Nasaad sa motion ang pilak niya ka mga health conditions kasubong sang hypertensive, atriosclerotic cardiovascular disease, unstable nga angina, kag cerebrovascular ischemic disease, type 2 nga diabetes, hypertension, disciplinemia, kag primary hypothyroidism. Gina-isyo sang anti-graft court ang arrest warrant batok sa kongresista para sa kaso nga plunder.
10: Sa dugang balitang nasyonal, nagsanto sa ngalan sa mga napatay na nga mga individual kag mga kabataan sa records sa Philippine Statistics Authority ang pila ka mga recipients ng Office of the Vice President kag Department of Education Confidential Funds. Inisuno kay PSA Assistant National Statistician Mauriza Mauroja Grande nga pinakabago nga witness sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Suno kay Grande nga ang pinakabata nga ginpahayag signatory sa acknowledgement receipt amo si Marlene Sunga nga duha ka bulan pa lamang ang edad sa napatay sang Nobyembre 1965 kag isa pa ka 57 anyos o kon 57 anyos nga persona ang napatay na sang tuig 2023. Magluwas diri ang iban pang ngalan sa mga napatay nga tawo nga nagperma sa acknowledgement receipt amo Sanday Fortunato Salig nga napatay sang tuig 2011, Emilio Sagan nga napatay sang 2015, kag Rodolfo Traya nga napatay naman sang 2021. Samtang ginkonpirmar man ni Grande nga sa 1,992 kangalan gikan sa listahan sang payee sang OVP, kapin sa 1,267 naman ang wala sang makita nga record sang pagkabunag, kasal o kung kamatayon sa ila database. Subong man ginhatagan pagtamod ni Grande nga unusual o kung hindi kinaandan kag pinasahi ang pila ka mga ngalan nga ginsumiter sang house panel ikumpara sa kinaandan nga record sa mga tawo sa database sang PSA.
7: DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
8: Alas 6:44 sa aga, nagapamati sa DTX 500 Morning Newscast si Ma'am Nem Patahala, si Ma'am Erlina Tilar Magoles kag si Sir Noel Goles. Sa dugang mga detalye sa balita nasyonal, hindi na mahimo nga maka-hire ang Department of Education kun DepEd sa bag-ong mga manunudlo sa masunod nga tuig matapos wala ginpunduhan ang ila recruitment program sa proposed budget sa ahensya suno kay Education Secretary Sonny Anggara. Suno kay Anggara nga zero budget o kung wala sang budget ka ginatag para sa pag-hire sang bag-o nga mga manunudlo. Sa idalom sang 2027 National Expenditure Program, may budget ang DepEd nga nagalabot sa 973.40 billion pesos nga mas manubo sang 3.87% ikumparar sa ila budget subong atuig nga 1.1 trillion pesos. Sa piyak sang zero budget sa recruitment program, nagalaom si Anggara nga mapunduhan ini sa nagapadayon nga budgetary process.
10: Sa ulihing nga balitang national, kapin sa 43 katawang napatay bangod sa padayon nga mabaskog nga pag-ulan nga dalasang habagat. Kag mga bagyo, lakip na si Luis, Maymay, Neneng, kag Pilandok, suno sa pinakabag-o nga datos ang National Disaster Risk Reduction and Management Council. Sa report nga ginpagwas ang NDRRMC, 15 sa mga napatay ang biktima sang landslide, samtang ang iba naman napatay bangod sa pagkalumos, rockslide, nahulugan sa mga kahoy kag pagkakuryente. Ginpahayag man nga 18 katawang pilason, samtang 5 ang padayon nga ginapangita. Sa pihak nga bahin ang mga bag-o nga weather disturbance nakaapekto sa kabugusan nga 2,784,044 ka pamilya o kun 9,495,324 ka individual sa pulo ka rehiyon sa bilog nga Pilipinas.
8: Nabatian ang kabugusan nga detalye sang balita nasyonal. Diretso kita sa mga balita na sa luwas ang pungsod. Ang mga balita sa luwas ang pungsod, boylog ka ginadulong sa Tos Karawan sa Klinika DTX 500. Ang Klinika DTX 500 may Ampalaya Extra kag ni Sugar Cane nga saranggit makabulig sa pagtapna sa mga balatian sa diabetes kag hypertension. DTX 500 ang suplemento nga ginainom ni Oting Guanzon kag ni Nanay Bet Guanzon sa Barangay Malusgod, Pototan, Iloilo. sa mga balita na sa luwasang pungsod.
9: DTX 500 Morning Newscast. Balita International. International.
8: Magapatuma ng Iran sang isa ka restricted zone sa gwa sang Strait of Hormuz nga sakop ang pila ka bayan sang Persian Gulf. Sunod kay Supreme National Security Council Secretary Monsin Rezai, patag ni Rezai, magasugod ang nasambit nga zona halin sa linya sang blockade sang US Navy kag anuman nga barko nga magasulod dito nga gilayon nga ilakip sa sanctions list sang pungsod. Ginpayag man sang opisyal nga naisugta na kaupod ang uman ang mga mapa opisyal nga alagyan sa mga barko sa Strait of Hormuz kag natalana na ini nga pirmahan sa mga masunod nga adlaw. Samtang nagpaandam si Iranian Parliament Speaker Mohammad Bagher Ghalibaf nga anuman nga panibago nga pag-atake sa ilang pungsod ang mga pangatubag sa mas madasig, mas mabugat kag mas masakit nga sabat.
11: Sa pihak nga bahin, anom ka mga estudyante ang kumpirmado nga napatay? Kag anom pa kaiba ng pilason matapos kagpadayon pa nga ginapangita matapos narumpag ang building sa New Delhi, India sang Domingo, Setyembre 6, 2026. Suno kay New Delhi Chief Minister Rekha Gupta sang Lunes nga nasalbar sang rescuer ang masobra 12 katawo matapos narumpag ang 5 kapanalgan nga hostel sa Satya Niketan nga nag serbing nga pribado nga puluyan sa mga estudyante sang Delhi University. Suno sa mga pumuluyo, masobra 55 katuig na ang narumpag nga building kag pila ka bulan nga ginpaidalom sa renovation. Padayon naman ang operasyon sa mga lokal nga otoridad sa India sa pagpangita sa iban pang mga tawo nga mahimo na trap sa deprisang narumpag nga sa narumpag nga istruktura.
8: Quarantine 9 minutos sa nakaligan sa takdang alas 6 sa aga na batian ang kabag-usahan ng detalye sa mga balita sa luwasang pungsod Pilipinas. Diretso kita mga ka-K5 sa mga balita na sa patagsang negosyo.
9: DTX 500 Morning Newscast.
12: Balitang negosyo. Negosyo.
8: Sa balitang negosyo, magataas ang presyo sang petroleum products subong nga adlaw, September 8, sunod sa Department of Energy o kon DOE. Magasakas ang kapin 4.69 o kon 4 ka pesos punto 69 centimos kada litro ang presyo sang gasolina, samtang 5 ka pesos punto 18 centimos ang kada litro sang diesel. Agoy, kagyara naman sa 5.58 pesos ang kada litro nga idugang sa presyo sang kerosene. Ang bago nga presyo magapadayon tubtob September 14. Sunod sa Department of Energy, yara subong sa 80 pesos tubtob 100 pesos kada litro ang presyo sa mga produktong petrolyo. Apang mas marubo pa ini kumpara sa presyo sang naglabot nga 150 kada litro sang una nga quarter sang sini nga tuig. Ti ano karon? Taas gyapon ang presyo sang peso dollar rate. Ang isa ka dolyar sang Estados Unidos nagalabot sa 62 pesos punto 5 centimos. Amoyad to mga ka-K5 ang mga detalye sa balitang negosyo. Diretso kita sa patagsang showbiz.
9: DTX 500 Morning Newscast.
12: Balitang Entertainment.
23: Balitang Entertainment.
11: Para naman sa aton balitang entertainment, nag-post sang pamangkot sa social media ang misis ni Baron Geisler nga si Jamie Evangelista. Kung bala husto nga maghulid sa pagtulog ang personal assistant sa amo sini nga may asawa. Bangod sini nangin trending karon ang post ni Jamie. Bangod kaangay nga may madalom o kung may hidden meaning ini. Deleted na ang post sa threads apang naglapta ang screenshots nga madasig nga nagtrending online.
8: Sa patag sang sports, Ayala Yolo Cagubena, magapanguna sa kapin 464 ka mga delegasyon sa Pilipinas para sa Asian Games. May report si K5, Enrico Zurita Jr.
13: Pagapangunahan na ni Alex Ayala kag Carlos Yolo ang 464 ka atleta sa 39 ka sports nga magadala sa Hayahay Sampung Sol Pilipinas sa 28 Asian Games sa Aichi, Nagoya, Japan. Nahatag na sa Philippine Olympic Committee ang tanan malistahan sa mga atleta

0: Kay5 News FM.
1: Oras, alas 6.53 sa aga, nabatian ang balita sa patag sang hinampang nga boylog nga gidulong sa inyo sa kalawan sang DTX 500 Herbal Oil. Para sa nagapalanakit nga lawas, magpamasahi gamit ang DTX 500 Herbal Oil. Mabakal sa Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramel Itang Uy. Nga napamtang sa Pasig, Kalinog, Miagaw, Haro, Kag, Sara, Iloilo. Sa detalye na sang balita para sa aton sining, Balitang Extra Special.
2: DTX 500 Morning Newscast.
3: Balitang Extra Special.
4: Balitang Extra Special.
1: Good morning kay Bro Jojo Bautista, Gerland Sumido, Ma'am Nen Fatahala, Blair Matuliano, sa K5 Taxi Patrollers, WBTC Modernized Jeepney, nagapamati ka nagatutok sa 88.7 K5 News FM Iloilo. Sa balitang extra special, isa kalalaki sa Kansas, USA, ang naghimo sang paagi nga hindi na makaupo ng iya sining asawa. Kagang iya ginimo amo ang pagpanghold up sa bangko agod nga mapriso. Ginsulod si Lawrence John Ripple ang bangko kagindaho sa teller ang isa ka note nga nagapayag nga may dala siya nga pusil kagihatag sa iya ang kwarta. Subong man matapos makuha ang kwarta, wala man siya nalagyo. Kagungod nga ginulat ang mga pulis agod siya nga dakpon sa prisuhan. Apang siyang gindakop na siya, kagin kasuhan, iya ginsaysayang iya lamang at tuyo na mapreso agod makapalagyo sa iya asawa. Sa bangdanan nga iya ginimo ang pagpanghold up sa bangko gamit ang toy gun. Pero imbis nga makapalagyo, labi pa siya nga ginpalapit sa iya asawa. Bangod ang sintensya sang korte amo ang anom kabulan nga house arrest. Muna lang ginasiling, ha? Pag kayo, kayo talaga. Kasi ayaw kayong ipagpalayo ng tadhana.
5: Wala sa may makaluwas sa balay nga ini.
1: Akin lang ang asawa ko! Okay, pa'y balira? Ang lain lang dira, kahit tungod nga hindi na gusto magupod sa asawa, ya, tapos gin house arrest sa tapos dito sa sulod sa balay nila kaluluoy sa sang balda sa asawa niya. Alas 6:56 mga ka-K5 sa aton sining pagpangalaga diri sa DTX 500 Morning Newscast.
2: DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
1: Amoy yan to mga detalye sa mga balita sa DTX 500 Morning Newscast sa Martes kadlaw, September 8, 2026. Kaming inyo mga tagbalita, ako naman si K5 Ray Espeha Umalay.
5: Kag ako naman si K5 Alira Alvarado Apin.
1: Para sa kampyon nga serbisyo publiko, kag kalingawan sa Iloilo. Forever number one, K5
5: News FM.
6: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
7: Wow! May kumso!

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics, makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabakod sa imong resistensya kontra balatian, tugas ang mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Oras sa K5 News FM Iloilo, alas 7:00. This time check is brought to you by Star Nutrimates. Di lang sarap, sustansyarap. Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
3: Libre? Libre!
1: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawood, Pasay City. Sa Kalinaw Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Myadaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Myadaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinik de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
4: D3 Bio Health News. D3 Bio.
5: Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa nga akong dinargo. Nagamay ang akong nga buyon.
4: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3.
6: Kung adlaw-adlaw gigagainom D3 Bio. Adlaw-adlaw ginakagat mo, ginakaon mo ang D3 Bio. Siyempre nabalaan na ton. Nga ang D3 Bio, tipuno sa gitawag MCT, medium chain triglycerides. Tungod kay may ara, ang aton D3 may ara sa gitawag extra virgin coconut oil. Tiining MCT, sir boy, ginastimulate niya, ginasuportahan niya ang gitawag hormone production. Ang hormone nga naga-include sa gitawag appetite controlling hormones, no? Such as leptin, kag ghrelin, kag cholecystokinin. Ti imagine ba kung kontrolado, ginastimulate niya, sir boy, meaning pa, may time nga, mahambal siya, ops, untat na, busog ka. Mahambal man ang ano, ang isa ka hormones, ops, makaon ka na. Ang importante, di kining misiling nga, ops, hindi, sobra na, busog ka na. Ano yung pinaka-importante, sir boy, kay may ara mga kuan mo,
7: kaya hormones. Kaya kaon mo, gutom ka, makaon
6: wala na nga hormones. Kaon na lang nga, kaon ka. Importante ni siya para sa gitawag healthy body. Hindi ka dali ma-obese, hindi ka dali ma-overweight, malayo ka sa high blood, malayo ka sa hypertension, malayo ka sa cancer. That's why, wala lang kakabalo nga. Sa imo nga inom adlaw-adlaw sang D3 Bio, wala ka diabetes, wala ka nagka-cancer, wala ka nagka-balatian, tungod kay nga man, kontrolado ang bugat o ang timbang mo. Kaya naka D3 Bio ka adlaw-adlaw.
4: D3 Bio with Physio.
8: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag isang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
4: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio. Mamakal sa mga butika. D3 Bio.
9: So ang D3 Bio, hindi lang kaya makapatay sang virus, no? Hindi lang kaya makapatay sang kagaw, kundi pati fungi. Ang fungi, paborito, yung ginipuyuan ang aton nga mga panit, ang mga alagyan pasulod sa aton lawas, no? Ang sa mga babae, ang ilang flower sa aton, sa mga lalaki, both male and female, sa baba na to, no? So pwede na da magpuyo ang fungi. Kung naka D3 Bio ka adlaw-adlaw, layo ka sa ginatawag natin nga mga fungal infections. Kaya ang D3 Bio, may ara medium chain triglycerides, no? Tatlo ka medium chain triglycerides nga kaya makapatay sa fungi. Ang lauric acid, caprylic acid, kag capric acid. So hindi lang dira naga tapos ang mahatag nga benepisyo sang D3 Bio. Pagsulod sa imulawas, himuon pagid ini sila monoglyceride. Ang lauric acid mo, mahimo monolaurin. Ang caprylic acid mo, mahimo nga monocaprylin. Ang capric acid mo, mahimo monocaprin. Inatanan, kaya makapatay sang fungi nga pwede magatugas ang imo pag-ubo, sang imo nga skin diseases, sang imo nga urinary tract infection. So kung naka D3 Bio ka adlaw-adlaw, layo ka sa sininga mga balatian.
2: Going back to makakatambok, isa sa mga paagi para magniwang kadasig, mag-carbless diet ka. Inablang you shed out, kuwaon mo tong mga grabe nga carbohydrates,
6: mga matamis,
2: tinapay,
6: pasta.
2: Noodles, pasta, miki, bihon, kanon, jutayon mo na.
6: Islin o galing, tribayo, ah.
2: o galing, galingin ulo mo na, kaya kulang ka sa energy. Pero kung ga-D3Bio ka, ang D3Bio ga provides mo sang alternative source of energy to your cells. That's why nga kung ga-Gita ka, dapat ga-D3Bio ka.
6: Namiya Gita, tubig lang tubig, tapos D3Bio. Mas dasig ka man. No?
2: Hindi ka mag-hypoglycemia.
3: Ginkagat ka sang lamok, ginkagat ka sa mga sapat-sapat, no? Ano imuon mo, kwa ka sa D3Bio. Ang D3Bio nga, iputang mo. I-haplas mo sa imo skin. Kaya ang D3Bio may anti-inflammatory properties. May ginatawag pa anti-pleuritic, no? Para anti-pleuritic nga properties, which is really good against skin bites, no? Ang munigin kung ang alternative mo sa corticosteroids ng ointment, butangin na sa D3Bio. Makuha na yun ang katol sa mga insect bites.
6: So, amo na. Ang bintaha kung adlaw-adlaw ka sa nga gainom D3Bio, hindi lang nga makontrol mo ang kagaw, hindi lang makontrol mo ang virus, bakterya, kaya pa niya mamligan ang madamo pa nga mga kaayuhan kung ikaw adlaw-adlaw gainom D3Bio.
2: Wow!
0: Right? D3Bio!
7: Ako si Lito, isa kamason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3Bio!
0: D3Bio! Ang D3Bio! Yung may Vizio! Ang Vizio! Yung may D3! Mga butika! D3Bio! Health! News D3Bio. D3Bio.
10: Ako si Edinil Panaligan sa Barangay Lapus Norte, Iloilo City, 31 years old, isa ka spa therapist kag receptionist. Anong katuig na sa trabaho nga ini kag syempre parte sang akong trabaho ang kakapoy kag palamuypoy sang akong kalawasan. Base sa personal ko nga experience, ang resistensya ko kontra sa sakit ay nagaka-compromise. Kinanglan ko nga maging mabaskog kag makaubra adlaw-adlaw para sa pamilya ko. Labi na gid nga ako ang nag-aalaga sa amon anak sa aga kag nagihikot sang mga hilimuon sa balay. Nagiinom ako sa multivitamins kag mineral nga Centrum Advance. Kag nabatsyagan ko nga hindi ako dali-dali magmasakit. Nabalaan ko man nga madamo pa ini sang iban nga benefits sa bilog nga lawas. Nagabulig ini sa heart health kag sa health sang aton mga mata. Makita sa ingredients ini nga kompleto ini from A to Z. Paupod ang pagkaon sang insakto kag regular nga exercise. Mahambal ko nga, dako nga bulig sa akon ang Centrum Advance.
11: Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Centrum Advance. Alagang di magkukulang.
12: Balik ka mga lamaw! Ari na paborito natin niya ilaw!
13: Oh, hindi! Nga, perme lang ako ginalangawan!
14: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sa ilo. Klinika Deo Fresh, a natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh, bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
0: K5 News FM, championing the live of the Filipino.
15: Wow! My puso!
0: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.
16: 8 minutos na kaligan sa taktang, alas 7 sa aga, oras sa Pilipinas, oras sa K5 News FM, Iloilo. Ginadulong sa atos kalawansang D3Bio. May vitamin D3 ka na, may extra virgin coconut oil ka pa.
0: Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
17: Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos sa People's Forum. Programa nga hilway sa pagtalakay sa mga issue ka kontrobersiya. Balanse nga pagpatpat sa mga balita. Komentaryo nga patas. Kagwala sa ginakahadlukan. Tagpangapil sa mga Ilonggo na wala sa dalangpan. Foro de los Pueblos sa People's Forum. A top commentary program that is comprehensive, objective, analytical, informative, and no-holds-barred discussions of the hottest issues. Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos.
18: Komentaryo nga patas kag Serapisyo nga Magay para sa Foro de los Pueblos. Komentaryo nga patas kag Serapisyo nga Magay Ray Umalay para sa Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos.
19: Sa bawat katanungan, may kasagutan. Foro de los Pueblos on the spot.
17: Mga isyu na hindi uurungan, punto por punto ang usapan. Foro de los Pueblos.
18: Foro de los Pueblos. Foro Ray Umalay para sa Foro de los Pueblos.
16: Alas 7:10 sa aga, oras sa atong sinigang pagpangalagad sa Foro de los Pueblos program. Welcome mga ka-K5 sa atong sinigang pagpangalagad subong Martes ng edisyon sa atong sinigang palatuntunan, September 8, 2026. Kamusta kamo tanan? Kamusta ang inyo sinigang aga? Kamusta ang inyong bugtaw? Kamusta ang inyong sinigang adlaw? Nakapamahaw na bilang tanan, nakaplastar na, nakapangapina sa ang klinika DTX Copemix. Ang kapinga kampiyon ni Dr. Ramil Itangoy. Sa mga nagahimos, papakadto sila mga eskulahan, sa mga nagaopisina, sa aton sining mga ka-K5. Sa mga wala pa nakabugtaw, nami pangligid, nami pangtulog, sa aton sining mga ka-K5, nami pagbangon na kamudira, amat-amata na nga himuso ng inyo sining mga balatangan, kaga ang inyo sining mga hiligdaan. Kaya ganun sa mga nami pangtulog, nami panghuragok, nagahilay-hilay, pasta subong, hoy! Pagbararangon, ruka mo dyan! Kagpagpararigos! Adlawon tanaron jo gapanibaho rontinyo bugtaw ron
18: Ray Umalay para sa Foro de los Pueblos.
16: Bango na sa ato sini nga mga kakipay ba? Magpaligo gamit ang klinika DTX Beauty Soap. May ampalaya guaba kag papaya nga saranggid makakakas ang mga baho kag makapaputi kag makapakinis ang inyo sini nga mga kutis. Ang klinika DTX Beauty Soap nga available sa klinika di Alternatibo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Itangoy. Live kita nga pangalagad sa inyo sa 88.7 K5 News FM Iloilo. Sa inyo tag sa mga radyo, mabatian kita sa Bilogga Probinsya sa Iloilo. Pinagi sa aton sa mga relay stations, mga ka-K5 na binigid sa Quinto Distrito, mga ka-K5 sa Barwa Sang Sara, kag sa mga kaiping nga mga kabanwahanan, amuman sa Premiera Distrito, kag sa Bilogga Distrito, sang Iloilo mga ka-K5. Sarang man kita nga mabatian live kag makitaan via Facebook. Magkadto lang sa K5 News FM Iloilo 88.7. I-like, i-follow, i-share para mas madamo pagid nga mga ka-K5 nato around the world ang makapamati diri sa Foro de los Pueblos, the People's Forum. Ako naman inyo alagad sa kahanginan, kaupo din nyo sa tag sa kaaga. Ako naman si ka-K5 Ray Espeha Umalay. Madamo kita sa mga labing talulupang doon nga mga balita sa tonsini nga pagpangalagad sa Martes nga adlaw. May mga follow-up reports kita mga ka-K5 sa aton sini mga unit field reporters. Kagab ito may shooting insidento sa may Dulunan, Arevalo. Ibaloon tani karon ang update mga ka-K5 sa kay ka-K5 Karen Badilla sa patrol. Kamusta to ang shooting incident? Ano tong motibo nung ginhalinan? Ayaw lang kay wala to sila mapuruhan. Kag mga da-please lang ang ego, ang pilas nga naangkon sang biktima sa aton sini nga mga ka-K5. Istoryahan taman ang presyo sang gatong subong nagatimbuok na naman ang Department of Energy kung makasiling kag makakumpara nga timayo ayo lang ini sa sang nangligad ka mga kwarter nga naglabot sa 150 ang presyo sang diesel, ang presyo sang petroleum products sa aton sini nga mga ka-K5, no? Sa aton sini nga mga kuuturan do pamatsagan ko do satisfied na sila nga amo lang niya ang presyo sang petroleum products sa aton sini nga mga ka-K5. Marami tani kung ang Balonyo nga nagano boe, kag kung ang Balonyo nga nagbalik sa eksakto sini nga presyo sang una nga 60 centimos kag 59 centimos, 55 centimos ang presyo sa mga petroleum products. Hindi nga dumasiling patinyo nga do utang na loob pa sang Pilipino, utang na loob pa namon nga ang presyo 100 pesos lang subong kag wala naglabot sa 150 presyo ang naligad. Ay ngano sa atong sini nga mga kakipay, okay na kamo na, okay na kamo dira, satisfied na kamo dira sa atong sini nga mga kakipay. Mas malipay kami nga mabatian sa atong sini nga mga kakipay nga ang presyo sang gatong naganubo nga naganubo kaysa ang presyo sang gatong nagataas sa atong sini nga mga kakipay. Sa aton sini nga mga pinalangga nga mga tagpalamati. Oh, sa aton sini nga mga kuturan ang aton sini banwanga alert status. Sa aton sini nga mga elektrisidad, ang power supply naton apektado man. Sa aton sini nga mga kakipay. Do nanotice ko bala taga may ara gani nga nagapungko nga sekretary nga halin diri mga kakipay sa probinsya sang Iloilo do hindi gidya kaluwas kung kaisa sa mga kontrobersiya no sa aton sini nga mga kakipay. Ano nga doon natabuan ganyan kung magpungko sila ilaya siya nga isa sa mga gabinete sang Malacanang. Natabuan ganyan kung kaisa nga doon may mga ginataguliog sila sang mga problema sang ila sining komitiba man. Sa aton sining mga kakipay. Ihambal ko pa kung sino. Gets nyo na na. Gets nyo na. Alright. Kilala nyo na na sa aton sini nga mga kakipay, sa aton sini nga mga pinalangga nga mga tagpalamati. Well, hindi kami ya satisfied. Magambal gani nga ti okay lang na ya 100 pesos, 80 pesos. Okay lang na gani yung presyo subong kumpara sang 150 sang una. Hindi gini. Oh, nga hindi gid mahimo sang aton sini nga pungso, sang aton sini nga Department of Energy nga mapangitaan ini solusyon kag paagi nga hindi ya magpangarokoy ang pa ang mga aton sini nga mga pumuluyo sa presyo sang petroleum products. Oh, why lang kita diya kuon nga concern lang kita sa mga dipangpasero, sa mga PUBs kag mga operators. Ang mga professional, yang professionals, ang mga nagatrabaho nga may mga salakyan, nagagamit man sila sang ilang mga private vehicles. O nga, ang private vehicles mo malakat na kung hindi hybrid nga dili electric kag dechargeable ang imo nga salakyan. O kung nagadependent na mga kakipay sa gatong sa diesel kag sa gasolina. Oh, hindi another expenses na sa mga nagatrabaho sa aton sini nga mga K5. Oh, pila nang gastoson mo imbis nga isweldo mo, gusto mo nga ihatag sa pamilya mo, gusto mo lang ya nga itughong sa imo sini nga salakyan. Oh. Di ko mag-commute naman ikaw, why man ta diri sang train? Gado parehas kada sig sang train sang Japan kag K5 balirapen kag K5 ilalatosa. Oh, sakay kami to sa train sang Japan. Pinasakay kami ni Dr. Ramil Oy ang kaluyoon na lindiri sa Mailoilo City pagkanto sa Pasay City. Oh, kabalo kamo kung pilalang kami notos ang kadasigon. Sa sulod sa 5 kami notos, ara na kami to sa Pasay. Oh, sa aton sini nga mga kakipaib, amo na kadasig to mga train to nga masiling kang abisan. Why ko sa lakyan makumute lang ko sa train. Okay na ko, goods na ko. Oh. Igaling diri sa Pilipinas, sa aton sini nga mga kakipaib, kung mag-commute ka, o base di kalabutan sa kbulan na pahalin ka na sa pwesto sang imo sini nga amo, sang imo sini nga kumpanya, kay permi ka lang late. Oh. Tiya mo na nga kung kaysa nag-invest man ang aton sini nga mga kuturan sang salakyan nga kahit papano may service sila, pero ti masakit man ini nga sagi kataas nga taas ang presyo sang diesel, gasolin kag kerosene. Ti irason lang permi nga ti gira, may gira, may gira sa Middle East. Amo ni ang problema kung dependent na ito, mga ka-K5 sa mga petroleum product sa luwas ang pungsod. Sa aton sini nga mga ka-K5, no? Why kita yasang bastante nga supply sa aton sini nga nasyon. Sa aton sini nga mga ka-K5. Sa aton sini nga mga pinalangga nga mga tagpalamati, tipilado malanak ka sulit-sulit na tondiri ang mga ka-K5 sa Tonsilibanwang pagpangalagan, no, ang mga natural resources, mga kabiyanan sa pungsod Pilipinas, kundi pwede ito ka explore mga ka-K5 sa supply sa langis, no, sa Tonsilin ng mga ka-K5. Ang ginalantaw mga ka-K5 nga may bastante nga supply sa natural gas sa langis mga ka-K5 dito sa West Philippine Sea. Sa Tonsini nga mga ka-K5, oh, tigaling kay lain man tong ga-occupy to. Puro man to mga incheck ang ga-occupy to. Sa Tonsini nga mga ka-K5, but subong to nag-explore to mga Chinese sa ang Chinese government. May mga nakitaan to nga mga facilities nga dugi na patindog mga ka-K5 ang Chinese government. Yes, tama lang kita sa singgit, tas tama lang kita sa tikal, tas tama lang kita sa ambal. Sa itong sining mga ka-K5, no? Kay tikabalo kita, nga kung mamersagid ta, madunot ta sa China. So, amo nang masubok sa itong sining mga ka-K5. Pag may gera, may ilinaway, no? Direkta nga mapiktuhan kitagid nga mga nasyon kasubong sang Pilipinas nga nagasalig sang supply sang gato sang langis mga kakipay sa Middle East, no? May ara kita iban nga mga mga pungsod nga nagatanyag pero ti lain gid ang presyo pag sa Middle East, barato sa mga kakipay compare sa iban mga kakipay nga mga nasyon, no? Sa aton sini nga mga kakipay sa mga pinalangga naton nga mga tagpalamati. So subong nagsaka naman sa 5 kapisos ang presyo sang diesel, ang gasolina 4 pisos, lapit-lapit man sa 5 kapesos, ang kerosinta 5 kapisos 58 sentimos. Sa aton sini nga mga ka-K5, naka-standby sa linya si ka-K5 Elmer. Sa aton sini nga mga kuturan, hibaloon naton bikong kamusta ang mga presyuanay. Subong nag-iumpisa na bala saka, nag-change na ang mga presyo sa mga petroleum products naton sa pila naton sini ka mga gasolinahan, no, diri sa Maya siyudad sa nga Iloilo mga kakipay. Ginatamyaw tagid sang mayong agang aton sini nga mga KKSS, no, K5 solid supporters, kagang aton sini nga mga taxi patrollers, kag mobile patrollers, mga modernized jeepney nga nagpamatigid sa aton sini nga pagpangalagad. Amo man ang aton sini mga ka-K5 nga mga online viewers nato, mga overseas Filipino workers abroad, mga OFW nga ti nag-antos nga didto na lang anay sa luwas ang pungsod, kag hindi anay kapauli mga ka-K5 diriya sa may Pilipinas tungod nga mahal ang presyo sang gatong, daga mahal man ang presyo sang ticket. Tanan-tanan na piktado mga ka-K5, gani nga ang petroleum pa langis ang magtaas ang presyo, no, domino effect na ni taas naman, ma-inflate naman ang presyo sa mga balaklon. Sa aton sini nga mga ka-K5, kita ang logistics mo mga kabyanan, mahal mo. Sa aton sini nga mga ka-K5, kung mahal ang gatong, mahal ang presyo sa petroleum products, no, may pagsaka agad sa presyo sa mga commodities naton. Sa aton sini nga mga ka-K5, sa mga balaklon naton, sa mga necessities naton mga kabyanan. Kamusta ang monitoring sa pila naton sini ka mga gasoline stations? Diri sa may syudad sa Iloilo, naka-standby si ka-K5 Elmer. Sa aton sini nga mga kabyanan, si ka-K5 Elmer, ano nato ni, bag-o nato ni nga upod sa K5 News FM Iloilo, si ka-K5 Elmer Sable. Ka-K5 Elmer sa report, standby. K5 Elmer.
20: Mayang maga, ka-K5 Ray. Gin pang libot naton ang pila ka mga distrito dali sa syudad sang Iloilo sini nga aga Setyembre 8, 2026. Kag panibag-ong bugat ang nakit-an naton sa pagsaka sang presyo sang mga gatong nga ginatubang tubong sang atong mga pampubliko nga mga driver kag ordinaryo nga mga motorista dali sa syudad sang Iloilo tubong adlaw Marte. Una gera ang aton nga nalabyan amo ang Caltex sa distrito sang Molo ang pagsaka sang presyo sang gatong. Alin sang gabi tubtob pagina sang aga alas 5 sang aga may ara nagapresyo ini sang 86.5 kag pagsunod sang alas 5 sang aga nagapresyo na ini sang 91.70 kung sa 5.60 gid ang pagtaas Ito naman sang silver, amo
1: ang San ba yan? Elmer, ipa-steady na imo sininga signal kay do nagadula-dula. Ang iya nga ginabasa, Caltex. Oy, steady mo sa Caltex kay para makita sa mga kutura na ton kung pilatong presyo, Kakipay Paul. Go ahead, Kakipay Belmer.
20: Kakipay Ray, mayong agaliwat.
1: Taliwat-taliwat-tali ang presyo, anay be. Anong presyo to kang ligad at law kagang presyo subong?
20: Sa presyo sang gatong sa Caltex, sa distrito sang Molo, kagina sang Dabe, tugtog kagina sang aga, alas 5 sang aga, may ara presyo sang 86.5, kag nagsaka ini sa 91.70, kung sa diin ang kinasaka niya sa ni is 5.60. Sa presyo naman sang silver, may ara sang 75.60, kag kagina sang aga, nagsaka ini sang 80.30. Kung sa diin 4.7 gid ang ginsaka sa presyo sang silver. Sa presyo naman sang premium, may ara sang gabi sang 76.60, kag kagina sang aga, may ara na sang 81.30. Kung sa diin 4.7 man, kasubang sang silver ang pagsaka sini. Apang sa presyo naman sang petroleum kang gabi sa diesel 86.65 kag kagina sang aga mayara na sang 90.05 kung sa din 3.4 gid ang pagsaka sini. Sa presyo naman sang premium mayara sang 74.55 kag kagina sang aga mayara na sang 79.19 kung sa din 4.64 ang pagsaka sa premium nga gas. Sa regular naman, mayara sang gabi na 73.55, kag kagina sang aga, mayara na sang 78.19, kung sa diin katubong man sa premium, ang regular nga may 4.64 nga pagsaka. Sa diesel max naman, sa aton nga Vervana Lapas, mayara sang 84.60 kagabi, kag kagina sang aga, paglantaw naton, mayara na sang 89.80, kung sa diin 5.2 gid ang pagsaka katubong sang turbo diesel nga mayara man sang 5.2 nga pagsaka nga ang presyo kang gabi is 85.60 kag 92.80 na subong. Sa extra advance naman mayara sang 73.50 kagabi kag 77.10 na sa kagina sang aga kung sa diin may 3.6 nga pagsaka apang sa XTS naton mayara sang 74.60 kagabi kag 70.10 ang pagsaka kagina sang aga kung sa diin may 3.5 gid ang pagdugang sini. Kag sa ato naman nga Blaze, mayara sang 89.30, kag kagina sang aga nagsaka ini sa 99 pesos. Kung sa diin dako gid ang iya nga dugang nga 9.7 sa iya presyo.
1: 9.7 gid ka pesos sa K5 Elberdo, sobra pa niya pagsaka nila ya sa sa presyo lang niya sang nga mandated sang Department of Energy aw K5 Elmer.
20: Amo gi K5 Reno, dako gid nang epekto ya sa aton nga mga drivers, sa aton nga mga pampubliko nga mga salakyan nga pareho lang man sa aton nga nagapangabuhi kag kabudlay na gid ya ang epekto sang pagsaka sini kag kun sa diin no dako gid ini nga buhin sa ila nga mga income kag dako man ini gasto sa pangadlaw-adlaw nila nga mga galastuhon.
1: Pero ang namin ko bla, it's beyond sa required lang nga amount sang DOE nga pag-increase. Kay ti ambal mo naglabot niya sa 9 pesos tong presyo sang ano to?
20: Sang Blaze. Sang K5 Ray.
1: Sang ano kay itong alaga petroleum products?
20: Sang Blaze ka K5 Ray sa Petron Nueva na Lapaz.
1: So ang 9 pesos ang pagsaka ya. Pero ang iba yes, naning sa Caltex, okay niya kahit duloy mala ni Kapisos ang ano gid pagsaka yan no kay K5 Elmer.
20: Oh, kay K5 Ray no, palarehos lang man ang presyo sang pagsaka sa mga diesel nato no sa paglibot
1: nato. Diesel, gasolina, mamulain na mo, diesel, gasolina, kerosene kay K5 Elmer. Tapos ang diesel may mga ano na sa, may mga kategori na no kung may ara na sang premium, may ara na sang
20: regular
1: o silver sa aton sini nga mga K5 no, so kung ano na iya nga klase sang ano eh sang quality sang diesel nga ano mo amo man ang gasolina K5 Elmer no ang
20: yes,
1: importante daw why sang sobra-sobra nga pagsaka kay nagwarning naning DOE sang una upod ang Department of Trade and Industry nga hambal nila pangsirado nila ang tanan ng mga gasoline station nga nagapasubra-sobra saka sa gilasin ni presyos ang gatong kaki Pabelmer. So base mo yara na nga nagapasaka sa sobra-sobra dahil lista mo na. Kaya i-report na sila sa Department of Energy. Oh, sa aton sining mga ka-K5 kag sa DTI. Kaya babagay na sa mga nagabintaha ng mga gasoline station, pangsirado na sila ka-K5 Elmer. Kaya subong puraot ng tsimpo, no? Tapos mapahala pa sila sang saka, sang presyo na sang gatong, nga way nagasanto sa mandato sang Department of Energy. Ka-K5 Elmer?
20: Yes, ka-K5 Ring, no? Nga dapat ang aton ng mga gasolinahan diri sa syudad sa Iloilo nga dapat magsunod gid sa sakto nga mga ginakanaog sa Department of Energy naton nga dapat gasunod lang kita sa sakto nga presyo kag hindi kita mag-overprice kasi syempre mabalik man sa aton nga mga pampubliko gid yang mga drivers kag mga nagagastos pang adlaw-adlaw.
1: Namo problema diri gataas ang presyo sang gatong pero ang pretty high why man gataas mo? Mamuti may mando ni ang Malacañang nga kag ang DILG nga hindi mag ang DILG ang Malacañang kag ang LTFRB nga hindi magpataas ang plite kay tungod ni sa mga ayuda nga ginatag sang aton sining gobyerno ka K5 Elmer pero tigaling sa ayuda di man masararama tanan.
20: Oh. Amo gid ka K5 Elmer tanan pili lang.
1: Oh. Hindi masararama tanan. Amo na nga gambal ang gobyerno nga ti okay lang ni nga magsaka-saka pasensya lang kamo magsaka-saka ang presyo sang gatong bawion ta sa ayuda. Kaki Pabelmer.
20: Umugid ba kita bring nung kamo man dapat nung pangugasaka ang aton nga mga presyo sa gasolina dapat may ipanaog man aton nga mga government para nga mga layi nga para man nga mabalik man bala ang presyo sa aton nga mga drivers nga dapat mabalik man sa ilang ang ginagasto sa ilang gasolina.
1: Hmm. Sa aton sining mga K5 so mo ni ang latest update kag presyo ang 9 sang gatong subong kadungan sang pagpasaka sang presyo subong adlaw sa pila naton sining mga gasoline na station. Salamat gid ka K5 Elmer Sable.
20: Salamat gid ka K5 Ray. Ang ini nga balita ang ginadulong sa inyo sang ang Extend Food Supplement sang Clinica de Alternativo Medicina ni Doc Rameloy ang nagahatag sang manaming nga sirkulasyon sang dugo, makabulig sang stamina, nagahatag sang extra nga kusog kag bastante nga oras para kay gitis. Iliti ka K5 Elmer Sable para sa kampiyon nga balita. Serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. K5 News FM.
1: Nabatian si ka-K5 Elmer Sable upod ang iya sini Extend Food Supplement nga ginatumar no sa aton sini nga mga ka-K5. Grabe ah, Extend Food Supplement kita yung dakpan mo ah. Alas 7:32 ang oras sa aton sini baro nga pagpangalagad. Subong ningligad to hambal sang Amerika ni President Donald Trump nga may ara na sila sang pistok kag kasugtanan sang gobyerno sang Iran. Pero all of the sudden, may mga pagbomba naman nga nagakalitabo. Bombahan sang Iran ang mga nagasulod ng mga barko padulong sa Strait of Hormuz, mga ka-K5, amuman ang pila ka mga US-based military base sang Amerika. Sa aton sining mga ka-K5, balos naman ang Amerika. Sudo hindi bala naton maintindihan mga ka-K5, no? Sa aton sini nga mga pinalangga nga mga tagpalamati. Dumduman yung tuging talikdan nga adlaw nga duha ka mga Pilipino to ang nadalahig, no? Sa pagpambomba to sang barko sa aton sini nga mga ka-K5 sa Strait of Hormuz. And hambal ni President Donald Trump nga na-claim na kuno nila, no? Kag naamat-amat na nila pangkakas ang mga gimpang tanom nga bomba mga ka-K5 sang Iran sa alagyan padulong sa Strait of Hormuz. Pero tisubong ang Iranian government nagsiling sa aton sining mga pinalangga nga mga tagpalamati nga effective subong mga ka-K5 may blockage na sa pila ka mga parts sang Strait of Hormuz nga hindi maagyan mga ka-K5 sang US naval vessel sa aton sining mga pinalangga nga mga tagpalamati kag kung pananglitan sa aton sining mga kulturan no nga magsige-sige ni nagambal man ang US sa aton sining mga ka-K5 nga targeton niya liwa ang mga Iranian oil vessels and at the same time ang mga planta sang Iran government, no, kung sige-sigihon ining pagpamalabag mga ka-K5, no, kag pagpangatake sa pila ka mga US military bases mga ka-K5 sang Amerika sa tonsining nga mga kuturan, di ko magsige-sige naman ning ila sining ilinaway to, no, expectaro naman naton mga ka-K5 ang pagtaas ang presyo sang petroleum products, no, sa tonsining nga mga ka-K5. Te ang problema sini dire, no, kung bastante ang kwarta sang gobyerno sa pagpanagtag sa mga ayuda para sa mga apektado naton sini nga mga transport sector sa aton sini nga mga ka-K5. Kay ti kadungan sang problema ni Salangis, no, mga ka-K5, no, may posibilidad nating pila naton sini mga ka-K5 nga mga planta sang aton sini nga mga energy or power supply mga ka-K5 sa aton sini nga mga kauturan sa pungsod Pilipinas mangin apektado man eh. Because kalabanan ni sang aton sini nga mga planta is also run mga kabyanan sang aton sini nga mga petroleum product, no, sa aton sini nga mga ka-K5. Tikong magsigisigi ang inlinaway sa Middle East, ano pang ekspektaro naton sini kung hindi power outage sa aton sini nga mga ka-K5, kundi pagtatimbuok kag presyo sang pagtaas ang imo sini nga electric bill sa aton sini nga mga ka-K5. Ang aton na lang ni nga masaligan sa aton sini nga mga ka-K5 mo nga nagadamo subong mga renewable energy, mga solar farms, subong ko makita ninyo sa pila naton sini ka mga kabanuhanan, ang pila ka mga kabukiran to kag mga bakante nga lupa gani mo nga solar farm, kay nakita kag na project subong sang pila ka mga negosyante nga magin patok ang solar bilang alternative sa pagkatipid kag paggamit sang aton sini nga elektrisidad mga ka-K5. O galing manami gid man ning solar ni. Sa aton sini nga mga ka-K5 sa mga uma ang suga nila solar na. Pero galing kay kung ay kakwarta, tiesta ka lang sa suga. Kay hindi man na makapaandar ang gamay mo nga solar sang imo sini nga refrigerator, sang imo sini nga aircon, kag sang imo sini nga mga computer kag iban pagid ka mga kagamitan. Ang makasarang lang sina di ang mga dalagkuan ng mga solar panel nga ibutang sa babaw sang atop mo, pero ti ang presyo nagalabot man lapit sa 2 milyon. Pero kung may ara ka sang extra kag kulo kwarta, naami gid man niya ang solar panel mga ka-K5. Kung gusto mo mag-invest ka makatipid ikaw bla sa aton sini nga mga pinalangga nga mga tagpalamati. Ti subong ang pilak ka mga electric companies. Ginalantaw nila ang possibility nga mag-switch kagamiton ang mga solar plants sa aton sini nga mga ka-K5 as an alternative source mga kauturan sang ginatawag naton sini nga supply sang kuryente, no, sa aton sini nga mga ka-K5. Di ko mag-amone mas manami mas manubo-nubo ang presyo sang electric bill naton sini kay ti ang source sang kuryente is from a natural source mo sa aton sini nga mga ka-K5, no, sa init niya sang adlaw galing ti ma-rely ka ni sa tiempo mga ka-K5. Kay kung wala sang init sang adlaw sa aton sini nga mga kuturan, ti magamay man ang posible nga ma restore o kuma stored nga electricity mga ka-K5 from the sunlight sa aton sini nga mga ka-K5 sa mga pinulangga naton nga mga tagpalamati, no, sa aton sini nga mga kuturan, kundi naga-rely ka mga kabyanan sa init mo subutlak sang adlaw sa aton sini nga mga ka-K5 para nga may bastante ikaw nga power supply sa aton sini nga mga ka-K5. Tipila ni sa mga nakita naton nga mga later on ginistoryahan ta lang ini, but eventually splakadlaw sa aton sini ka mga ka-K5 ma-evolve ini nga ma-evolve, no, sa aton sini nga mga kuturan basta kung may mga proyekto ang gobyerno parte sa mga renewable energy mga ka-K5, no, makadto lang sa insakto kag makabenepisyo mga pumuluyo hindi sa mga ghost project nga nagalabot pila ka milyones ka pesos sa aton sini nga mga ka-K5 kag hasta malang sa presentar sang proyekto pero hindi kita ang proyekto ay nabulsa na sa mga politiko. Katong sini nga mga kakipay. Oh, lantawa bala subong pati ang aton sini nga mga salakyan may ara na mga kaki 5 sang dechargeable na. Oh, ang ibang solar base nga mga salakyan, mga vehicle naton because nag-upgrade no ang aton sini nga pungsod, ang aton sini nga nasyon, ang aton kalibutan. Sa aton sini nga mga kakipaib sa mga possibilities, no? Sa aton sini nga mga kuturan, nag-innovate mga kakipaib. Oh. Amo na nga eventually sa plakadlaw, hindi na kita mag-rely sa langis, kundi sa mga renewable energy na mga kakipaib. No? Amo ni dapat tuunan sang pansin man sang gobyerno ta, kagabuning pasangkaro nila, no? Sa aton sini nga mga kakipaib, no? Aside sa sining flood control projects nila, sa aton sini nga mga kuturan. And speaking of flood control projects, sa mga kaK5 na aton, no, ti ang ginakabig nga flood control anomalies sa King, no, naka hospital arrest, no, sa aton sini nga mga kaK5, sinong ginatumod ko ti ang pakaisa sa presidente nga si Anay House Speaker Martin Romualdez. Madamo siya nagasiling nga ang pagkapreso kag pag-aresto sa kay House Speaker Martin Romualdez is isa ka stage play. Magambal ka stage play do ano bla? Do scripted bla? Huh? Do drama-drama sa aton sini nga mga kakipay? Oh, ambal nila nga ako no stage play. Ini matapos after nga ginisuhan sang warrant of arrest si Vice President Sara Duterte sa kaso ng grave threats. Di nakita nila kung damo sa mga nag-komentar nga agin una pa ang pagpa-issue sang warrant of arrest sa kaso ng grave threat, sa kaso sang flood control, nga bilyon kag trilyon ang nadula nga kwarta sa pungsod Pilipinas sa aton sini nga mga kakipay tungod sa mga kickbacks kag ghost projects sang pila ka mga politiko kag ang ginatudlo diri nga mastermind amo si Anay House Speaker Martin Romualdez opod si Anay representative sa aton sini nga mga kakipay Saldico sa aton sini nga mga kakipay sang ako Bicol Party List nga kapin 7.44 billion pesos ang ginapayag nga kickbacks nga nakuha sang sining mga kongresista halin sa pilar banwa ka mga kontraktor kag mga ghost projects nga wala matuman may kang tanan sa flood control anomalies sa aton sining nga mga pinalangga nga mga tagpramati. Sa pagbalik naton karon istoryahan ta dugang sa aton sining nga mga kakipay kag kuaonta ang pilak pagid ka mga natipon nga mga balita sang aton sining nga mga unit field reporter sa patrol. Alas 7:42 oras sa aton sining nga pagpangalaga diri sa Foro de los Pueblos program. Magabalik ang Foro de los Pueblos.
5: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
21: D3 Bio.
22: O si Karen, kadamo isang akon hair fall ang hindi manami. Ang akon na kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio kag naghining akon buhok kag naghinis ang akon kutis.
21: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
23: Red Horse Beer in Numan Wisdom.
24: Wala sang OTP sa pag-overthink. Relax lang.
23: Tama. Red Horse Beer. Nabit. Sulit.
25: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
23: Drink response. Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
21: D3 Bio.
26: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
21: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Malakas mga butika.
27: Para sa matilong nga dugo.
28: DTX 500.
27: Para sa healthy nga tayo.
28: DTX 500.
2: ang GTX 500 ang may mataas ka antioxidant. Nga amo naman ang nagatindo sa imo atay. Basta tindo ang atay, happy kanunay. GTX 500 masaligan, epektibo. GTX 500 mahigo bala ang imo dugo. GTX 500 masamit ka bala ang gina-allergy. GTX 500 ang GTX 500 ang nagatindo sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy. GTX 500 masaligan. GTX 500 DTX Coffee Mix.
3: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agud yung magpabilin nga alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix mga pinata.
2: DTX Coffee Mix.

0: GTX Coffee Mix.
1: Ako si Rico, sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ang akon tulog. Habang ang GTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog, subong aga kaghapon na ako ko magpangapi sang GTX Coffee Mix.
0: GTX Coffee Mix. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
2: Sa GTX, ang una yan, iwang-iwang sa akay, wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa no, ang Mighty C. Kag 1 capsule, 310. After 1 week, nagnamigid ang akong nga paminaw. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Mabaka mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
3: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule, 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot na akong menstruation. No, nagid ako makabatsyag sang sakit.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
4: Itong corned beef na lang ulit. Okay na.
5: Mami!
4: Angeline!
5: Walang masama sa okay lang. Pero, sa Star ka na.

0: diet and exercise, manalo panalo ka. Star NutriMeats Corned Beef na!
1: May dagdag sustansya versus leading corned beef brand.
2: Bili na ng Star NutriMeats. Di lang sarap, sustansya rap.
3: Masakit ang tiyan, masabi na budlayan sa pag-ariya. Bags for Biotics ka! May fortified probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sa Spore Biotics, gandalhay ang pag-ariya.
4: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics.
3: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
5: Good news!
6: Good news!
3: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
7: Libre?
8: Libre!
7: Wow!
3: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Costmart Kalinog, sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Orbe Street, Baybay Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
9: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
10: Wow! May puso!
11: Ga, gabasa na naman bala ang imo.
12: Ay, ga, gabasa na naman?
11: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
13: Always nagabasa?
11: Kag nagabaho ang kilikili?
13: Mag-Clinica Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
11: Clinica Deo Fresh.
12: Nagabasa na naman balaga.
11: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
13: Clinica Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
14: Kadaragsa nga punggot.
15: DTX Beauty Soap.
14: Magaspang nga panit.
15: DTX Beauty Soap.
14: Galao magputi.
15: DTX Beauty Soap.
14: Puro katol-katol.
15: DTX Beauty Soap.
3: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
16: Bakal na sa mga butika.
17: Boss, ready na yung crane at truck natin. Di ba natin matamaan yung linya ng kuryente?
18: Di naman. Mas mabilis kasi dito kung dito tayo dadaan.
19: Oops! Sandali lang mga sir. Alam niyo bang bawal ang gagawin ninyo? Ako si Linoy. Kapag nadikit sa linya ang mga gamit o sasakyan ninyo, pwede kayong makuryente at mamatay. Maari namang masira ang pundasyon ng tore kapag naghukay kayo. Kapag nakakita ng ganitong gawain, i-report agad sa NGCPT hotline sa 0917-847-6427 o 0918-847-6427. Isang paalala mula sa NGCPT.
20: Nestor! Ang sinaing!
21: Luto na!
20: Ang labahan!
21: Nakasampay na!
20: Ang uniform ko!
21: Naplanta na!
22: Ganito ako!
23: Tiga!
22: Tigalapa,
23: tigasay,
22: tigaplansa.
23: Sa araw si Mrs. ang masusunod.
22: Sa gabi,
23: ako ang bossing.
22: Dahil kasangga ko
23: ang Extel
22: Supplement for Men.
23: Gortez,
22: tapos ka ng maligo.
24: Yes, darling. Come to mama.
23: Extend Food Supplement for Men.
22: May maca
23: at lavawaska
22: na nagpapataas ng energy
23: at stamina
22: para sa tigasing performance.
23: Extend Food Supplement for Men
22: para sa matilo nga dugo.
23: DTX 500
22: para sa healthy nga tayo.
23: DTX 500
22: ang DTX 500
23: ang may mataas nga antioxidant
22: nga amo naman
23: ang nagatilo sa imo atay.
22: Basta tilo nga tayo.
23: Happy kanunay.
22: DTX 500
23: masaligan.
22: Epektibo.
23: DTX 500
22: mataas pala ang imo blood sugar.
23: DTX 500.
22: Ikaw ba na
23: ang may diabetes?
22: DTX 500.
23: Ang DTX 500.
22: Ang may powerful compounds.
23: Yan
22: ang
23: gapanupo.
22: Kagakontrolar.
23: Sa imo blood sugar.
22: DTX 500.
23: Masalikan.
22: Epektibo.
23: DTX 500.
25: Cheers sa barkada nating
26: Night Shift.
25: OT.
26: Breadwinner.
25: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap inamin. Suabe ang hagod. Tanduay Light. Gaan ang may kasama.
0: drink responsibly.
25: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.
5: D3 Bio!
6: Ako si Lito, isa kamason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kadintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
5: D3 Bio! Ang D3 Bio!
7: Yung may Vizio!
5: Ang Vizio!
7: Yung may D3!
5: Mabakas, mga buti ka.
9: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
8: Wow!
16: Oras ato sa ninga pagpangalaga dala 7:51 sa aga. Diri lang sa Foro de los Pueblos sa program. Ang oras kay dulong sa atong kalwan sang DTX Coffee Mix. May kape ka na nakadetox ka pa. Ang kape nga kampyon ni Dr. Ramil Itangoy, The Healthy Coffee. Hindi na magpangapi sa ibang nga kape, magpangapi sa klinika DTX Coffee Mix. May ampalayachi yasins kag di sugar cane extract mga ka-K5. Barato na, healthy pa, DTX Coffee Mix. Mabakal sa Klinika di Alternativo Medicine and Wellness Center ni Dr. Ramil Itangoy na pahamtang sa Pasig City Branch. Naton sa may poblasyon Lubod, Pasig City, sa Kalinog, sa Cosmart Kalinog. Kag sa aton sininga branch sa Miagao, dira sa may Orbi Street Miagao, gilid sang MCR Agriventure. Kag dira sa may Sara, sa RGM Building, mga kakipay malapit sa bus terminal. Kag diri sa Haro, mga kakipay sa kilid lang sang Robinson Haro, sa tupad sang St. Roberts International College. Ang mga klinika di alternatibo ni Dr. Mel Itangoy nagatugyan sang libre nga consultation. Wala sang bayad, mga ka-K5, free ang consultations. Mabakal man ang tanan-tanan ng mga produkto sang klinika di alternatibo sa barato nga presyo sa Klinika di Alternatibo Medicina and Wellness Center branches naton, mga ka-K5. Ano pang ginaulat, magkanto na kag magbakal sa mga suplemento nga mga sarang makabulig sa aton sininga ikayong lawas. Madamo na sa nakapamatuod, mga ka-K5, san o kapamatisteng kung maglala na ang imo sininga balatian. Subong palangadaan nga timprano testingin na

maaari kag maserbihan sang warrant of arrest si Anay House Speaker Martin Romualdez sa aton sini nga mga pinalangga nga mga tagpalamati. Ang incumbent representative sang Leyte sa aton sini nga mga kuturan. Upod sa mga ginapapanaugan sang warrant of arrest, amo si Ako Bicol Partilis, Representative Anay Representative Elizalde Co. nga ti Asta Subong, way pa makapuli sa Pilipinas sa aton sini nga mga K5. Ang kaso nga ginna issue sa ila ang may kantanan sa plunder kag money laundering nga kaso sa aton sini nga mga K5, sa aton sini nga mga pinalangga nga mga tagpalamati. Mabug-at ini nga kaso mga K5. Amo ni sa ang pinaka bug-at nga kaso. No, sa aton sini nga mga ka-K5 sa form sang ginatawag naton sini nga pagpangawat eh. Sa aton sini nga mga kuturan, no, ang plunder cases. Now, madamo ang nagasiling nga ang pag-issue bala sang warrant of arrest sa kay late representative Martin Romualdez. Seryoso bala sini diri ang Malacañang o kon ini isa lang ka reversed psychology nga agod nga wala sang may mahambal ang mga kritiko sang Marcos administration sa aton sini nga mga ka-K5? Because kung lantaw naton mga kabyanan, may pilak ka mga pattern kita nga ginalantaw eh. Just like for example in the case of Secretary Manuel Bunuan, the former DPWH secretary nga na preso sang pilagi lamang kabulan sa aton sini nga mga ka-K5, pero matapos gati ginapayag nga magatserbi ini bilang isa ka state witness temporaryo ini mga ka-K5 naging pailway sa iya sini nga pagkapreso sa aton sini nga mga ka-K5. So kung lantaw naton, mga kuturan, ini sila, mga kalyado sang presidente at the same time upod sa gabinete sang presidente ni President Ferdinand Marcos Jr. So that's why nga hindi manigar nga ang mga kritiko kag mga tao magasiling nga tiba si amo naman ing matabo. Pakuno-kuno nga pag-service ang warrant of arrest. Pero at the end of the day, basi hindi man imadutlan sa aton sini nga mga ka-K5. Kagdo nakapreparar na si Anay House Speaker Martin Romualdez sang iya sini nga obrahon mga ka-K5. Kay insigida sa aton sini nga makauturan, nagpa-admit sa Cardinal Santos Medical Center sa San Juan City. Now, ano ang mga common denominator sang mga politiko nga may mga kaso, mga ka-K5, may kangtanan sa korupsyon? O, sige be, kung nga manotis yun, ano be? Sa aton sini nga mga ka-K5? Di bala tanan nga balatian nila nagalgwa? Tanan nga balatian nila nagagwa, nagatululukar, ang iban nagakadisable. Ang iban di makalakat, nagakalupog. Di kay na patpat na ton kay na ang mga findings sang doktor sa kay Anay House Speaker Martin Romualdez sa ton sini nga mga pinalangga nga mga tagpalamati. Pero in fairness, mga kabyanan, do nagniwang gin man ha. Naggagamay-gamay gin man si House Speaker Martin Romualdez. Si siyempre, hindi kayo mo ma-stress nga. Milog nga pumuluyo sa pungsod Pilipinas. Nakabalo sa mga manggad mo to sa Amerika. Pila ka multi-million US dollar ang presyo sa mga mansion, house and lot nga konektado sa kay Martin Romualdez. Pero siyempre, nakapangalan sa ibang nga tao eh.

0: Pero ang tao nga nagapanag-iya, konektado man sa mga negosyo ni House Speaker Martin Romualdez. Di na swing hindi manigar nga ti makasiling ang tao nga ti imo man nagyapon. Wala labot dira sino man biyang hindi magliniwang kung ang hando mo nga mangin presidente mga ka-K5 sa tonsining nga mga kutura na limunaw. Nalimunaw. Ha? Huh? Sa tonsining nga mga ka-K5 di ang pila ka mga findings ang doktor kay Anay House Speaker Martin Romualdez sa tonsining nga mga ka-K5 amo ang cardiovascular disease. No? Tuga sang blood pressure o kon high blood. Padulungan tani siguro di TX 500 ka-K5 aliray. Si House Speaker Martin Romualdez. Kagag sang iya sini anxiety attack. Sosyal ha? Ang mga politiko gali nga mga involvement kag may mga kaso sang corruption gina anxiety man o. Alas 8 impunto. Subong magapabilin sa hospital si House Speaker Anay House Speaker Martin Romualdez samtang wala pa sang recommendation ang doktor or clearance, medical clearance, sino kay Department of Local Government Secretary June Bicri Mulya nga pwede na siya papagwaon sa hospital. No? Sa ton sini nga mga ka-K5. Ang lain lang dira, kay ti suno man sa aton sini DLG, ara man ang mga CIDG, bantayan man sa dasa hospital. Kaya may nagambal nga ba, save lang hospital lang pagkatapos sa pinakasimana, why takbalo, kuno abi, ara lang sa sulod sa hospital, kriti mo kay, why na? Sa aton sini nga mga pinalangga nga mga tagpalamati. Let's see if how serious the president is sa aton sini nga mga ka-K5 sa pag padayon kagapag seryoso sang kaso sang iya sini pakaisa. Lantawon naton kung the president himself may ara sang word of honor, palabra de honor sa iya sini mga ka-K5 gaging promesa during sang iya sini nga State of the Nation address o konsona. Nga hambalya, wala sang pamilya-pamilya, wala sang pakaisa-pakaisa sa aton sini nga mga ka-K5. Kung may ara man sang sala, dapat nga atubangon. Nas Tanchuan, good morning ka-K5 Rain. Gapamati kami si mo, upod si Joseph Pinosa, Philip Pinosa, Osmalik Sarsa, kag Rupina Iva, sang barangay Igtuba, Miagaw, Galano, gidang K5 News FM, Iloilo. Salamat gina sa mga nagpamati da sa Miagaw, sa K3 FM na itong dira nga stasyon, sang Philippine Army, no? Kay Iris Pirocho Ladosa, good morning sa itong sining mga pinalangga ng mga tagpalamati. So let's see, nantawon naton ang mga succeeding days ni mga ka-K5, no? Sa aton sini nga mga pinalangga nga mga tagpalamati. So this is the answer sa mga nagapamangkot nga unahon pa sang presidente ang kaso nga grave threats ni Vice President Sara Duterte sa kaso sang flood control. Mati kareo. Ging sampulan si Anay House Speaker Martin Romualdez.
1: Komentaryo nga patas kag serbisyo nga waga. Ray Umalay para sa Foro de los Pueblos.
2: Sa bawat katanungan may kasagutan. Foro de los Pueblos on the spot.
0: Standby ka K5 Karen Badilla, counter report sang patrol. Update sa sining shooting incident ka natabo sa Dulunan Arevalo kagabi. And at the same time, ang preparation sang COMELEC kag sang Police Regional Office 6 sa natalana nga barangay kag SK elections kay duway pa ya desisyon ang Senado kag Kongreso. Duway pa batia subong sa mga previous press conference ni Senator Mig Subiri, ginsiling sini nga probably may ara sang anunso